0: is ganyan ang gawi.
1: Oo.
0: Kahit alam naman pero, nilang mali. Ay,
1: alam
0: naku.
1: Naman namin, pero bigyan nyo naman kami ng kahit konting pag-amo.
0: Isang bandihado, konti ba yun? Isang bandihado yung kanin?
1: Mariusip. Extra rice, please.
0: Ray C. Nampako. Pagbibigyan ba natin, Ray C., si Bigonya kakain daw ng kaldereta at ng laing ni Pao Tienza.
1: Wow, oh, sarap eh, sarap. Oy, happy Father's Day sa'yo. Sa aking kapatid na nasa Long Beach, California, si Ren Bigonya. Happy Father's Day.
0: Kasi Father's Day pa lang sa kanila ngayon, delayed
1: ngayon
0: po sila.
1: Pa lang,
0: no? Rachel and Doc Art, magandang umaga po sa inyo. Attorney Romy Mac, good morning. At tinanong ko, attorney, si Mark Hernandez, si Luke Anton Fernando birthday. Happy happy birthday, Governor.
1: Wala na me.
0: May ano. DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Ay naku, yellow alert na naman po sa Kabisayaan today.
1: June ulit.
0: Oh, June 22 by partner. June 22 ngayon, 'di ba?
1: Oo.
0: Oh, June 22. Tama. Yellow alert as of 8 a.m. naglabas po ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines na may yellow alert sa Kabisayaan alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Dahil po sisinghap-singhap na naman ang reserbang kuryente dyan sa inyo, 8 planta po ang naka-forced outage. O, ngayong June lang po yan ha. At sangkaterba pa po ang bagsak pa rin at ang dami pong derated o kulang po ang produksyon. Kaya ang resulta, yellow alert. DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! Angela Ong, maganda umaga rin sa'yo. Parang may habol ka ba ng mga nag-message? Si Chris Abrini Casiano pa attendance check daw.
1: Mag-ano lang ako, public service, hahanapin ko lang yung isang tao.
0: Sino?
1: Robert Mano.
0: Bakit?
1: Hindi ko alam nasaan.
0: Wala si Robert? Ha? Ay, absent daw si Robert. Baka may sakit na naman.
1: Teka lang ha. AC, ikaw din ang umupo.
0: Andiyan si Robert. Bakit niya lang? Bakit sabi niya wala?
1: Hindi ko nakita eh.
2: Hindi, sabi talaga niyo absent.
1: Alalahan eh, no work, no pay.
0: Ay, hindi mo siya senador?
1: Ay, naku. Yan, mas mataas pa sa senador.
0: Andiyan si Robert po ah. Sarah Concepcion, pabulo natin pa-shoutout sa nanay niya, si Adela de la Cruz. Okay, thank you. Okay na, partner?
1: Yes.
0: Sana wala na ako nalimutan. Ano po? Kung meron man, bukas na lang po kayo dahil 8:04 na eh.
1: Ayan,
0: susunod ng tandem ng bayan with the one and only Robert Pogi Antemano. Baba, kung pumayat ka ngayon, Berta.
1: Kakatakbo.
0: Huminga ka.
1: Kakatakbo dun sa hallway ng Senado.
0: And the one and only Mugiano Masa, Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
1: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
3: Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning!
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
3: Basta AM!

0: Miss Beautiful, tutut time please.
1: Oo, listen up. Mm-hmm. Ito na po ang tutut time natin. 8:05 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
3: Love, love, love. Weekend!
0: Weekend agad, partner.
1: Nagmamadali sa weekend.
0: Magandang umaga po mga kapamilya. Siyempre nanonood at nakikinig na po kayo sa programang paborito ninyo. Of course, every 8 to 9 in the morning. Ito po ang Tandem ng Bayan kasama siyempre. Ako po si Robert Mano kasama ang nag-iisa, ang napakaganda at... maraming tao na tutulungan.
1: Uh-huh.
0: Maraming napapautang.
1: Hindi. Mali.
0: At mahal-mahal ng lahat, of course, Doris Bigornia.
1: Ako po yun. Yan. Gusto ko yung mga toroto.
0: Gusto mo may ganda. Mga padalang Doris Bigornia.
3: Ganda.
1: Ay, gusto ko yung ano, taroto.
0: May patena.
1: Yan.
0: Narito na po ang reyna.
1: Yan. Magandang umaga po. Pero, sige po.
0: Pero parang trend yun, partner.
1: Oo nga, ano. Tumabi kayo dyan, gumaga.
0: Kumusta ang weekend, partner?
1: Ay, nako, medyo naging busy-busyhan dahil may mga inasikaso ayan sa pamilya. So, sana po tayong lahat ay maayos na itawid ang ating weekend dahil bakbaka na naman tayo. Isang linggo na naman, partner. Mm-hmm.
0: Ngayon, Lunes na Lunes, ang binabantayan po natin, of course, may... bagyo, di ba? Si Francisco.
1: Si Francisco? Oh. Ano ka ba naman?
0: Pero
1: hindi ko maintindihan eh. Sala sa init, sala sa labig ito si Isko. Kagabi umulan.
0: Mm.
1: Tapos umano naman, tumigil, saglit na saglit.
0: Maikling ulan lang eh. Pero yung buho sa amin ha, partner sa Pampanga, yung maikling yun, sobrang lakas.
1: Talaga? Nagbaha?
0: Hindi naman,
1: hindi
0: partner. Na.
1: Pero lumamig ng kaunti.
0: Hindi eh, parang naiita na
1: diba?
0: Ako lalo.
1: Parang lalo pa nga sumingaw yung init. Pero dito yata sa Quezon City, bumaha. Mm. Alam mo naman, umiyak lang ang matching. Baha na.
0: Baha agad.
1: Pero sabi nga ni MMDA GM, Nicolas Torre, na nag-subside naman kaagad.
0: Mm-hmm.
1: Pero sana wala na yung magsusubside. Dapat wala ng tubig. Dahil parating na po ang baha season.
0: Oo, totoo. Mm. Kaya po itong bagyo na binabantayan natin, bagamat hindi nakikitang magla-landfall, may banta pa rin, partner. Actually, ngayon, no, nasa signal number 1, yung Batanes.
1: Naku.
0: Yung northeastern portion ng Cagayan.
1: Naku.
0: Ano po yan? Yung Gonzaga at Santa Ana. Kabilang yung eastern portion ng Babuyan Islands.
1: Mm.
0: Yung Didacas Island, Camiguin Islands at Babuyan Islands. So, yan po yung mga nasa signal naku, number 1. Akala nyo po, ha? Makakala ninyo, normal yung panahon natin.
1: Correct.
0: Or what, hindi po. May bagyo po tayong binabantayan. Ang problema din dyan, partner, di ba lagi kapag ganitong season, yung hatak niya sa habagat.
1: Yun lang. Kaya nga, huwag tayong pakaangkaang, huwag tayong pakampante, at laging handa. Dapat lahat tayo ay alerto dahil ay mali.
0: Alerto mali sa bagyo. May ganun.
1: Oo, yun. Alerto sa bagyo. Yo. Yo.
0: Nag-rap pala, partner.
1: Nag-rap.
0: Tsaka yung po mga manging isda natin. Iwasan po muna yung paglalayag dyan sa may bahagi ng Batanes, north part ng Luzon, northern part. Siyempre po, may bagyo. Mahirap na po naabutan kayo ng masamang panahon at masungit na karagatan.
1: Correct.
0: Diba? Alon.
1: Pag nagbaba ng abiso, ang otoridad, makinig po kayo. Huwag po kayo matigas ang ulo. Oo, kasi nga baka abutin kayo doon. Problema na naman po
0: tama.
1: Yan. Eh, wala naman pong masama sa pagsunod natin sa opisyal na abiso, ha?
0: Oh, bukod doon, syempre, ang inaabangan pa na, inaabangan natin, partner.
1: Senado na naman, meron na naman.
0: Hindi.
1: Oh, kala ko may Netflix na naman eh.
0: Yung ano, di ba yung estimated na, na rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo.
1: Medyo malaki-laki.
0: Medyo nakaka-exciting, ha?
1: Oh,
0: yung estimated sa gasolina, ano lang po ito, ha? Estimated pa lang. Ang minimum rollback nasa 4 pesos, ang sabi, yung diesel nasa 9 pesos.
1: Oh, oh.
0: Swerte naman nasa diesel.
1: Kaya nga eh.
0: Eh, kerosene, nasa 9 pesos din po yung minimum, ha?
1: Oo.
0: Na rollback. Yan po yung aabangan natin. Maya-maya din kung ano yung anunsyo. Okay, yung Viber mo, babasa-basahin mo,
1: kaya
0: partner.
1: Nga. Maging alerto po
0: ipapadala
1: kayo.
0: Ipapadala sa iyo ni Alvin
1: yun. Yan na nga. Oo, partner, ipadala mo ka agad. Mabuti na lang ang hindi ako nagpakarga kanina.
0: Aha, tama.
1: Iniisip ko na eh.
0: Ako
1: kaya,
0: din.
1: Pero nakadapa na yung ano ko eh, gauge ko eh. So siguro mamaya pag-uwi ko, tutulakin na lang namin sa Skyway yung
0: pero importante, bukas ka magpapakarga.
1: Bukas!
0: hindi ka magpapakarga ngayon.
1: Magtipid. Magtipid talaga na.
0: Kailangan nating magtipid eh, naku po eh, kung hindi eh, dagdag gasos po talaga sa atin yung mga ganito.
1: Sayang din ha, yung matitipid mo na 4 o 9, alam mo lang wala, pero meron.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: Ito muna tayo, sa oras po natin na 8:11, aalamin na po natin ang mga balita, partner, na hatid ng ating Radyo Patrol! Ang ilang bahagi po ng Mandaluyong City, wala rin kuryente. Naku po, bunsod ng malakas na hangin at ulan kagabi. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, good morning. Paano yan yung mga estudyante?
1: Ayan.
4: Good morning, Tandem, Robert at Doris. Nagpas 12 oras na nga walang supply ng kuryente yung mga bahay at gusali dito sa may bahagi ng Domingo M. Guevara Street sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Ang kwento ng mga residente, naputol yung kawad ng kuryente sa kasagsagan ng malakas na hangin at pagpulan kagabi. Kwento na nagkakarinderiyang si Carlo, may narinig silang pumutok mag-aalas 8 kagabi na sinundan ng pagkaputol na supply ng kuryente. Ngayon, hamon sa kanila mainit na panahon at nagbabadyang pagkasira ng mga karne at rekados sa kanilang refrigerator. Narito ang ating panayam sa kanya.
5: Sa sobrang lakas ng ulan, hangin, lada lang may putok dyan. Yun, tapos nun, yun na, nagbagsakan na yung mga wire. Kasi ba nung ganun yan, mga 8 or 7, ganyan.
6: Kasi ngayon sir, so far wala pa po. Kamusta naman yung business sir, so far?
5: Wala, delay kami sa arangan. Hindi kami magbubukas ngayon eh. Tayo mga stock namin, masisira kung hindi kami magbubukas.
6: Kasi sa ref, ano?
5: Oo, nasa ref eh. Masisira lang yan. Kaya napilitan pa rin kami magbukas na arangan. Hindi na eh.
4: Yan nga ang tinig ni Carlo. Nagkakarinderya sa may bahagi ng Domingo M. Guevara Street dito ngayon sa Barangay Highway Hills. Yung kabuuan itong buong Domingo M. Guevara Street, yung walang kuryente, kabilang na rin yung ilang bahagi ng Sierra Madre Street at Calbayog Street dito ngayon sa naturang barangay. Yung ilang netizen din mula Barangay Mabini at Zaniga, nagre-reklamo din sila, Tandem, na wala pa rin supply ng kuryente sa kanilang lugar hangga ngayon. Sinisikap na ng Meralco na ayusin ang naputol na power lines pero hindi matukoy kung gaano katagal yung aabutin nito. Tandem, naabutan natin sa may Domingo M. Guevara Street, corner Calbayog Street. Yung mga tauhan ng Meralco, may dala silang heavy equipment at inaayos na nga nila yung mga naputol na kawad ng kuryente dito sa lugar. Pero yun nga, kwento sa nakausap lating tauhan nila, hindi pa nila matukoy sa ngayon kung gaano katagal yung aabutin ng kanilang ongoing power restoration efforts. Pero yung nga kinatatayuan natin ngayon, Robert at Doris, ilang metro yung layo mula dun sa mismong poste kung saan may mga napuntong nakawad ng kuryente dahil talagang pumapalya yung signal ng mobile data doon. Pero ito yung mismong kalsada kung saan walang supply ng kuryente. Ngayon, may pagbigat din sa usad ng mga sasakyan dito sa may Domingo M. Guevara Street dahil dun sa nakaparadang mga truck ng Meralco na yan nga, isinasagawa yung kanilang power restoration effort. Ang nakikita natin, yes.
0: Yung binabanggit mo ba dyan, yung sa mga linya ng kuryente na nagbagsakan, marami-rami ba yan kaya nahihirapan yung Meralco?
1: Nag-spaghetti-spaghetti ba?
0: Oo.
4: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Yung nakita natin kanina, medyo marami. No? Hindi natin nakukuha pa sa ngayon yung tiyak na bilang ng mga naputol na kagod na kuryente. Pero yung nakita natin kanina dun sa may mismong isinasagawang poste o inaayos na poste ng kuryente, mga ilang-ilang kable rin yung nakalaylay. Kaya yun yung nakikita natin yung inaayos nila sa ngayon. Yan nga, may pagpatuloy ko lamang, Robert Torres. Yung bahagi na ito ay may pagbagal sa uso ng mga sakyan. Kita natin yung mga tao doon sa loob ng kanyang mga bahay, kanya-kanyang paypay na lamang, yung lamang ginagawa nila. Dahil ngayon nga, basta alas 8 na umaga, medyo mataas na yung sigat ng araw at medyo malinsangan na rin yung panahon dito sa lugar. Yun muna yung Highway Hills, Robert Torres.
1: Oo. Ang sabi ng Meralco, kaya naman daw ngayong taon i-restore yan.
4: Ang tiniyak nila sa atin, Robert at Doris, ay kaya naman yan ngayong araw. Oh. Kaya nga lamang, hindi pa nila matiyak kung anong oras yung mismong maibabalik na yung supply ng kuryente.
1: Ayun, at least merong konting pag-asa. Kaya yung mga taga dyan, relax lang po kayo. Madali namang kumilos ang Meralco sa totoo lang, partner. Kaya lang kung may mga restrictions, yun ang doon tayo nagkakahirapan. Oo.
0: In fairness naman, kapag nagkaroon ng power interruption at na-identify na nila agad, mabilis nga naman yun.
1: Correct.
0: Konting tiis na lang po siguro yan. Mm-hmm. Kung nandyan naman na yung mga miyembro ng mga tauhan ng Meralco,

0: Kaya lumapit-lapit siya ng konti. Eh, kanina doon sa unahan pa, kusang siya dapat tatayo. Oo. Eh, wala, bumabagsak yung signal. Eh. Wala kasing kuryente doon. Baka yung booster din, nila doon or what. O, tingnan natin. Eh, partner, akala ko sa Mandaluyong lang.
1: Oh,
0: may malabon din eh.
1: Hala.
0: Wala rin kuryente. Hala ka. Mga residente naman ng negosyante, kahapon ito ay dumadaing sa kawalan ng kuryente dahil sa bumagsak naman ha, na poste sa Malabon. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, natanggal na ba? At kung ano ba ang sabi dyan, ilang oras pang hihintay ng mga residente para bago maibalik yung supply ng kuryente?
2: Good morning, Robert at Doris. Hindi pa nga tiyak at hindi pa rin naibibigay ng Meralco kung anong oras nila ito matatapos. Pero kanina, isang poste na rin natanggal nila, nakahambalang dito sa may taas ng kable ng kuryente. Pero nananawagan ang mga residente sa Meralco na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga napinsalang poste at linya para agad na maibalik ang normal na supply ng kuryente sa kanilang lugar. Magdamag ng walang kuryente ang ilang apektadong barangay matapos bumagsak ang tatlong poste ng kuryente. Malaki na rin ang naging epekto ng insidente sa mga residente at negosyante. Bukod sa kawalan ng tulog dahil sa init at dami ng lamok, nangangamba rin ang ilang may-ari ng maliliit na negosyo na masira ang kanilang mga paninda.
3: Napakalaking epekto dahil wala kami tulog magdamag.
4: Mm-hmm.
3: Ang init, malamok. Buti, hindi tumigil ang ulan.
4: Mm-hmm.
3: Hindi, malaking bahak sa rubisyo.
4: Mm-hmm.
3: Parang buhawi. Kung hindi, ano yan, matutong ka pa sa bakal yan.
5: Nagindanaw, yung mga process ko. Kaka-order ko lang kahapon, merong time nga eh. Mm-hmm. Ngayon ako ng problema ko, yung process ko eh. May nagarin yun eh.
4: Mm-hmm.
5: O, pag ng kuryente, di matutunaw yan.
2: Mm-hmm. Samantala, Doris at Robert, doble naman ang dagok na sinapit ng tricycle driver na si Ruel Santos sa mismong araw ng kanyang kaarawan ngayon. Nadagaanan kasi ng bumagsak na pose ng ang kanyang tricycle na pinagkukunan ng kanyang kabuhayan ng kanilang pamilya.
6: Sana mapalitan ng meral ko dahil si pose na yun. Kitang-kita ko ng bagsakan eh. Nalumo ako, kaya lang. Wala na yung magagawa eh.
7: Dahil din yung inyong source of income sir,
6: no? Oo. Diyan tingin ko kung nagbubuhay talaga eh. Sa ngayon, wala muna. Alangan, ayusin ko muna to.
2: Robert at Doris, kasalukuyan pa nga rin na tinatanggal ng kawani ng mga Meralco yung posteng tumumba doon sa isang paupahang bahay. Nakausap natin yung may-ari ng paupahang bahay at sinabi nila ay nakikipag-ugnayan na yung Meralco at legal team ng Meralco sa kanila para kung ano mga dapat gawin at hakbang na susunod nilang dapat gawin.
0: Roen, ibig sabihin, yan sa bahagi pa rin ng Maysilo, sa MH del Pilar, sa Mayanga Street, hindi pa rin pwedeng dumaan yung kahit anong uri ng sasakyan dyan.
2: Tama ka dyan, Robert. Sarado pa rin itong kahabaan ng MH del Pilar, corner Yanto. Kasulukuyan kasing sarado nga ito dahil sa sinasagawang operasyon ng Meralco. Naglabas naman ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Malabon kung saan pwedeng dumaan ang ating mga motorista para makaiwas dito sa area na ito dahil dito kasi Robert at Doris ay may malalapit na school. Kanina ay nakita natin yung mga estudyante dito mismo sa gitna dumadaan nung hindi pa ito bukas yung sidewalk. Kaya napipilitan yung mga estudyante at yung mga papasok sa trabaho na dito dumaan sa kalsada kung saan nakatiwangwang kanina yung poste ng kuryente. Ngayon, dito na sila sa sidewalk, makikita natin dito na dumadaan yung mga residente at saka yung mga papasok sa kanilang mga trabaho para makapasok sila at umabot sa kanilang trabaho. Robert at Doris.
1: Yung sa ganyang klaseng sitwasyon, Roen, ang laking pinsala, ano, meron bang pag-asa na magsususpinde ng klase o magsasara ng ilang negosyo?
2: Doris, nakausap natin yung ilang school dito. Sabi nila tuloy pa rin yung pasok ngayon. Dahil hindi naman daw sila masyadong apektado ng kawalan ng kuryente dito sa bahaging ito ng barangay na apektado ng pagbagsak ng tatlong poste, Doris.
1: Oo. So, hindi mag-ingat-ingat na lang. Baka meron pang sumunod dyan.
0: Wala pang commitment, Rowan, kung ilang oras
1: today
0: pa.
1: Daw,
0: mahirap yun today.
1: Oo. Sana,
0: kaso poste, nakita mo ang laki partner.
1: Paano nangyari yun?
0: Diba?
1: Hindi ko maintindihan. Siguro, wala na rin. Ang sabi nga ni Rowan kanina na matanda na rin. Yung mga
0: ano bang kwento ng mga residente dyan? Dati na ba yung medyo humilig? O,

0: almost babagsak, natuluyan lang kagabi, or nabigla lang din sila, Roy, na nagkaganyan yung mga poste na yan?
1: Robert at Doris, kwento nga ng ilang residente dito na nakausap natin ay kagabi ay sobrang lakas ng hangin at saka ng ulan na parang ang pakiramdam nila ay ipo-ipo. Ipo-ipo raw ang tumama kaya na nagbagsakan o natumba o naputol yung mga ilang poste dito sa ano sa kahabaan ng lugar na ito. Kaya hindi pa rin natutukoy kung ano ba talaga ang tumama dito, kung ipo-ipo ba or malakas na ulan lang at saka hangin. Doris at Robert.
2: Ay, mabuti wala na mga tawag to, nasawi.
0: Mga residente, oo.
2: Ang natamaan lang partner, tricycle, yung tricycle.
0: Ipit na ipit si tricycle.
2: Oo, pero magpasalamat na rin si tricycle driver na ligtas siya.
0: At wala siya doon nung nangyari.
2: Kasi mapapagawa naman yan, di ba?
0: Tsaka may Malabon LGU naman na posibleng tumulong dyan sa kanya. Ha?
2: Mayor!
0: Mayor, good morning. Good morning. Ryan, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Tandem. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowing Kweto, DZMM.
0: Mula sa Usaping Kuryente, partner.
2: Saan tayo pupunta?
0: Punta tayo. Gusto mo ba yung mga...
2: Ano?
0: Mobile schools na tinatawag.
2: Ano?
0: Mobile schools.
2: Bakit? Ano yun?
0: Ito. Alam mo kasi sa Manila, dyan, dalawang computer mobile schools iikot sa lungsod ng Maynila para makapagturo ng teknolohiya sa mga out-of-school youth.
2: Akala ko, makapagturo ng teknolohiya yung bago, di ba? Pupunta ako kasi di ako marunong.
0: Magpa-participate ka?
2: Oo.
0: Ay nako, Trisha, siguraduhin mong hindi maglalaro ng computer games lang yung mga yun bata magpa-participate dyan, ha? Good morning, Trish!
3: Good morning, Robert at Doris. Magsisilbi nga moving classrooms yung dalawang mobile computer school na iikot sa lungsod ng Maynila para tumulong sa mga kabataang matuto ng teknolohiya. Itinurn over ngayong umaga ng Junior Chamber International o JCI Manila sa Manila LGU yung mga computer mobile at isasagawa yung pagtuturo sa tulong ng Manila Library. Mistulang computer lab na nasa loob ng malaking truck yung setup nito, Robert at Doris. May 10 computer yan at maaaring gamitin ng mga out-of-school youth edad 8 hanggang 12. Nasa diskresyon na ng Manila Library kung magiging by-session yung pagtuturo, lalo't limitado lamang yung bilang ng computer sa loob. Ayon kay Anton Isla, Project Finance Head ng JCI Manila, sinentro yung pagtuturo sa computer literacy at sa mga napapanuhong problema gaya ng fake news. Narito kanyang pahayag.
4: First time we're donating mobile computer labs like this. Yeah. We will be teaching kids about digital literacy and anything regarding computers. We'll be teaching them about fake news, yung mga scamming, and how to avoid them. The beneficiaries here are the out-of-school youths, yung mga 8 to 12 years old. This is very much prevalent kasi ang fake news is very rampant. Instilling within the children the skills to make sense of what's really happening in the world is the best way to ensure that the future will still be there.
3: Robert Atoris, umabot sa 750,000 pesos yung ginastos sa kada isang computer mobile na nalikom ng organisasyon mula sa kanilang sponsors. Ngayong linggo, inaasahang magsisimula na yung pagpwesto nito malapit sa library at saka iikot din sa mga barangay ng lungsod.
0: Nakapag-tour ka ba, Trisha, doon sa loob mismo ng mobile classroom? Anong itsura niyan?
3: Oo, tama. Robert Atoris, nakapasok ko mismo doon sa loob. Yung itsura sa loob, parang merong isahang lamesa doon, tapos parang baliktaran na yung hilera ng computers na nakapwesto doon. Para talaga siyang computer lab sa eskwelahan, pero yun nga lang, nasa loob siya ng moving truck, at saka itong computer lab sa to, makakaikot, kumbaga parang magiging convenient siya kasi hindi lang sa isang location siya magsistay, pero pwede niyang ikutin yung mga iba't ibang barangay. So sabi din ng JCI, wala nang masyadong requirements, basta kahit sinong gustong sumali ng mga hindi nakakapasok sa eskwelahan, makipagtulungan sila sa LGU para malista yung mga bata na yon at maturuan sila about computer literacy.
2: Hanggang so, kailan yan? Hanggang kailan ang programa na yan? Masusustain ba?
3: Yun yung gusto sana nilang, yun yung pinaka-target nila, Doris, wala silang sinabi kung hanggang kailan, pero as much as possible, gusto lang masustain. At plano sana nila ay madagdagan pa itong mga truck na ito yung ipapakalat kasi ang dahil dalawang truck pa lang to, kumbaga parang first two districts pa lang out of six districts sa Manila yung iikutan, tapos magliliwasan yun every two weeks, iikutin pa sa iba pang mga distrito. So balak nila madagdagan pa ito sana, Doris, at magaya din ng ibang lungsod na chapter ni itong JCI. Robert Atoris.
2: Alright, sige. Okay. Good luck sa kanila.
0: Ang maganda dyan, after diba, ng pag-iikot niyan, ano yung magiging impact niya sa out-of-school youth
2: dapat
0: natin.
2: Dapat merong assessment.
0: Correct. Maraming salamat, Tricia Lindo.
3: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Mula dyan sa mga mobile school na yan, alamin naman natin, partner.
2: Naiwan tayo ng mobile school. Umandar na.
0: Pagbalik na lang ulit.
2: Okay.
0: Alamin natin ang sitwasyon. Sa ilang station ng EDSA busway, mahirap na kapag ito nakaiwan sa atin, yung bus.
2: Ay, wag.
0: Hindi tayo makakapasok. Ngayong umaga, ano, Nico, mababa ang pila o maluwag-luwag pa rin naman na dyan sa mga stasyon ng EDSA busway? Nico Bagsik, good morning.
5: Nako, Robert at Doris, hindi kayo may iwan ng mga bus dito sa bus carousel ngayong umaga. Good news sa mga commuters ngayong Lunes, ng umaga na papasok ng kanilang mga trabaho para sa panibagong work week dahil maluwag na ang mga pila sa EDSA bus carousel sa mga oras na ito. Sa Monumento Station na unang istasyon, humupa na ang mahabang pila na kadalasan ay umaabot pa sa sidewalk ng southbound lane. Kanina naman bandang alas 6:30 ng umaga, umaabot sa footbridge ng kanto ng Congressional Avenue at EDSA ang dulo ng pila sa Roosevelt Station, pero nang balikan natin ngayong 7:30 a.m. ay nawala na rin ang pila. Dulot na rin yan ng maraming bus units na bumabiyahe sa mga oras na ito. Habang yung mga sumunod naman ay istasyon, katulad na lamang nung North Avenue Station, yung Kamuning Station at Nepa Q-Mart, hindi rin mahihirapan yung mga kababayan natin kung saan sila sa mga istasyon na yan na sasakay ng bus carousel dahil makakasakay din agad sila ng bus. Yun nga lang ang napansin ko pagdating dito sa mga stasyon na to, dito sa North Avenue, Kamuning at Nepa Q-Mart, standing na yung mga pasahero dahil punuan na yung mga bus. Pero wala namang mahabang pila dyan sa mga stasyon na yan. Samantala, speaking of alternatibo pang mga sakayan ng mga kapamilya natin ngayong umaga, syempre yung MRT station, sinek din natin yan dahil alam nyo ba, Robert at Doris, noong kahapon ay yung ilang mga facilities ng MRT3 ay pansamantalang hindi mo na magagamit dahil sa lakas ng ulan na kagabi, katulad na lamang ng mga elevators at yung mga escalators dito sa mga istasyon na to. Pero sinabi na nang nung chinek natin kanina, no, nung pumunta tayo, chinek natin yung MRT stations, ay gumagana na naman na itong mga facilities na ito, katulad na lamang ng elevator at escalator.
2: Ay, mabuti at, naman.
5: Oo, at natanong din natin ang pamunuan ng MRT tungkol dito sa biyahe ngayon. Ano? Wala namang aberya ngayong umaga ang biyahe nitong MRT 3. 19 trains, 19 na trains ang gumagana sa main line as of 8:05 ngayong umaga at ang interval, yung tagal ng pagbiyahe nito ay nasa 3.5 minutes o yung paghintay ng mga pasahero. So wala rin namang pila dyan sa MRT station.
0: Oo, Nico, partner, sasabi ng mga boss yan. Narinig ko sa report sa DZMM kay Nico Bagsik, sabi ni boss. Walang aberya, sabi niya, sa MRT. Maluwag ang pila sa EDSA busway.
2: Tuloy-tuloy.
0: Bakit late ka pa rin?
2: Ay, kasi po, kumain po ako ng lugaw.
0: At least maganda, Nico, ano? Medyo magaan ang magiging biyahe.
2: On a Monday, ha?
0: On a Monday. Ang biyahe ng ating mga pasahero dyan sa EDSA busway, kung gusto nilang mag-busway, kung gusto nilang mag-MRT, walang problema so far.
5: So wala talagang problema. Kaya kapag na-late ngayon sa trabaho or sa pagpasok, ibig sabihin, ang ibig sabihin yan,
0: late gumising.
5: Tinanghali ng kissing.
0: Oo nga.
2: Huwag mo lang gatungan.
0: Tama
2: si
0: na, Nico. Baka lalo silang mabibisto eh. Sabi ito, Nico Bagsik na ito, binalandra pa talaga
2: nga
0: kay boss ko eh.
2: Nilaglag pa.
5: Dapat, Robert at Torres, dapat walang naman sila ngayong Lunes.
0: Totoo naman din yan. Laban lang, sabi
2: laban
0: nga. Dahil unang araw ng pasok.
2: Correct.
0: Sa karamihan ng mga manggagawa, ordinaryo manggagawa.
2: Pinakapaboritong araw ng halos lahat ng manggagawa ay Lunes.
0: Ayan. Kaya naman, maraming salamat, Nico.
5: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa lahat ng ating Radyo Patrol, roll, roll, roll, roll, roll!
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
0: Partner, pag ganyan, ibig sabihin,
2: yeah, hinanap bigla. Dahil dyan, ang time check po natin ay 8:32 ng umaga.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
3: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
4: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: kulitan, mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!
1: Kami po yun!
2: Siyempre.
1: Nagbabalik, of
2: course. Nagbabalik on a Monday.
1: Aha.
2: Welcome po kayo dito, ha?
1: Lagi.
2: Para sa restaurant. Welcome po kayo dito, ha?
1: Lagi po kayo dito, ha?
2: Oo.
1: Kada umaga, ito na po ang habit natin, ha?
2: Correct.
1: Kwentuhan po tayo, ha?
2: Kape-kape.
1: Oo. Kape-kape po tayo, ha? Lalo na po doon sa mga isyong may init na habang pinagkukwentuhan natin, ay iniinuman natin ng mainit na kape.
2: Oo.
1: Tapos may dinadunk na pandesal.
2: Yan, oo. Sa kape. Ako, gusto ko yun. Tapos yung cheese, yun ano ko talaga. Isasaw-saw ko. Tapos pagkatapos kong isaw-saw, iinumin ko na yung kape.
1: Ayan.
2: Malinis.
1: Malinis. Inuugasan muna.
2: Ay, nako. Pero yung mga ganyang klaseng mga kailangan nating pag-usapan pa rin, hindi naman po pwedeng hindi natin pansinin eh. Dahil nangyari na sila last week or 2 weeks ago, hindi ibig sabihin nakakalimutan na po natin.
1: Oo.
2: Dahil patuloy naman po ang pagtutulong sa mga taong nasa lanta. Nung napakalakas sa Lindol, nung 2 weeks ago, partner, yung gland, yun talaga nasa lanta.
1: Grabe,
2: diba?
1: Grabe yung epekto sa gland. Diba nung kausap natin si Mayor,
2: yes.
1: Ilang yung mga isolated niya na barangay, nasa 10 ata halos.
2: Napakahirap na sitwasyon yun. Tapos yung ibang lugar, partner, hanggang ngayon, hindi sila makabalik doon sa kanila mga bahay dahil natatakot kasi panay pa rin ang aftershocks. Na yung mga aftershocks na yan, ay hindi naman yung mahina laang, malakas-lakas din. Kaya nakakatakot, nagtatakot pa rin sila.
1: Oh. At hindi lang yan yung kinakaharap ng ating bansa. No? Siyempre, yung outside force naman, di ba? Yung mga gulo sa iba't ibang bansa, bakit nadadamay po tayo? Aba, syempre, yung mga produkto na nanggagaling sa labas, papasok sa atin, yung inilalabas natin. Plus, ang isa sa pinakamahalaga, of course, yung mga OFW po natin, kung nasaan sila naroroon, di ba? Kung nagkaroon ng problema, kagaya po nung nakaraan, yung muling pag-atake po ng Israel sa Lebanon, partner. Di ba, problema na naman. Kaya po, sinusubukan po natin na magkaroon ng makakausap doon para po kumustahin natin din, partner, yung mga kababayan natin doon, di ba? Mahalagang malaman din natin yung kanilang sitwasyon, kung gusto na rin ba talaga nilang umuwi.
2: Ayun na nga. Pero sa mga ganyang klaseng sitwasyon nakikita natin lagi, no? Yung ating mga kababayan, ay dito na muna kami. Dito na
1: ayaw
2: muna
1: namin.
2: Ayaw magpa-repatriate. Pero tingnan natin kung ano. Siyempre kapag na naman po naging napakamasama na ng sitwasyon, magsipag-uwian na po kayo dahil handa naman ang gobyerno lagi para sa repatriation, di ba?
1: Kaya nga po, kakausapin ngayon natin ang isang Filipino community leader sa Lebanon. At chairwoman po ng samahang manggagawa sa Lebanon, si Ma'am Anna Marie Lim. Ma'am Anna, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, ma'am. Ma'am Anna.
1: Miss Anna.
2: Ma'am. Ma'am!
1: Ma'am, paano? I-unmute po siguro natin. Nakamute po kayo, Ma'am Anna. No, via Zoom po kasi natin makakausap si Miss Anna.
2: Zoom pala.
1: Para makita natin siya mismo. Mag-unmute po kayo, Miss Anna, para sa audio po natin.
2: Oo.
1: Ayan. Good morning ulit, Ma'am Anna.
3: Okay. Good morning, sir. Ayan. Robert and Ma'am Doris Begonia.
2: Good morning po. Kumusta po kayo? Kumusta po ang kalagayan ninyo dyan ngayon? At anong particular na lugar po kayo naroon?
3: Nandito po ako sa city of Beirut.
2: Apo.
1: Kumusta naman po ang community dyan, ma'am? Safe ba na masasabi natin as we speak now?
3: Yes. Ngayon, ang community, dahil okay ang sitwasyon, kami po ay busy sa trips, celebrating birthdays, yung laging nasa outside, nag-fulfill trips. We take the chances kasi opportunity para sa amin yun dahil pagkakataon, we don't know kung kailan uuli hindi magiging maayos ang sitwasyon. Pero sa ngayon po, okay po kami.
2: So walang bombahan po? Wala pong bombahan?
3: Ma'am, sa southern lang po yun, nagbabakbakan sila. Doon lang po sila, very very far.
1: Ah. Mm-hmm. So dyan sa lugar ni ma'am, sa city of Beirut mismo, wala pong problema?
3: Yes. Wala po.
1: Pero kumusta po yung pakikipag-ugnayan ninyo, Ma'am Ana Marie, doon sa mga Pinoy natin na mga kapamilya na nandyan din sa Lebanon, sa ibang bahagi ng Lebanon o posible na nandun mismo malapit doon sa kung saan may nagbabakbakan po na gaya po ng binabanggit ninyo, Ma'am Ana?
3: Sir Robert, okay na po ang mga community doon. Wala na po sila doon. Especially somewhere in the south, sa southern Lebanon, wala na po sila doon. Kasi nagsilikas na po sila somewhere to the safest place kung saan pwede silang magtigil doon. Doon sila nag-in-house. Sila na po yung naging sa sarili nila na lumabas doon sa kaguluhan.
2: Opo. Paano
3: so far kami dito.
2: Opo. Go ahead, ma'am.
3: Yes, Ma'am Doris. Okay, so far dito, okay kami. Feel namin yung tranquility, wala yung stress. Wala po.
2: Okay. Yung po malapit doon sa nagkakaroon ng konting sigalot, sa konting gulo. Kumusta naman po ang kanilang kumbaga mga plano? Kasi po, 'di ba, Robert, yung mga kababayan natin, mas nanaisa sa kanila yung ay kahit na mayroong bombahan na ganyan, dito muna kami dahil yung sa trabaho namin.
1: Correct.
2: Ngayon po ba ganyan din po ang kanilang stand?
3: Yes, ma'am, exactly. Pero ngayon, Ma'am Doris, ang tulad ng sabi ko po, ulitin ko, wala po sila doon kung saan may kaguluhan. Wala po.
1: Opo.
3: Kasi hindi po naman napapagod o na nagsasawa ang ating embahada na paalalahanan to keep yourself safe. At kami, meron din kaming sa Philcom leaders, kami po ay talagang nasa monitoring. Nasa database namin sila na kailangan lagi namin silang pinaaalalahanan.
1: Ayan.
3: Like kung you are in a situation na kung saan nandun yung kaguluhan somewhere in the south.
2: Oo.
3: Likas na, tapos tawag kayo sa amin. So may control kami, ma'am.
2: Ayun, mabuti naman.
1: Miss Ana, yung mga kababayan natin na nandun, nung mga una, dun sa sentro kung saan mayroon ng bakbakan, sabi natin na ialis, yung iba lumipat, yung iba umuwi. Mm-hmm. Dun sa mga nag-decide pa rin, Miss Ana, na manatili dyan sa Lebanon, nakahanap na po ba sila ng mga bagong pagkakakitaan, ng bagong papasukan na trabaho para po at least kahit papaano ay may naipadadala pa rin po sila sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas?
3: Yes, sir. Ganito po yung kalakaran dito ngayon sa dahil tapos na po ang klase, in demand ngayon ang mga part-timers. So, sila yung privilege na makapasok ng trabaho kasi kami, katulad namin na okay ang trabaho namin, tuloy lang ang buhay, hindi po namin yung kailangan. So, yung mga galing sa abroad na nagsilikas din, na gusto ring magbakasyon dito, na nag-aral na yung mga anak sa labas ng bansa, it's their chance naman na bumalik para magbakasyon. Kaya yung mga nasa lugar kung saan may kaguluhan na lumikas within the safer place, sila yung privilege ngayon na kukuha ng mga trabaho na in-demand work.
2: Alright. Bigyan nyo lang kami ng ideya. Ano yung mga sinasabi nyo na in-demand work?
3: Katulad ngayon, in-demand work kasi part-time. Dahil pumapasok na ngayon yung mga bakasyonista.
2: Opo. Anong trabaho po ang available?
3: Sa house po, ma'am.
2: Okay. Akala ko meron yung ibang pwedeng oportunidad. Pero at least meron.
1: Meron, may mapapasukan.
3: Okay. Opo. Bali yung mga bakasyonista, so babalik sila for vacation. So kailangan nila ng katulong, yung health. So, sila yon. Sila yung mga privilege na papasok.
1: Oo, kasi nga naman, ang bakasyon, pag-uwi, naku, maraming gawain. Kailangan namin ng mga tutulong.
2: Naiwan, naiwan yung mga, naiwan yung mga gawain, walang bakasyon.
1: Pero Ma'am Ana, dun po, alam na po natin na medyo may tension pa nga rin dyan sa Lebanon. Pero yung pasweldo naman, ayan, sa mga nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon, tama pa rin po ba? Nasusunod pa rin po ba yung mga kontrata na yan para po sa mga Pinoy workers natin dyan, ma'am?
3: Sir, sasagutin ko, Sir Robert. Nagbigay po ng ayuda yung gobyerno natin sa ahensya, sa pamamaraan ng ahensya ng MWO. So, yung ayuda na yun po ay eksklusibo lang, limited slots. Doon sa mga nawalan ng trabaho, ganun. Mm-hmm. Sa tulad namin, we are not privileged to take that. Wala kaming opportunity na makakuha nun dahil limitado lang yung funds. So sila po yung binigyan ng suporta ng gobyerno sa tulong ng MWO. Yun po.
2: Apo.
3: Kasi sila po yung nababawasan, sila yung pansamantalang nawalan ng trabaho sa sitwasyon ngayon na marami ng trabaho uli dahil nagsisilibalikan yung mga bakasyonista. Mm. So, kung yung tanong naman na nababawasan ba, wala na bang sahod, okay naman po. Pero nararanasan po ng iba.
2: Oo.
3: Nararanasan po.
2: So, sumatotal, Ma'am Ana, ang sinasabi mo ay walang dapat ikapanik ang ating mga kababayan at yung mga kapamilya nila dito.
1: Correct.
2: Na nasa Pilipinas kasi syempre pagka nabalita, nag-umpisa na naman ang bakbakan. Syempre, ang unang kakabahan yung mga kapamilya nila dito.
3: Yung pamilya sa Pinas. Totoo po yan.
2: So, wala po kailangang ipag-panik?
3: Wala po. Kasi kami dito sa kabuuan komunidad ng Philippine sa Philcom, we are aiming na mag-grant kami ng OEC kasi kailangan din namin umuwi. Kasi okay naman po kami so far dito.
1: Ayun, yun yung yun maganda doon na okay sila. At si Ma'am Ana bilang isang Filipino community leader sa Lebanon, Philcom, alam niya
2: yung,
1: na may communication din siya sa mga kababayan natin doon na okay sila, safe sila, at nakakapagtrabaho sila.
2: Tama, tama.
3: Yes, sir. Yes, Sir Robert and Ma'am Doris.
1: Ma'am Ana, ang dalangin natin dyan, magtuloy-tuloy na ganyan.
2: Correct.
1: At mas maganda na mas kumalma pa yung sitwasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon.
2: Ay,
1: para po mas maganda.
3: Para maging smooth na.
2: Tama.
3: Para maging smooth.
2: Oo. But in the meantime, Ma'am Ana, meron bang hotline na pwede nilang tawagan o saan sila pupunta? Alam na ba nila kung saan sila lalapit kung sakali nga
3: po?
2: Huwag naman sana, no?
3: Na, kami bilang...
2: Apo.
3: Kami bilang OFW Philco Board, hindi po kami nagkukulang. Linggo-linggo meron po kaming pamamaraan kung paano namin sila mismo nare-reach out.
1: Mm-hmm.
3: So, mabuti. Sa grupo-grupo po, talaga nandun yung monitoring. Kung medyo sa southern suburb na kung saan yun talaga yung mga target nila na close area sa within the city, yun ay hawak namin ng mga community doon.
2: Alright.
1: Okay. Ma'am Ana, for the meantime, maraming salamat po at patuloy po sana inyong kaligtasan dyan ng buong Filipino community natin. Thank you, ma'am.
2: Thank you, ma'am. Ingat kayo lahat.
3: Salamat po. Salamat. Magandang araw po.
1: Apo. Si Ms. Ana Marie Lima, Filipino community leader sa Lebanon at chairwoman po ng Samahang Manggagawa sa Lebanon. Mula
2: so,
1: Lebanon.
2: No reason to panic daw.
1: At least for now maayos yung sitwasyon nila. Yun yung good news na binigay sa atin.
2: Correct.
1: Tingnan naman natin kung maayos din yung sitwasyon dito,
2: sa
1: partner.
2: Saan na naman yan?
1: Sapagkat noong Huwebes, nag-start yung pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dalawang articles of impeachment ang natapos nila. yung Article 3 and 4. Eh, para po refresher ha, kapag po naririnig niyo yung pre-trial conference, kagaya lang din po ito sa mga korte, naghaharap yung dalawang panig, tapos, yung prosecution at depensa. Tapos inilalatag nila, ano ang gagamitin mong sino-sino, mga witness mo, nasa ng listahan, ikaw din, nasa ng listahan, sige. Approved, tanggapin natin. Nasaan ang mga ebidensya mo? Anong dokumento? Ito, ito. Okay, tanggapin
2: markahan
1: natin.
2: Na ito?
1: At mamarkahan yan lahat. Isa-isa okay. Yung partner. Para pagdating po ng trial proper, o ibig sabihin, pagdating ng July 6, hindi na ko questionin ng prosecution. Ay, hindi po ata authentic yung certificate
2: naku,
1: na yan.
2: Naku,
1: ay,
2: naku,
1: hindi
2: naku.
1: Po ata saan nanggaling yan. Hindi kami sure kung ni-reproduce siya ng totoo, ng tama, wala nang mga ganun.
2: So, menos doon sa tinatawag nila na proseso.
1: Oo.
2: Kung magpapabilisin itong pre-trial.
1: Correct. Kaya nagpe-pre-trial na sila para left and right na pag-uusapan na nila
2: agad,
1: yan.
2: Agad na.
1: Eh, ngayong second day.
2: Oh, second day.
1: Oo, ngayong Monday. Itutuloy nila ngayon eh. Nila,
2: okay.
1: Oo, kaya nga red na red yung lips ni Kong kanina, di ba, partner?
2: Palaban daw ang nguso ng lola mo.
1: Kukuha tayo ng sitwasyon sa Senado sa ikalawang araw po ng pre-trial conference. Sapagkat nandun na po, syempre, medyo nag-warm up na yung partner.
2: Uh-oh.
1: Yung mga reporters na naka-assign sa House of Representatives, syempre, sila ang magko-cover ng prosecution. Eh, nag-warm up na sila eh. Pwede na sila magpunta doon sa Senate. Eh, cooperation,
2: ganyan.
1: Kailangan lang may usapan with the Senate leadership tsaka sa House.
2: May clearance lang.
1: Meron.
2: Pero ang balita ko, partner, nagsipag-takbuhan na. Nag-jogging na. Nag-practice na.
1: Alamin natin. Alamin natin yan. Alamin natin ang sitwasyon dyan po sa Senado mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, nag-start na ba ang second day?
4: Yes, Robert at Doris, good morning. No, tama kayo, nag-jogging tayo dito nung maaga sa mga Senate premises. No? Pero ngayon, Robert at Doris, no, iniintay na lamang natin dumating. At least yung sa House counterpart, no, yung House prosecutors, particular dito kay House Lead Prosecutor Jerry Luistro at yung mga iba pang House prosecutors together with their private litigators. Sa ngayon kasi, no, Robert at Doris, wala pa. No, sa ngayon, hindi pa natin nakikita si Lead Prosecutor Jerry Luistro. Pero nakahanda naman na, no, dito yung kanilang holding room. Meron na din dito sa May Senator Paxton Room, yung sa holding room para sa prosecution. At yung katabing room naman ay doon sa defense. Kanina, Robert at Doris, no, ang nakita natin ng mga dumating ay yung ilang kinatawan o yung abogado doon sa side ng defense prosecution ng defense. At kanina nakita na din natin na dumating itong counterpart ni Lead Prosecutor Jerry Luistro, yung lead ng defense panel na si Attorney Sheila Sisson. Sa ngayon, lalapit lang may mga dumating pa na ibang private lawyers dito sa panig ng defense.
1: Sila Attorney Michael Powa, nakita mo na, Pamela? Dumating na ba siya?
4: Sa ngayon, Robert, wala pa, no? Puro mga private lawyers o yung mga abogado ng defense camp pa lamang yung nakikita natin. Dito, no, medyo may dala silang maleta.
1: Mga dokumento.
4: Na nilalaman yung... Gaya din yung nabanggit mo kanina, no, natapos na yung sa third and the fourth article to be picked. So inaasahan natin, no, yung pagmamarka. Kasi ang sinasabi nga din ng House Prosecution na medyo voluminous o marami yung talagang mga ebidensya, kaya doon din nagtatagal sa marking of evidences. And syempre, natitira pang dalawang articles of impeachment.
1: Tsaka Pam, ito yung ano eh, yung Article 1 and 2 na to, ito yung may pinakamaraming dokumento na pinag-uusapan dito.
2: Ano,
1: di ba, Pam?
2: Ano specifico, partner?
1: Aba, syempre, ano ba ang laman ng Article 1 ng impeachment complaint ng Vice President, Pam?
2: Nawala si Pam.
1: May dumating, partner, naririnig ko yun. Ganyan talaga doon po. Kapag kapag ganyan, takbuhan na yan pag may nakita ka ng may mga bumapasok.
4: Robert at Doris, no, medyo hihintayan lang dito kasi medyo nagkakaroon ng kumpulan. Kung sino, medyo maliit na kasi tayo, pero sinisilip natin kung sino yung mga iba
1: dumating.
4: Dumating, no. Pero so far, no, mga private lawyer yung dumating, at least doon sa side ng defense. Pero so far kasi doon naman sa panig ng House Prosecution, no, hinihintay pa rin natin. Sa ngayon, yung pagdating ng mga house prosecutor.
1: Mm-mm. Kasi actually, oo, yung ngayon, di ba, pag-uusapan nila dyan, yung Articles 1 and 2, nga, yung betrayal of public trust, yung ayong bang ano, partner,
2: oo,
1: yung sinasabi natin na di mapaliwalag ang paggastos doon sa confidential funds. Tapos, culpable violation yung 2. So, marami talagang dokumento yung aasahan natin na ipepresent nila dyan,
2: correct,
1: bawat isa.
2: So, partner,
4: hindi ako nagtakamali, Doris, at Robert, umaasa rin, kumbaga, hoping na hopefully this day, matapos na nga itong pre-trial. Kasi kung mangyari yan, ihihintay na lamang din nila yung order, yung pre-trial order, para nga din malaman na yung next step and then yung mga scheduling.
2: Uh-oh.
4: Pero kung hindi ako nagkakamali, siguro makakonfirm din to ni Robert na kumbaga na-set naman na July 6 talaga ang trial proper o yung trial date para nga doon sa
1: So far, tama. So far, yun yung sinasabi. Wala pang pagbabago. Yun na lang, ano dyan, partner, abangan natin and PAM eh. Yung schedule, tuwing kailan, anong araw, di ba? Kasi pag nag-start na yan, eh, gusto nila tuloy-tuloy na.
4: Ito, lalapit lamang tayo sa GLET, no? At mukhang may dumadating pa na ibang mga tao. Ito na, dumating na si House Lead Prosecutor Jerry Luiso, no? At ako din, si House Prosecutor Bel Zamora at si House Prosecutor Laila De Lima, no? Para nga dito sa day 2 ng pre-trial conference.
1: Mm-hmm.
4: At kung ano yung suot ka rin na ni Lead Prosecutor Jervil na pulang Pilipinyana, ay yun din naman
1: yun na
4: yung kanyang suot. Nakita na din natin si House Prosecutor Roch Gutierrez at nandito na din si House Prosecutor Lordan Juan, si House Prosecutor Sheldok, no?
1: PAM, inaasahan ba natin na magkakaroon sila ng press conference din ngayon? Kasi nung last week na nandiyan kami, ayaw magsalita sa amin. Ayaw kami pakausapin ng prosecution. Lahat. Walang gusto magsalita.
4: Kasi dahil nga ongoing na din kasi yung pre-trial, medyo limited na lang din kasi yung pwede nilang kumbaga ma-share na information. Pero at least doon sa schedule na binigay sa atin, nakatakdang magpa-press con etong si House Lead Prosecutor Jerry Lewis. Pero yun nga eh, kasi dumiretso sila sa ngayon sa room nila,
1: okay,
4: doon, sa holding room sa prosecution. So, isa yan na sa
1: abangan natin.
4: Kung magpapahold pa ba ng presser etong si Jerry Lewis, Robert Dottore.
1: Tingnan natin kung ano yung mangyayari at sana maging maayos din ulit, kagaya
2: naman
1: ng una, di ba, maging smooth yung second day ng pre-trial conference. Medyo mas mahaba-haba ngayon dahil sa dami ng dokumento. Pero just to say, mag-aabangan taong bayan dyan.
2: Correct.
1: PAM, maraming salamat.
4: Dito sa Senado, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, ang Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: May anunsyo ka raw?
2: Ito na ang mahalaga.
1: Ayan.
2: Mahalaga at importante. Mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado po yan, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40, o 40 taon na tayo.
1: Simula po yan, alas 9 ng umaga, hanggang 300 tao po ang pwede ma-accommodate sa Medical Vision at may libreng gamot pa.
2: Ayan. At pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth.
1: May libreng merienda.
2: Yawn!
1: Para gusto kong pumila doon. Merienda, gupit, payong legal, aura reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula po sa ating partners.
2: Partner, natawa ko.
1: Saan?
2: Nung sinabi mo, payong legal, sabi ko payong na ano.
1: Mali!
2: Ay,
1: malay mo, mamigay sila ng payong dyan.
2: At mabuti kung may kasamang kotse. Payong legal po, yan ang bibigay.
1: May livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad din na Brian Chong, Unrain, Ian Manibel, 162, Adja ba to, partner?
2: Adja, yata, hindi ko nakilala ito.
1: At iba pa.
2: Yan. At pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon pang makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
1: Kaya maging bahagi ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40 Apat na po tayo. Apat see you, po. Kapamilya.
2: See you. Ay, dahil dyan.
1: Dahil dyan. Eksakto. Alas 9 na umaga. Kaya see you tomorrow.
2: Bye-bye. Ingat po.
1: Ingat, ingat. Thank you, partner.
0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
5: Basta AM, MM.

0: Magandang umaga kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras, 9:01.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, sa pool sa CCTV ang pag-atake na isang tricycle driver na armado ng baseball bat laban sa kaibigan dahil sa hindi nabayarang pamasahe sa Solis Street, Barangay 215, Tondo, Maynila kahapon ng hapon. Nauwi sa komprontasyon ng insidente matapos gumante ang kabilang panig gamit ang kutsilyo. Agad namang responde ang barangay at pulis kaya napahupa ang gulo. Wala namang naiulat na nasaktan at hindi na rin naghain ng reklamo ang magkabilang panig. Konduktor ng bus arestado sa ilegal na baril. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Parañaques City. Hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, sa ulat ng Southern Police District, isinuplong ng isang concerned citizen sa Tambo Police Substation ng Parañaque City Police ang isang lalaking pag-alagala sa bahagi ng Sunrise Street habang may bitbit na baril. Nang magpatrolya mga pulis sa lugar, nakita nila ang lalaking kinilalang si alias Rick na may nakasukbit na baril sa kanyang baywang. Sinubukang tumakas na suspek at nakipaghabulan pa sa mga pulis pero nasukol din. Nakuha sa kanya ang kalibre 38 revolver na kargado ng mga bala. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at resistance and disobedience to a person in authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Napakaganda ng simula ng Lunes natin ngayon, partner.
1: Bakit?
0: Ang ganda na sikat ng araw. Ang init! Diba? Ang init! Pero ang ganda ng sikat ng araw natin. At nakakatuwa kasi kahapon pala, yung tinatawag nating summer solstice. Yes. Oh, yung yes. Pinakamahabang araw oh, sa buong taon. No?
1: We are approaching the middle of the year.
0: Yun na nga. Gulat ako, sabi ko, gabi-gabi na alas 6 na maaraw pa rin. 6:28 nag-sunset yesternight. Kasi yesterday kasi haba talaga ng sunset talaga kahapon, 'di ba? Nakakatuwa.
1: Oo nga, pero napakaalinsakan pa rin kahit na nag-uulan, hindi ko maintindihan.
0: Eh ganoon talaga. Masyado daw tayo, makukuha na natin lahat, perfect na tayo. Kaya sabi, dapat meron pa rin imperfection sa mundo, ganyan.
1: Kaya kailangan mo pang lumabas para ano eh,
0: lumamig-lamig.
1: Eh. Oo, kasi 'di ba, kung hamak na naka-fan lang naman ako.
0: Totoo. Sabi ko nga kagabi, hala, mukhang mapapamahal ako ng kuryente ngayon kasi ang init talaga. Mahirap hindi talagang magbukas ng ano natin.
1: Oo, talaga. Earphone. Ang tawag doon, kapit sa Meralco.
0: Oo. Kapit sa mga middle income earners para magbayad ng mga kuryente natin. Ganyan. Oo,
1: pero at least man lang, at least kahapon, Rika. I'm very happy to say na, nakatipid naman kami kasi hindi na kami lumabas for Father's Day.
0: Uy, happy Father's Day, partner. Partner.
1: Hindi na.
0: Dito.
1: Hindi.
0: Nagpa-deliver ba kayo?
1: Dito na. Hindi ah. Ano lang.
0: Tipid tologo.
1: Oo, talagang ano lang. Ihaw-ihaw lang. Ganon. Konting bilis sa farmers.
0: Pa-seafood na lang.
1: Paluto.
0: Dito kasi pinakamalapit na dampa sa atin.
1: Okay,
0: sa Cubao, sa farmers, di ba?
1: Pero malaking bagay pa rin yung ano eh. Nakakapanood ka ng mga food vlogs ba? Kaya nagpapasalamat ako sa mga food vloggers natin. Dahil po sa inyo, marami na po akong natikman na iba't ibang klaseng putahe na hindi masarap.
0: Totoo. Eto na, iiwasan natin.
1: Kung makapuri kayo eh.
0: Oo nga.
1: Oo nga. Yung hindi naman lahat ano ha.
0: Pero talaga naman.
1: Nag-vlog kayo.
0: Kaya nga.
1: Nakalibre kayo.
0: Kaya nga.
1: Kumuri kayo.
0: Yun nga din iniisip ko, partner, means, ano, pag sinasabihin, pag nag-o-offer sila, we'll send you food, we'll send you ganyan. And ikaw naman, syempre, dahil binigyan ka, alam ko naman may pasasalamat.
1: Yeah.
0: Pero, paano naman ko i-review mo talaga yan?
1: Grabe, walang hindi masarap eh, pag nag-review kayo eh.
0: Oo, pag nag-review din ba, at sinabi mo, hindi naman ganun kasarapan, nakakasakit ka ba ng puso ng nagpadala sa'yo?
1: Aba, pinakain ka sa ating mga Pilipino. Pag pinakain ka,
0: dapat magpasalamat.
1: May utang na loob ka.
0: Yun na. Diba? Kaya napakahirap maging food vlogger sa Pilipinas. Kasi hindi ka pwede magsabing hindi masarap.
1: Hindi lahat ha. Baka mabash tayo niyan eh. Talaga, meron mga food vloggers talaga na pag no, I think this is better. Ito medyo...
0: Sige nga, sino food vlogger yan? Wala.
1: Mga ka-foodies!
0: Ang pinapanood natin na pag-aalaman.
1: Sumikat na siya!
0: Ngayon
1: ang nire-review niya.
0: Mga spa na!
1: Electric vehicles!
0: Di ba, ang dami na, ang dami na nilang nire-review, nakakatawa. Alam mo, mag-food vlog din tayo, partner.
1: Mag-food
0: vlog din tayo.
1: Ingit lang kayo.
0: Alam mo kasi bakit natin pinag-uusapan to. Naghihintay tayo ng pa-food vlog ni Mang Pao at Chen sa Jan. Kasi happy birthday, Mang Pao! Birthday ni Mang Pao at Chen sa ngayon.
1: Nakakatawa naman.
0: Narinig ko kanina.
1: At saka binati ako ni Pao ng Happy Father's Day. Ako'y tuwan-tuwa.
0: Happy Father's Day
1: party. At least nakikita niya na may mga tao talaga na nangangailangan ng pangungumusta.
0: Baka umiyak ka daw.
1: Kasi Father's Day na nga, di ba? Sana kagaya nung kapitbahay namin, ang galing ng mga anak niya. Sabi doon ng mga anak, pa, wala na kayong intindihin. Kami nang bahalang pumili ng restaurant.
0: Yan.
1: Kami na rin ang magpipre-order. Kami na rin ang kakain.
0: Sila na rin ang kumain.
1: Kami na rin ang bahalang mag-bill out. Tapos bayaran mo.
0: Si tatay pa rin pala.
1: Eh, Father's Day nga. But you know what? Na-discovery namin.
0: Aha.
1: yung mga ang business eh food restaurants ano ha. Mm-mm. Alam mo ba na ang sales ng Father's Day is only 2/3 of the sales of Mother's Day.
0: Nako, alam mo bakit? Kasi minsan talaga ang mga father hindi na absent.
1: Ay.
0: Absent sa buhay, absent sa pamilya.
1: Oh, parang ano, malalim,
0: kasi
1: malalim.
0: Ganon, nagtatrabaho kasi. Diba dahil sa kultura natin, partner, ang mga haligi ng inuman, ng tahanan. Ang mga tatay talaga.
1: Haligi ng tagayan.
0: Di ba mga tatay talaga yan? Walang weekend.
1: Yes. Oh,
0: nagtatrabaho pa rin kahit weekend ang tatay.
1: Sinulat ko yan ha, sa isang commercial na ginawa ko.
0: Oh.
1: Alam natin na ang ating mga ama ng tahanan ay napaka tahimik.
0: Mm-mm.
1: Laging wala. Hindi naman siya natin nakikita kagaya ng ating nanay.
0: Oh,
1: pero alam
0: siya.
1: Mo na inilalaban kanya ang buong pamilya upang magkaroon kayo ng buhay na matiwasay.
0: Tama.
1: At ilalaban ka ng patayan yan.
0: Tama.
1: Yun ang ano. Yun ang mga tatay.
0: Tama.
1: Oo. Mm-hmm. Pero huwag naman lahat inaasayasan.
0: Pero talaga hinanakit. Happy Father's Day, partner. Huwag ka mag-alala. I-message ko yung asawa mo at mga anak mo na i-extend for a Father's Week. Talaga. Happy Father's Day po sa lahat ng mga magigiting na ama at sa mga amang pumanaw na sa aking ama in heaven. Happy Father's Day sa inyo, John.
1: Oh, sabi ko nga sa mga kaibigan ko mabuhay ka,
0: tama.
1: Tatay. Oo.
0: Tama.
1: The reigning.
0: Defending.
1: Undisputed. Father weight champion of the world.
0: Bagay. Walang ano yan. Walang classification ng bigat yan. Araw nyo kahapon. Ay, kahapon nga, piyesta.
1: So, paano po hanggang sa susunod na taon?
0: Next week na po ulit. Ay, next year na po. Salamat po. Grabe no, isang araw na sinelebrate ang mga tatay.
1: Oo nga.
0: Wala everyday.
1: Pero yung mga tatay, di ba? Ewan ko, baka ako lang ito. Huwag na tayo lumabas. Okay na.
0: Kasi nga kayo magbabaya.
1: Basang-basa. Okay na tayo.
0: Ang reklamo ng tatay.
1: Bumili lang kayo ng ice cream. Okay
0: Okay na. Sige. Sige. Eto na nga po no, ang mga ating nagbabagang mga balita ngayong araw na ito dahil Lunes na.
1: Yeah.
0: 22 of June 2026. Saan na ba yung mga pipindot? Ayan. Nalito dito
1: after
0: tayo.
1: Father's Day, balik tayo sa News Day.
0: Uh-huh.
1: Ayan. Ito, Bagyong Francisco, si Kaki ko.
0: Oo.
1: At pinalakas na habagat. Abay, nagtatandem po sila. Magdadala ng pag-ulan sa Luzon.
0: Lakas kahapon ah.
1: Ay, talaga.
0: Diba?
1: Pero ito nga yun eh. Ito yung hindi mo maintindihan eh. Lakas ng ulan eh. Pero ang level ng tubig sa mga dam, bumababa eh.
0: Oo, yan. Pero sana mabawi no dahil lumalakas naman ngayon. Tignan natin.
1: Yeah, pero you remember the SEL, SEN.
0: Ayan.
1: Super El Nino.
0: Oo nga.
1: Delikado.
0: Kailangan pa natin magsiyaw ng rain dance pa more. Ganyan. Big time na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ipatutupad bukas.
1: Mga ebidensya sa sinasabing tagong yaman at maanomalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang mamarkahan sa pre-trial conference mamaya.
0: Dating Senador Antonio Trillanes, inakusahan ng ombudsman na tumatanggap ng milyon-milyon pisong halaga ng parking fee.
1: Aba!
0: Para hindi umusad ang ilang reklamo pala. Kala ko
1: MND.
0: Oo nga.
1: Barko ng Philippine Navy. Isang barko lang yun, singular. Barko ng Philippine Navy kinonfronta ng 4 na barkong pandigma.
0: Naku.
1: Warship ito. Oh. Ng China sa West Philippine Sea.
0: Pero hindi tayo tumalikod. Atapang nga tao tayo.
1: Oo. Kahit na isa, laban sa 4.
0: Tama.
1: Hindi, kumusta naman si Sigabo?
0: Tama. Mamaya na po yan. Alas 8 ba? Tama ba, partner?
1: Alas 8
0: ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Grade 11 student. Ito, nakakalungkot.
1: Naku po.
0: Sugatan sa pananaksak ng kapwa estudyante sa loob ng eskwelahan sa Cavite City.
1: Sa labas ng bansa, Strait of Hormuz muling isinara ng Iran bilang sagot sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Naku po. Karugtong niyan, Rica, tumaas na naman po ang presyo ng Brent crude o petrolyo sa pandaigdigang pamilihan.
0: Ano ba kasi nangyari na naman?
1: Eh kasi nagwala na naman itong si, ano, si Donald. Sinabi na, ganon, isinara na naman ninyong Strait of Hormuz. Sige! Bobombahin namin kayo to Kingdom Come.
0: Kala ko ba may pa-peace deal na pinirmahan na namin random understanding?
1: Nandun ang Iran sa peace accord signing sana. Signing. At yung kanilang the Vice President Vance nandun, tapos nandun ang Qatar at saka Pakistan, yung mga tagapamagitan.
0: Yun nga.
1: Hindi nagpakuha ng litrato ang mga taga-Iran.
0: Ay, naku po.
1: Paalisin nyo muna yung mga media na yan.
0: Ano ba naman yan?
1: Ayaw namin na tinatakot kami. Ayun.
0: Yan mukha, tuloy.
1: Ayan, LED tagi na naman.
0: Kaya nga, akala
1: ko. Kaya mga kadiesel.
0: Sagarin na natin bukas yan. Full tank, hindi lang automatic. Sagad po, sir!
2: Balita Patan!
0: At kuwari tayo ng mga report natin, mga kapamilya. Unahin natin, Zeus Legazpi, mga residente at negosyante ng Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Todo tiis dahil sa nawalan ng kuryente. Ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika at Peter, kanya-kanyang diskarte na lamang ang mga nagtatrabaho at may-ari ng mga negosyo sa bahagi ng Sierra Madre Street at Domingo M. Guevara Street sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Habang wala pang supply ng kuryente sa lugar. Naputol kasi ang mga kawad ng kuryente sa lugar sa kasagsagan ng malalakas o malakas na hangin at pag-ulan pasado alas 7 kagabi. Si Louie na nagtatrabaho sa isang laundry shop, pinangangambahan ng kalalabasan ng mga damit na naiwang nakababad sa washing machine dahil sa pagkaputol ng kuryente. Walaan niya siya magawa kundi magtupi na lamang muna ng mga damit habang hinihintay maibalik ang supply ng kuryente. Ang karinderya naman ni Nanay Chuchi, nagbukas pa rin kahit walang kuryente pero pahirapan ang pagluluto na ginagawa sa kanilang madilim na kusina. Reklamo nila, mabagal ang pagbabalik ng supply ng kuryente na lagpas 12 oras nang wala. Narito ang kanilang pahayag.
4: Kasi muna ako, tapos pagkatapos, magligpit-ligpit dyan ang mga bag. Mayroon pa dito, yung kagabi na iwan ng kasama ko. Isa na banlawan, ulitin na naman mamaya pag magka-kuryente. Kasi babaho ko yun. At ang bagal ng service nila, ngayon ito, yan.

0: Chuchi. Dagdag na hamon pa yung maalinsangang panahon kaya kanya-kanyang paypay na lamang ang mga residente sa lugar. Sinisikap na ng Meralco na ayusin ang naputol na power lines pero hindi pa matukoy kung gaano katagal ang aabutin nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Susunod, grupong bayan muna binatikos ang naipasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, ano ang ayaw ng bayan muna dito sa bersyon ng Kamara?
3: Good morning, Peter Atrika. Tinawag nga ng grupong bayan muna na Trojan Horse itong naipasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara. Background lamang, Peter Atrika, itong term na Trojan Horse, syempre ito yung doon sa mythology, ano, Greek mythology, kung saan ginamit ng mga Greek warriors itong ang kahoy na isang estatwa ng horse para makapasok doon sa city of Troy para ma-invade nila itong city na ito. Ganito nilarawan ng grupong bayan muna itong naipasang Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara kamakailan. Ayon kay dating bayan muna Representative Carlos Zarate, dinisenyo aniya ang bersyon ng naturang batas para i-institutionalize o gawing legal ang paglaganap ng political dynasty sa sistemang politikal sa bansa dahil madaling hanapan ng butas ang panukala ng mga pamilyang nais manatili sa kanilang posisyon sa pamahalaan. Base aniya sa naipasang panukalang batas laban sa political dynasty, maaari pa rin tumakbo ang iba't ibang miyembro ng isang pamilya sa iba't ibang posisyon dahil sa posibilidad na gamitin ang mga exemption na hindi nakapaloob sa batas para sa iba pang lokal at national government position. Sinusuportahan ng grupong bayan muna ang hinaing Anti-Political Dynasty Bill ng kinabibilangan nilang makabayan block kung saan pinagbabawal ang mga kaanak o kahit sinong miyembro ng political clan na sabay-sabay tumakbo sa national at local level at ang paghalili sa katulad na posisyon sa pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Gusto ko sanang tanongin eh, kung saan ang galing yung Trojan Horse.
1: Sa
2: Greek mythology
1: yun pala nga, yun.
2: Odyssey.
1: Yun yung pumasok Homer's, sila sa loob.
2: Homer's Odyssey.
1: Yan.
2: So malaking-malaking, yung Trojan horse, malaking-malaki.
1: Horse.
2: Higanting horse.
1: Higanting horse. Andun sila sa loob nun. Tapos pagpasok nun sa encampment, naglabasan sila, di ba?
2: Kasi decades old na eh. So ang ginawa, iniwan nila yung ano, parang, nag-give up na, umalis na sila. Yun pala, yung malaking horse na yun.
1: May lamang
2: sa loob. Tagalog, yo kababs.
1: Ano sila nagtatago?
2: Tapos nung dumilim na, ayan, naglabasan na sila. Yun po ang Greek mythology.
1: Tama.
2: Trojan horse. Maraming salamat sa lecture, Nico. Pinag-research mo pa kami.
1: Alright, sige, extra, Nico.
2: Extra na siya.
1: Maraming salamat,
2: thank you so much. Isa pa! Sitwasyon sa Senado sa ikalawang araw ng pre-trial conference. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol PV, Pamela Vasquez. Pam, update.
4: Yes, Peter Rica, good morning. Sa ngayon, mukha nga nagsimula na no, yung marking of evidences para doon sa natitirang articles of impeachment. Specifically, yung articles 1 and 2. At yun nga, kanina nakita din natin na lumabas na sa kanilang holding room, no, yung prosecution panel, para nga pumunta doon sa isang kwarto pa para nga salubungin i-meet yung defense lawyers naman ng defense panel para nga doon sa marking of evidence. At kanina, no, nandun din si Senate Secretary Renato Bantug Jr. na sinasabi nga na hopefully umaasa sila na sana ngayon ay matapos ngayon yung marking of evidences or ito rin whole process ng pre-trial conference. Pero sinabi rin ni Senate Secretary Bantug na kung hindi man maabutin ngayon, kaya ipagpapatuloy naman ito bukas or the next day. At kanina, no, natanong kanina kay Senate Secretary Bantug kung totoo nga ba, kasi kung natatandaan niyo, Peter at Rika, yung naging issue, nagkaroon daw ng lamunan, kumbaga, doon sa loob ng pre-trial conference.
2: Lamunan talaga? Okay, sige.
4: Ang sinabi nga naman ni Senate Secretary Bantug na hindi yun totoo, kumbaga, that's not true.

0: biro pa nga niya, eh, nagbigay naman daw sila ng pagkain. Kaya imposible na, kumbaga, magkaroon ng initan doon sa loob. At yun nga, inaasahan din natin na after itong marking of evidence, kasi supposedly ay between 8 a.m. to 9 a.m. okay, yung binigay nga schedule sa atin na press conference ni House Lead Prosecutor Jeremy Luistro. Pero dahil nga nagkaroon lamang ng delay dito sa pag-uumpisa ng marking of evidence, ay mauusog lang siguro ng konti yung oras ng press conference, Peter Atika.
1: So, ibig sabihin, anong oras yung pre-trial, Pam?
0: Mukhang nagsimula na din kanina alas 9, Peter, eh, kasi nakita din natin okay na lumabas lahat ng prosecution panel. Although hindi lang natin nasi-check, Peter, kung kompleto pa, kompleto yung 11 House Prosecutors. Pero so far, nakita natin in attendance si House Prosecutor Jeremy Luistro, si House Prosecutor Roge Gutierrez, Lila De Lima, Lord Ansuan, Shel Jokno, at Isabel Zamora.
1: So are you saying na dahil magkakaroon ng press con si Congresswoman Jeremy Luistro, ilang oras lang inaasahan tatagal yung pre-trial?
0: Mukhang kasi kung titignan natin yung articles 1 and 2, medyo gaya nung sinabi ko kanina kay na Robert at Doris, medyo voluminous o medyo marami-rami nga itong kumbaga yung mga evidence na nakasaad, at least doon sa ilalim ng article 1, which is yung confidential funds. And then yung Article 2, yung unexplained wealth o yung hindi nga maipaliwanag na yaman ng bise, eh dito din kasi nakapaloob yung sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SAL. And kung matatandaan nyo, noong mga trial pa lamang doon sa House Committee on Justice, eh napakadaming ebidensya na o dokumento yung inihanda ng House. So ina-expect natin na baka whole day din ulit ito, just like last week, no, Peter at Rika. Pero yun nga, sinasabi kasi kanina ni Secretary Bantog na kahit sila ay umaasa talaga na hopefully matapos itong pre-trial conference na ngayon, pero kung hindi man naabutin at magtagal pa, eh pwede naman daw itong ipagpatuloy hanggang bukas.
2: Okay. Alright, sige. Kasi matagal talaga itong usapin na ito. Kaya lang, hindi kasi nakabukas para sa media. No?
1: Di ba ang spokesperson si Rene
2: si
1: Ko?
2: Si Rene and si...
0: Actually, spokespersons Rene Ko and Zia Alonto Adyong ang tama, spokespersons. Pero kanina so far, ang nakita pa lamang natin na nandito ay si House Trial spokesperson Rene Ko. Pero hugutin din sana natin for interview, pero pumasok lamang sa loob. Okay. Hintayin natin din mamaya kung pwede siyang siguro mahila for a short interview.
1: Alright. Napakitutukan yan, tapos balikan ka namin mamaya.
0: Yes,
1: Pama.
0: Sure. Okay, maraming salamat. Yan muna ang latest. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola. Pamela Vasquez, DZMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: 9:25 na nagmamadaling morning. Mamaya-maya makausap natin ang ating DMW, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, para nga po mangumusta naman tayo sa kanilang departamento. Dahil bigya, balita ko, partner, ay nabigyan sila ng karagdagang pondo, di ba?
1: Hindi lang yun. Yung may naging bunga na yung pagbisita sa summit ng ASEAN with
2: Russia.
1: Vladimirovich Putin.
2: Ayun pala yung pangalan niya.
1: Yes,
2: para di mahirap yung Vladimir, pinahirapan palalo.
1: Yan ang ano yung middle niya. Vladimir Vladimirovich.
2: Ah, middle name.
1: Middle name, oo.
2: Vladimir Vladimirovich Putin.
1: Putin.
2: Napakahaba. At saka partner, yung kanina nakumusta nila yung isang OFW leader natin sa Lebanon, no? Mamaya din kumustahin din natin si Sek Hans. At ano pa yung mga naibigay na nilang tulong?
1: Uy,
2: dun sa mga affected dun sa...
1: That's very important. Pero ito yung itanong natin. 24 na OFW mula sa Russia, nakabalik na.
2: Ayan na nga.
1: So, ito yung isa sa mga naging benepisyo mula dun sa pagkikita ni Bongbong, President Bongbong Marcos and Vladimir Putin. By the way, habang nagmi-meeting yung si Vladimir Putin at saka yung ASEAN leaders kasama yung presidente ngayon na si President Bongbong Marcos, binobomba naman ng Moscow noon.
2: Yun nga, di ba?
1: Pero nasa Kazan sila.
2: Oo.
1: So buti na lang malayo.
2: Kaya nga, else, di ba?
1: 842 kilometers, Moscow to Kazan.
2: Oo. So safe naman sila noong mga panahon na yan.
1: Well, nakakahiya. Nakakahiya, di ba? Ikaw
2: kasi yung, nasabay-sabay.
1: Ikaw yung host. At nung ano eh.
2: Nandun yung may barila, ay may bombahan na nagagana.
1: Tapos may fuel rationing ngayon.
2: Nako! Buti dito sa atin.
1: Moscow.
2: Walang ganun.
1: St. Petersburg. Sa Crimea.
2: Oo, at hirap na hirap sila doon ngayon. Pero tayo mukhang kailangan din natin malaman. Tayo ba'y mahihirapan o hindi dahil meron tayong bagyo na binabantayan. Ito nga pong si Bagyong Francisco.
3: Alerto sa bagyo!
2: Alerto sa bagyo! Alamin natin yan ang lagay ng panahon kasama ating PAGASA weather forecaster Dan Villamil. Sir Dan, magandang umaga po.
4: Good morning, Peter Enrique, sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. So, latest location natin for Bagyong Francisco. As of 4 a.m., nasa layong 715 kilometers silangan ng Tagadaraw City sa May Cagayan. Pitaglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. As of 5 a.m., may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana kabilang ng eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, magkanda tayo sa mga pagbukso ng hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Francisco within the next 36 hours. Samantala, dahil naman sa epekto ng southwest monsoon o habagat na kasalukuyang hinahatak ng bagyo, makaranas rin tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms sa Visayas, Mindanao at sa Palawan. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa eastern seaboards ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Peter Rica.
1: Yung epekto po nitong si Francisco sa dito sa Isabela, Cagayan, Batanes, meron ba talagang direct effect siya?
4: Posible po yung bagamat na hindi po ito maglalandfall or less likely to landfall, yung outer periphery nito posible mahagip itong mga lugar na nakasailalim sa wind signal number 1. So asahan po natin, bukod sa mga malalakas na ulan, posible po yung mga pagbukso ng hangin sa mga susunod na araw.
1: Okay. Meron po bang any other LPA na nakikita tayo ngayon?
4: Yes po. Actually, sa labas ng PAR, may low pressure area tayong binabantayan. More than 2,700 kilometers east of Luzon. So, low chance na maging bagyo within the next 24 hours and mananatiling malayo sa ating bansa.
2: Ayan, para hindi naman tayo magkaroon naman ng cancellation ng mga classes, Sir Dan. Ano po? Pero di po ba sa mga eskwelahan, pag signal number 1, automatic cancellation na yan?
4: Yes po, I think mayroon pong memorandum for DepEd regarding that. Mm-hmm. No? So, some levels po. Makakaroon ng suspension pag may nakataas pong tropical cyclone wind signal.
2: Oh, ayan. Oo.
1: Sir Dan, yung Super El Nino, magdideklara ba ang PAGASA yung onset nito pag nagsimula na ito?
4: Actually, may El Nino na po tayo, no? So asahan pa rin po natin yung technical term po dyan ay very strong El Nino.
1: Oo.
4: Towards the end of the year. So ayun, ganun pa rin po yung scenario natin nakikita. Mataas pa rin po yung chance na ganun yung mangyari. So asahan natin, yung isa sa mga effects dito, mas mababa yung mga bagyo o yung frequency ng mga bagyo na pumapasok ng ating domain as well as yung mga pag-ulan, posible po mabawasan towards the end of the year up until sa panahon ng tag-init next year.
1: Pero mas matindi ang mga bagyo?
4: Yes po, mas matindi yung mga bagyo since mas malayo yung panggagalingan pero lesser naman po yung frequency ng mga pagpasok.
1: Do you like? The quality or the quantity? Parang ganun eh.
4: Opo, yes po.
2: Konti na lang siguro muna para...
1: Eh, pero kahit na konti eh, very powerful nga eh.
2: Ang hirap mamili. Walang lesser evil.
1: Sir Dan, maraming salamat ha.
4: Yes po, thank you po and good morning.
1: Yeah. Good morning.
2: Mula sa PAGASA, ating weather forecaster si Sir Dan Villamil.
3: Alerto sa bagyo!
5: Alerto
3: sa bagyo!
2: O, bago tayo magka-partner, magpag-good news ka naman dyan.
1: Ito. Maganda to.
2: Yeah.
1: Sabi nga nila, enjoy it while it lasts.
2: Parang ilang araw. Isang linggo lang ata.
1: O, tatlo pong rollback ang tinitingnan natin bukas. Ha?
2: Uh-huh.
1: Ang gasolina po ay 4 na piso. Kada litro ang ibababa.
2: Yan, malaki-laki na rin yan.
1: Kaya kahit na nakailaw kayo ngayon,
2: oh. Magpagas ka. Ay, wait. Bukas pa.
1: Huwag mo munang gamitin. Huwag mo munang gamitin. Bukas pa yun.
2: Bukas pa, bukas pa. Diesel, mataas din po sa inyo. O, di kayo na. 9 pesos ang minimum rollback ng diesel bukas.
1: At ang kerosene ay pumantay lang po. No? Ang gas. Eh, 9 pesos kada litro ang rollback. So, it's 3 out of 3. Eh, yung binanggit ko kanina, hindi ko masyadong naituloy. Ano? Yung pong Brent crude na sinelebrate natin nung Friday na bumagsak below 80 dollars. That 78 na nga lang. 78.84 nung Friday. Eba ngayon eh. Naging 81.56 na naman.
2: Ano ba yan?
1: 81.56 kasi nga tinreten na naman ni ano ni Trump at saka ayaw blubayan ni Benjamin Netanyahu Yahoo.com, yung pag-atake sa Lebanon.
2: Ano ba yan?
1: So, galit na naman yung Iran. At kung ganyan din lang, wag na tayong mag-usap. Sinara ulit yung Hormuz.
2: Ay, nako. Kaya nga.
1: Kawawa naman.
2: Yan ang kailangan nyo, kapayapaan. Hinga-hinga muna tayo dahil magulo ang mundo at magbabalik ang programa.
3: Balitapatan. Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
7: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Balita-patan!
1: Balita-patan!
0: Balitaan at talakayan!
2: 9:36 po na nagmamadaling umaga. Aba, mamaya-maya ay dito na pala, ready na pala ang ating Department of Migrant Workers Secretary. Joining us on Zoom, Secretary Hans Leo Kakdak, para bigyan tayo ng napakaraming mga good news mula nga po sa kanilang mga departamento. Sec Hans, magandang umaga po, Peter at Rica, sa programa ang Balita Patan.
3: Magandang umaga, Sir Peter, Ma'am Rica, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
4: Secretary, good morning, and alam namin na napaka-busy ninyo, pero we couldn't let this pass. It. Maganda tong news na ito dahil nga doon sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Russia. Ano po? Can you confirm na 24 na OFW mula sa Russia po, nakabalik na ng Pilipinas?
3: Yes po. Ito yung nung Sabado, Palinggo, ng madaling araw. Hating gabi, sinalubong ni Secretary Tess Lazaro ng Department of Foreign Affairs ang unang batch na mga nakauwi mula sa Russia. And then meron namang 18, so hating gabi yun si Sec Tess. Ako. And then ako naman doon sa second batch of 18, mga 4:05 a.m. dumating. So yun po ang nangyari. And then meron tayo ang ating, syempre, bunso dito ng pakikipag-usap ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Russian counterpart, President Vladimir Putin, kung saan idunulog ng ating Pangulo yung sitwasyon ng 24 at sa Yakutsk, Russia, kung saan ilang buwan na, yung iba 10 months na sa deportation center. So agad namang inayunan ni President Putin yung request ng ating mahal na Pangulo, at agaran din naman ang aksyon na nakauwi kagad, kasi kailan lang naman yung pagdalo ng Pangulo.
4: Oh, diba? June 17-18 lang po yan.
3: Opo. Agaran ang lunas, ang aksyon, at nakauwi na kaagad. And ayon din sa utos ng Pangulo, ang joint teams ng Department of Migrant Workers, ang OWA ni Admin PY Kaunan, at nandun din ang ating katuwang sa medical na aspeto, ang DOH at yung NAIA medical teams, nandoon din to assist them on hand. From there, binigyan sila sa OWA, transport and accommodation assistance, and then financial assistance. And we will also give them reintegration assistance, meaning jobs and livelihood facilitation.
4: Mm-hmm. But they're not registered with OWA, or in other words, kasi ang lumalabas, nakapasok sila ng Russia via illegal recruitment, Secretary?
3: Well, ang nangyari is 18 sa kanila may record sa atin, 6 wala. Meaning to say, dumiretso sila sa Russia from here. But yung 18 may record sa atin. Ibig sabihin, naging OFW sila at some point in time, Saudi, UAE, Hong Kong, yan ang common countries na nadinig ko sa panayam, kasi kinausap namin sila upon arrival. At mula doon, meron na nag-recruit sa kanila, kaya yung anti-illegal recruitment, anti-human trafficking teams ay nag-conduct ng interviews. I was just told on the way here na natapos na yung interviews, pinuntahan sila ng mga lawyers at anti-illegal recruitment teams natin na i-document each and every case. Iba-iba ang pangyayari, iba-iba ang kaparaan ng pag-recruit, but they all ended up there. They were working in Yakutsk, Russia, which is about an 8-hour plane ride from Moscow. This is already on the eastern side, papunta ng Japan, itong the Asian side of Russia. Ito na yung inaalam natin ngayon. I'll give you one example ng isang, ito nakapanayam ko mismo, dalawa sila na recruit sa Hong Kong. And they paid fees to domestic workers sa Hong Kong, nagpunta sa Russia bilang cleaner. Kaya ito, dinodocument lang namin, and very soon we are finalizing the documentation with the possibility of endorsing some recommended action, hopefully from the Hong Kong side. Kasi tinaga sila ng halaga ng pera, yung isa 200,000, yung isa 150. Ah, yung isa, ito, salary deduction. Pagamat minimal ang charge sa kanya, pagdating doon,
2: sa salary,
3: pinabawasan siya ng sweldo dahil yun na yung pagbayad sa recruiter doon.
2: Oo.
3: So, hindi magandang scenario in the sense that they're all are potential victims of human trafficking.
2: Yeah. Sec Hans, ano lang din po, update lang din po. Hindi po kasama dito yung mga nabalita noon na mga Pilipino na na-recruit din po para sumama dun sa pag-aaklas laban sa pamahalaan ng Russia ata. Kung may update po ba tayo dun?
3: Wala pong ganong sitwasyon. They were all, most of them, mainly services sector. Mm-hmm. So cleaners are most common. So apparently there's a pattern, no? There's a pattern of aggressive recruitment of Filipinos, Filipinas, mm-hmm. for cleaning companies, mm-hmm. and yun nga, all of them walang record, all of them walang record, mm-hmm. na nagpunta sa Yakutsk, mm-hmm. sa Russia. Mm-hmm. However, 18 of them have records for being OFWs in other places, in other mm-hmm. host countries. So doon sila na recruit doon sa
2: dapat na
3: original host country nila.
2: Opo. Kumustahin lang din po namin, Sec Hans, yung mga nangyari po sa Lebanon, ano, dahil may naging pag-atake po ang Israel doon. Kanina may nakausap po kami, pero mukhang malayo po kasi yung lugar ng aming nakausap na Filipino leader. Sa inyo po, may mga reports po ba kayo natanggap, Secretary? Kumusta na po yung mga OFW natin doon?
3: Yes. Kadalasan, sa southern Lebanon, kasi nandun ang tunggalian, di ba, yung pagkakaroon ng borderline or demarcation line in the south of Lebanon between Israel and Lebanon. Mm-hmm. So nandoon ang pagtutunggali hindi kasing dami ang karamihan ng 10,000 Pilipino sa Lebanon ay nasa Beirut, mm-hmm. which is the city, mm-hmm. or surrounding vicinity or area. Pero hindi karon karami yung mga nandun sa, pero marami-rami pa rin, around 500 in the southern Lebanon area.
4: Uh-oh.
3: Now, dito sa Beirut ding inaataking parte, but it is the southern part of Beirut. Ito yung pinaghihinalaan na meron mga Hezbollah. So far, hindi yan ang lugar na populated ng mga Pinoys in yeah. Beirut. So far, wala tayong napapabalitaan, and we hope and pray it stays
2: yeah.
3: that way.
2: Yes.
3: Wala tayong napapabalitaan mm-hmm. napinsala o nasawing Pilipino.
2: Mm-hmm.
4: How many OFW na po ang napa-repatriate natin mula sa Lebanon?
3: Mula sa Lebanon, the numbers go up to around 2,000.
4: Wow!
2: Oh, madami na rin.
3: 2,000. Kaya lang, yun nga, itong huling, ito kasi yung 2000 na yan dates back to yung pag-atake ng Hamas sa Israel.
4: Correct.
3: But with the recent yung situation, yung Feb 28, US-Israel-Iran war, ay mas kumonte ang umuwi from Lebanon. Mm-hmm. Kasi nga, hindi naman tayo nakakadinig ng tindi, let's say, ng mga drone or missile attacks from Iran sa Lebanon.
2: Opo.
3: So we are still hoping once again, no, na walang mapinsala Pilipino, walang mapinsala nasa residente ng umamamayan ng Lebanon. Then we are continuously monitoring the situation. Nakahanda naman tayo, di ba? Nakahanda tayo with yeah. our shelters.
2: Uh-huh.
3: Sa kasagsagan na ng threat ay umakyat sa 4 ang naging shelter natin in and uh-huh. around Beirut. But patakahanda tayo sa mga aspetong ganyan, including financial and basic needs, food and water assistance.
2: Opo. For Lebanon po, naka-anong alert level po tayo dun yun, Sec Hans?
3: Alert level 3 sa Lebanon.
2: Uh-huh.
3: So merong deployment ban and then voluntary repatriation.
4: Uh-huh. Okay, Sec Hans, nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. ng augmentation
3: yes.
4: fund, ano? 3 billion pesos for the repatriation. Anong ibig sabihin nito? Is this part of your DMW budget or addition to the budget for the year?
3: Yeah, yes, sir. Papasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo. Nagkaroon na rin tayo ng preliminary abiso mula sa Pangulo nung huling uplift meeting committee. This is in addition to what we were allocated for. Naubos na yung for the entire 2026. Gawa nga itong 10,000 or more repatriations na naisagawa. Meron ding financial assistance. Dalawa mainly. Yung repatriation costs And as I said, 10,148 na ang nakauwi. And then yung financial assistance, umabot na sa 20,000 eh, nabigyan natin ng financial assistance. Yung US$200 financial assistance doon sa mga naapektuhan ng trabaho. Kasi humingi na rin ng ilang sektor katulad ng hospitality sector sa Gulf gawa ng mga pangyayari.
4: Ayun. Okay. So, in other words, addition ito doon sa
3: addition,
4: approved
3: addition.
4: Budget.
3: Mm-hmm. And as the president mentioned, that will come in very, very useful sa not just repatriation but reintegration. So napapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo. Well, this team also, like we're already coordinating with the Office of DBM Secretary Kim De Leon.
4: Mm-hmm. That's good news. Pero ang bad news doon, ibig sabihin talagang maraming
2: napauwi.
4: Oo, maraming umuwi at therefore, ang dulot-dulo din nito, baka mabawasan din yung dollars na
2: babalik,
4: papasok, na i-remit ng ating mga OFW.
3: Well, nagkaroon ng March report na bumaba ang growth rate but still on the positive side. 2% ang growth rate. 2.2%. Growth rate of remittances March, year on year, March to March. Mm-hmm. Last year, di ba, kasagsagan March.
4: Yes.
3: So, that's a good sign. It shows yung tinatawag na counter-cyclical behavior ng remittances ng Filipinos, Filipino workers. Ibig sabihin, the more nagkakaroon ng crisis, the more pa na nagpapadala at nagiging resilient. Nung COVID, 0.1% lang ang drop eh. Ganon katatag, no? And so, we're thankful to our OFWs. Yeah. We would also like to believe na itong mga adjustment measures such as yung action fund distribution natin also contribute to the resilience kasi at least na itatawid yung OFWs, pinag-utos ng Pangulo, bigyan ng financial assistance yung mga naapektuhan trabaho. So therefore, nagiging resilient, right? Na itatawid sila sa bawas ng working hours, bawas ng shifts, bawas ng OT habang nasa abroad. But nandun pa rin sila. Sumasweldo pa rin sila kahit papaano.
4: Well, yeah, and I think that's a positive sign, no? And even more extraordinary, ito nga pong nakapagpauwi kaagad ng 24 OFW mula sa Russia, mga nakapiit ito.
3: Yes.
4: So good job on that for the government and specifically sa DMW. Salamat po, Secretary
2: Hans. Thank you, Sir Hans.
3: Sa ating mahal na Pangulo at kay SFA Tes.
4: Ayan, thank you so much,
2: thank you,
4: Secretary
2: po.
4: Hans. Until the next interview po, ha? Alam na ko, busy-busy pa kayo eh. We'll talk to you again soon. Thank you very much. Si Secretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers.
2: Ayan, mga masipag to si Secans, di umuwi yan maski nung sa OWA pa siya, di ba?
4: Oh my.
2: Paano pa ngayon na sekretary na siya ng DMW?
4: Kaya nga hindi na tumaba eh.
2: Oh. Na-stress pala yung seconds. Oh, speaking of ating mga pinoproblema, eto nga pong pagsasara na naman ng Strait of Hormuz, nagbabadya na naman ang pagtaas, syempre, ng produktong petrolyo. At syempre, alam nyo na yan, magkakaroon ng epekto sa maraming bagay pagdating sa usaping ekonomiya. Kausama natin ang isang ekonomista at professor ng Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Joining us on Zoom also, Dr. Alvin Ang. Dr. Alvin, magandang morning po. Peter at Rica, kasama mo po ngayon.
5: Magandang umaga, Peter at Rica.
4: It's good to have you back, Professor Alvin. So, ang dami-daming nangyayari ngayon. Hindi malaman kung sasara, bubuksan itong Strait of Hormuz. Umakyat na naman sa mahigit $80 per barrel ang Brent crude.
2: May shakyat na naman yan next week.
4: Umaasa nga tayo na under $80 na nga sana for now until at least another few months. Ano po? Tapos, nagtaas ng interest rate no, ang Bangko Sentral ng another 25 basis points. No? Ano po ang ibig sabihin nito? How will this affect the ordinary Juan de la Cruz?
5: Yun nga po. Siguro unahin natin yung on and off na discussion sa Hormuz sa
4: opo,
5: Iran.
4: Opo.
5: No? Because actually, even as we are experiencing yung pagbaba ng presyo ng langis, sa pananlaw ng napakadaming analysts around the world at yung nag-monitor ng oil price at ng actual physical movement ng langis, yan ay artificial. Kasi as of now, if you look at the current situation, 4 na buwan na po halos walang lumalabas na langis dyan sa Strait of Hormuz. So ang ibig sabihin po nun, wala pong napoproduce, wala pong bago. So we are
4: Oo.
5: actually living on reserves, no? The
4: Yes,
5: global
4: ayan.
5: economy is living on reserves. At saka kung mapapansin nyo, ito yung dahilan kaya nakarating tayo dito na kailangan magkaroon agad na agreement, sapagkat according to estimates na iba't ibang including the International Energy Association, konti na lang yung reserves. So malamang kung hindi pa magkaroon ng agreement, di mag-open yung Strait of Hormuz, mapipilitan na yung migration ng enough na yung available na supply. So that having that as a background, makiintindihan niyo kung bakit ang BSP has to increase interest rate, kasi they have to cushion yung pagtaa yung ano yung tinatawag na inflation expectation. I-expect pa ng mga tao lalo pa tataas yung presyo ng mga bilihin. Yan, hindi po pare-pareho ang pantansya natin dyan bilang mga mamimili, bilang mga negosyante. Pero syempre, ang epekto niyan, may mabigat sa mga may utang. No?
4: Opo.
5: Kasi tumaas yung interest rate. Successive eh. April and then June, no? Dalawang.
4: Opo.
5: 4.75 na. So, ibig sabihin, yung may utang at yung mga may balak umutang, mag-expand ng negosyo, maapektuhan po sila
2: dyan.
5: Oh,
2: bayan! Mga magpapa-solar, Doc Alvin. Siyempre, malaki nga yun, di ba?
4: Tuloy. May loan na ngayon. May solar loan.
2: Yun nga eh. Tataas yung interest rate. 4.7.
5: Well, kung hindi naman sa private kukunin yan, kung sa mga subsidized government, ano like, I think yung mga ating government agencies are willing to ano no to provide that solar support, pero which is very important, no, dahil nga very volatile yung paggalaw ng presyo ng langis, hindi lang ng langis pati ng natural gas, at nahihila dyan yung fertilizer, at ngayon na mayroon pang El Nino. So kung titingnan niyo yung BSP, nagmaano siya, no, nagpe-prepare siya na huwag tayong masyadong mag-anchor sa very high prices, kasi ayaw mo rin na masyadong mataas ang consumption mo. Pero mahirap yung balancing effect dahil mabagal nga ekonomiya natin ngayon. Eh. So,
4: pero ano?
5: Wala kang gagawin. May epekto. Kung may gagawin ka, may epekto.
4: Oo nga, parang sa angat. Damn if you do.
2: Oo, maram niyo angat.
4: Damn if you
2: Sabi
4: do.
2: Nga niyo, mababa na nga tubig ko, nadamay pa ako.
4: Professor Alvin, ito yung ang hirap intindihin eh, no? Paki-explain nga po, ano? I mean, tumataas ang inflation, di ba? Nag 7.2, tapos bumaba yata ng 6.8. Pero way above yung forecast nila na 2 to 4% ng gobyerno, ano po? Paano nakakatulong yung pagtataas ng interest rate? I mean, hindi pa mas pahirap din yun?
5: Yung po kasing ano, yung na sinasabing forecast, hindi po forecast, target po lang
4: target,
5: yun. Target po ng BSP na sa ang inflation sana is between 2 to 4. Lagpas-lagpas po tayo doon dahil umabot na po nga ng 7.8. Ano?
4: Yes,
5: ang ibig lang sabihin noon, kasi ang trabaho ng BSP is to manage yung expectation natin na kung halimbawa tumataas yung inflation, baka tataas pa yan, lalong tataas. So, kung lalong tumataas yung inflation at walang gagawin yung BSP, eh yung ating ano, yung ating mga mamimili, iniisip, ano lang yan, bababa rin yan. Parang gano'n, no? Eh kung gagastos lang sila, eh ang inflation po kasi dalawa ang pinanggagalingan yan. Isa tinatawag na cost push, no? Ibig sabihin supply. Kung konti yung presyo, kung nabibili, tumataas yung presyo. Yung isa naman pinanggagalingan yan, eh demand pull. Eh, may pambili yung tao, bibili siya ng bibili kasi hindi naman siya naapektuhan ng pagtaas ng presyo. Kung sa tingin niya kailangan kong bumili, bibili siya. So parang binabalansin ng BSP dito ay wala siyang control sa supply dahil hindi naman siya nagsusupply ng langis, ng pagkain, etc. Ang nakokontrol ng BSP is yung ating konsumo, yung ating expectation na kung bababa rin yan, gagastos lang ako ng gagastos. Eh kung hindi bumaba, ayun. So parang pinapabagal niya muna yung paggastos mo.
4: Correct.
5: Dahil kung mataas ang interest rate, ang sinasabi ng BSP, eh huwag mo muna gastusin, tabi mo muna yung pera mo, tutubo ng mas malaki.
4: Okay. So parang ginagather niya yung mga surplus cash, or sinasabi ng BSP, tataasan natin ito. So maraming ang magsasabi na wag muna tayo magtayo ng negosyo siguro dahil masyadong mataas ang interest na babayaran mo sa loan na kukunin mo. Ganun po ba yun? Hindi ba pinapatay niya?
5: In a way. Kaya nga sabi ko mahirap ang balansihan nito.
4: Hindi ba ano yan?
5: Saka parang, may isang epekto pa dyan. Yung epekto ng ating, kasi kung halimbawa, sobrang galaw ng piso, di ba? Umabot na almost 62.
2: Correct.
5: Ngayon, kung ang interest rate ng Pilipinas, nasa 4.75, no? Ngayon, tinaas. Kung ang interest rate natin hindi gagalawin, yung mga dollars, pupunta yan kung saan mas mataas ang interest rate. Mas lalong hihina yung piso.
4: Mm-hmm.
5: So, kung yung interest rate natin, medyo tinaas natin kesa sa mga ibang bansa. So, yung ibang investment ng dollars dito, mag-iispet, huwag muna natin ilabas kasi mas mataas ang interest doon sa Pilipinas. Yeah. So, isang way yan, no? Parang huwag din maapektuhan yung piso. Kaya maraming, sabi ko nga, madali pero mahirap magbalansihan.
4: It's complicated.
2: Oo nga, parang relationship status lang ng maraming Pilipino yan. Pero kasi po yung pinag-uusapan po natin na 4.75 na interest rate, when we talk about yung mga big ticket loans yan, Doc Alvin, di ba? Pero sabihin natin, ako, na normal na Pilipino na ginagamit ang credit card ko para pambayad ng bills, para hindi ako tumatagal dun sa, hindi ako na, ano tawag dito, na late payment, di ba? Or kung ano yung mga kailangan kong bayaran dahil grocery, konting medisina para sa matatanda. We use our credit cards on a daily basis. Affected din po ba ako nito?
5: Well, usually yung credit card naman, ano na, fix na yung interest rate natin, ano, nakalagay na yun sa nakakuha ka ng card, di ba, may papeles ka nang kikita. Basahin po natin yung fine print, nakalagay doon kung ano yung interest rate.
2: Binabasa pala yung fine print, Doc? Kala ko pinipirmahan na.
5: Nakalagay po doon kung ano yung interest rate. Usually sa Pilipinas po, 36% na po yung interest rate ng credit card.
4: Pero ano?
5: Kaya pagka hindi ka nagbayad on time, may mga, yun ang magiging epekto niya.
2: Makaalis-alis ano ng Pilipinas.
4: Think about this. Yung 36% na sinasabi ni Professor, 3% a month yun.
2: Oo nga.
5: Yes.
2: Nang hindi mo nabayaran na ano. Diba? Yun, nang hindi mo nabayarang balanse.
4: Legal ba yun, yes. Prof?
5: Yes, kaya kung credit card po tayo, yan po isa sa pinakamagandang invention, no? Financial invention. Pero hindi po yan gamitin mo yung pera ng gamitin ay yung card na wala kang planong bayaran on time. No?
4: At saka ano po?
5: Maganda lang yan, zero interest yan kung binabayaran mo on time.
4: Yes, pero ano?
5: Binabayaran mo.
4: Yung po bang interest na babayaran mo, ito ba yung tinatawag din ba na compounded interest?
5: Hindi po sure kung paano po ang practice ng mga credit card companies. Baka may rule lang BSP dyan. Pero what I'm sure about is, ano yun, naka-fix na yun na ito yung rate. No? So, nagko-compound siya. Kung nagdadagdag.
4: Hindi po. Kung hindi ka nagbabayad.
2: Walang pambayad. So,
4: hindi ka nagbabayad.
5: Kung binabayaran mo yung minimum lang.
4: Opo.
5: Parang walang nangyayari. Ayan.
4: Opo. Interest due mo na hindi mo nabayaran, may interest on the interest.
5: Magdadagdag po yun. Yun ang maybe better to clarify it with the banks. But I guess yun po ang ayaw na nating isipin. Kaya maaari kung gamitin yan, bayaran kaagad yung full kung kaya.
4: Opo, maganda po yung binanggit po ninyo na kasi binabayaran mo lang yung minimum.
2: Yung nakalagay yung
4: feeling,
2: minimum.
4: Feeling good ka na. Uy, nabayaran ko yung minimum.
2: Ako yung,
4: Ateng.
2: Oo. Magkaka-interest pa rin yan, Atsi. Kaya bayaran talaga.
5: Standing lang ang mamaman ano mo doon, pero hindi bumababa yung hindi bumababa. Parang wala nangyayari. Bayad ka ng bayad.
4: Patong-patong po yan.
2: Kaya nga. Ito talaga pinagdadaanan natin.
5: Ginagamit mo, dadagdag.
4: Pero Prof, ito, very important lang ito, partner, no? Kasi maraming mga nag-housing loan, ano, ha? Kung pag-ibig siguro, okay lang yan, ano? Pero kung bank financing ang kinuha mo for housing loan, are you protected from the increase dito sa mga, sa interest rates na pinapatupad ng BSP?
5: Yes. Well, usually, pag nag-housing loan ka naman, uuna yung first, well, the usual ano ng mga banko, no? Yun yung parang competition nila pagkuha ng mga kliyente. Yung iba sasabihin, yung first year mo, ang interest rate, 1 year naman yan, hindi monthly nagpapalit.
4: Apo.
5: Let's say, first year ang interest rate mo ay 5.5%. Pero yung next year, after 1 year, annual
4: Review.
5: repricing ang tawag nila dyan. So, ibig
4: Oo.
5: sabihin, yung mga banks will get an average estimate interest rate. So, yun ang
4: Yes.
5: ipapataw ngayon sa iyo.
4: Opo, opo.
5: Ang suggestion ko dyan, usually, kung sa tingin mo over the long run, no, matagal yung bao, mahaba yung inutang mo, 15 years, 30 years, no, maganda na mag-lock in ka sa isa, let's say 5 years, for example, na interest rate, negotiate with the bank. Kasi kung
4: Correct.
5: expectation mo, ito naman yung cash flow mo for the next 5 years, hindi ka mahihirapan.
4: Correct.
5: Pero kung annual repricing, ano pa yan, parang you are subject to the market movements, no? And minsan mataas, minsan mababa. Yeah.
4: Opo,
5: So
4: opo.
5: yun ang
4: At saka
5: kailangan,
4: ano?
5: ano, make negotiable skills,
4: Opo.
5: negotiating skills ka rin at naintindihan mo yung merkado.
2: Naku, yung di
4: Opo.
2: marunong tumawad.
4: Hindi, alam mo, Prof, I think dapat mag-window shopping ka dyan. Huwag mo,
5: Yes,
4: isa lang
5: tama.
4: Yung bangko na kakausapin mo. Hindi pare-pareho
2: sa mga
4: ang
2: big
4: rates
2: ticket
4: niyan.
2: Loans,
4: Oo.
2: ganyan.
4: So, tama po, no, Prof, no? So, pwede kang makipag-negotiate. Lalong-lalo na kung 10 milyon na pinag-uusapan natin, aba eh, gusto nila. At saka maganda naman yung record mo. Di ba?
2: Eh, syempre maganda yan kung may pambayad ka ng 10 milyon.
4: Hindi, kaya
2: diba?
4: Nga. Kaya nga financing eh. Kasi i-stretch mo yan ng mga 10 years. Ganon. So,
5: yes,
4: kung wala ka namang background na renta nga eh, ganon.
2: Oo. Mapagbibigyan ka naman. Ayan, kaya maraming salamat kay Doc Alvin. Ang nabigyan tayo ng
4: Thank
2: House
4: you,
2: 101.
5: Maraming
2: At sa
5: salamat
2: ating
5: din po
2: ekonomiya.
5: Sa inyo.
2: Thank you sa panahon, Doc.
4: Thank you, Prof.
5: God bless po.
4: Ayan,
2: Thank you po.
4: Si Professor at isang ginagalang na ekonomista, si Dr. Alvin Ang ng Department of Economics at Ateneo de Manila
2: But
4: University.
2: Ko, Doc. Doc pa kasi doctor siya ng ano eh,
4: oh,
2: 'di ba? Doctorate siya. Pwede
4: yes.
2: pa rin ba siya sabihin doc?
4: Nasari
2: kasi tayo na doc na medical doctor
4: lahat,
2: tawag
4: lahat sila
2: natin.
4: Ano naman eh.
2: They're
4: really doctors. Hindi nga lang of medicine.
2: Yun nga. Doc para hindi na ilang ako na hindi naman doctor na medical doctor.
4: Specialty on interest rates.
2: Ayan. Nako, masarap sana pag-usapan yan kung meron talaga tayong mga pang, ano to, yung maayos na kita. Sabi nga niya, in the next 5 or 10 years, no, if we can plot our finances.
4: Ako hindi ako ano, I'm not a spokesperson nor am I an endorser, no. Pero magandang pag-ibig ngayon, ha. Oo, talagang ang bilis nilang magbayad,
2: talaga?
4: Ang bilis nilang mag-release ng loan.
2: Wow.
4: Basta all requirements na ipasok na. Oo. Tsaka the way they treat you doon sa mga opisina na puntahan ko, very professional.
2: Bibili ka ng bahay, no?
4: Yung utang.
2: Ako, ha? Buti pa yung pag-ibig mo, may returns.
4: Oo nga. Kaya bago ninyo sagutin yung manliligaw ninyo.
2: Alamin nyo muna kung afford niya ang bahay mo. 10:04 na nagmamadaling morning. Susunod na ang kabayan.
4: Hulaan nyo kung sino.
2: Huhulaan yan mamaya. Pabalik po ang kabayan. Susunod na.
0: Tibay at lakas manindigan. Balita patan. Balita patan.

0: Kami po ang DZM ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:05.
1: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya na nawagan ng mga kaibigan ng Ateneo student athlete na si Divine Adili sa publiko na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Sinabi ni Nigerian athlete Solomon Okereke na lalo lamang nitong pinahihirapan ang pamilya at mga kaibigan na nagluluksa. Hiniling din ang kampo ni Adili na igalang ang kanilang pribadong pagdadalamhati at huwag gawing media event ang huling gabi ng wake. Balita naman abroad, nianig ng pagsabog ang isang gas processing facility sa Ras Laffan sa Qatar matapos ang tinatawag na operational incident. Ayon sa mga otoridad, nagdulot ito ng sunog pero may ilang individual ang nasugatan. Tiniyak naman ang mga opisyal na walang gas leak na maaring magdulot ng banta sa kalusugan ng publiko. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Grupong Tama Na humiling ng ulat sa progreso ng Maharlika Investment Corporation. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi Zeus.
2: Rika, humiling ang grupong taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance o Tama Na sa Department of Finance ng mga dokumento patungkol sa operasyon ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Ayon sa grupo, nagpadala ng mensahe sa DOF si Tama Na convener Professor David San Juan dahil 3 taon na mula nang maitayo ang MIC pero hanggang ngayon wala pa rin itong iniuulat sa publiko hinggil sa operasyon nito. Ani San Juan, panahon na para ilabas ang lahat ng pampublikong dokumento dahil naayon sa batas ang karapatan ng taong bayang hingin ang mga ulat tungkol dito na mga Pilipino ang nagpopondo. Partikular na hiningi ng grupo ang annual reports, detalyadong investment portfolio at profits o kita ng MIC sa loob ng 3 taon. Ang MIC ay itinayo para pagsamasamahin ang pera ng mga ahensya ng gobyerno para mas epektibong maipuhunan at may maibalik na perang mapupunta sa serbisyong publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Isinusulong sa San Remigio Antique ang programang Mission for a Forest na layong maibalik ang mga nakalbo ng kagubatan sa upland areas. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang 3 taong programa ay tututok sa reforestation at sustainable development, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng kaingin at conversion ng lupa. Aabot sa mahigit 3,500 mga punla ng punong kahoy ang itatanim ngayong buwan, kabilang ang mga hardwood at fruit-bearing trees na inaasahang makatutulong hindi lamang sa kalikasan kundi pati sa kabuhayan ng mga residente. Plano ring bumuo ng food forest at micro-watersheds para masuportahan ang supply ng pagkain at tubig sa komunidad.

0: Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: At nagbabalik para sa kabayan. Kami pa rin! Wala eh. Wala si Danny B for today. And tomorrow din ba?
1: Gayahin natin si Danny B.
0: Oo.
1: Oh, kumusta na?
0: Oh, all right.
1: Ang DZMM Radyo Patrol sa Estreta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band.
0: Ayan, sabay din po napaparod nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel.
1: Available din po kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31.
0: At syempre dahil worldwide tayo, worldwide napaparod po tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant.
1: Live din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook.
0: Kaya don't forget mga kapamilya, like, subscribe, share, and don't forget to press the subscribe button para alam nyo na po at updated kayo sa lahat ng ating mga report.
1: Maaari din po kayo magpadala ng donasyon ng inyong mensahe.
0: Gcash natin.
1: Sa DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000.
0: Or sa kabayan.
1: Aba?
0: Ambay tulog. May tumatawag agad. Sa kabayan Viber din natin.
1: Sakit sa tinga.
0: May kabayan specialized Viber tayo partner 0898. Ano 0898?
1: Ha?
0: Oo, 0898-007-KBYN or 0898-007-5296.
1: Alata ngayon lang umuupo kayo.
0: Kaya nga.
1: Nagtatanong ka pa.
0: Parang nasanay tayo na 0917 tsaka 0916. Oh, edad natin lumalabas ha. Luman-luma na yung mga SIM card natin partner ha.
1: So, ito, marami tayong mga inaabangan na mga balita, particular, yun pong pre-trial
0: conference. Oo, dahil ito yung pangalawang araw.
1: Yes, at malaman natin kung sana okay na para sa July 6,
0: tuloy na.
1: Ilalakad na.
0: Oo.
1: Ngayon, hindi pa rin natin alam kung si Senator Chis Escudero nga yung magiging presiding officer kasi medyo ramdam yung mga pushback ng maraming sektor eh.
0: Kasi nga fourth with na yun, tumagal ng isang taon eh. Mamaya pa daw natin pag-uusapan yung partner. Kukuha muna tayo ng ratsyada ng mga Radyo Patrol.
1: Kasi yung pagkabayan, ang daming Radyo Patrol reports.
0: Oo, acting.
1: Kapag balita patan, ano nga ba pinag-usapan?
0: Stand by
1: Rowan, stand by Christian, stand by Robert, at Marlene and Steve. Aba, talaga naman
0: ang dami.
1: Talaga naman lahat inarinig. Limandaang customers ng Meralco, apektado ng bumagsak ng mga poste sa Malabon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, report please.
2: Good morning, Peter at Rica. Patuloy ang clearing at repair operation ng Meralco sa MH Del Pilar Street, corner Yanga Street sa Barangay Maysilo, Malabon City, matapos mabuwal ang 3 poste ng kuryente dahil sa malakas na hangin at matinding ulan kagabi. Ayon sa Meralco, nasa 500 customer ang pansamantalang nawala ng supply ng kuryente dahil sa insidente. Agad naman nagsagawa ng pagkukumpuni ang kanilang mga crew upang maibalik sa normal ang serbisyo sa mga apektadong lugar. Wala namang naitalang nasaktan ng bumagsak ang mga poste. Gayunman, patuloy pang inaalam ng Meralco ang lawak ng pinsala sa ilang ari-arian na naapektuhan ng insidente. Nauna nang iniulat na isa sa mga bumagsak na poste ang tumama sa isang nakaparadang tricycle, habang ang isa naman ay bumagsak sa bubong ng paupahang bahay. Hindi pa rin tukoy kung kailan may babalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Ayun. Roen, ulit ha? Iba pa ito sa Mandaluyong, ano?
2: Yes, Peter, iba pa ito sa Mandaluyong, Peter.
1: Oo, kasi yung Mandaluyong kanina, may ano din eh.
0: May mga brownout.
1: Outage din, oo. Tapos ngayon, dito naman sa Malabon, poste din ang bumagsak eh.
0: Oo.
2: So, yes, Peter, tatlong poste yung bumagsak dito sa Malabon na ngayon, hanggang ngayon, kinukumpuni pa nila at inaalis yung mga posteng nakahambalang dito sa kahabaan nga ng MH Del Pilar, Peter at Rica.
1: Mga ilang kabahayan daw ang apektado nitong power outage.
2: Ito, gaya nga nang nasabi ko kanina, sa 500 kabahayan ang apektado dito sa lugar na ito, Peter.
0: Ang init pa naman na ngayon. Kawawa tuloy sila. Sana maibalik agad. Sana. Kaso matagal yan eh. Diba? Mirout pa yan.
1: Siguro nga, it's time yung advocacy mo na mag-solar.
0: Mag-solar na tayo.
1: Oh, but mababa na po. If you call in the next 5 minutes, magbebeta. Ryan, maraming salamat. Extra, please.
2: Thank you, Peter at Rica. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ryan Cueto, DZMM.
0: Susundan, Pangulong Marcos Jr. biyaheng Visayas para sa ilang aktibidad ngayong Lunes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, go ahead.
3: Peter at Rica, matapos ang kanyang working visit sa Russia noong nakaraang linggo, balik sa pag-iikot sa ilang lugar sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa Malacanang, biyaheng Visayas si Pangulong Marcos ngayong Lunes para pangunahan ng ilang aktibidad. Kabilang na rito ang katatapos lamang na inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa bahay ng Mabini sa Bohol. Nagkakahalaga ng 833 million pesos ang bagong pasilidad na patatakbuhin ng National Irrigation Administration o NIA at inaasahang makapagsusupply ng tubig sa 530 hectares ng tanimang lupa sa bahay ng Mabini at Alicia sa buong taon at may kinabangan ng mahigit 700 magsasaka sa 5 barangay. Mula Bohol ay magpupunta naman ang Pangulo sa Cebu para mag-inspeksyon sa ginagawang rehabilitasyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa bayan ng Laga. At sisilipin din ang rehabilitasyon ng Mananga River Flood Mitigation Structure sa Talisay City. Bago bumalik sa Maynila mamaya ay dadalo rin ang Pangulo sa paglulunsad ng walang gutom kitchen ng DSWD sa Cebu City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
1: Christian, pahabol tanong. So unang-una, napakaganda nung nangyari sa pagbisita sa Kazan, Russia, dahil 24 na OFW yung nakapiit doon na napabalik agad. Very good. Ngunit meron ding report na nagsasabing sumadsad ang ratings ng Pangulo, no? Yung net satisfaction ratings. Anong pahayag ng Office of the, ano tawag doon? Yung sina Ate Claire ukol dito?
3: Sa ngayon, Peter, wala pang inilalabas na tugon ang Malacanang. Na ito na natin yan over the weekend, ano, mula sa Malacanang. Pero hindi pa nagbibigay ng pahayag o komento ang palasyo tungkol dito. Inaabangan din natin kung magkakaroon ng press briefing ngayong araw. Pero so far, ang natanggap nating impormasyon ay wala munang nakaschedule na press briefing. Pero sa maghapon naman, ay patuloy tayong kukontakt sa mga opisyal ng Malacanang para humingi ng komento tungkol dyan.
0: Oo. Christian, yung sinabi mo report kanina, yung pagpunta ng Pangulo sa Cebu at Bohol, ngayong araw lamang niya yan lahat gagawin at babalik pa ng Maynila agad kinagabihan?
3: Yes, Rica. Yung timeline lang ng mga activities ay depende rin ano, sa kung paano pa mag-iikot ang Pangulo doon sa mga lugar na yun. Pero definitely sa maghapon ay nasa Visayas ang Pangulo.
1: Mm-hmm. Palagay mo ba, Christian, baka tanungin din, I'm sorry, baka tanungin din ng Pangulo yung araw-araw na yellow alert sa Visayas.
0: Oo.

0: sa susunod na magiging meeting ng Pangulo dahil kung matatandaan natin, inanunsyo ng Malacanang at ng DOF noong nakaraang buwan na magiging twice a month na yung meeting ng Uplift Committee kung saan kasama din dyan ang Department of Energy. Kung tama ko ng pagkakaalala, bago matapos ang Mayo, nagkaroon pa ng huling meeting ang Pangulo pati ang DOE. Pero walang ibinigay na detalye sa atin maliban lamang doon sa usapin ng pagbabantay nga sa supply ng produktong petrolyo.
1: Mm-hmm. Okay, okay. Very good. Kasi medyo hindi na nakakatuwa yan. Ha?
2: Oo, palagi na silang yellow alert.
1: Hindi pa natin binubusisi yung mga brownouts dito sa Luzon. Ha? Hindi lang masyadong napapansin yan. Pero ang dami-dami na nga brownouts, ang taas pang maningil.
2: Tama.
0: May naging utos din ang Pangulo sa NGCP na i-inspect din yung kanilang mga facilities, mag-submit din ng report na agad-agad din namang sumagot yung NGCP tungkol nga doon dahil naging concern nga yung sunod-sunod na pag-report ng mga yellow at red alert sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Okay, very good. Radyo Patrol, Christian Yusores reporting live. Thank you, Christian.
2: Yeah, oras muna tayo, partner.
1: Eksakto, alas 10:19.
2: Ilan pa tayo mga report. Senator Panfilo Lacson may patutsada ulit kay Senator Allen Peter Cayetano. Ang detalye hatid sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
3: Muling nagpasarin si Senator Panfilo Lacson sa dating Senate President at ngayon ay minority leader na si Senator Allen Peter Cayetano sa kanyang tweet sa X. Sinabi ni Lacson na palagi nagpapakita ng statesmanship at professionalism ang lahat ng nakita niya naging Senate President maliban kay Senator Allen Peter Cayetano. Bukod tangi-anyang si Cayetano ang naging leader ng Senado na nagdulot ng legislative paralysis dahil nagpumilit na kumapit sa pwesto. Tinukoy ni Lacson na maayos na changing of the guard o pagpapalit ng Senate President noong 2006 mula kay dating Senate President Franklin Drilon patungo sa naging Senate President na si Manny Villar at noong 2008 mula kay Villar tungo naman kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Noong formal namang mahalal si Senate President Sherwin Gatchalian sa special session June 17, pumanat pa rin anya si Cayetano sa kanila mga kasapi na miyembro ng Majority Bloc sa kanyang Facebook Live. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Robert, Ahabol, tarong. Oh. Oh, ikaw muna, partner.
2: Nabilang mo na ba kung ilang Facebook Live ng weekend ito si Allen Peter Cayetano? Napakarami lagi eh.
3: Eh, ang sabi naman ng Senator Cayetano, ano daw masama kung nag-Facebook Live siya? Lahat sila din naman daw.
2: Oo nga.
1: Oo. Teka, kapag nag-Facebook Live ba yung ating senador, kumikita ba yun, Robert?
3: Depende. Pero ang mga account na parang estudyante, i-enroll mo yung account mo para kung gusto mong mag-generate siya ng bayad from Facebook, sabihin na natin, binibilang dyan kung ilang beses ka nagla-live, nanonood sa'yo pag nagla-live, yung posting mo regularly, and then, ayun, madali lang i-input yun, hihinga ka lang ng BIR dun eh.
2: Oh, pero sarili nilang ano yan, hindi nila yan inaano sa Senado, sinusumite sa Senado, ganun.
3: Yung alin, Rika, sinusumite?
2: Yung Facebook pages nila, yung kanilang official page, is their personal earning.
3: Tama, on their personal capacity yan, so meron silang sariling team na nagmamanage dyan, sila mismo yung nag-oversee nung kanilang account, Rika.
1: Oo, alam mo yung sa Facebook, I think it's a known fact naman na hindi naman masyadong malaki ang kinikita sa Facebook. Ano, ha? Medyo variable lang daw yan, bariya-bariya lang. Pero malaki ang YouTube, ha?
3: Mm-hmm.
1: Tama ba?
3: Mm-hmm.
1: May YouTube, mayroon siyang YouTube channel ba?
3: Hindi ko napapansin, pero ang lagi kasing advisory dito, yung kanyang Facebook account, doon siya lagi nagla-live at hindi sa YouTube, Peter.
1: Okay. Last na lang, Robert, kasi alam mo naman, miss na miss ka namin ni Rica dahil di naman tayo talaga nagkakakwentuhan sa 9 to 10.
3: Uh-uh.
1: Yung usapin, at mukhang talagang nakakapersonalan na si Senator Ping at saka si Senator Allen Peter, sa 25 million pesos cost ng Senado kada araw, sinabi ni Allen Peter Cayetano na medyo hindi maganda yung sinabi ninyo kasi kahit naman na sino nakaupo, gagasta ng 25 million per day ang Senado. Oo, pero tama

0: naman yung sinabi ni ano ni Senator Ping na hindi naman yun ang usapan. Ang usapan, hindi naging produktibo kahit na gumasta ka ng 25 million a day dahil wala nga nangyari during your ano. Na-settle yung, na ba yun?
1: Yung output, yung sinasabi ni Senator Pampelo Lacson. Tama, nagagastos tayo ng ganito kalaki. Pero habang gumagastos tayo ng ganito kalaki, malalaking mga panukalang batas, mga resolusyon at ibang mga committee hearings naman, yung kapalit niya na ginagawa na pakinabang sa taong bayan. So yun yung huling naging usapan ng Giljan, yun yung naging komento ni Senator Lacson. At anong nag-sumagot ulit si Senator Cayetano via Facebook, ang sabi lang doon, sumagot na lang siya doon na bakit ba nila pinag-iinitan kung nag-Facebook live siya, sila din naman daw nag-Facebook live. Pero beyond that, wala nang naging discussion pa sa kanila. Okay. Sir Peter, balikan ko lang sa YouTube na binabanggit mo, na search ko lang ngayon. Uh-oh. Meron siya na YouTube
0: channel
1: account, pero konti yung subscribers niya, nasa 39,000 lang. Kaya ako na-confirm kasi yung mga Facebook live niya, ina-up din pala nila dito. Pero kapag may mga advisory sila kay Senator Cayetano, sa YouTube talaga nila nire-refer.
0: Ayun, okay. Maraming salamat. It's good talking to you, Robert, live from the Senate.
1: Balik sa inyo, Peter Trica.
2: Naku, napindot ko pa ng mali. Pasensya naman po kayo. No? Pipindutin ko dapat yung susunod na report. Pero partner, unahin daw muna natin i-anunsyo ito. Meron na po tayong advisory mula sa Shell para po sa effective pump prices bukas ng alas 6 ng umaga. Gasolina, sigurado na po ito, ang pagbaba ay 3 pesos and 90 centavos per liter para sa gasolina.
0: Bumaba ano. Pero ang kerosene ay, naku, 11 pesos na
2: tumaas
0: eh.
2: Tumaas lalo ang ibababa.
0: Tumaas ang baba.
2: Oo. Tumaas ang ibababa.
0: 11 pesos kada litro po ang ibababa ng gas.
2: At ang diesel, tumaas din po ang bababa. 9 peso and 4 cent. Ano to yung 0.4? Nalito ako. Tama, no? 9.4 centavo per liter.
0: 9.04. Parang 5 kung 5.
2: Ang ibababa. Ayan po. Pero may iba pa tayo mga report partner. Kunin na natin.
0: Mahabol! Si Marlene Padiernos, PNP, naka-alerto sa posibleng epekto ng bagyong Francisco at Habagat Collab. Ayan. Balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Good morning, Marlene.
3: Good morning, Peter. At Rica, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang agalang activation ng lahat ng mga emergency response teams sa buong bansa sa harap ng banta ng bagyong Francisco at Habagat. Sabi ni Natatas, bagamat hindi inaasahang magla-landfall ang bagyong Francisco, ay pinaghahandaan nila ang posibleng epekto nito sa Habagat na maaaring palakasin ito, na karaniwang nagudulot naman ng bigla ang pagbaha at pag-uho ng lupa. Dahil dito ay natasalig din ng Chief PNP ang lahat ng police unit on the ground na patuloy na makapag-ugnayan sa mga LGU upang masigurong agaran at mabilis na aksyon sa mga maapektong komunidad at mamamayan. Kung saan sa kabilang sa mga sentro ng operasyon ay ang pagtulong sa mga preemptive evacuation at iba pa. Samantala, patuloy namang hinihimok ang publiko na manatiling mapagmatiyag at sundin ang mga opisyal na abiso hinggil sa papagubagong lagay ng panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Susundan. COMELEC, inatasan ng mga kandidato at partido sa BARM elections na irehistro ang online campaign platform. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Good morning, Rita Peter. Nagsimula na nga ngayong araw ang pagbabarehistro ng mga online campaign platform na gagamitin ng mga kandidato at partidong lalahok sa BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon sa COMELEC, kinakailangan mairehistro ang lahat ng social media accounts tulad ng website, podcast, blog, vlog at iba pang internet-based platforms na gagamitin sa pangampanya. Bukas ang pagbabarehistro mula June 22, 2026, alas 8 ng umaga hanggang July 24, 2026, alas 11:59 ng gabi. Bahagi ito ng paghahanda ng COMELEC para sa BARM parliamentary elections para matiyak ang maayos na pagsubaybay sa mga online platform na gagamitin sa pangangapan niya. Nilino naman ng COMELEC na tanging mga kandidato at partidong kalahok lamang sa eleksyon ang kinakailangang parehistro ng kanilang online campaign platforms at hindi kasama ang mga pribadong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLM Radyo Patrol sa Estrella.
0: Oras, 10:28.
2: Sa oras na 10:28, partner, talo na tayo sa ating unang mga kausap sa programang Kabayan dahil alam mo, partner, medyo naaalarma ako dito okay. Sa mga nangyaring stabbing incident sa mga eskwelahan. Saksakan po ito ng mga kabataan, mga kapamilya, no? Nakakabahala po ito kasi mga minor de edad to eh, mga estudyante in schools pa nangyayari yung mga ganitong insidente. Kausapin nga po natin ang ating NCRPO spokesperson si Police Major Hazel Asilo, kasama nga po natin ngayong umaga. Major, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Kabayan.
6: Yes po, magandang umaga po, ma'am and sir.
0: Hello, Major. Unang-una po, yung naitalang mga pananaksak, ano po? These are two separate incidents, tama po ba?
6: Yes po, dalawang isolated incident po ito na nangyari naman po sa Region 4A sa Cavite po.
0: First of all, yun po bang dalawang incidente na to, meron po bang kinalaman sa mental health ng mga tinatawag na perpetrators?
6: Sa ngayon po, inaalam po natin since hindi po dito sa ating vision nangyari po yung mga incidents. So ongoing pa rin naman po yung investigation at saka po yung psychological evaluation, hindi lamang po dun sa mga suspects, maging din po sa mga biktima dito sa dalawang insidenteng ito. So naghihintay din po tayo kung ano yung magiging result po ng kanilang investigation, kung ano po ba yung pinagsimulan or kung may kinalaman po ba sa mental health since kakastart pa lang po ng klase. Kung mental health na po ang pinag-uusapan natin, parang stress na po agad po ba itong mga estudyante nating ito para po mangyari itong mga incidents po na ito.
0: Pero, I mean, it may not be about the school. Baka sa
2: estudyante mismo.
0: Oo, no? Sa family mismo. Di po ba? Sino pong nagsasagawa ng investigasyon, Major Hazel?
6: Yung pong investigation ay ginagawa po ng Calabarzon, ng Region 4A po. Kasama po, syempre, yung pakikipagtulungan po ng dalawang eskwelahan kung saan po nangyari po yung insidente.
0: Ayun. Kasi nga po, medyo ilang araw na po yung nakakalipas. Wala pa rin po bang initial report man lang?
6: Pagdating po dun sa report nila, sa ngayon po, katulong na po nila dahil nga po nag-elevate na po ito, kaya po nagkaroon na ng directive si Chief PNP regarding dito. So hinihintay po natin kung anong kalalabasan ng investigasyon po na ginagawa ng Region 4A.
2: Ma'am, itong direktiba po na ito ay dahil po dito sa mga nangyari, no? Nakipag-ugnayan po ba ang mga eskwelahan to actually ask for added security?
6: Dito po sa atin sa NCR, wala pa naman po tayong nare-receive na mga prior request po mula dito sa mga ating eskwelahan. Pero po since po kasi before magsimula pa yung ating balik eskwela is nagkaroon na po tayo ng actual na pakikipag-ugnayan doon sa mga schools kung kinakailangan po nila ng dagdag na mga personnel or na mga security sa labas ng paaralan. So kaya po kami nagkaroon po ng deployment na nasa 4,000 po sa labas ng mga paaralan para ensure na yung all throughout po ng ating school year dito sa NCR ay meron po silang mga malalapitan na mga pulis po sa labas ng paaralan. Meron din po tayong mga police assistance desk na nakalatag po sa mga malalapit po doon sa entrance ng mga schools.
2: So meron na rin pong pagtulong ang mga police, hindi lang po sa security kundi pati na rin po ba doon sa disciplinarians po natin sa discipline office whereby yung mga estudyante at mga guro ay maaaring makipag-usap to ask for psychosocial intervention?
6: Pagdating po doon sa mga interventions po, pagdating sa kanila mga estudyante, is hindi pa po agad-agad namang pumapasok yung ating PNP or yung NCRPO. Pagdating lamang po kung halimbawang may incident na may pumapasok na po siya sa may criminal incidents na po, halimbawa may physical injuries, pagnanakaw or may mga iba pa pong insidente na nangangailangan po ng police assistance. Pero depende po yan kung ang pong ang paaralan po ay hihingi ng assistance sa police, hindi po agad-agad na pumapasok po ang PNP sa mga ganyang sitwasyon sa mga schools.
2: Mm-hmm. Ma'am, babalik po ba tayo dun sa parang ginagawa noon na i-check ulit yung mga dalang bag ng mga estudyante?
6: Dito po sa NCR, meron po tayo mga paaralan na nagre-request po na pagka po oras ng pasok, meron po mga nag-a-assist sa kanila na mga PNP personnel, lalo pa po doon sa mga malalaki nating eskwelahan, yung mga high school kung saan po nag-check ng mga bag or ng mga gamit sa pagpasok ng schools. Meron po tayo mga schools na ina-assist. Depende po yan sa request ng paaralan.
0: Major, ano po ang regulations or what does the law state, kung meron man, on the security guard complement ng mga eskwelahan? Meron po bang law or rule na dapat meron silang mga security guards? And isasama ko na yung tinatawag na walk-through metal detector?
6: Yan pong yung mga pinapatupad po nila na pagkakaroon ng mga security guard or yung mga metal detectors is depende po yan sa paaralan. So hindi po saklaw ng PNP, DepEd po siguro ang maaring makasagot kung sila po ba ay allowed or hindi po sila allowed na magkaroon ng mga security guards or ng mga metal detectors. So depende po yan doon sa regulation po na pinapatupad ng Department of Education.
0: Pero alam niyo yung mga eskwelahan na malaki ang student population, halos lahat yan may mga security contingent eh. So it makes me wonder kung, di ba, kung halimbawa, kagaya nito, we're talking about a private school in General Trias City, National High School sa Cavite City, baka dapat lang na meron silang security guard, di po ba?
6: Yes po, dapat po may mga security guards, lalo po yung mga, sabi nyo nga po, mga malalaking schools. Pero usually po, yung mga private schools lamang po ang kayang magpasahod ng mga security guards. Pero yung mga public schools po is usually po ang katuwang po ng ating mga paaralan sa pagsisecure dito sa mga public schools natin ay yung po mga nasa barangay or LGU po. LGU po ang nagbibigay ng mga security at syempre dagdag na rin po dyan ang PNP na nagbibigay po ng police assistance.
0: Oo. In the meantime, dahil nga po unang-una parehong nasa Cavite itong pinangyarihan, are you stationing or at least contemplating on stationing a on-ground police officer po sa harapan ng eskwelahan? Is that the part of your plans?
6: Actually po dito sa NCRPO, noong nag-start po ang ating school year noong June 8, is meron na po tayong nakalatag na mga PNP personnel sa ating mga eskwelahan. Sabi ko nga po kanina, nasa mahigit 4,000 po yung ating mga deployed personnel sa mga eskwelahan natin dito sa Metro Manila. Kasama po dito yung mga police assistance desk na makikita po natin malapit po sa entrance ng mga paaralan. So ayun pong paglalagay natin ng dagdag na puwersa is sa ngayon po, hindi na po natin gagawin since meron na po tayong nakalagay po na mga police personnel sa mga paligid po ng mga paaralan po natin.
0: May visibility, in other words, ano po?
6: Yes po.
0: Opo. Mm-hmm. Pag-usapan nga po natin, Major, yung jumping jack, jumper boy sa Tondo na ina-arrest.
2: Jumping jack?
0: Iba pala yun. Oo. Ito eh, madalas mangyari eh. Oh,
2: umaakit sa mga truck ganyan.
0: Opo, anong mga hakbang po bang ginawa na ng PNP para matiklo itong mga to?
6: Actually po, naaresto na po natin yung latest natin na jumper boy sa Tondo, pero po hindi po actually kasi hindi po natin sila naaresto in the act. So, nagkaroon po ng tayo ng ibang operation kung saan po naaresto sila sa kasong illegal gambling. Ito, marami na po kasi mga incident na kinakasangkutan itong ating bumper boy na ito. Yun nga lang po, hindi po siya nagtatagal dun sa ating
0: Ma'am, nasa video po ito.
6: Yes po, opo. Pero nasa video po, pero hindi po natin siya na-aresto in the app. Kasi nga po, may isang instance po na siya po ay na-aresto, pero dahil po siya ay minor that time, hindi po siya nakasuhan. So nakalabas din po siya from DSWD or doon sa bahay pag-asa kung saan po siya nakalagay. So ang pagkaka-aresto po sa kanya ngayon po ay dahil sa paglabag po naman sa anti-illegal gambling. So, ngayon po mawawala na po siguro siya sa pagiging jumper boy since nahuli na po siya dahil sa kanyang pagsusugal.
2: Pero yung in general po, ma'am, ang dami, kasi naka-witness na rin ako ng ganito, partner, yung tumatalon sa mga truck, ma'am, kinukuha yung laman.
0: Kaluokan, tundo, ayan.
2: Ano po ba mga ginagawa natin dito, ma'am? Siyempre, maswerte kung makita ng pulisya, ano po?
6: Yun nga po, binibigyan po natin ng mga security tips yung ating mga trucks na nagbabiyahe po dyan kasi sinasamantala nga po nila dahil madalas po mabagal yung usad ng trapiko dyan sa mga areas na yan. So, meron po silang pagkakataong makalapit dun sa sasakyan, makuha yung mga gamit na hindi nakasecure, kung halimbawa man po kahit may mga kalan na nandun sa ilalim ng truck. So, may mga ano po kasi may mga natatakot din, nasawayin sila dahil lumalaban. At yun nga po, yung mga kabataan, hindi po natin sila kumbaga talaga nahuhuli. Hindi po natin sila maipakulong or magawa yung dapat na legal basis sa legal na gagawin sa kanila. So ang maaari lang dahil po sila ay mga minors. So
0: babae.
6: Ang maaari lang paulit-ulit lamang po yung ginagawa nating paghuli at paglabas po nila.
0: Issue po tayo ng show-cut order sa mga magulang nito. kung mga minor eh, di po ba? Dapat may kinalaman ng mga magulang dyan. Isingit ko lang po, Major Hazel, ano po, sa laman ng social media ngayon, yung isang very exclusive village na di umano eh...
2: Nalooban nung nasa loob na.
0: Ilang beses nang naakit bahay yung ilang residente doon. Opo, are you familiar with that, ma'am?
6: Yes po, yun po yung dito po sa area ng Makati kung saan naman po na-aresto naman po natin yung suspect na involved po dun sa pagnanakaw dun sa isang bahay, dun sa isang sa loob po ng isang Porsche na village dito sa area ng Makati. Opo. So since hindi po kasi yung pong ating mga exclusive villages ay hindi po siya napapasok ng ating police for mobile patrolling. Opo. So nakadepende po sa ating ugnayan dito sa mga mga exclusive villages na to yung pasok po ng PNP.
0: So, million-million eh.
2: Oo, masakit yun.
0: Akyat-bahay yung pinag-uusapan.
2: Tama. Kayo yung ganito na rin, ma'am, liban lang po sa akyat-bahay, kasi may mga insidente rin po na yung mismo kasambahay, yung nagnakaw, di ba? Nung mga pera, nung mga alahas. Ano pong paalala ng PNP doon po sa paghahanap po natin ng ating mga magiging kasambahay, Major?
6: Yes po, ito pong sinasabi niyo siguro pong incident na ito, yung nangyari sa Quezon City kung saan yung pukan ng kanilang kasambahay na almost 1 month pa lang po sa kanila ay tinangay po yung mga alaha, cellphone at iba pang mamahaling gamit. Siguro po, kung mag-hire po tayo ng ating mga kasambahay, siguraduhin po natin na i-verify po agad natin yung lalo yung kanilang pagkakakilanlan, bukod po sa paghingi ng mga valid government IDs at syempre yung kanilang mga clearances, dapat po siguro ay i-verify din po natin sa kanilang mga dating employer or meron po tayong background checking para po malaman po natin kung ano po talaga yung pagkakakilanlan ng ating kinukuha na kasambahay since ipinagkakatiwala po natin yung ating tahanan, lalo pa po ito na umalis po sila, pagbalik po nila na nalimas na yung kanilang mga gamit. So, bukod po sa police clearance, siguro po yung pagbaba background check po natin. Meron po mga agencies po na gumagawa niyan. Pero kung halimbawang nire-refer lamang po tayo or yung may mga nagbo-walk-in po kasi may nakalagay po kasi sa mga bahay na wanted helper, yung mga ganun po, siguro alamin po muna natin yung pagkakakilanlan, yung background bago po natin i-hire at papasukin sa ating mga tahanan.
2: Yan, kasi in kasambahay we trust. Ganun dapat eh. Major, maraming salamat po sa inyong mga ibinigay pong update sa amin. Tatawagan po namin kayo ulit next time, ma'am.
0: Thank you, ma'am.
6: Maraming salamat po. Good morning.
2: Thank you ang ating spokesperson ng NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Hinga muna tayo, partner. Oras natin.
0: Alas 10:42.
7: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
10: Happy 40th anniversary, DZMM family! Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Sorry, mema lang, mema.
2: Live, bigla nagulat ako. Live na pala. Hoy, mangungumusta tayo partner sa ating DSW ASEC, Ma'am Irene Dumlao, para nga malaman kung ano na nga po ang latest doon sa mga binibigay natin relief assistance sa mga lugar na apektado ng lindol nga po dito sa Mindanao. Kausapin na natin. ASEC Irene, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Kabayan.
3: Hi, Peter and Rica. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
2: Hi ma'am, for the 7.8 na magnitude na ng lindol, marami na po tayong natulungan before pero mukhang nadagdagan pa po ata ang ibinigay ng DSWD. Maaari niyo po ba kami bigyan ng update, ma'am?
3: Tama po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 378 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang napahatid ng DSWD. At yan po ay binubuo ng mahigit 510 family food packs na na-distribute. Nandiyan din yung ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course, yung assistance individuals in crisis situation na tulong na naipaabot po natin. At nagpapatuloy pa rin ang humanitarian assistance and disaster response efforts ng ating pong pamahalaan. Bukas naman po, magtutungo kami sa Secretary Rex Gatchalian, dyan naman po sa Glan Sarangani, sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at yun din sa Balut Island na kung saan mag-umpisa na rin tayong mamahagi ng emergency cash transfer doon sa mga pamilyang naapektuhan.
1: Opo, yung cash na binibigay po ng DSWD, ano po ang split nun, cash and in-kind, if you have the numbers po?
3: Yung pong family food packs na na-distribute na natin, nasa mahigit 510,000 family food packs na. Yung namang pong na-provide natin na initial cash assistance, ito ay yung AICS na kung saan nag-provide nga po tayo ng medical assistance and burial assistance to the families na meron pong mga nasugatan o mga namatay na family members. Now, yung naman pong ipoprovide natin na emergency cash transfer, this is unconditional cash assistance which we will be distributing starting tomorrow. Diyan nga po sa Glan, Sarangani, sa Balut Island, and sa Jose Abad Santos. Ito naman po ay para sa pagsasaayos sa mga nasirang mga tahanan o mga nasirang kabuhayan or pambili ng iba pang mga pangangailangan o iba pang pagkain na hindi naman po nilalaman ng ating pong mga family food pack. Bilang po ng beneficiaries na isa-serve natin dyan po sa mga nabanggit ko na lugar, ay halimbawa no, sa Davao Occidental, nasa mahigit 32,000 families po iyan. Sa Gensan naman po, mahigit 35,000. Sa Sarangani, mahigit 64,000 families naman po yung ating pong bibigyan ng tulong.
1: Napakadami po talaga ng naapektuhan, nasalanta. Pero I was referring, ASEC Irene, balik kung per family, magkanong cash ang naibibigay, whether it's AICS or yung mga burial, etc. Cash component, magkano po on the average per family?
3: Yeah, if cash po ito, outright cash po, 10,000 pesos po ito. Yun po yung naipoprovide natin.
1: All in na yun? Lahat na yun?
3: All in. Hindi pa kasi initial pa lang to, Peter. Halimbawa, no, yung initial kasi na provision natin ng assistance batay doon sa immediate need ng family. But take note that patuloy yung case management natin kasi hindi lamang po nakukuha ano, sa isang bigayan ng cash assistance yung pong pag-restore ng normal psychosocial functioning ng isang pamilya. Mm-hmm. So tuloy-tuloy pa rin po iyan, batay na rin doon sa magiging assessment ng social worker. So halimbawa po, ngayon nakapag-provide tayo ng burial assistance na 10,000 peso. Pero babalikan po yan ng ating social worker kasi titignan kung ano pa ba yung pangangailangan ng pamilya. Kasi halimbawa, Peter and Lika, patay na family member ay breadwinner. So kapag ganun, kinakailangan i-assist natin yung pamilya so that they could recover from the traumatic experience. Ano po? Kaya nagbibigay din tayo ng emergency cash transfer o nagbibigay din tayo ng livelihood assistance as we enter yung pong tinatawag natin na recovery phase.
2: Mm-hmm. Ma'am, ito po ay sa mga nangyari pa lamang po na lindol, no? Dahil marami nga po ang affected. Pero paano po yung gagawin din po natin in preparation of this... Katulad na lang po ng Francisco na pumasok na po ngayon, marami na rin po uh-huh. yung mga maaring tamaan doon sa northern portion naman po. Ano po ang ginagawang preparation man po doon ng DSWD?
3: Well, ang DSWD naman po, sa ilalim rin ng pamumuno ni Secretary Rex Casalian, bumuo tayo ng programang tinatawag natin Buong Bansa Handa Program, na kung saan nga po, we've created two parallel supply chains. Mm-hmm. Una is yung government sector driven and the other one is the private sector driven. The reason why we came up with this is we wanted to strengthen our disaster response operations na hindi tayo maghihintay ng ilang araw bago tayo makatugon sa pangangailangan po ng mga kababayan natin na apektuhan. Sa katunayan nga, para dito sa bagyong nakaka-apekto, no, sa ating pong bansa, nasa mahigit 4.7 million family food packs na po yung nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at patuloy pa rin yung production ng ating pong mga family food packs. So habang patuloy tayo nag-provide ng assistance sa Mindanao, we're ready to provide the same assistance dito naman po sa bandang Luzon na maaari nga pong masalanta nitong bagyo.
1: Mm. So kung 510,000 families po yung affected, again, pasensya na kayo ha. Gusto ko lang malaman talaga kung magkano ba talaga yung cash component per family.
3: Okay. Kung ang if we are talking about the cash assistance, sabi ko nga po, initial niyan 10,000 pesos. Halimbawa po burial assistance yan. Tapos meron tayong i-provide din na family food pack. Yung family food pack kasi po natin ang
1: cash lang po, cash.
3: Niyan.
1: Ma'am, cash lang.
3: Yeah, okay. Oh. Kung cash lang, so yun, nasa 10,000. Ngayon ko, kung halimbawa, emergency cash transfer, we could also provide na more than 10,000 plus. Kasi may computation yan, Peter, eh. That's 75% of the regional minimum wage rate multiplied by number of days that we will serve the family. So kung halimbawa, no, the computation ay nasa mahigit 10,000 pesos. Mm-hmm. So yun po yung ipoprovide natin per family.
2: Opo. Paano ninyo masisigurado, ma'am, na hindi ito magiging subject for corruption or pagkuha po?
3: Okay. Yung pong listahan na isinusumite ng mga local government units sa DSWD ay batay doon sa kanila pong assessment kung severely or slightly affected ang isang family. And then that list goes through the validation process of our field offices. Kasi kinakailangan i-match natin yan eh. Doon sa DROMIC report, ito ba talaga yung isumite na affected families? Mm-hmm. Kaya binivet yan ng ating yeah. opisina. So after the vetting process, that's the time that we do the payout activity. Mm-hmm. At doon nga po sa mga payout events natin, tinitignan natin, ano, we require the physical presence of the representatives of the family, the beneficiary, matiyak natin na yung tatanggap po ay
2: sila mismo.
3: Talagang apektado. Oh. And naka-reflect po yan sa family access card during emergencies and disasters. Meron po tayong monitoring na ganyan. Meron po tayong face card na tinatawag.
1: Uh-huh.
3: And from there, nakikita natin kung ano-ano na yung mga tulong na tatanggap ng isang pamilya.
1: Mm-hmm. Parang ID, ganun ba?
4: Oo.
1: Yung okay, so kung halimbawa lang ito just for the purpose of discussion, 510,000 families ang affected, kung 20,000 per family ang ibibigay, that is already 10,200,000,000. Wag na natin sabihin lahat ng 510,000 families ay bibigyan noon, kalahati na lang, so lalabas po ng mga 5,100,000,000 ang cash component pa lang, ha? Tama po ba?
3: Yeah. Oo, tama yung nabanggit mo doon, Peter, kasi hindi lahat ng affected families ay mabibigyan ng cash assistance. Kasi tinitignan natin sino yung severely and slightly affected based na rin sa assessment po ng local government unit.
2: Mm-hmm.
1: So who's doing the recording
2: assessment
1: po? Oo, in other words, yung nagre-record na, ito ha, dito sa GLAN, ito ang binigay natin, ito ang number na binigyan natin. Yung yung po bang bookkeeping and accounting?
3: Yeah. Okay. So the process is that, again, just to provide a brief context, augmentation support po ang ipinoprovide na assistance ng DSWD. Kasi ang mga local government units, may mga calamity funds din po sila na nagagamit. But we understand that even their resources are exhausted, ano, dahil nga matindi yung naging epekto nitong lindol. So, nag-augment tayo. So, ang ginagawa ng local government units, nag-submit ng request sa DSWD, linilist down po nila yung kanilang assessment and then yung families that need further intervention. So, dun po ang nagiging basihan natin ng paglabas ng pondo para mm-hmm. sa emergency cash transfer. Mm-hmm. Now, who does the monitoring? Of course, it's DSWD. Kaya mahigpit po yung isinasagawa namin na review, vetting process, pati yung disbursement kasi kami po yung accountable mm-hmm. doon sa public funds na inilalabas po namin. Kaya I hope the public would understand ano, kung bakit po hinihingi namin yung mga ID, hinihingi namin yung mga report from the local government units because these are attachments to our proposal and work and financial
2: plan. Oo, di bali nang sigurado tayo basta lahat ng nangangailangan makakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Asik Irene, maraming salamat po sa inyong panahon. Makikibalita po kami ulit sa inyo sometime soon, ma'am.
1: Thank you, Asik.
3: Maraming salamat din po. And yes, patuloy po nagagawin ito ng DSWD. Ito po yung commitment namin kasi ito rin po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin po na walang maiiwanan dyan po sa mga pamilyang naapektuhan. Magandang umaga po sa inyo.
2: Thank you po. Good ang morning, ating spokesperson ma'am. Ng Department of Social Welfare and Development, Asik Irene Dumlao. And we're looking at weeks after na nitong nangyari, partner, no, sa Glan Sarangani at sa iba pa nating mga kapamilya sa Jensan.
1: Dami pa rin sa mga evacuation centers daw.
2: At syempre, katulad nga na sinabi, yung kanilang mga trabaho apektado din eh. Diba? Mabuti na lang, maraming sa ngayon ng pamahalaan ang may binibigay na tulong. Meron din yung paayo, yung TESDA, ay yung ano, ASIC, diba? Yung mga yakap, mga tupad, ganyan, na iba-ibang ahensya na kanilang maaring malapitan. Samantala, bago tayo magtapos ng programa, kumuha muna tayo ng update mula sa Senado sa ikalawang araw ng pre-trial ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Detalye hatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
4: Yes, Rica at Peter, no, kagaya nung katatapos lamang na press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jerry Lubistro na ongoing yung marking ng exhibits, particular doon sa Articles 1 at 2 ng impeachment complaints o yung reklamo. At kanina din, no, sinabi o inanunsyo din ni Jerry Lubistro na pagkatapos nung pagmamarka ng mga ebidensya ay hihintayin nila yung pre-trial order mula sa impeachment court. At bibigyan din yung kumbaga respective parties ng oportunidad para nga mag-file ng kanilang respective comments. Kanina din ay kinumpirma ni Lubistro na certain naman, no, sigurado na na yung July 6 ay yun yung start ng impeachment trial. Sinabi din ni Lubistro na mahalaga yung order, yung impeachment order or yung pre-trial order rather dahil nga dito binubuo yung mga marked exhibits, yung trial date, pati yung pagkakasunod-sunod ng presentation ng articles, maging yung listahan ng witness. Kanina din ay inanunsyo na nga ng House Prosecution Panel yung kanilang official legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Aside sa pagiging spokesperson niya, ay tatayo din siyang private prosecutor ng House Prosecution Panel. Kanina no, nabanggit din ni Lubistro na nag-request o humiling yung parehong partido, which is the defense and the prosecution, ng trial date, yung duration o yung itatagal, ang at least for the prosecution, Peter at Rica, ang nirequest nila ay 62 trial date. Yung sa defense naman ay 30 trial date. So kung maalala natin, no, kasi ang atansa ni Lubistro nung nakaraan, eh baka katapusan ng Setyembre matapos yung trial, pero with the amount din kasi ng mga ebidensya, pati yung request nitong dalawang parties, eh baka possible na lumagpas pa sa Setyembre itong impeachment trial, Peter at Rica.
1: Anong mga days yung trial ulit, Pam?
4: So far, Peter at Rica, wala pang babahagi sa atin na eksaktong mga dates, no, maliban doon sa pre-trial proper o simula, which is July 6. Pero yung iba pang dates, yung ibang petsa patungkol doon sa impeachment proper ay wala pa o hindi pa nila na ibabahagi sa mga oras na
1: ito. So hindi pa sigurado yung MWF, morning only?
4: Wala pa. Hinihintay lamang din nila yung final decision o yung magiging pa siya nga Senate Impeachment Court patungkol dyan sa schedule, maging yung mga inaasahang petsa para doon sa paglilitis.
2: Oh, pampakialam, pakialam. Pakialam mo nga. Tama ba? Alamin mo, ayun, alamin mo kung bakit parang ang layo ng diferensya ng request nila na trial dates, no? 30 lang sa defense, 62 sa mga prosecutor. Para lang malaman natin bakit ang laki ng stark difference nila.
4: Ha, sige. Kanina, napahapyawan nila na yun din kasi yung tawag dito, yung ebidensya ng House Prosecution Panel, napakadami kasi 4 articles of impeachment and talagang per article, if we go into detail talaga, napakarami. Kaya ito din yung unang, at least yung initial request ng House Prosecution Panel na duration noong House date para dito, yung trial date.
2: Alright, okay, sige. Maraming salamat.
1: Salamat, Pama.
4: Maraming salamat.
1: Mo yung Tinupad mo yung pangako mo na babalikan mo kami.
2: Oo, bumalik talaga.
1: And we really appreciate that, Pama. Thank you, Pam.
4: Yes, yan ang update yan ng balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrola, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta.
2: 11:01 na, nagmamadaling umaga. Batchi na kami ng aking partner na si Sir Peter. Bye, partner.
1: Hi, thank you very much. At thank you for the additional income today.
2: Atas, nagsaservisyo with Inyo Corpus and Mix Buslos. Susunod na. Happy Father's Day, partner.
1: Oo, haba-haba ng post mo sa Father's Day. Hindi ka nagliligpit ng pinagkainan mo.
0: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ating oras, 11:03 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes na naman, June 22, 2026. Kumusta po ang inyong naging weekend? Kumusta po ang inyong paggunita ng Father's Day? Kaya batiin ko ang aking partner ngayong umaga. Ay happy Father's Day na imbag nga bigat, partner Jack.
1: Yes, thank you partner and welcome back. Although nakita ko sa boses mo eh medyo ano kaya hinay-hinay lang again. Thank you.
0: Pag napansin niyo po na si parang si Jack lang ang nandito ngayong umaga kasi nga po baka
1: relax lang, alam mo na. Ako bahala na.
0: Pero parang maganda, no? Yung parang may pagka-background voice.
1: Iba yung boses mo, di ba? Ibang version parang, ng Niña Corpus.
0: Ang parang ako si, ano, sino may singer na ganito ang boses? Di ba? Parang ganito ang dating ng kanyang boses. Tapos ang ganda ng mga kanta niya. Nung kabataan ako.
1: Na ganun yung boses?
0: Oo, di ba si ano?
1: Alam mo, yesterday nung pinarinig mo sa akin yung boses mo, medyo ano, pero ngayon na narinig ko, talaga medyo may struggle talaga.
0: Actually, pinaganda ng iPhone yung boses ko eh.
1: Hindi
0: ko alam. Kasi sabi mo, nag-sample po kasi ako kay Jack eh.
1: Pinarinig niya sa akin kasi kagabi.
0: Sabi ko, baka pwede na to kasi gusto ko nang pumasok, wala naman akong lagnat.
1: Oh.
0: Alam mo yun, tsaka tapos na ako sa antibiotics.
1: Mm-mm.
0: Oo, pero so ibig sabihin, wala na.
1: Nung narinig ko sa iPhone last night, sabi ko, yeah, pwede. Pero ngayon...
0: Hindi, yun na nga eh, madaya. Hindi yun yung boses ko talaga. Pero sana po ay na-appreciate nyo pa rin. Dahil kaboses ko nga, si sino nga yung singer?
1: Sino ba?
0: Sino yung Guns N' Roses?
1: Si, Axl Rose.
0: Hindi ba? or may isa pa, sino? Si Michael Bolton.
1: yung malat yung boses.
0: Malat ang boses. Pero hit ang mga kanta. Ayan, bago tayo kumanta, baka masira po ang araw ninyo. No? Pero ngayong umaga po ay magandang aming pag-uusap. Very close to my heart.
1: Oo nga, no, nakita ko. Sabi ko, okay, maganda yung topic. Kaya may something to look forward to si partner na nandito ngayon sa mismong show. At pinasok mo talaga.
0: Hindi, kasi yun na nga, isa pa ako. Ba't talagang pinilit kong pumasok ngayong umaga? Dahil sila pala ang mga guests natin. Ano? Gusto rin namin kasing ma-educate yung ating taong bayan, partner. Kasi I'm sure naririnig nyo palagi mga salitang pinya.
1: Yeah.
0: Diba ikaw, nagsusuot ka ng barong, husi, diba? May silk cocoon. Pero minsan may naririnig tayo sasabihin sa'yo, eto po, pinya cocoon.
1: Oo. Di ba may mga ganun pa? May pinya husi pa? Meron pa ganun?
0: Meron pa raw ganun.
1: Pero iba-ibang klaseng variety.
0: Sa totoo lang, wala akong ganun. Oo. Alam mo, there is no such thing po as pinya cocoon.
1: Oo.
0: Hindi ko alam bakit minsan yung mga nagtitinda or hindi rin sila siguro ganun ka-alam. Hindi nila alam. Sasabihin nila, pinya kukun po. Ito, ay kukuya, wala akong pinya doon sa tinda mo. Kukun lang yan.
1: Ay, iba natatanda ko yun, pag binibilan ako dati, yung mga term na yan, nung binibilan ako ng barong ng mom ko, maririnig mo, pinya husi, pinya kukun, mga ganon.
0: Pero wala namang pinya. Kaya medyo deceiving.
1: Pag sinabi, sorry partner, sa ignorance ko ha, pero... Pag sinabing pinya, as in made from sa fibers ng...
0: Oo, galing talaga yan sa pinya. Yung halaman, di ba? Organic yan,
1: alin
0: partner.
1: Alin part ng...
0: Yun ang tanongin natin nila, mamaya.
1: Yung balat.
0: Hindi yung prutas.
1: Pero tingin ko yung balat ang medyo, sayang naman.
0: O yung dahon ba? Kasi syempre gagawin mo yung mga very, very thin fiber partner. Ganun rin naman sa cotton eh.
1: Mm-mm.
0: Para mo siyang ipaprocess mo pa yun.
1: Yeah.
0: Oo. Pero mayroon naman mga mixed. So minsan naririnig natin, pinya, seda. Seda is silk, di ba?
1: Siguro, ang i-assume ko dyan, partner, tama ba? Pag pure, siguro yun yung mas mahal.
0: Pure. Pag sinabing pure pinya, pinya talaga. Pag sinabing pinya, seda, may kasamang silk. Maganda rin, may pinya pa rin, pinya, seda. Pero yung pag sinabing pinya, kukun, tas iba yung itsura, hindi yung parang... Alam mo yung itsura kasi ng pinya, iba siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya kamukha yung parang kukun na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kukun nga lang yun eh. Or yung husi. Sasabihin niya, pinya husi.
1: Uh-uh.
0: Eh, husi lang yun. Hindi ko alam minsan, at, sinasama husi, nila yung salitang pinya. Yung husi, iba pa yun.
1: Ibang klaseng textile yun.
0: Iba rin.
1: Ah, ibang material yun.
0: Yeah, tatanong, na ginagamit naman nating lahat. Nako, ako naman, I use all of those parang fabrics, kahit yung sa mga barong, yung ating mga kababayan. Mm-hmm. Yung iba, they really use it. Yung husi kasi, yun yung pinaka... Siguro pag hindi na yun yung pinakamura do sa sinabi ko kasi pinya. We're talking about pinya, pinya seda, meron pang abaka, partner. Yung husi yun yung parang pinaka-affordable. Pero guess what? Hindi yun made in the Philippines.
1: Ah, ano siya?
0: Oh, imported.
1: Imported.
0: Oo.
1: Actually, nung ano nga kailan ba? Friday. Dong ano after ng radio program, may dinaanan ako mall. Tapos may nadaanan lang ako nagtitinda ng mga yung mga local, yung mga ano, mga Filipino. So, nagandaan ako doon sa isang ano, sa isang barong na short sleeve. Tsaka sa Smura. So ginawa ko, binili ko 'yun, sinuot ko sa arangkada.
0: Ah, nakita ko.
1: Tapos sabi sa akin ni partner Maan noon, oh, kala ko pa parehas lang mag-violet. Sabi ko, hindi, may nakita ako maganda eh. So, ito sinuot ko na lang.
0: Oo. Kaya, ano. Pero okay lang naman, partner. Yeah. Depende, kasi yung style, pwede ka naman, okay, ito ang style na Filipiniana.
1: Yeah,
0: pero iba-ibang tela ang ginagamit. Depende rin naman, syempre, doon sa affordability.
1: Yeah, oo.
0: Alam naman ng lahat na mahalang pinya.
1: Kasi yun...
0: Pang special, pang kasal yan
1: oo,
0: eh.
1: Oo, tsaka yun nga, iisipin mo siya kasi na, kunyari, I mean, bihira mo lang naman din isusuot, no? Yung kaya yun yung mga iba siguro kaya minsan yun ang
0: yun ang pag iniisip ikaw nila ay may kunyari kasal yan minsan
1: oh kailangan maganda
0: or ikaw ay official executive ganyan pero sana nga ang dream nga natin na in the long run ay maging affordable maging rin ang mga ito para masuot ng mas marami sa ating mga kababayan depende kasi rin yan sa supply at saka sa demand.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, ayan, mamaya alamin po natin yung mga challenges na hinaharap ng paghahabi po ng, for example, pinya, ng abaka, at iba pang textiles.
1: Yeah, interesado din ako sa process eh. Paano nila nakukuha yung fibers from that.
0: Yung sa pinya, at saka yung cocoon ba talaga bang galing sa worms yan, di ba? Silk worms. Alam mo, dati nakanood ako ng video, amazed na amazed ako. Talagang galing sa mga maraming uod.
1: Oo, wag lang higad.
0: Di ba?
1: Bakit yun?
0: Para maganda rin yung higad.
1: Gawa sa higad yung damit mo.
0: Siya may natural
1: yung
0: talaga.
1: Yung fur mo ay higad. Gawa sa higad.
0: OMG, di ba? Para ka nang na-allergy noon. Sobra. Pero ayan po, pag-uusapan natin. Tapos, mamaya, may makakasama rin po tayong Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Eh, naku, matagal na po ito. OG na to eh. Kaso mamaya sa Zoom lang, pero kahit na, ay makakasama natin ang orthopedic surgeon na si Dr. Jose Pujalte Jr. or si Dr. Bricks. Tungkol naman po sa ating mga buto-buto at ito, Scoliosis Awareness Month.
1: Yeah. Oh, actually, marami akong kakilala. Actually, yung sister ko may ganun.
0: Diba?
1: Scoliosis, yeah.
0: Hindi mo alam, baka meron kang, ako, hindi ko rin alam. Dati, may pagtitingnan ka rin, papatayuin ka, tas may mga ipapagawa
1: minsan
0: sa'yo.
1: Minsan,
0: hindi
1: ka nga aware.
0: Hindi ka aware minsan. Tapos, kailangan kasi para siyang hugis-esque, kailangan, iba yung kuba sa scoliosis eh. Oo, so kailangan...
1: Kasi talaga nakatagilid.
0: Oo, kailangan mapaghiwalay mo yung dalawa at maganda ma-explain sa atin ni Doc kasi meron rin naman mga mild cases na siguro hindi mo na kailangang i-straighten pa, yeah, di ba? Kasi magsusuot ka ng brace
1: talaga,
0: partner.
1: Meron din ako dati schoolmate na ganun talaga.
0: Ako rin. Naka-brace talaga siya. Talaga may bakal siya.
1: Ayun, everyday. Hindi, parang wala naman siyang bakal pero makikita mo talaga na hindi pantay yung ano niya.
0: Pero imagine... Yung kaklasiko yon noon, talagang for years, talagang kunyari buong high school, may brace siyang suot.
1: Ah.
0: Mabigat. Ewan ko na kung paano ngayon yung gamutan dyan.
1: Yeah,
0: baka siguro ngayon may mga mas light na material.
1: Mm-hmm.
0: Pero parang sa ngipin din yan, di ba? Hanggang ngayon, meron pa rin namang ilalagay na braces. Iba naman yun.
1: Diba? Hindi pa rin pero, na ano.
0: Talagang
1: saka
0: ano,
1: paano siya nakoko?
0: Yung iba bakal talaga minsan.
1: Nakokorekt pa ba? It's early.
0: Pag maaga.
1: Yeah.
0: So yung friend ko na yon, alam mo, gumaling siya. Pero syempre, talagang tiniis niya yon for many years.
1: Siguro suot niya yung brace. Ang hirap siguro ng therapy
0: ang hirap,
1: for that.
0: Ang hirap.
1: Masakit na therapy eh.
0: Yes, pero after naman, after ng high school, wala na.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka, ayan, okay na siya ngayon. Oo, konting minsan sacrifice at tiis rin eh.
1: Yeah,
0: oo. At syempre, resources rin, partner. Mahal
1: naman.
0: Din yung mga
1: hindi biro
0: ganyan.
1: Yun.
0: Oo.
1: Hindi biro
0: kasama
1: yun.
0: Kaya yan sa PhilHealth?
1: Yeah, well, oo nga, no? Maganda
0: hindi
1: ka na
0: siguro.
1: Din. Tsaka kung kasi, may health card ka man, ubus din ang health card mo dyan. Dahil
0: hindi ko alam
1: kung
0: kasama rin yun sa
1: diba?
0: Health card
1: hindi,
0: mo, diba?
1: Hindi biro yung... Ano
0: oo, sakripisyo yun, ah, partner. Kaya... Alamin natin, baka merong mga prevention tips rin si Doc Bricks ng Philippine Orthopedic Center. Pero, let's start with the good news, partner Jack.
1: Oo, tsaka gusto ko to, partner. Nalala ko dati nung mga 2 months ago, lagi mong binabantayan yung presyo na ito. Diba? Lagi mong pinopost yan.
0: Pinopost ko to. Hanggang sa hindi na ako nagpost kasi at least medyo bumaba na. Pero ito nga, good news ay magbababaan. Nako, lahat to ha. Mm-hmm. Buti na lang. Lahat yan, gas, kerosene, at diesel, starting bukas. Bukas po. Alam nyo naman po, every Tuesday.
1: Tuesday adjustment yan.
0: Kaya kung meron pa kayong gas ngayon, bukas na kayo magpagas. Kasi effective 6 a.m. bukas, June 23, 2026, ito po ay advisory ng Shell Pilipinas. So sa Shell po ito, partner, sige nga, sabi mo ngayon good
1: sige,
0: news.
1: Sa diesel natin, unahin natin ito yung...
0: pinakamalaki.
1: Hindi.
0: Second.
1: Second sa pinakamalaki. Pero yung diesel, bababa siya ng 9 pesos and 4 centavos kada litro ang ibababa niya. Sa kerosene, ito yung pinakamalaki, no, 11 pesos per liter ang ibababa. And sa mga gasoline users tulad ko and ikaw partner, 3 pesos and 90 centavos ang ibababa per liter. So, not bad.
0: At least.
1: Importante
0: at
1: ipababa.
0: At least, So, pwede na. Kesa dati, naalala mo, no?
1: Umabot tayo sa 100. Yung diesel umabot sa 100. Na. Yung ako pinakamataas na nakita ko dati sa gasoline ko is 90 plus.
0: 90 plus, 98, 99, 104.
1: Oo, sasampa na talaga noon.
0: Oo, so parang wala nang kotse sa kalye na.
1: Oo, pero ngayon mukhang, pero although sabi nila matagal pa maibabalik sa mga 50.
0: Sa dati.
1: Pero okay na, at least
0: pa
1: konti-konti.
0: Sa mga hindi nagda-drive, di ba?
1: Pag na-apply tong 390 na to sa gasoline, siguro nasa ano, mga 72 to 74 pesos.
0: Hindi pa rin na. Malayo pa rin doon sa 50.
1: Malayo pa rin.
0: Ano?
1: Pero
0: sa diesel po,
1: na rin doon. Yun
0: eh, maganda. Ang bukas, 9 pesos and 4 centavos po per liter sa diesel. Kaya bukas na po kayo magpa-gas.
1: Tisin nyo na. Kung kaya pa naman igapang
0: huwag naman
1: yung
0: titirik
1: ano
0: na.
1: Huwag naman yung titirik. No? Bang magtulak kayo. Pero yes. Kung kaya pa, i-hold nyo na hanggang tomorrow. Or katulad ako, nanghirap ako ng sakyan sa anak ko. Kailangan ko na itipin.
0: Mga iba dyan, di ba? May pwedeng hiramin, di ba? Yung iba naman, commute, tinitiis na lang mag-commute.
1: Yeah. Yesterday, nag-commute ako, nag-bus ako.
0: Uy, kumusta?
1: Yung bus carousel, in fairness, mabilis siya talaga.
0: Kasi Sunday.
1: Saan nagulat ako ang MRT? Ang baba na pala.
0: Magkano na ba ngayon?
1: Na, yung mula Mega Mall ko hanggang Trinoma ay 10 pesos lang.
0: Ha?
1: Yeah, gulat nga ako eh. Sabi ko, ay, ang mura pala.
0: Talaga?
1: Oo. Kala ko LRT 2 yung 50% dati.
0: Oo.
1: Pati pala MRT.
0: Yung MRT, yung sa gitna na EDSA.
1: EDSA. Yeah, ang baba.
0: Oo. Tapos nakita ko nga yung post
1: kala
0: mo, walang tao.
1: Oo. Hindi, tsaka kala ko talaga, umaasa din kasi umilibring sa yung mga tatay. Wala pala.
0: Wala.
1: Alam mo ba't ganun talaga, no? Walang cake, walang masyado bibili ng cake.

0: nag-order,
1: Oo.
0: stay at home. Ayan. Kaya okay rin. Very,
1: yeah.
0: Mas gusto ko, minsan, mas relaxing.
1: Yeah,
0: yung
1: hindi
0: sa bahay,
1: bahay
0: na lang.
1: Hindi ka ma-stress maghanap ng parking, hindi ka ma-stress sa
0: traffic. Nag-order
1: at
0: na lang kami. Or, at saka nagluto, actually.
1: Yeah.
0: Nagluto kami.
1: Mm-hmm.
0: O, diba? Ang saya. Tapos yung anak ko nag-attempt rin gumawa ng cake na nilalagay lang sa microwave.
1: Oh.
0: Meron palang ganun.
1: May ganun pala.
0: Pwede.
1: Maalsa pa rin siya.
0: Ha?
1: Umaasa pa rin.
0: Oo, parang mix-mix
1: nice.
0: Lang. Oo, oh, nakita lang niya yun sa TikTok partner.
1: Okay.
0: Pinabayaan ko na lang, sige.
1: Oh.
0: Kaya, tapos tinatanong po niya, ba't wala rin kumakain ng cake niya na nilagay niya sa microwave? So, lahat kami kumain na rin.
1: Oh, yeah.
0: Kinain ko na.
1: Nag-effort siya. So,
0: okay naman.
1: Oh,
0: pasensya po, 8 years old lang siya, yung youngest ko yan eh. Naggumawa
1: oh,
0: ng,
1: siya pala.
0: Siya excited gumawa ng cake. Oo, oh, okay. So, ayan po, haabangan niyo ang aming pag-uusapan ngayong araw at magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama ko po si partner Jack Batalyones. Ang oras po natin, 11:20 in punto ng umaga.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
6: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
2: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: taus-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
1: At eto na nga po sila, ang ating mga kampyon, o diba? Champion ng Philippine Textile na gawang atin, partner.
2: Kaya tuwan-tuwa ako, partner.
1: Tuwan-tuwa naman ako,
2: sobra,
1: syempre.
2: Yung excitement mo kanina,
1: oo,
2: na sila yung
1: kasama
2: iba, natin.
1: Oo. Kung ako'y gumagawa ng Inabel, oo, na galing sa Ilocos region, yung suot ko ngayon, may mga touches ng Binakul fabric. Ngayon pong umaga, makakasama natin ang champion, literal na champion rin to dahil sa Pina Weaving partner. Siya po ang marketing manager ng La Herminia Weaving and Arts Incorporated. Magandang umaga po, Miss Arlene Tumbokon. Good morning.
3: Magandang umaga din po, Ma'am Ninya.
1: Ayan, at syempre kasama niya ang ating board member ng HABI, the Philippine Textile Council. Walang iba kundi si Miss Wilma Santos Huang. Good morning po sa inyo, Miss Wilma.
4: Magandang umaga sa inyo, Jack at Nina. Welcome. It's nice back to be back.
2: Yes, welcome back.
1: Yes. Oo, kami po ay natutuwa na nandito kayo ngayong umaga para ma-educate po ang ating mga kababayan no, tungkol sa iba't ibang klase ng Philippine textile. Pero ang una ko pong tanong, Miss Wilma, siguro para sa mga hindi nakakaalam, ano po ba ang istorya sa likod ng HABI, the Philippine Textile Council?
4: Actually, Nina, 17 years ago, 2009, itinatag ng dalawang cultural advocates, sina Ms. Maribel Ongpin at Ms. Adedaida Lim. Ang HABI Council, after realizing na ang Pilipinas pala ay the only ASEAN country na walang official textile council. So they wanted to champion the preservation, promotion, and also innovation of our indigenous local traditional textiles. So that was actually the main reason why it was established. Tayo yung yagit.
2: Tayo yung wala.
4: After the ASEAN noon. So that is the history of HABI.
1: Kaya kailangan talaga natin yung mga katulad nila. Kung hindi, walang susulong eh nitong ganitong industriya na minsan sabihin ng iba, boring naman yan. Pero alam nyo po, bigyan po natin ng pagkakataon at ang ganitong mga usapan dahil nakakatulong po ito sa ating mga kababayan, sa ating farms, sa ating weavers, diba? At sa ating kulturang Pilipino. Kaya yun yung gusto kung tanungin kay Miss Arlene, ano po ba ang inyong mga isinusulong ngayon na mga klase ng Philippine textile? Kasi ang ganda-ganda po ng nasa likuran ninyo. Kita ko ngayon, napakaganda. Gusto ko na. Gusto kong kunin. Pwede ba isuot na yan? Di ba?
3: Tela pa lang ito.
1: Tela pa lang, yes.
3: Ito yung... Start na ba ka?
1: Opo, yes.
3: Ito yung nanalo ng Pina competition yung 2018 third prize.
1: Okay.
3: Ganito wow. Design.
1: Oo, may black Pina siya. Seda. Kita mo, iba, hindi yung the usual pina na traditional.
2: Hinawakan ko nga siya. Iba, malambot siya. Dahil
3: at saka ito, in-apply namin yung sinaunang weaving, yung may butas-butas, tablero ringgi.
1: Bakit mo ba ngayon iba na? Hindi na yung ganyang klase?
3: Yung iba kasi more on plain na then gagamitan ng sinuksok. Pero ang sinaunang weaving natin is mayroong tablero ringgi.
1: Anong ibig sabihin nun? Kung ma-explain natin.
3: Yung tablero ringgi, yung square siya na butas-butas na akala mo kinaladuhan. Pero sineset up sa paghahabi.
4: Kasi para ko ngayon pure pinya.
1: Opo.
4: Actually, galing to sa closet ng kuya ko. Mahilig ako mag-arbor sa kuya ko at sa tatay ko. So, ito okay. Traditional.
1: Yan yung traditional way, yung suot po ni Miss Wilma, yung parang barong.
2: Oo.
1: Ito, ano pong tawag ngayon dyan, yung ganyang klase ng design?
3: Sinuksok siya with tablero ringgi. Pag ano pala siya, after nang na-weave, hindi mo makikita may square na butas-butas. So, kailangan labahan mo siya, kusutin mo siya, para makikita itong butas-butas na square.
1: Okay, ang kakaiba siya. Kita mo, tsaka pwede siyang gamitin kahit na mga kababaihan. Kasi mga pinya, pag sinabi mo, di ba, parang pangbarong
2: kanina
1: lang yan.
2: Kanina nga nung hinawa diba? Ko, kanina gulat ko, kasi malambot pala dahil ngayon nakikita ko sa mga ibang mall or sa mga shop. Sabi yung pinya, pero ang tigas, medyo stiff yung pagkakaano niya.
4: Siguro kasi may blend na to na silk.
1: May seda. Ano kasi
4: kaya
1: yan?
4: Tawag na to,
1: ano
3: pinya
1: po?
3: Silk.
1: Pinya silk.
4: Or pinya seda in Tagalog.
3: Oh, pinya seda.
1: Okay, bigyan lang po natin ng daan itong flash report.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Kumuha tayo ng update sa shooting incident sa Tacloban. Makakausap natin si Dan Kirk Requis mula sa FMR Tacloban. Dan?
6: Hello.
1: It's Dan.
6: Yes. Thank you so much. So ilang oras ngayong earlier ngayong umaga no nagkaroon ng shooting incident sa may San Jose National High School na kung saan nakag-cause ng panic sa mga estudyante, mga guro at siyempre sa mga magulang na nandoon sa nasabing eskwelahan. Sa initial natin na pagpunta mismo agad sa nasabing eskwelahan ay merong apat na kumpirmadong namatay sa nasabing shooting incident. At merong dalawang suspect ang inaano ngayon ng kapulisan na kung saan isa sa kanila ay estudyante ng naturang eskwelahan at agad naman itong nahuli ng kapulisan. Pagpunta natin sa San Jose National High School, nakita natin yung gulo ng lugar na kung saan yung mga gamit ng mga estudyante, mga sapatos ay kahit nagkakalat lang kahit saan, nakita rin natin sa area yung ilang mga basiyo ng bala at saka isang magazine. So hindi pa natin mako-confirm kung anong specific caliber of baril yung kung pinagmulan ng nasabing magazine at saka ng mga bala. Pero sa ating nakuhang impormasyon, dalawa yung suspect. Isa may hawak na short firearm, yung isa naman ay mayroong long firearm. At sa initial investigation, sa ating pagtatanong din sa mga kapulisan, ay napag-alaman na simultaneous yung nangyaring shooting incident. Parang mas shooting yung nangyari sa nasabing eskwelahan na kung saan kalawat kanan yung naririnig nilang putukan. Mm-hmm. Ito nga, wala silang specific target kasi ilang estudyante po yung nagdamo ng sugat, meron sa balikat, meron sa paa, meron sa kamay. At sabi ko nga kanina, apat po ang kumpirmadong patay. Agad naman na aresto yung isang grade 9 student na isang suspect sa nasabing pamamaril. At sa ngayon, before ako nag-end sa aking Facebook live kanina, ay tinutugis na ng ating kapulisan yung isang suspect pa sa naturang pamamaril na cited ng ilang residents na siya namang agad nagbibigay ng impormasyon sa mga kapulisan kung saan to. So hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung ginagawang hot pursuit operation para agad na maaresto ang suspect at hindi na to makagbigay ng karagdagang takot sa mga residente sa San Jose area ng Tacloban City.
1: Okay, Dan. Pwede bang itanong sa'yo kung ilang taon itong mga estudyante na armado?
6: Well, yung isa lang po yung confirm natin, yung grade 9 student ng nasabing eskwelahan. Yung isa kasi, hindi pa na-verify ng ating mga kapulisan kung sino talaga yung kasama nito kasi yung isa lang yung kilala nila, which is the arrested suspect of the said shooting incident po.
2: And then yung sinasabi mo ang sugatan ay mga estudyante, tama?
6: Tama po. Yung initial information, dalawa yung pagpunta natin, dalawa yung sinugod agad ng ambulansya na mga wounded. Yung isa may tama sa kamay, sa balikat, yung isa naman sa paa. Yung iba naman, per interview natin sa barangay kapitan ng area na munta agad din sa eskwelahan, siya yung nagkumpirma na meron ng napaulat na apat na namatay. Actually, tinubukan natin pumasok din sa area kung saan kung nasaan yung mga bata, pero pinagbawalan po tayo, no? Per respect na rin po sa mga magulang ng mga namatay ang magulang po.
1: Dan, so itong mga namatay ay mga estudyante ng eskwelahan na yan. At saan siya namaril? Sa loob ba ng classroom?
6: Yes, na-confirm po. Pawang mga estudyante po ng San Jose National High School yung mga namatay po. At sa San Jose National High School, medyo malawak kasi yung compound. Mayroong sinasabing left wing at saka right wing. So yung nangyari yung insidente, sabay po yung putukan sa kaliwang bahagi ng eskwelahan at saka sa kanang bahagi ng eskwelahan. So dun po yung target na nakita po natin mismo sa area, nasa labas ng mga classroom yung mga basyo ng bala, target nila papunta sa loob ng mga classrooms. So dun po yung mga target nila. So per room, bumabaril po yung
1: so naglakad siya sa hallway, yung dalawang armado, yes, isa estudyante grade 9, isa hindi pa natin nakikilala kung estudyante ba siya, no? Tama?
6: Yes po. Opo, kay inikot pa nila po yung buong campus. Umikot pa po sila, kaya po nagtakbuhan lahat ng mga estudyante, lahat ng mga guro at saka mga magulang na nasa loob pa ng eskwelahan.
2: And Dan, ganito dun, alam ko syempre ginagawa pa investigation, pero sa initial ba may targeted do, may target sila o random kung sino yung nakasalubong yun yung binabaril nila? May
6: nasabi sa initial
2: na
6: sa initial natin na pakipag-usap ano sa mga kapulisan at saka sa mga nandun mismo sa area, sabi sa atin na meron daw sila initial na hinahanap, pero nung hindi nila ito nahanap, parang naghiwalay sila, dun na sila nag-umpisa na mamaril lang kung sino na. Laging random na lang yung naging pinamamaril nila po na mga estudyante.
1: Grabe naman, Dana, no? Itong balitang ito kasi we're coming from the shooting incident rin ng dalawang magkaibang eskwelahan, no? Sa Cavite. Tapos ito naman po ay sa Tacloban. So malamang eh wala namang kinalaman yung mga insidente na yan, ano, sa isa't isa. Pero nakakabahala ang balita mo, ano. So nasa na ngayon itong mga shooters? Ito ba ay active shooters pa? O nahuli na sila?
6: Yung grading student po, agad naman nahuli ng mga responding kapulisan natin. Kasi malapit lang naman din yung Station 1 sa eskwelahan. So agad naman nahuli na apprehend yung grading student. Sa ngayon po, ongoing po yung ginagawang hot pursuit operation sa isa pang suspect na nakatakas po sa nasabing insidente. Although may sighting na yung mga residente, sa tulong ng mga residente, tinatawagan agad yung mga kapulisan na may sighting andito yung possible suspect. So agad naman nagre-responde yung kapulisan. Maliban na lang po sa ating mga deployed, already deployed personnel sa PNP sa mga strategic places para hindi ito makapag ano pa ng takot sa may malapit kasi na elementary school dyan. So sinecure nila agad yung elementary school na hindi makapasok naman doon yung isa pang shooter o suspect na nakatakas pa po.
2: Yung isang at large ay estudyante rin?
6: Hindi po confirmed yung isa pang at large kasi to be verified pa to ng nung nahuling suspect kung sino talaga yung kasama niya. Pero
1: so
6: sabi ng mga guro na nakasaksi o nakakita sa suspect na at large kasi naka-bonnet at saka naka-mask to, so hindi ma-identify ng klaro kung sino talaga yung identity ng isa pang suspect po.
1: Oo, pero yung grade 9 ay nag-aaral dyan sa, tama, San Jose?
6: Yes po. National High School po.
1: National High School. So this is public school ito, no, Dan?
6: Opo. Yes po, isang
1: oo,
6: public school po.
1: At kapapasok pa lang ng mga estudyante nga natin, ano? Grabe naman to. Sige, Dan, mabigyan mo na lang kami. I'm sure may updates ka all throughout the day. Pero napaka-alarming at nakakabahala ang balita mo mula dyan sa Tacloban. Ingat kayo dyan, ha? Dan Kirk Requies.
6: Thank you.
2: Okay.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Okay, sa pambalita, iba't ibang grupo ng Homeowners Association sa San Jose del Monte, Bulacan, nagsagawa ng protesta laban sa prime water. Ang detalye mula kay PRTV News, JM Pineda. JM Pineda.
1: Nawala siya JM Pineda sa linya. Balikan na lang po natin siya JM Pineda. Para sa balitang yan. Okay, balikan rin natin ang ating mga live guests. Nako, pasensya na po at tayo ay napasukan ng
2: nakaka-shocking. Hindi tayo sa Pilipinas.
1: Sa Amerika lang yan nangyayari, di ba?
2: Isang beses lang yung na-cover ko dati sa Kawit Cavite na random shooter eh. Hindi yung pinagbabaril niya yung kapitbahay. Pero other than that, wala. Hindi tayo ganun eh. Much more sa school ginawa.
1: Mga kabataan to. Anong nangyayari?
2: Hindi nangyayari sa atin yan eh.
1: Hindi, di ba? Tsaka naalala mo, may nahuli sila ng mga estudyante na nagbabalak. Yung DICT, may connection sa Roblox, na binrainwash yung mga kabataan. Iba rin to kasi, hindi ko rin alam. Baka, is it connected.
2: Kaya nga, di ba, yung tanong ko yung kanina, kung targeted, may target ba talaga sila? Or ba't sila pumunta?
1: Kung random, di ba?
2: Ayun pala, may hinahanap, nung hindi nakita, naging random shooting ang ginawa.
1: Kasi minsan yung mga bata, may mga kausap sa internet, binibrainwash po sila eh. At inaano na sila, di ba? Yeah. Sasabihin ko ano gagawin. Anyway, ibang usapan po yan. Pero kaya kailangan bantayan po yung ating mga anak, ano? Kasi di mo alam kung sino nang kausap, ano? Okay. So anyway, balik po tayo sa usapang Philippine textile. Kanina po ay may pag-uusap kami ni Jack tungkol sa ano ba yung tamang tawag sa pinya. At saan ba talaga galing ang pinya fiber? Anong part ng pinya, Miss Arlene?
3: Yung pinya, galing yan sa red pineapple na galing sa Spain.
1: Okay.
3: Yun ang pinaka matibay na pinya. Kasi meron tayong mga Hawaiian.
1: Yung yellow na kinakain.
2: Nakita na sa Tagaytay na marami.
3: Diba yung
2: sa,
3: may fiber naman grocery. Yun.
2: Oh, pero hindi, hindi yun.
3: Hindi yun ang ginagamit namin.
2: Okay.
3: Yung red pineapple sa amin.
4: Ah. Tsaka yung, hindi siya yung fruit. Yung okay. Nasa taas. Yung
3: may fruits naman siya. Yung tanim na yun, yung hibla, kuha yun sa dahon ng pinya.
4: Sa taas.
2: Yung sa taas niya.
4: Yung normally, tinatapon lamang.
1: Opo.
4: Kaya di ba ngayon, all the talk about sustainability, zero waste, actually centuries na ang Pilipino have been practicing zero waste. Imbis na itapon yung dahon, yun yung nagiging...
3: Yung dahon talagang simula.
2: Pero
3: yun talaga.
2: From Spain. Hindi pwede yung local dito. Hindi.
1: Meron tayong tanim.
3: Nasa atin na yun.
4: Tinatanim na yun.
2: Tinatanim for specifically that purpose.
3: For the fiber.
4: Nang galing lang sa Spain talaga. Yung red pineapple.
2: Okay, kala ko naman inaano
1: pa na. Ina-import pa natin. Marami tayong ganyan.
4: May buto na tayo.
1: Marami na yan. Pero hindi pala yun yung kinakain natin.
2: Hindi pala yun.
1: Diba, ginagawa juice.
2: Kala ko literally yung fruit na pinya.
3: Pwede naman kainin ang bunga niya.
1: Nung red pineapple.
3: Yes, pwede naman.
4: Yung dahon lang ang ginagamit para
3: mas importante kasi ang
4: thread ng pinya.
1: And saan karamihan ito tinatanim, Miss Arlene? Anong lugar sa ating bansa?
3: Sa Aklan, sa mga bundok.
2: Okay. Yung itsura niya is mukha siyang pinya talaga.
3: Pineapple talaga
2: fried
3: siya.
2: Fried pineapple
1: pero
2: talaga.
1: Red.
2: Pero red siya.
1: Pero pati natin gamitin.
4: Para nagdala po kayo, Miss Arlene.
1: Dapat ng egg
2: na pineapple. I-google ko na lang later siguro. Para interested ako dyan sa red na pineapple na yun.
1: Walang masyado nakakaalam yan. Na hindi ito yung pineapple na yellow na kinakain mo. Na usually, di ba?
2: Kasi iba yung fiber ba ng local na pineapple?
1: Paano pag yun yung ginamit?
3: Makitid ang kanyang fiber. At saka, kung makitid siya, ang tagal naman, manual natin kami. So, kailangan mahaba-haba naman.
1: So, hindi yung sa kinakain na pinya na yellow, sabihin na lang natin yellow kasi may red eh. So, yun, hindi yun yung ginagamit po natin.
3: Hindi lang. Pero pwede naman yung gamitin. Ang pag-process lang iba, decorticating machine, ang pag-extract ng fiber, tapos ihahaluan mo na siya ng i-blend yung ginagawa ng PTRI.
1: Ng PT, Philippine Tropical Research Institute, ng DOST.
4: Philippine Textile.
1: Textile, sorry. Research.
4: Sa DOST. Yes. DOST sila.
1: Yes.
2: Pero yun po, ma'am, kasi let's face it, hindi naman kasi, kung tumingin ka niyan, hindi naman siya na, ano yung nagpapa-increase sa price niya, yung material mismo or yung craftsmanship na ginagamit for this?
3: Lahat talaga. Craftsmanship. Yeah. Everything done by hand. Sa pag-extract lang ng fiber, manong-manong ginagawa yan. At kailangan eksperto ang scraper mo.
2: Mm-mm. Hindi siya basta-basta lang na no? Hindi yan yung mga mass-produced na di ba?
4: Hindi to machine.
2: Yeah,
4: so, gawang kamay. Actually, yan nga yung theme ng aming Likhang Hobby Market Fair sa October. Worth every thread.
2: Mm-mm.
4: Lahat ng ating textile, worth every thread. Kasi nga, dapat malaman ng publiko na iba ang gawang kamay sa gawang machine o yung mga RTW. So, lalo na sa pinya. Very labor intensive. Bago maging barong Tagalog o isang tela.
2: Pero ano yung ma'am? Mas pure na pinya, mas mahal? Or?
3: Yes, mas mahal. Pero dahil sa hindi na gaanong katibay ang pure pinya fiber natin ngayon, hinahaluan namin ng silk.
1: Kaya pinya seda.
2: Kaya pinya seda.
1: Oo. Pero ano naman, i-correct lang natin kasi yung mga naririnig natin minsan pag bumibili ka ng tela o nagpapagawa ka ng barong, ano naman yung pinya kukun? Tsaka pinya husi? Ano ba yung totoo po dyan?
3: Yun ay textile paint lang yan. Wala ano ho yung pinya fiber. At saka hindi yung hand-woven. Machine na ho yun ang nag-hobby.
4: Pinya husi at saka pinya kukun, hindi po siya pinya. Kaya nga ho, one of Hobby Council's latest initiatives para sa forthcoming Likang Hobby Fair, we are mandating na yung aming mga member vendors na dapat full disclosure yung content ng kanilang mga ibebenta. Mm-hmm. Kung 100% pinya, kung 50% pinya, 50% silk. Kasi dapat may full transparency sa public, sa publiko, na alamin talaga na totoo yung binibili nila. Kaya that's why we say worth every thread. Mm-hmm. Pati yung mga inabel, hand-woven lahat yan. Mm-hmm. So, iba talaga dapat ang perception ng value. Kasi madami yung mga gawang kamay natin na from natural fibers. Mm-hmm. Pwede, ano yan eh, parang cultural treasures. Mm-hmm. Pwede mong ipamana sa next generations. Ito nga, suot ko isang barong ng kuya ko. Uh-oh. Meron akong mga barong ng tatay ko. So, depende kung magkakasya sa mga anak kong lalaki, pwede ko ipamana kasi nagtatagal.
2: Pero ma'am, paano siya, yung handling niyan? I mean, kunyari, hindi siya pwede yung basta... Paano hand wash pwede siya?
3: Talagang hand wash dapat.
2: Oh, hindi masisira yung form.
3: Pero pang paglalo, hindi gaganon, hindi ko kusutin. Ganon lang siya.
1: Yun. Kasi yung iba nagpapa-dry clean ng pinya. Din. Parang ako, ko, hindi ko kasi alam nangyayari sa dry clean. Baka may chemicals.
3: Yeah, may chemicals.
4: Alas kabisado mo yung dry cleaner mo.
1: At least nakita ko talaga, pumasok ako dun sa ginagawa niya, di ba? Feeling ko, parang ayokong ilagay sa dry clean yung pinya, for example, o pinya seda. Pati nga mga husi, hindi ko nilalagay sa dry cleaners. Okay. Ano pong opinion niya dyan, Tita Arlene?
3: Sa husi kasi, pag i-dry clean, sa katagalan, nag-yellowish ang tela.
4: Because of the chemical reaction.
1: Wag.
4: So talaga hand wash pa rin. Pati sa mga inabel.
1: Yes, ako hand wash pa rin talaga. Pwede naman eh. Tsaka tried and tested ko na yan. Kahit yung mga kukun, yung mga silk kukun, very, very parang kumbaga mild, tsaka hindi yung kinukusot na hand washing. Okay. So bago po tayo magpaalam siguro, gusto ko natin i-congratulate muna si Miss Arlene Tumbocon. Siya po yung nanalo, no? Ng pinya weaving competition po natin ngayon.
3: Yeah.
1: Ano yung tela na nanalo, nandito po ba? Dala ba natin?
3: Wala, binili ng...
1: may bumili.
3: Sa hobby. Dinidisplay pa lang siya. Wala na. So,
1: baka naka-frame na.
3: Pure liniwan.
4: Just come to our next Likang Hobby Market Fair sa October 9 to 11. Kasi makikita nyo yung mga bagong entries, mga bagong innovations in our pinya and abaca weaving.
2: Alright.
1: Okay.
4: Sa dalawang competition.
1: Saan nga po ito gaganapin ulit?
4: It'll be held at the space at One Ayala in Makati. Mm-hmm. Yung dating Intercon. So it was there also last year, yung Likang Hobby Market Fair.
1: Actually, kasama ako dyan eh. Yes. Sasama rin ako eh. Punta ka.
4: It's one of our popular
2: Kailan yan? Sorry.
1: Sa October.
2: October.
4: Yeah, 9 to 11.
2: Okay.
1: Tsaka you're calling for entries? So may...
4: Yes. Until August 15, we welcome interested parties who want to submit their creations. Kasi yung nga, these two competitions, yung Lourdes Montenola Pina Competition and Eloy Sahizon Gomez Abaca Competition, champion excellence in the weavings of these two textiles.
1: Ayan, ako maraming salamat po sa inyo. Mm-hmm. Incidentally, si Miss Wilma ang head ng Museo Pambata ng museum. Nakaka-open lang, di ba?
4: We're continuing renovation. Yes. So a lot of the exhibition rooms binabago namin unti-unti. Gusto ko rin ibanggit sa forthcoming Likhang Hobby Fair. Museo Pambata will also have a booth kasi we will be hosting free workshops for kids weaving, making, and other, even storytelling. So, pwede kami maging daycare, pero iwan nyo rin yung yaya ng mga anak nyo.
1: Huwag nyo naman mag-isa.
4: Para habang nagsha-shopping ang mommy, alam nila meron natutunan din yung mga bata. Family affair ang Likhang Hobby Market Fair.
1: Yan. So, naku, maraming salamat po. Talagang pumasok ako ngayong araw. Pasensya na po sa aking boses. Pero kasi sila po ang guest natin, kaya nandito ako to interview our Hobby the Filipina Textile Council, a champions po ng ating Philippine textile. Maraming salamat po for the work that you do. Thank you po.
4: Maraming salamat.
7: Thank you po,
4: maraming
7: salamat.
4: Thank you.
1: Ayan po, siya Miss Wilma Santos Huang, ang board member ng Hobby Philippine Textile Council. And of course, Miss Arlene Tumbokon ng Aklan, di ba? Ng La Herminia Weaving and Arts Incorporated. Maraming salamat. And muli, congratulations po.
7: Thank you.
1: Miss Arlene, thank
2: congratulations
1: you.
2: Congratulations po, ma'am.
7: Thank you.
1: Ang oras po natin, 11:50 ng umaga.
8: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
1: Okay, iba't ibang grupo ng Homeowners Association sa San Jose del Monte, Bulacan, nagsagawa ng protesta laban sa prime water. Ang detalye mula kay PRTV News correspondent JM Pineda. JM.
2: Yes, Jack, dandang mga miyembro ng Homeowners Association ng San Jose del Monte, Bulacan ang nagprotesta ngayong umaga matapos katigan ng Las Piñas Regional Trial Court ang petisyon ng Prime Water na pigilan ang paghahawak ng LGU sa operasyon ng water supply sa buong lungsod. Nagtipon-tipon ang mga residente para panawagan ang pag-alis ng Prime Water sa lungsod at bitawan na ang water supply operation. Kahit pa nila higit 8 taon na silang nagtitiis sa pangit na serbisyo ng water concessionaire at dapat na itong palitan ng mas maayos na supplier. Karamihan sa kanila, naranasan ang putol-putol na supply at mabahong tubig sa lugar, kasama rin sa nagprotesta ang ilang mga grupo ng mga manggagawa sa lungsod na lubhang apektado rin ng pangit na supply. Reklamo nga rin nila yung matagal na rin silang hirap sa supply ng tubig sa kanila. Buong negosyo raw nila ay nakakaranas ng mga hindi magandang serbisyo. Ayon naman sa LGU, tuloy ang paghahawak nila sa operasyon ng water supply sa lugar dahil wala umanong jurisdiksyon ang Las Piñas RTC sa Prime Water. Simula June 1, ang SJDM Water District kasama ang interim company na Metro Pacific Water ang maniningil at magsasagawa ng operation system sa supply ng tubig sa buong lungsod. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, JM Pineda.
3: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
4: Okay, kasama po natin ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Walang iba, kundi ang orthopedic surgeon na si Dr. Brix Puhalte. Magandang umaga po sa inyo, Doc Brix.
5: Magandang umaga, Nina and Jack. Salamat sa inyong anyaya this morning.
4: Yes. Well, Doc, can you tell us about this Scoliosis Awareness Month? Ngayong buwan ba ito ng June?
5: Yes. Scoliosis Awareness Month. Kailangan na malaman ng madla na may nakikitang pagkabaluktot sa ating gulugod o spine. At ang awareness na malaman ito ng taong bayan na nangyayari ito.
4: Opo. Ano po yung gusto niyong malaman ng taong bayan tungkol po sa scoliosis, Dr. Brix? At paano ba natin malalaman kung talagang scoliosis ba ito?
5: I-define muna natin siya. No? Ang scoliosis ay yung pagkabaluktot ng gulugod, ng spine. No? Pag tinignan natin yung tao sa likod, makikita nyo na hindi pantay ang likod at ito ay nagiging parang ahas, no? Kumukurba siya o nagiging baluktot. Sa Pilipinas, according to Department of Health Statistics, about 3 million ang apektado ng scoliosis at nakikita to madalas sa mga kababaihan, no? Mm-hmm. Ang ratio nga is about 2 to 3 per 100 teenagers.
1: Ayun, Doc. Doc, ano ba to? I mean, nade-develop lang ho ba to? Kumbaga sa posture ba, sa pagtulog, or parang inborn po ba? Ano ho ba yung cause netong ano yung nagdudulot po ng scoliosis po?
5: 80% ng scoliosis o yung pagkabaluktot ng gulugod ay tinatawag na idiopathic. Ibig sabihin, hindi alam ang pinagmulan. Yung natitirang 20% na neuromuscular disease, no, katulad ng cerebral palsy at muscular dystrophy. Mga exotic yun na sakit na nakikita rin sa mga taong may scoliosis.
1: Yun nga, Doc, eh. Siguro mahirap kasi makita, partner, di ba? Siyempre, nasa likod mo eh. So, hindi mo naman malalaman kung ikaw ay may ganyan. Ano yung nararamdaman po ba ng ganyan? I mean, may pangangalay. Kung paano malalaman kung time na para magpa-check ka?
5: Malimit, nakikita to ng mga magulang. No? Usually, yung nanay, nakikita nagbibihis yung kanyang dalaga. Mm-hmm. At may mga sinyales, no? Unang-una yung mga balikat hindi pantay, mas mataas yung isang balikat kumpara sa kabila. No? Mm-hmm. Minsan ang mga tadyang, yung ribs, mm-hmm. nakaumbok. Pangatlo, yung likod mismo nakaumbok rin. At maari din ang baywang ay hindi pantay at yung balakang mm-hmm. ay hindi rin pantay. Ang normal kasi ay pantay yung mga lugar na yan. Mm-hmm. At panglima, yung tinatawag nating leg length discrepancy, pag malala talaga yung scoliosis, hindi na pantay yung haba ng mga lower extremities ng paa. Mm-hmm.
4: Okay.
5: Yan ang mga sinyales.
4: Opo. So ano po ba ang gamutan dito, Doc Briggs? Meron pa ba na paraan para ito may treat?
5: Tatlo ang proven ways no na pagsagot sa scoliosis. Unang-una ay yung observation. Kailangan mga sa mga kababaihan, yung mga nagdadalaga, between 10 to 12 years old, pag nakikita na ito, ay dinadala dapat sa doktor, maari sa orthopedic surgeon or sa rehab medicine specialist or physiatrist. Mm-hmm. Sa mga lalaki, 13 and above. No? Na-X-ray siya, yung tinatawag na scoliogram, at makikita nga na tabingi o baluktot yung gulugod. No? Mm-hmm. Kapag nangyari ito, ang unang solusyon ay observation. Babantayan ka ng doktor, babalik ka every 4 to 6 months, titingnan kung ang curve, yung kurbada ay lumalala. No? Sinasabi natin na ang curve ay minimal pag between 20 to 24 degrees, 25 to 40 degrees malala na ito, yung sinatawag nating moderate scoliosis. At binabantayan ito, at nagiging problema ito pag yung dalaga o yung pasyente ay lumalaki pa, no? Tumatangkad pa. Kasi habang tumatangkad sila, ang kurbada ay lumalala. So, okay. Second, meron tayong tinatawag na spinal bracing. Mm-hmm. Yung kung lumalaki pa yung pasyente, siya ay binibigyan ng spinal brace. At pangatlo, syempre ay ang operasyon, surgery ng spine.
4: Okay. Nako, maraming salamat po, Doc Briggs. Next time po, punta po kayo dito para mas mahaba-haba po ang ating usapan. Namisa namin kayo dito sa studio, Doc.
5: Yes. Just call on me a few days before. Thank you
4: yes.
5: very much.
4: Yes. Nako, maraming salamat. Dr. Briggs Pujalte Jr., ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At nagdaan na naman po ang isang oras. Dito po sa nagseserbisyo, ang bilis talaga.
1: No? Kaya nga, galon-galon lang. No?
4: Pero ang dami nating natutunan.
1: Actually, marami, nabiti pa nga tayo sa usapan about sa fabric din kanina. Of course, yung sa scoliosis. Ang dami din dapat na tanong tungkol.
4: Babalikan natin yan. Oo. Meron tayong doktor serbisyo. So, partner, ano ba? Mamaya, makita ba tayo?
1: Well, depende sa iyo, partner.
4: 5:30 po, meron
1: natin,
4: kaming newscast.
1: Alalayo na lang kita kami sa Arangkada Balita.
4: Bigyan mo na yung konti lang yun sa akin.
1: Oo. Baka intro at extra na lang.
4: Yun na lang. Okay, maraming salamat po. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
1: At ako naman si Jack Batallones. Mamaya-maya, magkita ulit tayo sa Arangkada Balita. Again, magandang hapon. Ingat po kayo.
4: Have a great week ahead. Bye.

0: the AM DZMM.
1: Personnel and resources dapat nakahanda na. All communities must be alerted na rin for their own preparations as well.
2: Very vulnerable tayo. Nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman may nangyari. So di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So we just really have to prepare talaga.
3: That is fake news. We have to beware of fake news. Wala yan sa Sigawan. Wala yan sa Sindakan. Nasa tibay ng ebidensya ang laban dito sa impeachment trial.
4: Mindanao, yung mga prosentos nyo, kaka-order ko lang kahapon, merong time nga eh. So, pag walang kuryente, di matutunaw yan.
5: Napakalaking epekto dahil wala kami tulog magdamag.
4: Mm-hmm.
5: Ang init, malamok. Buti, hindi, tumigil ang ulan.
4: Mm-hmm.
5: Hindi, malaking bahak, terorisyo.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!
6: Sa headline ngayon, tatlo na paulat na namatay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban kaninang umaga. Suspek sa pamamaril, isa umanong menor de edad. Bagyong Francisco lalo pang lumakas, blue alert nakataas sa Cagayan Valley region dahil sa bagyo. Ilang customer ng Meralco sa Malabon at Mandaluyong nawala ng kuryente dahil sa malakas na ulan at hanging habagat. Malaking rollback sa petrolyo kasado na bukas pero muling pagsara sa Strait of Hormuz posibleng makaapekto sa oil price sa susunod na linggo. Vice President Sara Duterte, inaming naging hamon sa implementasyon ng mga programa ng OVP ang kabi-kabilang isyung ipinupukol sa kanya. At Matet De Leon naglabas na ng saloobin sa issue ng mana sa pamilya. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Nakataas na ang blue alert sa buong Cagayan Valley region bilang paghahanda sa bagyong Francisco. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing, nakabilang sa inaasahang pinakamakaapekto o pinakamaapektuhan ng bagyo ang mga bayan ng Peña Blanca, Baggao, Gataran at Santa Ana na nagsasagawa na ng pre-disaster risk assessment ang probinsya habang inatasan na rin ang lahat ng barangay at lokal na pamahalaan na ihanda ang mga multipurpose hall at gymnasium bilang evacuation centers. Tuloy-tuloy rin aniya ang pamamahagi ng relief goods sa buong lalawigan na una nang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng matinding tag-init sa sektor ng agrikultura na aabot sa 1 bilyong piso.
1: For Cagayan, sinusunod lang din natin yung pagtaas ng alert level ng OCD2 para doon sa mga preparations. All of the personnel and resources dapat nakahanda na. All communities must be alerted na rin for their own preparations as well.
6: Sa harap ng naranasang baha dahil sa malakas na ulan kagabi, tiniyak ng MMDA na patuloy ang dredging operations sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakabilang sa mga binabantayan ng ahensya ang mga mababang lugar na bahagi ng Quezon Avenue at Araneta Avenue sa Quezon City. Kagabi, ilang drainage inlets sa Metro Manila ang nabarahan ng basura at nagdulot ng baha. Dagdag ni Torre, gumagana ang lahat ng pumping stations sa Metro Manila. Kasabay ng paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig, inimok din ng MMDA ang publikong maging responsable sa pagtatapon ng basura para iwas baha.
7: talagang aminin natin, ano, talagang may mga dapat pa talagang tatrabahuin. There were 8 areas na monitor namin dito sa EDSA. Nagkaroon ng pagtaas ng tubig, umabot hanggang mga 6 to 8 inches, so kalahating ruler. Ang abatid na pag-subside niya ngayon, 15 to 20 minutes. Pero ayaw natin sana kung pwedeng huwag umangat ng todo, ay gagawin natin.
6: Ilang customer ng Meralco ang nawala ng kuryente sa Malabon at Mandaluyong matapos bumagsak ang ilang poste at maputol ang ilang kawad ng kuryente bunsod ng malakas na hangin at ulan kagabi. Sa Malabon, isinara ang bahagi ng MH Del Pilar Street dahil sa pagbagsak ng 3 poste ng kuryente. Damay ang isang nakaparadang tricycle at paupahang bahay na nabagsakan ang mga poste. Problemado ang may-ari ng tricycle na si Ruel Santos dahil apektado ang kanyang kabuhayan. Patuloy ang clearing operations sa lugar. Tinatayang 500 bahay naman ang apektado ng brownout. Umaapela naman ang mga residente sa Meralco na bilisan ng pagbabalik ng supply ng kuryente.
8: Kitang-kita ko ng baksakan eh. Nalumo ako, kaya lang. Wala na yung magagawa. Diyan natin ko kung kanilang bubuhay talaga eh. Sa ngayon, wala muna. Alangan, ayusin ko muna ito.
4: Nagindanaw ah. Yung mga prosentos ko ba? Kaka-order ko lang kahapon, merong timing nga eh. Pag walang kuryente, di matutunaw yan.
5: Pakalaking epekto dahil wala kami tulog magdamag. Ang init, malamok. Buti, hindi tumigil ang ulan. Hindi, malaking bahak, servisyo.
6: Sa Mandaluyong, inabot ng 14 na oras bago na ibalik ang supply ng kuryente sa bahagi ng Domingo M. Guevara Street sa Barangay Highway Hills. Nagka-brownout dahil sa naputol na kawad ng kuryente bunsod ng malakas na ulan at hangin kagabi. Bukod sa nararanasang brownout, wala rin internet ng ilang customer sa Malabon na apektado ng bumagsak na 3 poste ng kuryente kagabi. Balita mula sa Malabon, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
9: Ang naapektuhan ng pagbagsak ng 3 poste sa Malabon City, kundi maging ang serbisyo ng internet matapos mapinsala ang mga kable ng ilang internet provider. Naibaba na rin ng mga tauhan ng Meralco ang poste na bumagsak sa isang paupahang bahay habang nagpapatuloy ang clearing at repair operation sa lugar. Binubunot na ang mga natirang bahagi ng mga napinsalang poste at naghuhukay para sa mga bagong poste na pagkakabitan ng mga linya ng kuryente. Target ng Meralco na matapos ngayong araw ang pagkukumpuni at nagpagsasaayos ng mga napinsalang pasilidad para maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong barangay. Nandito na rin ang kinatawan ng internet service providers para inspeksyonin at ayusin ang kanilang mga linya. Ayon sa kanila, mabilis lamang maibabalik ang serbisyo pero maaari pa rin tumagal ang pagkukumpuni dahil kailangan isa-isang ayusin at ikonekta ang mga napinsalang kable. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
6: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Ula, panahon.
6: Nakataas na ang signal number 1 sa ibang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Francisco. Kabilang dito ang Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Lalo pang lumakas at bumilis ang bagyo habang kumikilos sa Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 620 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging 155 kilometers per hour at pagbugsong 190 kilometers per hour, inaasahang lalabas ng parang bagyong Francisco sa Sabado. Posible namang palakasin ng bagyo ang habagat na umiiral sa malaking bahagi ng bansa, habang localized thunderstorms ang makaaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, may isa pang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit ang chance ang maging bagyo ang LPA at hindi inaasahang papasok sa PAR. Inilatag ni Pangulong Marcos Jr. sa mga magsasaka ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para maagapan ang pinangangambahang epekto ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang 2027. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
10: Rika, sa talumpati sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol,
11: binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang palakasin ang supply ng tubig para sa mga magsasaka sa harap ng banta ng matagal na tagtuyot. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ang pagpapatayo ng mga irrigation project para mabawasan ang epekto ng kakulangan sa ulan sa produksyon ng pagkain. Ang binuksang bagong irrigation project ay inaasahang paikinabangan para sa patubig ng 530 hectares sa sakahan kung saan mahigit 700 magsasaka sa mga bayan ng Mabini at Alisa ang magbebenepiso. Bukod dito, patuloy din umanong nagpapatupad ang pamahalaan ng iba pang irrigation project sa Bohol bilang paghahanda sa epekto ng El Nino, kabilang ang Bonot-Bonot Irrigation Project sa Buena Vista at ang Hibali Irrigation Project sa Danao na mahigit 80% ng kumpleto. Isinusulong din ang Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar, gayon din ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at Mandaog Irrigation Project sa Kalape. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasa makapagbibigay ang mga proyektong ito ng serbisyong patubig sa 1,000-1,000 hektarang sakahan at may kinabangan ng mahigit 2,400 magsasaka sa lalawigan. Pinayuan naman ng Pangulo ang mga magsasaka na magtanim ng mga high-value crops gaya ng pakwan, luya, ube, mane at talong bilang alternatibo sa palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Isinusulong anya ng pamahalaan ang paggamit ng mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka tulad ng solar pumps at water recycling para makatulong sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
6: Maraming salamat, Christian Yosores. 3 estudyante ang patay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kaninang umaga. Pasado alas 8 ng umaga nang magkagulo sa paaralan matapos mamaril umano ang dalawang suspect. Sa inisyal na ulat, may hinahanap umano ang dalawang suspect sa paaralan kaya umikot pa sa campus pero hindi nahanap kaya nagpaputok ng baril. Ilang estudyante rin ang naiulat na sugatan na dinala na sa ospital. Natuklas ang isa sa mga sospek ay estudyante rin ang naturang paaralan. Agad namang nahuli ang dalawang sospek na ang isa ay grade 9 student. Wala pang natatanggap na request ang NCRPO mula sa mga paaralan sa Metro Manila para sa dagdag na seguridad kasunod ng dalawang insidente ng pananaksak sa mga eskwelahan sa Cavite noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na bago pa magsimula ang Brigada Eskwela, nakikipag-ugnaya na ang pulisya sa mga eskwelahan kaya naipakalat ang higit 4,000 pulis sa unang araw ng pasukan. Ayon kay Asilo, may ilang paaralan sa Metro Manila kung saan tumutulong ang pulis sa pagtitiyak ng seguridad, partikular sa bag inspection.
12: Depende po yan kung ang paaralan po ay hihingi ng assistance sa pulis, hindi po agad-agad na pumapasok po ang PNP sa mga ganyang sitwasyon sa mga schools. Hindi po saklaw ng PNP, DepEd po siguro ang maaring makasagot kung sila po ba ay allowed or hindi po sila allowed na magkaroon ng mga security guards or ng mga metal detectors.
6: Nilinaw ng Philippine National Police na wala pang natatanggap na arrest warrant mula sa korte laban kay Senador Rodante Marcoleta. Taliwas sa ipinahihiwatig ng mambabatas. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
13: Rica, tiniyak na ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Rayco na agad ipatutupad ng pambansang pulisang anumang arrest warrant ay palalabas ng korte laban sa sinuman. Pero nilinaw na wala pa silang natatanggap na anumang arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta para sa reklamong plunder at indirect bribery na may kaugnayan sa issue ng campaign funds. Sa isang pahayag, iginiit ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. na wala siyang ipinapalabas na Special Operational Directive laban sa senador at hindi sila kumikilos ng hindi nakasali sa chismis o hindi beripikadong impormasyon. Mahigpit anya na sumusunod ang kanilang hanay sa mga legal na proseso at hindi gagawa ng anumang aksyon na walang direktang utos mula sa hukuman. Una rito sinabi ni Senator Marcoleta na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya, kaugnay ng mga reklamong naugat sa umano'y hindi pagisiwalat ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong nakaraang halalan. Pero sinabi naman ni SALD John Vic Remulla na wala siyang impormasyon ukol dito kasabay ng pagibigay diin na hindi maaaring maglabas ng warrant ang hukuman kung wala pang kasong naihain sa korte. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
6: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nagpapatuloy ang pre-trial conference sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng update mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
14: Yes, Rica, sa press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jeremy Luisro na pagkatapos ng pre-trial conference ay hintayin nila ang pre-trial order mula sa impeachment court. Mahalagaan niya ito dahil dito nakapaloob ang mga mamarkahang ebidensya, petsa ng paglilitis, pagkakasunod-sunod ng articles o presentasyon ng articles of impeachment at testigo. Inanunsyo rin ni Luisro na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang itinalagang legal spokesperson ng prosecution team at tatayo rin bilang private prosecutor sa impeachment trial. Dagdag ng mababatas, posibleng lumagpas pa ng Setyembre ang tansya kung hanggang kailan ang impeachment trial. Paliwanag ni Luisro, bukod sa napakaraming ebidensya, ay humiling ang kanilang panig ng 62 na trial dates habang 30 naman, 3-0, sa panig ng depensa pero korte pa rin anya ang may pinal na pa siya hinggil dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Maraming salamat, Pamela Vasquez. At sa pag-arangkada ng ikalawang pre-trial conference ng Senate Impeachment Court sa

0: Batangas Congressman Jervel Luistro na submitted na for resolution sa impeachment court ang lahat ng usapin at umaasa silang matatapos na rin ngayong araw ang marking ng mga ebidensya, partikular sa usapin ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo para makausad na sa paglalabas ng pretrial order ang korte. Pinabulaan na naman ni Congresswoman Luistro ang alegasyong dinumina ng depensa ang prosekusyon. Inasahan na niya nila ang inasahan na ng kanilang hanay na may lulutang na espekulasyon at nagbabalang dapat mag-ingat ang publiko sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na tuloy-tuloy na ang impeachment trial sa July 6.
1: That is fake news. We have to beware of fake news. Tayo dito sa prosecution, we are representing the interest of every Filipino across the world at hindi tayo papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Wala yan sa sigawan, no? Wala yan sa sindakan. Nasa tibay ng ebidensya ang laban dito sa impeachment trial.
0: Samantala, naniniwala si Congresswoman Luistro na tanging mga senador ang pwedeng magbigay ng kahulugan sa usapin ng threshold sa botohan sa impeachment trial. Dapat din niyang umabot muna sa aktual na pagboto ang kaso bago iakyat ang usapin sa Korte Suprema.
1: Hanggat hindi nagbubotohan, hanggat hindi nagkakaroon ng decision ang senator judges whether convicted or acquitted, and there's no actual controversy or case to speak of. To me, ha? Mukhang kailangan mo na magbotohan before the subject matter becomes ripe for purposes of petition to the Supreme Court.
0: Aminado si Vice President Sara Duterte na naging hamon sa implementasyon ng mga programa ng Office of the Vice President ang kabi-kabilang isyung ipinupukol sa kanya. Balita mula sa Mandaluyong hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, sa accomplishment report ng Office of the Vice President o OVP para sa mga taong 2022 hanggang 2025, sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na naging hamon sa pagpatupad ng kanilang mga programa ang umano'y mga walang basehang batikos at sistematikong pag-atake laban sa kanila. Pagamat hindi tahasan nabanggit ng Vice ang mga sinabing pag-atake, nanindigan siyang nananatiling matatag ang OVP sa kabila ng mga ito. Sa gitna ng mga ipinupukol na issue laban sa kanya, nananatili anyang tapat ang OVP sa mandato nitong ilapit ang serbisyo publiko sa mga nangangailangan. Sa kanyang ulat, binigyan diin ang Vice Presidente na umabot sa higit 535,000 pamilya ang naabutan ng tulong ng OVP sa relief operations, habang mahigit 200 at 71 individual ang naabutan ng medical assistance. Ibinida rin ng Vice Presidente ang mahigit 600,000 estudyanteng naabutan ng school at dental kits sa loob ng halos 4 na taon. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, hinikayat din ni Vice President Duterte ang publikong mahalin ang bansa nang walang pansariling interes at nang walang takot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Posible ang surprise witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
3: Sa kabila ng isinasagawang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, posible pa rin ang surprise witness na wala sa unang napagkasunduang listahan ng mga haharap na testigo. Sabi ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court na si Attorney Ray Bantug, sa ngayon ay wala namang mga individual sa magkabilang kampo na inalis o tinutulan mula sa listahan ng mga isinumiting testigo. Wala naman anya siyang nakikita na magkakaroon ng surprise witness base sa isinumiting listahan sa pre-trial, pero paglilinaw niya ang magkabilang kampo ay may karapatan na magpresenta ng witness na hindi na isama sa pre-trial conference. Ang kailangan lang anyang gawin ay ipaalam sa impeachment court at sa kabilang kampo ang plano na magpresenta ng bagong witness. Ito ay gagawin 3 araw bago ang nakatakdang pagpresenta. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Abangan ang headline ngayon sa Visayas.
4: Rider, tumilapon mula sa humaharurot ng motorsiklo sa Cebu, patay.
0: At ang headline ngayon sa Mindanao.
5: Sanggol, patay matapos sakalin at hihampas umano ng sariling ina sa gilid ng higaan.
0: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
6: Headline Ngayon!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon. Headline sa Visayas at Mindanao.
3: Sa oras na 12:26, patay ang 18-anyos na rider matapos tumilapon sa humaharurot na motorsiklo sa Cebu City. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie.
4: Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, binabaybay ng rider ang Cebu South Coastal Road at biglang huminto para mag-U-turn. Nang lumiko, nawalan ito ng kontrol at napabilis ang takbo hanggang sa tumilapon ito na agad niyang ikinamatay. Ayon sa mga nakakita, humaharurot ang motorsiklo at hindi napahina ang kanyang takbo. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang insidente. Ito na ang pangalawang beses na may namatay na nag-U-turn sa South Road property. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, arestado ang isang ginang matapos patayin ang anak na sanggol sa Davao del Sur. Balita mula Davao, hatid ni Radyo Patrol, Hernel Tokmo. Hernel.
5: Nasawi ang isang buwang gulang na batang lalaki matapos patayin umano ng kanya mismong ina sa Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur kahapon ng umaga. Ayon sa Digo City Police, bago magtaghali, nakarinig ang mga kapitbahay ng sigaw at iyak ng isang sanggol mula sa bahay ng suspect na si alias Joe. Ayon sa pulisya, nasaksihan pa ng mga kapitbahay na sinasakal ng ina ang kanyang sanggol. Sinubukan pa umanong sagipin ng mga kapitbahay ang sanggol pero hinampas umano ng ina ang bata sa gilid ng higaan na agad nitong ikinamatay. Hinuli ng mga pulis ang babae na pinaniniwala ang may pinagdadaanan sa mental health. Inihahanda na ang kasong parricide laban sa suspect na nakakulong ngayon sa Digo City Police Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Posibleng makaapekto sa presyuhan ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ang muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz kasunod ng pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na makikipagpulong ang Department of Energy sa mga embahada ng iba't ibang bansa para magkaroon ng access sa kanilang supply habang hindi pa tsak na magpapatuloy ang peace deal ng Iran at Amerika. Ayon kay Garin, hindi pa mairerekomenda ng DOE na alisin ang idiniklarang State of National Energy Emergency dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan.
6: Very vulnerable tayo, no? nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman may nangyari. So, di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So, we just really have to prepare talaga. Kung ganyan yung mga behavior ng mga players dyan sa Middle East issue, then there seems to be no certainty.
3: Samantala, kasado na bukas ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo. Sa estimated price adjustment ng DOE, mahigit 9 hanggang higit 11 pesos ang tapya sa diesel at kerosene, habang 3.90 hanggang 5.90 sa gasolina. Sa abiso naman ng Shell, higit 9 na piso ang bawas presyo sa diesel, 3.90 sa gasolina at 11 pesos naman sa kerosene. Punso dito ng nilagdaang Memorandum of Understanding ng Iran at Amerika para tapusin ang higit 3 buwang gyera. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture na itaas ang buying price ng palay laban sa matinding El Nino. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
7: Wikaayon sa Department of Agriculture, naghahanda na ang National Food Authority na itaas ang buying price sa presyo ng palay bago pa man magsimula ang anihan. Anila ito ay para mabigyan ang mga magsasaka kung magkano ang malinaw na magiging kita at makapagtakda ng gabay sa presyo sa merkado. Tinitingnan ng NFA ang presyong 22 pesos kada kilo para sa basang palay at 27 pesos kada kilo naman para sa tuyong palay. Pero kinontra naman ng grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas, ang anilay kawalan ng kahandaan ng pamahalaan laban sa matinding epekto ng El Nino sa kabilaya ng babala ng pag-asa. Sa pahayag, sinabi ng grupo na nakakadismayang mas pinipili ng Department of Agriculture ang pagsandal sa sistema ng pag-i-import sa halip na ihanda ang mga komunidad at patatagin ang lokal na produksyon ng pagkain. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 6.26% ang produksyon ng palay sa bansa noong first quarter ng 2026, habang bumaba rin ang lokal na ani nito sa 4.40 million metriko tonelada mula Enero hanggang Marso nitong taon, kumpara yan sa 4.69 na kaparehong panahon noong 2025. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik. Muling lumitaw ang lumubog na bayan sa Pantabangan, Nueva Ecija dahil sa pagbaba ng tubig sa dam. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
8: Muling sumilip mula sa ilalim ng Pantabangan Dam ang krus ng lumang simbahan ni San Andres Apostol sa kasagsagan ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Ang lumang bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija ay isinailalim sa tubig noong dekada 60 para bigyang daan ang pagtatayo ng dam. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa 182.65 metro ang water elevation ng dam nitong Hunyo 21, mas mababa ng 0.35 metro kumpara sa nakalipas na 24 oras. Kulang din ito ng 21.36 meters sa itinakdang ideal water elevation o rule curve. Karaniwang bumababa ang level ng tubig sa Pantabangan Dam tuwing tag-init at bago tuluyang lumakas ang tag-ulan. Ito ay dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig para sa irigasyon habang limitado pa ang pumapasok na tubig mula sa mga ilog at pag-ulan. Kasabay ng pag-urong ng tubig, mas lantad na ngayon ang krus ng lumang simbahan. Dahil dito, dumarami rin ang mga turistang bumibisita sa Pantabangan Dam para masaksihan ang pambihirang tanawin at ang makasaysayang bahagi ng lumang bayan na muling lumilitaw mula sa ilalim ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
9: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
3: Muling nagsalita si Matet De Leon kaugnay ng umiinit na issue sa pagitan ng magkakapatid hinggil sa iniwang legasya ni National Artist Nora Honor. Nagugat ang tensyon matapos magbangayan sa publiko sina Ian at Lotlot De Leon kaugnay ng umano'y pamamahala sa ari-arian ng superstar, partikular sa pagbuo ng isang korporasyong hahawak sa mga ito. Depensa ni Ian, may alam umano ang kanyang mga kapatid sa naturang hakbang, pero itinanggi nito o itinanggi ito ni Lotlot at iba pa nilang kapatid at maring pinalagan ang alegasyon na sila ay may habol sa mana. Sa gitna ng palitan ng pahayag na natiling tahimik ang ilang kapatid kabilang na si Matet. Ayon sa aktres, nakakapagod na ang patuloy na usapan ng mana sa publiko lalo na't sinabi niyang wala silang hinahabol at nais lamang manahimik. Pero idiniin na wala siyang pakialam sa kapatid na si Iya. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
12: Kape!
13: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
16: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: oras na nagmamadaling tanghali, 12:36.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Iho, anak. Kumusta ka naman sa work mo? Kontento ka naman ba?
4: Ma'am, I should say masaya naman ako. Yun naman ang mahalaga, di ba? And ma'am, please, huwag niyo naman sabihin kukumbinsin mo na naman akong tumulong sa business niyo ni Dad. Alam mong ayoko maging empleyado ng Daddy.
3: I'm not saying that, iho.
4: Ma, tama na yung minsang nagpapasako pa ako sa inyo noon, na hanggang ngayon pinagsisisihan ko.
3: Paolo, masyado ka pang bata noon.
4: Ma, kaya nga, ngayong matured na ako, I'll decide on my own. I just do what I want, period.
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, matiwasay na nakalipad sa Korea si Karen. Gaya ng naipangako, kahit mahirap, inako ng mag-inang Melissa at Sonia ang responsibilidad ng pag-aruga kay Victor. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan at ilang sulat, wala na silang nabalitaan pa tungkol kay Karen. Sa labis na pag-aalala, nakailang ulit silang nagpabalik-balik sa traveling agency. Ngunit bigo silang makuha ang kahit na anong impormasyon kay Karen. Inalok ni Bernie si Melissa para magtrabaho sa ahensya. Sa unay, todo tanggi si Melissa sa alok ni Bernie. Ngunit dahil sa awa kay Victor, pumayag na rin siya sa offer bilang marketing staff. Naging regular siyang empleyado sa naturang ahensya. Sa huli, tila nanganganib ang buhay ng sanggol na si Victor. Naisugod namin si Victor sa ospital ng gabing iyon, Charo. Naging maayos naman siya at agad humupa ng kumbulsyon. Isa lamang iyon sa mga di mabilang na pagsubok na dinanas ko sa piling ni Victor. Mabilis na umusad ang mga taon, Charo. Wala na kaming nabalitaan pang kahit na ano mula kay Karen.
6: Ayaw mo akong yakapin, ha? Ayaw mo akong yakapin, ha? Ito ang sa'yo, kikilipin kita ng walang tigil. Ganito.
7: Tama na! Pamili na tigil na po! Tama na!
6: Titigil lang ako kung ikikiss mo ko.
7: Sige, kikiss kita. Saan?
6: Ikikiss mo ko dito sa noo, sa cheeks, at sa lips. Ang sarap naman ng halik ng baby Victor ko. Payakap nga.
7: Hindi na ako, baby Nay. Malaki na po ako.
6: Ikaw pa rin ang baby ko. Sinong love mo, ha?
7: Eh di ikaw, ang pinakamabait na mama sa buong mundo.
6: Ay, pikit na mata. May surprise ako sa'yo. Pikit na, huwag didilat.
7: Yan, nakapikit na po ako. Ano po yan?
6: Pagbilang ko, didilat ka na. Isa, dalawa, tatlo.
7: Wow! Toy car? Ang ganda po! Sabi niyo sa birthday ko na lang kung yung iriregalo to. Tsaka sabi niyo mahal to.
6: Matitiis ba naman kita, anak? Nung nakita ko yan sa mall at nakita kong gustong gusto mo, pinag-ipunan ko kaagad. Nagustuhan mo?
7: Opo! Sobrang ganda! Thank you po!

0: Teka, natatandaan ko noon, Melissa, katapusan ng July noong kunin ka ni Tita dito sa agency. Akalain mo tumagal ka na ng halos 6 years?
1: At bakit naman hindi? Okay naman ang trabaho dito. Okay naman ang pasweldo ng tita mo sa akin. Kaya naman, tinatapatan ko lang ng dedikasyon sa trabaho.
0: Nga pala, dumaan si Paolo. As usual, nagbili na susunduin ka daw niya, kakain daw kayo sa labas. In fairness ha, sa lahat naman liligaw mo, siya ang pinakabatsyaga.
1: Hayaan mo nga siya. Overtime tayo mamaya. E di maghintay siya.
0: Tamo to, lagi mo nalang pinaghihintay yung tao. Hindi ka na naawa dun? Ang pogi pa naman. Moreno, matangkad, ano pa gusto mo?
1: Tignan mo, Bernie. Kapag nalaman niyang may anak ako, katulad lang din niya ng ibang nanligaw sa akin. Kapag sinabi kong may anak na ako, umuurong.
0: Eh bakit ba kasi hindi mo pa sabihin kay Paolo ang totoo na magkaalaman na?
1: Wait ka lang, malapit na. Mas makikita kong seryoso siya sa akin kung pati si Victor kaya niyang tanggapin.
0: Ito ang final question ko. Kung sakali ba magpag-asa ba sa'yo si Paolo? Aminin.
1: Tignan natin.

0: Natuwa yung pelikula kanina, Manilyn Reyes, no? Kakakilig. Uminom ka muna ng soft drinks, Paolo.
1: Salamat. Alam mo, nagtataka lang ako, Melissa. Sa halos tatlong buwang panliligaw ko sa'yo, kayo ka lang pumayag na magpati dito sa bahay niyo.
0: Kita mo naman, bukod sa hindi kalakihan tong bahay namin, hindi ko talaga ugali ang magpahatid. Para bang naiilang ako? Ganon. Parating na rin ang inay. Ipapakilala kita sa kanya.
2: Nay Melissa!
0: Hello, my baby! Pakis nga! Ang asim mo! May pawis ka!
3: Ay, nako, Melissa. Bago ko nayakag pauwi mula sa klase, nakipaghabulan muna sa mga kaklase niya doon sa eskwelahan. Ang likot talaga ng batang yan.
2: Nay, sino po siya?
0: Victor, siya ang tito Paolo mo. Kaibigan ko siya. Nay, si Paolo ho.
3: Ah, siya pala. Siya pala yung madalas mo maikwento sa akin.
0: Nay!
3: Oh, siya, sige. Maiwag ko muna kayo at magluluto ko ng hapunan. Ay, Paolo, dito ka na kumain, iho, ha? Adobo sa gata ang lulutuin ko. Masarap yun.
0: Sige na. Victor, magpalit ka na ng t-shirt. Basa ka na ng pawis.
1: Ang kwit ang bata, no? Pamangkin mo si Victor?
0: Ha? Hindi. Anak ko siya.
4: Magbabalik ang
5: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Kaya sa DZMM.
1: Sa totoo lang, Charo, kung pwede lang, ayoko nang sabihin pa kay Paolo ang tungkol kay Victor. Pero doon ko lang masusukat kung talagang totoo ang hangarin niya sa akin. Pagkatapos noon, hindi na muling sumipot si Paolo.
2: Ating gabi na, Paolo. Huwag mo sabihin nag-overtime ka.
3: Dad, reunion ng high school friends ko. Ang KJ ko naman kung 9 o'clock, uuwi na ako, di ba?
2: Marap ka nga sa akin, Paolo. Kinakausap kita. Tignan mo yung katwiran mong baluktot. Para ka pa rin teenager kung mag-isip.

0: Sinala niyo pa ako.
1: Ilang beses ko rin sinasabi sa'yo na mag-resign ka na dyan sa pipitsuging law firm na pinapasukan mo. Kung ayaw mong tulungan kami ng mami mo sa business, edi tapusin mo yung kurso mong law. Paolo, you're wasting your life.
0: Dad, masaya ako sa trabaho ko, sa buhay ko. Ayokong patali sa inyo. And besides, sarili ko namang pera ang ginagastos ko, di ba? Sige na, Dad. Please, pagod ako.
1: Paolo, nag-uusap pa tayo. Paolo! Paolo!

0: Melissa, sa susunod na tanungin kita ulit at hindi ka na naman sumagot, magsulian na tayo ng kandila, ah, at kalilimutan ko na magkaibigan tayo. Ang tanong, bakit kanina ka pa walang imek? Masama ba ang pakiramdam mo? O dahil hindi dumaan si Paolo kagabi dito at hanggang ngayon, wala ni Anino niya?
1: Yung pangalawa.
0: Oh, see? Tama ako. Kailangan may takutan portion para sumagot ka, no? Kaloka ka. Mula umaga, kundi tumahimik, tulala. Sino hindi maluloka sa'yo, ha?
1: Kagabi hindi ako hinatid din, Paolo. Usually, Biyernes ng umaga, dadaan muna yung dito para sabihin kakain kami sa labas dahil off tayo ng weekends.
0: Minsan lang umabsent sa pagsundo yung tao para ka nang pinagsukluban ng dalawang building sa EDSA. Kaloka ka, ha?
1: Bernie, hindi naman yun ang point ko. 2 days ago, nagpahatid ako kay Paolo sa bahay. Tapos, pinakilala ko si Victor bilang anak ko. Hindi ba? Ang sabi ko sa'yo, katulad lang din si Paolo ng ibang manliligaw ko. Aatres din siya kapag nalaman niyang may anak na ako.
0: To naman? Jump into conclusion agad. Malay mo, baka may nangyari. Baka binaha. Tag-ulan ngayon. O pwedeng na-stranded sa grabbing traffic. O nagkasakit. Maraming reason, Melissa. Huwag kang mag-emote agad dyan.
1: Sabi niya, seryoso siya sa akin at mahal niya ako. Ayoko na siyang pag-usapan, Bernie. From now on, kalilimutan ko na siya. At pwede ba? Huwag mo na akong pinapaasa, no?

0: Ano? Gusto mo yung regalo ko sa yung toy car, ha? Victor?
1: Opo! Opo, Tito Paolo. Ang ganda po. Pero...
0: Oh.
1: Yung pa rin pong regalo ni Nanay Melissa ang mas gusto ko.
0: Okay lang yon. Halika na at kakandungin kita. Bigat mo pala, ha? Pero alam mo ba, ang cute-cute mo. Manang-mana ka sa nanay mong maganda.
2: At bakit hindi ko alam na pupunta ka pala dito, Mr. Paolo Colandres, ha?
0: Hindi ba day off mo? Kaya ako dumiretso dito. Maligo bang pumasok ka pala para mag-overtime? Kaya kumain na lang kami sa labas itong si Victor.
2: Nakiusap kasi yung boss ko na pumasok ako. Tambak ng clients kanina.
0: Sorry, ha? Hindi kita nadalo ng dalawang araw kasi nung isang araw nilalagnat ako, eh. Kahapon, nakiusap naman yung mami na pumunta ako sa Valenzuela. May family matters lang na inayos. Teka, balik ka ba sa akin, Melissa?
2: Ha? Hindi, ah. Oh. Okay lang yun. May dala akong pansit at hamburger. Tara, kain tayo.
0: Oh, yan, ha? Melissa, gaya ng request mo. Nandito na tayo sa park. Ngayon, ako naman ang magre-request. Pwede ba subuan mo naman ako ng dala natin pizza?
2: Hoy, Paolo, ano ka, sinuswerte? Hindi ba para sa mag-shota lang yung nagsusubuan ng pagkain?
0: Oh, hindi ba tayo ganun? Antakin mo, araw-araw tayo nakikita. Panay ang date natin. And then lately, kapag Sunday, nandun ako madala sa inyo. So, hindi pa po mag-shota ang tingin mo doon?
2: Pag-isipan mo munang mabuti kung talagang mahal mo ko. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Alalahanin mo, may anak ako.
0: Eh ano? Yun lang ba? Alam mo, hindi yun hadlang sa pagmamahal ko sa'yo. Lahat ng sa'yo, lahat ng mahal mo, aaring kong akin. Mamahalin ko din.
2: Talaga? Kung totoo yan, tanggapin mo itong ibibigay ko sa'yo. Oh!
0: Oh! Ano itong binibigay mo sa akin? 100? Libre ko naman yung pizza.
2: Ano yung makikita mo after nung number 1 sa 100?
0: Zero, zero. Teka. Bakit ka nakangiti yan? Gulo mo, ah.
2: Zero, zero. Means, oo, ibig sabihin.
0: Talaga? Ang tanga ko. Saan nalang ibig sabihin sinasagot mo na ako? Ha? Huh? Wow! Yes!
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya,
4: Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Charo, buong-buo ang puso ko nang sagutin ko si Paolo. Masayang-masaya ako dahil sa wakas, natagpuan ko na rin ang lalaking nararapat para sa akin.
1: Tama na, Tito Paolo!
0: Ano, ha?
1: Stop na!
0: Ano? Suko ka na? Sabi mo kanina, hindi ka susuko sa kiliti yan, di ba?
1: Hinihingal na kasi ko siya katatawa eh.
0: Oh, sabili. Gusto mo ba yung game watch na binili ko sa'yo?
1: Opo. Ang ganda po. Sobrang bait niyo po, Tito. Sana, kayo na lang ang tatay ko.
0: Ako, pwede naman, di ba? Sabihin mo yan sa nanay mo. Ano sa tingin mo, Melissa?
2: Hay nako, Victor. Ang bata mo pa kung ano-anong naiisip mo.
0: Melissa, ang bata, hindi ka lang na nagsisinungaling. Kung ano ang nasa puso niya, yun ang totoo. Mabait daw ako at ako daw ang gusto niyang tatay. So ano, payag ka ba doon?
2: Hay nako. Bago pa mapunta kung saan ang usapang to, halika na. Sabi ng nanay, nakahain na yung hapunan. Magsikain na tayo.
8: Melissa, tanghaling tapat. Imbis matulog ka't day off mo, kot-kot ka ng kot-kot ng kuko mo.
2: Nay naman. Ngayon nga lang ako nagkaroon ng time maglinis ng kuko, pipigilan niyo pa ako. Pagkatapos ko dito, lilinisan ko din kayo.
8: Mabuti pa nga, anak.
2: Hmm? Gitera kayo.
8: Ay, iba ko ng usapan na. Mukhang seryoso sa'yo si Paolo, ha?
2: Hmm? At paano niyo naman nalaman?
8: Ay, nakikita ko. Nararamdaman ko, Melissa. Inako, yung dinaanan ninyo... Tapos na ako dyan. Maniwala ka. Mahal ka ni Paolo.
2: Alam ko naman yun, Nay. Kaya nga bago ko siya sinagot, naniguro muna ako. Ako na magbubukas, Nay. Sigurado ako si Paolo yan.
9: Hi, Melissa.
2: Karen?
9: Para kang nakakita ng multo.
2: Oo,
9: walang iba. Ako nga, si Karen.
7: Ang lahat ng bagay ay may katapusan at ang lahat ay may itinakdang sandali upang wakasan anuman ang iyong nararamdaman. Lungkot man ito, o labis na kaligayahan. Ngayong biglaan ang pagdating ni Karen sa buhay nila. Ano na ang mga susunod na tagpo sa pagkakataong ito? Huwag kaliligta ang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
4: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM. at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBPO kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2:20 matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Balita ngayon. Kapamilya, magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police para sa nakatakdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa 28 ng Hunyo. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police na tutukan ng posibleng banta sa seguridad at tiyakin ang kaayusan sa paligid ng EDSA Shrine at iba pang kalapit na lugar. Bagaman iginiit ng PNP na igagalang ang karapatan sa malayang pamamahayag, tiniyak nitong mananatiling apolitical at nakatuon sa kaligtasan ng publiko ang operasyon. Ang naturang pagkilos ay pangungunahan ng mga religious at civil society groups na nananawagan ng reforma sa eleksyon at paglaban sa korupsyon. Sa ibang balita, muling pinasinungalingan ng House Prosecution Panel ang mga napapaulat na hindi umano sila handa sa pre-trial conference. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
2: Kasunod ito ng mga balitang nahihirapan umano ang prosecution panel sa arguments ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jeremy Luistro, nakabaliktaran ito lalo't handang-handa sila hanggang sa mismong trial. Sa paratang naman na nahirapan sila kung kaya ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan umano ang nanguna, ay itinanggi rin ito ni Luistro at sinabi na o kaugnay ito doon sa pagtanggi ng House Prosecution Team na magkomento sa manifestations ng defense.
3: We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner. So regardless of the manifestations that were raised by the defense, including counter-stipulations, we maintained our position that that cannot be resolved by the clerk of court, and therefore we should proceed immediately to the agenda of the pre-trial conference.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, kinalampag ng isang grupo mula sa BARM ang Korte Suprema para himukin itong aksyonan ang mga nakabinbing petisyong maaring makaapekto sa halalan sa rehiyon. Balita mula sa Korte Suprema, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Trisha, hiniling ng Save Bangsamoro Movement sa Korte Suprema na bigyang linaw ang mga nakabimbing kaso na may malaking epekto sa demokrasya, proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro at ang pagbabatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sa ikinasang kilos protesta sa harap ng Korte Suprema, sinabi ni Dato Tox Bin Abdulrahman na nais nilang matuloy ang BARM parliamentary election sa September 14, 2026 sa isang malaya ang kapanipaniwala at hindi kinikwestiyong halalan. Sabilang sa mga panawagan ng grupo ang agarang aksyon ng Korte Suprema sa mga petisyong may kaugnay sa electoral code at aligasyon ng gerrymandering sa BARM, gayon din ang kahilingan ng resolbahin na ang usapin ng temporary restraining order laban sa Bangsamoro Autonomous Act No. 86 na may kaugnayan sa redistricting. Para sa grupo, mahalagang may daos ang halalan sa BARM lalo't 7 taon nang itinalaga ang mga kasulukuyang opisyal at mas mainam tumano ang mamumuno ay pinili ng taong bayan at hindi itinalaga ng mga politiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindon. DZMM Balita Ngayon!
5: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
6: Hello, Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
0: Napakagandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda ring partner Liza Aquino.
1: Hello, mga kapamilya! Happy Monday, guys! Nandito na tayo sa huling linggo ng ating buwan ng Hunyo.
0: Ang bilis. Mm-hmm. So, ibig sabihin, isang linggo na lang, kalahati na ang 2026.
1: Yes! Grabe! Napakabilis po ng ating pong taon. Mm-hmm. At susunod na nga po niya ng State of the Nation address ng ating Pangulo, July.
0: Pero bago yon, partner, happy birthday muna kay Miss Pau Atienza.
1: Aba, kaya pala siya yung nasa dagat.
0: Kaya bumabaha po ng pagkain dito.
1: Akala ko dahil nasa dagat siya, may patubig siya. Pero ngayon, meron pala dito. Hindi ko napuntahan sa may banda.
0: Meron din may birthday.
1: Ah, marami ba? Marami. Sino pa isa?
0: Si?
1: Wala, si Miss Paula?
0: Hindi, meron pa.
1: Meron pa iba? Mm-hmm. Uy, happy birthday po sa lahat ng mga kapamilya po namin na nandito ngayon. Halatang late. Halatang basa pang buhok. Made it just in time. Ganon. On a Monday.
0: Yes, diba? Partner.
1: Buzzer beater tayo for today. Pero wag po kayo mag-alala. Kompleto naman po ating tambalan. Hanggang alas 2 ng hapon po yan. Magbibigay po kami ng libreng payo legal para po sa inyong lahat. Good afternoon! Happy Monday! Gising! Lalo po dyan sa mga nasa TV, nanonood po sa Sky Cable, Channel 26.
0: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: Halatang hindi ka nakakain ng mga pahanda nila dun, partner. Dapat talaga dumiretso tayo dun eh. Mm-hmm. At syempre, wag po natin kakalimutan, yung mga hindi pa nagla-lunch katulad namin, nasa kalsada kumakayod. Nakikinig po dito sa
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Oh, ngayon po ay Lunes na Lunes. Mm-hmm. Punuin nyo naman kami ng mga katanungan po ninyo. At mensahe, kaya yan ni Attorney Noel. Siya ay na-rejuvenate over the weekend. Ganadong-ganado yung sagutin ng mga katanungan po ninyo. Damihan po natin for today's video. Ipadala nyo na po yan sa aming po mga hotline.
0: Televiber hotline po, 0919-278-3000. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101. Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
5: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
6: Hello, Attorney!
1: Sa oras po na 1:09 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Monday lesson.
5: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
1: Komplikado yan.
5: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
1: Mga kapamilya, dahil Pride Month pa rin po at June pa rin po, sineselebrate pa rin po natin ang all kinds of love, di ba?
0: Yes.
1: Oo. E may kinalaman po sa ating pong Pride Month celebration ang ating topic for today. Ang ating pong katanungan ngayon, may batayan ba o pwede bang gawing batayan ng hiwalayan o annulment ang sexuality ng isang tao? And we asked this question and ito ay naging discussion natin ngayon, mga kapamilya, kasi di ba naalala mo yung isang balita kamakailan na nakasal sila, and then it turns out, hindi pala babae ang napakasalan niya. Lalaki pala. O papaano rin kung somewhere along the relationship, sa full 10 years, bigla, alam mo to, may celebrity na ganito ang nangyari, di ba? Bigla naging transgender ang kanyang husband. Itago natin sa pangalang Rustum Padilla.
0: Oh.
1: Di ba? Remember that?
0: Mm-hmm.
1: So, ano po ba, pwede bang gawing grounds ito, ayon sa batas, para po formally makapaghiwalay sila?
0: Okay. Ang sinasabi, partner, kasi dapat unang-una, mag-distinguish muna tayo. So, yung homosexuality bilang ground for tinatawag nating legal separation. Tandaan natin, ang legal separation ay pagbibigay ng korte, ng authority, para hindi na obligadong magsama ang mag-asawa. Pero nananatiling kasal ang lalaki sa babae. Mm-hmm. So, legal separation lang po yun. Bed and board separation. Doon po, yan ay ground. Ibig sabihin, pagka nagdeklara, okay, kayo, asawang lalaki, asawang babae, hindi na kayo obligadong
1: magsama
0: at hahatiin na yung inyong ari-arian. Complete separation na as of the time na maging final and executory ang desisyon. Ngayon, yung tanong, yung homosexuality ba ay pwedeng maging batayan sa annulment?
1: Mm-hmm.
0: At ang sagot, pwede, pero ito yung mga kondisyon. Yung una ay hindi ang mismong homosexuality ang batayan,
1: mm-hmm,
0: kung hindi yung concealment o pagtatago ng homosexuality. Kasi ito ay tinuturing sa batas bilang isang uri ng fraud. Pag may tinago kang mahalagang detalye ng iyong pagkatao,
1: mm-hmm,
0: at yun nga, sinasabi. Pero kasi hindi lang naman yun. Halimbawa, itinago mo, partner, yung iyong pagiging addicted sa pag-inom, sa droga, sa pagsusugal. Yan din, kasama na homosexuality and lesbianism, yan ay isang uri ng fraud. Kasi kung pinagpapalagay ng batas na vitiated ang consent, ibig sabihin, kung alam sana nung mapapangasawa mo na ikaw ay may ganitong condition, hindi ka na sana niya papakasalan. So, pero hindi yung homosexuality ang ground, kundi concealment of homosexuality.
1: Oh, okay.
0: Yung pangalawang instance, partner, ay yung psychological incapacity. Again, hindi in and of itself sapat ang homosexuality bilang ground ng psychological incapacity. Pwede siyang una maging indikasyon ng iyong pagkabigong tupdin ang pinakamahalagang responsibilidad ng mag-asawa, o yung tinatawag nating psychological incapacity to perform the essential marital obligations. Halimbawa, ang fidelity. Kasi nga, alam natin, kung ikaw ay homosexual, hindi ka attracted sa opposite sex.
1: Mm-mm.
0: Kung babae ka, hindi ka attracted sa kapwa
1: ng babae.
0: So, hindi. Pag homosexual or less, attracted ka pala sa kapareho mong kasarian. Okay. Pero, syempre, mahihirapan kang tupdin yung iyong marital obligation to be faithful, yung fidelity. Kasi nga, kumbaga naghahanap ka ng kapareho mo ng kasarian, hindi mo hinahanap yung iyong, kumbaga, kaligayahan kasama ang iyong asawa, whether lalaki or babae. So kung dito, pag psychological incapacity, partner, alam natin na dapat meron din tatlong condition yan. Dapat merong juridical antecedents. Ano yun? Yung dapat, bago kayo ikasal, meron na itong indikasyon. At,
1: ha, papaano yun?
0: Ibig sabihin, meron nang napapansin.
1: May mga red flags na yun.
0: Oo, yes, oh, partner. Okay. Halimbawa, doon sa isang kaso, yung pagiging malapit daw sa kanyang, kasi ang kaso doon, yung lalaki ang kinasuhan ng annulment, at sinasabi masyado siyang malapit sa kanyang mga male colleagues kasi doktor.
1: Okay.
0: At hindi lang yun. At yan ay, kumbaga, marami ng alingasngas, maraming marites, kahit hindi pa martes ngayon, marami daw marites na kumbaga binubulong, parang may duda sa kanyang pagkalalaki o pagiging lalaki.
1: Pero can we even use that in court?
0: Kung yan ang
1: mga tamang hinala?
0: Yan, hindi, kung yun lang.
1: Okay.
0: Pero dito kasi, meron pang ibang mga, kumbaga, ibang mga ebidensya, ibang indikasyon. Dito, puntahan na natin yan, partner. Dito sa kaso na to, very interesting ang nangyari. Kasi ang ground ng kanyang asawang babae sa pagpa-file ay psychological incapacity.
1: Alright.
0: So, at meron siyang pinresenta na psychologist na pinatutunayan na, kumbaga, yung kanyang asawa na homosexual ay hindi kayang tupdin yung kanyang mga essential marital obligations. Kagaya, ano yun? Yung pakikipagtalik, yung physical, sexual intimacy.
1: Mm-mm.
0: Pero kasi dito, partner, yun nga, yung before the marriage, yung juridical antecedents, meron ng alingasngas, may indikasyon, may nagdududa, pati yung mismong asawang babae nung simula. Pero nung sinabi, chismis lang yan, hindi yan totoo. Sabi niya, gusto mo, kakasuhan ko pa yung mga nagkakalat na ng libel, pero wala siyang kinasuhan. So, tapos, hindi lang yun. During their marriage, ang allegation, hindi natin alam kung totoo, pero ito yung pinanumpaan niya sa kanyang allegation, nahuli niya, not once, but twice,
1: na
0: may kahalik lips to lips na lalaki.
1: Ah.
0: So, Pero
7: wala siyang litrato noon. Kumbaga statement niya 'yon.
0: Mm-hmm. Kanyang salaysay. Pero dito, partner, ang kakaiba ay yung trial court ang sinabi, hindi na establish ang psychological incapacity.
7: Ha?
0: Huh? Oo. Pero sabi niya, i-declare ko, i-aanal ko pa rin ito kasi sabi ng korte, itinago niya ang kanyang homosexuality. Kinunsil niya sa kanyang asawa. At dahil doon, yan ay fraud. At dahil may fraud, yan ang ground. Concealment of homosexuality. Pero hindi lang yun. Parang hindi natatapos doon ang marites ko sa iyo.
7: Oh.
0: Pagdating sa Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, nagsampa ka based on psychological incapacity.
7: Nako, eto na tayo.
0: Ang sabi ng trial court, hindi napatunayan ang psychological incapacity. Tapos, tinignan ng Korte Suprema ang record, sabi, hindi mo rin napatunayan na itinago sa'yo yung homosexuality.
7: Sorry,
0: so, hindi niya napatunayan na merong ebidensya na may psychological incapacity kasi dapat serious and incurable, dapat may juridical antecedents, at dapat ito ay nagpe-prevent sa kanya to perform the marital, essential marital obligation. So, na-deny yung...
7: Pero sino nag-akyat niyan sa Korte Suprema?
0: Yung, kasi partner,
7: kung gusto niya
0: natalo yung lalaki, ayaw makipaghiwalay yung lalaki, nilalabanan niya. At sinasabi niya, hindi ako homosexual. Hindi ako homosexual. Kahit na in-affirm na ng Court of Appeals, inakyat niya sa Korte Suprema at nanalo siya, partner.
7: Oo.
0: Pero yan mismong kaso na yan,
7: mm-mm,
0: ang ginamit in a later case, partner, para maging batayan. Kasi doon may pronouncement ang Korte Suprema. Hindi yung homosexuality ang ground, kundi yung concealment of homosexuality. Dito sa later case, sinight yung kaso na yun. At dito, napatunayan nung petitioner na talagang itinago sa kanya. Kasi ang circumstance dito, partner, sila ay, kumbaga, nagligawan o nagkakilala through social media.
7: Mm-mm.
0: Nag-meet sila a few times.
7: Mm-mm.
0: After 3 years, nagpakasal sila. At hindi pa tapos yung 5 years. Pagkakasal nila, after 2 months, lumipad. Kasi OFW yung lalaki. Lumipad na. At during the 2 months, nag-i-initiate yung babae ng sexual intimacy. Maraming dahilan yung lalaki. Oo, so parang, at maraming instances, partner, nag-i-initiate yung lalaki ng away, naghahanap ng away.
7: Hmm.
0: So para hindi...
7: Hindi ba psychological abuse na rin yun?
0: Pero kumbaga, para makaiwas doon sa pagiging
7: intimate,
0: sexually and physically intimate. At lahat yun ay, kumbaga,

0: nung kumbaga nung nakakaroon na ng duda yung kanyang mapapangasawa before, eh inassure niya, hindi, lalaki talaga ako, magpapakasal tayo. So doon yung elemento na yun na parang pinasisinungalingan niyang lahat, parang sinasabi ng korte, yan yung indication na tinatago mo dati. Kaya doon, napatunayan na may fraud, napatunayan na may, kumbaga, hindi sinabi lahat o itinago niya talaga yung kanyang homosexuality. Sapat yung ebidensya para masabi na vitiated yung consent nitong babae. At doon, kumbaga, hindi man nagtagumpay doon sa naunang case, dito sa pangalawa, yun pa rin ang nagamit na legal basis or precedent para mapawalang bisa itong kasal nitong dalawang OFW partner.
1: Meron akong question po dito.
0: I'm sure marami. Kanina pa tumataas ang nagpapalitan ng taas yung
1: kilay ko. Hindi, di na naanal sila or nagamit yung case for other case or situations.
0: Magkaiba po yun, ha? Magkaibang kaso. Okay.
1: Pero paano po yan kung nahuli po itong isang lalaki na meron pong kinahalikang ibang lalaki?
0: Yan.
1: Pasok pa ba yan sa adultery or concubinage?
0: Ang ganda ng tanong kasi tandaan natin, marital infidelity ay una, ground for legal separation. Hindi.
1: Separation
0: ang ground
1: lang
0: for annulment ay psychological incapacity. Yung kanyang pangangaliwa, pwedeng indication yon ng kanyang failure or incapacity na maging tapat.
1: Mm-mm.
0: Pero yung mismong, kumbaga, yung mga third party, yung mga pagtataksil, hindi siya mismo sapat yon kung ang pinag-uusapan natin ay legal separation. At isa pang distinction ng ground ng legal separation at ng annulment or yung tinatawag nating psychological incapacity, sa legal separation, yung ground mo pwedeng mag-occur after the marriage.
1: Okay.
0: Okay. Oh, I see. Diba?
1: I see. Yun yung pero, sinasabi ko sa'yo, parang bigla lang na in love na siya sa kapwa niya.
0: Yan. So kumbaga, baka nung kinasal sila, okay, hindi pa niya hindi pa siya natatauhan ng kanyang tunay na pagkatao. At yung cause, yung kanyang homosexuality, halimbawa, nag-manifest or talagang doon niya lang na naramdaman, natauhan na eto talaga ako.
1: At pero legal separation lang yan. Napakasalimutan naman ang batas natin, partner.
0: Pero partner, hindi ka naman dapat, kasi ang limitation din sa legal separation, partner, ay dapat, or even yung concealment of homosexuality, kailangan na-file mo yon na, yung ground na concealment of homosexuality, dapat na-file mo yun within 5 years.
1: Pag lumampas
0: ka ng 5 years, paso na yan, hindi mo na yan magagamit. Okay? So, balikan natin. Itong sinasabi nating juridical antecedents sa psychological incapacity, natatandaan mo yung discussion natin, dapat before, during, and after.
1: Yes, tama.
0: Yun ang, kumbaga, psychological, maipapakita mo na dati na, kung kaya nga parang walang kasal. Yun yung annulment. Parang walang nabuong kasal. Pero yung mga grounds sa legal separation, pwede yan after the marriage nangyari. At kung hindi mo mapatutunayan, halimbawa doon sa homosexuality bilang ground or as an indication of psychological incapacity, ng merong indikasyon before, hindi ka kakatigan kasi wala yung key element ng juridical antecedents.
1: Kailangan na natin baguhin itong batas na to. Kailangan ng mas madaling paraan para baka wala sa isang relasyon na wala ring patutunguhan kung hindi naman kayo magsasama bilang mag-asawa talaga dahil ang gusto ng isang partido, yung kapwa niyang babae o kapwa lalaki. Pero paano po ito niyan, for example, yung legally separated? Inahanap mo na yung tao na magmamahal sa'yo. E paano iyon? Hindi kayo
0: kasal
1: pwedeng
0: ka
1: makasal.
0: Kasal ka pa rin.
1: Doon sa tao na hindi naman pwedeng, na ikaw ang gusto.
0: Hindi ka pwedeng makipagtalik, hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa dahil nananatili yung obligation. Hanggang kasal kayo, nandun ang obligation of fidelity, mutual love and respect. Support, nandun pa rin, partner. Mm-hmm. Kakaiba yan kapag natigil na or pinutol na ng kasal dahil sa annulment. Yan, wala na yung obligation.
1: Kuyo ka na, ganun, as a expert sa larangan ng annulment, partner. Pero pag legal separation, nalulungkot ako kasi kapag kasal kayong dalawa at may nangyari dun sa isa, obligasyon mo yung taong yun. Kasi ikaw

0: legal spouse kahit hindi na kayo nagsasama.
1: Tama ka
0: Diba?
1: dyan.
0: Ang ari-arian, ganun din.
1: Correct.
0: Kasi mag-asawa pa kayo.
1: Ah, hindi. Pero yung ari-arian,
0: Ay,
1: sa
0: hindi,
1: legal
0: sorry.
1: Separation, pwede na
0: Pero
1: yung
0: paano kapag,
1: i-declare.
0: for example, yung burial arrangements?
1: Oo.
0: Medical,
1: siya pa
0: ano?
1: rin ang may karapatan doon, partner. Kasi nga, kumbaga under the civil code, yung katawan lupa mo kapag ikaw ay namatay, magiging ari-arian ka na lang. At syempre, kung sino yung mga heirs mo, in this case,
0: Mm-mm.
1: yung surviving spouse, legal wife mo pa rin siya, siya pa rin ang may karapatan kahit na meron ka ng kinakasama. Kasi sa mata ng batas, illegal yun. Hindi yun bibigyan ng legal na epekto or bibigyan ng benepisyo yung mga lumalabag sa batas.
0: Tapos imagine mo to, no? Yung, before na tayo mag-wrap up, may realization lang ako sa discussion natin. Example yun, may mahal na, example, tayo mag-asawa tayo, ikaw
1: mm-hmm.
0: gusto mo, kapwa mong lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka makawala dun sa relasyon. Tapos nag-file ka, dinaan mo sa korte. Tapos Korte Suprema mismo magsasabi sa'yo, hindi kayo pwede maghiwalay, hindi naman enough yung patunay mo para maghiwalay kayo. Kahit ikaw ang nakararanas ng all kinds of trauma
1: mm-hmm.
0: doon sa relationship.
1: Pero
0: Korte
1: tandaan
0: Suprema
1: natin
0: na,
1: yung sinasabi mo kanina, halimbawa
0: oo.
1: Yung marital infidelity. Hindi ka naman walang legal na remedyo kasi meron ka ng RA 9262,
0: 62,
1: 'di ba?
0: Oo.
1: So, yung mga ganun, pero syempre, iba. Pwede mo siyang kasuhan ng kriminal, pwedeng civil.
0: Pero kasal pa rin kayo.
1: Pero kasal pa rin kayo.
0: Wala ka pa rin kawala. Parang nakakalungkot lang yung realization ko sa ating mga kababayan po, no? Especially yung mga stuck sa toxic relationship.
1: Mm-hmm.
0: Dadaan ka sa napaka tedious na
1: butas
0: proseso.
1: Na parayo,
0: so,
1: talaga.
0: Guys, I'm telling you, ang lala ng proseso niyan. So, you have to, sana ganyan din, no, bago ka makasal, dumaan mo na sa Korte Suprema, patunayan niyo muna mahal niyo talaga yung isa't isa.
1: I do.
0: In sickness and in health, maglatag kayo ng mga ebidensya bago pumayag ang Korte Suprema. Kasi hirap mahiwalay, partner.
1: Correct.
0: Mahirap po sa ating batas. But anyway, sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Cool off po muna tayo mga kapamilya. Mga 2 minutes lang, ganun. Pero wag po kayong bibitin, magbabalik pa po ang hello.
1: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Basta-batas? Hello, Attorney Ann!
1: At yan pong balitang kumpirmado at sigurado ang ihahatid po natin ngayon. Ayan, inintay lang natin ang maayos ang linya. Liderato ng Senado, ikinakabahala ang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Atty. Na-alarma si Senate President Quinn Gasallian sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang naganap na pamaril sa isang high school sa Tacloban City. Ayon kay Gasallian, lubang nakababahala ang school shooting sa San Jose National High School at ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng limang iba pa. Bagamat na-aresto mga sospek na nawagan ng Senate President na tiyaking mapanagot ang mga may sala. Binigyan din ni Gasallian na noong nakaraang linggo lamang ay 7 estudyante ang nasugatan sa magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite. Dahil dito, inihikayat niya ang Department of Education na magbigay ng agarang psychosocial support at sa mga apektadong mag-aaral, guro at kawali ng paaralan kasabay ng pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMF.
3: Maraming salamat, Robert Mano. At alamin natin iba pang mga balita mamaya na hatid po ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila dito sa ating daming, Facebook Live.
3: Ang daming violent reactions. Mm-hmm. Si Estrella Garcia sabi niya, bakit ba ayaw ng karamihang Pinoy sa divorce? Hindi ko naiintindihan. I don't really think na yung kawalan ng ating divorce bill is because ayaw ng ating mga kababayan eh.
1: Oo.
3: Marami ang, I think, is for the bill. Pero of course, we know na our country is very Catholic centered, paano ba to? Tama ba 'yung term ko? Hindi ko alam 'yung tamang term doon eh. Pero
1: majority pa rin ang Katoliko. Eh. Pero oo, 'yung ang sinasabi ng mga nag-aaral nitong batas na 'yung mga nananatili na kasal ay hindi naman sila na kumbaga napipilitan dahil walang batas sa divorce, with or without the divorce law, eh mananatili 'yung talagang gustong manatiling kasal.
3: Yes, tama.
1: And conversely, 'yung mga kahit wala tayong divorce law, yung mga gustong kumawala ay kakawala talaga. Dahil, kumbaga, hindi
3: wala
1: na nila matiis kung ano man yung kanilang pinagdadaanan.
3: O, sadyang hindi na nila kaya talaga mag-stick to one, ganon. Bato-bato sa langit. Partner.
1: Si Mrs. Gonzales ng Pangasinan, meron siyang katanungan tungkol sa lupa.
3: Wala na ba natin si ma'am before? First time
1: hindi ko alam. Mrs. Gonzales, welcome or welcome back.
5: Hello
1: to Hello Attorney. Yan, magandang hapon po. Go ahead po.
5: Magandang hapon din, sir.
3: Opo. Ay, ma'am. Ano po inyong katanungan? Go ahead.
5: Gusto ko lang Hello po, sir.
1: Go ahead po. Narinig po namin kayo.
3: Ma'am, pakipatay po yung radio, TV.
5: Opo, sir. Opo. Pakipatay ko lang sandali po. Sandali lang po.
1: Maya.
5: Hello, sir.
1: Go ahead po. Opo, go ahead po.
5: Attorney, ang problema po, yung housing lot namin, nung mm-mm, ako'y dalaga pa,
3: mm-mm,
5: at saka meron akong kapatid na matandang dalaga.
1: Okay.
5: Ngayon, yung kapatid ko, may anak, yung inalagaan ng kapatid ko na matandang dalaga, pero malaki na yung bata noon.
1: Mm-hmm.
5: Yung mga na pinag-aral. Ngayon, namatay na yung kapatid ko na matandang dalaga, ibinibinta na yung housing lot na yan. Buha na sila ng sauna. Ang bali kahapon, sabi nila yung isa kong pamangkin, nakakuha na daw sila ng pauna na more or less 200,000
1: pesos. Mrs. Gonzales, linawin ko lang po, wala po akong narinig na yung kanyang inalagaan ay
3: inadapt
1: po niya legally. Ibig sabihin, either dumaan sa korte dati o ngayon doon sa ating NACC or tinatawag nating administrative adoption. Legal po ba yung pag-aampon dito sa kanyang inalagaan?
5: Hindi po, wala po.
3: Ah, okay.
1: Pero ang sinasabi niyo po, ito ang nagbebenta ngayon.
5: Opo, opo.
1: Okay, so kung tutuusin, yung dahil sa kasamaang palad, hindi siya na ampon sa legal na paraan, eh sa batas po natin, wala siyang karapatan. Bagamat, dahil ang hula ko kung talagang inalagaan siya, meron po bang simulated birth certificate? Pinalabas po ba na siya ay anak nitong dalaga ninyong kapatid?
5: Wala po. Talagang dalaga po siya. Ate po siya.
1: So wala, hindi man lang ipinangalan, hindi man lang isinunod, o kaya hindi nagpanggap na siya ay inirehistro at lumalabas or pinalabas na anak siya ng inyong kapatid. Talagang wala.
5: Talagang wala po.
1: So kaya, ibig sabihin,
5: sinuhan lang na pinag-aral.
1: Opo, pero ibig sabihin, pag pinag-aral ka at kinupkup, wala pong na-acquire or nag-grant ang batas na karapatan sa kanya. Kasi kumbaga, yun ay maituturing natin, pwedeng sabihin tulong o donation sa kanyang buhay. Opo. Pero hindi po automatic na dahil siya ay inalagaan, kinupkup, pinag-aral, eh mapupunta na sa kanya lahat ng ari-arian ng inyong kapatid. Kasi kung totoong walang asawa at walang anak ang inyong kapatid, ilan po kayo magkakapatid?
5: Lima po, lima.
1: Yung pong apat na kapatid ng inyong namatay na kapatid na dalaga, sila po ang maghahati-hati equally sa apat. So hindi ko alam kung paano na ibenta ng inyong or ng kanyang inaalagaan or inalagaan, kasi kung tutuusin, nakapangalan yon sa inyong kapatid, hindi po ba? At bago niya yon maibenta, eh dapat dadaanan niya yung legal na proseso ng extrajudicial settlement of estate na hindi niya magagawa kung hindi naman siya sa kahit na anong legal na papel anak ng inyong kapatid. So dito po hindi ko alam kung ano nangyari. Tungkulin po ninyo, responsibilidad ninyo, alamin. Pero dahil kayo ang may karapatan, dahil wala rin po siguro iniwan na last will and testament ang inyong kapatid, dahil wala kayo nababanggit, tama po ba?
5: Wala, sir. Wala
1: okay, po. So ibig sabihin, by the laws of intestacy sa ating civil code, kayong apat na magkakapatid po ang dapat magmamana dyan. At yan ay pwede nyong igiit sa korte, pwede nyong pigilan, kasi sabi nyo, may paunang bayad na. So, kailangan nyo lang i-inform yung buyer at itong, kumbaga, pamangkin ninyong hilaw kasi hindi naman siya na legally adopt na illegal at walang visa yung kanyang pagbebenta. Kasi ang pwede lang magbenta niyan, nung buhay pa yung kapatid nyo, siya lang. Pero ngayon napatay na siya, kayo pong apat na magkakapatid ang may higit na karapatan dyan. At yung inampon na hindi legal, yung inalagaan lang at pinaaral, wala po siyang karapatan dyan. Nanay?
5: Oo, sir. Sir, oo po.
1: Opo.
5: Sa dalawa na lang po kaming magkapatid.
1: Opo,
5: na,
1: kahit,
5: na buhay.
1: Opo, kahit dalawa po kayong buhay, yung pong dalawa ninyong kapatid na patay na, yung mga anak po nila, meron po ba silang mga anak?
5: Meron, sir. Meron.
1: Opo. So, ang mangyayari po dyan, yung ari-arian ng inyong namatay na kapatid na matandang dalaga, hahatiin po yan sa apat. 1/4 po sa inyo at doon sa isang 1/4 din po doon sa isang nananatiling buhay ngayon, at yung the other 2/4, tig 1/4 po yung pamilya nung dalawang namatay ninyong kapatid. Yun po ang tamang hatian sa batas.
5: Opo.
1: Opo?
5: Ang kwan opo to ne.
1: Pero kailangan niyo po, nanay, kumilos kaagad kasi kayo po ang nag-ahabol. So kailangan niyo po mapawalang visa. At dapat bigyan ninyo ng notice, sulatan ninyo yung buyer, pati itong pamangkin ninyong hilaw, para po itigil yung pagbebenta. Kasi kumbaga, hindi na makiklaim ng buyer na siya ay buyer in good faith. Unang-una, dapat chinek niya yung titulo na kung hindi yung registered owner ang nagbebenta sa kanya sa deed of sale, eh hindi niya dapat patulan yan. Kasi walang pwedeng ilipat na karapatan yung tao na walang koneksyon sa batas po, ah, walang legal na koneksyon doon sa inyong kapatid.
3: Okay po, ma'am. Then,
5: meron ano, ang bumibili.
1: Nanay, sige po. Go ahead. Ang bumibili ay?
5: Yung bumibili po, eh, yung kapatid niyang nasa Israel. Siya po ang nagbigay po una sa lupa't bahay na yon.
1: Opo, pero hindi niya kasi po pwedeng ibenta eh. Mm-mm. Wala po siyang na-acquire na karapatan dahil hindi po siya legal na naampon.
3: At saka ano po, lulutang din po yan kapag po inasikaso na yung documents.
1: Opo.
3: Kasi hindi po malilipat yung pangalan po doon sa kanyang kaanak. So sabihin niyo na po as early as now, nasayang po ang pera niya. Kasi hindi po talaga niya matatransfer yan under her name.
5: Ang bala ko po sana... pupunta muna ako sa barangay para magbigay ng sumon.
1: Tama po. Pero kailangan nyo po, pagkatapos ng mediation sa barangay, ay magsampa ng kaso kung hindi talaga nila ititigil yung bentahan. Kasi kung...
5: Saan po ako magsasampa, Torne?
1: Civil case po ito, Nanay. Ang suggestion ko po, dahil ito po ay komplikado, ipaubaya po natin sa mga abogado. Kailangan nyo po kumuha ng private lawyer para po habulin yung inyong karapatan. At pwede naman kayong apat na pamilya na
3: chip in for the fees.
1: Patak-patak po tayo para yung hati-hati po tayo doon sa gastos, hati-hati rin po ay sa pakinabang. Nanay?
5: Opo, sir. Opo.
3: Okay po, ma'am. O, balitaan niyo po kami. If ever po, ma'am, tawag lang po kayo ulit sa amin.
5: Pupunta po ako sa barangay.
3: Mm-mm.
1: Tama po yung unang hakbang na yan. Tama po.
3: Okay po, ma'am.
5: Opo, sir, ma'am.
3: Salamat po, ma'am.
1: Mahapon po ulit.
3: Tawag po ulit, tawag nanay. Ulit. Thank you po.
1: Ay, nanay, first time niya po ba dito sa Hello Attorney or pangalawa?
5: Ako, pangalawa na po.
1: Ayun, sabi nga. Nakilala kayo ng partner.
5: Nagbibinta. Ito na naman yung nagbibinta sa...
1: Oh.
5: Silang magkakapatid, yung anak ng kapatid ko, na panganay na lalaki, sila ang nag... pusap-pusap na ibinta yung mga ari-arian.
3: Okay. Tawag lang po kayo ulit sa amin,
1: opo,
3: ma'am.
1: Relax dito lang po kami. Na,
5: po, yung kapatid kong buhay na matanda sa akin ng bale, 70 years na po siya.
1: Mm-hmm.
5: Parang uyaw-uyanin na, hindi siya nakaano. Ako na lang nag-ano sa mga ari-arian ng mga magulang namin.
3: Okay.
1: Mm-hmm.
5: Dahil yung tatlo, patay na. Mm-hmm. Kami na lang sa ate ko na matanda sa akin ng 5 taon, yun na lang ang buhay na.
3: Opo.
5: Ngayon, sinasabihin ko po yung ate ko na makialam naman. Hindi naman siya umiimik, parang baliwala lang. Pero
1: opo,
5: nagre-reklamo rin yung mga anak niya sa akin.
1: So yun,
5: patulungan
1: nanay.
5: Patulungan naman ninyo si ante.
1: Tama
5: sabi
1: po.
5: Yung mga anak niya, hindi naman siya umiimik dahil parang wala nang kialam.
1: Pero ganun pa man, nanay, huwag niyong tulugan ng inyong karapatan. Dapat po, maghabol po kayo. Kahit na ayaw kumilos ng iba, kasi pag lahat kayo hindi kumilos, pare-pareho po kayo mawawalan. So, kumbaga ngayon, kung kaya ninyo, i-advance nyo na lahat ng gastos. At kapag nabawi na yan, pwede nyo silang singilin doon sa mga nagastos ninyong na ipaluwal po ninyo.
3: Okay po, ma'am.
1: Okay.
3: Salamat po, ma'am. Ingat po kayo.
1: At yan, partner,
3: ayan
1: bago
3: eh
1: tayo, ano?
3: Nagalit siya sa tanong mo, partner.
1: Oo nga, sorry na po, nanay.
3: Bigla, nahalungkat lahat ng Dear Charo. Ganon, charas lang. Magbibigay dahil po namin sa mga paalala, mga kapamilyar, sa aming pagbabalik. Babasahin po namin ang inyong mga katanungan at sasagutin po ang ilan sa mga ito. So wag po kayong bibitiyong, babalik po. Hello,
1: Attorney.
0: Basta batas? Hello, Attorney yan!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
9: una sa public service. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang tambalang Liza Aquino at Noel Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. PNP iniimbestiga na kung saan ang galing ang mga ginamit na baril ng dalawang estudyanteng na maril sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Marlene, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney at Liza. Inaalam na ngayon ang mga otoridad kung may mga kaanak na miyembro ng law enforcement ang dalawang grade 9 student na walang habas na namaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kaninang umaga. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, isang Glock pistol at isang 38 caliber ang o 38 revolver ang ginamit na armas ng dalawang estudyante sa krimen. Aniya, maraming entrance at exit ang paaralan pero iisa lang ang naka-duty na gwardiya na nasa guard post nang mangyari ang insidente kaya nagawang maipasok ng mga suspect ang kanilang mga baril.
3: Ang isa sa angle na tinitingnan natin at it's proven na owned by personnel natin, agad-agad filean po natin ang kaso po. Kakasuhan po natin yung personnel natin.
2: Sa ngayon, inaalam pa ang motibo sa krimen pero lumabas niya sa kanilang initial na investigasyon na biktima umano ang dalawa ng bullying mula pa noong sila ay grade 7. Habang iniimbestigahan na rin kung sino talaga ang kanilang target sa kanilang pag-atake sa naturang paaralan. Tatlo na ang kumpirmadong nasawi habang pito naman ang sugatan sa krimen na pa mga stable na rin ang kondisyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Marlene, isang question lang. So grade 9 student ito, anong edad nila?
2: 15 tsaka 14, Liza. Parehong grade 9 student. At doon sa initial investigation ng Pro 8, close friends daw itong dalawang namaril na ito doon sa paaralan, Liza.
4: Bayan. Maraming salamat sa iyong update, Marlene Padiernos.
2: Balik sa inyo sa studio.
4: Samantala, DOJ at e-wallet platform lumagda sa kasunduan para sa kapakanan ng mga refugee at stateless persons. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Department of Justice. Hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza. At attorney, lumagda ang Department of Justice sa pamamagitan ng Refugees and Stateless Persons Protection Unit at isang e-wallet platform sa isang memorandum of agreement na naglayong palawakin ng access ng mga refugee, asylum seeker at stateless persons sa mga serbisyong pinansyal sa Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sumasalamin nito sa matagal ng tradisyon ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon sa mga taong napilitang lumikas mula sa kanilang mga bansa. Sinabi ng DOJ na layunin ng kasunduan na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga refugee para makilaw sa lipunan, masuportahan ang kanilang mga pamilya at makapag-ambag sa mga komunidad na kanilang tinitirhan. Tagdag pa ng kalihim, mahalaga na ngayon ang akses sa mga serbisyong pinansyal para makatanggap ng kita, makapagsagawa ng transaksyon, makapag-ipon at makatanggap ng tulong. Pero kinakaharap pa rin aya ng mga maraming refugee, asylum seeker at stateless person na mga hamon kaugnay ng dokumentasyon, beripikasyon ng pagkakakilanlan at pag-access sa mga formal na institution financial. Ayon sa DOJ, ang kasunduan ay isang mahalagang hakbang dahil ito ay isa sa mga unang pakikipagtulungan ng pamahalaan pribadong sektor para sa digital financial inclusion ng mga persons of concern sa bansa. Isinagaw ang ceremonial signing bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Refugee Day at kasabay ng paggunita sa ika-75th anniversary ng 1951 Refugee Convention kung saan tinatayang aabot sa 1,000 ang mga kinikilalang refugee sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30. Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino Del Prado, nasa linya na po natin si Aurora ng Cavite. Meron tanong po siya tungkol sa birth certificate. Nanay Aurora, alam ko na itanong niyo na to sa akin, pero para lang sa ating mga kababayan, pakikwento po ulit kung ano yung
6: magandang
1: sitwasyon.
6: Magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon din
6: at
1: po.
6: At mga nakikinig po.
1: Si partner Liza din po ay nandito.
4: Hello po ma'am. Go ahead po ma'am. Mm-mm.
6: Sige po. Attorney, ibang bansa po ako noong 1980s. Nakasampung taon po ako. Doon po ako nakapangasawa. Nagkaroon po ako ng tatlong anak na ipinanganak po doon na ang apelido po ay sa apelido ng asawa ko. Okay. Ngunit sa birth certificate nila, ang ginamit kong pangalan ay apelido ng asawa ko. Pero wala po kaming legal na marriage contract o marriage na nangyari kasi po ay may asawa po siya sa Pilipinas.
1: Naku.
6: Then naghiwalay na po kami ng mahabang panahon. Ngayon po, itong mga anak ko po sila. Yung isa po ay nakarating po ng Canada. Gusto po niya akong kunin. Pero iba po ang pangalan ko niya sa birth certificate sa apelido ko. Ang ginagamit ko po sa passport ko dahil 20 taon na rin po ako nag-Saudi ulit nitong huli. Ang ginamit ko pong apelido, yung single ano ko po na pangalan na ano na apelido.
1: At Nanay Aurora, paano? Hindi po kayo kinasal? Dito sa Pilipinas before kayo nagpakasal doon sa Saudi?
6: Hindi po. Up to now po, single po ako. Pero nung bago po ako umuwi ng Pilipinas for good nung 2018 po, nag-abroad po ako, nang pumunta po ako ng Sweden at may nanliligaw po sa akin doon at nagpakasal po ako doon. Hindi okay. Ko lang alam po, hindi po siya nairehistro sa Pilipinas kasi po marami po akong ginawa at mga papers. Pero pag tinitignan ko po yung status ko sa Sweden, yung pong napangasawa ko ay married po sa akin pangalan po.
1: Okay, ganito po Nanay Aurora. Dahil po ito ay usapin ng petisyon sa Canada, tama po ba?
6: Opo.
1: Okay, kailangan po ninyong kumbinsihin yung immigration authorities ng Canada na kayo ay one and the same person yung nakapangalan doon mismo sa birth certificate ng inyong anak. At yan po, sabi nyo yung inirehistro ninyong pangalan nung kayo ay nag-abroad pa sa Saudi Arabia. Ano po, tama po?
6: Opo.
1: Meron po ba kayo, halimbawa, company ID, company records, kung saan ginamit nyo po or kahit na anong matatawag nating public document kahit yan pa ay nasa ibang bansa. Halimbawa, driver's license o ano pa mang pagkakakilanlan para patunayan na yung ginamit yung pangalan doon eh talagang one and the same person, kayo pa rin po yan. So, Aurora, kung ano man yung apelido ninyo noon. Kasi yan po yung makapagkukumbinsi sa authorities ng Canada na kayo mismo yung pinipetisyon ng inyong anak kahit pa iba yung pangalan ninyo dito sa inyong passport kasi yung passport naman po ninyo yan ang patunay na kayo ay Filipino citizen. So dito po ang unang tanungin niyo doon sa inyong anak or magtanong siya doon sa authorities sa Canada. And baka po may pangangailangan na mag-hire ng lawyer doon sa Canada para maproseso po itong inyong immigration application. Sapagkat yung lawyer po ng Canada ang makakaalam ano yung mga dokumento na katanggap-tanggap doon sa Canadian Immigration Office or officials para mapatunay. Kasi kung tutuusin, baka sapat na halimbawa yung inyong sinumpa ang salaysay para maipaliwanag ano yung nangyari, bakit yun ang pangalan ninyo nung pinanganak yung mga anak ninyo. At baka pwedeng yung mismong mga anak ninyo ay mag-execute din ng affidavit na ganun talaga na yung nakasulat dito sa aming birth certificate, ito talaga ang nanay namin at walang iba. Nanay Aurora?
6: Attorney. Mm-hmm. Opo. Attorney, kasi yung passport ko po na ginamit noong 2008 po ay 22 years old ako.
1: Okay.
6: Nung hindi po ako pwede mag-abroad dahil 22, ginawa po siyang 25 years old.
1: Naku.
6: Opo. Mm-hmm. So, nung nag-apply na ako, after how many years na Naghiwalay na kami ng asawa ko pagbalik namin sa Pilipinas. Maghiwalay na po kami. Nahirapan po ako magpalaki ng mga anak ko kasi sa akin po sila, ako po ang nagpalaki sa kanila. Kaya binala ko mag-abroad ulit. Nung nag-apply po ako ng passport, ginamit ko na po yung original birth certificate ko na ang edad ko ay 1959 akong pinanganak.
1: Naku nanay, medyo naging komplikado kasi kung tutuusin, nag-falsify po kayo ng dokumento. Pero kahit na po nag-falsify kayo, nananatili pareho yung pangalan na ginamit ninyo eh. Tama po ba?
6: Opo, pero ang dun lang po sa passport ko na ginamit ko na passport nung apelido ng asawa ko, nakalagay lang po doon is AKA Turudolpo.
1: So, yun po yung yun po yung surname po ninyo.
6: Passport. Opo, okay. Yung so, una pong passport.
1: Nandoon naman po pala, may indikasyon din yung totoong or yung maiden surname niyo po yun. Tama po ba?
6: Maiden surname. Yun na po yung apelyido ng tatay ng mga bata. Yung hindi ko po siya ginamit pero nandoon pa rin yung original na ano ko apelyido.
1: Kaya nga po nanay kasi yung pong nangyari sa inyong mga dokumento, kung ilan man yung apelido na ginamit ninyo, kumbaga, ang kailangan yung kumbinsihin talaga yung Canadian authorities. Kasi kahit na po sabihin ko sa inyo, pwede kayong mag-execute ng affidavit. Kasi yung affidavit po ang pinakamadali dahil self-declaration. Pero kagaya po kanina, kaya ang kumbaga, naghahanap po ako, baka meron kayong ibang IDs o ibang official documents kung saan ginamit niyo yung same surname na nakalagay sa birth certificate ng anak na nagpipetition sa inyo para patunayan na kayo po ay one and the same person. Kasi for most na mga yung tinatawag nating immigration authorities, eh kumbaga mahina po sa kanilang maituturing yung self-declaration o yung ating affidavit lang. Pero kung tatanggapin naman po, eh di wala po tayong problema. Pero kasi hindi po ako magsasabi na katanggap-tanggap yan. Kasi ang pagpapapasok ng isang tao sa bansa, eh kumbaga sovereign authority, sovereign right po yan. So kahit na ako abogado dito, alam ko yung batas sa Pilipinas na yung affidavit, pwede yang kumbaga matibay na ebidensya rin yan. Pero hanap pa po tayo ng iba pang mga dokumento na ginamit niyo yung pangalan para patunayan na kayo pa rin po yung tao na yun.
6: Attorney, mahinto ko kayo. Trabaho sa ospital, ang alam ko wala po akong papel na ginamit kung di yung lang po na pangalan ko at apelido ko. Doon lang po siya lumalabas sa passport na may nakalagay na AKA tapos pangalan po ng asawa ko.
1: Okay.
6: Yun lang po yung nakita ko.
1: So yun, tapos sa tingin ko pwede na po yun. Pero again,
6: wala na po akong passport ngayon. Hindi ko na po nakita dahil nung umalis po ako ng bahay ng asawa ko sa lugar niya, wala po akong dalang papel kundi damit lang namin tsaka yung mga damit ng anak ko.
1: Okay nanay, ganito na lamang po. Magsimula po tayo doon sa immigration authorities. Magtanong po kayo. Kasi naubusan na po tayo ng oras. Tawag po ulit kayo bukas pero sa ngayon po wala po talaga akong maisip. Kasi unang-una hindi ko po ang alam ang immigration laws sa Canada. Kasi kahit po mag-usap tayo dito ng mga posibilidad, kung ano pa rin po ang tatanggapin sa Canada, yun pa rin po ang masusunod. So kailangan niyo po talagang magtanong doon at kung ano yung ebidensya na i-require nila, yun po yung kailangan ninyong i-submit at i-comply. Okay po nanay?
6: Ma'am, saan pong immigration?
1: Sa iba't iba pong bansa, iba't iba po yun. Tanungin po natin. Ang alam ko po sa Canada, opo, ang alam ko po sa Canada, per territory po, saan kayo nag-a-apply na territory, doon po kayo kailangan magtanong sa kanilang immigration policy.
4: Okay,
1: tanong niyo yung anak ninyo, magtanong yung anak ninyo sa kung saan siya, kasi doon siya magpe-petition. Okay po, nanay?
6: Salamat po.
4: Salamat po, ma'am. Ingat po kayo.
6: Maraming salamat po sa inyo.
4: Maraming salamat po, ma'am. Alright, mga kapamilya.
6: Mabuhay po kayo.
4: Ay, thank you po, ma'am.
6: Mabuhay po kayo.
4: Ingat po kayo. Goodbye, kapamilya.
1: Naubos po ang oras natin. Pasensya
4: marami,
1: na
4: marami salamat po sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon na tumutok po dito sa ating isang oras na pag-uusap at huntahan. Bukas po ba, batiin po namin lahat ng mga nagmensahe po sa ating live stream. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
4: Susunod! Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
4: sa DZMM.
1: Action ngayon!
4: Bye everyone!
0: Hello Attorney sa DZMM!

Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng GBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.

0: pamilya, nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 2.72 million pesos na halaga ng hinihinalang sabu mula sa isang pasahero sa Batangas Port. Ayon sa PIDEA, nahuli ang 39 anyos sa suspect habang papasakay ng barko patungong Oriental Mindoro. Na-recover mula sa kanya ang nasa 400 gramo ng ilegal na droga na nakalagay sa plastic bags. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at inaalam na rin kung sino ang posibleng pinagmulan ng droga. Balita abroad, nasabat ng pulisya sa Australia ang anilay pinakamalaking bulto ng cocaine na nakabaon sa lupa sa isang lugar sa Sydney. Ayon sa mga otoridad, ito na ang pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa na pinaniniwala ang may kaugnayan sa isang organized crime group. Naaresto ang ilang suspect habang patuloy ang investigasyon para matukoy ang pinagmulan ng ilegal na droga. Samantala, utak at gunman sa pamamaslang sa isang Koreano sa Nueva Ecija, arestado ng pulisya. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
1: Three-strike tinuturing ng case solved ang ng Police Regional Office 3 ang kasong pagpatay sa Korean National na si Shin Bong-sub sa Barangay Piyas, General Pinyo, Nueva Ecija. Ito ay matapos ma-arresto ng otoridad ang gunman sa krimen na kinilalang si alias Jawo. At ang utak sa likod nito na kinilalang bilang si alias Andrea na kapwa na arresto sa Pampanga. Ayon kay Police Regional Office 3, Regional Director, Police Brigadier General Jess Mendez, lumabas sa investigasyon na isang beauty products distributor ang Koreanong biktima na sangkot din umano sa kalakaran ng ilegal na droga. Pera, aniya ang lumalabas na motibo sa krimen matapos umanong bigong makapag-remit ng pera si alias Andrea sa biktima, dahilan para pagplanuhan nila ang pagpatay dito. Na-recover na rin ang getaway vehicle na ginamit sa krimen sa pamagitan niya ng intelligence gathering, CCTV backtracking at forensic examination. Nasampahan na at naisailalim na rin sa inquest proceedings para sa kasong murder ang dalawang suspect. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, PZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.

0: Pas ang 35 taon, ginawaran ng titulo ng lupa ang 60 pamilyang naapektuhan ng pagputok ng bulkang Pinatubos sa Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
1: Kasabay ng flag raising ceremony sa Kapitolyo ng Pampanga kaninang umaga, iginawad ng National Housing Authority, katuwang ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga, ang mga titulo ng lupa sa 60 benepisyaryong nawalan ng tirahan, bunsod ng pagputok ng bulkang Pinatubo, 35 taon na ang nakalipas. Kabilang sa mga tumanggap ng titulo si Divina Martinez, na ang pamilya ay nawalan ng lupang pag-aari sa bayan ng Bacolor, na isa sa mga lugar na labis na sinalanta ng pagdaloy ng lahat. Sinabi ni Martinez na bagamat pumanaw na ang kanyang mga magulang, malaking biyaya para sa kanilang pamilya ang pagkakaloob ng titulo ng lupa na hindi lang paggunita sa mahalagang yugto ng kasaysayan, kundi maagang pamasko rin para sa kanilang pamilya. Tiniyak naman ng pamahalang panlalawigan na tututukan ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa iba pang mga apektadong residente para matiyak ang seguridad sa paninirahan at pagmamay-ari ng lupa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Lunes, 22 ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay, magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalakinding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon. Lunes!
1: Hi, how was your weekend?
0: Very good! Oh. Ako po ay pumunta ng CDO.
1: Ang
0: dami kong ginawa.
1: Baka meron ka gustong batiin,
0: pasalamatan. Yes, yun. Pasalamatan ko po ang Northern Mindanao Chapter ng Philippine College of Physicians. Sila po ay nagkaroon ng regional assembly. Kami po, kasama ko ang presidente ng PCP, ay pumunta, kasama ko ibang board of regents and officers, para mag nag-turnover sila. May turnover ceremony, may fellowship night.
1: Turnover sa bagong
0: bagong officers sets. Opo, para sa chapter nila.
1: Doon.
0: Yes.
1: Anong sakop nila na area?
0: Ang nakirinig ko, may Iligan, may Camiguin, may yun, ang dami.
1: Doon sa palibot
0: yes.
1: na yun.
0: May northern, so ibig sabihin may southern. So hintayin ko pang imbitasyon ng southern.
1: Congratulations po sa mga northern
0: Mindanao. PCP, syempre. Ay, may good news tayo, Tito Winnie.
1: Oo, nagulat naman ako.
0: Di ba?
1: Kasi sa nakausap ni Mayora.
0: Ay, nakausap mo eh.
1: Natin, di ba? Kausap natin si Mayora Barsaga.
0: Yes.
1: Nitong nakaraang linggo, pinilit po natin talaga na makontak ang mayor's office para nga po dun sa problema sa basura ng barangay Victoria Reyes.
0: Yes.
1: Dyan sa Dasmariñas, Cavite.
0: At syempre, according to Mayora, nambigla rin siya eh. Bakit gabundok?
1: Oh.
0: Eh hindi ba? Yung lugar na dun eh. Hindi naman ganun karami para mag-develop ng ganun volume na basura.
1: Diba sabi nga ni Mayora, no, kausap natin, meron pong mga barangay na mas malalaki sa kanila.
0: Na hindi naman kabundok ang basura nila, di ba?
1: Saan galing? Oh, well,
0: alam mo, tanungin natin yung makakausap natin kung saan ang galing yun.
1: Mamaya po, makakapag-follow up tayo dito. Okay. At syempre pa, meron tayong klinika sa Estrenta for today.
0: Bago tayo mag-klinika sa Estrenta, meron tayong action solution. Yung tamang pasahod ng isang lugar, no? Diyan sa Santa Rosa, Laguna.
1: Okay.
0: Meron siyang complaint dahil may usapan sila sa ganun sweldo kada buwan.
1: Oo naman.
0: Eh, hindi yata natutupad. Nagiging per day.
1: Okay.
0: Tapos, parang higit pa sa tamang working hours. Maski na off day daw, pinapatawag.
1: O siya mamaya ay makakausap po natin at malaman natin kung paano bibigyang solusyon ang problema sa pasahod na ito. Alam mo kung sino sasagot?
0: Ay, syempre. Di ba?
1: Grabe.
0: Nagulat din ako.
1: Pinakabagong secretary ng Department of Labor and Industry. Tama ba?
0: Labor and Employment.
1: Dolly yun. Dole.
0: Yes.
1: Ito, Department of Labor and Employment, si Secretary Francis
0: Tolentino.
1: Nako, diba? Abangan niyo po yan.
0: Mm-hmm.
1: Meron na tayong klinika.
0: Yes, ito na nga yun, fatty liver.
1: Fatty liver.
0: At meron bagong nomenclature kasi, may bagong pangalan.
1: Nomenclature.
0: MASLD, MASLD. Dati, non-alcohol fatty liver disease. Na-foldy, narinig mo yun.
1: Okay.
0: Na-foldy. Ngayon, MASLD, metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Bakit? Bakit sinabing ganun? Kasi dati, non-alcohol. Ibig sabihin, walang alak involved.
1: Kasi sabi mo, isa sa mga malaking dahilan ng pagkakaroon ng liver ailment ay alcohol.
0: Yes. So, ibig sabihin ba, pag walang alcohol, wala?
1: Hindi.
0: Kaya tinanggal at pinalit yung pangalan.
1: Oh.
0: Kaya naging metabolic dysfunction associated.
1: Metabolic? Di may kinalaman.
0: Yun. Ibig sabihin, yes, ang finding nasa atay.
1: Oo.
0: Pero may metabolic origin.
1: Eh baka meron po kayong mga tanong sa tungkol sa ating atay. Isipin niyo na po 'yan, syempre sasagutin niya ni Doc Dennis mamaya.
0: At sa panghuli, may panawagan po sa nawawalang kapatid. Pero lately lang nawala, sana mahanap ka agad.
1: Kamusta kaya yung pinanawagan yung asawa?
0: Yes.
1: Diba? Yung may anak din.
0: Pero ito, 2025 yun eh.
1: Oo, yun 2025. Diba? Oo.
0: Yun nga. Tingnan natin. Okay. Mag-start na tayo sa good news natin.
1: Sige.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Dahil sa inyong aksyon at tugon, mission accomplished tayo!
0: Umpisahan natin ngayon Lunes ang isang good news. Dahil kung matatandaan nyo, sinabi nga ni Tita Winnie, lumapit sa ating programa si Raymond at nakausap natin noon nakarang linggo si Mayora, no? Barsagad. Ito na nga, si Raymond po na mula Barangay Victoria Reyes ng Dasmarinas, Cavite. Makibalita nga tayo, kausapin na natin.
1: Nandiyan na siya sa
0: linya. Yes, nandiyan na sa linya.
1: Hello, Mang Raymond. Kamusta na po? Balita namin, wala na kayong basura.
0: Ano na?
3: Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am.
0: Magandang hapon.
3: Ma'am, Minnie at Doc Dennis.
0: Yes.
1: Opo. Opo. Ano nangyari? Kailan natanggal?
3: Actually po, nung Saturday po yung huling yung tambak nila.
1: Okay.
3: Tapos, kinabukasan po yun natapos paghapot. Kasi hindi nila natapos paghapot nung araw nung Sabado eh.
0: Ilang
3: so,
0: truck yan?
3: Pa po ng,
0: ilang truck nakita mo?
3: Isang truck lang po yung nakita kong naghapot eh.
1: Ay, uy, uy! Ang linis na!
0: Ito ba yung bagong picture? Puno na yun.
3: Yan pong picture na yan, ma'am, Doc. Ano yan, late na yan kuha. Hindi po yan yung mismong araw na natapos yung ano.
0: Pero wala na.
1: Pero ngayon, opo. Ganyan talaga ang ganyan sitwasyon
3: po,
1: na.
3: Opo.
1: Ay,
3: opo.
1: Ang galing.
0: Sige, ilarawan mo nga. Nung tinanggal ng basura, anong nakikita mo?
1: Nakita na yung kalsada.
0: Nakikita
1: mo
0: na yung kalsada.
1: May semento pala.
0: May semento.
3: Maluwag, maliwalas na.
0: Eh, kumustang amoy?
3: Okay naman po. Kasi yung sinabi, wala na pong ano eh.
0: May binanggit kang medyo may kumikilos-kilos doon eh. Nandiyan pa ba?
3: Opo, yung mga lata. Pero nung nakuha naman po lahat yun, binombahan po nila nung nagdala sila rin ng fire truck.
0: Oh,
3: binombahan po nila nung
0: so host. Hindi lang hakot, ha, Tita Winnie, ha, Raymond, pati linis, no? Disinfect din.
3: Opo, kasi yung galing, mga lata po kasi nandurun pa eh.
0: Yes.
3: Kaya yung langaw, nananatili pa doon kung hindi nila anuin yun, eh nandurun pa yung amoy at yung mga langaw uod.
1: Okay. Mang Raymond, sabi nyo,
3: opo.
1: Sabado nag-umpisa, tapos hanggang Linggo, kinabukasan, ano?
3: Natapos,
1: natapos. Lunes, kamusta? May nagtatambak ba? At saka, saan na po pwedeng magtapon ng,
0: basura
1: ngayon?
0: May naka-assign na ba?
3: Sa ngayon po, wala pa pong collection eh. Hindi ko po alam kung dito naman sila magtatambak pag may collection.
0: Wag na.
3: Kasi, sabi ko nga po, saka napag-usapan na rin namin dito magkakapitbahay na ayaw na po sana talaga namin dito magtatambak. Kasi napanood po namin yung huling panayam ninyo kay Mayora.
0: Okay. Yes.
3: Parang ang binabanggit niya po doon kasi it parang hahati niya lang sa tatlong pick-up point area, diba po ba?
1: Opo.
3: Niya.
1: Opo.
3: Ang sa amin po kasi baka sa umpisa lang rin yan eh. Mababalik na naman sa dati, katagal-tagalan.
0: Pero
3: gusto sana namin mangyari, Doc, at Mamini, na totally, humanap na lang po sila ng ibang area sana na hindi nakaka-apekto po, hindi nakaka-perwisyo sa mga residente.
0: Pero dapat yung mga basura natin, tayo ay marunong mag-segregate yung mga nabubulok, yung mga bote, at yung mga na-recyclable. Dapat kanya-kanya tayong pag-aayos sa ating basura. At syempre, dito sa komunidad ninyo, sa Barangay Victoria Reyes, dapat sama-sama mag-police kayo. I mean, tulungan sa komunidad.
1: Anong sabi ni Kapitan? Meron ba kayo narinig tungkol mula kay Kapitan pagkatapos nito?
3: Wala po ako. Hindi ko pa po siya nakausap.
0: Ang
3: kapitbahay po namin, ang nakausap po niya is yung si Kagawa Jackson po.
1: Sabi
3: po sa kanya, kahapon lang yata yon, may kwento niya sa akin, na sabi nga na wala rin naman daw po kami magagawa kung dito sila magpatambak dahil sila raw yung masusunod.
1: Wow! Hero
3: po kami. Opo.
1: Eh, isumbong niyo ulit sa para, amin para isusumbong natin ulit kay Mayora.
0: Si very oh, very proactive si Mayora kaagad, no? May action,
3: opo.
0: Ha?
3: Opo.
1: Well, okay. Number one, Mang Raymond, kami natutuwa at na-actionan ang problemang ito sa basura dyan sa inyong lugar. Pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang pamahalaang lokal na pamahalaan ng Desmarines Cavite tungkol sa kanilang mga plano para sa pagtatapon ng basura. Ngayon, kung halimbawa po eh hindi katanggap-tanggap sa inyong komunidad, eh tawag ulit kayo sa amin at tawag dito eh mali sinabi ko. Kung hindi katanggap-tanggap, siguro naman makikinig si Mayora sa inyong mga suhestyon, ano?
3: Sana nga po.
1: Oo naman. Sana
3: nga po. Tapos, kasi po, nakailang reklamo na po ako doon sa munisipyo. Puro lang sabi, email lang daw po kami.
1: Ayan.
3: Eh wala naman din pong nangyayari sa kaka-email namin.
1: Okay. Eh narito kami para kayo ay suportahan, ano, basta nasa tama.
3: Opo, maraming salamat po. Ngayon, kayo lang po talaga tumugon sa amin eh. Opo.
1: Nako eh, yun po ang aming mandato dito sa ating programa. Tawag lang po kayo kung sakasakaling meron pang irregularidad at kung maibabalik pa ang mga tambak ng basurang yan sa inyong lugar.
3: Yan po, malalaman natin.
1: Opo, kung sa mga susunod na araw.
3: Sa koleksyon, kung magpatambak pa sila uli rito.
1: Right, right.
3: Update ko po kagad mamuhin ito.
1: Please.
0: Yes.
1: Pero sana, yung mga kasama ninyo eh, manghikayat din sa sinasabi ni Doc Dennis kanina ng pagtatapo ng basura ng tama.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
3: Meron nga, sa totoo lang po, ma'am, marami po talaga matitigas din ang ulo rito eh, sa aming lugar. Ayan. Kaya ngayon, naglalagay na naman ng basura dyan sa kanto, wala pang ang collection ng truck.
0: Ayan nga eh.
3: Patambak na kagad dyan, o.
1: Oh. Eh,
3: nakikita naman sana nila sa CCTV yan kasi naglagay sila ng CCTV rito eh, sa barangay.
1: Sige, kakalampagin.
3: Iwan ko ba bakit hindi nila sinisita yun?
1: Kakalampagin din natin si Cap para mabantayan ang pagtatapon ng basurang ito. Sige, Mang Raymond, tawag lang ho kayo kapag meron po kayong kailangan.
3: Sige po, ma'am. Opo.
0: Okay.
1: Thank you.
3: Salamat,
1: thank you. Bye-bye.
3: Okay, thank you.
1: Yan po si Mang Raymond Villasor, isa sa mga kapitbahay natin sa Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Tayo nagpapasalamat sa opisina ni Mayora Barsaga sa pag-aksyon na ito. Thank you din naman kila Kapitan nung tinatawagan natin siya, eh sumagot siya
0: tama
1: sa atin. Diba? At thank you rin kay Mang Raymond sa pagbibigay, pag-abot sa atin ng ganitong concern sa kanilang community.
0: Thank you! That's really a good news. Diba?
2: Winnie Cordero!

0: mula sa pinagtatrabahuhang cassava cake and food box business sa Santa Rosa, Laguna. Ay, tanungin nga natin si Alias Kiko. Hello, Alias Kiko.
1: Alias Kiko, good afternoon.
0: Good afternoon. Lakasan mo lang ang boses mo, Alias Kiko, ah. Eh, matanong ko kung ano ba ang reklamo mo sa iyong amo?
2: May yung ano lang po, ma'am, yung sobra sa oras tsaka po yung sa sahod po namin.
0: Sobra sa oras. Ilang oras po ba ang ilang oras po ang trabaho ninyo sa inyong kontrata?
1: Ano usapan?
2: Na kontratan po is parang yung production staff lang po kami.
0: Production staff?
2: Yes po. So bali po, pagdating po namin doon, ang nangyari po is parang all around na.
1: All around?
0: Ah, okay. So ang nasa kontrata ninyo, sa employment ninyo, eh sa production. Ibig sabihin, yes, yung tagagawa ng cassava cake at saka kung ano-ano pang produkto na itinitinda, ganon.
1: Yung food box.
0: Pero ang nangyayari sa katotohanan, bukod sa pagluluto siguro, no, pag-prepare ng paninda, ano yung ibig sabihin ng all around?
1: Ano bang ibang trabaho pa?
2: Opo, bali nangyayari po, yung production po namin, ma'am, alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Mm. Tapos gigising po ng alas 2 ng madaling araw para po i-ready yung mga linuto namin. Tsaka po, i-deliver ko na po na parang mano-mano pa nang sasakay po ako ng jeep. Tsaka i-isay-sharing ko po yung mga binabagsakan namin. Tapos, bali, pagbalik po namin, nililinisin. Ang nangyari po, nung nagsimula ng pasukan, yung partner ko po, pinapahatid pa sa school hanggang maghapon doon.
0: Halin po, ano pinapatid sa school?
1: Sinong hinahatid?
2: Yung anak po niya.
0: Ah, okay.
1: Anak ng amo?
0: Anak ng amo niyo?
2: Yes, apo, anak po ng amo.
0: Ah, so bukod sa negosyo, sa inyo pa pinapahatid yung anak niya sa school?
2: Apo.
1: Ilan ba kayo naka-empleo sa kanya?
0: Oo nga.
2: Bali, dati po, nag-start na yung business niya, tapos parang nagsarado, tapos kami lang po ulit ngayon ang partner ko, yung empleyado doon po.
1: So, dalawa lang kayo? Partner mo, Alias Kiko.
2: Opo, partner ko po.
0: Okay, so dalawa lang nga kayo,
1: yes.
0: Tanong ni Doc.
1: Oo. Yes or no?
2: Yes po, yes po.
0: Ayun. Okay, nagkaroon kasi ng insidente, COVID.
1: Yes.
0: Diba? Nag-lockdown. Pagbalik ng trabaho, pinaliwanag ba ni amo ang magiging pagbabago sa inyong trabaho? Dahil
2: po, sa online po, ma'am, sa tawag po, iba naman po yung sinabi niya. Sabi niya, ganito lang, parang production staff lang po. Tapos bali, pagdating namin doon, ang nangyari po, ma'am, ako lang po yung may sahod. Sabi niya, yung sa tawag, 18K daw kami dalawa, fix na daw po yun. Tapos pagdating po namin doon, parang naging daily rate po siya, ako lang po yung sumasahod ng 333, pero dalawa po kami yung nagtatrabaho dapat.
0: 300
1: ka?
0: Kada araw?
1: Magkano ka kada araw?
0: 300
2: po.
1: 300?
0: Tapos yung partner mo, magkano?
2: Wala po, kasi yung nangyayari po, parang sabi niya, magsisimula pa lang tayo, ngayon po, isa muna yung papasok, pero dalawa po kami nagtatrabaho. Isa lang po yung may sahod.
0: Isa lang ang pumayag naman kayo sa ganun.
3: Wala na po kami magagawa.
2: Opo, ma'am, wala na po kami magagawa, nandun na po kami, wala na po kami ano eh.
3: Wala kami matuntahan.
2: Opo, kasi post-time namin dito sa Laguna po.
0: Tinatawagan natin ngayon si Secretary Francis Tolentino Nandole para idulog ang inyong problema. So, kasi yung 300, pero alam mo naman siguro, okay, wait lang. Alam mo naman siguro, Kiko, na sobrang baba nung 300 na natatanggap mo.
2: Pero sabi po niya, is 18K daw po kaming dalawang mag-partner. Fix na daw po yun.
3: Hindi yun sila.
2: Literahan.

0: window po yun eh.
1: Stay in kayo. So libreng tulo, libreng tirahan sa kapagkain ba?
2: Oo.
1: Ali, isa-isa-isa. Isa-isa. Libreng tirahan at pagkain ba? Alias Kiko.
0: Opo. Pero yung mangyari po, sir, pag may upo kami, tsaka walang laking, lahat din po natin yun.
1: Ulitin mo, please.
3: Nag-garbled ka, ano, Kiko.
0: So, nangyari po yun, ma'am. Pagdating namin doon, pag wala palang production at walang day off, wala din pong kain pala.
1: Ah? No work?
3: No food?
1: Food. No work? No. May pay. May 300.
0: Eh, wala po.
3: No doon work, po, no pay, no food.
1: No work, no pay, no food. At least, nakatira pa rin kayo dyan.
3: Matanong ko lang, ano, Kiko, ano bang produkto nyo? Kasi kasaba cake? Tapos ano yung food box business?
1: Ano yung food box?
4: Hello, ma'am. Good afternoon po.
3: Sino ito?
4: Partner po ito ni Kiko.
3: Anong itatawag ko sa iyo, partner?
1: Alias partner.
3: Alias partner.
4: Alias Ana.
3: Pag nag-aalias pa kayo, daladadalawa lang kayo dun sa kumpanya. Hindi, alam na lang amo nyo kung sino nagreklamo. O sige, Ana, may sasabihin ka. Ano yun?
4: Ano po yun, ma'am? Parang ang nangyari ho, pagdating namin doon, ang usapan po namin ay 8,000 ako, 10,000 po sa partner ko. Libre po yung pagkain, libre ang tirahan.
3: Okay.
4: Pagdating namin po doon, parang yung business niya po, hindi po talaga namin siya kilala, pati yung recruiter namin.
3: Okay.
4: Yung business pala niya, parang bubuksan niya pa lang ulit.
3: Okay.
4: Tapos, kami po ay taga-Bicol, hindi naman alam dito sa Laguna. Kami yung pinahanap niya ng babagsakan niya ng mga product niya po.
3: Kayo yung pinahanap ng?
4: Babagsakan ng mga produkto na ginagawa ko namin.
3: So parang ginawa pa kayong ahente?
4: Yes, ho. Tapos,
3: wait lang, Ana. So, kayo na ang nagluluto, kayo pa ang ahente, ganon?
4: Yes po.
1: Kayo pa ang nagdi-deliver.
3: Tapos, kayo rin yung delivery.
1: At tagahatid ng bata.
4: Yes po.
1: Lahat
4: dapat
1: na lahat.
4: Dapat na, patitindahin niya pa po kami. Kaso nakipag-usap na po ako sa kanya.
5: Hindi na po kaya yun.
4: Kasi gabi na ho, gagawa kami. Tapos gusto niya umaga, ititinda pa namin.
3: Wait lang, Ana. Kasi nandito na sa linya natin si Secretary Francis Tolentino. No? Bago natin siya kausapin, tanungin ko lang kung gano'n na kayo katagal na nagtatrabaho ng ganyan sa kumpanyang iyan?
4: Isang buwan lang nung May lang po.
3: Nung Mayo pa lang. Okay.
1: Okay.
3: Sige. Hello, sir. Hello, Sec.
6: Opo.
3: Ay, magandang hapon po. Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama nyo. Secretary Francis Tolentino.
6: Opo. Magandang hapon. Opo. Pasensya na, mahinali niya natin. Nasa Cebu po ako eh.
3: Ay, naku, pasensya na po kayo.
6: Sa Cebu, opo.
3: Oo. Sorry, sir, ha? Okay, number one, are you aware of the situation ng ating dumulog po sa atin tungkol sa kanilang sweldo at saka trabaho, sir?
6: Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan niya, kaya masasabi ko, I'm not aware.
3: Okay, sige po. Okay, ito ho nga tumawag sa atin, Secretary, may pinapasukang cassava cake at food box business. Ang sabi sa kanila, sumasahod...
6: 10
3: lugar yun. Po?
6: 10 lugar yun.
3: Sa Santa Rosa, Laguna, sir. Ngayon, ang sahod po eh 300 pesos per day lang.
6: Below minimum wage.
3: Below, very much below. Tapos meron silang libre tulog, libre bahay at saka libre kain. Pero pag walang production, walang bayad, no work, no pay, no food. Yun ang nagiging sitwasyon nila, sir. At saka, hindi nasusunod yung kanilang pinag-usapan tungkol sa trabaho na production lang. Ibig sabihin, gagawa lang ng cassava cake. Pero ang nangyayari, all around sila, pati paghahatid at pagbabantay ng anak sa school, pinagagawa sa kanila. Dave, 1 month na po sila doon.
6: 1 month na po sila nagtatrabaho. Nang contract po yung labor employment, yung may labor employment contract po sila.
3: May parang wala kayong written contract dito, no, Kiko?
1: Kiko, may kontrata?
3: Ano?
5: Wala ho, ma'am. Wala hong written contract. Wala. Kasi sa ano lang po, online po yun
3: ano
5: namin.
3: Ano lang, verbal.
6: Ganun kalaki po yung kumpanya, ilan po silang ganyan ang sitwasyon?
3: 2 piraso lang po, sir. Mag-partner pa.
6: Dalawa lang sila nagtatrabaho?
3: Yes, sir.
6: Ano po magpartner?
3: I relationship.
1: Girlfriend.
3: Girlfriend, boyfriend.
6: Ah, so dalawa lang silang employee.
3: Yes po.
6: So hindi po ito yung large scale, baka
3: I don't think so.
6: Ito ng barangay small. Meron kasi tayong tinatawag na barangay small medium enterprise. Na bagamat hindi po ito tinatrato na pareho ng malalaking mga kumpanya, ito po yung mga backyard lang. Minsan po ay talagang iba yung mga benepisyo para pumapasok sila dun sa mga informal workers. Pero hindi po dahilan para hindi sila bigyan ng tamang sweldo at tamang labor condition. So,
3: okay.
6: ang suggestion ko po sa kanila ay puntahan po yung aming regional office ng Dole, dyan okay. po sa Laguna. Meron din po tayong opisina dyan. Saan po sila sa ano?
3: Santa Rosa. Opo.
6: Meron din po tayong opisina dyan po sa Santa Cruz, na Santa Cruz, Laguna. Hmm. Yung atin po Dole regional, provincial regional office. So,
3: okay.
6: Maganda pong, hindi ko lang tangan dito yung telephone number noong director po doon.
3: Okay.
6: Pero maganda pang dumulog sila doon. Pero, kung pwede po i-text nyo lang sa akin kung ano pa yung ibang details
3: ng okay.
6: number po.
3: Sige,
6: at,
3: sige
6: ano
3: sec.
6: Pangalan po noong kausap nyo.
3: Sige sec. Sec, may tanong ako sec. Pag ba yung mga barangay cottage industry or small businesses as you'd like to call it, pwedeng mas mababa sa minimum wage? Ang
6: minimum wage din po sila.
3: Minimum wage pero pa rin, di ba?
6: May mga incentives po kasi yung mga yon, marami po silang incentives kasi ito yung maliliit na usually family
3: owned
6: business.
3: Yung mga
6: anak ang nagtatrabaho,
3: opo.
6: Yung pamangkin.
3: Opo.
6: Ito po yung may mga incentives din na nakukuha sa ating pamahalaan. Mas opo. Mababa po yung buwis na kanilang. Opo, iba po yung trato sa kanila. Capitalization lang below 3 million.
3: Opo.
6: Yung mga yon.
3: Okay. Sige, sir. I-text namin sa inyo yung iba pa mga detalye. Opo. Tapos,
6: kayo, hindi ko narinig yung usapan nyo
3: kanina. No. It's okay. Opo. Kami nga po ang hihingi ng dispense at binubulabog namin kayo sa Cebu. Ba't po kayo nasa Cebu?
1: Kasama sa President.
6: Meron pong pagpupulong ng mga Dole implementers.
1: Wow.
6: Iba't ibang programa hanggang Bohol.
3: Okay.
6: So tayo po dumalo doon at maging ang pangulo po ay kaalis lang din dito sa Cebu at sa Bohol ngayong umaga.
3: Ha, nako, sige po. Ingat po sa biyahe, sec, ha, at magfa-follow up po kami tungkol dito sa
6: Paki-text po yung ano, yung pangalan.
3: Yes, sir.
6: At nung at telepono nung lumapit po sa inyo.
1: Yes.
3: At saka
6: yung tawagan po siya ng regional office namin.
3: Sige, sir. Sige po. Salamat po, sec. Ingat po.
1: Thank you.
3: Bye-bye. Yan po si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. So narinig niyo naman 'yon, Ana.
5: O sa tin ko lang ho, step.
3: Bale, ibibigay namin yung number niyo kay Secretary Tolentino, tapos para ma-endorse kayo doon sa provincial office at kayo'y makapag-complain sa kanila at masolusyonan ng problema nyo, ha?
5: Yes po, ma'am.
3: Okay, sige.
1: Thank you.
3: Intay ng tawag. Okay, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
3: Okay,
1: thank you.
3: Sige.
1: Yes!
2: Action ngayon!
1: Ay, nako, Tita
3: no
1: Rina.
3: No work, no pay, no,
1: no food. Yun ang masakit dito. Yun na nga, di ba? No food.
3: Hello,
1: kay... Ay, ay, ay.
3: Ay, nako, kung meron lamang pong ibang pagkakataon na malipatan siguro mm-hmm. itong dalawang ito, eh, talagang hindi mm-hmm. sila magtitiis doon.
1: Totoo
3: eh.
1: Yan. Mm-mm. Imagine, nagwo-work yun si partner na walang pay.
3: Nang walang pay?
1: Na walang pay.
3: Tsaka at yun. Girong yaya si oh, ate.
1: Ito na nga, chinek ko. Okay. Ang minimum wage sa Santa Rosa.
3: Ilan?
1: 508 oh, diba? To 600.
3: Oh, wow.
1: Hindi kalahati lang.
3: Correct.
1: Tapos ang labor work niya, doble-doble. Grabe.
3: Ay, nako
1: siya. Ay, grabe.
3: Ay, nako. Mag-follow up po tayo dyan sa Dole after a few days. Pero, syempre, sa ilang sandali lamang, magbubukas na po ang ating klinika sa Istrenta. At ang tatalakay ni Doc ay...
1: Fatty liver.
3: Ay, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa fatty liver o tungkol sa atay. Sasagutin yan ni Doc Dennis. Pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. At samantalas, ang oras natin...
3: Ang oras po natin, alas 2:37.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.

0: na tayo to magpatuloy sa ating programa, meron muna tayong ite-thank you.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Pangulong Marcos Jr. inuutos ang malalimang imbestigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores.
3: Doc Dennis, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga. Sa isang mensahe, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ikinalulungkot ng Pangulo ang pangyayari at kahit sino man, lalo na ang pamilya ng mga biktima ay makararamdam ng lungkot at takot. Bukod sa investigasyon, ipinag-utos din anya ng Pangulo ang pagbibigay ng proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina at establishmento, lalo na sa mga paaralan. 3 ang namatay at 7 ang sugatan sa pamamaril habang hawak na ng mga otoridad ang 2 suspect na namaril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Samantala, sa ibang balita naman, Ombudsman nagsampa ng kasong graft laban sa suspendidong alkalde ng Minglanilla, Cebu at iba pang opisyal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ihatid ni Radyo Patrol John Garner.
4: Tito Winnie at Doc Dennis, magandang hapon. Sinampahan ng kasong graft ng Office of the Ombudsman ang suspendidong alkalde ng Minglanilla, Cebu na si Rajiv Enad, Vice Mayor Elanito Peña, 10 miyembro ng Sangguniang Bayan at kanilang Municipal Administrator. Sa resolusyon, nakitaan ang probable cause ng Ombudsman ng mga respondents sa paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Graft Practices Act kaugnay ng umano'y questionableng pagtanggi sa rehabilitation plan para sa isang lugar sa Sitio Napo Barangay Dindarohan. Kabilang sa mga kinasuhan, si Councilors Oscar de la Calzada Jr., Samuel Adlawan Jr., Jesus Veles, Jeremiah Canyares, Jaime Caumeran, Jennifer Lariosa, Presertina Fahutrao, Jenny Yang, Petronilo Raya, Rick Zafra, pati na rin si Municipal Administrator Junry Bragat. Nagugat ang kaso sa paulit-ulit umanong pagtanggi ng lokal na pamahalaan na aprobahan ng rehabilitation na inihain ng Humara Construct Corporation at Humara Agri-Foods and Supply Corporation. Yan ay kahit pa natukoy na ng Mines and Geoscience Bureau ang mga bitak sa lupa sa ibabaw ng isang quarry noong December 2021 at suportado at may rekomendasyon mula sa MGB, EMB at Provincial Environment and Natural Resources ang naturang plano. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Thank you, John Garner!
2: Catholic Bishops Conference of the Philippines nananawagan para sa mapayapang paglahok sa White Ribbon March sa June 28 sa EDSA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol Bert Dizon.
3: Tita Winnie, Doc Dennis, nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa mapayapang paglahok sa isasagawang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa June 28. Sa isang pastoral message ni CBCP President at Tipo Archbishop Gilbert Garcera, sinabi nito na ang pagtitipon ay isang faith-based at non-partisan na layon na manawagan para sa katotohanan, katarungan at pananagutan sa pamahalaan. Hinimok din ng Arsobispo ang mga makikilahok na dumalo ng mapayapa, may paggalang at nananalangin para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago ng bansa. Ayon kay Garcera, sa harap ng mga hamon ng korupsyon, kawalan ng katarungan at pagbaba ng tiwala ng publiko, mahalagang huwag mawalan ng pag-asa ang sambayanan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Senado humiling ng security assistance sa Philippine National Police. Narito ang balitang gobernado sigurado kung bakit mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos.
5: Tito Winnie, kinumpirma ng Philippine National Police na humiling ng security assistance sa Senado bilang bahagi ng preventive measures at contingency planning para sa mga nalalapit itong official activities kabilang ng impeachment trial. GATPN Chief Police General Jose Melen Sonertantes Jr., bagamat wala silang namonitor o nakukumpirmang anumang banta sa kasalukuyan, bilang paghahanda ay nagsagawa na anya ang PNP ng security survey inspection sa venue at mga karating nitong lugar na magiging batayan ng paglalatag ng kaukulang security deployment, coordination at contingency arrangements. Samantala, tiniyak naman ang pambansang pulisya, Senado at maging sa publiko na gagawin ito ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at maagap at profesional na maimplementa ang batas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you, Marlene Padiernos.
2: Thank you, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi!
8: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 14th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.

0: ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalagi ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Fatty liver!
1: Yes! Dahil dati, Tita Winnie, ang tawag namin sa mga taong may fatty liver ay non-alcohol fatty liver disease.
2: Kasi walang kinalaman yung alcohol doon.
1: May kinalaman. Ibig sabihin, sa kwentuhan natin, sa pag-history taking sa pasyente, hindi siya umiinom ng alak. So isipin ng pasyente, walang alak, so wala akong fatty liver.
2: Okay.
1: So, nalilito tuloy ang mga pasyente. Okay. Dok, hindi nga ako nag-aalak. Mm. Bakit may fatty liver?
2: Correct.
1: So, yung world of nomenclature ng gastro, ginamit ang bagong pangalan.
2: Napaka-nosebleed.
1: Nosebleed kaunti. M-A-S-L-D. MASLD ang tawag.
2: MASLD.
1: Metabolic dysfunction.
2: Metabolic dysfunction.
1: Associated. Steatotic. Ito ang medyo medical. Steatotic means fatty. Medical term. Steatotic. Which is in reference to the liver.
2: Fatty.
1: Steatotic liver disease. MASLD.
2: Bakit binago?
1: Dahil, ito na. Ang ganda ng pangalan. Pag sinabing metabolic dysfunction, sino at ano ang mga sangkap ng isang taong may metabolic syndrome?
2: Okay.
1: Isa na dyan. Katabaan. Obesity. Hypertension. Diabetes.
2: Mga comorbidities.
1: Yes! Yan ang tawag dyan. Okay? May sinabi na, obesity, hypertension, diabetes, mataas ng triglycerides.
2: Okay.
1: Bad cholesterol. Mababa ang good cholesterol.
2: HDL,
1: low HDL. Ito na. Any 3 out of the 5 na binanggit ko, metabolic syndrome ka na.
2: Na nakakaapekto sa atay.
1: Nakakaapekto siya po ang gasolina. Siya ang hudyat kung bakit nagkakaroon ng fatty liver.
2: Bakit? Wait lang. Doon sa mga sinabi, obesity, kasi ba mataba siya kaya mataba rin yung
1: pwede,
2: atay niya? Ganon?
1: Pwede. Dahil all of this, Tita Winnie, di ba? Alam mo yung tungkol sa diabetes. Anong kinalaman ng diabetes? Ba't nasisira si bato? Kidney. Hindi ba? Nagkakaroon ng dialysis problem yung iba. Nagkakaroon ng diabetic cataract din. Asukal lang pinag-uusapan. So, ibig sabihin nun, maliban sa mata, katarata, maliban sa problema sa kidneys, ay pwede rin siyang cause ng fatty liver. Ang alta presyon, hindi ba, nagkakaroon ng problema din sa kidneys.
2: Okay.
1: Hypertensive nephrosclerosis. Nagkakaproblema din yan . Nagkakastroke sa hypertension, tama? Di yun na. Meron din epekto ang hypertension, daloy ng dugo, mataas ang pressure, na mag-create ng taba sa loob ng atay. Triglyceride, alam mo na yon. Galing sa mga carbohydrates natin, di ba? At syempre, bawas ang good.
2: Wait lang, Doc.
1: Isa-isahin natin.
2: Yan. Sa diabetes, kasi yung obesity at saka yung matataas na triglycerides, parang for me, mas madaling
1: i-explain.
2: Madaling maintindihan. Pero yung diabetes, bakit nga ba nagkakaroon ng iba't ibang komplikasyon at kasama yung atay? Is it because flow ng blood? Is it because the nerves are affected?
1: All of them. Okay. Dahil ang diabetiko, hindi ba, nakakaramdam ng pagmamanhid sa paa, talampakan,
2: nerves.
1: Kamay, nerve. Minsan, meron din pagkakataon, hawakin mo yung paa ng mga diabetiko, malamig. Okay. At in iba naman, nagkakaroon ng pagbabago ng kulay. Parang darkening of skin.
2: Pero yung mataas na to,
1: yes, pero process yan. Hindi kailangan na mataas. Chronicity na poor control.
2: Na mahaba.
1: Yes. Long playing ito . Kaya metabolic ito.
2: Na pinababayaan.
1: Or kumbaga, may time na okay ako, may time na hindi ako okay. Yun. Hindi pirming fixed at controlled.
2: So anong sa ano?
1: Di syempre, atay? Eh ang atay, kailangan niyan, ang trabaho niya ay may metabolism, okay. Di ba? Oh, di ang dami niyang load, di overwork siya. Mga ganon.
2: Kasi ang isang diabetiko hindi na metabolize ang asukal sa katawan.
1: Yes.
2: Right?
1: Kaakibat siyempre si lapay na siyang pagawaan ng insulin.
2: Oo. So, kung kulang,
1: di siyempre, dapat meron tayong, ang liver is capable of keeping sugar, gluconeogenesis, nag-create ng sugar.
2: Okay.
1: Pag low ang sugar mo, ang liver natin, ang siyang mag-breakdown ng glycogen, okay, sa liver at sa muscle, glycogenolysis. Kaya minsan, pag namumutla, nanghihinan tao, yung liver ay siyang mag-breakdown ng mga storage. So parang ginulo natin siya, nawala ang balanse.
2: Kaya nagkakaroon ng fatty?
1: Yes.
2: Bakit fat?
1: Fat. Eh, syempre, parang steak lang 'yan.
2: Okay.
1: Parang pagkaing baka
2: o
1: baboy, 'di ba? Meron tayong karne na lean, meron tayong layer na fat.
2: Uh-oh.
1: Eh tinatapon natin ng fat. May trabaho ba si fat?
2: Wala.
1: Hindi natin magagamit.
2: Meron din.
1: Well, to keep us warm, to provide energy, pero in excess ito.
2: So, hindi na na-i-expel na?
1: Hindi. Kumbaga, sobrang-sobra na to, nakikisingit na siya sa mga laman ng atay. Nawawala tuloy ang tunay na kapangyarihan ng
2: atay.
1: Na iniipit niya.
2: Kaparehas lang ng sitwasyon kapag sa hypertensive.
1: Yes. Siyempre, hypertension. Ang pagdaloy ng dugo mo, liliit and everything. Kasi hindi ba, mas narrowed ang blood vessel, malakas ang ilalaban niyang pressure para makapag-circulate.
2: Di
1: siyempre, may mga madeded na lugar.
2: Kung halimbawa, Duk,
1: naayos
2: ko naman yung blood sugar ko, maayos naman ang cholesterol level ko, hindi ako, pumayat na ako, hindi na ako hypertensive,
1: yes,
2: mawawala ba yung
1: Yes. That's why pinag-uusapan natin dito, dahil ang fatty liver ay hindi permanente. Huwag lang siya tumawid sa level na yung tinatawag na inflamed steatohepatitis.
2: Kumbaga
1: may taba na namamaga pa siya. Oo.
2: Pagka ganun ang mangyari.
1: Kung hindi natin naasikaso yung pamamaga niya, di syempre, mag-heal siya on its own. Ang ganti naman niya, mangangapal ako, fibrosis. Pag hinayaan natin, maninigas siya, cirrhosis.
2: Ano sintomas ito?
1: Ito na. Fatty liver?
2: Uh-oh.
1: Sintomas?
2: Uh-oh.
1: Wala. In general, no symptoms.
2: Paano malalaman?
1: Kaya nga, meron tayong tinatawag na blood chemistry, ma-examinasyon.
2: Yun, sa
1: dahil,
2: blood.
1: Yes, makikita natin. Kaya nga sinabi natin, muscle D, metabolic.
2: So,
1: blood pressure monitoring, sugar control,
2: yes.
1: Yung mga lipid level mo,
2: yes.
1: Di ba? Sa katimbang, BMI.
2: Yun
1: ang makikita natin doon.
2: Meron tayong phone-in question si Emer Bartolay. Doc, ano po ang benefits ng fasting kapag may fatty liver?
1: Ganito yan. Hindi yan basta fasting lamang. Gusto natin controlled ang iyong pagkain. At, you know, sa isang fasting lang, hindi basta-basta papayat po kayo. Lifestyle. It's all about lifestyle. Ang paggamot natin sa fatty liver ay i-control ang bawat eksena na siyang naglalagay ng metabolic condition sa iyong atay.
2: Alam mo, isa sa mga importanteng natutunan ko sa iyo, Doc, yung paggalaw. Hindi, dapat gumagalaw tayo.
1: Oo.
2: Ako, kanina, hindi ako nag-escalator, nag-stairs.
1: Di ba? Kaya pag nag-stairs po tayo, lalo na sa pagbaba, dahan-dahan lang.
2: Ayan.
1: Para hindi po masakit sa tuhod.
2: Oo.
1: Di ba?
2: At saka isa pa, number two na natutunan ko kay Doc Dennis, listen to your body.
1: Oh naman.
2: It talks to you.
1: Kinakausap ka. Pagod
2: yes.
1: ka na. Uy, matulog ka.
2: Oo, mamaya. Diba? Si Fox 6426, fatty liver po ba ay hereditary?
1: Ito generally?
2: Po, ito po ba ay nagagamot at di na magkakaroon pa ulit? Ako po ay walang bisyo. 58 years old po ako.
1: Hereditary hindi. Pero pwede bang maulit? Yes. Kung hindi kontrolado po ang blood pressure, asukal mo sa dugo, at yung timbang nyo po. Siyempre, yung lifestyle nyo.
2: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Pwede nyo ako i-follow sa ating official name at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share. At para sa ibang pangapayong medikal o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
2: Nako, kami po magayingi ng patawad kay Eden at Chin. Eden, bukas na tayo mananawagan ha. Hinagkulang po kami sa oras.
1: Mm-hmm.
2: It's already less than 2 minutes to go. Alas tres na. Naririyan na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang.
1: Ako si Chiang Ami. Batiin lang natin. Happy birthday!
2: Yes, as ang isang babaeng lumilingon sa pangalang Norlita at Yensa.
1: Norlita talaga? Ngayon ko lang lalaman.
2: Siya ay kilala bilang hindi Nor, hindi Linrita, kundi
1: Pau!
2: Happy birthday, Pau!
1: Happy birthday, Ma'am Pau!
2: Ay, teka, magbababay na ba
1: tayo? Oo, magbababay na tayo.
2: Bye-bye!
1: Bye!

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, labis na ikinabahala ng Department of Education ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Itinuturing ng DepEd na isang high alert situation ang insidente, kaya agad na rumisponde mga opisyal mula sa central office kasama ang regional at division personnel para matiyak ang seguridad at kaligtasan sa paaralan. Kasalukuyan ding nakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba't ibang sangay ng gobyerno para magbigay ng anggarang tulong medikal at psychosocial support sa mga estudyante at kawaninan na apektuhan. Mariin ding kinondena ng DepEd ang nasabing karahasan at nanawagan sa publiko na igalang ang privacy at dignidad ng mga sangkot na kabataan. Sa ibang balita, iba't ibang health organizations nanawagan sa Department of Justice na palayain ang ilang doktor at health worker na itinuturing nilang mga political prisoner. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa DOJ hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Trisha, nagprotesta sa harap ng DOJ ang iba't ibang health organizations para igit ng agarang magpapalaya kina Dr. Ana Marie Relio Rosa at health worker na si Mark Medjola. Ayon sa grupo, kabilang sila sa 8 individual na inaresto noong March 11, 2016 sa Tarlac City. Kinasuhan nila sila ng illegal possession of explosive and firearms, murder, attempted homicide at paglabag sa international humanitarian law. Pero depensa ng mga grupo, ang mga kaso ay gawa-gawa lamang at hindi ang lakrimen ang magbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Sa kasalukuyan, si Dr. Relio Rosa ay nakakulong sa Ilocos Sur Provincial Jail habang si Medjola naman ay nasa kustudy ng Tarlac City BJMP. Nagpahayag ng pangamba ang Alliance of Health Workers sa kalagay ni Medjola na umanig kondisyon sa puso at nangangailangan ng agarang medical atensyon na nawalan umano ng malay habang nakakulong. Binigyan din ng grupo ang pagsunod sa Republic Act 7438 o ang karapatan ng mga detainee sa medical atensyon at konsultasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng mga metro ng tubig sa Nueva Ecija. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Nakuhanan ng CCTV ang pagnanakaw ng 2 individual ng 6 na metro ng tubig sa Barangay Abar 2nd, San Jose City, Nueva Ecija. Sa kuha ng CCTV, makikita ang tricycle na sinasakyan ng 2 suspect na huminto sa harap ng isang establishmento. Makalipas ang ilang sandali, bumaba ang isa sa kanila at isa-isang binaklas ang mga metro ng tubig. Bumaba rin sa tricycle ang isa pang suspect at nagsilbing lookout habang isinasagawa ang pagnanakaw. Ayon sa may-ari, 6 na metro ng tubig ang natangay ng mga suspect na tinatayang nagkakahalaga ng 1,400 pesos ang bawat metro. Patuloy naman ang investigasyon ng San Jose City Police para matukoy at maaresto ang mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalinto.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: Good afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Happy Monday po sa ating lahat. Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta po ang inyong mental health? Naku, ay tayo po ay nalulungkot ngayong araw na ito dahil nga po dito sa mga balitang narinig po natin na nangyari dyan sa Tacloban. Grabe po talagang hindi makapaniwala ang napakarami po sa atin. Maraming mga magulang ang nag-aalala. Kaya ipagdasal ho natin yung mga pamilya ho doon na naapektuhan itong nangyaring insidente nga po. Ay, talaga po ay nakakatakot talaga. Kaya ho napakahalaga na meron ho tayong ganitong programa kung saan na pag-uusapan ang mental health, yung mga nararamdaman at kondisyon ng bawat isa po sa atin, hindi lang ng magulang, ganun din po ng anak ng mga kabataan ngayon. Mahalaga po na ito'y bukas ang ating pong mga puso't isipan na ito po'y napag-uusapan. At ngayon nga pong hapon sa ating episode po sa ating pong Anong Feels Mo, ay pag-uusapan naman ho natin itong kumakalat sa internet din po ngayon. At napakahalaga din po nito na tayo po'y magkaroon ng mas malawak na pangunawa at pag-intindi dito po sa tinatawag na survivor guilt. Bakit nga ba nakakaramdam ng bigat sa konsensya ang isang taong nakaligtas po sa trahedya? Normal ba ang ganitong pakiramdam at ito ba ay isang senyales na kailangan ng healing at support? Yes, opo. Yan ang bibigyan po nating pansin ngayong hapon. Kaya kung kayo po may mga katanungan, ngayon pa lamang ho ay pwede na ho kayong mag-text or mag-viber sa 0919278 3000. At mamaya po isasagutin namin ang inyong mga tanong o yung mga nais pa ho ninyong malaman tungkol sa topic na ito na pag-uusapan natin sa Anong Feels Mo. Kasama po ang ating ekspertong psychologist na si Dr. John Patrick Magpantay. Gandang hapon po sa mga nakatutok sa radyo, ang mga Team Radyo po at Team Bahay, 630 kHz, sa inyo pong talapihitan, o diba? Sa inyo pong mga radyo, Metro at Mega Manila, at yun din po mga nakatutok sa atin sa cable, sa DZMM Teleradyo Cable Channel, and all over the world, sa atin pong mga kapamilya, saan man pong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat at sasamahan po ninyo ako dito po sa ating programa hanggang alas 4 ng hapon. Ang mga team online sa atin pong YouTube channel ay nariyan na rin. At ready na rin pong sumali sa ating pong topic ngayong hapon. Mahalaga po na mapag-usapan natin ito at mas maintindihan ho natin ano, kung paano po natin, kumbaga eh, how do we deal with someone na meron pong survivor guilt. Kasi po talaga noong araw, eh, hindi ho masyadong pinag-uusapan ng emosyon ng bawat tao. Kaya ho talaga ngayon, hindi na ho po pwede nating sabihin na, ay wag mo nang natin pag-usapan yan. Eh, kailangan ho na pag-uusapan. Kaya yan ho ang ating pag-uusapan mamaya. Yung mga nasa online, binabati rin po natin ng magandang hapon. Happy New Week! Oo, umiinit na po ulit. At napakalakas ng ulan kagabi. Thunderstorm, ano po? Mami Tess Villamin, Miguel Andre Mira, at yung mga taga Claver, Surigao del Norte. Thank you, God bless you po. Sa lahat ng ating mga minamahal na tatay, belated Happy Father's Day po sa inyo. Sa aking papadal, sa aking asawa, sa aking Kuya Alvin, sa lahat ng mga pinsang kong lalaki at mga tito ko, Happy Father's Day. Si Tita Alicia Palomo, Happy Birthday daw kay Tita Nelly Vicente. Mainit na Monday afternoon, Chang Amy from Binangonan, Rizal. Nandiyan na ang ating kapamilyang si Elvie Vedua. Mami Ligaya Ching Tan. Magandang hapon din po. Marvin Riabad. Julius Bangalando. Hello, hello and happy Monday, ML Bartolay. Si Agnes Reca Inaria na rin present. Nona Damian. Josh Cal Edip Official, ganun din kay Agnes Reca, Tita Cory Alejandro, at kay Tita Babes ng Pasig City. Aba, kailan Nona Damian, mukhang cloudy ng konti ah. Kasi ang pinadala niya mga emoticon ay medyo may, ano, may ambon. Len Paraiso at Grace Groyon. Good, good afternoon. Yes, Chris John got bunton. Present. Si Kelly Sheila Ala. Tama ba? Ano, Sheila Vera pala, 6253. Napakainit dito sa Las Piñas. O, ingat po kayo, ha? Si Estrella Garcia, present na din. Birthday naman kay Tita Mila. Kelly, tama ba? Happy birthday po, galing kay Belen Ledesma. Si Mind Gale, magandang hapon. Magandang madaling araw naman sa mga nasa Amerika. Anarian po sa Virginia, USA. Si Sir Manny Conanan, belated happy Father's Day po, Sir Manny. Ludi Ace Buke, tama ba? Maraming salamat po at nakatutok din. Si Virgo Profogo. Si Kyle Chua Leong. At nariyan na rin si Edna Domingiano. Magandang magandang hapon. At binabati ko lang din ng happy happy birthday ang aking ninang, ninang na tita pa. Ang napakagandang si Tita Linda Perez na kapatid ng aking papa. Happy happy birthday, happy Susan birthday. Valenzuela. Shout out po sa FOD division namin dito sa Office of the City Accountant sa Manila City Hall. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Louie Basco. Energy, energy, energy daw Monday. Yes, nagbabantay daw siya ng tindahan. Mercy, magandang hapon. Si Carla Gabriel B. Lentejas. Happy Monday din. At binabati rin natin ng happy birthday si Pao at Yensa na nagbe-birthday today. Happy, happy birthday happy po. Birthday.
1: Parang walang nakakaalam ng bigat na dinadala mo.
0: Ay, si aking kalang buddy at kaibigan na si Riza Abriega. Mamo Riza, happy, happy birthday.
1: Boses na nagsasabing hindi ka naging...
0: Oras po natin, 3:15 ng hapon. Tayo po'y magbe-break lang. At sa ating pong pagbabalik sa ating anong feels mo? Survivor guilt. Yan ang ating pag-uusapan. Dito po sa Ako To, si Chang Amy. Magbabalik po kami sandali lamang.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Yo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
5: Ako to, si Chang Ami! Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Meron po muna tayong gustong pasalamatan.
6: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
5: Yes, maraming salamat sa gardenia. Ay, nasa online na rin po si Jay Zuel 4021. Pagpaki-greet po ng happy birthday si David Tomas from Alfonso Cavite. Happy birthday si Remy Matthew Manu. Ay, napapakinggan din po ang show ninyo. Ay, salamat po. Belen Ledesma, yes, malapit na ang ating anniversary. Thank you, thank you. Shout out din sa NYC for watching sa Blues Big City Adventures 2025, sabi ni Leon 2866. Maraming salamat din kay si Agnes at si Mercy. Ayan, nandyan, nabati natin. Yes, Chase, well, nabati na natin si David Tomas. So, di po sa ating anong feels mo? Normal lang ba ang makaramdam daw na makonsensya matapos makaligtas sa isang trahedya? Yan po ang bibigyan nating atensyon ngayong hapon. Dito po sa ating anong feels mo? At makakasama po natin ang ating psychologist na si Dr. John Patrick Magpantay. Doc, magandang hapon. Happy Monday!
7: Hello, Chang Ami. Good afternoon po. Happy Monday to all our listeners and viewers. I miss everyone.
5: Yes, na-miss ka namin, Dr. John. Dahil,
7: it's been a long time.
5: Oo, it's been a long time. Ang daming nangyayari tuwing araw ng Lunes. Pero kanina nga, meron ding hindi magandang balita na nangyari po dyan sa Tacloban nga. Pero sa susunod, pag-uusapan natin yon. Pero ngayon muna, pag-usapan natin itong survivor guilt. Ano ba ito? At bakit tinawag na survivor guilt?
7: Well, Chang Ami, this term has been ano no, floating in social media, especially sa mga recent na nangyari.
5: Yes.
7: Survivor guilt na tinatawag, it's more of a emotional or psychological reaction kung saan yung tao or grupo ng mga tao ay nakakaramdam ng matinding guilt, consensya or self-blaming. Kadalasan sila yung mga nakasurvive or sila yung mga nakobserve ng isang tragedy. Pepeding nasaktan or nagkaroon ng incidents

0: dahil sa pepeding natural disasters o kaya
1: Mm-mm.
0: man-made errors. And it can be considered as traumatic, no? And kadalasan mayroong mga tanong na naglilinger sa mga taong nakasurvive na bakit ako yung nakaligtas? Or dapat ba may ginawa ako para hindi mangyari yung isang bagay or yung isang tragedy? So, usually kahit wala naman tayong control sa isang pangyayari, sinusubukan kasi ng brain natin or ng utak natin na gawing understandable ang isang bagay or isang sitwasyon na mahirap natin tanggapin, especially yung mga traumatic experiences natin.
1: Yeah. Sa mahabang panahon, Dr. John, ay ito pa ulit-ulit ko talagang sinasabi sa programa because I feel that we should really take note of this na sa mahabang panahon, hindi po napag-uusapan ang mga ganitong bagay. Ang emosyon, kung gaano siya kahalaga, ang pagkakaroon ng problema sa ating brain, hindi ba? Na isa siyang mental health condition in the same way na may problema ka sa puso or may problema ka sa iyong atay o may problema ka sa iyong likod, ay dapat ding ina-address at pinag-uusapan ngayon yung mga bagay na ganito. Kung noong araw ay hindi talaga siya katanggap-tanggap. I mean, it's high time na tayo ay maging bukas na ito ay pinag-uusapan. Tama ba, Dr. John? Dahil napakalaga ngayon, lalo na in this new generation. Hindi mo siya parang pwedeng sabihin nung araw na, hindi, okay na yan, huwag na natin pag-usapan. Or pag nagsalita ka, may lilipad na Sparta na tsinelas, di ba? Na you are not allowed to express, you are not allowed to show your emotions, which is, sa kaso ngayon, hindi na because proven sa napakaraming studies na may epekto talaga ito sa pagkatao ng tao, ha? Hindi lang ng bata.
0: Yeah, totoo yan siyang Ami. Part talaga ng mental health yung overall well-being natin. And it's been there. It's an old concept. It's just that our country, or let's say in our region, hindi siya ganun ka, I would say, hindi siya ganun ka, parang na-endorso sa atin, ano. And we grew up, or most of us are exposed na may mga stigma and discrimination about mental health. And yung survivor guilt na tinatawag, it's not a mental health diagnosis or condition, but it has something to do with the mental health of the people, especially those who experience traumatic experiences na sila nga yung nakasurvive. So it could be, yun nga, pwedeng natural disasters, bagyo, baha, o kaya nasunugan tayo, or let's say, aksidente, or let's say, a crime. Kasama ka doon sa crime, isa ka sa biktima, and somehow nakatakas ka or nakaligtas ka. Yung survivor guilt, it can create a deeper psychological and emotional distress that can worsen or even trigger development or of mental health conditions.
1: Mm-mm. At ito nga na nakita natin sa online, sa mga balita, kung gaano ka vocal yung dalawa sa mga estudyante na kasama doon sa nangyaring trahedya nga sa Aurora, ay naikwento nila. Pero ang nakakalungkot, sila pa ngayon ang binubuli online na dapat hindi. Dr. John, bakit ganun?
0: Well, it's easy for us din kasi to call out those people. Nandun ka na eh, dapat may ginawa ka na. But we can never tell how it really feels eh once we experience it. So, madaling mag-judge or madaling magbigay tayo ng mga komento na dapat ginawa nila yon. Pero being in the exact moment, baka hindi rin natin alam kung paano tayo magre-react, no?
1: Mm-mm.
0: And being exposed to these comments, lalo na if those people are into social media also, definitely it can add another layer of guilt, layer of self-blaming, the way they process yung pinagdadaanan nila ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So as much as we can, we have to be careful, ano, in voicing out our opinions, or I would say Lalo na kapag tinatarget natin itong mga individuals na ito.
1: Yeah, so let's be very, very careful naman din, ano? At saka yung empathy, madalas nakakalimutan natin yun, ano, Dr. John? So nabanggit mo nga
0: Don't
1: na...
0: have to enroll to develop it.
1: Oo,
0: Wala siyang
1: totoo
0: bayad.
1: yan. Oo, wala siyang bayad, ano? Yung pagkakaroon ng empathy na minsan nakakalimutan ng marami sa atin. So

0: nabanggit mo nga na ito ay nangyayari kapag ka ang isang tao ay nakaligtas sa isang trahedya. So kadalasan ba ang nararamdaman nito ay konsensya o yung guilt kahit hindi mo naman kasalanan yung nangyari? Or may mga iba bang mga symptoms na pwede mong ibahagi sa amin?
1: Well, Chang Ami, automatically there will be consensya and guilt talaga or regret.
0: Yeah.
1: Ito yung mga unang emotions na ma-heighten sa atin. Pero kasamahan din ito yung mga negative cognitions na tinatawag o yung mga iniisip natin. Pwede nire-replay natin paulit-ulit yung scenario. Ina-analyze natin, ina-over-analyze natin kung ano kaya yung mga bagay na ginawa natin. Pwedeng to prevent it from happening. O kaya kung nangyari na, what can I do para hindi magkaroon ng tragedy, ano? So, nagkakaroon ng rumination. And with rumination, akala natin nagpaproseso tayo ng pangyayari. Pero pwedeng we are adding to the negative thoughts and feelings that we have, ano? So, other
0: malalim
1: than that...
0: Malalim yung rumination, ha?
1: Rumination. Ibig sabihin, pinapaulit-ulit natin. Yung istorya o yung nangyari, we tend to ruminate on it.
0: Mm-mm.
1: We tend to analyze and see what we could have done differently.
0: Mm-mm.
1: No? And yung paulit-ulit na pag-iisip natin, it can create more intense anxiety, more self-blaming nga na tinatawag. And kasamahan niyan siyang ami, pwedeng maapektuhan din yung ating socialization. Mag-a-isolate na tayo. O kaya, yung mga bagay na magaganda sa buhay natin, ma-feel natin na hindi natin deserve. Baka may indirect or direct self-punishment din tayo na ginagawa. So ito yung mga pwedeng mag-occur sa isang taong nakakaramdam ng survivor guilt.
0: Mm-mm. So bukod doon sa mga nabanggit mo, meron bang specific na iniisip o feeling yung tao bukod doon sa paulit-ulit mong ina-analyze? Kasi nga yung magkamali ka lang ng isang bagay, I remember there was a time ganyan ako, yung parang pag nagkamali ako ng sabi sa TV, meron akong maling na i-pronounce, grabe kung parusahan ko yung sarili ko, talagang parang minsan, hindi lang days, linggo na paulit-ulit sinisisi ko yung sarili ko, Dr. John.
1: Yeah. And that's one example of rumination, Chang Ami. Yung inner critic na tinatawag natin, it's part of our psychological system. It can help us to improve ourselves pa rin. Pero pagdating kasi sa taong may survivor guilt, Chang Ami, I think it's beyond the inner critic working. So, mga karaniwang iniisip is more of like, bakit kaya ako nakaligtas?
0: Yeah.
1: O kaya dapat ako na lang yung naging biktima or nakaranas nung tragedy. Ako yung dapat naapektuhan noon. O kaya, sana kung may ginawa ako, baka nga hindi siya nangyari or hindi naapektuhan yung tao. And pwedeng may mga thoughts din na, ay, hindi ko deserve na maging masaya. Kasi nga, ina-attribute ko yung tragedy sa akin. Ako yung may kasalanan. So, emotionally din, maaaring makaramdam sila ng matinding lungkot or sadness. Again, guilt and takot sa mga tao na rin. And I would say, yung hiya, yung konsepto or Filipino term ng hiya.
0: Yeah.
1: May shame. Pwede meron din tayong doubt because of what happened. So, mahalaga nating tandaan na yung mga kaisipan na nabanggit ko kanina ay hindi laging reflection of the truth or katotohanan. Kadalasan, ito yung mga products lang din ng ating trauma at yung mga emotional responses natin.
0: Mm-mm. So talagang parang meron talagang epekto. Diba? At this is going to be very, very hard. Not just for the person na naka-experience nung survivor guilt, but also sa family members and friends. So magbe-break lang tayo, Dr. John, at sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin on how we can help a family member or a friend na nasa ganitong sitwasyon. Kung kayo po yung mga katanungan, ang ating pong Viber number or text ay 09192783000. 1000. Pwede rin po sa ating online chat. Nandyan si Popoy Vladimir, si Mercy G. Welcome back daw kay Doc John. At na-miss ka rin daw ni Kelly Sheila Vera. At si Roberto Clemente, sabi niya, present siyang Ami, na-late ako ng konti. It's okay, Sir Robert. At binabati rin nila si Dr. John dahil na-miss ka nga nila ng ilang Mondays. O mag-break po muna tayo. Oras natin, 3:31 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
3: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
5: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
3: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
7: Ako To, si Chang Ami.
8: Good afternoon.
6: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
9: Kahit anong mangyari.
7: Kayo po'y nakatutok sa Ako To, si Chang Ami. Salamat sa ating mga kasama sa Team Online. Si Tita Lina Ho, humahabol, kumakaway. At ganun din si David Thomas, 2706. Sabi niya, shout out po kay Linnell. Galingan mo sa OJT. Aba, meron pa nga pa-sweet message. Si Donald Figueroa Bagawisa, ay, ang merienda daw niya ay ensaymada. Si Sheila Arbues, good afternoon. Okay, ang ating pong pinag-uusapan ngayong hapon ay ito pong survivor guilt. At kasama natin via Zoom si Dr. John Patrick Magpantay. So balikan po natin si Dr. John. Bago siguro natin pag-usapan, Dr. John, yung kung paano ba makakatulong ang kapamilya at mga kaibigan sa isang taong nakakaranas nito, ay siguro magandang pag-usapan din natin muna yung may mga trigger ba pagka ganyan?
10: Yes, Chang Ami. Trigger natin, obviously, yung tragedy na nangyari.
7: Mm.
10: Aksidente or yun nga, mga natural disasters natin. Pwede rin maging trigger, Chang Ami, yung anniversary nung pangyayari. So, ibig sabihin, for example, after 5 years, 6 years, nakita natin na, let's say, na-proseso na nung tao yung survivor's guilt. Pero kapag palapit na yung anniversary nung pangyayari, pwedeng maramdaman niya ulit yung mga guilt, regret, shame, doubts, pwede rin bumalik yung mga pag-ruminate or pag-alala natin sa nangyari, and we analyze again and magkaroon na naman tayo ng mga what if scenario, no? Ano pa ba yung mga pwedeng triggers? Pwedeng pag na-expose tayo dun sa mga bagay na pwedeng makapag-remember sa atin.
7: Oo. O yung lugar.
10: Photo, videos or lugar. Yung mismong tao.
7: Oo.
10: o kamag-anak ng tao, no?
7: Yeah,
10: ito yung mga
7: pala,
10: trigger
7: no?
10: na pepede. Others would even attribute triggers pepede sa mga naamoy nila, narinig, or eksena na may similarity sa kanilang experiences, no? So kung titingnan natin siyang Ami, I'm talking more of traumatic symptoms or parang mga symptoms ng PTSD.
7: Yeah,
10: because usually people experiencing survivor's guilt, most likely they are candidates for PTSD as well. But not all, ha? So, normal na tayo ay matrigger, hindi natin matatanggal ang trigger, and naka-encode na sa ating brain yung memory, ano. So, we are allowed to feel these negative feelings or emotions, and we also expect na pwede manumbalik yung mga negative thoughts natin. So, normal na matrigger. The question is, what can I do when I'm being triggered? Or let's say nga, how can we help someone as a part of family or a friend kung meron siyang survivor's guilt?
7: Yeah. Paano nga ba, Doc? Kasi talagang yun yung mahirap eh. Sabi ko nga, talagang ngayon, nagmamatter yung pinoproseso mo siya talaga, pinag-uusapan. Hindi siya isang bagay na pwede mong iset aside at sabihin mo lang na mag-pray ka lang, okay ka na. Hindi na. I mean, kasama, prayers, of course, it helps. Kasi nga, tayo bilang adult, yung problemang sa araw-araw, tapos yung iisipin mo na mag-think positive, ang hirap nun, di ba? For your brain to dictate to your mind kung ano yung, paano isa-set yung tone sa umaga, eh what more kung meron kang ganitong trauma na nangyari?
10: Yeah. So, to be a supportive friend or family member or let's say, colleague na rin, no? Isa sa pinakamalaking trait na dapat nating maipakita is yung pagiging present natin. And at the same time, we are ready to listen. So, wala namang kailangan na dapat we are ready with our advices. Hindi naman kailangan may mga baon tayo na ito ang gawin mo para hindi ka maapektuhan. So, by just making the person feel na tayo ay ready to respond kapag may kailangan siya or kapag may gusto lang siya pagkwentuhan, that is enough already. So, we don't need to have a perfect advice.
7: Yeah.
10: So, mas mahalaga yung tayo ay nakikinig nang walang judgment.
7: Yeah.
10: So, pwede nating sabihin siyang Ami sa mga kakilala natin or kaibigan or kapamilya na may survivor's guilt, no, na well, I'm just here for you. So just let me know if you need something.
7: Mm-hmm.
10: Or we can validate also what they're feeling and thinking na, we understand na may mga ganyan tayong reaction.
7: Mm-hmm.
10: It's normal to have that reaction. Natatakot tayo, nakukonsensya tayo. Kasi if we try to imagine ourselves or if we have that empathy, most likely we would have the same thoughts and feelings, diba? And we have to make them feel na they are not dealing with it alone. So kahit na we are figuring out how to feel and think like them, we can tell them na, you know what, hindi naman kailangan na mag-isa mo siyang hinaharap eh. So we will try our best to understand how you see it and how you feel about it. Basta magsasabi ka lang.
7: Oo. Yung simpleng yun, nakakaramdam sila na safe space ka, 'di ba? Na wala ngang judgment, makikinig ka lang, wala kang reading advice na lagi mong ipipilit, 'di ba? Mahalaga na may conscious effort din doon eh. Yan kadalasan yung common mistake, Dr. John. Kasi we mean well, we tend to parang nag-aalala tayo ng sobra sa ating kapamilya or kaibigan na going through something, no? So ang nangyayari, parang kailangan may ready akong sasabihin. Oo, may solution ako agad, hindi ba? Like yung mga pag sinasabi, pagka may namatayan, laging sinasabi, oh, it's okay, at least nasa heaven na siya ngayon, or he's not in too much pain. We mean well, pero may ibang tao na hindi okay sa kanila pag ganun ang narinig eh, di ba? Which is a common mistake na akala natin okay, so magandang mapag-usapan din natin yan ngayon para at least lahat tayo aware na medyo ano tayo doon, ingat ng konti.
10: It's true, maganda yung intention natin. And at the same time, gusto nating mapagaan yung nararamdaman ng tao the way that we know how to make them feel good, ano. Pero ito yung pwede natin i-rehearse or parang ilagay natin sa utak natin na we just have to be present and ready to listen. So most of the time for people na may kilala na nakakaranas ng survivor's guilt, we have to avoid yung mga linyahan or mga lines na, oh, tagal na yan na, dapat naka-move on ka na. O kaya,
7: dapat
10: cool ka na lang kasi you're alive. O kaya wag mo na ngang isipin kasi nangyari na, wala na tayong magagawa. Mm-hmm. The thing is, they will think about it. That's the, ano nga eh, the mechanism of survivor's guilt. They would think about it, no?
7: Mm-hmm.
10: So, we try our best also na we avoid these lines and we just sit down with them and makiramdam lang tayo. Anong kailangan mo? Anong gusto mo? How can I help you? Kadalasan baka alam din nila on how to help themselves. They just need someone to be vulnerable with na alam nilang safe sila doon sa tao na yon.
7: Kaya sabi tuloy ni Virgo Profogo, it's much better hug na lang at wala nang sinasabi. Totoo din naman, 'di ba? Kung
10: that is being present, right?
7: Yes, you can being present
10: let the person and see that you're there.
7: Oh, and if you feel like baka magkamali pa ako sa sasabihin ko, hug is a complete, yun na yun eh, parang, ano na, parang full package na yun ng pakikiramay mo, ng pagsabi ng nandito ka, di ba? Listen to the child so that he or she can express his or her feelings and guilt. Sabi naman ni Sheila Arbues, totoo din.
10: Yeah. Mm-hmm. Actions speak louder than words, di ba? May sinasabi tayong ganyan. So, the act of hugging someone na alam natin may pinagdadaanan, it means a lot.
7: Yeah. Para doon sa taong nariyan sa ganyang sitwasyon, Dr. John, alam natin kung gaano siya kahirap, pero paano ba siya pwedeng mag-cope sa kanyang nararamdaman? And kailan mo dapat sabihin na panahon na para ikaw ay mag-seek ng professional help? Kasi on a day-to-day basis, napakahirap talaga niyan, ha?
10: Mm-hmm. Well, with the moment it happened, the incident, no, and the moment that the person survived, nasa mechanism na yan ng troubleshooting yung ating psychological system. So nagko-cope na yan. Part ng coping siyang ami yung mga guilt na yan eh. That's part of emotional processing. And looking at it, kadalasan hindi natin kaya rin mag-isa. Kaya we would need friends, family, colleagues then. And in some cases nga, kailangan natin ng professional help. So unang-una, we have to slowly accept na normal yung mga emosyon pagkatapos ng trauma or ng incident na nangyari. Pangalawa, huwag natin na sarilinin yung pinagdadaanan natin. As much as we can, we have to connect with people. If we don't have a family or friend, colleagues can help. The company nurse can refer you to someone, no? Tayo ay social beings. Tendency natin is mag-reach out, no? So, mahalaga yung internally we slowly accept it. Second, we connect. And third, we focus on the things that we can control. Yung mga basic life aspects natin, like the way we eat, the way we move, and the way we sleep or rest, no? Ang tao, they don't stop eating. So may mga pagkakataon na pwedeng wala tayong gana. We have to eat pa rin kasi alam natin na kahit ang feeling natin task yon, we have to eat. Pinakamalaking bahagi ng healing, yung we have to look at the things that we can control because the thing that happened in the past, hindi natin kayang kontrolin yon. So, it's important na try din natin isipin na instead na tanungin natin yung sarili natin na bakit kaya ako nakasurvive or nakaligtas, perhaps we can transform that, lalo na kung kaya naman natin na we can ask the question this way, paano ko kaya magagamit yung experience na ito sa isang meaningful na purpose ng buhay ko? How can I get strength from this experience, no? Pero kadalasan siyang Ami, if hindi talaga natin kaya, or let's say the person himself or herself is suffering with a mental health condition before or after, doon na tayo kailangan humingi ng professional help.
7: Mo nga eh, ang unang dapat gawin talaga, slowly, to accept it, ba? Diba? Pero matagal bago makarating tayo dyan sa stage na yan. Meron bang mga...
10: Yes, sige, go sorry, ahead. Accepting doesn't mean that you have to forget it, ha?
7: Yeah, oo.
10: Accepting doesn't mean that dapat hindi ka maapektuhan. You will accept something and you are allowed to feel the hurt pa rin.
7: Mm-mm. Kasi nga, mahaba rin proseso yan. At yan ay, kumbaga, walang formula. Walang
10: timeline.
7: To each his own yan. Hindi siya parang applicable to all. Tama ba, Dr. John?
10: Kanya-kanya po yung timeline. Wala tayong definite na after 6 months, okay na.
7: Oo, yeah.
10: Months, it varies among people.
7: Iba-iba po talaga. Kaya yung pinaka parang first step pa lang na yan ay mahirap. Mahirap talaga yung pagtanggap sa mga pangyayari. And mahirap din, lalo na sa edad ng mga na-involve dun sa trahedya na nga yan sa Aurora, ay yung sa edad nila na yung social media. Mahirap sabihin din na wag magbasa, wag tumingin, kasi part na ng buhay nila yung telepono o yung social media. Meron at merong makikita, may mababasa. Paano pag ganon, Dr. John? Anong pwedeng gawin ng mga kapamilya o mga kaibigan? O nung tao mismo?
10: Well, as much as we can, hindi naman natin sinasabi na totally we remove it, yung exposure natin sa social media. But I think it would be best to fix our algorithm, or might as well create a new account wherein yung mga taong kakilala mo lang, yung may connection ka. Kasi pag naman tinanggal natin ang social media din, no, mamimiss out natin yung mga bagay-bagay. And baka lalo tayo maging hindi okay, mas ma-depress tayo. So, that is something that we can control, the things that we can see, the things that we want to access. So, as much as we can, we have to recalibrate yung ating social media use, no?
7: Mm-mm.
10: If kung kaya mo mag-hiatus ka with intention na if you really want na to take some time off social media, that can be done din naman, no? And let us not forget, the people involved here is most likely developing pa ang mga brain. So can you imagine kung paano na-overwhelm din yung nervous system ng isang tao, especially looking at the developmental age of those who are involved, no? An adult can react the same way, but looking at the when it comes to differences din, ano, overwhelm yung nervous system ng mga taong exposed nga dito sa isang traumatic incident na ito.
7: Thank you, Dr. John. Ako'y magta-time check lang muna at babalikan ka namin. Oras po natin, mga kapamilya. 3:50 ng hapon.
11: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
7: Dito nga po, sa ako to, si Chang Ami, ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mental health condition kasama ang ating mga eksperto. At ngayong hapon nga ay kasama natin ang ating psychologist na si Dr. John Patrick Magpantay. At pinag-uusapan natin itong survivor guilt. Sabi ni Estrella Garcia, mahalaga ang hugs o yung yakap. Dito ganun ang ginagawa pag ang mga bata ay nagpapanik. Ah, siguro dyan sa Japan, kung hindi ako nagkakamali, nasa Japan si Estrella Garcia. Sabi naman ni Virgo, discipline na lang sa paggamit ng social media. O speaking of social media, Dr. John, yun namang mga tao na ano lang, nag-o-observe, nakita yung pangyayari. Eh, grabe din naman ang mga komento at mga salita sa online, Dr. John. Baka meron kang mga gustong ipaalala sa kanila na nakakalimot na at medyo nadadala sa kanilang mga emosyon.
10: Well, Chang, we are all human beings. Mm-mm. We are capable of being kind, ano. Hindi naman natin pinaprevent to voice out their opinions o yung kasi may freedom of speech na pinatawag.
7: Pero minsan abuso na yun, Dr. John.
10: That's true, ano. Pero when it comes to human nature, human kindness, I think, yun nga sabi ko nga kanina, you don't have to enroll to learn it. You don't have to have a certificate to prove that you can be kind. It is free. So we have to be mindful. And siguro, we can practice empathy by trying to think na ano kaya yung mararamdaman natin or maiisip natin kapag tayo yung nasa sitwasyon. So, kadalasan, ang nangyayari is that automatic din talaga sa atin na may judgment tayo. And mabilis tayo mag-comment. But then again, we have to be mindful kasi nakaka-apekto rin tayo. Those people na may similar experience na mababasa yung mga comments natin, maapektuhan din sila, no? So, again, being kind is free. Try to empathize. Try to understand. If may mga bagay na hindi naman tayo sure or hindi maganda, yung sasabihin natin, might as well not comment.
7: Say it na lang.
10: Oo. So, but then again, Chang Ami, ito din yung mga bagay na most likely beyond our control, right? How other people would think and feel, or how would they use social media. So, babalik pa rin sa atin na what can I do about it? What's within my control?
7: Yeah.
10: Kagaya ng mga sinabi ko kanina, if you can clean your algorithm or yung mga fina-follow natin na mga pages, we can do that to lessen our exposure. Or might as well, come up with a new account.
7: Yeah.
10: Maging friends lang tayo sa mga kilala natin. At
7: yung mga toxic people, i-out na natin, i-unfollow or i-unfriend. Pwede naman. Setting your boundaries is also important. Part of coping din yun.
10: That's true. And yun talaga yung nasa control natin. Kasi we can never control or stop people from saying things. They will do things and say things to you. But what we can control is how we manage their access to us.
7: Yeah.
10: Okay. Mm-hmm. And we can do that sa social media pa lang.
7: Yeah. And by doing that, ako nakakaramdam ng kapayapaan kapag ganun eh. Kumbaga, you don't let them in. I know things are always easier said than done, but it takes a lot of that, you know, conviction talaga na, ay, i-unfollow ko to, ay, tatanggalin ko to, or i-block ko kasi toxic siya, di ba?
10: Do it bit by bit.
7: And bit by bit, yeah.
10: You will feel some relief kasi baka nagwo-worry din siyang ami eh. Pero pag nalaman ng tao na to na binalak ko siya or na-restrict ko siya, di ba? But then again, lagi kong sinasabi, Chang, whatever we do, people will have something to say.
7: Ako hindi ko na iniisip yon kung anong iisipin niya kung in-unfollow ko siya. Pero kung alam kong may toxicity at may drama masyado and it's not protecting my peace, it's about time. Press the button. Sabi naman ni Sheila ulit, support and guidance is what the child needs. Totoo din. Mindful is the right word, Doc. Tama ka doon. And dahil may last 5 minutes, eto na nga, pag-usapan lang natin ng pahapyaw, Dr. John, at paalalahanan din natin yung ating mga kapamilya. Dahil nga doon sa trahedyang nangyari din ngayon, sa Tacloba naman, at kung saan ang mga bata ay biktima, at meron din yung mga magulang, may mga kapamilya, at alam ko yung iba, alam mo, talagang will go out of their way, hahanapin pa yung account nung tatay or nung nanay, i-judge, bakit ginawa, bakit ganyan, dapat may paalala ka ba sa kanila, Doc?
10: Well, for those who are affected by it, we're very sorry for you to go through that. This is a phase in your life na talagang may mga challenges tayong kakaharapin. And kung titingnan natin, I will really stress na may mga bagay sa pangyayari or mga pangyayari sa buhay natin that we can never really control.
7: Mm-mm.
10: Pero may control tayo sa mga bagay kung paano tayo magpapagaling or mag-heal, no? So, at may control din tayo kung paano tayo magpapatuloy at magbigay ng kahulugan sa ating mga experiences. So, as we move forward, even if we don't feel like we are moving forward right now, no, we feel like we're stuck or we feel like we don't know how to move forward, as time goes by, with proper or with the right people around us, with the right support, we hope that we will be able to move forward, we will be able to accept, and we will be able to learn from what we experience.
7: Yeah. At mahalaga po na at this point ay, di ba, huwag na tayong dumagdag sa sakit na nanararanasan ng mga naging biktima, di ba? At huwag din tayong dumagdag din sa sakit na nararamdaman ng mga magulang na siyang, kumbaga, ay yung anak naman nila ang, kumbaga, naging involved dito sa pangyayaring ito. So again, ang aming pong pakikiramay, ang aming pong panalangin sa mga biktima ng trahedya na ito sa Tacloban. Dr. John, yan po ang ating pag-uusapan next Monday sa pagbabalik mo. Kaya maraming maraming salamat. And dun sa mga interesado to get in touch with you at kailangan ng professional help, saan ka ba nila pwedeng matawagan?
10: Yes po. I have my private practice at Now Serving or Sirius MD. You can search up my name and everything lalabas na po sa Google. And yeah, you can also connect through LinkedIn kapag po may mga katanungan tayo, especially about this episode. I would be happy to reply to your questions.
7: Yan, maraming maraming salamat muli ang ating pong Monday Psychologist. Marami na naman kaming natutunan ngayong hapon mula kay Dr. John Patrick Magpantay. Maraming maraming salamat. At sabi naman ni Sheila again, ang daming message ni Sheila, maraming salamat ha. Sabi niya, yung sister ko po ay isang psychologist sa school. Araw-araw maraming estudyante ang pumupunta sa room niya at humihingi ng payo. Sabi niya, sige lang, kahit nakakapagod. Opo, totoo yan. Kaya yung pong mga magulang, yung pong mga tito-tita, mga ate, kuya, pati na rin po ang mga lolo't lola, ay mahalaga po na bigyan natin ng oras ang ating po ang mga kabataan po ngayon, mapa Gen Z man yan, mapa Millennial, mapa Gen Alpha, bigyan ho natin ng oras na sila ay pakinggan at maluwag at very very kumbaga open sila na makapag-express ng kanilang damdamin at huwag ho nating pigilan para alam din ho natin kung ano ang mga nangyayari sa kanila. So natapos na naman po ang isang oras ng ating programa. Hanggang bukas po ulit. Sabi nga ni Virgo, another productive Monday. Thank you, thank you. Thank you, Mommy Tess Villamin, kay Estrella Garcia. At sa inyo pong lahat na tumutok ngayong hapon, susunod na ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Ingat po and God bless. Thank you, bye!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay Lunes, 22 na buwan ng Hunyo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Tatlong estudyante patay sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Dalawang estudyanteng suspect arestado. Malalim ang investigasyon sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Iniutos na ni Pangulo Marcos Jr. ang ginamit ng mga baril ng dalawang suspect, inaalam ang pinagmulan. Bagyong Francisco lalo pang lumakas, signal number 1. Nakataas na sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Bagyo palalakasin ang habagat. Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sano Duterte itinuloy ngayong araw. House Lead Prosecutor Jervy Luistro itinangging inilampaso ng defense team. At big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, kasado na. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Tatlong estudyante ang patay sa pamamaril sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Dakong alas 9 kaninang umaga. Sa video na ibinahagi sa DZMM Teleradyo, kitang nagpanik at nagtakbuhan palabas ang mga estudyante nang makarinig ng putok ng baril. Ang isang estudyante napasigaw na lang ng mama nang marinig ang putok. Sa inisyal na ulat, sinasabing may hinahanap sa paaralan ang dalawang suspect. Pero nang hindi nakita, dito na nagsimulang mamaril. Bukod sa tatlong nasawi, pito pa ang naitalang sugatan na dinala na sa ospital. Agad namang naaresto ang dalawang suspect na sinasabing grade 9 student ng paaralan na edad 14 at 15. Patuloy pang inaalam ang motibo sa krimen, pero lumalabas sa inisyal na investigasyon na bullying ang na biktima ng bullying ang dalawa noong pang grade 7. Iniimbestiga na ng Philippine National Police kung saan nanggaling ang baril na ginamit ng dalawang estudyante sa pamamaril sa Tacloban City. Sinabi ni Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy na Glock pistol at caliber 38 revolver ang ginamit ng dalawang estudyante. Kabilang sa sinisilip ay kung may kaanak na miyembro ng law enforcement ang dalawang estudyante. Sinasabing naipuslit ng dalawa ang mga baril dahil maraming entrance at exit ang paaralan. Pero iisa lang ang naka-duty na gwardya.
1: Ang isa sa angle na tinitingnan natin at it's proven na owned by personnel natin, agad-agad filean po natin ang kaso po. Kakasuhan po natin yung personnel natin.
0: Ikinabahala ng Department of Education ang pamamaril sa Tacloban na tinawag nilang high alert situation. Nakikipag-ugnay na ang Central Office at DepEd Region 8 sa law enforcement para tiyakin ang seguridad sa paaralan. Magpapadala rin ang DepEd ng medical at psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at guro. Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na iniutos na ni Pangulong Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa pamamaril. Ikinalulungkutan niya ng Pangulo ang pangyayari at ipinag-utos din ang pagbigay ng proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, lalo na sa mga paaralan. Nagpahayag din ng pagkabahala si Senate President Sherwin Gatchalian sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan, sabay nanawagan sa DepEd na pagtibayin pa ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Ikinalungkot ni Representative Martin Romualdez ang insidente at inatasa na ang kanyang opisina na makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa tulong na kailangan ng mga apektado. Mas pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralan sa harap ng mga sunod-sunod na insidente ng karahasan. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
2: Tony, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. sa lahat ng police commander on the ground na paigtingin pa ang police visibility at preventive patrols sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga at padadaksak sa eskwelahan sa Cavite, kamakailan lang. Ayon kina Patates, ipinag-utos din niya ang pag-asagawa ng security assessment sa mga paaralan kasabay ng patuloy na koordinasyon sa mga magulang, school authorities at LGU. Sa bukod namang pahayag, sinabi ni Civil Security Group Director Police Brigadier General Aden Lagradante na inatasan na rin niya ang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSHA na makapaugnayan sa Regional Civil Security Units para atasan ang mga security agency na mas maghigpit pa sa pagabantay sa mga paaralan. Nagabala rin siyang maaaring maharap sa kaukulang parusa ang mga security personnel na mapapatunayang nagkaroon ng kabayaan. Samantala, inirekomenda naman ng PNP sa DepEd na mas paigtingin pa ang koordinasyon sa mga barangay para sa mas naigpit ang pag-monitor at screening sa mga papasok sa school premises. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nagprotesta ang mga estudyante sa Paranaque National High School, Maine, kasama ang ilang youth group para ipanawagan sa pamunuan ng paaralan na imbestigahan at papanagutin ang isang guro dahil sa umano'y sexual exploitation sa isang estudyante. Balita hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, kinumpirma ng pamunuan ng paaralan na guro nila at isang senior high school student ang nasa sensitibong video na kumakalat sa social media at naganap ang insidente sa loob mismo ng paaralan. Sa pahayag, sinabi ng pamunuan ng Paranaque National High School, Maine, na kinakalap na ang lahat ng impormasyon at iniyak na maingat na tinututukan ng investigasyon para sa kapakanan ng estudyante. Nakipag-ugnay na rin ang pamunuan ng paaralan sa pamilya ng estudyante. Sa hiwalay na pahayag, siniyak rin ng Paranaque School Division Office na magiging patas ang investigasyon. Nanawagan naman ng SDO Paranaque sa mga posibleng biktima at testigo na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa iba pa nating balita, na perwisyon ng brownout ang ilang customer ng Meralco sa Malabon at Mandaluyong matapos pabagsakin ng malakas na ulan at hangin ang ilang poste at naputol ang ilang kawad ng kuryente kagabi. Sa Malabon, isinara ang bahagi ng MH Del Pilar Street dahil sa pagbagsak ng tatlong poste kung saan damay din ang mga nakaparadang tricycle at paupahang bahay. Tinatayang 500 bahay ang apektado ng brownout. Bukod sa kuryente, apektado rin ang internet sa lugar matapos mapinsala ang cable ng ibang service provider. Target ng Meralco na matapos ang pagsasaayos ng mga napinsalang pasilidad ngayong araw. Problemado naman ang ilang naghahanap buhay dahil sa epekto ng brownout.
4: Kitang-kita ko nung bagsakan eh. Nanlumo ako, kaya lang. Alam na yung magagawa eh. Diyan din ko kung nabubuhay talaga eh. Sa ngayon, wala muna. Alangan, ayusin ko muna ito.
5: Nagindanaw, yung mga prosentod ko ba? Kaka-order ko lang kahapon, merong time nga eh. Pag walang kuryente, di matutunaw yan.
0: Sa Mandaluyong, inabot ng 14 oras bago na ibalik ang kuryente sa bahagi ng Domingo M. Guevara Street sa Barangay Highway Hills. Bunso dito ng naputol na kawad na naputol dahil nga sa malakas na ulan at hangin. Tiniyak naman ng MMDA na patuloy ang dredging operation sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila kontra baha. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicholas Story III na kabilang sa mga lugar kung saan isinasagawa ang operasyon ang bahagi ng Quezon Avenue at Araneta Avenue. Ayon kay Torre, gumagana ang lahat ng pumping station sa Calacang, Maynila. Kasabay ng paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig, nanawagan din ang MMDA sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Kagabi, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang malakas na pag-ulan dulot ng thunderstorms. Ilang drainage inlet ang nabarahan ng basura at nagdulot ito ng pagbaha, lalo na sa EDSA.
6: Talagang aminin natin, talagang may mga dapat pa talagang tatrabahuin. There were 8 areas na na-monitor namin dito sa EDSA, umabot hanggang mga 6 to 8 inches, so kalahating ruler. Ang average na pag-subside niya ngayon, 15 to 20 minutes. Sana kung pwedeng huwag umangat ng todo, ay gagawin natin.
0: Itinaas ang blue alert sa Cagayan Valley bilang paghahanda sa Bagyong Francisco, sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Ruweli Rapsing. Nakabilang sa mga bayang inaasahang pinakamaapektuhan ng bagyo ang Peña Blanca, Bagaw, Gataran at Santana. Inatasan na ang lahat ng barangay at lokal na pamahalaan ay handa ang mga multipurpose hall at gymnasium bilang evacuation centers. Patuloy din anya ang pamamahagi ng relief goods sa buong lalawigan na una nang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala na matinding init sa agrikultura na pumalo na sa 1 bilyong piso.
7: For kagayan, sinusunod lang din natin yung pagtaas ng alert level ng OCD2 para doon sa mga preparation. All of the personnel and resources dapat nakahanda na. All communities must be alerted na rin for their own preparations as well.
8: Ula. Panahon.
0: Mga kapamilya, sa lagay ng panahon, lalo pang lumakas at bumilis ang bagyong Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Uling namataan ang bagyo sa layong 545 kilometers, silangan ang Tuguegarao, Cagayan, Taglay, ang lakas ng hanging aabot sa 175 kph at pagbugsong aabot sa 210 kph. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang silangang Babuyan Islands. Inaasahang hindi naman tatama sa lupa ang bagyo at lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Pero palalakasin naman ang habagat na umiiral ngayon sa Visayas, Mindanao at Palawan. Hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot sa Super Typhoon category ang bagyo. Samantala, binabantayan ang isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Katamtama naman ang tsansa nitong maging bagyo at hindi inaasahang papasok sa PAR. Sa iba pa nating balita, nagpapatuloy ang free trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sentro ng conference ngayong araw ang huling dalawang articles of impeachment laban sa Vice, kabilang ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds at ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jerby Luistro na matapos ng pre-trial conference, hihintayin ang prosecution team ang pre-trial order mula sa Senate Impeachment Court. Nakasaad dito ang mga mamarkahang ebidensya, petsa ng paglilitis, gayon din ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng articles of impeachment at mga testigo. Inanunsyo rin ni Congresswoman Luistro ang pagkakatalaga kay Attorney Benjamin Tolosa bilang legal spokesperson ng prosecution at magsisibiring private prosecutor para sa impeachment trial. Iginiit ng prosecution panel na posibleng lumagpas ng Setyembre ang trial proper. Bumwelta naman si Luistro sa aligasyong tinomina ng defense team ang prosecution.
9: That is fake news. We have to beware of fake news. Tayo dito sa prosecution, we are representing the interest of every Filipino across the world at hindi tayo papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Wala yan sa sigawan, no? Wala yan sa sindakan. Nasa tibay ng ebidensya ang laban dito sa impeachment trial.
0: Inanunsyo naman ang tagapagsalita ng House Prosecution Team ang planong pagkakasunod-sunod ng pagpresenta sa mga ebidensya at testigo sa napipintong impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
10: Tony, Article 4 of Threat and Destabilization, Article 1 of Misuse of Confidential Funds, Article 3 of Alleged Bribery and Corruption, at Article 2 of Unexplained Wealth and Issues sa Salena. Ito ang napagpasyahan ng House Prosecution Panel kaugnay ng sequence of presentation ng mga ebidensya at testigo sa paglilitis. Ayon kay spokesperson Gia Alonto Adyong, bukod sa bahagi ito ng kanilang strategiya, naniniwala ang prosekusyon na sa pamamagitan nito ay mas mauunawaan ng publiko ang magiging takbo ng impeachment.
11: Kasi unang-una, sinasabi naman natin from the very beginning, hindi lang po ang Senado ang nag-evaluate at nag-assess ng ebidensya, pati na rin ang publiko. Because ultimately, the impeachment trial is about promoting accountability mechanism of the Constitution.
10: Bahagi rin ng kanilang isinumite sa clerk of court ang prayer o hiling na ipagpatuloy o ipatukoy sa defense team kung ano ang layo dito sa pag-adapt sa mga witness sa pagdinig. Napansin kasi ng prosecution sa pre-trial base ng defense na karamihan ng mga testigo sa inilustrang purpose o layunin ay vague o hindi tiyak.
12: The clear po doon sa notice of pre-trial conference and clear din po sa practice of pre-trials in regular courts na kapag may nilalatag po na witness kung bakit siya ay ipapresent, meron pong purpose kung bakit siya dapat i-admit as witness. And at the end of the day, bakit relevant yung testimony na to?
8: Paliwanag pa ni Ko, ito ay para rin maprotektahan ang oras ng impeachment court at maiwasan ang anumang delay sa proseso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DDMR.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Posible umano ang surprise witness o bagong testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Iginiit ni Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na may karapatan ang defense team at prosecution na magpresenta ng testigong hindi kabilang sa pre-trial conference. Sakaling mangyari ito, sinabi ni Bantug na kailangan itong ipaalam sa impeachment court at sa kabilang kampo 3 araw bago ang nakatakdang pagpresenta ng bagong testigo. Nauna nang kinumpirma ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na sisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa 6 ng Hulyo. Aminado naman si Vice Presidente Duterte na naging hamon sa pagpapatupad ng mga programa ng kanyang opisina ang kabi-kabilang isyung ipinupukol sa kanya sa accomplishment report ng Office of the Vice President para sa mga taong 2022 hanggang 2025. Pinuna ni VP Sara ang mga umano'y walang basihang batikos at tinawag niyang mga sistematikong pag-atake. Sa kabila nito, iginiit naman ng Vice Presidente na nananatiling tapat ang OVP sa mandatong ilapit ang serbisyo publiko sa mga nangangailangan. Ibinida rin ng Vice Presidente ang mahigit 500,000 pamilyang natulungan ng OVP sa relief operations. Gayun din ang halos 300 individual na naabutan ng medical assistance. Inikayat naman ng Vice Presidente ang publiko na mahalin ang bansa ng walang pansariling interes at ng walang tako. At susunod, ginang arestado sa pagpatay umano sa anak na sanggol sa Davao del Sur. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:18.
13: Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Praptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
17: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
18: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Velasquez. Headline sa hapon.
1: Humabol pa. Oras po natin, 4:21.

0: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Alamin natin ang lagay ng traffic ko sa ilang bahagi ng EDSA mula kay Radio Patrol, Jom Garner. Jom, kumusta dyan?
2: Tony, asahan na ng mga

0: Avenue hanggang sa Cubao, Quezon City. Moderate to heavy traffic naman ang aasahan pagdating sa Santolan Flyover hanggang sa Ortigas Flyover. Gayon din sa Ortigas Flyover papuntang Pasig. Samantala, maluwag na traffic naman ang aasahan sa EDSA northbound lane, partikular mula Ortigas Avenue hanggang corner o corner EDSA hanggang dito sa May Bonnie Serrano. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada kayong Lunes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plaka sa 1 at 2 habang umiira naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, John Garner, ECMM.
1: Maraming salamat, John Garner. Mga kapamilya, good news ha, Kasado, ang big time rollback sa mga produktong petrolyo bukas sa estimated price adjustment ng Energy Department, mahigit 9 hanggang higit 11 pesos ang tapyas sa diesel at kerosene, habang 3.90 hanggang 5.90 naman sa gasolina. Bunsod ito ng nilagdaang Memorandum of Understanding ng Amerika at Iran para tapusin ang higit 3 buwang gyera nila. Pero posibleng makaapekto sa presyohan ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ang muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz kasunod ng pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na makikipagpulong ang Energy Department sa mga embahada ng iba-ibang bansa para magkaroon ng access sa kanilang supply ng petrolyo, habang hindi patiyak kung tuloy-tuloy ang peace deal ng Iran at Amerika. Hindi pa rin mairekomenda ng Energy Department na alisin ang idineklarang State of National Energy Emergency dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert.
2: Tony, pinaghahandaan na magiging latag ng seguridad ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Sabi ni Senate Sergeant-at-Arms, retired Police Major General Alfred Corpusa, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Law Enforcement Agency at sa Armed Forces of the Philippines sa ngayon. Nananatiling nasa ilalim ng heightened alert status ang Senado. Paliwanag ni Corpusa, ang alert level ng Senado ay hindi nakadepende sa sitwasyon sa Senado lamang, kundi sa kabuuan ng sitwasyon, halimbawa sa kabuuan ng National Capital Region. Patuloyan yung ipinapatupad ng Senado ang mahigpit na seguridad dahil hindi nagbabago ang sitwasyon.
3: Kung ano yung nakikita ninyo ngayon, ganito. But siguro, we will just add yung visibility ng ating mga law enforcers, ng USAA, ng PNP, at ng allied forces.
2: Samantala, sinabi naman ni Senate Secretary Attorney Ray Bantug na siya ring impeachment court clerk of court na hindi matatapos ngayong araw ang pre-trial conference, kaya magtatakda ulit sila ng schedule bukas.
4: I was very hopeful that we could finish today, but I just checked the ongoing marking going on. It's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Ipinauubay na kina Senador Francis Pangilinan at sa kanyang misis na si Sharon Cuneta kung magsasampa ng reklamo laban sa mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Balita mula sa Department of Justice, atid ni Radyo Patrol, Steve Re. Steve!
5: Tony, handang sagutin ni Attorney Levy Baligod at mga nagpakilalang bagman kung magsasampa man ng reklamo laban sa kanila sina Senator Pangilinan at misis na si Sharon Cuneta matapos sinamayugnayo sa umano'y pagtanggap ng maletang pera. Sa ambush interview sa DOJ, hindi kinumpirma ni Baligod kung totoo ang alegasyong tumanggap ng maletang may namang pera ang mag-asawa, pero hindi anya misleading ang pagkakasama ng larawan. Pero wala rin ideya si Baligod kung bakit naisamang larawan ni Cuneta at Pangilinan dahil hindi siyang gumawa ng presentasyon.
6: Babayaan na natin yung issue na yun.
7: Pero one of the
6: na nahimik na yung mag-asawa, no? Huwag na nating palakihin. Pero ito ang final say ko dyan. If Senator Kiko and Sharon Cuneta feel that we maligned them, then they are welcome to resort to whatever legal means.
5: Nasa DOJ ngayong hapon si Baligod at mga nagpakilalang bagman at dating broadcaster si Jason Zam matapos maghain ng sagot o rejoinder sa reklamong libel, cyber libel na iniain ni Senador Antonio Trillanes IV matapos siyang akusahan

0: na tumanggap ng 2 milyong dolyar mula kay Koch para umanusuhulan ang mga tauhan ng International Criminal Court, isang aligasyong una ng tinanggi ni Trillanes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Oras po natin ulit, 4:27. Nakatakdang humarap sa National Bureau of Investigation bukas ang nagwitiyo na Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin. Kaugnay pa rin ito na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ng manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Dipaculao Aurora noong 8 Hunyo. Noong Biyernes, sumarap sa PNPCI DG si Baldwin na inatasang isumite ang drone footage sa insidente. Nauna nang iginiit ng DILG na mahalaga ang testimonyo ni Baldwin para bigyang linaw ang trahedya sa Aurora. Pasintabi po muli mga kapamilya sa sensitibong balitang ito, arestado ang isang ginang matapos patayin umano ang isang buwan na gulang na anak sa Digo City, Davao del Sur. Sinasabing nakarinig ang mga kapitbahay ng iyak na sanggol na nakita nilang sinasakal ng kanyang nanay. Sinubukan pang sagipin ang sanggol pero hinampas umano ng nanay ang bata sa gilid ng higaan na agad nitong ikinamatay. Inihahanda na ang kasong parricide laban sa suspect na pinaniniwalaang may pinagdadaanan sa mental health. Sa Kapis, nakakabit pa ang pusod ng bagong silang na lalaking sanggol ng matagpuan sa liblib na lugar sa barangay Agtatakay Norte sa Sapian. Sa investigasyon kanina umaga nang makita ng isang manggagawa ang sanggol na nakahiga sa ilalim ng puno at walang anumang saplot. Humingi ng tulong sa barangay ang nakakitang individual at agad idinila sa ospital ang sanggol. Iniimbestiga na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng naiwan o ang nang-iwan sa sanggol. Sa sports, matapos ang Berlin Open, sasabak muli sa tennis tournament sa Germany si Filipina tennis star Alex Ayala. Makakaharap ng pambato ng Belgium na si Elise Mertens sa Bad Homburg Open Round of 32 si Ayala na umakyat na sa rank 30 ng Women's Tennis Association Rankings mamaya alas 11:30 ng gabi oras sa Pilipinas. Tatangkain ng Berlin Open semifinalist na si Ayala na mantsahan ang malinis na 2-0 record ni Mertens laban sa kanya. Mga kapamilya, higit 3 oras na lang bago ang inaabangang pagbabalik prime time nina Coco Martin at Julia Montes sa seryeng Sigabo. Bago ang pilot episode, todo puri si Star Magic at ABS-CBN Entertainment production head Lauren Jogi sa mga maksyon at nakakakilig na eksena sa serye. Mapapanood ang Sigabo alas 8 ng gabi sa All TV 2, A2C, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at sa I Want. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: 31 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Sorry naman. O, ito na. Good afternoon, mga ka-ATM. Kapamilya, kaserbisyo, lahat na. Yung tipong hinabol ko talaga yung pag-lipstick. Hindi pwedeng sumalang nang walang lipstick.
1: Ayan.
0: Kasi ano to, kung kilay is buhay, lipstick is buhay naman sa akin. Ay, good afternoon. Ako po, si Maan Makapagal. At ngayong hapon, ang kasama ko naman, ang aking partner, Willie Delgado Jr.
1: Ay, maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Monday.
0: Ay.
1: Akala ko, ngingiti tayo dahil sa bukas ay most likely may sasalubong sa atin ang magandang balita.
0: Mm.
1: Magkakaroon ng rollback tomorrow, di ba?
0: Oo.
1: Sa diesel, more or less mga 10 pesos. Di ba?
0: Oo.
1: Nakakabigla ho yung pangyayari kanina dyan ho sa Tacloban na kung saan ho meron hong sinasabi na abuli raw ng mga estudyante, mga minor de edad, na marel. Kung saan ho ay nagresulta sa pagkamatay ng tatlong mga mag-aaral.
0: Oo.
1: Sa loob ho ng eskwelahan nangyari po yan.
0: Ito yung San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Yes.
0: Mga ninth grader yata ito, Kuyang Willie.
1: Yung isa,
0: 14 yung isa, and 15 years
1: yes,
0: old.
1: Oh, puro mga minors.
0: Oo. Naku! Akala ko sa US lang nangyayari yun, Kuyang.
1: Oo nga eh.
0: Diba? Sa atin na rin pala.
1: Ito.
0: Nung nakaraan ay
1: actually,
0: saan lugar
1: hindi
0: yun?
1: Na, sa Cavite, meron.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
1: Tapos meron pa, saan pa yung isa pa? Meron pang isa eh, bukod sa Cavite eh.
0: Mm-mm.
1: Tapos kanina nga po, parang sampu yata yung sugatan doon.
0: Mm-mm. At ang motibo ay bullying.
1: Bullying daw.
0: Hawak na sila ngayon ng ating otoridad at iniimbestigahan. At may impormasyon, Kuyang, na yung isa ay may tita na pulis. Yung isa rin naman ay may kaanak na sundalo. So, inaalam ngayon ng pulisya, Kuyang, kung yung mga baril ba na ginamit nila ay pag-aari ng mga yun.
1: Oo, kasi... Mm-hmm. Yung pong baril na nakita, kasi may post sila sa social media eh.
0: Oo.
1: Na may hawak silang baril eh.
0: Nako, yun nga ba yun?
1: Yung mga ipinost nilang baril, hindi po yun ang standard issue.
0: Mm-mm.
1: Kung yan mo, be it policeman o kaya sundalo, dahil yung nakita kong baril nung isa, nung medyo, kung yun yung medyo may edad sa kanila, no? Revolver yung hawak.
0: Mm-mm.
1: A caliber 38 revolver, samantalang yung isa Glock ang hawak niyang baril. Oh, wala ka mic. Ayan.
0: Yun ang nakakalungkot, Kuyang. Kung makita mo sa mga video, talaga yung isang estudyante, hindi talaga siya talagang hindi siya natinag, kinukunan pa rin niya ng video. Makikita niyo yun sa social media, sa Facebook. Yung talagang kita yung pagbarel, yung sinasara yata yung pinto, pilit na nilalak ng isang kaklase nila, kaso na baril nga. Tapos kitang-kita mo rin yung mga video na nagsisipulasan palabas ng eskwela, mga teachers, estudyante, nag-iiyakan na iiwan na yung sapatos. Ganun sila katakot.
1: May mga lumabas nga nakayapak eh.
0: Oo, nakayapak lang. At eto, kuha tayo ng update, saglit lang. Baril na ginamit ng isa sa mga estudyanteng na maril sa San Jose National High School sa Tacloban City, pag-aari ng isang pulis. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
2: Maan at Willie, kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rayco na service firearm ng isang policewoman ang 9mm Glock na baril na ginamit ng isa sa mga grade 9 student na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Tumubas sa initial na investigasyon na pamangkin ng naturang policewoman na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 14-year-old na estudyanteng na maril na nagpalit pa umano ng magazine habang naginagawa ang krimen. Habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu City ang caliber 38 na revolver na ginamit ng isa pang gunman sa insidente. Aabot sa 40 empty shells ang narecover ng mga otoridad sa crime scene habang iniimbestigahan na rin kung paano nakuha ng mga ito ang mga baril na kanilang ginamit sa pag-atake. Sa ngayon, nanatili sa kustodiya ng mga pulis ang dalawang estudyanteng na maril sa Tacloban City bilang bahagi ng investigasyon sa naturang insidente.
1: Marlene?
2: Yes.
1: Ano bang standard issue ngayon sa PNP na baril?
2: Itong 9mm Glock. If I understand, itong Glock ang service firearm ngayon ng mga police. Oh. Ito kayong iniimbestigahan to kung paano nakuha ng isang estudyante.
0: Anong pananagutan ng police na yon? Kung bawa maimbestigahan na kanya nga yung baril.
2: Oo, actually malaki pananagutan yan. Pwede siyang maharap sa mga admin cases dahil ito ay bahagi ng negligence o pabayaan doon sa kanilang kasi yung pag-aari ng baril ng isang pulis ay bahagi na kanilang tungkulin para sa pag-asaay sa itong kanilang serbisyo. So malaki ang pananagutan siya at maaari nga maharap sa admin case, pwedeng ma-suspend or more, eh, pwede rin maging bitsarin ng kanyang pagkakasibak sa pwesto. Pero sa ngayon kasi wala pang binibigay ng informasyon ang PNP kung paano magiging desisyon doon sa pulis na may-ari nga nitong baril na ginamit ng bata. Yung palang kumpirma sa ngayon po na pag-aari ng isang pulis yung isa doon sa mga baril
1: pero,
2: na ginamit ng estudyante.
1: Pero may confirmation na yun yung issue sa kanya na standard firearms.
2: Yan yung bahagi ng pulong balitaan ni Colonel Allen Rayco kanina dito sa Kampo Krami.
0: Pero kasi, kung issue sa'yo yun, ilan bang ini-issue na baril? Bakit kung pulis ka na ihiwalay sa'yo ang baril? Habang oras din yun, di ba? Kung naiposlit ng bata yun.
2: Yes, actually isa nga yan doon sa bahagi ng iniimbestigahan ng PNP Philippine National Police ngayon kung paano talaga napunta doon sa estudyante yung mismong baril ng kanyang tita o na policewoman at nagamit siya dito sa Carmen. So hiningi din natin yung kasagutan dyan kanina pero wala pang binibigay na dagdag na information since ongoing pa investigation sa kasong ito.
1: Nakausap na ba ng mga officers ng PNP yung police na may-ari ng baril?
2: Wala pang nabibigyan ng informasyon patungkol dyan eh. Pero ang I understand, ang malinaw ngayon, ang kinakausap ngayon, siyempre yung dalawang estudyante na sungkot doon sa pamamarel na makaantabay din yung mga tauhan ng DSWD sakaling na tanganin yung intervention para doon sa dalawang estudyante.
0: Alright. Maraming salamat sa iyo, Marlene.
1: Thank you, Marlene. Thank you.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 40 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ay kuyang, kamakailan ay lumabas itong balitang ito na pinatawa ng sanctions o ng parusa ng Foreign Affairs Ministry ng China, no? Si Defense Chief Gibo Teodoro, no? Pero ngayon siya ay yun nga ang kanyang mga parusa ay ano daw, kuyang, bawal na siyang pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawal din ng Beijing ang mga entity sa China. Yun yung kung anong pagkipag-transaksyon o negosyo ni Defense Chief Gibo Teodoro. So makausap natin, Kuyang Willie, si Dr. Sherwin Ona, Security Analyst, Associate Professor po ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University. Magandang hapon. Welcome po sa ATM, Dr. Ona.
4: Good afternoon, Maan and Sir Willie. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon.
1: Gandang hapon po.
0: Mm-mm. Ito, first time to, no, Doc Ona, sa isang cabinet member. Kasi dati, meron na rin napatawa ng ang China. Pero yun nga, cabinet member na ito ng ating pamahalaan. Para rin alter ego ni Presidente. Kasi, di ba, defense chief . Anong tingin nyo dito, Doc Ona?
4: Yeah, tama ka dyan, Maan. Although na-recognize naman ni Secretary Teodoro at ng DFA na ito ay sovereign right ng China, sa akin tingin, hindi pa rin ito maganda dahil nga hindi ito nakakatulong dun sa pagbibuild ng confidence. Lalong-lalo na ngayon na nakikitaan natin sila ng mga moves dyan sa Baho de Masinloc. maraming mga nahuhuling mga espiya dito sa ating bansa, no? May malign influence operation silang nangyayari dito. Hindi ito nakakatulong sa ganitong klaseng environment, no? Idagdag ko pa dyan na syempre marami sa atin na nakakakita nito na bilang isang intimidation, no? Kasama to dun sa ginagawang pagwa-water cannon at panggigipit. Especially ng Chinese Embassy, no? Nakikialam sa internal affairs sa atin. Isa to sa mga taktika na ginagamit para manahimik ang ating mga opisyal. Lalo na natin na si Secretary Teodoro, maliban kay President Marcos, ay isa sa pinaka-vocal na,
0: yes,
4: na mga opisyal natin, no? Pagdating dito sa ating pagigiit ng ating mga karapatan sa ating mga maritime territories.
0: So, ibig sabihin, pikon ang China. Nasasaling eh, no? Nasasaktan din doon sa mga pahayag.
4: Alam mo, Maan, yung ganito kasing mga messaging, kailangan naiintindihan mo ang China eh, no? Yung ganitong mga messaging kasi talagang para sa kanilang domestic audience, ang number one na purpose ito eh, no? Para ipakita sa kanilang mga domestic audience na talagang ano, no? Yung kanilang rejuvenation, ano? Yung national rejuvenation nila na pinupush ng Communist Party. Pangalawa na dyan, of course, yung kanilang role dito sa region. Ano? Alam naman natin na ang Pilipinas ay nag-iisang nakikipaglaban dito sa South China Sea. Ano? Wala tayong malapit na kakampi rito. Siguro pinakamalapit na rito ang Vietnam. Ano? So makikita nila na, kumbaga, ano bang ginagawa nitong maliit na bansa na ito na sinesermonan tayo sa isang international venue, no, sa Shangri-La Dialogue, napikon sila doon eh, no, at kumalat sa buong mundo yung mga sinabi ni Secretary Teodoro diyan, ano, kaya siguro talagang pikon ang pikon, tama ka. At the same time, hindi nila nga matanggap na isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas ay nakakakuman ng ganong kalaking public interest.
1: Oh, pero Dr. Sherwin, meron na rin ba tayong ginawang ganyan para naman doon sa mga officer ng China?
0: Kabaliktaran.
1: Kabaliktaran.
0: Oh.
4: Wala akong maalalang ganyan, Sir Willie. Ano? Ang naalala ko lang, yung mga, of course, yung ilang, nababalitaan ko lang yung iba nating mga akademiko, no, na nagsasalita against China. No? Ito yung medyo nagkakaroon ng mga harassments. Ano? But, you know, maliban doon, wala akong matandaan na nagkaroon ng ganitong klaseng response ang Beijing.
1: Oh, kasi natandaan ko yung ano, 'di ba meron na rin tayong yung ambassador yata ng China ba 'yon?
0: Oh, parang yung nag persona non grata ba 'yon?
1: No.
0: May ganun ba tayo?
1: Okay, hindi kaya ko lang naman kasi naitanong. Eh big deal ba ito?
0: Kaya nga.
1: Meaning kasi eh, ano kung di nyo ko papuntahin dyan sa China? Ano
0: eh,
1: pakialam
0: ano ngayon?
1: Ko? Ano ngayon? Di ba parang ganon?
4: Yes, sir. Sir Willie, yun na nga yung sinabi ni Secretary Teodoro, no, na ito'y, kumbaga, kinibit-balikat lang niya at sinabi nga niya na hindi siya naapektuhan sa ganitong mga, kumbaga, panunutsya na nanggagaling sa Beijing, ano? Pero again, kailangan natin itong tingnan sa isang long-term na pananaw, no? Alam naman natin na gumagamit at China ng maraming pamamaraan sa kanyang strategiya, no? At isa na rito yung tinatawag na intimidation, no? At again, no? Ang ano diyan is kung padadala tayo.
1: Oh,
4: diba?
1: Kasi
4: kung tatanggapin natin ito.
1: Oh, kasi Doc Sherwin,
4: enough na ba enough na ba yung ganito na isang mataas na opisyal ay ginaganito nila, binibigyan nila ng ganitong kaparusahan ng tawag eh.
1: Oo.
4: No?
1: Eh,
4: kaya hirap tanggapin eh, di ba?
1: O kasi parang sa akin, sige, bigyan mo ko ng sanction, pero hindi mababago yung paninindigan ko. Di ba? Na kung ano yung paninindigan ko dito sa kung ano yung nararapat para sa amin. Di ba, Dr. Sherwin?
4: Agree ako sa iyo dyan, Sir William, no? At alam mo naman na almost 80% ng ating mga kababayan na naniniwala na kailangan ipagtanggol ng ating pamahalaan ang ating mga karapatan dyan sa ating mga maritime territories, itong mga ganitong mga incidents ay lalo lamang nagpapaalab ng damdamin ng mga Pilipino, ano, at nalalaman nga nila na tama ang ating posisyon, ano, dahil nga dinadaan tayo sa brasuhan eh.
1: Yes.
4: No? Hindi lang yung ating mga mangingisda, pati na yung ating defense secretary. No? Na dinadaan sa prasuhan.
0: So, ibig bang sabihin to, implication nito ay parang yung communication sa defense, no? Pag mag-usap ang militar sa militar, parang sarado?
4: Hindi naman siguro pa dadating sa ganong pamamaraan, ano, sa ganong hahantong sa ganong sitwasyon, maaana, no? Meron naman din tayong mga lines of communication, no? Lalo na yung kanilang embassy dito at ang ating DFA. Meron naman yan, ano? It's just unfortunate na itong mga ganitong mga paninindak ay hindi nakakadagdag dun sa confidence building measures sa tinatawag.
0: Yun
4: no?
0: Na nga.
4: Bis
0: oo.
4: Na humanap tayo ng mga paraan na magkasundo, lalo pang dumadami yung mga rason para hindi tayo magtiwala sa isa't isa. No?
0: Anong pagdating naman sa security partnership natin sa ibang bansa, no? Anong tingin nila sa atin sa ginagawang ito ng China? Humihina ba yung kumpiyansa sa atin?
4: Well, ang aking tingin dyan, lalong lumalakas yung resolve, no, ng ating mga kaalyado. No, nakikita naman yan sa dami ng mga visiting forces at status of forces agreements na binabalangkas ng Pilipinas sa kasama ang iba't ibang mga bansa. No? Ito yung isa sa malakas na ating pangontra dito no? Na nakikita ng mga ibang bansa na isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas ay binubuli dito sa ating mga maritime territories. Ano? At alam nila na maapektuhan din sila nito in the long run. Eh, no? Kaya dumadami ngayon, lalo-lalo na, ang ating mga security partnerships as agreements.
1: Oh, related kaya din itong ginagawa ng China sa Pilipinas, sa mga official natin dito, doon sa nakaumang na exploration, pero hindi natuloy kasi nga may binagong provision yung China kung saan tayo dapat yung lalabas na sa atin dapat kung ano man yung may explore, di ba? Makakatulong lang natin ang China, pero nung bandang huli tinanggal nila yun inatras ng China, tinanggal yung dalawa. Alam ko dalawa yung provision na binanggit dati ni Justice Carpio yun eh. Hindi kaya related ito doon na parang baka sakali sa ginagawa nilang ganito sa ating mga opisyal magbago o lumambot yung
0: natakot
1: Pilipinas ma-intimidate somehow.
4: Matagal nang ganyan ang China, no? Sir William, no? 2002 pa nung nagkaroon ng agreement dito sa magiging precursor dapat ito ng Code of Conduct, no? Na wala nang magbi-build, for example, ng mga additional installations dito sa South China Sea. Eh, sila yung unang-unang nag-violate nito, no? May deficit of trust talaga, Sir William, no? Mahirap sa bawat panig na magkaroon pa ng tiwala. Ano? Nasabi mo nga itong mga agreements na to, lalong-lalo na dito sa oil exploration niya, no? Siguro yan, nung panahon ni President Gloria Arroyo, ano? Binago nga or hindi nire-recognize yung ating sovereignty. Kaya hindi pumapasok sa agreement yung ating mga yung ating mga diplomats kasi pag-upo pa lang nila pinaparecognize sa kanila yung undisputable sovereignty ng China rito sa South China Sea. Kaya umaatras yung ating mga diplomats, mga negosyadora, no? Hindi na ako nagtataka kung yan sinasabi mo ay nangyari nga.
0: Ano? Bakit Doc Ona? Ano yun? Mainland China, Hong Kong and Macau. Bakit hindi kasama yung Taiwan?
1: Yung nga isang pinag-aawayan pa eh.
4: Yung pinag-aawayan pa yan.
0: Ibig sabihin,
1: hindi nila makuha yung China, yung Taiwan.
0: So, ibig sabihin, kumbaga hindi nila maisama, di ba, sa jurisdiction nila.
1: Dahil para mapalibutan
4: sa batas nila. Sa batas nila, kasama nila yan.
1: Ayaw lang pumayag ng Taiwan.
0: So, ibig sabihin, kahit ang Taiwan, hindi nila alam mo yun?
1: Hindi nila basta kasi makuha yung Taiwan.
0: Oo nga.
1: Kasi nahihirapan silang palibutan.
0: Correct.
1: Dadaan sila sa teritoryo natin eh.
0: Kayo na nga.
4: Tama yan, Sir William. No? Ang Taiwan naman sa kanilang tingin ay parte ng kanilang teritoryo. Kaya nga hindi nila talaga pa ma-occupy. Oo, kasi nga medyo demokratiko yung nandun na gobyerno,
0: yes.
4: Ano, at medyo western yung kanilang leaning. Ito nga yung kinakatakot natin, ano, kasi yung sinasabi nga nila by 2027, kumbaga nasa China na yung mga capabilities para maglunsad ng isang malawakang invasion ng Taiwan, ano. So ito yung maring tinututukan din ng ating pamahalaan, ano, kung itutuloy nga ng China itong ganitong klaseng mga moves. Kasi over the past few years, nagpa-practice na sila eh.
0: Yes.
4: Nag-exercise na sila dyan, lalo na yung blockade, no?
0: Yes.
4: Meron ang mga nangyayaring ganyan nung isang taon pa.
1: Dr. Sherwin,
4: so, binabantayan natin.
1: Last sana lang sa akin, Ideal pa kaya kung dalin ulit natin ang usaping ito sa no, sa Netherlands na gaya ng ginawa ng Aquino administration?
4: Depende yan, ano, kung anong kaso yung ipa-file natin, ano. Si Justice Carpio ay nagmukahi, no, na bigyan mag-file ulit tayo ng mga kaso, lalong-lalo na rito sa Scarborough Shoal, ano. Kasi nga, sa ating palagay naman, yun talaga yung pinakamalakas nating alas, eh, no, yung batas, no, yung legality. No, mahirap tayong talunin dyan, eh, no. Kaya lang, yun nga, eh, alam din ng China ito, eh. No, mukhang hindi rin siya papayag na sumailalim sa ganong proseso ulit.
1: Pumayag man siguro, ang problema, tingin ko, ang ano ng China, ang tayo ng China, hindi, wala namang nag-i-enforce niyan eh.
0: Oo.
1: Wala namang pwede mag-enforce niyan. Dyan,
4: ano? Pero diba? Natatakot nga sila dyan, yan yung isang kinakatakutan nila na mag-file ulit tayo ng kaso against them.
0: Alright.
1: Pero anong possible, one last point, anong possible kung sakali mangyari yun, mabaliktad yung naon ng decision before ng ano? Ng Netherlands.
4: Ay, hindi naman yun ang ipa-file natin na kaso, Sir Willie. Okay. Ano? Yung mga usapin na kailangan ng resolusyon, ano? Diyan, for example, sa Scarborough. Dito sa ano, sorry. Yung ating, yung Scarborough nga, dahil yan ay traditional fishing ground, eh, no?
0: Mm-hmm.
4: Pwede tayong mag, kumbaga, sampa ulit ng clarification dyan.
1: Oo.
4: At para ipag-declare ulit. No? Dahil ngayon ay sinarduhan ng China yan, eh.
0: Mm-hmm.
4: Oh. Walang ibang nakakapasok dyan. Pero sa UCLOS decision, yan ay in-identify na traditional fishing ground.
1: Similar case, during Aquino administration, ibang lugar lang yung ating ano, dadaling issue.
4: Tama.
0: All right. Maraming salamat, Dr. Sherwin Ona, Security Analyst at Associate Professor ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University. Magandang hapon at maraming salamat,
1: maraming salamat,
0: sir.
1: Po.
4: Salamat, Maan. Salamat, Sir Willie. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo.
0: Ang oras, 55 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Sa camera ay ano ba, chill ba ngayon, Kuyang Willy? Pero second day ngayon eh, no?
1: Ikalawang
0: ng pre-trial.
1: Ikalawang araw ngayon ng pre-trial.
0: Matatapos ba?
1: Mukhang hindi aabot eh.
0: Mm-mm.
1: Kasi kanina, napanood ko yung interview kay Secretary Bantog.
0: Mm-mm.
1: Eh, dun pa lang pala sa article, unang article, yung ano, yung confidential fund, nasa 4,000 ang documents.
0: Wow.
1: Combine na yun, ha? Combine. Ha? Combine.
0: Mm-mm.
1: Kaya nga yung marking ng second art, yung pangalawang article, dun sa apat na article, baka mauna pa matapos yung marking nun, yung second article, kumpara dun sa first article.
0: So, ilan na lang ang natitira?
1: Bali, dalawa.
0: Dalawa na lang. Oh, ano?
1: Kasi nakasalang yung dalawa, yung first at second articles.
0: Mm-mm,
1: eh.
0: Mm-mm.
1: So, may dalawa pang ano, mamarkahan.
0: Mm-mm. So, mga kasi dapat ang target talaga nila, matapos na nga yung araw.
1: Dapat.
0: Diba?
1: Kaso, eh, duda raw siya na eh. Sabi niya ni Bantog, mukhang hindi kakayanin.
0: Hindi abutin sa dami.
1: Oo. Eh, biro mo, 4,000 pala yung ano.
0: Pero at least...
1: yung mga ebidensya.
0: Oo, at least na isaayos na, naipila na lahat ng dokumento, no? Na-simplify na din. Kung may mga tinanggal,
1: yes,
0: o isinama pa. Pero yun nga, July 6 pa rin.
1: Well, sa bida ng House Prosecution Panel, nagagalak sila kasi walang na-strike out dung ano. Sa kanila. Documents.
0: Oo. Oh. As a defense.
1: Yun ang hindi natin nakakuha yung information.
0: Eh, lumabas din yung fake news,
1: mm-mm,
0: na sinasabi na ilang paso daw,
1: mm-mm,
0: ng defense panel.
1: Ang sabi ni...
0: Ang House Prosecution.
1: Ni Lead Prosecutor Jinky Luistro. Fake news yun.
0: Fake
1: or
0: news.
1: Ina-attribute niya yun sa mga gumagawa ng disinformation.
0: Oo nga. At saka, hindi naman debatihan yung...
1: Saka wala pa po
0: wala
1: sa trial
0: pa,
1: proper. Wala pa.
0: Eh. Parang imposibleng may nanaig na kampo. Diba?
1: Kasi both camp naman nagsasabi na ano yun, usual na nangyayari yan sa pre-trial conference.
0: Oo.
1: Na merong argumento sa pagitan, mm-mm, ng defense at saka, mm-mm, ng prosecution. So, normal yun.
0: Oh.
1: So, wala hong panalo, walang talo ho doon.
0: Oh, yun nga. Tsaka technical to eh. Nag-aayos lang ng mga dokumento.
1: Oh.
0: Ilalatag yung mga witnesses. Oh, yan. Eto, kausapin natin si Professor Antonio Contreras, isang political analyst at professor sa University of the Philippines sa Los Baños. Magandang hapon, Prof.
2: Magandang hapon din sa inyong dalawa.
0: Oo. Eh, yun na nga, Prof. Ano, kasi parang ang sinasabi ay hindi natapos ngayong araw ang pre-trial conference. Pero yun nga, isarado kasi sa public itong komperensya. So hindi din natin alam kung ano yung mga nangyayari sa loob. Eh sinasabi nga, napataob daw ng defense panel ang House Prosecutor's panel doon daw sa pre-trial. Eh, sabi nga nila, fake news daw. Sabi ni House Lead Prosecutor Gerbil Luistro. Ano masasabi niyo po, Prof?
2: Alam mo, nag-research ako kung ano ba talaga yung pre-trial conference.
0: Mm-mm.
2: Wala naman dyan argumentation kasi inilalahad lang ng bawat party ano yung kanilang mga ebidensyang ipipresent, sinong tatawagin nilang testigo,
1: mm-hmm,
2: ano yung mga issues. Kung minsan, ang kanilang ano, may mga facts ba na ini-establish na hindi na kailang pagtalunan. Kunyari, anong pangalan ni Sara Duterte? Di naman kailang pagdibatehan yan. Di ba, so yun lang. At tapos, yung iba naman, sa halip na magtalo sila, sasabihin, okay, ipipresent namin ito, ipipresent namin itong ebidensyang to. Hindi naman nila, as walang room for questioning the other side. Parang ililista lang nila kung ano yung mga parameters, sino yung mga tatawaging testigo at ano yung mga dokumento. So hindi naman siguro dadating sa punto na may magkakainan ng buhay.
1: Oo. Anong inaasahan natin pagdating doon sa trial proper, doon sa impluwensya ng mga disinformation, mga fake news. Eh kasi ngayon pa lang sa pre-trial conference, mukhang nagsisimula na eh. Eh what more? Pag dumating na yung trial proper.
2: Ay siguro naman kung open to the public na ang trial. Kasi ngayon madaling mag-fake news ngayon, madaling mag-spin kasi hindi natin alam yung nangyayari. Kasi ako nga nung lumabas yung balita na si Atty. Sheila Sisson, nilamon ng buhay. Okay, na ng buhay si Girl Will Ristro. Sabi ko, imposible. Hindi ako maniniwala na ang katulad ni Atty. Jinky Luistro ay magpapakain ng buhay ng kung kahit kanino mang naabugado. I don't think that will happen. So this is really an open season for misleading disinformation. But pagdating sa trial, kasi nakikita na natin lahat yan, open to the public yan, you know, mami-minimize siguro yung pagkalat ng impormasyon na ito ay nangyari, ito ay hindi. Ang, of course, ang ma-expect natin dyan, people will be spinning their own interpretation. Di ba? May kanya ka parang basketball game yan, may kanya-kanyang ano, kanya-kanyang analysis.
1: Uh-oh.
2: Kung sino may mali, foul ba si ganito, whatever. But nakita natin, wala na yung tayo ay all in the dark na para bagang aasa lang tayo sa ano yung binabalita ng ibang tao na meron ng karga. May karga ng bias o karga ng, you know, spin. Ito, kanya-kanyang interpretasyon na yan.
0: Yes,
2: pero at least nakikita natin.
0: Professor Antonio Contreras, pakilala lang po ang aming himpilan. Diyan lang po kayo.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
1: Masdan po nating bayan, anong iyong...
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Nagbabalik ang ATM. Anong take mo? Kasama pa rin si Willie Delgado Jr.
1: At Maan Makapagal.
0: Ayan, balikan na natin, Kuyang.
1: Alright, balikan natin si Professor Antonio Contreras. Prof!
2: Not. Okay po.
0: Ayan. Eh, Prof, mukhang ano may move yata na i-delay ang impeachment trial, yung pag-uumpisa dahil nabanggit ng defense panel yung threshold, conviction na threshold nga na 16 doon sa pre-trial conference. Dapat bang binabanggit na ito agad doon?
2: Sa tingin ko, hindi naman nagmamatter kung kailan magsisimula. Kasi alam naman sa unang araw pa lang, magkakameron na sila ng determinasyon kung convicted o hindi.
0: Mm-hmm.
2: So pwede naman pagsabayin yun na habang hinihintay o kunyari ipapainterpret sa Korte Suprema ang provision sa konstitusyon, tuloy-tuloy na rin yung pagdinig. Kasi balita ko halos lagpas ng 60 days ang kailangan ng prosecution para magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Samantalang 30 days naman daw ang kailangan, at least 30 days ang kailangan ng depensa. So, ibig sabihin niya 90 days at the very least, and hindi yun araw-araw, meron ding mga skip yun. So malamang mahaba-haba itong talagang matagal ang
1: trial.
2: Trial. Hindi naman po, of course that they can always grant to the Supreme Court, and you know, the Supreme Court can issue a TRO habang hindi pa nila nadedesisyunan kung ano yung threshold. But at the same time, kapag hindi nag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema, kahit pa merong nakasampang kaso at nagpapalinaw, kasi both parties naman kailangan to.
0: Mm-hmm.
2: In fact, it is not a defense position. It could also be a prosecution position. Ano ba talaga yung threshold? 16 ba o iba?
0: Mm-hmm.
2: It will not be a partisan issue.
0: Mm-hmm.
2: It will clarify both for the defense and for the prosecution as well as for the Senate. Mm-hmm. For the public.
0: Mm-hmm.
2: So para sa akin siguro, habang dinidinig ng Korte Suprema yung issue, ay simula na yung impeachment.
0: Mm-hmm.
2: Hindi na siguro yung saga para pigilan ng simula. 90 days ang kailangan kung susundan natin yung agreement sa pre-trial, tapos i-delay nyo pa yan. Di lalong ahamba yan.
1: Prof, kung gagalawin yung threshold, dapat ba galawin din yung yung number ng mag-a-acquit? Kasi most likely, baka erase din ito ng defense naman. O sige, willing kaming ibabanin nyo yung threshold doon sa conviction. Dapat mababa din yung ibaba din natin yung number ng mag-a-acquit. Kasi 9 ngayon, di ba?
2: Hindi naman yun sabay. Kasi pareho naman proportional yun pag bababa po yung bilang sa mathematics po, so pagbababa yung entire number,
1: para
2: yung bababa yung to acquit and to convict.
1: Matatangay
2: parang na, ganun din yun. Kasi one is the other side of the other. You know, kung 24, 16, 8, 'di ba? Kung 20, pag isusuma total mo 'yon, 20 'yon.
1: Mm.
2: So, less than 16, less than 18 'yon.
1: Mm.
2: Ganun din pang kalalabasan. At saka, alam niyo, talagang kailangan na rin talagang revisahin. Ako, naniniwala ako na kailangan pag-usapan yung threshold. Kasi kunyari ang halimbawa, paano kung palayo ng tadhana, you know, paano kung sabay-sabay na mamatay ang siyam na senador? Pwede 15 na lang sila. Hindi ba? Ibig sabihin, wala nang ma-impeach. Kasi 15 na lang.
1: Kasi,
2: so what would stop a person who is impeachable in the future?
1: Kasi knowing
2: who is ruthless, di ba? Napaka-ruthless, grabe, mamamatay tao, papatay na lang ngayon siya.
1: Mm-hmm.
2: Hindi siya ma-impeach. So, when we interpret the Constitution, we should interpret it in such a way that an extreme situation will not undermine the very principle behind the accountability provision. So, natin ko dapat pag-usapan to.
1: Kasi knowing the camp ni VP Sara, yung mga abogado niya, hindi basta-basta bibigay yan ang wala silang makukuha rin in return, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Of course. It is a contentious issue.
1: Mm-hmm.
2: Adversarial process ito. So, syempre, kung ano yung makikinabang yung kabila, ayaw yan nung kabila.
1: Yes.
2: Vice versa, syempre. So, labanan ito. Pero itong usapin ng pagbaba ng threshold, sa tingin ko, this is a non-partisan issue.
0: Mm-hmm.
2: This has to be determined because it will shed light.
1: Pero kasi, confident naman ng ano eh. Confident naman ng House prosecution na kahit na manatili dun sa kasalukuyang threshold, eh makakakuha sila ng conviction.
0: Tsaka sabi nga nila, maaga pa.
1: Maaga
0: pa. Habang umuusad ang trial, eh posibleng mabago pa kung meron na talagang desisyon. Ngayon pa lang, ang mga senator judges, baka mabago mo pa rin.
1: Hindi na dapat i-raise muna ngayon yan. Baka mag-cause pa ng delay eh.
0: Yes.
1: Diba?
2: Yan nga, at saka yung nga sinasabi ko, sa pananaw ko, hindi naman importante ngayon malaman na natin ng threshold. Kasi yan naman, that will matter when decisions will be up.
1: Yes.
2: You know, for determination, 90 days ang trial period, di ba, na hinihingi at the very least. So, matagal pa yun. So, bakit ngayon kailangan i-determine na? And besides, some school of thought are even saying, let us stick to 16. So, ma-acquit o ma-convict. And then the disadvantaged party can run to the court. Pwede naman yung ganun. Pwedeng saka na tumakbo pag na-disadvantage sila in the future.
0: Eh sabi nga, sa dami itong testigo no, na ipapatawag, eh baka lumagpas pa ng September. Target kasi September eh.
2: Matapos. Baka lumagpas pa ng Pasko.
0: Pasko ng anong year? Eto, Professor Contreras, lumabas doon sa survey ng Okta Research na 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala na baka fair yung magiging hatol.
1: 19% ng mga Pilipino ang naniniwalang evidence-based.
0: Oo, evidence-based. O magiging fair yung magiging hatol ng senator judges.
2: Well, that only reflects that many Filipinos are skeptical about the objectivity of the senators. That it's not going to be based on evidence. But of course, that's reasonable kasi nakikita naman natin sa ngayon may perception na itong mga ganitong senador nakalinya na sa pro-impeachment. Ito naman mga senador na to, anti-impeachment. So may ganun ng klase. So let us wait and see. 90 days is still a long time. And you know, the evidence will come out. Ngayon natin malalaman kung ano ba talaga yung mga kiniklaim, yung mga bank accounts, yung mga sal-in, yung mga hindi natin nakita noon. And then of course, the other side, the side of the defense will also be given the opportunity to rebut. Kasi ang tagal nilang iniwasan itong mga ito eh. Wala sila dun sa house. Wala, hindi sila nagpakita ng ebidensya. So pagkakataon na ito, tingnan natin kung paano nilalabanan yung mga aligasyon at akusasyon. Na paano lulusutan, for example, ni Sara Duterte yung kanyang hindi pagdeklara ng kanyang savings sa Sal-in. Paano, anong argumento niya? Kung ba dun sa pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng former Speaker. So, ako mismo interesado ako kung paano niya yun sasagutin. Kasi that will be the first time that the public will hear the response. Kasi hindi natin narinig to eh. So, ako, and people can be swayed. I'm not even closing the possibility na baka naman may tinatago itong mga to na rason na pwedeng ako mismo makumbinse na huwag siyang ma-impeach. But at the same time, you know, when evidence is there, I think people will even the senators, you know, itong mga senador, they're politicians. They are responding to the signal of the public. If public perception changes, as they usually do, lalo pag nakikita na nung tao yung ano, tandaan natin ano nangyari sa EDSA 2, 'di ba? Tandaan natin kung ano nangyari nung magalit ang mga tao. Well, yan ang pwedeng pangyari na mga senador mismo iisipin na lang kanilang political future.
0: Yes. Dahil eleksyon.
2: mga mareeleksyonista, tsaka yung may mga mas mataas pa na posisyon ang gusto, ang inaasam.
0: Oo, yun na nga. Abangers tayo. Sabi nga, maaga pa, malayo pa. Maraming malayo salamat, pa. Professor Antonio Contreras, political analyst at professor ng University of the Philippines, Los Baños. Salamat
2: maraming
0: po.
2: Salamat din
0: magandang
2: po.
0: Hapon.
2: Magandang hapon din po.
0: Eh, yun nga. So, tingin nyo hanggang sa kamera, hanggang kailan ang pre-trial conference? Ilang araw
1: wala,
0: pa?
1: Wala pang nilalabas ang panig ng House prosecution. So, siguro after nitong ano, itong araw na ito, ay maglalabas sila. Basta ang inilatag lang nila kanina, 62 days to be exact.
0: Wow.
1: Yung kanilang hinihinging trial dates.
0: Oh, eto. Kuha muna tayo ng mga komento. Shout out daw sa DZMM kay DZMM avid listener Ate Eya Hufana ng Tanza, Cavite. Good afternoon. Eto, Kay... Sabi ni Ma'am Estrella Garcia, bakit daw ka nakapajama? Eh kasi ano, parang bad weather ba? Hindi, ang init nga eh. Sige, kuyang.
1: Oh, mula kay Miss Mara. Atin ba ito? Gandang hapon ka ATM. Miss Maan at Sir Willie.
0: I bet kamaing. Magandang hapon sa iyo. Eto, basahin mo yan, ha?
1: Si Louie Basco.
0: Basahin mo.
1: Happy Energy Energy Monday po sa ating...
0: basahin mo. Sabi, oh, poging-poging, Sir Willie.
1: At blooming na blooming daw. Mamaan.
0: Hindi ba isang pogi lang? Dalawa talaga? Ayun, habang nag-relax daw, ay watching siya from Valenzuela City.
1: Nona Damian, magandang umaga. Hapon na ho. Sir Willie and
0: Mama. Sige, diretso mo na, kuyang.
1: Rio Dizon, magandang hapon po. At kay Josh Kyle Edip. Good afternoon, Miss Maan, Sir Willie. Attendance check.
0: Check na check. Sige, kuyang, kuha muna tayo ng ulat mula sa labas.
1: O, sige, basahin ko na. Pandaraya daw ng Prime Water sa isang treatment facility para makapasa sa mga water testing ng Department of Environment and Natural Resources na diskubre ng SJDM LGU. May report si JM Pineda ng PRTV. JM.
3: Yes, Willie. Sa huling inspection nga na ginawa ng Water District kasama ang mga city engineers ng SJDM, nakita nila ang anomalyang ginagawa o ginawa umano ng Prime Water noong sila pa ang may hawak ng operasyon ng water supply sa lungsod. Nadiskubre nila ang isang plastic pipe na nakalubog sa isa sa mga water treatment tank na may water waste. Ayon sa isa sa mga city engineers, ang pipe na ito ang binubuksan at naglalabas ng malinis na tubig sa tuwing nagkakaroon ng pagsusuri ang Department of Environment and Natural Resources sa kanilang pasilidad. Kaya umano nakakapasa sa water testing and treatment facility dahil nahahaluan ng malinis na tubig ang mga wastewater. Sabi ng LGU, matagal na umano ginagawa ng Prime Water ang ganitong sistema. Batay rin sa kanilang investigasyon noong una raw ay hindi agad nakakapasa ang mga tubig na nasa water treatment ng Prime Water. Ang naging solusyon umano nila ay ang ganitong pandaraya. Bukod dyan ay nadiscovery ng LGU ang mga kinakalawang na water tank ng Prime Water. Ang ilan pa nga ay sira na ang mismong takip at nakalubog sa tubig na siyang isinusupply doon sa mga residente. Patuloy naman ngayon investigasyon ng LGU doon sa mga sistema na mayroon ang Prime Water dahil hawak nila ngayon ang operation system nito. Sa kabila nga yan ang pagbabor ng Las Piñas RTC sa hiling na TRO ng Prime Water para pigilan ang LGU na gawin ang operasyon nito. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, JM Pineda ng PRTV.
0: Magbabalik pa ang ATM. Anong take mo?
4: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, take lang ako na noon at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Mas tanong ating bayan, anong iyong...
4: bago pa man sumikat ang araw.
10: Kape.
11: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Nagbabalik pa rin ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Kasama si Willie Delgado Jr.
1: At Maan Makapagal.
0: Diba? Ako, kuya.
1: Si dating Senate President Chis Escudero napalitan, di ba? Napalitan.
0: Tapos...
1: Ngayon, sino na palit siya? Si Tito Soto. Tapos sumunod si Alan Peter.
0: Yes.
1: And then ngayon, ay si Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Mm-hmm.
1: Siya yung ika-apat na Senate President sa first regular session ng 20th Congress.
0: Ayan. Yes.
1: Now, ang tanong, sa ngayon ang uupong presiding officer sa impeachment trial, which is a non-lawyer.
0: Dapat ba talaga lawyer?
1: Sabi ng sabi sa batas, wala naman daw sinasabi.
0: Oo.
1: Kasi hodang abogado 'yan o hindi abogado.
0: Bentahe sana.
1: Bentahe sana kung abogado kasi at least rules of court ang pag-uusapan diyan 'di ba? Pero ang sabi naman ng sa House Prosecution Panel, sui generis naman itong impeachment.
0: So, pwedeng may mga mabago.
1: In fact, wala kang criminal na aspect tong sabi gano'n, di ba? Ngayon, lumutang ang pangalan na pwedeng mag-appoint ng isang abogado.
0: Mm-mm.
1: Apat lang abogado dyan
0: Si
1: Chis Escudero.
0: Kiko
1: Pangilinan. Rodanti Marculeta.
0: Yes.
1: At si Pia Cayetano.
0: Na, syempre.
1: Nasa dalawa.
0: Kabilang bakod.
1: Actually, balance eh.
0: Oo.
1: Balance eh. Dalawa-dalawa eh, di ba?
0: Majority.
1: Pareho meron.
0: Pero, ito nga, mainit na pinagtatalunan. Bakit siya, si Senator Chis Escudero?
1: Siya ngayon ang lumulutang
0: yes.
1: na iya.

0: Yun po ang
1: Ah,
0: pangalan niya.
1: talaga?
2: Ayun.
1: Ay,
2: oh, eh, sabi
1: eh,
2: sa'yo, siya na lang.
1: Tuka yun naman pala kayo.
2: Oh,
1: Bakit ayaw
2: eh.
1: mo?
0: Kasi ano po eh, medyo hindi ko mapipigilan eh. Hindi ako makalimutin eh. Si Senator Escudero yung pilit na hindi umintindi doon sa ibig sabihin ng forthwith nung hindi nga nakaraang Senado no, nung last year, parang ang tagal-tagal na nga. Pero ayun po, siya yung talagang naging isang malaking balakid dito sa proseso ng pananagutan kay VP Sara Duterte. Kaya hindi ako nagtataka na marami yung umaalma na siya yung ginawang presiding officer ng ating mayorya. Medyo disappointing decision po yan and we're hoping na sana pag-isipan muli ng mayorya yung kanilang choice of presiding officer.
2: Eh bakit daw hindi siya pagbigyan muli? Change of heart. Ah, baka may change
1: sabi nga,
2: of
1: sabi
2: heart.
1: Sabi nga sa Congress eh, move on, girl!
2: Yun na nga, Sir Kiko. Eh Pero bakit hindi daw bigyan ng pagkakataon? Kasi baka daw ito yung pambawi niya.
0: Ako parang ano no, parang kapag meron kang ano ho, kapag meron po tayong empleyado na nagkamali, tapos man talaga nabigyan sila ng second chance, pero baka yung mas maliliit na tungkulin muna yung ibibigay sa kanila, hindi yung pinakamalaking okay, ikaw yung gagawin kong presiding officer right after hindi mo na intindihan yung nakasulat na batas, di ba? So, parang very jarring po yung ganitong decision, kaya umaalma po kami.
1: Pero ang ating mga abogado sa Senado apat na piraso.
0: Oh. Lima po ata. I think si Senator Alan ay abogado rin po. Although syempre, di ko rin po ina-advocate na siya yung gawing presiding officer.
2: Oo, so tatlo sa
1: si
2: minority
1: pala,
2: na ngayon.
1: Si Alan, oo.
2: At dalawa sa majority.
1: Si Alan nga pala ano rin.
2: So kayo po ba ay sino ang gusto nyo sa Tindig Pilipinas? Kasi kung tatanungin si dating former Associate Justice
1: Carpio,
2: ang gusto niya ay si Senator Kiko Pangilinan. Kiko din.
0: Malas talaga pangalan ko, no?
2: Oo.
0: Ano po?
2: Lahat sila. Ikaw na lang kaya.
0: Fair call yung kay Senator Kiko. Hindi ako magdi-disagree dyan. Although meron ding isang argumento na baka mas mainam nga na hindi presiding officer yung abogado dahil kailangan nilang maging mas active sa proseso. Kasi kapag presiding officer tayo, parang ikaw yung tagapagpadalo. Ikaw mag-recognize kung sino magsasalita. Limitado yung pagkakataon mo na mag-intervene, no?
1: No.
0: So ako nga, tingin ko hindi ganun kahalaga personally kung abogado man o hindi yung magiging presiding officer. Kasi lahat naman ng senator judges natin, kailangan pag-aralan yung proseso, kailangan pag-aralan yung batas, no? So tingin ko dapat hindi natin sinasara yung options dun sa mga abogado. Pero that being said, sang-ayon naman ako kay Justice Carpio kung si... or wala akong ano, hindi ako disagree kay Justice Carpio kung si Senator Kiko yung magiging presiding officer. Pero tingin ko maraming ibang valid options naman. Nakita natin halimbawa na si Senator Lacson, magaling din siya. Tagapagpadaloy sa mga Blue Ribbon Committee hearings. Bakit naman hindi siya yung pwedeng maging presiding officer dito sa impeachment na pananagutan din yung usapan, no? So I think maraming options pa rin dyan na sana makonsider din
1: pero
0: ng ating majority.
1: Hindi kaya magkaroon ng problema, Kiko, dahil kung halimbawa ng lawyer ang upo pricing presiding officer, eh doon lang sa mga simpleng objection baka mahirapan eh.
0: Well, I think ano po eh, parang yung procedures sa Senate ay kahit hindi abogado yung karamihan ay napag-aaralan naman nila yung rules
1: okay.
0: of procedure. No?
1: Mm.
0: And then, ano po, itong impeachment, dagdag na aral din yan. I would say even for a senator ay pag-aaralan din naman yan, even for a lawyer, pag-aaralan din naman yan dahil hindi naman karaniwang proseso yung impeachment. No? I think iilan lang dito sa current majority sa current Senate natin ang nakaranas ng isang impeachment process. So, kung mag-aaral naman silang lahat, bakit natin piniprivilege yung mga abogado? Siguro yun yung sana pag-isipan din ng ating majority.
2: All right. Oo. Maraming salamat.
1: Dahil pa sana kaming tatanong.
2: Oo,
1: kaya
2: nga,
1: kinakapos
2: lang
1: na kami ng oras, Your Honor.
2: Your Honor. Eto, maraming salamat. Francis
1: Kiko, thank
2: Kiko,
1: you. Maraming salamat.
2: Co-convenor
0: maraming
2: ng
0: salamat
2: Tindig
0: din po.
2: Pilipinas.
0: Maraming salamat din po sa mga nakikinig po ngayon.
2: All right. Ito, susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issues Patent kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM

0: Facebook page.
1: Paano yan? Bukas
0: ulit. Bye! Bye!
2: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.

0: happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
0: Kabanding.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Alam mo, partner, kanina pa ako medyo balisa, no?
1: Mm-hmm.
0: Because after nga po na ibalita na sa atin, yung pong nangyaring school shooting, no, yung pamamaril, doon sa isang paaralan sa Leyte, hindi na talaga ako mapakali dahil iniisip ko nga, partner, and for the past several days, no? Ganito na ba ang nagiging pangkalahatang sitwasyon ng mga kabataan natin ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Ganito na ba hinuhubog ang mga batang Pilipino ngayon? Or is this an isolated case? Ang hirap lang nga po kasing isipin na isolated dahil sunod-sunod.
1: Tama, tama.
0: Magkakahiwalay na lugar, magkakahiwalay na paaralan, magkakahiwalay na okasyon. Pero lumalabas sa mga ulat na yung mga bata, minor de edad at that, ay sila po yung talagang merong intensyon na makapanakit kung hindi makapatay
1: mm-hmm.
0: ng kapwa nila mag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: So what does that tell us, partner? No? Mm-hmm. Ito nga yung kinikwento ko na nata sa iyo before. Siguro araw-araw, kakabalita natin yung mga storya na may mga bata na pinapatay, kinikidnap, hinahalay, yung mga alitan sa kalsada, yung mga magkakapit bahay na konting iringan lang, nagtatagaan. Ganito na ho ba kabayolente ang lipunan natin ngayon, mga kapamilya? It's not just siguro yung mga stories of road rage encounters o yung mga away kapitbahay o yung mga simpleng away inuman. Pero ano ho ba ang sinasabi nito tungkol sa mga moralidad at mga asal values ng ating lipunan ngayon? Because siguro no, iniisip natin na mga tao naman ngayon dapat may takot pa sa Diyos. Pero bakit ho ganyan na lang kasimple ang parang trigger sa mga tao na meron pong mangyari na mawalan sila ng pasyensya, eh papatay na lang. Partner.
1: Mm.
0: It is something that is very worrisome, bothersome, di ba? Sobrang nakakapag-alala. Ay, hindi nga natin alam kung ito bang bansa natin ay patungo na nga po talaga sa masamang estado.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Because mm-hmm. the strength of a country lies mainly in the its values people. Of its people.
1: Oh.
0: Pero kung ganito po ang asal, no? Sabihin na natin sa mga karaniwang mga komunidad, sa mga kakilala ninyo, sa mga kasama nyo sa trabaho, mga kapitbahay ninyo, ay kung asal na pinapakitang pag walang respeto na, di ba, sa buhay ng iba o sa kaligtasan ng iba, what does that tell us as a nation? San ho ba tayo papunta, partner?
1: Alam mo, parang nagsimula tayo pag-usapan to, partner, yung mga how worrisome the kids are. Nung, alala mo yung may bata, na batang babae na napukpok ng bote.
0: Oh.
1: 'Di ba? Grade pa, parang grade 5 ata 'yun eh.
0: Yes.
1: 'Di ba? Grade 5 sila. Nasundan itong dalawang may insidente ng pananaksak. Grade mm-hmm. 8 naman ito, grade 11 yung isa at kanina yung
0: and today
1: sa
0: is the worst.
1: Oo, yung sa pamamaril naman grade 9.
0: Yeah.
1: Teenage, pre-teens to teenager years lamang ito uh-huh. mga batang ito.
0: Ito yung parang formative years na tinatawag.
1: Oo. Na saan nila ito nakukuha? Social media ba ito? Kung social media man ito, anong nagagawa magagawa natin para mabaliktad pa yung takbo ng pag-iisip ng mga kabataan ngayon? Because for you, for them to be able to do that, ang tindi na nung influence nun sa kanila, partner, para ma-surpass nila yung konsensya.
0: And we have to assume that they are actually acting because they are influenced maybe by yung surroundings nila, yung upbringing nila, o sa mga napapanood nila.
1: Mm-hmm.
0: And siguro, sama-sama na lahat po ng mga factors na yon, no? Kung meron mga influence sa kanila ang
1: mga napapanood.
0: Popular, yung pop culture. May influence ba sa kanila yung nakikita nila sa balita mismo, partner?
1: Mm-hmm.
0: Nakikita ba nila ito sa kung paano din tinatrato ng mga kasama nila sa bahay,
1: mm-hmm.
0: yung mga kapamilya nila,
1: isa pa rin sa diba? Ano dito, partner, how casual natin nakikita ang ganitong krimen. Malaking factor din yun eh. Kung paano natin pag-usapan ang pagpaslang,
0: uh-huh.
1: di ba? Paano natin tanggapin yung ganito katinding bagay.
0: That leads me to another point, partner, no? At pasensya na mga kapamilya kung bakit medyo nagde-dwell po kami ngayon ni Partner Rica sa isyu nito. Hindi naman po lingid sa kaalaman po na nakararami na yung pong balitaan natin kuminsan, ano, ay hitik na hitik sa mga ulat tungkol sa krimen. Subalit, pagkatapos po ng pagbabalita, ay hindi naman po natin pinag-uusapan o sabihin na natin tinatalakay ng mas malaliman yung angulo na kung bakit nga po ba nangyayari yung mga krimen na ito. Until may mangyari ng ganito, at pag-uusapan na naman po muli yung mga panukala na kailangan ibaba daw yung edad kung kailan ang isang bata o minor de edad ay kailangan managot sa criminal justice. So, manunumbalik na naman to, itong debate tungkol sa what is the right age for a minor or a young person to be made criminally liable for their actions. Mm-hmm. Ano ba yung discernment na sinasabi na naman na alam ba nila yung tama sa mali mm-hmm. sa ginawa po nila? Pero hindi lang naman ho yun ang dapat na pinag-uusapan natin pagdating sa krimen. Eh. Mm-hmm. Because kahit naman po yung mga adults, bakit po ba parang hair trigger ang tinatawag?
1: Tama.
0: Yung konting makanti mo lang ng konti hahantong na sa patayan, mga mm-hmm. kapamilya.
1: Mm-hmm.
0: Ganun na ho ba tayo as a culture? Eh, sabi pa naman ng mga foreigner, the Filipinos are the most kind and gentle people.
1: Yes.
0: They're smiling all the time. Smiling pero sinasaksak ka, babariling ka. Smiling, may pagka-psychopath yun dahil nakangiti habang pinapatay ka. Or tuwang-tuwa sila habang pinapatay yung mga kasama nila. Hindi ho happy and ano yun.
1: Mm-mm.
0: Psycho yun ang mm-hmm. ibig sabihin. There's something wrong already sa pag-iisip nung tao.
1: Mm-hmm.
0: So, saan ho tayo ngayon? Di ba? Lulugar as a country, as a civilized society, paano ho ba natin wawakasan itong ganitong klaseng cycle na nga ng violence na nagsisimula na sa mga kabataan? Hindi na ho ito sa mga nakatatanda, ha, mga kapamilya. We are already seeing young Filipinos taking lives of other Filipinos. At hindi ho sila nagdadalawang isip.
1: Mm-hmm.
0: Kamo pa, partner, ha? Kanina, ang sabi nga ng mga nakakapansin, parang walang pagsisisi.
1: Totoo yan.
0: No remorse. Ibig sabihin nun, natuwa pa siya at baka nga mamaya, ipinagmamalaki pa niya na kaya niyang pumatay. Partner, nagiging bragging rights ang pagpatay ngayon sa mga kabataan. Nakikita naman ho natin sa mga balita, yung mga nagrarambulan sa kalye na kahit may curfew,
1: mm-hmm.
0: ay nagrarambulan, nagbabatuhan ng bote, ng mga ano-ano, di ba? Ang pakay ng mga yun, makapanakit eh.
1: Mm-hmm.
0: Or kung hindi man, makapatay dahil sabi nila, kalaban nila yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Saan ho tayo patungo kapag ganyan, mga kapamilya, no? Eh siguro sinasabi nyo, si Kakanturing naman, para naman ngayon ka lang nakagis na ng ganyan. Hindi po eh. Matagal na nga ho natin sinasabi nga eh, kapag ganito na ang nagiging estado ng bansa, sino ho ba dapat ang merong obligasyon para po maituwid at mapigilan po na lalong lumala yung ganitong sitwasyon? Sino? Pamilya pa.
1: Mm-hmm.
0: Sisimula sa pamilya. Paaralan dahil yun ang pangalawang tahanan ng mga bata. Eto ha, pasintabi na po. Baka sabihin nyo, simbahan. Dahil yung simbahan, kung anumang relihiyon nyo, lagi naman natin tinuturo, kahit na anong relihiyon, mahalin mo ang kapwa mo.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ho sa tatlong sangay na ito, pamilya, paaralan, simbahan, ay parang wala hong talab ang mga itinuturo ngayon kung bakit ho tayo nagkakaganito. Sino pa? O sige, sabihin nyo, kasama na dapat ang media na magturo ng tamang asal. Siguro baka may pagkukulang dahil baka sa media nag-glorify ang violence, partner. And maybe there is something to be done, na introspection. Silipin na natin muli, ano ba ang mga pinapalabas natin, partner?
1: And how do we also report it? Dahil baka mamaya, meron ding effect yun, no?
0: Yes.
1: Pero alam mo, nandito na rin tayo, partner, di ba? On pinpointing what we can do saan tayo dapat magsisimula sa paghubog ng ating mga kabataan. Malaking factor din kasi yung aftercare na tinatawag, na kung may magawa mang mali, paano natin tuturuan itama, diba? Itama yung landas.
0: Rehabilitation.
1: Kasi, totoo yan. Dahil katulad na lang ng sinasabi ng DSWD, kapag minor, hindi nila maipakulong dahil nga minor, ang mananagot dun sa kasalanan ay ang magulang. Papagalitan ang magulang, diba? Pero ang magulang wala rin naman sa bahay. So kulang talaga.
0: Or partner, wala rin sa wisyo.
1: Mm-mm.
0: Baka nga dahil sa magulang ang naging mali ang pagpapalaki doon sa bata, eh kung ibibigay mo muli doon sa magulang yung supposed to be pag-aalaga doon sa bata, eh kung mali nga ang pagpapalaki, bakit mo sa kanya ngayon ibibigay yung responsibilidad?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, sa Amerika, I'm sorry to say, hindi ko naman tamang example din naman ng Amerika sa dami ng nangyayaring school shooting. Very strict sila na kapag ang bata ay parang sabihin nating mali yung pagpapalaki or parang yung kanyang environment ay conducive nga to parang wrong upbringing.
1: Papasok ang social services.
0: Yes, kinukuha yung bata.
1: Oo.
0: Dahil supposed to be yung state will try to bring up the child in the right way.
1: Oo.
0: I'm not saying that we should do that. Dahil malay mo naman, wala rin namang kakayahan ng estado na palakihin sa tama yung bata. But what I'm saying is, yung ang responsibilidad nga ng family to begin with, di ba? Sila nga dapat ang unang managot kung paano hinuhubog yung mga bata.
1: Mm-hmm.
0: And then, kung mali nga yung paghubog nila sa mga bata, what do you do with them?
1: Mm-hmm.
0: Tapos anak pa ng anak, di ba? Pero yung anak, hahayaan lumaki sa kalye, bahala ka sa buhay mo, dun siya natututo, out in the streets, kung ano yung parang sa kanya, ha? Ang normal na upbringing. Eh, paano kung mali? Yung itinuturo sa kanya. Sige, tuloy natin mamaya itong pagtalakay natin itong mga isyong ito. Dahil yun nga pong balita kanina, no? Na tatlo po yung napatay, may pito pong sugatan, dahil yung dalawang minor de edad na magkaibigan, namaril. Namaril, ha? Doon sa loob ng paaralan, doon sa may Tacloban, sa may Leyte. So alamin natin ngayon ang update. Mula po sa ating Radyo Patrol, si Marlene Pajernos, yung pulis na nagmamayari ng baril, na ginamit nga daw sa pamamaril doon sa San Jose National High School, isinailalim na sa police custody. Ang update mula kay Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
2: Tony Atrique, sinailalim na sa kusodiya ng Police Regional Office 8 ang policewoman na nagmamayari ng 9mm na baril na ginamit ng 14-year-old na grade 9 student sa isang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, layo nitong maimbestigahan kung papaano nakuha ng minor de edad ang kanyang baril at malaman kung ano ang kanyang mga naging kababayaan.
3: Proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Hindi properly taking care of her firearm, marami pong sama-sama pong kaso ang kakaharapin po ng ano natin dito. And the PNP will ensure that she will face whatever necessary na ano pong cases na maipa-file sa kanya for infidelity in the custody of her own firearm.
2: Sa ngayon, inaalam na rin ng PNP kung kaninong security guard inissue ang natukoy na security agency sa Cebu City ang caliber 38 revolver na ginamit naman ng isa pang grade 9 student na dawit din sa pamaril sa insidente. Samantala, umabot nga sa 40 baso ng bala ang narecover sa lugar kung saan naganap ang pamamaril ng dalawang estudyante na ikinasuwi ng tatlo at ikinasugat ng 7 individual. Rica Atuni.
0: Marlene, tama ba ang pagkakaintindi ko, nag-press con ang Philippine National Police patungkol sa insidenteng ito? Bukod pa dun sa mga na-recover na armas dito sa dalawang bata, may detalye pa ba ano ang magulang nitong grade 9 student na namaril at yung kasama niya? Nasaan yung mga magulang nito?
2: Sa ngayon, Tony, hindi natalakay yung direct na mga yung mga magulang itong dalawang grade 9 student na sangkot doon sa shooting incident. Pero ang malinaw na ibinahagi ni Colonel ko kanina ay pamangkin siya. Yung 14 years old ay pamangkin ng policewoman na nagmamayari ng service firearm na ginamit nga doon sa krimen. Iniimbestigahan pa ngayon kung ang papaano nakuha nitong estudyanteng ito yung barrel mula doon sa pangalaga ng policewoman, at the same time kung ano yung mga pwede maging liabilities na itong pulis na ito na nakapagpabaya ng kanyang barrel, Tony.
0: Oh, hindi, kasi nagtataka lang din kami no, kanina pa, bakit yung tila yung tiyahin ang laging nababanggit no, itong policewoman, pero no mention of magulang. Meaning to say, itong batang
1: ito... Hindi
0: ba
1: siya nakatira sa magulang?
0: Oo. Ang tiyahin ba ang nagpalaki sa kanya? Yun lang medyo na nagtataka lang ako, Marlene. Oo.
2: Sa ngayon kasi, Tony, limitado lang yung impormasyon na maibibigay ng PNP dahil ongoing pa investigation. Tapos, ini-interview pa, ini-interview pa sa police station itong dalawang menor de edad.
0: Uh-huh.
2: Patungkol nga doon sa background nila at the same time, okay, patungkol doon sa mismong incident.
0: Ngayon,
2: Tony,
0: Kanina no, yung mga producers natin sa DZMM Teleradyo, nire-research nila yung background ng bata no, yung isa kasi, sorry ha, parang totoy eh ang itsura. Pero itong grade 9 student na isa, parang very mature ang itsura niya for his age ha. At yung kanyang social media posts, Marlene, dahil hindi pa naman na ilalock yung account niya. Aba eh, kitang-kita na hawak-hawak niya ang mga long firearms. Namamaril siya na target shooting. Para siyang nasa target range na hindi naman target range. Halata mo eh, nagawa-gawan target range lang. Parang he is actually a very experienced shooter na kahit anong klaseng armas ang hawakan niya, sanay na sanay siya.
2: Oo, tama ka dyan, Tony. Isa yan sa mga tinanong or gusto nating malaman mula sa PNP. Pero sa ngayon kasi, limitado talaga yung impormasyon na binibigay nila. Ang malinaw, hindi long firearms yung ginamit nila doon sa krimen.
0: Yes.
2: Tapos, ang itinuturong motibo, ang pinaniwala ang posibleng motibo na kanilang ginawang pamaral doon sa eskwelahan, ay nabiktima sila ng bullying mula pa raw noong grade 7. Ngayon, kanina nakausap natin, Tony, si Brigadier General Kapoy ng Police Regional Office 8. At sinabi niya na itong mga biktima doon sa lugar, yung mga natamaan ng bala nitong pamaril ng dalawang grade 9 student, hindi sila mismo yung target. So iniimbestigahan pa kung may iba pang individual specific target itong dalawang grade 9 student na naaresto nga doon sa shooting incident, Tony.
1: Ngayon, sabi mo, Marlene, tinatanong pa rin, no? Kine-question pa rin itong dalawang suspect natin. Wala pa rin inilalabas ang PNP kung anong ikakaso sa kanila dahil minor de edad ang mga ito?
2: Oo, wala pa, Rica, eh. Pero kasi ang mga ito ay under ng CICL. So, iba kasi yung magiging treatment sa kanila since sila ay mga minor de edad. Hingi pa tayo ng update kung paano yung magiging treatment dito sa mga minor na to na nadawit nga dyan sa shooting incident sa Tacloban, Rica.
1: Oo, sige. Alamin na lang natin, Marlene, no, dahil medyo hindi talaga maganda itong naging takbo ng nangyari kaninang umaga. More details, please, Marlene, sa susunod. Maraming salamat. Go ahead, extra, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Alright, sige. Humingi na lang kami po ng pasensya, mga kapamilya, no, dahil medyo sketchy pa, no, yung mga detalye po sa insidenteng ito, at alam naman po natin baka nag-iingat lamang po yung mga otoridad.
1: Mm-hmm. Napaka-sensitibo kasi.
0: Kung anong impormasyon ang kanila pong maisisiwalat. Natural kailangan malaman din natin yung panig po ng LGU, no? Dahil ito po ay isang public high school naman po na pinangyarihan itong insidente. Ano rin po ang magiging hakbang ng mga otoridad dyan sa Tacloban, sa Leyte, nakakadalawang linggo pa lang, partner. Magmula nung nagsimula ulit ang school year.
1: At napakabilis para masabing may bullying na agad, no?
0: Grade 7 pa daw. Which means dalawang taon na ang nakalipas bago po nakaisip tong dalawang batang ito na maghigante.
1: Alam mo, partner, hindi aside sa hindi lang yung tama, maling-mali, the trauma it will cause all the other students din.
0: Exactly.
1: Katulad ng mga video natin kanina na yung mga estudyanteng tumutulong magbuhat ng mga nasugatan nilang mga kasama, dala nila yun eh. Mapapanaginipan nila
0: so
1: yan.
0: So in the meantime, hindi naman maaaring bumalik na lang sa normal na klase itong San Jose High School. At sa halip, ay baka nga kailangan mag-declare muna ng school break yung paaralan dahil hindi naman madali para din dun sa mga guro at mag-aaral na manumbalik sa normal yung kanilang school
1: school calendar.
0: School activities. Pagkatapos nitong ganitong klaseng karumal-dumal na pangyayari, no?
1: Although ang PNP naman ay nagsabi, partner, no, na nag-deploy na sila ng mga personnel para sa... At hindi lang naman to dahil dun sa nangyari kanina. Nag-deploy talaga sila para makatulong sa pagbubukas ng eskwelahan.
0: Yes.
1: Pero dahil nga sunod-sunod na krimen ang nangyayari sa mga eskwelahan natin, kailangan bang pumasok ng PNP sa seguridad na ginagawa ng mga schools natin?
0: Well, ganyan din yung nagiging debate sa Amerika, no? Sa... Sobrang dalas ng mga school shooting sa Amerika ay may mga panukala nga doon na dapat maglagay daw ng mga armed guards sa mga paaralan na tinututulan naman ng mga school administrators dahil ayaw daw nila na magmukhang garrison yung mga paaralan nila. Meron pa nga mga panukala sa ibang states sa Amerika na yung mismong mga faculty, armasan daw nila yung sarili nila na hindi rin naman papayag yung mga teacher na sila pa ang magiging tagapagdala ng armas sa loob ng paaralan nila. So marami pong mga ideas, marami mga security recommendations na hindi rin ho katanggap-tanggap. Dahil parang ang paaralan, para maging isang lugar na may posibleng karahasan na mangyari, ay hindi po kanais-nais. Hindi ho ito lugar for any kind of deadly weapon . Kahit nasabihin mo pa na this is for the security of the students and the teachers.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, okay lang siguro may bantay yung mag-check ng bag, di ba? Mm-hmm. Hindi naman kailangan armado .
1: At saka akala ko meron naman talaga nun. Dahil naalala ko na nag-aaral ako, partner, binubuksan namin yung bag namin .
0: Yeah, sa gate.
1: Diba? Natigil ba yun ngayon?
0: Kaya, hindi natin masabi kasi, sa dami diba, kinaya ng estudyante.
1: Naalala mo, last school year, meron ding isang nakapasok mula sa kabilang eskwelahan, nakapunta dun sa school na yun, at meron ding nasaksa.
0: Dala-dala.
1: Dahil parang nag-break yata sila.
0: So, yun lang ang dahilan. Girlfriend.
1: Diba? Oo. Mula sa ibang eskwelahan yun, pero nakapasok ka.
0: Oo. Maybe, yun nga, may mga panukala pa na katulad daw sa mga commercial establishments, o yung mga malalaking opisina, maglagay daw ng mga
1: metal detectors.
0: Aba, may kamahalan po yun.
1: Oo, di naman natin afford.
0: Yun po ay mga medyo mabigat na investment, no? At saka so what kung metal detector yun? Hindi naman siguro lahat ng bagay, baka ma-detect, no? Mm. Baka depende kasi, baka nga hindi, kahit hindi nga metal, pwede maging deadly weapon, eh.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Anyway, so... mga kapamilya, medyo na baling lang po yung attention natin sa iba pang mga isyung pang-national. Katulad nga po niyan, yung pangalawang araw ng pre-trial conference dapat ng prosecution at defense sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte ay idinadaos po ngayong araw na ito. Medyo na isang tabi muna natin yun, mga kapamilya, dahil ito parang sa akin, mas malaking trahedya ito kaysa dun sa kung ano man yung ibinabatong akusasyon kay Vice Presidente Duterte.
1: Mas malaki talaga yan, partner, kasi sabi nga ni Whitney Houston, I believe the children are our future. Pero kung napapaling ang mga kabataan natin, kailangan nating masolusyonan habang maaga pa yan. Dahil ba wala na tayong GMRC? Alam mo, di ko nga alam, parang minamaliit natin dati ang GMRC, pero ngayong tinanggal yan at nakikita natin na ang daming nagiging ganito, baka may effect pala yun, yung pagtanggal natin nun. Kasi kung hindi natuturo,
0: hard to say.
1: Kung hindi man nagagabayan sa bahay ang ating mga anak, kahit papaano may secondary layer na matuturuan sa eskwelahan.
0: Meron tayong dapat makakausap, no? Taga, saan ba ito? Juvenile Justice and Welfare Council. Ready na ba yung guest natin? Si guest, ready na ba?
1: Mm-mm.
0: Si Attorney Tricia Oco. Meron nga na? Tinatawagan pa.
1: Mm-mm. Napaka nakakalungkot talaga to, partner, dahil sunod-sunod na yung nakikita nating spate of killings in the span of just 2 weeks ng pagbubukas ng eskwela. Does this mean na mawawala na yung seguridad ng mga magulang na pagpinadala namin ang anak namin dyan, secured sila at walang mangyayari? Diba? Dahil mga kapwa estudyante nila, nagsisimula ng krimen. And such a young age para mawala ang konsensya nila. Hmm. Nakakatakot yan para sa magiging future natin.
0: So, mga kapamilya, meron po tayong tinatawag na Juvenile Justice Act, no? Ito po yung batas na since 2006 pa po ito ipinatupad na binibigyan po ng kalinga or restorative justice na tinatawag yung po mga minor de edad na nasasangkot po sa mabibigat na krimen, no? Meaning to say, hindi po sila ihahalo sa mga convicted criminals, mga hardened criminals, sa halip ay binibigyan sila supposed to be ng gabay para mas maging matuwid yung kanila pong asal. Pero hindi ho nga natin alam tatalab pa ho ba kaya yung ganitong klaseng restorative justice and how do we actually apply it, di ba? Kunwari sa mga specific cases na ganito, partner.
1: Tama.
0: Sige, so makakapiling po natin ngayon no sa ating programa si Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Siya po ang tumatayong Executive Director po dito. Attorney, magandang hapon po. Tony Enrique po ito.
1: Attorney, magandang hapon po.
4: Hi, Tony Enrique. Sir and ma'am, kumusta po kayo?
1: Bad trip.
0: Downhearted. Kung masasabi po natin, no, sa nangyari pong ito sa Tacloban. Doon po sa inyong Justice and Welfare Council, very briefly lang po, attorney, no, para po sa kabatiran lang ng mga nanonood ngayon. Ano po ba ang mandato or at least yung mission po ng inyong council?
4: Well, yung pinaka-mission talaga nito ay prevention na yung mga bata hindi nagkakaroon ng problema sa batas. At kung sakaling nagka-problema sila sa batas, hindi na mauulit ito. So paano namin ginagawa 'yon? Sa pamamagitan ng pag-i-ensure na tama yung sistema na ginagamit pag yung mga bata ay pumasok sa criminal justice system natin, pagpapagawa ng mga programs for prevention. Yun po talaga ang pinaka-importante, yung prevention program.
0: Okay. So and then when you say sorry, we're very short on time kaya iklian lang ho natin yung natin. Attorney, when you say prevention, ano ho ba ang paraan para ma-prevent kunwari ang isang bata na mag-isip ng violente?
4: Malaki po yung role dito ng family. Nakikinig po ako kanina sa discussion ninyo. Malaki ang role ng family, ng ating community, ng ating mga paaralan. Ito po yung isa sa mga discussion dito, yung access nila sa mga violent materials sa internet. So malaki po yung role ng mga nakakatanda
0: to na control what they see.
4: Yes po, oo. Kasi kahit tayong matatanda, mabilis din tayo, minsan naaapektuhan din tayo ng mga ganitong mga materials, lalo pa yung mga bata, napaka-immature pa po ng kanilang pag-iisip. Okay. Hindi talaga nila kayang mag-decide the same way an adult would, na mature na yung pag-iisip.
0: So if it starts with the family, at least, no, regulating or controlling what these kids see,
4: yes po,
0: nagagawa ho ba talaga yon, attorney, no? Nagagawa ho ba talaga yon ng mga pamilya or nagiging pabaya ho ba talaga ang mga pamilya ngayon?
4: Well, yung isa naman sa isa rin sa mga tinututukan namin ay yung tinutulungan yung mga pamilya kung paano nila i-handle yung mga anak nila. Kasi minsan, yung iba, kaya rin naman nila napapabayaan dahil wala silang kapasidad or minsan talagang hindi nila kayang bantayan dahil nagtatrabaho sila at walang ibang magbabantay. So dapat may assistance po talaga yung ating mga pamilya para matuto silang paano i-handle yung kanilang mga anak.
1: Yan din po kasi yung itatanong ko rin sana, attorney, di ba? Dahil ang ginagawa ng DSWD, hindi nga kasi nila maaring ikulong ang mga minor de edad, yung magulang ang kanilang dapat pagsabihan. Pero if that's the case, wala naman po talagang nangyayaring reformation para doon sa mga bata. Sa tingin niyo po ba dapat baguhin na talaga ng DSWD yung ginagawa nila ngayon to help yung mga kabataan natin?
4: Well, marami naman pong programa ang ating local DSWD at ang national DSWD para tulungan yung ating mga parents. Halimbawa, yung parent effectiveness seminars, yung mga pinoprovide nating mga economic assistance sa kanila ay parte din yun para matulungan sila na matutukan nila yung mga anak nila habang sila ay nagtatrabaho or para makadagdag ng pera. Kasi ang isa pong reason din ay yung hindi talaga nila natututukan dahil sa trabaho. Pangalawa naman, sa totoo lang, may mga bata, lalo na yung mga above 15, nakakasuhan na kasi sila. Pag hindi sila nag-rehabilitate, pagdating nila ng 18 at pataas, at hindi talaga nakitang nag-rehabilitate sila, maaari na silang ikulong. So, hindi lahat ng bata ay hindi nakukulong.
0: So, itong council po ninyo, attorney, you work hand-in-hand with social welfare workers ng gobyerno?
4: Yes po. We, basically, we do technical assistance para alam nila kung paano yung pag-handle ng mga bata. At hindi lang social workers, we also work with the police officers sa PNP. We also work with judges and prosecutors para lang sensitive yung pag-handle nila ng mga bata na nagkaroon ng suliranin sa batas. At hindi lang yon, para matutukan din yung mga biktima. Kasi ang pinaka-sentro dito ay yung biktima talaga. Dapat may hustisya tayo sa biktima.
0: Hustisya sa biktima. Okay, we will get to that point, no? Kanina nabanggit ko kay partner na yun sa batas po natin, ano, na yung Juvenile Justice and Welfare Act, eh kinakailangan ang priority is restorative. Tama ba yung term? Restorative
4: tama
0: justice.
4: Po tama po yun, sir.
0: And ang restorative, meaning to say, ibalik mo sa tamang wisyo yung pag-iisip ng bata.
4: Tama po yun.
0: How difficult is that to do, attorney? At gaano kalaki ang success or failure rate ng restorative justice sa bansa natin?
4: Opo. Ngayon ay ang mini-measure lang po kasi namin rehabilitation ng mga bata. Kasi po yung restorative justice, mahirap po siyang i-measure ngayon dahil mayroon pa tayong kulang. Pag sinasabi kasi nating restorative justice, tama po yung sinabi nyo, maibalik sila doon sa, ano, ma-rehabilitate sila. Pero hindi lang yon, dapat yung victims or yung survivors nila at yung community, may healing din at saka services na nangyayari sa kanila. So tatlo po yung kinukonsider natin sa restorative justice, hindi
0: pati
4: lang
0: yung
4: po yung bata.
0: Yes.
4: Oo, pero yung pagdating naman sa rehabilitation, humingi po kami ng datos last year.
0: Kanina?
4: Doon po sa mga sa mga bahay pag-asa natin, yun pong mga bata na hindi nakakasuhan pero kinuha ng estado. Dahil dito po kinukuha rin ng estado ang bata pag sila ay nagkasala at seryoso. Kinukuha po sila sa magulang nila, ini-institutionalize sila at dinideprive sila ng liberty.
0: Really?
4: 96% po ang nag-ano, rehabilitate.
0: Ilang percent
1: ang
0: po?
1: Ang taas po nun, ha? 96%?
4: 96% po, oo. So, actually, pag mas bata pa, mas malaki po talaga ang chance mag-rehabilitate compared sa
0: bata,
4: adults na.
0: Okay, because in this particular case sa may San Jose National High School shooting, no? Grade 9 na eh, yung mga bata na namaril. Meaning to say, they're around 15 or 14. And at that age po, ano, attorney, sa psychology po ba ng bata, kaya pa ba ng restorative or rehabilitation sa kanya?
4: Opo, kaya po yun. Kahit naman po matanda yung sa ating mga prison system, meron po talaga tayong program ng rehabilitation. Dapat po, pag tinitingnan natin yung karapatan ng biktima, kasi hustisya naman talaga ito para sa biktima, huwag nating tingnan na inconsistent siya with rehabilitation. Kasi meron tayo doong ano, interest sa rehabilitation ng bata or ng matanda. Dahil pag bumabalik sila sa community, dapat sigurado tayo na hindi na nila gagawin
0: hindi na
4: yung
0: sila,
4: ginawa nila.
0: Hindi sila threat to society.
4: Hindi na po sila threat sa society.
1: But how do you factor in, Attorney Tricia, yung social media ngayon at yung ease of access nila sa internet?
4: Opo. Dapat po talaga meron tayong regulation noon. Hindi ko alam kung alam ko may mga panukalang batas ngayon, although hindi ako masyadong familiar kung paano nire-regulate.
0: Yes.
4: Pero I really believe na dapat nire-regulate yun. Habang wala pa tayo ng panukalang batas, dahil may ginagawa naman talaga ang gobyerno, dapat we watch out as parents.
0: Yes.
4: Magulang din po ako yung mga teachers, yung mga adults ba,
0: yes,
4: na meron tayong responsibility na doon, hindi lang sa access ng mga bata, pero dapat nire-regulate din natin kung ano yung nilalagay natin doon sa online kasi na-access nila yon. At
0: saka,
4: isa yun sa mga malaking bagay na nakaka-apekto sa behavior nila.
0: At saka siguro, hindi lang naman social media, no? Because we're talking about pop culture. Kung ano man yung lumalabas sa television, sa balita,
4: media.
0: Sa media,
4: yes,
0: no? Ito, easily accessible. Hindi mo naman kailangan mag-sign up for an account dito eh. Wala namang age verification kung manonood ka lang naman
1: free
0: ng
1: TV.
0: Television. No? Pero nakikita nila sa balita yung krimen, patayan, away sa mga, di ba, kung ano-ano. Tapos yung bastusan ng mga politiko, di ba? Yung mga pananalita na nangiinsulto. Pagkatapos, napapanood nila sa mga pelikula, sa mga programa sa telebisyon, patayan o kaya kaliwaan ng mag-asawa o whatever, di ba? Paano nyo makikitang magkakaroon ng restorative rehabilitation sa bata kung exposed sila sa ganyan sa popular culture.
4: Ano pa rin yun, bumabalik pa rin yun sa ating mga nakakatanda na kasama niya sa bahay, kung paano natin i-regulate yung access nila doon. Kasi wala talagang ibang magre-regulate yun eh. Ang talagang first in line dyan yung magulang.
0: What I'm saying, attorney, and I sorry to interrupt, no?
4: Yes po.
0: Baka nga kasi you're talking about the viewers, kung paano mare-regulate. What about the source of the material? Do you need to regulate that? Because sabihin mo na may MTRCB ka, lalagyan mo lang ng category or classification na parental guidance or whatever, so forth and so on. Pero yung mga nagpo-produce ng content na lumalabas sa popular culture, eh hitik na hitik nga sa mga violent themes. How do you now explain to our audience na yung source mismo ng violent images or even concepts ay natatanim sa utak ng bata dahil ito yung gustong ipalabas ng mga gumagawa ng entertainment, attorney?
4: Nakakalungkot po yun, pero yan po kasi yung values at saka culture na ng isang society. Kasi pag titingnan po natin, di ba, dati, yung may mga material na hindi yan makakapasa, na ngayon ay normalized na. At karamihan dyan, sex and violence. So parang sana we have to also look into ourselves as a Filipino people, as a community, na ganito na yung kultura natin.
0: Exactly.
4: Kasi minormalize natin yung yun. Sex violence.
0: Oh, because ako lagi kung pabiro na sinasabi ko sa partner ko, attorney, we are islanders at heart. No? Nagsimula po tayo na tayo po ay napaka-simpleng mga tao na nakatira sa magkakahiwalay na pulo, kapuluan, na wala naman po tayong idea of siguro violence towards others, pero nung tayo po ay sinakop ng mga dayuhan, na-introduce sa atin yung mga concept ng, I don't know, corruption, greed, whatever, di ba? Tapos nagka-buhol-buhol na yung mga values natin. Now, we don't have the kind of cultural discipline to say na dapat, pag malaki natin, that we are peace-loving people, attorney.
4: Yes po. Agree po ako dyan.
0: Yeah, kaya mas...
4: Values po talaga
0: natin. Nag-uusap tayo, attorney, nagiging violente yung pag-iisip mo.
1: Dadang ka, partner.
0: Kasi nga, parang nakaka-frustrate lang kasi, attorney. No? Now, we've come to this point. Tayo pa naman, we were known throughout the region, throughout the world as some of the kindest, happiest people.
4: Yes.
0: And yet, we see our young people being molded into the kind of homicidal, murderous criminals that they are.
4: Kaya pala natin yung mga violent things na nagagawa at a young age. Nakakalungkot po. Parati po kaming nalulungkot pag dito sa juvenile justice. Nalulungkot po kami every time we see these kind of news.
0: Now, let's go to the legalese of these things, attorney. I'm sure you're aware of the debate na nabubuhay tuwing may nangyayaring ganito, na whether or not the age of criminal discernment or should be lowered, no, from 15 to 10, dahil yun ang gusto ng isang senador. Ibaba pa to the age of 10 ang criminal discernment. In your line of work, does that even make sense?
4: Yung sinasabi ko parate, half of the solution is knowing the right problem. So, sa tingin namin, sa JJWC, ang pinaka-solution dito ay hindi pagpababa ng edad. Kung hindi, tingnan natin yung community, yung family. Yun the usual pa rin. Dahil base din po yan sa studies namin eh. Hindi po yung batas ang dahilan kung bakit nagko-commit ng crime sa mga bata. Usually, most of the time, it's really their background. Kung ano yung family nila, ano yung community nila, ano yung peers na sinasamahan nila. So, parang at nakikita din naman natin ngayon na ang karamihan po talaga na nagko-commit ng crime ay above 15. So baka po mas kailangan nating tutukan yung mga programa ng prevention kesa sa mag-lower lang tayo ng age. Kasi baka hindi rin masagot yung mga gusto nating layunin. Okay. Yan naman po ay aking yan naman po ang aming position dyan. Okay. Pero kung gusto pong i-examine yung batas, wala namang problema. Kasi healthy discussion naman ang gusto nating gawin.
0: But from your perspective and your experience, Gail, I'm sorry to ask, gaano katagal na ho ba kayo dyan sa JJWC?
4: I'd been here since 2011 po.
0: So 15 years na po. No.
4: Opo, 15 years
0: so
4: na
0: sabihin
4: po.
0: Mo na for the better part of a decade and a half, kayo po ay tumutulong sa mga napapariwarang mga kabataan na maibalik po sa tamang landas. If yung ganitong mga klaseng mga krimen ang nangyayari, involving mga 15, 14, 16 years old, ang nakikita niyo po, meron pang paraan para maitama yung ugali nila. Pero if older than that, wala na hum- ay, may paraan pa rin, sabi nyo, kahit matanda.
4: Opo,
0: kaya
4: opo,
0: pa,
4: opo,
0: eh, di ba?
4: Pero mas malaki ang chance pagbata.
0: Mas malaki chance pagbata. So, kung kunwari, ibaba natin...
4: Opo, sige pa.
0: Kunwari, ibaba nga to 10 years old.
1: Ang criminal liability.
0: Yung criminal liability. Ano po ang magiging masamang epekto nun sa tingin nyo?
4: Oo, yung ibabase ko lang po doon sa ano present na panukala ngayon na kasi yung nakalagay po doon ay hindi na po sila well una ang isa yung pinaka general is sobrang dami nung kaso na ipapile sa mga bata na napakababa pa ng edad. Ngayon kasi ang iniisip lang natin ay yung well ano paumanhin na po doon sa mga nadamay talaga na naapektuhan. Pero ang iniisip natin yung mga serious case, pero karamihan po talaga ng mga krimen na nakumit ng bata ay hindi serious. So sila yung pwedeng makasuhan. Ito pong mga ito kaya ito nababalita dahil talaga namang hindi lang siya karumal-dumal kundi unusual din siya na yung mga bata sila yung nagkukumit ng mga violent crimes. Pero karamihan po talaga ay mga theft, yung mga hindi po ano, hindi po serious na crime. So dadami po yung kaso nila. Ang naging pag-aaral, pagsisiyasat, yung mga batang kinakasuhan, usually na ano na light lang naman yung mga offense, usually ano sila, hindi sila nagre-rehabilitate pagkakasuhan mo lang. Tapos nakaklog po yung courts natin. Dahil sa dami po ng kaso, hindi po yan na ano,
0: madami.
4: Hindi na po yan na nakikita ng, ayun parang hindi maaasikaso lahat. Kaya po dati, nung wala pa yung 9344, children as young as 9 to 10 years old, nakukulong na po sila because they stole candies. Ang tagal-tagal nila sa kulungan, hindi sila naaano, hindi sila na napofocus dahil sa sobrang dami po ng ano natin sa korte. Kaya ang sinasabi lang naman ng batas natin, kahit hindi sila kasuhan, iba yung proseso nila to make them accountable. Pero dapat accountable pa din sila. So iniba lang yung proseso sa kanila.
1: Kung ang pag-uusapan naman natin, attorney, ay community reform, malaking bagay din yan kasi sabi nila it takes a village to raise a child, di ba? We also need to focus on community reform. Pero kung puro seminar lamang na hindi naman lahat ay uma-attend, what else can we do?
4: Seminar, ika-clarify ko lang, ang ibig niyo bang sabihin yung programa ay puro seminar lang, ganun?
1: Oo, kunyari po, para mga DSWD seminars ang ginagawa nila na isang araw,
0: puro
1: isang Sabado,
0: lecture,
1: may
0: ganun.
1: Lecture tayo. Oo, hindi naman lahat po ay nakaka-attend dyan eh. Kukulangin pa po talaga
4: yun.
1: Tayo, ma'am.
4: Marami naman po tayong, yung kung community reform po yung pinag-uusapan natin, hindi lang po siya dapat seminar. Actually, yung tinatawag nating Comprehensive Juvenile Intervention Program, mas malalim pa po yun. Halimbawa, yung primary nun ay dapat access, magpo-provide ka ng access to education sa mga bata para wala sila sa streets. Magbibigay ka ng mga livelihood sa parents para hindi nila pinapatrabaho yung mga anak nila sa streets. Pag nakita mo na yung isang community ay may drug problem, dapat mag-establish ka ng drug prevention program. Ganun po yun, hindi lang po seminar. Tapos economic aid naman doon sa mga nahihirapan. Sama din dyan yung mga mental health programs para sa mga kabataan. Marami pong programs, hindi po siya iisang seminar lang. Kasi kung ganun, actually we are really shortchanging our citizens. Dahil nagbabayad po sila ng mga tax eh. Dapat ano, maganda po yung mga programs natin sa community.
0: Actually, alam mo, partner tsaka attorney, no? Kahit na mga may ganong mga incidents of ang tawag dito, school-related violence sa Amerika. Laging as a course of in course of the investigation, laging tinatanong ngayon kung merong warning signs or red flags sa behavior na ng mga bata. For the community to be concerned already.
4: Yes,
0: laging after the fact, kapag may namatay na, saka lilitaw na, oo, may red flag yun kasi meron na itong ano eh, parang naging juvenile record or nagkaroon na ito ng parang encounter with the law nung bata pa ito. Pero never naman nilang...
1: Tinulungan.
0: Or yeah, pinabayaan lang. Di ba, attorney?
4: Thank you for bringing that up, Tony. Actually, ang isa rin kasing programs na dapat nilalagay sa school para mas strengthen yung anti-bullying program is tutulungan yung mga teachers, hindi lang sa magkaroon ng capacity para malaman yung red flag, kundi paano yung referral system. At saka, alam nyo, yung mga teachers, karamihan dyan talagang overwork na dahil sobrang dami ng estudyante at kulang yung mga teachers. So sana mas strengthen din yung education program natin para mas marami tayong mga guro na well-trained talaga, marami tayong mga schools na. So malaki siya. When you talk about prevention, napakalaki niya talaga. Dapat budgetan talaga siya. And you're not just talking about CICL, kundi gagawa ka ng isang magandang environment para sa mga bata na safe sila lahat doon.
1: I wonder, attorney, no, napansin nyo ba sa JJWC na nagkaroon tayo ng malaking cultural shift pagdating sa values ng ating mga kabataan? Because unlike katulad ng Japan na meron talaga silang bata pa lang tinuturuan na nila ng values yung kanilang mga anak, parang nawala yung sa atin ang ganun eh.
4: Yes. Sana maano, sa totoo yun. Talagang ano siya, babalik tayo sa values. Yun talaga.
0: GMRC.
4: Bago natin isipin yung iba. Values talaga.
0: Yeah. Attorney, we'd like to discuss this sana further, pero naubusan na po tayo ng oras. We really appreciate it po, yung pong trabaho ang ginagawa nyo dyan sa JJWC. Sana nga po mas lumawak pa yung pong natutulungan po ninyo, lalo na kapag may mga ganitong insidente. I can't say anymore na this is unusual. Baka nga magiging norm na ito. Yun ang nakakaalala attorney.
4: Wag naman po sana.
0: Wag naman nga po, ano. Paano? Nasanay po kasi tayo na may...
4: Pagtulungan po tayo.
0: Nasanay po kasi tayo na meron tayong leader na patayan is the norm, di ba?
4: Magtulungan po tayo para ano, baguhin natin yung values kasi hindi po normal ang karahasan.
0: Sa 2028, ibalik daw yung mga gustong pumatay. Ganun ba?
4: Nako.
0: Anyway, sige, natahimik tuloy si attorney. Attorney, thank you so much, attorney, sa oras.
4: Maraming salamat,
1: attorney,
4: po, sir.
1: Po kayo.
4: Tony and Rica, thank you.
0: Attorney Tricia Oco po, Executive Director po ng JJWC Juvenile Justice and Welfare Council. Meron po tayo mga tatanggapin po, mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Ready na ba? Papasok na ba natin? Tanungin ko lang yung ating mission control. Are you ready? Sige, tinatawagan pa ho lahat ng mga Radyo Patrol natin. Mm-hmm. But in the meantime, gusto ho natin, no, na ang lipunan natin ay magiging safe para rin sa mga kabataan.
1: Mm-hmm.
0: Kung yung mga kabataan pa pala mismo ang mag-ahasik ng lagim at karahasan, sino ho dapat ang kailangan nating sisihin?
1: Mm-hmm.
0: Sino ho ba dapat ang humuhubog sa kanila?
1: Mm-hmm.
0: Di ba yung mga nakatatanda?
1: Mm-hmm.
0: So ano, nasaan sila? Where is the family? Where is the community? Where is the school? Where is the church? In all of this, kung bakit po tayo humantong sa ganitong sitwasyon?
1: Andiyan na ba yung mga report natin, partner? Kasi ako gusto ko rin magtanong sa iyo dahil napapanahon na Father's Day kahapon eh. Diba? Tapos nandito tayo, nakikita natin ang mga nangyayari sa ating mga anak. Malaki ba? Ikaw na tatay, nararamdaman mo ba yung tindi ng kinapupuntahan ng mga kabataan ngayon as a father?
0: Oh, definitely.
1: Diba?
0: Definitely, oo. Because, syempre, gusto mo na kapag nagkaroon ka na anak, maging maganda yung kanyang values, yung kanyang karakter, diba? Matuto siyang magrespeto sa iba, matuto siyang magpasensya sa iba, matuto siya na gumalang, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa karapatan ng iba, kahit na siya po ay sabihin na nating may mga bastos na makaharap, di ba? Parang ang sa iyo para sa sarili mo, hindi mo na kailangan makipagbastusan eh. Dapat siguro hanapan mo ng ibang paraan to resolve the conflict, no? Ang mahirap yung talagang ang shortcut to a conflict is violence.
1: Mm-hmm.
0: Very tempting. Totoo naman eh. Masama man sabihin, pero kung magtaas ka ng boses, sana hanggang ganun na lang. Pero kung kunwari, pagbuhatan mo na ng kamay or magiwa ka pang mas marahas, ay ibang usapan na yon. Paano kung yun po ang naisip ng bata? Ganun ang ginagawa nung nakikita ko matanda. Bakit hindi ko gagayahin? Ganun ang nakita kong ginagawa nung naging presidente. Bakit hindi ko gagayahin? Di ho ba? O bago ako magpatuloy na sumabog na yung tukto ko, pasok muna natin yung mga Radyo Patrol. Department of Justice, nakikipag-ugnay na sa Office of the Regional Prosecutor, kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Tony, nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice upang o doon nga sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8, kaugnay yan ng naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City ayon sa DOJ. nahayaan muna nitong tapusin ng mga law enforcement agency at mga piskal ang kanilang investigasyon habang tiniyak ang pagsunod sa mga provision ng batas, lalo na mga panuntunan para sa mga batang nasasangkot sa paglabag sa batas. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Tacloban City Police ang insidente kasama ang Office of the City Prosecutor ng Tacloban. Inaalam na ang lahat ng mahalagang detalye ng kaso kabilang ang pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan maging ang posibleng sangkot at mga botibo sa pamamaril. Sinabi rin ng DOJ na maglalabas ito ng karagdagang impormasyon kapag natapos na ang investigasyon sa kaisa sa publiko ang mga detalye ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
1: Mabilis at malalimang investigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ipinanawagan sa kamera ang detalye hatin sa atin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam! Pam?
6: Sa President Martin Romualdez na dapat managot ang mga nasa likod nito. Ang paaralan niya ay dapat maging lugar para sa pagkatuto, kaligtasan at pag-asa at walang sinumang magulang ang makaranas ng sakit ng mawala ng anak sa naturang lugar. Nakikipag-ugnay na rin niya ang kanyang tanggapan sa local authorities at mga ahensya ng pamahalaan para makapag-abot ng tulong sa affected families sa San Jose.

0: paano na ipasok ang baril sa paaralana. Dapat din anyang itaguyod ang accountability o pananagutan ng naaayon sa batas at magbigay ng special protection kung menor de edad ang sangkot. Dapat ding mapaigting ang school security protocols at pangangalaga sa kapakanan ng bawat mag-aaral. Mahalag rin anya mabigyan ng psychosocial support sa mga naulilang pamilya, maging nasugatang mag-aarala, guro at iba pang personel. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Philippine Red Cross nagbigay ng emergency at psychosocial support sa mga naapektuhan ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
3: So, ni Atrika, agad nagbigay ng emergency at psychosocial support ng Philippine Red Cross sa mga estudyante at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aral at itinasugat ng ilan pa. Ilang minuto matapos ng insidente, nagpadala ang PRC-lated chapter ng ambulansya na may tatlong responders at mga welfare volunteer para magbigay ng psychosocial o psychological first aid o PFA sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon sa PRC, agad na nabigyan ng paunang lunas ng kanilang emergency response team ang mga nasugatang estudyante bago dinala sa mga paggamutan para sa karagdagang gamutan. Aabot sa 28 tao ang kabilang ang mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan ang nabigyan ng psychosocial support. Apat naman ang ginamot dahil sa galos at hyperventilation buntod ng matinding takot at pagkabigla. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Humigit ko mo lang 2 minuto na lang ang nalalabi sa ating programa today. So malamang sa malamang ang storya pong ito sa pamamaril ng 20 bata sa kapwa mag-aaral nila sa Tacloban ay yan ang laman ng mga balita. No? Ngayong gabi, lalong-lalo na sa TV Patrol. So abangan nyo na lang po yung buong detalye po ng mga istoryang ito sa anggulo po ng pulis, anggulo ng mga mambabata, sa anggulo ng sino pa ba? Mga nag-react dito.
1: Yung mga teacher, syempre.
2: Wala pang anggulo doon sa mga pamilya nitong mga bata. Ewan ko kung magsasalita na sila. But in any case, ito po ay isang mag-iiwan ng palaisipan ho sa ating lahat ngayong gabi. Ano na nga po ba talaga ang nagiging estado na ating bansa? Because kung ganito po ang nagiging ehemplo na kung paano po nagiging violente ang mga tao sa Pilipinas, baka ho talaga there has to be some radical shift sa pagtuturo po ng values sa mga kabataan. At kahit po siguro sa mga may edad na, yung discernment na tinatawag, nawala na ho kaya talaga tayo tuluyan ng discernment, hindi na ho natin alam ang tama sa mali at kung ano pa yung mali, doon po ho tayo pumapanig. Sana naman po, magbago na nga po lahat yan. May oras pa kaya? Hopefully meron. Dahil pagpasok po ng 2028, sana naman po, ay wag naman po tayo mabaling muli sa maling mga pag-aakala, paniniwala at asal. Kung hindi, ay baka balik na naman po tayo sa medyo madilim na bahagi o yugto po ng ating kasaysayan.
1: Basta ako, partner, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga magulang at sa mga matatandang may inaalagaan.
2: Okay.
1: Ang mga bata po, monkey see, monkey do palagi. Correct. Yan kung paano sila matututo.
2: Correct.
1: Nakikita nila, gagawin nila.
2: Tama.
1: Kaya di po ba, gabay na rin yan sa sarili natin kung paano tayo magiging mamamayan.
2: Correct. Anyway, so mga kapamilya, malungkot man ang mga naging pangyayari today, sana nga po't maging maganda pa rin po ang gabi ninyo. Kami po ay magbabalik pa rin po bukas dito po sa Issue Spotted. Kakanento ring Tony Velasquez.
1: Rica Lazo po nakasama. Ingat po kayo, kapamilya.
2: Abangan nyo na po lahat ng mga balita sa TV Patrol. Susunod na!

0: Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Tatlong estudyante patay, 13 pang sugatan sa insidente ng pamamaril sa loob ng eskolahan sa Tacloban City. Dalawang suspect na pawang minor de edad na aresto na. Bullying, nakikitang motibo ng pulisya sa pamamaril sa Tacloban, isa sa mga baril na ginamit ng galing umano sa pulis. Insidente, itinuturing na high alert situation ng DepEd. Sa pool sa CCTV, babae pinagtataga at hinataw ng martilyo ng kanyang dating kinakasama dahil umano sa selos. House Prosecution Panel pinalagan na sila'y kinain ng buhay ng kampo ng depensa sa pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dandang residente sa Malabon na wala ng kuryente matapos bumagsak ang tatlong poste ng kuryente sa gitna ng matinding bugso ng ulan at hangin. Bagyong Francisco malapit nang maging super typhoon. Labi ng Ateneo student athlete na si Divine Adili iuuwi na sa Nigeria. Sigabo, aarangkada ngayong gabi, Coco Martin at Julia Montes live!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po at sensitibo ang balitang ito. Tatlo ang patay at mahigit 10 sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ngayong Lunes ng umaga. Hawak na ng mga otoridad ang dalawang minor de edad na sa larin sa pamamaril. Nagpapatrol, Ranulfo Dukdukan.
2: Naggagulo sa loob ng San Jose National High School sa San Jose, Tacloban City, alas 9 Lunes ng umaga. May nangyari kasing pamamaril sa loob mismo ng eskwelahan. Sa isang video nakuha sa loob ng isang classroom, maririnig ang iyakan ng mga estudyante. Maya-maya magugulantang sila sa putok ng barila. Ayon sa guro na si Erwin Nugar, nasa gitna na sila ng klase nang marinig ang malalakas na putok ng barila. Nakita niya ang isa sa mga shooter na lumalakad papalapit sa kanilang area. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga estudyante na manatiling kalmado at magtago sa ilalim ng kanilang mga lamesa. Nilak niya rin ang pinto pero patuloy sa iyakan ang mga mag-aaral. Sa labas naman ng eskwelahan, makikitang nagtatakbuhan palabas ng paaralan ang mga estudyante at guro. Maririnig din ang pag-iyak ng ilang mag-aaral. Ang ilan sa kanila, tinutulungan ng mga kaklase na gulat at balisa sa nangyari. Binuhat naman palabas ang isa sa mga sugatang estudyante. Sa pag-respond ng mga pulis, pinalabas ang mga estudyante at guro. Ayon sa Tacloban City Police, tatlo ang patay sa pamamaril, 13 ang mga sugatang ginagamot sa mga ospital. Bago magtanghali, magkasunod na naristo ang mga suspek na pawang mga minor de edad. Ang isa sa kanila, grade 9 student sa mismong paaralan kung saan nangyari ang pamamarila. Nagluloksa si Ginilyn Badoria, ina ng isa sa mga estudyanteng nasawi. Inakala niya noong una, naligtas ang kanyang anak ka.
3: Relax lang na ako, kay kasarin ko diri akong anak, may patay ko nung mada. Tapos, may nagyakan it, gindescribe it ko an, purong an buhok. Tas...
2: Panawagan niyang mapanagot kung sino man ang may-ari ng barila ginamit ng mga minor de edad.
3: Dinaaro ko it, gusto ko lutat tumakasuhan ang tagiyahad to nga mga pusil kay diri at tumayangad to it bata kunwari kundad to nga kunhinot nagkuanhad to nga mga pusil.
2: Ikinabahala naman ng DepEd Eastern Visayas ang nangyari. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa PNP para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa eskwelahan. Makikipag-usap naman ang DepEd Tacloban City sa Tacloban City Social Welfare and Development Office para sa agarang psychosocial first aid sa mga estudyante at maging sa mga guro at staff ng paaralan na. Mas mahigpit na seguridad naman sa mga paaralan ang pinapaalala ng DepEd.
4: Mandar na ang atong school division superintendent na pahugtun pa ang security, including ang pagkamayada in mga metal detector.
2: Sabi niya, mas maiging may mga metal detector ang mga security guard ng eskwelahan. Sinuspindi muna ang pasok sa eskwelahan kasunod ang nangyari. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Inaalam kung paano nakapasok ang mga suspek sa eskwelahan. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
1: Lumalabas sa investigasyon na nanggaling sa isang pulis ang isa sa mga baril na nagamit sa insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Live nagpapatrol mula Campo Crame, Michael Delizo. Mike, paano napunta sa bata yung baril?
5: Alvin, oo nga. Sa inisyal na investigasyon ng PNP ay lumalabas na itong isa sa mga estudyante ay tiyahin po niya yung isang pulis na may-ari ng 9mm Glock na ginamit doon sa krimen. Ang pulis na ito ay nakatalaga sa Police Regional Office 8 o Eastern Visayas Region at kasalukuyan na siyang iniimbestigahan para sa posibleng kapabayaan. Yung isa namang baril ay na-trace mula sa isang security agency sa Cebu City. Alvin, 40 basyon ng bala mula sa kalibre 38 at 9mm na baril ang na-recover sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban, Leyte matapos ang pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante na ikinasawi ng tatlo nilang kaeskwela at ikinasugat ng 13 iba pa. Bineberipika pa ng pulisya ang motibo at kung may tinarget ba ang dalawa. Sa pag-iimbestiga sa social media account ng 14-anyos na estudyanteng na Maril, nakita ng pulisya na may ilang violent tendencies ang bata. Ayon sa PNP, maari sanang napigilan ang pangyayari.
6: May nakita po tayong mga pinos na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented.
5: Napagalaman Alvin ding pamangkin ng isang pulis mula sa Regional Police Office sa Eastern Visayas ang 14-anyos na sospek na harap ang tiyahing pulis sa investigasyon at isinasailalim na sa restrictive custody.
6: And if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly.
5: Samantala, nakarehistro naman ang isa pang ginamit na baril sa isang security agency sa Cebu City. Nakikipag-ugnayan pa ang pulisya sa naturang ahensya para malaman kung kaninong security guard naka-issue ang baril. Nababahala si PNP Chief General Jose Melencio Nartares Jr. sa serye ng school violence at inatasa ng mga police commander na paigtingin ang seguridad sa paligid ng mga paaralan. Dapat anya ay maging komportabling lugar ang mga eskwelahan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang empleyado.
7: I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders.
6: We understand that there is not enough budget for sa lahat po ng naiisip natin ng mga x-ray, yung mga metal detectors, yung hiring of security guards, hindi po ano to. But we have alternatives, some of which are yung closer coordination with the barangay, with the barangays.
5: Alvin, nahuli ang isa sa mga estudyante no, na sangkot dito sa Maril, habang yung isa naman ay kalaunan ay lumapit mismo, sumuko sa police station sa Tacloban City. Sa ngayon ay pumasok na ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, para sa kaukulang intervention dito sa mga menor de edad na itinuturing na ngayong CICL o Child in Conflict with the Law. Ayon naman sa Department of Justice, may koordinasyon na ang Tacloban City Police Office at ang Office of the City Prosecutor sa Tacloban para sa kaukulang investigasyon. Alvin, balik sa'yo.
1: Mike, sa mata ng law enforcement, nabanggit mo na rin dahil minor nga yung mga suspect, paano bang mangyayari dyan? Sila ba ay lilitisin pa rin o hindi idadaan yan sa rehabilitation sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development?
5: Ang usually nangyayari, Alvin, dahil nga minor de edad to, yung isa 14 years old, yung isa 15 years old, ang pumapasok na dito ay yung DSWD at ilalagay sila, isasailalim sila sa intervention at sa rehabilitation, Alvin.
1: At pag sila'y tumuntong na sa tamang edad, itutuloy yung kaso o yun na yun?
5: Oh, yun yung malalaman natin, Alvin, no, sa mga susunod kung paano ba dito ang magiging, kung paano dito papasok yung law enforcement units at kung paano pananagutan ng mga bata itong kanilang nagawang krimen, Alvin.
1: Maraming salamat, Michael Delizo.
8: Sa pool sa CCTV ang paulit-ulit na pananaga at paghataw ng martilyo ng isang lalaki sa kanyang kinakasama sa Tanawan City, Batangas dahil sa selos. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
9: Sa kuha ng CCTV footage na ito, madaling araw ng Biyernes, kitang dumating ang motorsiklo sakay ang tatlong babae sa Tanawan City, Batangas. Ilang sandali lang, tumatakbo at sumisigaw na ang isang babae habang hinahabol ng isang lalaki. Paulit-ulit na hinahataw ng martilyo at tinataga ng itak ng lalaki ang babae. Habang ang nagmamaneho ng motorsiklo, nagmadaling umalis para humingi ng tulong. Tumigil lamang ang lalaki nang bumulagta na ang biktima. tadtad ng taga sa ulo at iba-ibang parte ng katawan ng babae na halos maputol pa umano ang isang braso, pero himala siyang nabuhay.
10: Hindi naman na masimula ng gamutan, gawa ng kailangan ng pinaghahanda ng ospital ng 500 hanggang 1 milyon na gamutan. Kasi critical talaga ang kondisyon niya.
9: Ayon sa mga otoridad, ang lalaki ay dating live-in partner ng biktima na isang waitress. Galing umano sa birthday party ang babae at inihatid lamang ng dalawang kaibigang babae pauwi sa bahay. Pero nakaabang na pala sa kanya ang dating kinakasama.
11: So nung nakita niya bumaba na ng motor, talagang inatake niya na itong ating victim. So kitang-kita naman dun sa footage siya na talagang pinaghandaan niya ito, talagang abuse of superior strength, treachery ito, taking advantage of the night time.
9: Isang linggo pa lamang naghihiwalay ang dalawa, kaya selos ang nakikitang motibo ng mga investigador.
11: Itong pangyari na to is a crime of passion. Based on our investigation is misunderstanding to. Nagsiselos itong lalaki kasi napapansin itong victim natin sa restaurant. Siyempre, ina-entertain mo yung mga customers.
9: Lutugis na ng mga otoridad ang suspect. May panawagan naman ang kaanak ng biktima.
10: May anak ka din. May anak kasi silang isa, 8 years old. Kung nasaan ka man, sumuko ka na at para naman panagutan mo ang ginawa mo sa aking pinsan.
9: Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Dennis Dato, ABS-CBN News.
8: Nawala ng kuryente ang daan-daang customer ng Meralco matapos bumagsak ang 3 poste sa Malabon kasabay ng malakas na ulan at hangin itong linggo. Tuloy-tuloy ang ginagawang power restoration sa lugar pero nagdulot ito ng matinding traffic. Nagpapatrol, Izzy Lee.
12: Sa kasagsagan ng malakas na ulan bandang alas 7 ng gabi nitong linggo, natumba ang isang poste ng kuryente sa may MH Del Pilar Street, Barangay Maysilo, Malabon. Nabagsakan pa nito ang nakaparadang tricycle. Bukod dito, isang poste ng kuryente rin ang bumagsak sa bubong ng isang bahay, habang ang isa naman ay naiwang nakasabit sa mga kable nito. Nagdulot ang insidente ng power outage sa lugar.
13: Bago po kami mag-dinner, ang lakas na po ng ulan. Kasabang magde-dinner po kami, bigla na lang mag-shutdown ng supply po ng kuryente.
14: Habang nagpapahinga na ako, ulan, tapos biglang humangin ng malakas, nakita ko paano bumagsak yung poste sa motor ko mismo.
12: Nagkaroon din ng matinding traffic sa lugar dahil sa mga natumbang poste. Pansamantala munang isinara sa mga motorista ang bahagi ng kalsada habang isinasagawa ang pagsasaayos at pagpapalit sa mga natumbang poste.
15: Malaking perwisyo po talaga kasi malayo po yung ikot eh. Kasi isang diretso lang po dapat. Maghahantay po na matagal.
12: Marami rin ang napilitang maglakad.
16: Gano'ng kahaba yung nakaraan yun?
17: Mahaba din eh, simula doon sa may kanto ng sa may tulay eh, papunta dito. Di simula ang haba, ang init pa, nakaka-high blood.
12: Ang ilan namang residente, nagtiis na lamang sa init sa loob ng kanilang bahay dahil sa walang kuryente.
18: Ito nga po, kahapon po naglisan nga po kami kasi ang init. Yung mga bata hindi makatulog.
16: Dahil?
18: Sa init, sa sobrang init ng palampatas, walang ilaw.
19: Ang sabi sa amin ng personnel ng Meralco, 7 to 8 hours, mayroong portion na magkakaroon pansamantala. Yung sa other portion, hindi pa po malalaman kung kailan po matatapos, pero pansamantala magkakaroon po yung iba. Siguro mga 3 days yung tansya po ng Meralco.
12: Sa pahayag ng Meralco, nasa 500 customer ang pansamantalang nawala ng serbisyo dahil sa insidente. Humihingi rin sila ng pangunawa sa nangyari at tiniyak na hindi sila titigil sa pagsasaayos hanggang sa tuluyang maibalik sa normal ang supply ng kuryente. Easily, ABS-CBN News.
20: Alamin po natin ang update sa Bagyong Francisco mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at magiging super typhoon ba ito?
0: Bernadette, nasa gitna pa rin ng karagatan ang bagyong Francisco na patuloy na lumalakas at malapit nang maging super typhoon. Taglay ngayon ng bagyo ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Posibleng maging bagyo na o maging super typhoon na ito sa mga susunod na oras o bukas ng madaling araw. At makikita natin sa ating satellite animation na organisado ang kaulapan ng bagyo, halos pantay na, bagamat meron na rin mga humahampas na bahagi sa may Cagayan Valley at sa Bicol Region. Huling namataan ang bagyo sa layong 525 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi po inaasang tatama sa lupa ang bagyo pero liliko ito malapit sa may Batanes-Babuyan area sa araw ng Martes at Miyerkules. Sa mga araw na ito, pinakamararamdaman ang pagsungit ng panahon sa mga nabanggit na lugar. At posible pong makalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes, June 26. At bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dyan po sa Batanes at sa northeastern Cagayan, kasama yung mga bayan po ng Santa Ana at Gonzaga at ang eastern part ng Babuyan Islands. Mararamdaman na yung malalakas na pagbuso ng hangin sa mga lugar na ito sa mga susunod na oras. Ayon sa PAGASA, Signal No. 2 ang pinakamataas na babala sa hangin na pwedeng itaas dahil sa bagyo. At bukod po sa aasahan nating malakas na hangin at pag-ulan dahil mismo sa bagyo, hinihila rin ng bagyo ang habagat na nakaaapekto ngayon ng pagpapaulan sa may central at southern part ng ating bansa. Mula Miyerkules, hihilahin naman ng bagyo ang habagat paakyat dito sa may Luzon sa pagalaw nito Pahilaga, kaya mas maraming lugar ang makaranas ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kapamilya, mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Bukod sa bagyong Francisco, wala pong ibang inaasahang sama ng panahon na papasok o mabubuo sa loob ng PAR hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 23, sa Mindanao, umaga hanggang tanghali, magapaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, southern part ng Soccsaryen at maging sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Hapon naman hanggang pagsapit ng gabi, meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ibang bahagi pa ng Soccsaryen, Mindanao Provinces, Davao Region at maging dito sa Caraga. Sa Visayas, uulan din sa umaga sa ilang lugar sa Samar at Leyte habang hanggang matinding ulan ang pwedeng maranasan hanggang tanghali sa may Panay Island, Guimaras at sa Negros Island. Uulan muli sa hapon sa may Eastern Visayas at hapon hanggang pagsapit ng gabi, maulan mismo muli dito sa may Panay at Negros. Sa Palawan, may mga daraang kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat halos buong araw. At hindi naman maulan sa Luzon bukas pero may mga kalat-kalat na ulang aasahan sa ilang bahagi po ng Southern Luzon, lalo dito sa bahagi ng Mindoro, Calabarzon at sa Bicol Region. At meron ding daraang mga pag-ulan sa hapon at gabi sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Posible rin po na magpaulan na yung mga kaulapan ng bagyo sa ilang bahagi ng Batanes, Babuyan at Cagayan Province. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw pa rin bukas pero kukulimlim sa tanghali at hapon at pwedeng sa gabi pa aasahan yung pagpapaulan ng thunderstorm. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
20: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, Leyte. Itinuturing namang high alert ng DepEd ang sitwasyon habang ang DSWD magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Live mula sa Tacloban City, nagpapatrol si Francis Orsho. Francis, kumusta na ang sitwasyon dyan sa labas ng eskwelahan?
21: Bernadette, bantay sarado ng security ng San Jose National High School itong paaralan nga dito sa Tacloban City. Ito nga'y matapos ang insidente ng pamamaril sa loob mismo nitong eskwelahan Lunes ng umaga. Kaugnay nito, inatasa naman na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Iniutos din ng Pangulo ang pagtitiyak sa kaligtasan sa mga pampubliko at pribadong lugar, kabilang ang mga opisina, establishmento at higit sa lahat ang mga paaralan. Nakiramay naman si Education Secretary Sani Angara sa mga pamilya ng mga nasawi at sinabing pupunta ang mga opisyal ng DepEd sa Tacloban para sa kaukalang tulong. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng DepEd Central Office na itinuturing nilang high alert situation ang nangyaring pamamaril at nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal nito maging ng DepEd Regional Office at Schools Division Office sa mga otoridad para tiyaking ligtas ang mga mag-aaral, guro at kawanin ng paaralan. Nananawagan din ang kagawaran sa publiko na igalang ang privacy ng mga menor de edad na sangkot sa insidente. Iwasang magkalat ng hindi beripikadong impormasyon at hayaang maipagpatuloy ng mga otoridad ang imbestigasyon. Ang Department of Social Welfare and Development nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya at nagpadala ng mga social workers sa lugar upang magbigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Tiniyak din ang ahensya na magpapatuloy ang pagbibigay nito ng kinakailangang tulong, proteksyon at suporta sa mga pamilya at komunidad. Samantala, inanunsyo ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na naaresto na ang mga sospek sa pamamaril sa San Jose National High School at nananawagan sa publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon. Si later Representative Martin Romualdez na kinatawan ng distritong sakop ng ang paaralan, nagpaabot din ng pakikiramay sa mga biktima, kanilang mga pamilya at sa buong komunidad ng San Jose at nananawagan ng malalimang imbestigasyon. Kinababahala naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang karahasan sa paaralan, lalo na't nitong nakaraang linggo lang ay may insidente ng pananaksak sa isang eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chair Senator Bam Aquino na tatalakayin ng kanyang komite ang insidente sa Tacloban para hindi na ito maulit. Gusto ring ipaimbestiga sa Kamara ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang insidente. Giit niya, inilalantad ng trahedya ang kakulangan sa budget, kawani at suporta sa mga paaralan, pati na ang overcrowding sa mga classroom na pinaniniwala ang malaki ang epekto sa bullying at pananakot sa mga estudyante. Para naman po sa mga kapamilyang nakararanas ng mental health problems, maaring dumulog sa 0917-899-8727 at 989-8727. Bernadette, pansamantala ding isinuspende ang pasok sa iba-ibang paaralan dito sa San Jose, kabilang ang San Jose Central School, ang San Jose National High School, ito ngang eskwelahan kung saan ako nakatayo ngayon, pati na rin ang Manlurip Elementary School, dito rin yan sa San Jose, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Bernadette.
20: Francis, ito ay heinous crime, ano, pero dahil menor de edad yung involved, ano yung ginawang pagproseso dito sa mga suspect?
21: Bernadette, inaalam pa natin kung paano yung naging proseso sa pagkuha nga ng mga otoridad dito sa mga menor de edad na sangkot sa pamamaril dito mismo sa loob ng paaralan. Ang alam natin ngayon ay kinuha sila ng mga otoridad na dito sa Tacloban City Police dahil nga iniimbestigahan nila kung paano napunta sa kanila yung baril, halimbawa na lang ano yun, at kung paano din napasok sa loob ng paaralan yung baril na kanilang bit-bit at yun nga, nagdulot ng kung saan yung mga ilang estudyante dito sa eskwelahan ay tinamaan ng baril at ang iba ay nasawi. Bernadette.
20: Maraming salamat sa iyo, Francis Orsho. Gretchen, marami na ang nag-aabang sa pagbabalik sa telebisyon ni Coco Martin. Kailan naman sisiklab ang aksyon?
3: Ati B, ngayong gabi na ang pinakahihintay na world premiere ng Sigabo. Pero bago mapanood ng buong mundo ang pilot episode ng pinakabagong obra ni Coco Martin sa telebisyon, nagbahagi muna ng kanilang mga kwento ang co-stars ni Coco, kabilang na mga komedyante at veteran action stars. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Isang grand kapamilya welcome ang sumalubong sa buong cast ng Sigabo ngayong araw sa executive lobby ng ELJ Building. Pinangunahan sila ng hari ng aksyon ng ating henerasyon at bida na si Coco Martin, kasama ang prime actress na si Julia Montes. Ngayong gabi na ang world premiere ng kanilang pinaghirapang serye. Pero bago yan, ibinahagi muna ng co-stars ni Coco at Julia ang kanilang karanasan sa pagbuo ng pinakabagong obra ni Coco sa telebisyon.
22: Sino ang unang-unang kinast mo aside from Julia? Sino yung unang-unang pumasok sa isip mo?
23: Honestly, si Tito Joey Marquez.
22: Wow!
23: Tito Joey Marquez, si Tita Irma Adlawan, si Miss Carmi Martin, saka si Miss Chanda Romero.
22: Wow!
23: Sila yung pundasyon ko.
24: Siyempre, isang malaking karangalan.
22: Kinakabahan ako sa'yo sa trailer, na baril ka na eh.
23: Oo nga. Yun na yun.
2: Yun na ngayon.
23: Wala nang bangunan yun.
5: Mag-cremate ka na raw eh.
2: Giveaway na pala kaagad.
23: Pero hindi nila alam naka-best ako nun eh.
4: Kompletos rekados ang sigabo. May action. May drama. Romance. At higit sa lahat, may comedy. Isang aspeto ng palabas na pinakanahirapan si Coco.
6: Kaya ako kayo kinuha kasi meron kayong ibubuga sa komedya.
2: Direk, importante yung timing ng bawat isa, huwag magsasapawan.
4: Okay, Coco, kamusta yon? Kamusta? Kasi walang script eh, di ba? Paano yung ano?
23: Actually, ang galing nga eh. Magaganda okay. Naman yung inanila pero in-edit namin. Puro kasi kabastusan ng mga pinag-aaralin nila.
2: Kaya naman pala.
4: Pinapurihan din ni Coco ang mga veteran action stars na kasama niya sa serye na nagbahagi sa kanya ng wisdom at ilan pang bagay tungkol sa paggawa ng aksyon.
7: Ang kagandahan nung dumating si Direk Coco, hindi naputol yung bukas na puso ni FPJ.
24: Kami yung mga lumang kontrabida at may umuusbong naman na talagang iko-confront si Gabo. Ang bagong kontrabida ng ating henerasyon, ang aking anak sa series, si Jong Ilang.
23: Yeah! Lahat ng mga show ko nung nagsisimula ako sa ABS-CBN, kami lagi magkasama ni Kuya Jong. Oh. Kaya napakalaki ng utang na loob ko dyan. Lagi yan nakasuporta sa akin. Kahit sa Panday, yung nagpanday ako, sinuportahan niya rin ako. Hindi nagpapabayad yan. Ganun yan.
2: Dahil
23: ganun ang kamahal niyan. Alam mo si Coco, komedyante na rin talaga.
4: Mamaya na ang world premiere ng Sigabo pagkatapos ng TV Patrol.
2: Sigabo!
4: MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, exclusive construction worker na wanted dahil sa panggagahasa sa anak ng kanyang kasintahan, nahuli. Di umano'y maagang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, inalmahan ng mga motorista. Bini, pinatunayang next level ang Signals World Tour. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: Isang araw ng Linggo para sa mga hari.
26: Ako nang pahala dyan.
25: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
26: Talaga?
27: Talaga ho?
25: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
28: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
29: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutukan din sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
30: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
31: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
32: Hey! Kinalan ba kung sino ko?
31: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
32: Magdasal ka na!
33: Tatapusin na kita, demonyo ka!
31: Suwabing bigotilyo.
34: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
35: Wala naman akong boyfriend eh.
34: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
31: Malinis trumabaho.
36: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
31: Walang sumbi at atak.
0: Ano?
31: Lahat ay magmamarka.
0: Sige! Dumukan mo! Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muna. Nakamatay tayo.
31: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
31: Sa Suko sa DCMM.
5: Sa DCMM.
31: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
8: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
9: Sa house, pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Syempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
31: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
10: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
11: Ibahin mo ko!
31: Maaksyong tapatan.
11: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
12: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
31: Maaksyong baridan.
13: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
31: Punong-puno ng aksyon.
11: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
14: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
31: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, Ari Carrillo.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid.
17: Arestado ang isang construction worker na wanted dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa menor de edad na anak ng kanyang kasintahan sa Laguna. Exclusive nagpapatrol Dennis Datu.
18: Tapos na ang ilang taong pagtatago sa batas ni alias Piolo.
19: Ikaw may iwaran to pares. Ha? Inaresto ka namin ha, sa salang rape.
18: Isa siya sa tinutuling na most wanted person sa Calabarzon region dahil sa kaso ng panggagahasa noong 2023. Ang kanya umanong biktima ang noon ay 11 taong gulang pa lamang na anak ng kanyang kasintahan. Sabi ng biktima, 10 beses siyang ginahasa ng suspect sa iba-ibang pagkakataon tuwing umaalis ang kanyang ina para maghanap buhay. Natakot umano siyang magsumbong noon dahil sa pagbabanta ng suspect.
35: May sinabi po kasi yun sa akin.
1: Na?
35: Huwag daw po ako magsusumbong kasi daw papatayin daw po ako.
18: Akala ng ina ng biktima na si Fatima, hindi na darating ang pagkakataon na maaaresto ang suspect dahil nagtago na ito sa Bicol Region.
35: Inabasagis ko na lang. Lagi ko tulala.
18: Laking tuwa niya nang ibalita sa kanya ng mga otoridad na naaresto na ang suspect sa Santa Rosa City, Laguna.
35: Hindi yung paglalagpasin yan. Magandang pinakita ko sa kanya gagawin. Babaltahan niya kung gano'n.
18: Ang pag-aresto sa suspect ay bahagi ng offline bantay dangal na pinalakas na operasyon laban sa sex offenders.
2: For the past 10 days, we were able to arrest 229 sex offenders. Lahat yun ay with warrants. We go for manhunt na.
35: Mabulok po siya sa kulungan. Pag sana po din na po siya makalaya, yan habang buhay.
18: 15 taong gulang na ngayon si Jem Jem at pilit na nagiging matatag matapos ang sinapit na pang-aabuso. Dennis Dato, ABS-CBN News.
3: Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol kasabay ng pagbadya ng El Nino na nagbabanta sa kabuhayan naman ng mga magsasaka sa bansa. Sakop po ng proyekto ang 530 hektarya ng sakahan sa mga bayan ng Alicia at Mabini sa Central Visayas. Mahigit 700 magsasaka ang inaasahang makikinabang mula sa proyekto at ayon po sa Pangulo, marami pang irrigation project ang nakaplano.
4: Mga sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabahas sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna.
3: Samantala, ininspeksyon po ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Segment 3A ng Metro Cebu Expressway sa Naga City sa Cebu. Inaasahang paikliin nito ang oras ng paglalakbay. Magiging 25 minuto hanggang 10 minuto lamang ang biyahe mula Barangay Pangdan hanggang nasa Naga Valley Industrial Park. Habang nasa Cebu, ininspeksyon din ni Marcos ang Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ang Walang Gutom Kitchen ay isang proyekto ng DSWD na lumilikha ng mga food bank para makatulong sa problema ng gutom sa bansa. Ito na ang pangalawang Walang Gutom Kitchen sa Pilipinas mula nang simulan ito noong 2024 sa Pasay City. Nanguna naman si First Lady Liza Marcos sa pag-arangkada ng programang pamamahagi ng mga sako ng bigas sa ilang residente ng Metro Manila ngayong Lunes. Nagtungo po ang unang ginang sa Barangay Doña Imelda, Quezon City para ipagkaloob sa 200 benepisyaryo ang mga sako ng bigas. Bahagi po ito ng Mula sa Puso para sa Pamilya program na tatagal ng 1 linggo at iikot din sa ibang lugar sa Kamaynilaan. Ito ay para matiyakan nila na may pagkain sa hapag ng mga pamilyang Pilipino. Bukod ito sa Bawat Bayan Makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na namamahagi rin ng bigas sa iba-ibang bahagi ng bansa.
6: Tuloy ang malaki-laking rollback sa petrolyo bukas araw ng Martes kahit muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz nitong weekend. Sa ngayon, malabo pa umunong irekomenda ng Department of Energy na tanggalin ang State of Energy Emergency dahil posible pa ring sumiklab ang gulo sa Middle East. 1,000 piso lang muna ang ikinargang diesel ni Mario para makarating sa destinasyon ngayong Lunes. Nabalitaan kasi niyang may rollback bukas.
7: Eh, laki lang ibababa eh. Eh, sayang din niyo. Ang full tank ko, laki.
6: Gagayahin ng TNVS driver na si Bon ang diskarte ni Mario bago gumarahe mamaya. Kaunti lang munang ikakarga niya at bukas na lang magpapa-full tank para makatipid sa gastos at madagdagan ang kita.
20: Imbis nilang itaas yung gasolina tapos hindi pa unti-unti lang yung ano yung babaan ng presyo. Dapat hindi rin sapat yung ano, pang-araw-araw na biyahe.
6: Tama ang diskarte ni Mario at Bon dahil sa inilabas na price range ng Department of Energy, may git 9 pesos hanggang lagpas 11 pesos ang dapat rollback sa diesel, 390 hanggang 590 sa gasolina at 982 hanggang 1182 sa kerosene. Ang Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil, may git 9 pesos ang rollback sa diesel, 390 sa gasolina. Pero magkaibang rollback nila sa kerosene. Sa ang katerbang motorista pa rin ang nagre-reklamo dahil umano sa pagtaas ng presyo ng maraming gasolinahan ilang araw bago mag-Martes, kaya bawas o nababaliwala ang rollback kada Martes. Sagot ng DOE,
0: i-report nyo lang po para ma-action na namin. At kasi pag walang report, hindi namin makukuha. Lalo na, Alvin, pag sa social media, nahihirapan kami i-organize kasi pag nasa Facebook, pag mga comments or messenger.
6: Nitong weekend, isinara na naman ng Iran ang Strait of Hormuz. Kaya marami ang nag-alala kung matutuloy ba ang rollback. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, delayed ng isang linggo ang reflection ng presyo sa world market. Kaya kung tumaas man, sa susunod na linggo pa ito mararamdaman. Kaya malabo pang irekomenda ng DOE na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakan kung talagang magtatagal ang kapayapaan sa Middle East. Sa ngayon, nasa 40 hanggang 44 days ang reserbang supply ng diesel at gasolina sa Pilipinas, mas malaki pa sa kerosene at jet fuel.
0: This week nga, magmamaraton meetings pa ako sa mga embassies para still to make sure na may access tayo just in case may mangyari pa ulit para may access tayo sa mga oil nila.
6: Pero nag-alala rin ang Pilipinas sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng US at Iran.
1: We cannot relax until it's very, very clear for us, very, very clear for our country that wala nang disruptions caused by the Middle East war.
6: Samantala, inanunsyo ng Department of Energy na 96% nang naibalik ang source ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero sa Visayas, mukhang tatagal pang yellow alert o manipis na reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert ulit mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa katerbang planta ang bagsak hanggang ngayon.
5: Yung pong sa PEDC Unit 3, from July 3 na move siya ng July 6. Ang latest submission nila is they are working and on track with the July 6 return to service. For TBI naman or Termo Visayas, Unit 1 is scheduled to be online on August 30 while Unit 2 will be 1 week ahead on August 22.
6: Isa ang serye ng yellow alert sa mga dahilan kung bakit malaki ang sinipa sa singil ng maraming electric cooperative sa Visayas na pinauutay-utay hanggang Agosto ng Energy Regulatory Commission.
3: Naiuwi ng The Silent Noise and Angelica Panginiban at Zanjo Marudo ang Best Asian Content sa Global OTT Awards sa South Korea. Nanaigang proyekto ng ABS-CBN Studios at Prime Video mula sa iba pang entry mula Thailand, Japan, China at Taiwan dahil nabalansin ito ang suspense at lalim ng emosyon ng mga karakter sa kabuuan ng kwento. Tinanggap ng direktor nitong si Onat Diaz ang parangal kasama ang bidang si Angge na nominado rin sa Best Lead Actor Female Category. Ito ang unang panalo ng Pilipinas sa Global OTT Awards na kumikilala sa mga natatanging content sa streaming platforms. Ipinalalabas ang The Silent Noise sa Prime Video.
17: At susunod, labi ni Divine Adili iuwi na sa Nigeria. At Bini, pinabauna ng bagong core memories ang Blooms. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
22: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
21: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
22: Magdasal ka na!
23: Tatapusin na kita, demonyo ka!
21: Ang suwabing bigotilyo.
24: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
25: Wala naman akong boyfriend din.
24: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
21: Malvines Trumabaho.
26: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
21: Walang aksyong di tatata.
27: Ano?
21: Lahat ay magmamarka.
8: Sige! Nabukan mo!
9: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muna ito. Nakamatay tayo.
21: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
10: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
11: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
21: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
8: Hindi ako susuko!
21: Digasin.
8: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
21: Habulin!
12: Ang lakas-lakas ng apil mo.
13: Bulaklak para sa'yo.
21: Hindi ka sasantuhin.
8: Si Maroy! Bumuka na ka, boy!
21: Talagang ang bumangga.
8: Kita! Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
21: Sinong sina dito?
8: Ako! Palakpak ang puna din ng pag-iting na lalaki!
21: Sinesiga sa sinimo, Harry Carido.
14: Tamaan po tayo ng presyo.
21: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
21: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
21: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
21: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
28: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
21: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Iyakan?
29: Check!
30: Sorry po.
29: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
30: Good boy ka na ba?
29: Good boy na po.
30: Sigurado ka?
29: Opo. Pang pamilya, check na check!
30: Yes!
29: Makabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sinimo, hari ka rito!
21: Mapa-action
29: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na.
31: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
32: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
33: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM.
0: Radyo Patrol 6:30. Una sa balita, una sa family service.
1: Hi. Good morning, class.
2: Ang mga una mong minahan na pelikula.
3: Lumawak ang aking imagination.
2: Magaling! Nang...
4: Hindi inaasahan ng marami ang malakas na buhos ng ulan at hambalos ng hangin sa ilang lugar sa Luzon itong linggo. Paliwanag ng mga eksperto, ito ay dahil sa severe thunderstorm na posibleng maging delikado para sa ilang lugar at komunidad. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
5: Hindi lang malakas na ulan, kulog at kidlat ang gumambala sa maraming lugar sa Metro Manila nitong linggo ng gabi. Winasiwas din ito ng malalakas na hangin.
6: Ayun po, yung sumisigaw na po yung iba.
5: Sa kuha ni Bayan Patroller Aaron Paul Benitez, wala nang nagawa ang mga taong ito sa Pasig City, kundi magkumpulan sa ilalim ng mga tent dahil sa tindi ng ulan at hangin. Ang ibang tent, nagbagsakan na. Si Aaron, lumapit na lang din sa puno para may makapitan at maging ligtas dahil sa lakas ng hambalos ng hangin.
6: Ay, grabe!
5: Downburst ang tawag sa nangyari. Ayon sa World Meteorological Organization, nangyayari ang downburst kapag ang ulan o kaya hail ay humalo sa mas malamig o tuyong hangin sa loob ng thunderstorm na siyang dahilan para ito'y mabilis na bumagsak sa lupa. Walang isang direksyon ang daloy ng hangin sa isang downburst, kaya delikado ito ayon sa PAGASA.
7: Sa mga agricultural lands po, no, yung downburst po kasi, kaya na po yan na magpatumba ng mga kapunuan. Kung sa areas naman Metro Manila, especially po yung mga kabahayan na gawa sa mga lightweight material, kapag nagkaroon po ng downburst, maaari pong makasira yon ng mga tahanan.
5: Ang severe thunderstorm kagabi nagdulot ng baha sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila, gaya sa Malabon. Natumba rin ang ilang poste ng kuryente sa lungsod, dahilan para mawala ng supply ng kuryente at mapinsala ang ilang ari-arian. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi bababa sa 8 lugar ang kanilang na-monitor sa EDSA kung saan umabot ng 6 hanggang 8 pulgada ang lalim ng baha.
13: Siguro namin na ating mga district engineers talagang nakaantabay at talagang binabandayan namin kung alin ang mga lumalabas ng mga bagong flooded areas. May makita silang mga tumataas ng tubig, may baradong mga grates at kailangan nila ng tulong, tawag ng kaagad sa 136.
5: Binaharin ang Balibago Highway sa Santa Rosa, Laguna sa kasagsagan ng severe thunderstorm kagabi. May kasama namang hail o butil ng yelawang ulan sa Magalang, Pampanga na nakunan ni Bayan Patroller John Carlo Teves. At sa El Nido sa Palawan, isang water spout o ipo-ipo ang nakunan ni Bayan Patroller Alex Santos. Paliwanag ng PAGASA, nabubuo ang isang water spout kapag sapat ang moisture sa hangin at mainit ang temperatura. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
17: Nakatakdang umarap si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa NBI Headquarters sa Maynila bukas. Si Baldwin ay kabilang sa 20 individual na sinabpina ng NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod at pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Bartobonia at Divine Adili. Inaasahang magsusumiti siya ng kanyang

0: sumakay sa funeral car patungong airport.
1: Maraming Pilipino ang nakikita ang sarili kay student-athlete Rene Clert Bobet Baterbonia. Nagsumikap siya para umangat bilang magaling na basketbolista at naghangad na tuparin ang pangakong tutulungan niya ang kanyang pamilya. Kaya naman labis ang pagdadalamhati, hindi lang ng pamilya Baterbonia, ang kanyang mga teammates at iba pang malalapit sa kanila, kung hindi pati ng mga Pilipinong naantig sa kanyang kwento. Balikan ang buhay ni Bobet sa bagong handog na ABS-CBN News documentary ni Hernel Tokmo. Mapapanood po ang dokumentaryong Si Bobet at Ako sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
2: Matagumpay na nailunsad ng Beanie ang kanilang Signals World Tour kickoff nitong weekend. Hitik ito sa sorpresa, world-class productions at kilig moments na talaga namang tumatak sa blooms. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Pinabauna ng Beanie ng bagong core memories ang blooms sa unang dalawang gabi ng kanilang Signals World Tour. Isa sa extra special moments ang unang pasilip sa awit at koryo ng A Parallel World na bahagi ng official soundtrack ng upcoming animated movie na Forgotten Island. Tampok sina Her, Liza Soberano, Manny Jacinto at Lea Salonga. May lucky blooms pa nga sa day 2 na inanyayahan ng Beanie na sabayan silang isayaw sa stage ang kanta.
4: Naalam niyo kaagad yun, kami nga 2 days.
3: Pinatunayan ng 8 na talagang next level ang kanilang Signals World Tour. Sa opening production pa lang na sinimulan sa unang kilig, nagpakita na ang Beanie ng matitinding dance breaks at kahanga-hangang vocal range. Sa huling yugto ng palabas, dinala nila sa Pilipinas ang kanilang historic at iconic Coachella set. Hindi rin malilimutan ng blooms ang sorpresang hatid ng subunits ng Beanie, gaya ng performance ni Joanna, Colette, Sheena at Aya ng duya ni Sara Jeronimo, at ang pagbibigay buhay ni Mika, Gwen Malloy at Stacy sa kaka-babe ni Donalyn Bartolome. Extra memorable din ang paglapit ng girls sa audience para sa ilang awit tulad ng Honey Honey.
4: Every time na sinasabi niyo sa amin yung kumukuha ng inspiration, parang mas baligtad eh. Kasi hindi naman tayo tatagal ng 5 years kung hindi din dahil sa inyo. So thank you for believing in us since day one. Thank you.
5: I'm confidently saying this for the third time. The signal was heard loud and clear. Not just from blooms in the Philippines, but from blooms all around the world.
3: At dahil na taon sa Father's Day ang day 2 ng Signals sa Manila, binati ng Nations Girl Group ang mga ama sa audience, pati ang kani-kanilang mga tatay at ang tumayo nilang tatay sa industriya na si Star Magic Head Laurenti Jogi.
4: Happy Father's Day po sa inyo, pagdating sa mga nagsisilbing hagigin ng tahanan. Thank you all so much for all the love and sacrifices po for your families.
3: Sunod na dadalhin ng Beanie ang Signals Tour sa Cebu sa July 11. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Susunod, DRP Malabrigo nagpatrolya sa bahagi ng Zambales matapos maispatan ang barko ng China sa lugar. At mga bida ng Sigabo na sina Coco Martin at Julia Montes makakasama live. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
8: Isa lang araw ng linggo para sa mga hari.
9: Ako nang pahala dyan.
8: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya.

0: Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
1: Talaga?
2: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
4: Matinik! Manuper!
5: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa isarapin.
4: Matindi!
7: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita!
4: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang karapat ang nag-iisang alama.
5: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
8: Bilib lang ako sa inyo. Mukuni ang tingin ka.
4: Alamat ni akima.
9: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
4: Sa sine mo, hari ka rito.
10: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
11: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Panip sa tindig.
12: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
4: Ibang klase tumitig.
13: Alias pretty boy.
14: Hanggat narito ko, liligaya ka.
4: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
15: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
16: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
4: Yan ang tunay na astig.
17: Pinalagan ng House Prosecution na ang lumabas na impormasyon na kinain umano ng buhay ng lead counsel ng defense ang lead ng prosecution noong nagdaang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy naman bukas ang pre-trial conference. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
18: Kung itutulak ng Senate Majority na si Senator Francis Escudero at hindi si Senate President Sherwin Gatchalian ang maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naniniwala si Senator Robin Hood Padilla na dapat umaksyon ang minorya.
19: Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan.
18: Nauna nang sinabi ng House Prosecution na irerespeto nila anuman ang maging pasya ng impeachment court kaugnay nito para naman sa defense team.
20: Sa ngayon,
1: kung sino man ang presiding officer, we will see first. No? Titingnan namin kung meron bang paglabag sa konstitusyon o sa kung anumang batas.
18: Nagpatuloy kanina ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Duterte, pero hindi pa rin natapos ang marking of evidence na ipagpapatuloy bukas.
2: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential files.
18: Tinawag na fake news ni Lead House Impeachment Prosecutor Jerve Luistro ang lumabas na impormasyong kinainumano siya ng buhay ng abogado ni Duterte na si Attorney Sheila Sison noong June 18 pre-trial conference.
13: That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
2: There were some exchanges, there were some discussion, but again, nothing out of the ordinary.
18: Kwento ni bagong talagang House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., noong Huwebes sinubukan umano ng defense team na iparesolba muna ang threshold para sa conviction sa impeachment trial, bagay na tinutulan ni Luistro.
20: Why? Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings, no? So that's factually impossible.
18: Sa inihaing compliance and manifestation ng prosekusyon, hiniling nito sa Senate Impeachment Court na ipadetalye sa depensa kung ano ang layon ng mga inilistang testigo. Ani Tolosa, sa 97 na testigong inilista ng depensa, 51 ang kapareho sa prosekusyon. 248 din aniya ang kaparehong exhibits ng dalawang kampo.
20: It appears now that sila ngayon nag-fishing expedition. The court does not exactly know what would be the purpose by which they are to be treated as the hostile witness. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. They failed to comply with that. They just indicated the general purpose, no, which is to disprove the allegations in the articles.
1: Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment.
18: Nag-manifest din ang prosecution na plano nitong unang ipresenta ang mga ebidensya kaugnay ng Article 4 na nag-aakusa ng grave threat sa bise. Sinundan ito ng Article 1 kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 na nag-aakusa ng bribery, at ihuhuli ang Article 2 kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise. 62 araw ang hiniling na trial dates ng prosecution, habang 30 umano ang hiniling na trial dates ng depensa. Pero nasa Senate Impeachment Court ang huling pagpapasya kaugnay nito. Duda sina Luistro at POA na kayang tapusin ang paglilitis hanggang Setyembre. Ani Bantug, on track ang proceedings para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Duterte sa July 6. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
21: Sa kabila na nakaambang impeachment trial, nagsumiti ngayon Lunes ng accomplishment report si Vice President Sara Duterte. Pangunahing laman ito ang mga ibinabahaging medical assistance at proyektong pagtatanim ng mga puno na pinangunahan ng kanyang tanggapan. Nakasaad din ang pagtulong ng OVP sa mga nasalanta at pamimigay ng mga kagamitan sa iba't ibang eskwelahan. Ayon kay Duterte, mas nahirapan silang magsilbi sa publiko dahil sa umano'y sunod-sunod na atake laban sa kanya. Sinabi rin niya na patuloy ang kanyang mga programa sa pagtulong sa kabila ng mga hamon at anyay paninirang natatanggap. Naharap ang bise sa mga kasong maling paggamit ng pondo, panunuhol at pagbabanta sa buhay ng Pangulo na tatalakayin sa impeachment trial.
22: Naglayag ang DRP Malabrigo sa kanlurang bahagi ng Iba, Zambales dahil sa patuloy na pamamalagi ng barko ng China sa lugar. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nagpadala na sila ng sunod-sunod na mensahe sa Chinese vessel pero hindi sila sinagot nito. Sinasabing na mataan ang barko ng China simula pa noong June 16. Sa kabila ng umaaligid na Chinese vessel, iginiit ng PCG na walang patid ang kanilang pagpapatrolya sa lugar pero o para igiit ang maritime rights ng bansa. Nanindigan din ang PCG sa pagsisiwalat ng ilegal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Mahigit isang linggo na ho ang nakalipas matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Bakas pa rin po ang takot at pangamba ng mga naapektuhang residente. Para po umagapay sa mga kapamilya natin doon, ay hinatiran sila ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya.
0: Asan kwarto nimo?
22: Hindi lamang kabuhayan ng mga residente ng Barangay Glan, Padido, sa bayan ng Glan, Sarangani Province, ang naapektuhan ng malakas na lindol. Dahil pati ang kanilang mga bahay ay nasira rin sa pagyanin. Pinagtagpi-tagping trapal at ilang pirasong tela ang nagsisilbing tahanan ni na Janeth at ng kanyang pamilya.
3: Ngayong bahay namin bagsak. Sobra pong sakit kasi wala na po kami tirahan. Nang ibang bansa lang po ako para magawa ko ng tirahan.
22: Wala namang naisalba sa kanyang mga gamit ang 82 taong gulang na si Rene.
6: Biglang gumuho yung bahay ko, ginahinila ko ng anak ko, parang hindi ko matamaan.
22: Samantala, namahagi po ang ABS-CBN Lingkod Kapamilya ng food pack sa 800 individual sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Naghanda rin po tayo ng palaro at mga regalo sa mga bata para maibsan ang kanilang takot na naging dulot ng lindol.
23: Nandito kami ngayon to join with partnership po ng ABS-CBN para baka tulong po dito sa nasaranta ng lindol.
24: Ito na nga po, yung mga tulong na pinadaan nyo sa Gipka Pamilya ay nakarating na sa kanila. Asahan nyo po na makakarating po ito sa tamang lugar, sa tamang pamilya at sa tamang tao.
22: Katuwang ang Passionate Fathers of the Philippines at iba pang organisasyon. Nakapamahagi pong ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya ng relief goods sa mahigit 250 pamilya sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Para sa mga gustong magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng lindol, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman po sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaari ninyong iscan. Maaari pong ipadala ang inyong cash donations sa iba pang mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
21: Susunod, kapamilya watch party para sa Sigabo. Kasado na, Coco Martin makasama natin live. Yan, narin pa pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
26: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
27: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
25: Hindi kinakalawang.
27: Ibang klase ka pare, intindi mo.
28: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
25: Hindi mo malilin lang.
29: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
25: Ilabas ang mga matatapang.
28: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
25: Dito sa Sine Matapang.
30: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
25: Sa sini mo, hari ka rito!
31: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
32: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
33: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
34: Hindi ako susuko!
33: Digasin!
34: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
33: Habulin!
2: Ang lakas-lakas ng appeal mo.
4: Bulaklak para sa'yo.
33: Hindi ka sasantuhin.
5: Si Manoy! Bumunga na ka, boy!
33: Talagang ang bumangga.
5: Diba? Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
33: Sinong sina dito?
5: Ako! Palakpak ang puna din ang magiting na lalaki!
33: Sinesiga sa Sinimo. Hari ka rito!
7: Ang alaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito ay. DCMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DCMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
33: Kutan.
9: This is insane. Ano gawin natin?
33: Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
10: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DCMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
1: Sana sanay ko dyan.
0: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
2: Say hello to Marian.
3: Hello, Lola!
4: Cute na.
0: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
5: Patay ka ngayon.
6: Sino ang babatayin mo?
5: Ako.
0: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
7: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palako ng Indian.
0: Sure kang tatawa ng tatawa.
8: Netawa ako!
9: Isn't it fantastic?
0: Yes! Netawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
10: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong...
12: Ilang minuto na lang at mapapanood na ng buong mundo ang pinakabagong handog ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin, ang Sigabo. Kamustahin natin ang kapamilya watch party ngayong gabi at live mula sa Studio 10 sa ELJ Building. Nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kasama mo na ba si Coco at Julia?
13: Gretchen, all set na nga ang kapamilya watch party dito sa Studio 10 para sa Sigabo. Andito ang ating ilang kapamilya employees. Andito rin yung ating mga cast members. Siyempre, andito ang ABS-CBN executives. Oh, wow! They're all enjoying! Andito na rin yung mga executives from our partners, ang AllTV, ang TV5, ang A to Z, at kasama ko na nga ngayon. Hi, I'm so excited for them! Coco Martin and Julia Montes!
14: Good evening!
13: Coco, Julia, ilang minuto na lang.
14: Sobra excited na kami.
13: Diba? Tayo na. Sigabo na on prime time. Ano yung eksaktong nasa isip mo ngayon?
14: Grateful. Grateful kasi nandito lahat, nagsama-sama, nagtutulong-tulong. Hindi ko ma-imagine na magpupunta dito ang TV5, ang AllTV2, ang A to Z, ang lahat. Kasi ibig sabihin nito, isinisigaw natin sa buong Pilipinas na dapat magtulong-tulong tayo, magsuportahan para dito sa Sigabo.
13: Julia, ito ang tanong ko naman. I know, nararamdaman ni Coco yung pressure. Kasi di ba, Coco Martin, Sigabo, yes. Di ba? Tapos, nakita ko na, nasaksihan ko din yung hirap ni Coco, dedikasyon niya sa set. Pag minsan nape-pressure siya, kinakabahan siya, napapagod siya, paano mo siya inaalalayan bilang katuwang niya sa proyektong to?
15: Siguro nire-remind ko lang yung hard work na nagawa niya. Ito na, lalabas na. Kasi hindi siya basta-basta eh, hindi siya biro. Pero in denial lang siya, ayaw lang niya tanggapin. Pero talagang para sa amin, genius siya eh. So ito na yung produkto na mapapanood na ng mga tao. At lagi namang sinasabi ng ABS-CBN, Service of the Filipino. Ito na po yun. Sa ngayong gabi, Sigabo, Coco Martin, Sigabo, mapapanood na talaga.
14: Para sa lahat ng mga Pilipino.
13: At syempre, Coco, iba din ang hard work na pinakita ni Julia dito.
14: Oo, awang-awa ako sa kanya.
13: Hirap na hirap,
14: pagod na pagod. Pero sabi ko nga, sa pagmamahal namin sa aming trabaho, sa aming kumpanya at sa lahat ng mga Pilipino, hindi na namin binibilang yun, hindi na namin iniinda. Ang gusto lang namin, may palabas kung anong deserve ng mga Pilipino.
13: Coco, sa trailer pa lang, nakita na namin na iba na yung cinematography dito eh.
14: Mm-hmm.
13: Nag-level up talaga yung intensity ng action scenes dito. Talaga bang parang pelikula ang panonoodin namin gabi-gabi?
14: Sobra. Binuhos talaga namin at konting-konting minuto na lang po mapapanood nyo na at sobra akong proud na proud para sa proyektong ito.
13: Julia, parang pelikula ang aming panonood.
15: Sobrang parang pelikula at siguro ito nga pinaka-importante, nagsama-sama ang lahat eh. Napakalaking araw to, gabi technically para sa bawat isa to at especially lahat ng mga taong nandito.
13: Grabe Coco, so proud of you for this project. Julia, congratulations. Balik prime time ang Julia Montes. Mga kapamilya, mga ka-AllTV, mga ka-A to Z, mga kapatid, ilang minuto na lang po ay mapapanood na natin ang Sigabo. Coco, please invite everybody.
14: Unang-una po, maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta po hanggang ngayon sa lahat ng mga ginagawang proyekto ng ABS-CBN. Sana po suportahan nyo ang lahat po ng proyekto, ang lahat ng mga teleserye, ang Showtime, ang ASAP, dahil talaga pong pinagbubuti po namin ang lahat ng to para po sa inyong lahat.
13: Ipakita lang natin yung mga cast members, ha. Dito yung mga cast members. Ayan, ayan, ayan sila lahat. Ganyang karami ang cast members ni Coco. Ilan ang total count mo?
14: 59.
13: Oo. Yung batang Quiapo ilan?
14: In 3 years, umabot kami doon 400. Pero ito ngayon, pilot pa lang, nasa 59 na kami.
13: Pero ito, gaya ng pinag-usapan natin kanina, ito yung ini-envision mo.
14: Oo.
13: Na talagang, sa ano pala, simula pa lang, ay big story na lang.
14: Oo.
13: Siya.
14: At syempre, para makapagbigay din ng hanap buhay para sa maraming Pilipino.
13: Ang maganda rin dito, world premiere to, no? Hindi lang dito sa Pilipinas sa papanood.
14: Hindi.
13: Kasi nga tayo napapanood sa iWant, Kapamilya Online Live in YouTube and Facebook. So, anywhere in the world, napapanood tayo. Ito na yung dream mo!
14: Proud to be Filipino!
13: Yes! Oh, Julia, ang invite please, everybody.
2: Ayan, of course, sa lahat po nanonood ngayon sa ang sulok man po ng mundo, sana po supportahan niyo po Coco Martin, si Gabo ngayong gabi na po. Hindi lang po kayo papakapitin sa inyong mga upuan dahil sa ma-action gabi-gabi. Pasisiyahin din kayo, pakikiligin kayo at maraming-marami pa pong iba. Gabi-gabi po, sana po pakatutukan po ninyo.
13: Ayan mga kapamilya, nasa screens nyo na po ngayon yung mga platforms kung saan mapapanood ang si Gabo gabi-gabi. All TV 2, TV 5, A to Z, Kapamilya Online Live sa YouTube at sa Facebook. At syempre, sa Kapamilya Channel at sa iWant. Ito na, ako kinakabahan na ako. Sama-sama kami rito sa Studio 10. Coco, Julia, good luck! Si Gabo, coming right up, right after TV Patrol. Balik sa'yo, Gretchen. Baka meron kang tanong para kay
5: yes,
13: Coco at Julia.
5: MJ, may isa lang akong tanong for Julia and Coco. June 22, katulad ng ang Probinsyano at Batang Quiapo, ito na ba ang magiging historical day dahil ang si Gabo ba ay tatagal ng ilang taon kaya? Tanong natin kay Coco and kay Julia.
13: Okay, June 22 is a historical date, tanong ni Gretchen. Kasi gaya ng Probinsyano sa Batang Quiapo na tumagal ng ilang taon, mamarkahan na ba namin itong petsang to?
14: Siguro ito yung pinaka-maikling show na gagawin namin. Mga 10 years lang to.
13: Ay, wow! Hoy, sinabi mo yan on air, ha? 10 years ka. Titita ko, Horis, again, napapikip na lang. So, mamarkahan na namin to, itong June 22. It's a historical day for television, for Coco, and for Julia.
14: Ito yung start pa lang. Hindi natin alam kung ano yung tatakbuhin, saan mapupunta ang kwento. Pero isa lang ang masisigurado namin, bibigyan namin kayo ng magandang palabas, gabi-gabi, na magbibigay ng saya at inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino.
13: Saka ang kakaiba dito, episodic po ito.
14: Mm-hmm. So, at maraming mga artista na makakasama natin dito.
13: Ah, mag-i-invite kayo ng mga special guests.
14: Oh, syempre, syempre.
13: Oh, wow. Gretchen!
5: Kimna natin, 10 years, Coco and Julia. Maraming salamat and congratulations. Excited na tayo mapanood ang si Gabo. Coco and Julia, maraming salamat. At MJ Felipe, thank you.
6: Wow, natuwa naman ako dun sa biglang kissing scene.
8: Oo nga eh. Gumanong ka nga eh.
6: Kunyari pa CPR effect. Tapos biglang, napagano na.
8: Kinilig si Karen sa tukaan. Welcome back.
6: Thank you. Nice to be back.
8: Refreshed.
6: Tukaan.
8: Okay.
6: Ay, ako na pala. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang documentary na si Bobet at Ako. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
8: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: basta apat na punktao noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayon Lunes, 7:57.
1: TZMM, numero uno sa aksyon!
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Spot Report sa DZMM! Spot Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, June 22, 2026. Ay Spot Report na po, mga kapamilya. Ang inyo pong bisyo alas 8 kung saan po bawat kaso ay may istorya at bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas sa katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
1: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako naman po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito po ang Spot Report!
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, siyempre, partner, saan ba tayo napapanood pa?
2: Tayo po, of course, partner, napapanood sa Kapamilya Channel o Kapamilya Online Channel at sa YouTube at Facebook sa DZMM Teleradio page.
1: Tsaka doon sa Sky Cable Channel 26 kung saan tayo number one, partner.
2: Correct.
1: Eh, siyempre, tayo napapakinggan sa
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Ay lalong-lalo na ho yung mga ating mga kapamilyang TNVS, partner, mga taxi, jeep, sa bus, kung saan-saan man ho kayo nakikinig
2: ng... nasa kalsada ngayon, partner.
1: Nakikinig ng radyo, yung mga sinuong ho ang napakalakas sa ulan kanina.
2: Mm-hmm.
1: Ay relax-relax muna ha.
2: Yeah.
1: Ay kung meron ho kayo madadaanan na mga instant coffee, kape-kape muna.
2: Kape-kape
1: relax,
2: muna.
1: Relax,
2: para hindi
1: muna
2: antukin sa biyahe.
1: Oo, yung kumbaga Bag nilay-nilay, partner.
2: Yeah.
1: Nadaanan ko yung napakalakas na ulan na
2: yun. Yeah.
1: Nalagpasan ko.
2: Oh.
1: Kaya ko lagpasan din yung mga anumang hamon sa buhay na yan.
2: Yun!
1: Diba?
2: Ganun yun talaga, partner.
1: Laban lang. One day at a time, ika nga, no?
2: Correct.
1: Diba? Anyway, partner, ano pa bang iniintay natin? Eh, siyempre, binuksan na rin natin ang ating Viber number 0919-278-3000.
2: Uy!
1: Eh, doon nga sa mga nagkakape, kung may konti kang data, tapos meron kang Viber, message nyo na ho dito. Yeah. Happy Monday! Ganun, tapos kapi-kapi ka ng konti.
2: Correct. O di kaya, pag may mga nadaanan ho kayong mga aksidente,
1: wag naman sana. Pero
2: or
1: kung meron,
2: mga kung ano man po ang kahinahinala dyan sa inyong mga lugar, kung ano mga kaganapan, pwede nyo i-message dyan. Parating nyo po sa amin, at nakibahagi po kayo sa ating talakayan ngayong gabi.
1: Ayun. Anyway, partner, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi, kaya pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon! Spot Report!
2: Unang-una sa balita, inanunsyo ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Team ang planong pagkakasunod-sunod ng pagpresenta ng mga ebidensya at testigo sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Article 4 of Threats o Article 4 o Threats and Destabilization, Article 1 o Misuse of Confidential Funds, Article 3 o Alleged Bribery and Corruption at Article 2 o Unexplained Wealth at Issue sa SALN. Ito ang napagpasyahan ng House Prosecution Panel kaugnay ng sequence of presentation ng mga ebidensya at testigo sa paglilitis. Ayon kay spokesperson Zia Alonto Adyong, bukod sa bahaging ito ng kanilang estratehiya, naniniwala ang prosekusyon sa pamamagitan nito na mas mauunawaan ng publiko ang magiging takbo ng impeachment. Bahagi rin ng kanilang isinumite sa clerk of court ang prayer o hiling na ipatukoy sa defense team kung ano ang layunin nito sa pag-adapt sa mga witness sa pagdinig. Napansin kasi ng prosekusyon sa pre-trial brief ng defense na karamihan ng mga testigo sa inilistang purpose o layunin ay vague o hindi tiyak. Paliwanag naman ni spokesperson Rene Co, ito ay para rin maprotektahan ang oras ng impeachment court at maiwasan ang anumang delay sa proseso.
0: Spot Report!
1: Ay pasintabi pa, mga kapamilya, sa pulpo sa CCTV ang brutal na pananaga at paghataw ng martilyo ng isang lalaki sa kanyang dating kinakasama dahil umano sa selos sa Tanawan City sa Batangas. Ay madaling araw ng Biyernes nang dumating sa isang lugar sa Tanawan City ang isang motorsiklo na sinasakyan ng tatlong babae. Ilang sandali lamang makikita sa CCTV ang isang babae na tumatakbo at sumisigaw habang hinahabol ng isang lalaki. Paulit-ulit umanong hinataw ng martilyo at pinagtataga ng sospek ang biktima. Tumigil lamang ito nang bumagsak na sa kalsada ang babae. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Pasintabi po ha, halos maputol pa ang isa niyang braso.
2: Nako.
1: Ngunit nakaligtas siya sa insidente at agad na naisugod sa ospital. Ayon sa mga otoridad, dating live-in partner ng biktima ang suspect. Ay sa imbestigasyon lumalabas na galing umano sa isang birthday party ang biktima at inihatid lamang pauwi ng dalawa niyang kaibigang babae.
2: Mm-hmm.
1: Ngunit pagdating sa lugar, nakaabang na umano ang suspect. Patuloy ngayon tinutugis sa mga otoridad ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act.
0: Spot Report!
2: Samantara, arestado naman ang 41-anyos na babae matapos hindi magbayad ng pariband sa buhok sa salon sa Tondo, Maynila. Sa investigasyon, Sabado nang pumunta sa salon sa isang mall ang suspek at hinausap ang manager tungkol sa mga serbisyong alok ng establishmento. Ayon sa salon manager, pumayag ang suspek na sumailalim sa hair treatment kabilang ang riband. Pero pagkatapos ito, natuklas ang wala siyang pambayad kaya dinala sa security office ng mall bago inaresto. Naharap ngayon ang suspek sa kasong estafa. Ay,
0: Report!
1: Ay isang high-value individual naman ang inaresto sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office Negros Island Region sa Manapla, Negros Occidental noong Hunyo 20, parter.
2: Aba?
1: Ay kinilala po ni Negros Island Region Chief Brigadier General Romano Cardinho ang suspect na si alias JM. Ay ayon po kay Cardinho, nasa 820 grams ng hinihinalang sabu ang nakumpiska mula sa suspect na tinatayang nasa 5.57 million pesos na halaga, partner. Ay na-recover din ng buy-bus money, pinaghihinala ang drug proceeds at isang motorsiklo. Kasalukuyan na pong nasa kustudiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Iginit po ng Police Regional Office Negros Island Region na paigtingin pa nila ang kampanya kontra ilegal na droga sa rehiyon.
0: Spot Report!
2: Arestado naman ang isang construction worker na wanted dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa menor de edad na anak ng kanyang kasintahan sa Laguna. Tapos na ang ilang taon na pagtatago sa batas ni alias Piolo. Isa siya sa itinuturing na most wanted person sa Calabarzon dahil sa kaso ng panggagahasa noong 2023. Ang kanya umanong biktima ang noon ay 11 taong gulang pa lamang na anak na kanyang kasintahan. Sabi ng biktima, 10 beses siyang ginahasa ng suspect sa iba-ibang pagkakataon tuwing umaalis ang kanyang ina para maghanap buhay. Natakot umano siyang magsumbong noon dahil sa pagbabantay ng suspek. Akala ng ina ng biktima na si Fatima, hindi na darating pa ang pagkakataon na maaresto ang suspek dahil nagtago ito sa Bicol Region. Laking tuwa niya nang ibalita sa kanya ng mga otoridad na naaresto na ang suspek sa Santa Rosa City sa Laguna. Ang pag-aresto po sa suspek ay bahagi nga ng Opland Bantay Dangal na pinalakas ng na operasyon laban sa sex offenders. 15 taong gulang na ngayon si Jem Jem at pilit na nagiging matatag matapos ang sinapit na pang-aabuso.
0: Spot Report!
1: Sa ibang balita, 3 individual ang inaresto sa isinagawang anti-illegal mining operation ng pulisya at Department of Environment and Natural Resources sa Sitio Labalan, Barangay Kurtinganan, Santa Cruz, Occidental, Mindoro noong June 20. Ayon po kay Mima Ropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, nahuli ang mga suspect habang nagsasagawa umano ng mining exploration ng walang kaukulang permit o otorisasyon. Na-recover sa lugar ang iba't ibang kagamitan, kabilang ang mga pala, bareta, maso, chain block at rock samples. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 102 ng Philippine Mining Act of 1995. Dinala na sila sa Santa Cruz Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ay sinabi po ni General De La Cruz na patuloy nilang paigtingin ng kampanya laban sa ilegal na pagmimina para maprotektahan ang kalikasan at mga komunidad na umaasa rito.
0: Spot Report!
1: Balita naman po sa labas ng himpilan, Council for the Welfare of Children suportado ang panawagan na repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Jeff at Marlene, suportado ng Council for the Welfare of Children o CWC ang panawagan na repasuhin ng Republic Act number 9344 o mas kilala bilang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapale, sa bagamat suportado nila ang pagrepaso sa nasabing batas, kailangan naman anila ng mas malalim na pag-aaral sa pagbaba ng edad para sa criminal liability.
4: As of now, we support the call to revisit the law perhaps and see if it is being implemented properly. Kasi medyo maraming provisions ito na minsan hindi naiintindihan ng mga bata man, ng mga magulang, and even some law enforcers. Ano? We are for the strict implementation of the law. Pero dun sa lowering of the minimum age of criminal liability, I think it needs further study, ano, lalong-lalo na with the help of the experts. But of course, we defer to the wisdom of our lawmakers. At the end of the day, sila po ang mag-decide po niyan talaga.
3: Paliwanag na Tapales, maraming dahilan kung bakit nasasadlak sa paggawa ng krimen ng mga bata at hindi nila ito kasalanan. Aniya, posibleng may kinalaman ito sa mga magulang o kasama nila sa kanilang bahay, mismong tahanan na kanilang kinaliksihan at komunidad na pinagmulan nila. Matatanda ang muling ipinanawagan ni Senador Robin Padilla ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Act matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Samantala, ang Philippine Coast Guard naman naka-heightened alert na para sa epekto ng bagyong Francisco. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Marlene, Jeff, naka-heightened alert na ang buong Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Francisco sa bansa. Ayon kay PCG Commodore Noemi Cayabyab, nakahanda na ang mga deployable response group ng Coast Guard Northeastern Luzon na kinabibilangan ng mga rescuer, medical personnel at mga PCG asset para sa gagawing disaster response sa mga maapektuhang lugar. Patuloy rin ang koordinasyon ng PCG sa mga local government unit para sa monitoring, disaster response at pag-aabiso sa mga mangisda at mga coastal communities. Sa ngayon ay hindi na maaaring maglayag sa mga lugar na nakataas ang wind signal number 1 kabilang ang Batanes, Hilagang bahagi ng Cagayan at Babuyan Island. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol ha, na talagang patuloy na kumakait parte. Mm-hmm. Umulan, bumagyo.
6: Correct.
1: Uminit man, di ba? Naman, talagang hindi magpapapigil ang mga Radyo Patrol
6: Tama,
1: natin.
6: Tama, partner.
1: Anyway, partner, isa sa mga pag-uusapan ho namin ngayong gabi ay siyempre ho yung nangyari ho dyan sa
6: Tacloban. Na nakakalungkot,
1: nakakalungkot
6: partner.
1: Yan,
6: alam
1: partner.
6: Mo, kahalos kakasimula ng pasukan, tapos ilang insidente na inaitala natin, partner.
1: Mapanatural, mapamanmade.
6: Yes, ilang insidente na inaitala natin na biktima ng mga estudyante. At iba pang insidente po dyan, o karamihan sa mga insidente niyan ay krimen na ang mga perpetrator mismo ay mga kapwa estudyante. Ang sakit sa dibdib na isipin na ganito na yung sino ba dapat ang sisihin pag mga ganitong pagkakato? O sino dapat ang nakanino ang liability
1: kung yun ang kailangan natin tanungin partner kasi ang meron lang ang hawak lang natin syempre nakapagpasok ng baril yung dalawang bata.
6: Yes.
1: At so mamaya yung sa PNP side, sa investigation side yun ho yung ating pag-uusapan dito. Masihimayin ho natin dahil kanina syempre partner medyo magulo pa kanina yan eh.
6: Oo.
1: Tayo may mga ina-attendan both doon sa suspect ay sa CICL sorry po.
6: Mm-hmm.
1: Sa CICL at maging doon sa mga biktima. Partner,
6: yes.
1: Na ina-attendan ng DSWD.
6: Correct.
1: Whole government approach ulit ito eh. Pero mamaya ho, ang makakausap ho ng inyong lingkod ay mula sa Regional Office 8.
6: Yes.
1: Yung mismong regional director. Para ating matanong, partner, kamusta ng investigation? Kasi marami rin hong tanong pagdating sa investigation.
6: Sobrang daming tanong, partner. At ng number one tanong dyan, bukod nga po doon sa motibo, papaano ho nakakuha ng mga baril itong mga batang ito
1: at
6: naipasok pa sa loob ng eskwelahan?
1: Kamukhang kailangan, partner, na yata na tanongin natin mamaya ang Region 8, ano bang masasabi niya? Mukhang security ba ito? Mapapublic man? Mapaprivate? Kasi noong mga nakaraan, prior to
6: private
1: this...
6: Private yung iba.
1: Private
6: iba,
1: yan, dyan sa Cavite, dalawa, di ba? Dalawang insidente. So yan po ang mga pag-uusapan maya-maya lang ho dito sa programa. Sa kasalukuyan ho ay mag-attendance check muna tayo, partner, bago tayo magseryoso ulit sa ating usapin. Nandito na si Beth Kamaing from Marikina. Ang nanay ko pala, 5 a.m. habit na doon sa San Francisco, California, partner. Ang aking nanay, Eleanor Poblete Rosul. Dito naman, balik tayo sa Pilipinas. Si Luby Basco, nandito na, partner, attendance check. Si Yura. Mga classmates tayo, partner, sabi niya. Good evening, Sir Jeff and Miss Marlene. Good evening sa Spot Report classmates. Mga classmates, pwede, no? Kamiso, alas 8, classmates, pwede. Pwede. O, sino pa, partner, nandiyan?
6: Partner, dito na rin, partner, si Anne Lim. Ito, meron naman siya komento. What is happening to students is very traumatic. Dapat na pareho party daw ang may sala dahil trauma. Nabully at isang nambully. Yun daw yung pinaka, tingin niya yung pinag-ugatan. Sabi naman ni Sergeant Putik, dapat restricted na talaga mga minors sa paggamit ng SOCMED at internet. Yeah, pero hindi kasi iniiwasan kasi, partner. Siguro hindi restricted kundi regulated o di kaya limited yung pag-consume ng mga information sa social media kasi ginagamit din yun sa pag-aaral, di ba?
1: Social media. Siyempre, kailangan mong mag-adapt sa modern times, partner. Pero siyempre, hanggat to, hindi pa ho talagang malina kung ano nangyari. Let's not blame yung mga bata, syempre. Mga bata nga ho sila, mga murang edad pa, di ba? Ang again ho, inireiterate ho namin, mamaya ang pag-uusapan ay yung mga facts of the case, partner, di ba? Pag tayo nag-new news gather, yun lang ang ating pag-uusapan dito. Facts of the case, what we have so far, paano na ipasok, kanino yung barrel, tsaka yun nga, kung ano yung tinatakbo na nung investigation, nasa na yung mga CICL, maging yung mga biktima, ano nang kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Kasi I understand, kanina naririnig ko, nag-undergo na sila ng mga
6: interviews
1: from DSWD. Diba? So yan yun, ha? Anyway, partner, teka ba, mayroon akong narinig pala, partner, na isang kumbaga, magandang balita din.
6: Oo, ano?
1: Mayroon sa aking nag-chismis lang, partner.
6: Ano yan?
1: Ang chismis sa akin, partner.
6: Ano?
1: Diyan sa Peñaranda Municipal Police Station.
6: Ano?
1: Diyan sa Nueva Ecija.
6: Okay.
1: Abay, isang buwan pa lang na OIC. Itong si Police Captain Silvestre Colanza. Abay, isang katutak na, partner, ang accomplishment.
6: Aba?
1: Mga wanted persons, mga smuggled na sigarilyo, tsaka mga illegal mufflers. Pinaghuhuli. Ay, si idol ko yun, si Sir Alvin El Chico. Idol ko yan.
6: Hi!
1: Inspirasyon ko yan, si Sir Alvin.
6: Ang taso ko na energy ko.
1: Naiba ko, para na-starstruck ako eh. Kahit na matagal ko nakakasama, nakikita na si Sir
6: Alvin. Na-starstruck ako, na-pressure ako, partner.
1: Pressure ka?
6: Na-pressure ako, partner.
1: Idol natin yan eh.
6: Idol yan.
1: Sana marating ko yung narating ng isang Alvin El Chico.
6: Yeah.
1: Siyang EP, nakapatay ka ngayon.
6: Ang balita ko, partner, pag EP daw today, nagpapakain.
1: Aba.
6: Ganun ba yun?
1: Ang gusto ko malamang kay Sir Alvin El Chico,
6: ano?
1: Paano niya na ma-manage ang kanyang schedule?
6: Correct!
1: Paano? Kasi ako, partner, minsan lang, mayroon lang madagdag ng konti sa akin. Nagre-reklamo na. Grabe na, napakadami.
6: Huwag ka magre-reklamo, partner.
1: Pero pag kinumpara mo sa isang Alvin El Chico,
6: mani iyan.
1: Imagine, umaga pa nagtatrabaho.
6: Correct.
1: Isang Alvin El
6: Chico. Tapos nakapag-jogging pa yan, partner.
1: Paano kaya yun? Di ko pwede basahin. Sir Alvin, pay racket. Direkta ko na, partner. Dati, may nakausap ako, partner. Ang simula daw ng isang Alvin El Chico.
6: Ano?
1: Ay hindi yan nagsisay no. Nung nagsisimula ang isang Alvin El, may nakausap ako.
6: Kumbaga, partner.
1: Siyempre, may mga asset ako sa lahat ng mga sa industriya.
6: Kumbaga, nakausap, partner.
1: Alam mo yung si Alvin nung nagsisimula, sabi siya. Hindi naghumihindi yan. Lahat ng programa, inoohan niya.
6: Yun pala ang secret. Kumbaga, partner, secreto. Si Sir Alvin, dumaan din sa kaladkarin face.
1: Yeah. So, ito mo naman ngayon, di ba?
6: Kung kahit sa ang programa, go lang ng go.
1: Yeah, yan ang gagayahin mo, partner. Huwag kang uma-absent.
6: Ikaw, dayroon tayo nga absent.
1: Ikaw naman eh, nakita kita na yung coverage.
6: You know.
1: Ayun ang dapat pala malaman. Bakit tila hindi tinatabla ng sakit ang Alvin El Chico?
6: Correct.
1: Ayun ang mga kailangan malaman. Ano
6: feeling ko mayroon siyang agimat at tinatago, yung partner.
1: Yan. Eh, tira mo na. Tanungin na natin mismo kasi sinisignalin na tayo ni Don. Eh.
6: Ano?
1: Eh, dyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa po sa Spot Report. Makalipas sa ilang paalala, pupuntahan lang ho namin si Sir Alvin para matanong ho kanyang mga tips.
6: Correct.
1: Sa oras na 8:18.
0: Spot Report! Spot Report sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po Spot Report sa oras na 8:21. Eh partner, habang kinokontak pa natin si RD Region 8, si Briggen Jason Capoy, bigay lang tayo ng background dyan doon nga sa nakakalungkot tong nangyari dyan sa Tacloban City. Kanina lang ito, partner, di ba? Kung saan nga po, pasintabi ho sa sensitibong balitang ito, ay kung saan nga po tatlong estudyante at 13 ang nasugatan, partner.
6: Aba?
1: Dyan nga sa isang high school dyan sa Tacloban City. Nako, ito na nga, partner. Nasa mukhang in connection pa rin dito sa nangyaring ito. Mukhang may meeting si General. We understand the General po. May meeting siya kay Mayor. Pero tingnan natin, baka mamaya available pa siya mamaya. Di ba? Wala namang problema yan kung meron siyang ka-meeting. Pero ang nangyari po, mga kapamilya kaserbisyo, ay yung dalawa nga pong estudyante ng isang high school po dyan sa Tacloban City, nasa edad 14 at 15, tinake into custody ho ng Region 8, partner. Siyempre, sakop po ito ng Region 8, di ba? Yun hong suspected shooters na grade 9, ay siyempre, hindi mo na pinangalanan, partner, dahil nga mga minor de edad ito, di ba? Dahil nga sila ay in compliance ito doon sa RA 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, partner. Ang statement ni General Kapoy kanina, kayo ba nag-interview nito?
6: Oo, kami, partner.
1: Ayun, sabi niya, under police custody, pending referral to the City Social Welfare and Development Office. Baka kaya kamiting ni General Kapoy si Mayor.
6: Kasi partner, alam mo, napaka-importante din ito kung yung kasalukuyang pagpupulong ni General Kapoy at na LGU nung alkalde din ng Tacloban. Dahil ito'y bahagi pa rin partner na security, mga bata ang involved dito at the same time. Siyempre yung trauma din at papaano ba dapat yung pagpapatupad ng seguridad sa mga paaralan ngayon, papaano yung magiging adjustment. At siyempre, since may involved dito partner na barel ng isang police, isa rin yun sa mga tinututukan sa investigasyon.
1: Yun na nga
6: kung papaano nakuha. Tapos
1: yun sana yung mga tanong natin, partner, kung speaking of liability, hindi po dun sa mga estudyante, pero yung sa kanino ho nakapangalan yung barel, saan ho nakuha iyon.
6: Correct.
1: Diba, kanino, yun ang ano, diba?
6: At saka isa pang questionable dyan, partner, yung isang barrel. We understand yung isang barrel pag-aari nung tsahen nung isa sa mga shooters na grade 9 student. Pero yung isang barrel, partner,

0: ng mga
1: So kung
0: maraming
1: paano
0: tanong
1: nasa
0: eh.
1: pakan
0: May
1: na
0: maraming
1: nasa
0: tanong
1: kamay
0: eh.
1: nung bata yung barrel na yon, di
0: Oo,
1: ba?
0: di ba? So yung ang nangyari pala dito, partner, ay nakapasok to. Nakapasok. Ano ba sabi ni General kanina? Magkaano-ano yung dalawa?
1: Close friends, partner. Close friends yung dalawa. At tapos nung nung umaga, eh marami daw kasing exit tsaka entrance
0: Nako.
1: Yung mismong vicinity ng paaralan.
0: Nako.
1: Pero iisa lang yung naka-duty na gwardiya. So ano ba ang SOP diyan kung marami ang entrance
0: no?
1: at exit sa isang paaralan?
0: Dalawang
1: dapat ba
0: pa.
1: Lahat ng bukana na yan may nakabate na security guard? Ano yung
0: diba?
1: SOP ng SOSHA? Ano
0: diba?
1: Yung SOP ng mga security agency pag
0: nag-isa ganyan? Yan ang sinasabi natin, partner, papaano? Maraming tanong eh, pero again, naiintindihan ho natin na may ka-meeting ho si Arde. Importante ho yan, syempre, di ba? Try natin kapag makasing ito, di ba? So ang most of the victims ho pala nito ay grade 9 students.
1: Grade 9
0: na
1: students.
0: Sugatan, partner, na nasa stable na kondisyon na yung mga sugatan. Pero unfortunately ho, may tatlo ho na nasawi dito eh. Dalawa ho ay babae, isa naman ay lalaki. So ang ginamit ho ng mga suspect ay isang pistol tsaka 38 caliber na revolver. Ilan mga basyo daw, partner, ang na-recover?
1: 40 empty shells, partner, 40? Ang na-recover doon sa lugar.
0: 4-0?
1: Yes, apat na po, partner.
0: So, nag-reload?
1: Nag-reload. Yung isang bata, partner, yung may hawak ng barrel ng pulis.
0: Grabe.
1: Yun yung napaulat na nag-reload. Nag-reload siya ng magazine. So,
0: yung,
1: ibig sabihin, umbos niya yung unang magazine na ginamit niya. Kaya, isa yan sa... tapos partner, may mga reports kasi, may mga ulat kasi din kasi na kumakalat online na tila sanay itong isa sa mga CICL natin na humawak ng barrel. So isa yan sa mga iniimbestigahan ngayon ng PNP. Kung talaga bang may kasanayan sa paghawak o paggamit ng barrel itong mga CICL na ito, bakit, paano? Partners, di ba sa paghawak ng barrel, may age limit din yan eh. Kung sino
0: naman, maaari, partner. Hindi naman po pwedeng ganyan. Ang una, partner, kung ang tinatanong mo ba yung kung tinetrain mo ang bata na maging shooter, na maging enthusiast, oo, kailangan may
1: diba?
0: Supervision ng magulang. Yan,
1: yun nga. Yun yung nga kasi iniimbestigan ngayon. Kasi may mga reports nga, may mga kumakalat na info online na tila parang may kasanayan daw sa paghawak ng baril yung isa dito sa CICL na shooter dyan sa Tacloban City.
0: Ayan, partner, yung mga sinasabi na natin na quote-unquote, mga patagong tinetrain siguro. Pero again, tanongin natin mamaya, may kinokontak lang ang staff natin eh. Nakapalit ni General Kapoy. Yan ang inaano natin, partner. Pero ako, nung una kong nabalitaan ito, partner, itong pangyayari, yung trauma again ng iniisip mo sa lahat ng bata.
1: Totoo.
0: Grabe ito. Imagine mo naman sino ba na mag-aakala Lunes na Lunes,
1: yes.
0: Di ba?
1: Tapos tsaka, partner, kung maririnig mo yung mga video, yung pinipilit na ngayon.
0: Iyak ng mga bata.
1: Kung maririnig mo yan, iyak ng mga bata, tapos yung iba, nakakakilabot talaga dahil yung iba tinatawag mo yung mga nanay nila sa sobrang takot
0: dahil
1: na doon sa ongoing incident na nangyari that time.
0: Grabe, ano?
1: Nakakaawa. Alam
0: lahat
1: mo,
0: lahat ng aspeto, partner, lahat ng sektor eh, 'di ba? Kapwa mo bata, kapwa nila bata, yung magulang, ikaw bilang magulang,
1: correct,
0: bilang tito, tita, mararamdaman mo, partner, pa what if eh, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ayun na, partner. Nasa linya na natin, partner, kasi alam natin busy si General. Si Lieutenant Evelyn Lay Diaz, ang PIO ng Tacloban City Police, ay nandito na makakasama natin ngayong gabi. Magandang gabi po, Lieutenant Diaz. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos, welcome po sa Spot Report, ma'am.
2: Good evening po, Marlene and Jeff.
0: Lieutenant, unang-una po, kami po yung nagpapasalamat. Alam po namin na napaka-abala niyo ho ngayong gabi, pero importante rin ho kasi na malaman po yung nangyari po na dyan ho sa inyong syudad and at the same time, yung latest po sa sinasagawa ho nating investigation. Yun na nga po, kamusta po, Lieutenant? Nasa na ho tayo ngayon, yung Tacloban City Police, ma'am. Kamusta ho?
2: Yes po, magandang gabi din po sa inyo. As of now po is pinoproseso po natin yung dalawang minors po na perpetrator nga ng pamamaril na ito sa isang eskwelahan dito po.
1: Opo, ano ho? Initially, Lieutenant, ano ho ang lumalabas po na motibo? Ito'y patungkol po ba talaga doon sa bullying? Grudge po ba ito nung dalawang CICL po natin?
2: Grudge po ng bullying ang lumalabas po sa ating investigasyon ng ating mga kapulisan.
1: Oh, paano raw ho sila, kung natanong nyo lang, paano raw ho sila napunta sa ganong sitwasyon at ganong pagpaplano na...

0: mamarel doon sa kanilang paaralan.
1: Hindi po natin matukoy ang particular na ano na nanawi po sa ganyan po ano, pero doon nga po is grudge po, at pagkatapos po is marami po ang nagse-circulate ngayon doon sa o yung mga firearms, di ba po, na hawak nila na naka-picture o po. Oo. Pero base po doon sa kwento, maliban lang doon po sa nagse-circulate na picture is at saka sa investigasyon na sinasabi ng mga bata na bullying is parang biglaan na lang din po na ngayong araw nga is nangyari na po na dinala yung baril doon sa school at bigla na lang pong nagpaputok doon sa school.
2: Oh, Lieutenant, ano ang sabi ng security ng school?
1: Yung security ng school is yung isa doon sa dalawa is doon pumasok at nakalagay doon sa bag, pero hindi po ito na ano, hindi po aware yung guard natin ano na may dalang baril doon sa bag niya. At yung isa lang po yung nakita, at yung isa is most probably is hindi niya nakita is doon sa ibang areas ng perimeter po ng school natin nakapasok yung bata.
2: Grabe ano. Kanino nga po ulit nakapangalan ho yung mga baril, Lieutenant?
1: Yung baril, yung isa po na revolver is allegedly is sa isang security agency na nakabase sa Cebu, at yung isa po is allegedly is an issued firearm.
2: Issued firearm, Sos Maria Jose po. Nino po, Nino.
1: Sa PNP po, sa PNP.
2: Nako, yan ang talagang iimbisigahan yung tunay, ano, Lieutenant?
1: Mm-mm.
2: Ano pong sabi nung
0: may-ari
2: ho? Kanino ho naka-issue yun? Anong sabi niyo niya? Nakausap niyo na ho ba?
1: Oo. As of now kasi, ang PNP personnel po is naka-assign po kasi sa Regional Office 8 under the custody po natin ngayon ng Police Regional Office 8 po siya.
2: Oh.
1: Tayo po is nandito po tayo sa lower unit ng Tacloban City Police Office.
2: Oo, so siya ay sa region ho siya
1: nakasign. Oo, sa region po siya nakasign.
2: Anong unit, ma'am, kung meron ho kayong ano, para lang manarrow down?
1: Sandali po ah.
2: Opo, sige po. Nakapag-explain na ho ba siya, ma'am? Anong sabi?
1: Nasa legal po siya, nakasign po.
2: Tapos ano ho ang relasyon niya doon sa bata?
1: Sa finance po. Kasi dati po nasa legal po yan siya.
2: Oo.
1: Tapos ngayon po is nalipat po sa finance, pero sa regional office pa din po.
2: Kaano-ano niya ho yung bata, ma'am? Yung nakapag ano ng baril niya?
1: Anti po ito ng bata.
2: Nako.
0: Okay.
2: Yun ang mga talagang kailangang imbisigahang mabuti.
0: So, ma'am, natukoy niya na ho ba paano napasa sa kamay nung bata yung baril ng kanyang tiyahin na pulis?
1: Mag-isang compound lang po ito sila nakatira sa San Jose. Isang compound, iba-ibang bahay, isang compound po.
2: So, siguro ho, ma'am, ano yun, hindi ho, so hindi niya sinisafekeep ho maigi yung baril, parang ganun ho yun.
0: Oo, kasi kung isang compound, yung sabihin magkaibang bahay, pero iisang area lang. So, papaano ho nalusutan ng bata yung pagkuha ng baril, di ba?
1: Oo, yun nga, yun po yung iniimbestigahan pa po ngayon kung paano po napunta sa bata na ganun po.
2: Oo, matindi-tindi ho ito, ma'am. Kasi
1: hindi rin po natin matukoy yung circumstances po. Kasi nga po kung papasok po ng office, dala po yun.
2: Oo, yan ho siguro yung mga lalabas in the coming days. So, ano, kasi talaga ho kailangang imbestigahan, Lieutenant, dahil may namatay ho eh. Tatlo ho eh, di ba?
1: Yes po.
2: Go ahead, partner.
0: Ma'am, tama ba? 13 po ang sugatan sa insidenteng ito?
1: On top of the 3 casualties po na naitala po natin, kaninang mga 3:20, nakausap po natin yung mga nurses ng DepEd kasi nag-ikot po sila doon sa mga hospitals natin dito para po personal na ma-account po nila kung ilan po yung na-confine na mga kabataan natin na due to gunshot wounds. So may naitala po silang 11 po sa 3 hospital na pinuntahan nila.
0: 11 ang sugatan po ngayon?
1: Yes po, due to gunshot wounds. 6 of these are females and 5 po yung male.
0: Nako. Ma'am, paano yung magiging intervention bukod po dun sa mga nasugatan? Of course, yung mga nakasaksi din po nung pangyayari. Paano yung magiging psychological intervention po para sa kanila?
1: Oo. Nagtutulong-tulong na po yung ating DSWD dito, City Social Welfare natin, at yung mga nurses ng DepEd, pati na rin po yung ating medical unit nurses ng PNP. Uh-huh. Na mabigyan po ng kaukulang psychological briefing ng mga bata.
0: Partner, doon sa, ma'am, tsaka partner, doon sa picture po na kumakalat online nung isa, yung 14 years old po dito sa insidente ito, may suot siyang t-shirt na ang nakalagay sa t-shirts, kamukha nung logo nung nasa ibang bansa po na gumagawa din po ng kaparehong marahas na insidente sa...
1: Yung naka-block po
0: yes,
1: ng t-shirt?
0: Yes, ma'am. Yung, I cannot say yung mismong initials, pero may certain meaning daw po yun na patungkol po talaga sa karahasan. Na-investigahan nyo na yun, ma'am. Ano po ano nun?
1: Oo. Hindi ko po napansin yan, yung black t-shirt niya.
0: May logo yun, ma'am, kasi may mga lumalabas ngayon sa social media.
1: May meaning
0: media.
1: Ba yun?
0: Yes, may meaning daw po yun, ma'am, pero...
2: Sino may sabi, partner, na may meaning?
0: Dito, partner, merong article sa ibang bansa na may kaparehong logo ng t-shirt na yun. At allegedly, itong mga ito ay, yung mga damit na ito ay ginagamit sa mga allegedly planned attack na nangyayari sa ibang bansa. Ano ito? Ginaya lang ba ito? Or may kaugnayan ba ito? Or what? May ganun ba kayo?
1: Hindi po natin na verify yan kung may connection pa yan dun sa pangyayari. Hindi po natin nakita yung angulo na yan.
2: Anyway.
1: We will try to make queries into that.
2: Tawag nito, Lieutenant, ilan po ang schools dyan sa Tacloban?
1: Schools?
2: Aha, ilan po?
1: Hindi po natin.
2: More or less?
1: Marami po.
2: More or less? Oo.
1: Itatanong po natin dito, no?
2: Opo, sige. Pero ang tutumbukin lang ho ng tanong ko, Lieutenant, ay kamusta ho? Kumbaga nakipag-ugnay na ho ba kayo sa mga schools ho na nandyan? To give, syempre after the incident, ano ho yung gagawin ho natin after ho nitong insidente?
1: As of now kasi po, yung school, tatlo po yung school na sa area na yan ng San Jose, na mga public schools, is sinuspend na po yung klase as of now. Magre-resume po sila ng Wednesday. Yung ibang school po dito, yung mga public schools natin at private, is with the discretion na lang po nung principal. Namin sa Tacloban City Police Office, yung katapat namin is school po. Public school. So, nag-suspend po sila ng classes today. Hindi lang po tayo sure kung kailan yung iba, pero doon po sa pinangyarihan po, is sa Wednesday po sila magre-resume kasi as of now, sinordon po yung area para sa toko.
2: Siyempre ho. Pero yung pagganyan po pala, Lieutenant, halimbawa, siyempre yung school, kung halimbawa, kailangan ho nila ng additional security, sila ho ang magre-reach out sa inyo, kumbaga. Ganun ho ba
1: yan? Yes po, nagre-reach out sila kung kailangan nila additional security. At the same time kami po is may mga activities po kami na na-engage po yung mga schools.
2: Oo.
0: Ma'am, nabanggit po ninyo kanina na isa sa mga tinitingnan natin ditong posibleng motibo ay grudge dahil sa bullying. Ano ho ang sabi ng mga magulang? May napansin po ba sila sa mga anak nila bago mangyari itong insidente, sa behavior? Ano ho ang obserbasyon?
1: Hindi pa natin na yung mga magulang kasi kasama kanina yung mga magulang doon sa pagkandak ng investigation ng mga pulis kasi mga minors nga ito. Dapat nasa with the presence ng ating mga parents. So nandun din po sa police station yung mga parents ng dalawa nating minors. So hindi pa po natin masyadong ba nakausap kasi nga po is ongoing po kanina yung questioning doon sa mga bata.
2: Grabe ho ito, Lieutenant. Ano? Parang nasa 16 hong bata at mga pamilya nila ang apektado ho talaga rito.
1: Yun po, kasi yung first time po itong nangyari po dito sa lugar namin in my 25 years of service. First time po itong nangyari.
2: I'm sure na talaga hong quote-unquote, nasa state of shock din ho kayo kahit pa paano, hindi ba, Lieutenant?
1: Yes po.
2: Kasi sino, sino ba na mag-aakala, hindi ba? Tapos parang ano siya, mamay, no? Magsasanga-sanga siya. Mm. Yung isang bata, siyempre magsasanga doon sa kanyang magulang.
1: Sabi ko po, may mga anak po kaming nag-aaral sa school dito.
2: Di ba po? Kaya nga po
1: eh. Siyempre, concern po kami sa safety ng mga bata habang nasa school. Kami, nagtatrabaho po kami dito.
2: Di ba? O si ma'am, isipin mo partner, si ma'am may pulis na si ma'am. Di ba? Paano pa yung ilang mga magulang, ma'am? Hindi ba? Can you just imagine yung ilang mga magulang din na nag-alala para sa kanilang anak?
0: Correct. At saka partner, kasi ang paaralan ay itinuturing ng pangalawang tahanan ng mga estudyante. Tapos yung mga gantong mga
1: estudyante. Nagtatrabaho tayo dito. Dihinatin natin sa school yung mga anak natin. Feeling safe tayo yung mga anak natin nag-aaral.
2: Okay. Pero anyway, ma'am, balik po kami sa investigation, ma'am. So, si pulis ho na sa kanya naka-issue yung baril ay nag-e-explain na ho sa ngayon sa region. Ano? Kasi marami ho talagang tanong. Yan ho yung isa sa mga talagang napakaraming tanong, papaano ho ito nakuha, papaano na ipasok sa eskwelahan. And moving forward din, ma'am, ano ang magiging pag-uusap ng mga eskwelahan? Security, hindi ba?
1: As of now, inaantay pa po nila, darating daw dito bukas yung sekretary natin ng DepEd.
2: Ayun.
1: So, magkakaroon pa yan ng pag-uusap between po ng ating mga officers kung ano yung magiging hakbang natin moving forward from this incident.
0: Ma'am, sorry ma'am, pahabol ko lang po yung tanong ko na natukoy na ho ba kung may specific target po itong dalawang grade 9 student na shooter?
1: Itong nangyari po is random po yung random mga na-injured lang natin na tinamaan ng pagpaputok nila. Random po itong mga bata. Hindi po ito specific na sila yung target ng mga namaril.
2: Okay. On that note, maraming salamat po, ma'am, sa inyong oras po. Lieutenant Evelyn Leigh Diaz, ang PIO po ng Tacloban City Police. Ma'am, update niyo po kami kapag may progress na po, ha? Maraming salamat po sa inyo.
1: Yes, sir. Thank you, sir.
3: DTZMM Numero 1 sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
2: Dito kasi partner na talagang gusto kong mabigyang sagot aside dun sa ilan dahil dito sa ating programa. Paano nakuha yung baril doon sa tita?
0: Correct.
2: Na naka-assign ngayon sa finance service ng Region 8, di ba? Yun yung malaking tanong eh, kung isang compound, paano yun?
0: Nakapasok sa bahay? Paano nalaman mo kung saan nakatago, di ba?
2: Paano nakatago? Magsasanga-sanga yan, partner, pag inimbisigahan ng PNP.
0: Correct.
2: O bakit yung, ito, sa mga past na mga cases natin, partner, di ba? Meron tayong mga ganyang kaso rin na natakel. Too many to mention. Ang ilan sa mga tinatakel, di ba? Paano nakuha sa iyo? Bakit hindi nakasipkip?
0: Correct.
2: Di ba?
0: At saka partner, ang baril ng isang pulis ay bahagi ng kanilang responsibilidad.
2: Kaya nga sa iyo naka-issue di ba? Anyway, partner, kaugnay pa rin ho ng nangyari po ito. Mamaya naman ho, kakausapin naman natin partner ng DSWD. Kamangka ng tanong mo, yung sa intervention, mas magainam na tanongin natin sa DSWD mismo. Kasi yung biktima, tsaka yung CICL, correct, yan ang sakop ng DSWD, di ba? Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang SWAT Report makalipas sa ilang paalala sa oras na 8:42.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na kayo ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Take two. Balita sa labas ng himpilan, mga basura na bumabara sa mga drainage system at dadaanan ng tubig. Mm. Pangunahing dahilan ng kunyari nagulat tayo. Yung pala dahilan noon.
2: Oh my God.
1: 'Di ba? Kunyari nagulat tayo. Ang balita kumpirmado, sigurado. Mula Maynila, atin din Radyo Patrol birthdays on birthday. Take it away.
3: Jeff, nakakagulat nga. Nagpaalala.
1: Yung pala ang dahilan niya.
3: Works and hiring. O DPW is sa publiko. Sa wastong pagtatapon ng basura, ito kasi yung pangunahing dahilan na naman ng mga pagbaha sa ilang kalsada sa Metro Manila matapos ang malalakas na pagtulan kahapon sa bahagi ng C5 Road sa Pasig City at sa Visayas Road sa Quezon City. Naging mabilis naman yung paghupa ng baha matapos matanggal yung mga nagkalat na basura na bumabara doon sa mga drainage system at inlet na daanan ng tubig. Dahil dito, patuloy pa rin yung ginagawang declogging operation ng mga response team ng DPWH para alisin nga yung mga naipong basura upang humupa ang mga baha sa mga espero, creek at drainage system. Wala rin na-monitor na pagbaha sa bahagi ng GN Araneta Avenue sa Quezon City dahil maayos na gumagana mga pinalaking drainage system sa lugar at ang patuloy na dredging operation sa San Juan River bilang bahagi ng offland kontrabaha program ng pamahalaan. Paalala ng DPWH sa publiko, magtapon ng basura sa wastong tapunan upang hindi bumara sa mga daanan ng tubig lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol Bert Dizon DZMM.
1: Thank you Bert Dizon sa nakakagulat na balita niya.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Hanggang kailan kaya partner si Sipagin mag-declog diba? Operation ang DPWH?
1: Saan ka ba partner na parang nagulat pa? Ha? Basura pala ang dahilan pala niya? Kaya pala tayo binaba sa basura?
2: Correct.
1: Hindi ko alam yun ha. Ako alam ko na yan partner. Kaya ako tama. Ako partner ha. In full confidence.
2: Yan.
1: Tama ho ang segregate natin dyan.
2: Correct.
1: Tsaka hindi ka basta-basta nagtatapon sa labas.
2: Correct.
1: Mag-aantay ka makarating sa parking mo, tsaka ka maghanap ng basurahan.
2: Correct.
1: Hindi yung wala
2: tapon
1: naman
2: dito,
1: na
2: tapon doon, di ba?
1: Luma na ho yung kaugalian na yan. Tama correct. Na ho tayo.
2: Mm-mm. Alam mo, at tsaka sa tinagal-tagal na panahon na ilang beses po tayong binabaha, lalo na po dito sa Metro Manila, hindi pa ho ba tayo natututo? No? Na magtapon sa tamang lugar, di ba?
1: Daling makalimot, di ba? Binaha ka ng apektado ka. Tama, pag tinanong mo pa, di ba? Yung naapektuhan ng baha na yun. Oo nga eh, talagang binaha ho kami ngayon eh. Tapos sasabihin mo
2: na
1: basura ho ang dahilan niyan eh. Ah, ganun ba? Hindi na ho ako magtatapon. Makalipas ang ilang buwan.
2: Nakalimutan na.
1: Kagad. Anyway, partner, huwag natin kalimutan ang ating mga nasa live stream. Si Tita Lina, grabe, tigas ng ulo ang mga tao. Talagang, naman, Tita Lina. Pinakita nga ni General Torre, di ba? Yung sa MMDA, yung
2: CCTV.
1: Walis-walis lang ng konti, oh. Kasi tatlong hakbang lang, oh. Tatlong hakbang na gano'n, oh.
2: Kasi nga daw, mas importante yung malinis ang bahay.
1: Lapake sa inyo, sabi siguro nung nagtapos.
2: Basta yung bahay ko malinis.
1: Grabe. Si Enlim, common ninyo yung baha pagpasok sa QC. Mga drainage dito, kapag panahon na ho ng tag-ulan, sa halip na humigop ng tubig, nilalabas ho ng drainage. Magugulat ka. Bakit ka mo? Barado ng basura. Lalabas talaga ang tubig, di ba? Barado eh. Sa halip na dumadaloy ng maayos ang tubig. Si Jun Tantoco, partner. Acknowledge ng PNP na mahigit. Iba na to. Saka na ito. Sa ibang programa ito, ha? Si Ann Lim, Miss Marlene, and Mr. Jeff, pakibati naman. Super seniors, 95 years old, si Ma'am Tessie Lim. Si Ma'am Tessie Lim, nanonood siya sa YouTube. Dahil natatawa raw siya partner pag tumatawa tayo si Tessie Lim 95 years old.
2: 1 2 3
1: Kailan ba natin ginawa yung partner yung birthday niya ni Jom ano?
2: Tinawanan lang tayo.
1: Jom, happy birthday. Ganun lang yung reply no. Ibang klase si Jom. Jom, kala mo nakalimot kami.
2: Mm-hmm.
1: Never.
2: Ano yan? Tumatak yan sa puso't isipan
1: Never
2: partner.
1: Yan. Si Yura. Second demotion ng bukang bibig ni Miss Rica Lasso, ibalik ang GMRC. Tama, partner. Good manners and right conduct.
2: Pero I understand, partner, kahit na wala na bang subject ngayon na GMRC sa mga paaralan. Kasi kung wala na, feeling ko naman, meron niyang kapalit na ibang subject, pero same pa rin naman ng inaaral. Yun nga lang, sa dami-dami po kasi ng mga bagay na maaaring maka-apekto ngayon, maka-impluensya sa mga kabataan, hindi natin maiiwasan talaga.
1: Hindi naman sa lingid ng kaalaman natin, magkaibang generation tayo. Ako, laki talaga ako sa mas istrikto mga teacher. Partner, totoo naman, hindi naman sa sinisira ko yung mga teacher ko. Ilan na lang din naman sa kanila yung ano, na yung iba'y rest in peace na.
2: Yes.
1: Nung araw, partner, talaga, pag kami makulit, lilipad ang
2: eraser,
1: diba? Ngayon kasi, syempre, ibang pamamaraan, kanya-kanya nga ng style, nga, diba, ng pagdidisiplina. Pero yung sa amin, kami ho ang mga testament, kami ho mga nasa edad ng mga... Ano mo na?
2: Go!
1: Kaming mga nasa edad na ano. Kami po mga living testament na it works. Kahit paano. Hindi ko ina-encourage. Siyempre, iba-iba ho tayo ng style ng parenting, ng pagdidisiplina. Kung whatever works, nagwo-work. Diba? Pero kami ho, meron ho akong classmate na nasa lieutenant colonel na ho ngayon. Disiplinado. Ako naman, ito nga po, journalist. Disiplinado rin sa oras, partner, mga ganun ba? Whatever works. Kanya-kanya ho nga style. Pero sinasabi ko, kami po ang living testament na yung pinagdaanan ho namin nung elementarya, nung high school, epektibo.
2: Pero kasi partner, nung panahon nyo kasi wala pang social media. Kaya nga yung partner... Hindi naman sa ganun, partner.
1: Bagay, sinabi ko naman na magkaiba tayo.
2: Wala pang social media. Kaya siguro, nung mga panahon ninyo, talagang matatag yung loob ng mga kabataan nung panahon na yan.
1: Diba?
2: Hindi sila ganun apektado mentally, emotionally, at psychologically pag mga ganyang panahon. Pero kasi partner, sa panahon ngayon, konting kurot lang, konting bulyaw lang, o sigaw lang ng isang guro sa isang estudyante.
1: Kanya-kanya nga, partner. Diba? Ayun, teka muna, partner. Nasa linya na po natin si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Magandang gabi po, Secretary Jeff Caparaspo at Marlene Pajernos. Welcome po sa program. Spot Report po, Secretary.
2: Good evening po, Sec.
3: Hi, Jeff. Hi, Marlene. Magandang gabi at magandang gabi rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me.
1: First and foremost po, Secretary, ano ho ang talagang reaction niyo ninyo nung nabalitaan niyo itong nangyari ho dyan sa Tacloban?
3: Well, ako, Jeff, I think lahat tayo naman we're in the state of shock, no? Kasi... paano ko ilalagay ito? Hindi pangkaraniwan o hindi nangyayari ito sa bansa natin.
2: Mm-mm.
3: Something this ganitong magnitude, nakakalungkot at nakakagulat. Nababasa natin ito sa periodiko, nangyayari sa US, for instance. Mm-hmm. Pero sa atin, it doesn't happen. And ang worry nga namin is yung sense of community, yung sense of family, at yung sense ng pagiging isang school community, talagang will be shaken to the core. Hindi lang sa Tacloban, kundi sa buong Pilipinas. Kasi syempre marami ngayong magulang na nagtataka what made them do it.
1: Totoo po yan. Anyway, Secretary, sa DSWD po, ano po ang i-extend na assistance natin dun ho sa mga naka-experience po ng trauma and at the same time po dun po sa CICL ho natin, yung dalawa ho?
3: Well, sa unang-una, sa utos ng ating Pangulo, kanina kaagad-agad na yung mga regional office natin, yung mga social worker nila, pinuntahan kaagad yung mga biktima, yung mga nasaktan, sa hospital, there were 719 nasaktan. And then, siyempre, yung mga pamilya ng namatayan, yung tatlong bata. So, pinuntahan ka agad yun. As we speak right now, nandun pa rin yung mga social worker natin to provide the psychosocial intervention. Yun ang importante dun eh. Kasi tulad nga nasabi ko, kung tayo nga, hindi tayo pamilya, nasa state of shock tayo, sila pa ba? Pero pangalawa, sisiguraduhin din natin na yung mga financial assistance, no, medical and burial, gagawin rin natin yon. Now, nabanggit mo na yung Juvenile Justice Welfare Council kasi is an attached agency of DSWD. Sisiguraduhin naman natin na kung ano yung mga provision ng batas, mapapairal natin ng tama.
2: Secretary, isa doon sa matinitig ng motibo ng PNP kaya nangyari po itong insidenteng ito ay bullying na naranasan po nung dalawang shooters na grade 9 student. Sa parte po ng DSWD, paano po ba may maitutulong ho ba tayo para sa programang pagpapalakas pa sa anti-bullying at hindi na ulit maulit yung mga gantong uri ng krimen po na kinakasangkutan ng mga kabataan lalo na sa mga eskwelahan?
3: Malin, mahirap kasi mag-jump into conclusions kaagad, no? Bagamat yan ang preliminary na findings, no? I don't want to comment on it. Pero kung itong hinggil naman sa usapin ng bullying, matagal nang kinilala ng DSWD na isang problema to na kailangan sumpuin. Paano namin to ginagawa? Preventive tayo. Una, sa mga family development sessions ng 4Ps, kung matatandaan nyo yung 4Ps natin, meron silang mga monthly na mga sessions or mga seminar na magulang, no, part yan ng kondisyon nila maging 4Ps. Itinuturo namin doon na responsibilidad ng mga magulang na sa bahay pa lang i-explain at bantayan nila yung mga anak nila na hindi maging bully.
2: Tama.
3: Kasi walang bullying na mangyayari kung sa start pa lang wala nang bully eh. Diba? So, you have to remember, yung 4Ps is a good vehicle because yung family development session nakatuon sa mga magulang. At whether they like it or not, they have to attend, kundi aalisin sila sa programa. So, pinag-iting natin yung anti-bullying platform curriculum ng 4Ps. Matagal na natin ginawa yan. Pangalawa, meron rin, nag-roll out na rin tayo ng parent effectiveness natin nationwide. Kung matatandaan nyo, may panukalang batas na lumabas last Congress na dapat ang mga LGU may parent effectiveness session, hindi lang sa mga 4Ps, kundi sa lahat ng magulang sa kanilang jurisdiction.
2: Mm-hmm.
3: So nag-roll out na rin tayo niyan. At may malaking porsyento nun ay itinutuon natin sa mga responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi the fight against bullying starts at home.
1: Mm-hmm.
3: One less bully na lumabas sa isang tahanan is one less problem in the school area. So alam natin na lahat to, no, whether it's literacy, whether it's bullying, lahat to pwedeng gamutin sa bahay pa lang eh.
2: Correct.
3: Kasi ang unang mga guro, ang unang mga gabay ng mga bata sa kanilang paglaki is na mag-aral ang mga parents.
1: Mm-hmm.
3: Hindi naman yung teacher eh. Kasi minsan, marami sa ating mga magulang ngayon sa kasamang palad ang iniisip nila at trabaho ng teacher yan.
1: Mm-hmm.
3: Trabaho ng teacher.
1: Inasa na. Oh, inasa na doon. Mm.
3: Pero hindi. Kailangan sa unang mulat pa lang ng mata ng bata, nasa mga magulang ang responsibilidad para gabayan at ihuhugin ng tama yung pag-iisip ng mga bata. Well, ulitin ko, whether it's for reading, whether it's good morals and right conduct, whether it's anti-bullying, it all starts at home.
1: Ayun. On that note, maraming salamat
2: very
1: po sa inyong oras,
2: Secretary.
1: Secretary Rex Gatchalian. Sayang ho, wala na ho kaming oras eh. Marami pa sana kaming gustong itanong sa inyo, tsaka guidance
3: Jeff
1: po ninyo.
3: Marlin,
1: go ahead po.
3: Ako naman eh, ako personally, patungo ako doon on Wednesday.
1: Yun.
3: Kasi ngayon nasa Jensen ako because of the earthquake. Pag may oras, we'll give you updates regularly. My line is always open.
1: Alright. Maraming salamat po ulit, Secretary. Tsaka pahinga din po pag may time, Secretary. Ha?
3: Maraming salamat. Maraming salamat.
1: Thank you po. Ingat po kayo.
2: Ingat po kayo, Sec.
0: TZMM numero uno sa aksyon.
1: Partner, yung sinabi ni Secretary ka.
2: Very well said,
1: kasi partner. Kasi partner, ang ginawa nga ng ibang mga magulang kay Secretary Gatchalian na mismo nangyari. Inasa na sa teacher kay guidance counselor. Ikaw ay kung ano-anong ginagawa mo, hindi ba? Tutukan nyo rin ho ang anak nyo. Yung
2: correct.
1: Formative years ho niyan. Hindi ba? Kasi minsan partner, ang isang bata nagre-rebelde kasi way niya yon para mapansin siya ng kanyang magulang partner, kaya niya ginagawa yon kasi hindi ako pinapansin ng mami ko, ng daddy ko. Ah,
2: correct.
1: Ito gagawin ko nga ito para mapansin ako, di ba? In the guise of pagiging matigas ang ulo, hindi nyo alam is calling for attention na iyon. Diba? Pansinin nyo ho yan.
2: Kumbaga partner, nasa upbringing pa rin yan, nasa pagtamagpapalaki pa rin yan ng mga bata. Kung
1: saka,
2: ano ho sila sa labas ng inyong tahanan.
1: Tsaka i-observe ho talaga partner, talagang kung kilala mo ang anak mo, slight na tahimik lang yan, change of breathing yan.
2: Maalarma ka na.
1: Yung hindi niya na kinakain yung kanyang paboritong pagkain, alam mo na yan, di ba?
2: Na-required tulit tumango. Ikaw talaga. Ginugulat mo si Kuya.
1: Bakit pala nga dito ka?
2: Wala
1: si Papa siya. Nagkasakit si Papa siya?
2: Nagbakasyon. Ay, hindi ako magbakasyon. Sa idol ko si Sir Alvin.
1: Yan. Di ba? Idol mo na si Sir Alvin. Anyway, partner. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report.
2: Kung saan,
1: una ang kaligtasan mo. Muli po ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, mag-iingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon. Susunod na programa, Alam na Dis, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Ingat kayo, kapamilya. Spread love.
2: Bye! Love lang.
0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...
1: Eksakto, impunto alas 9 ng gabi!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this!
1: Eto na ang programang mag-atid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
2: Ako po inyong ever-lovable, Papa Apple Paz.
1: At ako naman.
2: Hi.
1: Wow! Ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Jaiho, namumula.
2: Yes! Meron pang mancha.
1: Hindi ka.
2: Hindi ba ganun yun?
1: Pala.
2: Wala po siyang mukap ngayon. Naku-fresh na presyo lang gusto ni Papa.
1: Yes,
2: saka ni Mama Ruth, yes, na nag-birthday nung...
1: Hindi, June 23 pa.
2: Nung June 26.
1: Ay, June 26.
2: Di ba nga sabi ko, June 26 nung ano?
1: Hindi, June 26 pa lang. Mag-birthday.
2: In-advance mo nung nakaraan. Sabi mo,
1: hindi, sabi ko advance happy birthday.
2: Ako, sige.
1: Alam mo, naingit nga ako dyan eh. Ngayon pa lang, sasabihin ko na talaga. Aba naman, nag-book ng Japan.
2: Aba?
1: Mag-birthday sa Japan ng Mama Ruth.
2: Ay, kasiyahan yun na magulang natin.
1: Oo, kasama ang Papa Jeff. Ay. At ang kapatid ko.
2: Ah, buong sila, pamilya.
1: Wala ako.
2: Ikaw, paano ikaw?
1: Hindi ako sinama. Hindi ako sinama talaga.
2: Ay, naku, kasama ka nila sa bayaran. Abangan ng bill sa credit card. Ay, joke lang po, Mama Ruth and Papa Jeff and the kiddos. Enjoy po. Dapat isama ang lola.
1: Naku, oh, feeling ko baka hindi kayanin kasi nga para mahirap dahil nga, syempre, diba, parehas kami ng lola na ano, Demi Lovato.
2: Ayun lang talaga.
1: Oh, may mga heart.
2: O, pahinga, sabi ng doktorette. Doktorette, diba? Pero alam po namin, masaya ang Monday nyo. Papasukin ng blessing on a lovely Monday evening para dire-direcho hanggang Friday at mas mabibless, magiging maswerte kung sasabay kayo sa amin. Na, alam ko na!
1: Alam nyo na! Alam na din!
0: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
0: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!

0: sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na kagad natin, pilot episode ng Coco Martin's Sigabo na panood na ngayong gabi. At seryeng The Silent Noise nakatanggap ng pagkilala.
2: Alam na this!
0: Napakagandang balita sa oras ng 9:05. Sara Geronimo ipinagdiwang ang Father's Day kasama ang kanyang Daddy Delphin.
2: Alam na this!
0: At Robbie Domingo at Mikey Pineda dinokumento ang kanilang special moments bilang bagong parents.
2: Alam na this!
1: Okay, diretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, isa ba kayo o kasama kayo sa milyon-milyon kagad na nanood ngayong gabi ng unang episode ng inaabangang Coco Martin's Sigabo! Bago umere ang pilot episode nito, aba nagtungo pa nga, diba, sina Coco Martin at Julia Montes kasama ang cast nito sa isang lugar at ilang lugar gaya ng Puerto Princesa City sa Palawan para mag-promote. Mapapanood ang sering Sigabo tuwing alas 8 ng gabi sa All TV 2, A to Z, TV 5, I Want, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.
2: Alam na this!
1: At kanina Mama Jai, live sila sa TV Patrol. Wow. At sobrang saya nila Mama Jai kasi nandun yung lahat ng networks. First time, ganun. Andun yung mga binanggit ko. Andun ang All TV 2, A to Z, TV 5, I Want, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Kaya tuwan-tuwa ang Coco Martin. Tsaka ang Julia Montes.
0: Congratulations muna sa lahat kay Kuya Coco at sa kay Julia at sa lahat ng mga tao. Mm-mm. Sa likod ng produksyon na nagpakahirap talaga para mabuo itong Mm-mm. bagong offering sa ating mga kapamilya all over the world.
1: Yes.
0: Pero nabanggit mo, di ba, Papa Awel, bago itong June 22 na kung saan gabi na ipinalabas na nga yung Coco Martin Sigabo, sobrang sasaluduhan mo talaga yung husay ni Kuya Coco at yung sipag ng buong production with Julia din.
1: Mm-mm.
0: At siya mismo pinangungunahan niya sa paglalako ng proyekto na i-offer nila. Kumbaga, hindi naging hadlang yung supposedly dapat i-ere na siya. Tapos na-postpone ng konti.
1: Oh.
0: So yung time na naka-postpone sila, nakabinbin ng Bere-Bere Light yung kanilang programa, ang ginawa papawin, instead of magpapetik sila or kumalma lang, talagang nilaan nila yung oras na yun para ipakilala at ilapit sa mga bahay-bahay talaga. Diba, nagpuntahan nila yung mga taga-Baclaran, sa Rojas, Tutondo, Tokyapo, Cavite, yung mga kalibliblibliban, pinasok nila talaga para sabihin na meron pong bagong mapapanood simula June 22 ang Coco Martin sa Sigabo.
1: Correct. Ano, motorcade kung motorcade yan. Tsaka maganda to, tandem talaga ito ni Coco
2: Julia.
1: Martin tsaka ni Julia Montes. Naawa nga daw si Coco Martin kasi tapos na sila mag-shooting, okay na silang ganyan. Pero itong si Julia, mananatili pa siya dyan, kagaya ng pagpapanatili ng camera sa'yo habang nagsasalita ako. Ganun. Ay! Ganun. So, ito na nga. Siya yung sa finance.
0: Correct. Ganyan. Bilang producer.
1: Bilang producer.
0: Yes.
1: Tapos, ito pa. Ang nakakatuwa kasi talaga dito kay Coco, original concept niya na ito.
0: Oh.
1: Ganun. At ang maganda niyan, pinagbigyan niya pa rin ng trabaho yung mga dating mga artista. Ang laki nga. At ayun pa pala maganda kanina, Mama Jai, nasa background kasama
0: lahat
1: niya. Lahat ng cast. 59 yata. Yun, kadami.
0: Grabe.
1: Yun, kaya ayun. Naku, good luck, good luck. Mamaya malalaman natin or baka bukas makita natin ang figures.
0: Totoo.
1: Kung sino ang mga yung concurrent viewers. Sino ang mga sabay-sabay-sabay na nanood. Wala pa dun, Mama Jai, ha? Yung uulitin.
0: Ay,
1: tika muna, nasa opisina pa kami. Okay, habang nasa kape, tika muna. Ganon.
0: True, correct. Yes. Bongga. May balita ka ba, Papa eh? May nabanggit ba ang Kuya Coco? Kasi di ba parang, baka mamaya may mga fans ang hari ng pelikula.
1: FPJ.
0: Na si FPJ. Di ba kasi dati, FPJ is Batang Quiapo, FPJ is ang Probensyano.
1: Mm-hmm.
0: So may balita ka ba kung bakit parang ngayon hindi mga FPJ sa project, nas nag-Coco Martin siya, wala pa?
1: Wala naman. Alam mo, in fairness, wala kung para sa mga comments na nakikita ko, wala na dapat FPJ, ganun-ganun, ipagpatuloy. Kasi kita mo na
0: natuwa.
1: Ilang taon, dekado yata, umabot.
0: Umabot
1: diba?
0: Ng dekada kasi
1: FPJs
0: 7
1: ang
0: years.
1: Probinsyano, tapos
0: years
1: FPJs Batang Quiapo, diba ganun?
0: Almost 7 ba? O 7 years?
1: Correct.
0: Kasi natatandaan ko pandemic nung natapos eh.
1: Oo. Bago pa. At malay po natin, syempre, pagbigyan natin itong si Gabo.
0: Dahil, baka huminga lang.
1: Yes, tapos babalik ulit. Yung mga ganun. O kaya, pagsabayan, ganun.
0: And pero feeling ko, sabi mo nga dati sa programa, it's about time.
1: Yes.
0: Para naman ang hari ng primetime na si Coco Martin.
1: Nang ganung henerasyon. Ganung henerasyon. Yes. Yun sabi, hari ng primetime sa makabagong henerasyon.
0: Ngayong henerasyon. Correct.
1: Action king ngayong henerasyon.
0: Correct. Ayan. Congratulations.
1: Yes.
0: Kaya Coco, Julia.
1: Wagi yan.
0: Totoo. Katulad na lamang ng pagkakapanalo bilang Best Asian Content and Collaborative Series na The Silent Noise sa Global OTT Awards 2026 sa South Korea. Tinanggap ang nasabing award ng direktor ng nasabing teleserye na si Onat Diaz at nagpasalamat sa mga taong dahilan ng tagumpay nito. Nominado rin sa kategoryang Best Female Lead Actor ang lead actress nitong si Angelica Panganiban. Ito po ang kauna-unahang panalo ng bansa sa nasabing award-giving body na kumikilala sa mga platforms, creators at mga programang nangunguna sa mga streaming media. Kaya naman, mula dito sa amin sa Alam na This at sa DZMM, congratulations!
2: I love na this!
0: Pinanood ko ng bongga pa ulit-ulit yung pagrampa ni Angelica Panganiban sa red carpet nung pinapakilala from the Philippines.
1: Yeah.
0: Lead actress of The Silent Noise, Angelica Panganiban. Mm-hmm. Ganon, parang ganyan, chika. Gandang-ganda talaga ako sa mukha ni Miss Angelica Panganiban kasi very simple.
1: Correct.
0: In black gown.
1: Natural beauty.
0: Natural beauty. Eleganteng-elegante siya. Tapos siguro dahil knowing Angelica, kahit na Angelica level, yung status niya papaawin, siguro dahil laging magkaibigan kami, hanggang ngayon naman, nagkaka-chat-chat pa rin kami. Yung smile niya, nakikita ko na parang nahihiya siya na parang mag-isa ako. Pero postura at kayang-kaya niya naman din talaga yon. It's just that she's very, very humble talaga.
1: Mm-mm.
0: Tapos, ang nakakatuwa pa, si Bean, may mga videos na pinost ng kanyang husband na si Greg Homan na habang pinapanood nila yung live streaming, Papa Awel, si Bean parang, Mama, I love you, Mama. Yes. Ganyan. Nung binanggit,
1: reaction video.
0: Nung binanggit yung Angelica Panganiban, parang ganon. Tapos parang, Mama, gagawin si Bean dun sa ano, cute.
1: Parang gusto yung sabihin, that's my mom. Yes. I'm so proud of you, Mom.
0: Totoo. Look at me, Mom.
1: Ay, ang ganon niya. Namiss ko yung commercial na yan.
0: Bakit ganon? Wala yung laughter ko dyan.
1: Wala kasi si Jello, kaya tinanggal. Inuwi ni Jello yan eh.
0: Ah, ganon.
1: Oo, yung bago
0: hindi malang nilagay ni Zach.
1: Ay, yung ipinatingin si Kuya Don.
0: Si Kuya Don.
1: Kuya Don, Gise. Pakilagay nga po. Ayan.
0: Ano ba yan,
1: Zach? Ayan ako. Ano dinala nila sa North. Nagpa-North.
0: Ayan.
1: Alam na this. Oh, yung canned laugh ang hinahanap ni Mama Jai. Yan. Okay, may tumatawa.
0: Wala nang nakakatawa tuloy ayan, sa chikahan, Zach.
1: Ay, naku. Ulitin natin mula sa
0: wala umpisa.
1: Okay, ganun. Eto na.
0: Eto na.
1: Hindi ulitin.
0: 9:13 na, papaawel. O, diba? Yun lang. Kaya congratulations.
1: Congrats.
0: Si Direk Onat naman, dagdag ko lang na kwento. Parang, hindi ko narinig yung chikahan kasi parang malayo yung shot.
1: Yes.
0: Pero parang gusto ni Direk Onat sana natanggapin together with Angelica, the lead actress, ganyan. Nakita mo, tapos parang yung pagkakataon ni Angelica.
1: Ikaw na yan.
0: Tinuro niya talaga na ganyan. Tapos parang andun lang siya sa audience, mga palakpak. Tapos,
1: kumbaga,
0: sa,
1: she wants na to be in the background.
0: At saka moment ni Direk Onat talaga kasi, di ba pag sa isang proyekto, Papa Awel, ang director, ang kung halimbawa, di ba, you consider and treat yung director as the god of the whole show, ganyan. Mm-hmm. And then yung script is the Bible, yung mga ganyan eksena. Yun yung mga naging natutunan kong rules and regulations kapag gumagawa tayo ng mga projects.
1: Mm-hmm. Tsaka yung award kasi is for the project itself. Kung individual, for example, best actress.
0: Si Angelica yan.
1: Eh, ito kasi buong proyekto ito. Although siguro ang intention ni Direk Onat Diaz ay isama, dalawa tayo.
0: Kasi as a team.
1: Tsaka sila naman, nandito na tayo eh. Ituloy natin.
0: Correct.
1: Pero in fairness, ang ganda ng speech. Very spontaneous ang speech ni Direk Onat Diaz. Na parang dire-diretso. Tapos alam mo yung hindi kinabisado. He was speaking from his heart.
0: Yes.
1: Kasi nga, kabisado niya yung proyekto. Alam niya yung punot dulo nito. Kaya congratulations on at Direk Onat Diaz at sana magandang buwen na mano ito. Hindi kami makapaka-silent dito. Yung noise dito ipagkakaingay talaga namin sa award dahil deserve. Ay,
0: Ona.
1: Oh, yeah, yeah. Tama naman.
0: Hindi mag Ona.
1: Buenos Dias!
0: Hindi. Ona Dias yun. Hindi Buenos Dias.
1: Ayun naman pala yun. So, eto na. Gabi kong gabi. Kasi nga, noches na. Pero literal, na night to remember ang naging kick-off ng Signals World Tour ng Nations Girl Group Bini nang surpresahin ang Blooms ang kauna-unang local performance ng kanilang Coachella set. Napuno ng mga hiyawan at sigawan ng venue nang i-perform na ng Walang Gusto Mo Yun. Hindi ko lang maisigaw ng ano. Sandali. Kasi dando talaga, di ba parang sumay ko? Wow!
0: Wala pa, wala ano? Pang Hollywood.
1: Ha, wala pa. Pinapractice ko lang, nag-vocalize ako. Yun. Di ba, mga ka-vocals? Mga ka-vocals, no? Yun na nga po. Kasi pinerform ba naman ng walo ang tinuturing na biggest highlight ng gabi na Coachella performance na naging viral at iconic sa buong mundo. Bukod pa rito, nagkaroon din ng dalawang special group performances sa event. Isang mabagal at contemporary rendition ng kantang Duya ni Sarah Geronimo ang idiniliver ni Nabini Aya, Sheena, Colette at Joanna. Habang playful sing-along moment naman ang binigay ni Mika, Gwen, Maloy at Stacy. Ginanap ang Signals World Tour off ng Bini noong Sabado at Linggo sa Moa Arena.
2: Alam na this!
0: Direction na natin. Speaking of Sarah G, Papa Awel, ginunita ng popstar royalty Sarah Geronimo ang Father's Day kasama ang kanyang daddy Dolphin Geronimo. Sa isang post, ibinahagi ni Sarah ang larawan kasama ang kanyang ama at kanilang alagang aso na si Nina habang nagsha-shopping. Kalakip din sa nasabing post ng pagbati ng singer sa lahat ng mga tatay. Taong 2023 nang sumulat ang singer ng liham para sa kanyang mga magulang na naglalaman ng kanyang pagsusori sa mga umano'y sakit na kanyang naidulot dahil sa kanyang mga naging desisyon. That picture shows 1,000.
1: Wow.
0: Hindi. That photos of Daddy Delphine with Nina, yung kanilang alagang aso. Yes. At yung post na yun mismo ni Sarah Geronimo, ang nagsasabi na parang ang lahat ng bagay ay naghihilom in perfect timing, di ba? Aminin naman natin kasi may mga panahon talaga na natatandaan ko dati, nung palaki ng palaki yung ribbon mo, yun yung time kung saan parang usap-usapan na anong yung parang pagtatanan, paglilihim na pagpakasalwin Matteo Guricelli. Siyempre, di ba, totoo naman, lumaki sa mga mata natin at mas nakilala natin si Sarah Geronimo na she's very close with Daddy and Mommy Divine. Di ba? Tapos parang nagulat tayo na parang dumating yung point na may mga ganong naging intriga and issues. Mm-mm. Pero siyempre, di ba, pasasaan pa, pagbalubalok to rin man na, pagbalibalik to rin,
1: pagbalibaliktarin,
0: nabalibaliktad ko tuloy, di ba? Pagbalibaliktarin man natin yung mga maging kaganapan sa buhay natin, bilang mga anak, sa dulo-dulo, ang uuwian pa rin natin, tanging ang pamilya, ang magulang natin, at ang mga mahal natin sa buhay, dahil sila yung tagang unang tumanggap at tatanggap at patuloy pa rin tayong mamahalin. Saan ka man, naroroon.
1: Wow! Ano naman talaga? Yun naman. Ako, family is love.
0: And family is forever.
1: I love my family. Yan din ang paniniwala din. Siyempre ni Sarah Geronimo. Pero yung picture na ngayon that speaks 1,000 words, magandang Father's Day gift yan. Hindi lang para sa sariling tatay ni Sarah Geronimo. At maganda na nanggaling mismo kay Sarah kung saan ang lahat ng mga fans niya, parang ang buong mundo, mga Pilipino, nakatutok sa anong kainatnan ng, ayun na nga, konting tampuhan, hindi naman, malaking tampuhan actually, ni Sarah at ng kanyang mga magulang. Pero para makita, may development muna eh. Nung una yan, meron na yung sa fan run. Nagkita sila, nagpicture, oy, ang ganda na nun, na sign, di ba? At may mga nauna pa dun. Pero on a very special day na Father's Day, parang naging gift yan. I'm sure, maraming tatay ang nag-melt, nalusaw ang puso nang makita po yun. Na sa pamilya, kumitampuan, may pag-asa pa. Pamilya pa rin pamilya. Blood is thicker than water, ganyan. And time will come, magkakaintindi at magkakaunawaan din yan. Lahat din man yan ang wish para kay Sarah Geronimo at sa kanyang pamilya. Happy Father's Day, magandang gift yan na binigay. Sabi nga ni Nick Cruz na habang nagda-drive ngayon, ay ano, nakikinig sa atin, ha? Yun. And eto na nga po, ituloy-tuloy na po natin. Mama Jai, meron daw nagkita. Kung nagkita si Daddy,

0: dolphin at si Sarah Ronimo.
1: Hindi naman nagpahuli ang Kristala.
0: Ayan.
1: At si Thor.
0: Ay, talaga? Sino sila para malaman ng mga momshies at popshies?
1: Si Kristala po. Hindi mo mapakilala. Si Kristala po ay ginampan ng karakter ni Judy Ann Santos.
0: Ayan.
1: Dito sa ABS-CBN kung saan siya yung naging isang superhero.
0: Ayan.
1: At dyan niya sa palabas na yan talagang tuluyan ng minahal si Ryan Agoncillo. Samantalang si Thor, syempre, kilala natin yan bilang international papaawal.
0: Yeah.
1: Diba? Pero, yan nga po ang mga naging komento ng mga fans na magkatagpo nga po ang aktresa si Judy Ann Santos kasama ang kanyang mga anak at si Marvel star Chris Hemsworth. Ay, bongga! Sa isang post, ibinahagi ng Mr. ni Juday na si Ryan Agoncillo na spotted sa larawan ng aktresa at kanyang mga anak na si Johan, Lucho at Luna kasama ang Hollywood star na si Chris. Ginagampanan ni Chris ang karakter ni Thor sa isa sa mga sikat na Marvel characters, habang si Juday naman ay gumanap bilang superhero sa teleseryeng Kristala taong 2004.
2: I love this!
1: Chris Hemsworth, gumanap sa Marvel, di ba? Di ba isa siya sa nakatrabaho ng isa sa bisita natin?
0: Yes!
1: Di ba? Na si Kimmy Fierce. Dahil si Kimmy ay...
0: Nag-host nung
1: Hindi. Ang trabaho ni Kimmy sa Dubai ay sa production company, gumagawa ng mga commercials, events, ganyan. So yung mga nakasama lang naman niya, ng mga international stars. Diba? Si Chris Hemsworth, si Pharrell Williams, di ba? At taray ni Ate Juday. Pero parang feeling ko, no? Kung nakita rin naman ni Chris Hemsworth kung sino si Judy Ann Santos sa Pilipinas, baka binabalita rin sa kanila ngayon to.
0: Ngayon baka na-realize niya na kasi naibalita na natin. Chris, naku, you should read more about Miss Judy Ann Santos.
1: Diba naman?
0: Eh, pero syempre, ang daming hashtag inggit much kay Juday nung makasama si Chris Hemsworth. Ang dami talagang gustong makasama yan. Kasama na ako dun. Okay? Ayun, naku. Sana nga, Juday, ikaw din ay mapasok na rin at mapabilang sa showbiz Hollywood.
1: Ay, kaya pala nag-warm.
0: Na. Nag-warm up. Siyempre, kailangan. Uy, eto, congratulations, Preggy. Preggy, sa ikatlong pagkakataon, si The Devil Wears Prada star Anne Hathaway.
1: Wow.
0: Sa isang post, ibinahagi ng aktres ang larawan ng kanyang baby bump na siyang ikinagulat at ikinatuwa ng kanyang mga fans. Bumuhos ang pagbati sa aktres mula sa kanyang mga taga-suporta, kaibigan, pamilya at mga kapwa celebrities. Kasal si Anne sa Mr. na si Adam Schulman at may dalawa na silang anak na isinilang noong 2019 at 2016.
2: Alam na din!
1: Congratulations!
0: Gustong-gusto ko umarte yan si Anne Hathaway. Mapalimsira, Devil Wears Prada, ganyan. Ang ganda. Just ang galing kumanta. Ang ganda ng mukha. Kaya congratulations! Ituloy pa po natin, may isa pang showbiz! Hollywood! Kumita! Uy, naku bala to! Nang $160 million ang pelikulang Toy Story 5 sa unang araw pa lang ng pagpapalabas sa North America. Ito na ang itinuturing na best opening weekend of the year para sa pelikula dahil sa record-breaking nitong debut sa mga sinihan. Natapat pa sa celebration ng Father's Day ang showing ng pelikula na sumusunod sa istorya ni na Woody the Cowboy, Buzz Lightyear at kanilang mga kaibigang laruan na harap sa hamon ng mga tablet o gadget.
2: I love this!
0: So,
1: bongga!
0: Bongga
1: di ba yan yung papaawal, yung kinento ko sa'yo na nakita ko siya sa pa-teaser trailer nung sa Tayo sa Wakas.
0: Tama.
1: Na parang yung mga laruan na patingin sa tablet, sa iPad, ganyan.
0: Yung pala yun.
1: Naku, ito talaga papaawal. Susunod, balik tayo sa ating mga showbiz balita sa loob naman ng bansa. Aba po, sa lahat ng mga nakasubaybay sa kaganapang ito, muli nga pong nagsalita si Matet de Leon kaugnay ng umiinit na issue sa pagitan ng magkakapatid hinggil sa iniwang legasiya ni national artist Nora Honor. Nag-ugat ang tensyon matapos magbangayan sa publiko sina Ian at Lotlot de Leon kaugnay ng umano'y pamamahala sa ari-arian at legacy ng superstar, partikular na sa pagbuo ng isang korporasyong hahawak sa mga ito. Depensa nga po ni Ian, may alam umano ang kanyang mga kapatid sa naturang hakbang, pero itinanggi ito na Lot-Lot at iba pa nilang kapatid at maring pinalagan ang aligasyon na sila ay may habol sa mana. Sa gitna ng palitan ng pahayag na natiling tahimik ang ilang kapatid, kabilang na

0: isang superstar,
1: yes,
0: na dapat yung superstar na yan, panatiliin nating magningning yung bituin kahit wala na ang superstar. Yun na lang po sana. Okay?
1: Totoo. At dapat maglaro tayo, sa Get Get Out. Papa, ay, segue ko na to dahil narinig ko namang tumunog na, no? Ongoing na po ang ticket selling para po sa pre-sale tickets sold out na po at early bird tickets sold out na po siya. So yung Wave 1 tickets naman dyan po sa Etihad Arena sa August 8 sa Abu Dhabi at syempre sa August 9 sa Dubai sa World Trade Center para sa Get Get Out Sex Bomb Concert. Ayan. Oo. And batiin natin ng happy, happy birthday. Happy birthday po ang ating news gathering head na siya, Miss Pau Atienza. Yes. Gabi-gabing nakatutok sa atin si Miss Pau. Happy, correct, happy birthday.
0: We love you, Ate Pau Atienza. Alam mo yan, simula dito sa DZMM. Miss you, miss you.
1: True.
0: Yan. Eto pa, diretso na po natin. Inanunsyo na ng K-pop boy group na ENHYPEN ang kanilang ikawalong extended play na pinamagatang The Scene. Bliss. Ito na ikalawang installment ng grupo para sa kanilang The Scene series na nakapaloob sa kanilang album. Nagsisilbi rin itong unang release ng grupo bilang 6-member group matapos umalis si Hee-sung na kilala na ngayon sa bagong stage name na Ivan. Nakatakdang ilabas ang nasabing kanta sa August 21.
2: Alam na this!
1: Papaas, oras na 9:26 sa ating YouTube channel. May mga nanunod sa atin. May tanong. Sabi dito ni Jocelyn Fabiano. Sabi, bakit po poor signal kayo, DJ Jai and Papa Awel, sa channel 31? Nandito po kami sa Bongga, Bakakay, Albay. Si Jo po ito ng Albay. No, kung hindi ko po alam, galaw-galawin niyo po ang inyong signal. Oo, pero correct, speaking of signals pala, I would like to, of course, nakaka-proud to congratulate ang team na gumawa ng documentary about sa ano, Papa Awel, sa
0: Huling
1: Akyat sa Tore. Napanood ko siya parang nadaanan ko na siya na gusto ko siyang panoorin pero hindi natapos kasi nakatulugan dahil nga rest day ng Saturday tapos sa Sunday hindi pala ako nag-rest day, nag-tarlac pala ako. Yes, Papa eh. Tapos kagabi, kainang umaga actually, natutukan ko siya ng bonggam-bongga. Parang dun ko lang na-realize na ang laki-laking bagay talaga yung pagka-pagkagabi after ng lahat na palabas yung Engineer Channel 40 Bumblebee, yung mga ECE number, as in inaakit pala talaga nila yung Tore before, nung pag may nawawalang signal, pag hindi umeere, nung hindi pa ganun ka-high-tech ang mga kaganapan. Saludo po sa inyo lahat na bumubuo niya. Tapos nakita ko dun yung ano, yung closing moment nung panahon na tayo ay hindi binigyan ng prangkisa. Ayan. It's really ano pala, history.
0: Totoo naman. Yung tsaka pagsasara. Yung landmark na mismo yan.
1: Yes.
0: Yung mga dadaan ngayon dito sa Mother Ignacia at sa Sergeant Esguerra, hahanapin kahit yung mga nasa EDSA, asan na yung Tore? Asan na yung ABS-CBN Tower?
1: At dahil nagbasa tayo, ayan, nag-umapaw ang mga mensahe nila. Yes. Julius Bangalando. Happy Monday daw, sabi Papa Awel and DJ Jai, watching mula sa Camarines North, Caloocan. Speaking of Caloocan, na magkita-kita tayo sa ating 40th anniversary.
0: Yes.
1: Ay, bipeng niya ako ng spill ha, para madiretso namin ang bonggam-bongga, Ate Hana, Ate Joyce. Pahing kami ng spill nung anniversary. Maraming salamat.
0: Correct.
1: Eto naman, susunod na balitang showbiz. Ipinasilip naman po ng mag-asawang sina Robby Domingo at Mikey Pineda ang kanilang journey bilang bagong magulang sa anak na si Baby Emmanuel. Sa kanilang social media, ipinakita ng dalawang ilang mga ganap mula sa panganganak ni Mikey. First moments nila bilang pamilya at ang unang selebrasyon nila ng Father's Day. Nagpasalamat din si Mikey kay Robby sa lahat ng mga sakripisyo nito at pagiging responsableng asawa at ama sa kanilang anak.
2: Congratulations!
0: Yes, nag-uumapaw ang kasiyahan namin para sa inyo, Kuya Robby Domingo and Mikey Pineda.
1: Truly!
0: Siyempre naman, ako, complete na ang family. Enjoy nyo po yan!
1: Yes.
0: At kung yung dalawang yan na magulang ay tuwang-tuwa, dalawang hosting tandems din ang mangunguna sa inaabangang 17th Star Awards na gaganapin sa June 25 sa San Juan City. Iho-host ang selebrasyon ni na OPM Pop Princess Jada Avanzado at rising television personality Dylan Menor. Gayun din ni na versatile

0: performer host Martina Jacane at P-pop sensation Jaren Garcia. Magtatanghal din sa event si Jaren kasama ang the performer Sam Concepcion, gayon din si Jojo Mendres at ang queen of Fugot songs na si Moira de la Torre. Ang Star Awards for Music ay isa sa pinakanirerespeto at matagal ng award-giving body sa bansa na kumikilala sa mga musicians, visionaries at mga creatives na may makabuluhang ambag sa industriya.
1: I love this!
2: Mm-hmm. Good luck sa inyo!
0: Correct!
2: Eto pa, papawas sa ganina natin, di ba? Tumabo na po sa mahigit 100,000,000 piso ang pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at ni Bel Mariano. Ayon nga sa Star Cinema, isa na ngayon sa mga highest grossing Filipino movies of the year ang pelikula. May 27 ang ipalabas sa mga sinihan ang pelikula na idinirect ni Cathy Garcia Sampana at inaasahan na ipapalabas rin ang Tayo sa Wakas sa Singapore, Malaysia, Taiwan at sa Macau sa mga susunod na araw.
1: Alam
2: na 35. Congratulations. Naka 35 million na rin ng ano in 5 days.
0: Yes.
2: Ang Home Along the Realest.
0: Yes, 35 million. Ang pagkasabi nga, 35 million ticket sales.
2: Totoo.
0: Ang kanilang nabenta. Naku, times mo pa yan. Naku.
2: Ay, speaking of, mabilis lang, Papa Go. Eh. Yesterday, after my Bongga Kajay program, I hosted the mall show of Home Along the Realest. Yes. Dito sa may mall sa Quezon City.
0: Yes.
2: Siyempre, di ba, sanay tayo nag-host ng mga pa-mall show. Tapos alam naman natin kapag talagang merong mga big stars,
0: yes,
2: yung may mga fans na maraming fans nila. Parang kahapon, I didn't expect ng bonggang-bongga kasi para sabi ko, sanay naman ako sa mall show, ganyan. Pero alam ko naman yung pag yung dumog sa ano talaga, yung maraming mga tao, ganyan. Nagulat ako talaga and nakita ko yung power of... yung sa mga batang 90s, yung mga 80s going to 90s papaawin, because sobra ang artista namin kahapon, nandiyan sila Boy Tukizon, Vandoff, Maybelline de la Cruz, Tita Nova Villa, Dan Cruz,
0: yes,
2: Claudine Barreto,
0: oh,
2: 'di ba? Nasabi ko si Boy to, 'di ba? Yan si Claudine Barreto, Smokey Manalot, of course. Papa, eh, pagdating ko pa lang sa venue, nagulat ako at natuwa kasi sobrang daming tao talaga.
0: Dumog talaga.
2: Eh, knowing yung mall na yun, Papa, alam ko yung mall na yun, parang maraming pumupunta pag ang mga minumall show namin talaga, kunyari, mga biggest names na talaga. So, nung kahapon ako, sabi ko, wow, mahal ng tao talaga ang Home Along the Realest.
0: I could imagine mula dun sa ground floor, second floor, third floor, kasi pag ganyang atrium nun, pwede ka manood hanggang sa taas na floor.
2: And speaking, dahil nga siguro sa pagmamahal, parang there's a clamor, Papa Awel. Di ba ang nadulas ng Tita Nova Villa na parang gagawin daw na series.
0: Yes.
2: So, abangan!
0: Ay, naku yan naman.
2: Yes.
0: Abangan din po.
2: Ayan. Ang ating, syempre, dapat abangan bago tayo mag-commercial break. Oo, totoo. Pero mag-gap na muna tayo. So, oras na 9:33, magbabalik po ang...
0: Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
0: Di makapagpigil. Alam na dis. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live.
2: 9:36 sa oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
3: Talaga may patingin tayo pang ganun. Kailangan pa ng diyosa na tapos kakaliwa, kakanan. May pag-ganun-ganun pa po. Ganun dapat ang diyosa na mga angulos. Hilong-hilo na yung camera sa'yo. Kaloka. At katandem din po ang Everlapable. Sige, mahilo din kayo. Everlapable. Papa, awal pass. Gusto nyo ganun? Ganun pala, ha? Pabertiguhan to,
2: ha? Tinignan ko na kasi nga, angulo. Naalala ko. Noong mga time na dumahan ako dun kay Keme. Yes. Ayaw niya kasi magpapanggit,
3: yes,
2: di ba?
3: Oo.
2: Noong dumahan ako dun, sabi ko, hello po, kamusta po? Sabi niya, grabe ha, ganda-ganda na nose, ha?
3: Yan.
2: Talagang nakikita ko yung naangulo-angulo.
3: Ayan na. May pag ganun-ganun.
2: Sa alala ko tuloy, nagsiswila ko. Naangulo ko tuloy. Siguro sa isip niya, ano nangyayari?
3: Ba't puro ganun?
2: Ba't umaanggulo ng todo-todo?
3: Naku, kahit ang ating mga tagapanood ngayon ay nagtataka, bakit may paanggulo-anggulo? At alam ba, Mama Jai, speaking of mga masugid na nanonood, dati pa simula nag-umpisa ang program natin, hindi pa alam na this, lagi pong nanonood si Mami Linda Pangilinan.
2: Hi, Mami.
3: Hello po, Mami Linda Pangilinan. Siyempre, salamat po for being our number one fan. Sabi yan ng iyong anak na very beautiful Miss Rhea Pangilinan. Thank you very much po.
2: Maraming salamat po. At yeah, Siyempre naman, dahil nga number one fan po kayo, Mami Linda, gusto po namin kayong imbitahan katulad na lamang po ng lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dahil sa lahat ng mga kapamilya. Aba naman, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 44 na po tayo.
3: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
2: Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman po ang ating mga public service booths.
3: May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
2: Alam nyo ba, may livelihood workshops din,
3: wow,
2: para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa ating mga kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, Adja, at iba pa.
3: At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ng makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
2: Kaya naman, maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo.
3: Yehey! At dapat magpunta nyo dun, ha. Gusto namin masiglang lakas po tayong lahat kasi para sa masiglakas na araw, katuwang naman po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko.
2: Maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Alam ba, Pa-Awel? I'm so excited. Every Monday, sobrang happy talaga. Kung ngayon nga meron ako natanggap, ano yung ube naman, yung ube flavor.
3: Yes.
2: Thank you so much, Gardenia family.
3: Ako, alam mo ba, gusto naman ng Gardenia, makita nila mismo ako. Tapos gusto nila isusubo mismo nila sa akin yung Gardenia. Ganon.
2: May bago sila. May mga noodles sila.
3: Yes.
2: Masarap
3: gusto yan.
2: Gusto na nga yung...
3: Charay.
2: 9:40 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sigurado akong magandang Lunes ang ating ibibigay para sa mga nakikinig at nanonood. Dahil makakakwentuhan po natin. Excited ako, may gitara siya, Papa.
3: Yes.
2: Feeling ko sasaktan niya tayo ngayong gabi.
3: Correct.
2: Agad-agad, i-welcome na po natin, of course, singer-songwriter, Gab Kabangon.
4: Hello, good evening. Hi, hello. Thank you for having me.
2: Naku, maraming salamat.
3: Nalulusaw ako sa speaking voice pa lang. Naku, sa mga nakikinig sa radyo, sa mga nagda-drive ngayon, naku, ang ganda ng boses, di ba? Siyempre, meron po bang kaboses? Or ang kabangon? Ay, alam po, di ba? Ring sa bell. Ikaw na nga magsabi, Gab, kabangon. Bakit nga ba kabangon ang apelido mo?
4: Nagkataon kasi Uy. Tatay ko yeah. po si Noel Cabangon yeah. so kaya I guess kaya ako naman ako somewhat yung boses po niya.
3: Yes, ang ganda. Nakakatuwa naman. Speaking voice pa lang 'yan. Eh mamaya pag nagpa-sample-sample ng singing voice eh naku baka mataranta na tayong lahat sa buong mundo lalo yung mga nasa YouTube 1.5 million subscribers sa wow. Facebook 3 million followers, 'di ba? Napapadpa tayo sa TFC, baka may gusto mag-imbita sa you abroad, di ba? Tsaka sa Iwan.
4: Open naman po tayo dyan.
3: Ayun naman Mama. Pala.
2: Kanina, actually, Papa Awel, buong araw, ngayong Lunes, June 22, parang feeling ko ang galing talaga ni Lord, no?
3: Yes.
2: Pagdating sa pagkoconnect-connect ng mga magaganap sa life. Mm-hmm. Kasi ang una ko nakapanayam kanina bukod sa bagong girl group na May ni Happy C, ay si Andre Iliana ng lagi-lagi ding na Andre. Nakikinig sa atin ng kanyang mommy, na si Concejal Aiko Melendez. Yes. Ayan. Ngayon naman, syempre, isa rin parang royal ano rin siya, Papa Awel. Galing sa royal family din sa show business kasi Correct. Ang papa niya Noel Cabangon.
3: Of
2: syempre,
3: course.
2: Siya naman si Gab Cabangon. Pero growing up, of course, paano ba yan? Because ang daddy mo ay si Noel Cabangon, kaya ba namana mo, nakuha mo na rin at ginusto mo na rin maging singer-songwriter like your dad?
4: Alam niyo po, nung bata ako, hindi ko originally gusto maging musician. Pero somewhere along the way, siguro nung high school, gusto ko kasing matutong mag-gitara. Mm-hmm. Dahil ako lang at the time sa pamilya yung hindi marunong mag-gitara. Mm-hmm. So, and palagi ko itong kinikwento na ang nanay ko actually yung nagturo sa akin paano mag-gitara. Tapos syempre yung tatay ko magbibigay ng advice
2: yes.
4: From a distance. Tapos magbibigay ng tips rin. And then, yun na, I fell in love with music and I ended up also playing music. And medyo matagal na rin ako nagpa-perform actually. Nagbanda ako at one point until now hindi lang active. Pero last year, nag-start ako mag-decide na seryosohin yung pagiging solo recording artist.
3: Oo. Pero Mama Jet, mga kapamilya, hindi lang niya po sineryoso yung pagiging solo recording artist. Kinarir niya talaga ang mundo ng musika. Hindi lamang po siya singer-songwriter. Naku, isa rin siya sa mga halige ng original Filipino music. Bakit naman nag-executive director ka pa ng OPM at nagtatrabaho ka din bilang program director ng PhilPop Music? Ay, wow. Di ba?
4: Ano pala, lumabas pa lang aking resume.
3: Ikot ulit.
4: Nice one. Next time. siguro kasi ano, I owe so much to music.
3: Yes.
4: And mahal na mahal ko ang sining natin. Mm-hmm. And I think na siguro yun rin yung natutunan ko sa magulang ko. Yung pagmamahal sa musika at sa kulturang Pilipino. Uh-huh. And I felt na as somebody na nag-aral as a development studies graduate,
3: yes.
4: tapos ngayon nasa posisyon ako na professionally I can help other professional singers and songwriters. I mean, why not, diba?
3: Tama.
4: Tapos nawalan rin ako ng dahilan para hindi mag-record ng sarili kong music, kaya workaholic tayo.
3: Tama naman. Hindi, tsaka sa edad mo yan, na napakabata, naku, sa mga nakikinig sa radyo, sana mapanood nyo siya sa TV, ang bata-bata nito ni Kuya Gab. Grabe, malayo pa yung tatahakin mong landas, pero an early age, ang dami mo nang na-achieve, diba? For yourself and for your family. Mili, di ba naman? Gaya na ngayon, hanggat may oras tayo ng 9:45, meron kang latest single na Ikot Ulit.
4: Yes. So Wednesday, ayan. Lalabas na ang bagong single ko, Ikot Ulit. That ayan. Is my third single. Tapos, ang ganda ng, I guess, ang ganda ng timing niya kasi sinulat ko siya at a time na talagang marami akong pinagdadaanan.
2: July 11.
4: Yan naman yung release party ko.
3: Release party.
4: Lalabas siya this Wednesday yung kanta. Tapos
3: okay.
4: I'm so excited to perform this live sa July 11.
3: Wow.
4: Sa May Poblacion. And then I will be performing with friends rin. Tulad din na Vids, sina Cheska, Isanigo, at saka sina Mika Yusay. So mga kapwa singer-songwriters mm-hmm. rin. Mga ka-labels ko rin actually rin sa Underdog. Oo. So, I'm really excited with this song kasi, like I said, it came from a place na marami akong pinagdadaanan mm-hmm. From a professional and personal standpoint. Tapos, bilang songwriter, anong unang namin gagawin? Mm-hmm. Siyempre, kailangan namin magsulat para ma-process yung kwento namin, yung feelings namin at that moment. And, yung siguro dahil kasi yung timing ng mga nangyayari sa buhay ngayon, sana this song allows people to also, you know, express themselves. Kasi in the process of healing, di ba? Minsan correct. Kailangan, hayaan mo rin, yung...
2: Masaktan ka,
4: magalit ka. Kasi, hindi ko sinasabing dapat palaging galit. Pero kailangan mong mailabas at maproseso yung galit na iyon. And maybe sa kantang to magagawa nila. But I really do hope that people will enjoy this one once it's out. On Wednesday ng 7:00 p.m.
3: Ang maganda doon sa sinabi mo, sa mga nanonood, nakikinig, marami po tayong mga outlets, so iba't ibang pamamaraan na ipakita yung galit natin sa loob ng bahay, yung mga pagdadabog, pagsasagot, pagbabasag ng plato para lang ma-release, di ba? Sumisigaw, ganyan. Iba, na, yung iba talagang negatibo ang kanilang pag-release ng galit. Pero maganda yan, creatively, pwede rin palang ilabas sa kanta. Truly. Yung mga nararamdaman po natin, daanin na lang natin sa kanta. Di ba naman?
4: Dahil ay, Pilipino tayo, yes. Di ba? Mahal na mahal natin ng musika. So,
3: correct.
4: Ganda talaga na ang singing talaga as a space, as a art form.
3: Correct.
4: Para ma-express ang mga bagay-bagay.
2: Correct. May question, isegue ko papaawal dun sa mga nabanggit niya, di ba? Parang pagdating ba sa pagsulat mo ng mga songs mo, paano yung creative process? Ito ba galing sa personal experiences? Or kaya mo rin ako yan, panagkwento kami sa'yo ni Papa Awel or ng mga friends mo?
4: Halo-halo po. Minsan, syempre mas madali pag nanggaling sa personal experience. Yes. Pero kaya ko rin gumawa based sa mga kwento ng ibang tao. Nagawa ko na rin sa pagbasa, pag-research ng mga ibang bagay na hindi ko man necessarily na-experience pero kaya kong mag-empathize. Pero masasabi ko rin na malaking bagay rin if it's coming from your own personal experience. It's the words... come out faster.
2: True. Yes. Nakaka-happy, no? Kasi syempre, kapag ka-personal experiences talaga yung pinaghuhugutan, ramdam mo yung sakit.
3: Totoo.
2: Diba? Ramdam mo talaga yung mga bawat linyang sinasabi. At itong ikot ulit, ano ba to? Ginawa para sa konteksto ng pag-ibig or para sa konteksto ng buhay?
4: Mas sa konteksto ng buhay. Yeah. Pero tinago ko siya ng... iisipin mo sa simula na baka love song to pero
2: actually, habang
4: tumatagal gusto ko siyang i-relate sa mga frustrations natin sa buhay. Ang tawag ko nga dito ang ating patama sa mga paasa. At yung mga paasa na yun can be romantic, pwedeng non-romantic. It's really more about yung mga paasa sa buhay talaga natin, the broken promises, yung that we have to go through.
3: Mm-mm. Parang excited ako mapakinggan yung kanta. Paano lumabas ito bilang paasa anthem at galit core? At di ba, nalalabas sa kanta. Kaya wag na natin patagalin pa sa orsa 9:49. Sampo!
4: Sige. Sana maganda tunog ko po dito.
2: Bago po ang lahat, habang po siya ay tinitipan na po ang gitara sa mga nakatutok sa ating YouTube channel, baka magulat kayo mawala ang tugtog, i-click nyo na po ang inyong mga radyo at lakasan 630 kHz. Gab Kabangon para sa awiting Ikot Ulit.
4: Sana magustuhan nyo po, ito ay Ikot Ulit.

0: po, ikot ulit.
1: And that was Ikot Ulit by Gab Cabangon. Ako, nabitin kayo. More chikahan sa ating pag-ubalik. Kaya walang bibitaw dito lang sa...
2: Alam ko na!
1: Alam nyo na. Alam na.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
2: Gabi!
3: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Sekistrenda at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nossa Spotlight Cana no Showbiz Chica! Alumna Diz! Live!
1: We are back, mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras na 9:56, Kapiling Kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
2: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz chika, ang ever lovable, papa, awal pa.
1: Ayan, I'm sure nabitin po kayo saan pwedeng mapakinggan, saan pwedeng pumuntang gigs para mapanood ng live na live si Gab Cavangon. Kaya naman, Gab, imbitahan mo na ang ating mga tagapakinig at mga nanunod sa atin ngayon. Let's go!
3: Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Gab Cavangon. You can follow me on all my socials po. Lalabas ang aking bagong single Ikot Ulit sa lahat ng mga digital streaming platforms on Wednesday ng 7 o'clock p.m. Philippine time po. Pwede niyo po ako mapanood sa this Friday and Saturday sa mga Fête de la Musique shows sa JT's Manukan, sa Good Climbs Philippines, Red Manila BGC. And also, inaanyayan ko po kayong pumunta sa aking release party on July 11 sa What's Your Poison Poblacion. Kasama ko po ang mga kapwa indie singer-songwriters rin as well. Pero for the rest of my gigs po, please do follow me sa socials ko para makita nyo kung nasan man kayo sa Metro Manila. Sana makita-kita tayo at sana na-enjoy nyo yung stripped-down sad boy version ng Ikot Ulit kanina.
1: Oh, yes. Bonggang-bongga. Sana ay na-take down notes nyo po yan. Pero kung masyado namang mabilis at hindi nyo po nasundan ang mga binanggit ni Gab Cavangon, puntahan nyo po ang kanyang mga social media accounts. Ano ba ang pangalan sa Instagram, sa Facebook?
3: Gab Cavangon. So sa Facebook may Gab Cavangon Dash Music. Hanapin nyo lang po yung may pink na guitar at naka-shades. There ako po yun. Ganun rin sa Instagram po, Gab Cavangon lang. Ganun rin po sa TikTok. Meron rin po akong YouTube channel na pareho rin lang naman po yung itsura ko doon. Tapos, again, sa digital streaming platforms, Gab Cavangon lang rin po.
1: Ayun. Perfect!
2: Gab, kahapon ay Father's Day. Yes. Siyempre, anong pinaka message mo sa iyong dad, lalo na sa mga namana mo sa kanya, the gift of music? Anong gusto mo sabihin kay the Mr. Noel Cavangon?
3: Siyempre, belated happy Father's Day kay tatay. Ang tawag ko actually sa tatay ko, tatay. And maraming salamat sa lahat ng mga lessons, sa pagturo ng hard work, at pagmamahal ng ating sining at kultura. Sa inyong dalawa ni nanay, maraming salamat po. At sana lahat ng nagagawa ko right now, sana proud rin kayo doon. And maraming salamat.
2: Yes, at maraming salamat sa iyo, Gab Cavangon. At sana lalo ka pang gumawa ng marami pang musika para sa original Filipino music, mabuhay po. Thank you, Gab!
3: Maraming salamat po.
2: At syempre kay Tatay Noel at kay Nanay
3: Beng,
2: salamat po sa pagpapahiram ng inyong anak sa amin. At si Gab, susoli po namin ngayong gabi, ha? At maraming salamat sa mga nanood, nakinig. Susunod na po ang
1: Love Connect. Sino po makakasama natin? Nandiyan ba si Coach Viva sa Antonio? Tama, Zach? Mm-hmm. Ano ba si Coach V?
4: Yes.
1: Yes. So, sana, yes. Ayan. Si Coach V, Vanessa Antonio. At syempre, abangan niyo po siya sa kanyang programang Love Connect. Batingin ko lang nakatutok sa atin sila Nurse Maan. Hi, Nurse Maan. At syempre, si Doc Marlon Laho nakatutok sa atin.
2: Mamara, patapos na lang po.
1: Nakatutok talaga. 10 o'clock. Nakatutok talaga. Nag-chat, sabi niya, batingin mo kami.
2: Ayan. Oh, ganyan. Oh. Yun naman daw po pala. Sige, yun na yun. Naku, maraming salamat po sa panonood. Nagdaanan naman po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinakamaiinit na mga chika sa inyong mga paboritong artista.
2: Ako po yung ever lovable, papa, awal pa.
1: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng latest chika sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho.
2: Kailangan po sumabay kayo kasi pag hindi kayo nakasabay, naku, iikot ulit tayo, di ba?
1: Alam ko na.
2: Alam nyo na.
3: Alam na this.
1: Yes, let's go.

0: Ito po ang DZMN.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!
2: Sa headline ngayon, tatlo na paulat na namatay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban kaninang umaga. Sospek sa pamamaril, isa umanong menor de edad. Bagyong Francisco lalo pang lumakas, blue alert nakataas sa Cagayan Valley region dahil sa bagyo. Ilang customer ng Meralco sa Malabon at Mandaluyong nawala ng kuryente dahil sa malakas na ulan at hanging habagat. Malaking rollback sa petrolyo kasado na bukas pero muling pagsara sa Strait of Hormuz posibleng makaapekto sa oil price sa susunod na linggo. Vice President Sara Duterte, inaming naging hamon sa implementasyon ng mga programa ng OVP ang kabi-kabilang isyung ipinupukol sa kanya. At Matet De Leon, naglabas na ng saloobin sa issue ng mana sa pamilya. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Nakataas na ang blue alert sa buong Cagayan Valley region bilang paghahanda sa bagyong Francisco. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing, nakabilang sa inaasahang pinakamakaapekto o pinakamaapektuhan ng bagyo ang mga bayan ng Peña Blanca, Baggao, Gataran at Santa Ana na nagsasagawa na ng pre-disaster risk assessment ang probinsya habang inatasan na rin ang lahat ng barangay at lokal na pamahalaan na ihanda ang mga multipurpose hall at gymnasium bilang evacuation centers. Tuloy-tuloy rin aniya ang pamamahagi ng relief goods sa buong lalawigan na una nang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng matinding tag-init sa sektor ng agrikultura na aabot sa 1 bilyong piso.
3: For Cagayan, sinusunod lang din natin yung pagtaas ng alert level ng OCD2 para doon sa mga preparations. All of the personnel and resources dapat nakahanda na. All communities must be alerted na rin for their own preparations as well.
2: Sa harap ng naranasang baha dahil sa malakas na ulan kagabi, tiniyak ng MMDA na patuloy ang dredging operations sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakabilang sa mga binabantayan ng ahensya ang mga mababang lugar na bahagi ng Quezon Avenue at Araneta Avenue sa Quezon City. Kagabi, ilang drainage inlet sa Metro Manila ang nabarahan ng basura at nagdulot ng baha. Dagdag ni Torre, gumagana ang lahat ng pumping stations sa Metro Manila. Kasabay ng paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig, inimok din ng MMDA ang publikong maging responsable sa pagtatapon ng basura para iwas baha.
4: Talagang aminin natin, talagang may mga dapat pa talagang tatrabahuin. There were 8 areas na monitor namin dito sa EDSA. Nagkaroon ng pagtaas ng tubig, umabot hanggang mga 6 to 8 inches, so kalahating ruler. Ang abit is na pag-subside niya ngayon, 15 to 20 minutes. Pero ayaw natin sana kung pwedeng huwag umangat ng todo, ay gagawin natin.
2: Ilang customer ng Meralco ang nawalan ng kuryente sa Malabon at Mandaluyong matapos bumagsak ang ilang poste at maputol ang ilang kawad ng kuryente bunsod ng malakas na hangin at ulan kagabi. Sa Malabon, isinara ang bahagi ng MH Del Pilar Street dahil sa pagbagsak ng 3 poste ng kuryente. Damay ang isang nakaparadang tricycle at paupahang bahay na nabagsakan ang mga poste. Problemado ang may-ari ng tricycle na si Ruel Santos dahil apektado ang kanyang kabuhayan. Patuloy ang clearing operations sa lugar. Tinatayang 500 bahay naman ang apektado ng brownout. Umaapela naman ang mga residente sa Meralco na bilisan ng pagbabalik ng supply ng kuryente.
5: Kitang-kita ko ng pagsakan eh. Nalumo ako, kailan? Wala na yung magagawa eh. Diyan ko kung kanilang bumuhay talaga eh. Sa ngayon, wala muna. Kailangan, ayusin ko muna to.
0: Natindahan ako. Yung mga prosentos ko bago. Kaka-order ko lang kahapon, merong time nga eh. Pag walang kuryente, di matutunaw yan.
6: Pakalaking epekto dahil wala kami tulog magdamag. Ang init, malamok. Buti, hindi, tumigil ang ulan. Hindi, malaking bahak, terorisyo.
2: Sa Mandaluyong, inabot ng 14 na oras bago na ibalik ang supply ng kuryente sa bahagi ng Domingo M. Guevara Street sa Barangay Highway Hills. Nagka-brownout dahil sa naputol na kawad ng kuryente, bunsod ng malakas na ulan at hangin kagabi. Bukod sa nararanasang brownout, wala ring internet ang ilang customers sa Malabon na apektado ng bumagsak na 3 poste ng kuryente kagabi. Balita mula sa Malabon, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
7: Ang naapektuhan ng pagbagsak ng 3 poste sa Malabon City, kundi maging ang serbisyo ng internet matapos mapinsala ang mga kable ng ilang internet provider. Naibaba na rin ng mga tauhan ng Meralco ang poste na bumagsak sa isang tao pang bahay habang nagpapatuloy ang clearing at repair operation sa lugar. Binubunot na ng ang mga natirang bahagi ng mga napinsalang poste at naghuhukay para sa mga bagong poste na pagkakabitan ng mga linya ng kuryente. Target ng Meralco na matapos ngayong araw ang pagkukumpuni at nagpagsasaayos ng mga napinsalang pasilidad para maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong barangay. Nandito na rin ang kinatawan ng internet service providers para inspeksyonin at ayusin ang kanilang mga linya. Ayon sa kanila, mabilis lamang maibabalik ang serbisyo pero maaari pa rin tumagal ang pagkukumpuni dahil kailangan isa-isang ayusin at ikonekta ang mga napinsalang kable. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Ula, panahon.
2: Nakataas na ang signal number 1 sa ibang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Francisco. Kabilang dito ang Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Lalo pang lumakas at bumilis ang bagyo habang kumikilos sa Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 620 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging 155 kilometers per hour at pagbugsong 190 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng parang bagyong Francisco sa Sabado. Posible namang palakasin ng bagyo ang habagat na umiiral sa malaking bahagi ng bansa habang localized thunderstorms ang makaaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, may isa pang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit ang chance ang maging bagyo ang LPA at hindi inaasahang papasok sa PAR. Inilatag ni Pangulong Marcos Jr. sa mga magsasaka ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para maagapan ang pinangangambahang epekto ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang 2027. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
8: Rika, sa talumpati sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan palakasin ang supply ng tubig para sa mga magsasaka sa harap ng banta ng matagal na tagtuyot. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ang pagpapatayo ng mga irrigation project para mabawasan ang epekto ng kakulangan sa ulan sa produksyon ng pagkain. Ang binuksang bagong irrigation project ay inaasahang paikinabangan para sa patubig ng 530 hectares sa sakahan kung saan mahigit 700 magsasaka sa mga bayan ng Mabini at Alisa ang magbebenepiso. Bukod dito, patuloy din umanong nagpapatupad ang pamahalaan ng iba pang irrigation project sa Bohol bilang paghahanda sa epekto ng El Nino, kabilang ang Bonot-Bonot Irrigation Project sa Buenavista at ang Himale Irrigation Project sa Danao na mahigit 80% ng kumpleto. Isinusulong din ang Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar, gayon din ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at Mandaog Irrigation Project sa Kalape. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahang makapagbibigay ang mga proyektong ito ng serbisyong patubig sa 1,000-1,000 hektarang sakahan at paikinabangan ng mahigit 2,400 magsasaka sa lalawigan. Pinayuan naman ng Pangulo ang mga magsasaka na magtanim ng mga high-value crops gaya ng pakwan, luya, ube, mani at talong bilang alternatibo sa palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Isinusulong anya ng pamahalaan ang paggamit ng mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka tulad ng solar pumps at water recycling para makatulong sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TVMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Tatlong estudyante ang patay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kaninang umaga. Pasado alas 8 ng umaga nang magkagulo sa paaralan, matapos mamaril umano ang dalawang suspect. Sa inisyal na ulat, may hinahanap umano ang dalawang suspect sa paaralan, kaya umikot pa sa campus pero hindi nahanap, kaya nagpaputok ng baril. Ilang estudyante rin ang naiulat na sugatan na dinala na sa ospital. Natuklas ang isa sa mga suspect ay estudyante rin ang naturang paaralan. Agad namang nahuli ang dalawang suspect na ang isa ay grade 9 student. Wala pang natatanggap na request ang NCRPO mula sa mga paaralan sa Metro Manila para sa dagdag na seguridad kasunod ng dalawang insidente ng pananaksak sa mga eskwelahan sa Cavite noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na bago pa magsimula ang Brigada Eskwela, nakikipag-ugnaya na ang pulisya sa mga eskwelahan kaya naipakalat ang higit 4,000 pulis sa unang araw ng pasukan. Ayon kay Asilo, may ilang paaralan sa Metro Manila kung saan tumutulong ang pulis sa pagtitiyak ng seguridad, partikular sa bag inspection.
9: Depende po yan kung ang paaralan po ay hihingi ng assistance sa pulis, hindi po agad-agad na pumapasok po ang PNP sa mga ganyang sitwasyon sa mga schools. Hindi po saklaw ng PNP, DepEd po siguro ang maaring makasagot kung sila po ba ay allowed or hindi po sila allowed na magkaroon ng mga security guards or ng mga metal detectors.
2: Nilinaw ng Philippine National Police na wala pang natatanggap na arrest warrant mula sa korte laban kay Senador Rodante Marcoleta. Taliwas sa ipinahihiwatig ng mambabatas. Balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
10: Rica, tiniyak na ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Rico na agad ipatutupad ng pambansang pulisya ang anumang arrest warrant ay palalabas ng korte laban sa sinuman. Pero nilinaw na wala pa silang natatanggap na anumang arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta para sa reklamang plunder at indirect bribery na may kaugnayan sa issue ng campaign funds. Sa isang pahayag, iginiit ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. na wala siyang ipinapalabas na Special Operational Directive laban sa Senador at hindi sila kumikilos nang hindi nakasali sa chismis o hindi beripikadong impormasyon. Mahigpit anya na sumusunod ang kanilang hanay sa mga legal na proseso at hindi gagawa ng anumang aksyon na walang direktang utos mula sa hukuman. Una rito, sinabi ni Senator Marcoleta na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya, kaugnay ng mga reklamong na ugat sa umano'y hindi pag-isiwalat ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong nakaraang halalan. Pero sinabi naman ni SALD John Vic Remulla na wala siyang impormasyon ukol dito, kasabay ng pag-ibigay diin na hindi maaaring maglabas ng warrant ang hukuman kung wala pang kaso na ihain sa korte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nagpapatuloy ang pre-trial conference sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng update mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
11: Yes, Rica, sa press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jeremy Luisro na pagkatapos ng pre-trial conference ay hintayin nila ang pre-trial order mula sa impeachment court. Mahalagaan niya ito dahil dito nakapaloob ang mga mamarkahang ebidensya, petsa ng paglilitis, pagkakasunod-sunod ng articles o presentasyon ng articles of impeachment at testigo. Inanunsyo rin ni Luisro na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang itinalagang legal spokesperson ng prosecution team at tatayo rin bilang private prosecutor sa impeachment trial. Dagdag ng mababatas, posibleng lumagpas pa ng Setyembre ang tansya kung hanggang kailan ang impeachment trial. Paliwanag ni Luisro, bukod sa napakaraming ebidensya, ay humiling ang kanilang panig ng 62 na trial dates habang 30 naman, 3-0, sa panig ng depensa pero korte pa rin anya ang may pinal na pa siya hinggil dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. At sa pag-arangkada ng ikalawang pre-trial conference ng Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Batangas Congresswoman Jervel Luistro na submitted na for resolution sa impeachment court ang lahat ng usapin at umaasa silang matatapos na rin ngayong araw ang marking ng mga ebidensya, partikular sa usapin ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo para makausad na sa paglalabas ng pretrial order ang korte. Pinabulaan na naman ni Congresswoman Luistro ang alegasyong dinomina ng depensa ang prosekusyon. Inasahan na ng kanilang hanay na may lulutang na espekulasyon at nagbabalang dapat mag-ingat ang publiko sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na tuloy-tuloy na ang impeachment trial sa July 6.
12: That is fake news. We have to beware of fake news. Tayo dito sa prosecution, we are representing the interest of every Filipino across the world at hindi tayo papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Wala yan sa sigawan, no? Wala yan sa sindakan. Nasa tibay ng ebidensya ang laban dito sa impeachment trial.
2: Samantala, naniniwala si Congresswoman Luistro na tanging mga senador ang pwedeng magbigay ng kahulugan sa usapin ng threshold sa botohan sa impeachment trial. Dapat din niyang umabot muna sa aktual na pagboto ang kaso bago iakyat ang usapin sa Korte Suprema.
12: Hanggat hindi nagbobotohan, hanggat hindi nagkakaroon ng decision ang senator judges whether convicted or acquitted, there's no actual controversy or case to speak of. To me, ha? Mukhang kailangan mo na magbotohan before the subject matter becomes ripe for purposes of petition to the Supreme Court.
2: Aminado si Vice President Sara Duterte na naging hamon sa implementasyon ng mga programa ng Office of the Vice President ang kabi-kabilang isyung ipinupukol sa kanya. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
13: Rika, sa accomplishment report ng Office of the Vice President o OVP para sa mga taong 2022 hanggang 2025, sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na naging hamon sa pagpatupad ng kanilang mga programa ang umano'y mga walang basehang batikos at sistematikong pag-atake laban sa kanila. Pagamat hindi tahasan nabanggit ng Vice ang mga sinabing pag-atake, nanindigan siyang nananatiling matatag ang OVP sa kabila ng mga ito. Sa gitna ng mga ipinupukol na issue laban sa kanya, nanatili anyang tapat ang OVP sa mandato nitong ilapit ang serbisyo publiko sa mga nangangailangan. Sa kanyang ulat, binigyan din ang Vice Presidente na umabot sa higit 535,000 pamilya ang naabutan ng tulong ng OVP sa relief operations, habang mahigit 200 at 71 individual ang naabutan ng medical assistance. Ibinida rin ng Vice Presidente ang mahigit 600,000 estudyanteng naabutan ng school at dental kits sa loob ng halos 4 na taon. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, hinikayat din ni Vice President Duterte ang publikong mahalin ang bansa ng walang pansariling interes at ng walang takot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Posible ang surprise witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
14: Sa kabila ng isinasagawang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, posible pa rin ang surprise witness na wala sa unang napagkasunduang listahan ng mga haharap na testigo. Sabi ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court na si Attorney Ray Bantug, sa ngayon ay wala namang mga individual sa magkabilang kampo na inalis o tinutulan mula sa listahan ng mga isinumiting testigo. Wala naman anya siyang nakikita na magkakaroon ng surprise witness base sa isinumiting listahan sa pre-trial. Pero paglilinaw niya, ang magkabilang kampo ay may karapatan na magpresenta ng witness na hindi na isama sa pre-trial conference. Ang kailangan lang anyang gawin ay ipaalam sa impeachment court at sa kabilang kampo ang plano na magpresenta ng bagong witness. Ito ay gagawin 3 araw bago ang nakatakdang pagpresenta. At yan, ang palitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Abangan ang headline ngayon sa Visayas.
15: Rider, tumilapon mula sa humaharurot na motorsiklo sa Cebu, patay.
2: Yan na tiba pang balita sa pagbabalik ng Headline ngayon!
1: Headline ngayon!
16: Isa lang araw ng linggo para sa mga hari.
17: Ako nang bahala dyan.
16: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
17: Talaga? Talaga ho?
16: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Headline sa Visayas at Mindanao.
2: Sa oras na 12:26, patay ang 18-anyos na rider matapos tumilapon sa humaharurot na motorsiklo sa Cebu City. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie.
19: Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, binabaybay ng rider ang Cebu South Coastal Road at biglang huminto para mag-U-turn. Nang lumiko, nawalan ito ng kontrol at napabilis ang takbo hanggang sa tumilapon ito na agad niyang ikinamatay. Ayon sa mga nakakita, humaharurot ang motorsiklo at hindi napahila ang kanyang takbo. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang insidente. Ito na ang pangalawang beses na may namatay na nag-U-turn sa South Road property. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez. Posibleng makaapekto sa presyuhan ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ang muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz kasunod ng pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na makikipagpulong ang Department of Energy sa mga embahada ng iba't ibang bansa para magkaroon ng access sa kanilang supply habang hindi pa tiyak na magpapatuloy ang peace deal ng Iran at Amerika. Ayon kay Garin, hindi pa mairerekomenda ng DOE na alisin ang idineklarang State of National Energy Emergency dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan.
20: Nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman may nangyari. So di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So we just really have to prepare talaga. Kung ganyan yung mga behavior ng mga players dyan sa Middle East,

0: El Niño. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
1: Rika, ayon sa Department of Agriculture, naghahanda na ang National Food Authority na itaas ang buying price sa presyo ng palay bago pa man magsimula ang anihan. Anila ito ay para mabigyan ang mga magsasaka kung magkano ang malinaw na magiging kita at makapagtakda ng gabay sa presyo sa merkado. Tinitingnan ng NFA ang presyong 22 pesos kada kilo para sa basang palay at 27 pesos kada kilo naman para sa tuyong palay. Pero kinontra naman ng grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas, ang anilay kawalan ng kahandaan ng pamahalaan laban sa matinding epekto ng El Niño sa kabilaya ng babala ng pag-asa. Sa pahayag, sinabi ng grupo na nakakadismayang mas pinipili ng Department of Agriculture ang pagsandal sa sistema ng pag-iimport sa halip na ihanda ang mga komunidad at patatagin ang lokal na produksyon ng pagkain. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 6.26% ang produksyon ng palay sa bansa noong first quarter ng 2026, habang bumaba rin ang lokal na ani nito sa 4.40 million metriko tonelada mula Enero hanggang Marso nitong taon, kumpara yan sa 4.69 na kaparehong panahon noong 2025. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Muling lumitaw ang lumubog na bayan sa Pantabangan, Nueva Ecija dahil sa pagbaba ng tubig sa dam. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Muling sumilip mula sa ilalim ng Pantabangan Dam ang krus ng lumang simbahan ni San Andres Apostol sa kasagsagan ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Ang lumang bayan ng Pantabangan Nueva Ecija ay isinailalim sa tubig noong dekada 60 para bigyang daan ang pagtatayo ng dam. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa 182.65 metro ang water elevation ng dam nitong Hunyo 21, mas mababa ng 0.35 metro kumpara sa nakalipas na 24 oras. Kulang din ito ng 21.36 meters sa itinakdang ideal water elevation o rule curve. Karaniwang bumababa ang level ng tubig sa Pantabangan Dam tuwing tag-init at bago tuluyang lumakas ang tag-ulan. Ito ay dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig para sa irigasyon habang limitado pa ang pumapasok na tubig mula sa mga ilog at pag-ulan. Kasabay ng pag-urong ng tubig, mas lantad na ngayon ang krus ng lumang simbahan. Dahil dito, dumarami rin ang mga turistang bumibisita sa Pantabangan Dam para masaksihan ang pambihirang tanawin at ang makasaysayang bahagi ng lumang bayan na muling lumilitaw mula sa ilalim ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
0: Muling nagsalita si Matet De Leon kaugnay ng umiinit na issue sa pagitan ng magkakapatid hinggil sa iniwang legasya ni National Artist Nora Honor. Nagugat ang tensyon matapos magbangayan sa publiko sina Ian at Lotlot De Leon kaugnay ng umano'y pamamahala sa ari-arian ng superstar, partikular sa pagbuo ng isang korporasyong hahawak sa mga ito. Depensa ni Ian, may alam umano ang kanyang mga kapatid sa naturang hakbang, pero itinanggi nito o itinanggi ito ni Lotlot at iba pa nilang kapatid at maring pinalaga na ang alegasyon na sila ay may habol sa mana. Sa gitna ng palitan ng pahayag, nanatiling tahimik ang ilang kapatid kabilang na si Matet. Ayon sa aktres, nakakapagod na ang patuloy na usapan ng mana sa publiko, lalo na't sinabi niyang wala silang hinahabol na islamang manahimik. Pero idiniin na wala siyang pakialam sa kapatid na si Ia. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
5: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
7: Iho, anak. Kumusta ka naman sa work mo?

0: Kontento ka naman ba?
1: Ma'am, I should say masaya naman ako. Yun naman ang mahalaga, di ba? And ma'am, please, huwag niyo naman sabihin ko, kumbinsin mo na naman akong tumulong sa business niyo ni Dad. Alam mo, ayoko maging empleyado ng Daddy.
0: I'm not saying that, iho.
1: Ma, tama na yung minsang nagpapasakop ako sa inyo noon, na hanggang ngayon pinagsisisihan ko.
0: Paolo, masyado ka pang bata noon.
1: Ma, kaya nga. Ngayong matured na ako, I'll decide on my own. I just do what I want. Period.
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
3: Ang nakaraan, matiwasay na nakalipad sa Korea si Karen. Gaya ng naipangako, kahit mahirap, inako ng mag-inang Melissa at Sonia ang responsibilidad ng pag-aruga kay Victor. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan at ilang sulat, wala na silang nabalitaan pa tungkol kay Karen. Sa labis na pag-aalala, nakailang ulit silang nagpabalik-balik sa traveling agency. Ngunit bigo silang makuha ang kahit na anong impormasyon kay Karen. Inalok ni Bernie si Melissa para magtrabaho sa ahensya. Sa unay, todo tanggi si Melissa sa alok ni Bernie. Ngunit dahil sa awa kay Victor, pumayag na rin siya sa offer bilang marketing staff. Naging regular siyang empleyado sa naturang ahensya. Sa huli, tila nanganganib ang buhay ng sanggol na si Victor. Naisugod namin si Victor sa ospital ng gabing iyon, Charo. Naging maayos naman siya at agad humupa ng kumbulsyon. Isa lamang iyon sa mga di mabilang na pagsubok na dinanas ko sa piling ni Victor. Mabilis na umusad ang mga taon, Charo. Wala na kaming nabalitaan pang kahit na ano mula kay Karen.
4: Ayaw mo akong yakapin, ha? Ayaw mo akong yakapin, ha? Ito ang sa'yo, kikilikilin kita nung walang tigil. Ganito.
5: Tama na! Pamili na tigil na po! Tama na!
4: Titigil lang ako kung ikikis mo ko.
5: Sige, kikis kita. Saan?
4: Ikikis mo ko dito sa noo, sa cheeks, at sa lips. Ang sarap naman ng halik ng baby Victor ko. Payakap nga.
5: Hindi na ako, baby Nay. Malaki na po ako.
4: Ikaw pa rin ang baby ko. Sinong love mo, ha?
5: Eh di ikaw, ang pinakamabait na mama sa buong mundo.
4: Ay, pikit na mata. May surprise ako sa'yo. Pikit na, huwag didilat.
5: Yan, nakapikit na po ako. Ano po yan?
4: Pagbilang ko, didilat ka na. Isa, dalawa, tatlo.
5: Wow! Toy car? Ang ganda po! Sabi niyo sa birthday ko na lang kung niyo iriregalo to. Saka sabi niyo mahal to.
4: Matitiis ba naman kita, anak? Nung nakita ko yan sa mall at nakita kong gustong-gusto mo, pinag-ipunan ko kaagad. Nagustuhan mo?
5: Opo! Sobrang ganda! Thank you po!

0: Teka, natatandaan ko noon, Melissa, katapusan ng July noong kunin ka ni Tita dito sa agency. Akalain mo tumagal ka na ng halos 6 years?
1: At bakit naman hindi? Okay naman ang trabaho dito. Okay naman ang pasweldo ng tita mo sa akin. Kaya naman, tinatapatan ko lang ng dedikasyon sa trabaho.
0: Nga pala, dumaan si Paolo. As usual, nagbili na susunduin ka daw niya, kakain daw kayo sa labas. In fairness ha, sa lahat naman liligaw mo, siya ang pinakabatsyaga.
1: Hayaan mo nga siya. Overtime tayo mamaya. E di maghintay siya.
0: Tamo to, lagi mo nalang pinaghihintay yung tao. Hindi ka na naawa dun? Ang pogi pa naman. Moreno, matangkad, ano pa gusto mo?
1: Tignan mo, Bernie. Kapag nalaman niyang may anak ako, katulad lang din niya ng ibang nandigaw sa akin. Kapag sinabi kong may anak na ako, umuurong.
0: Eh bakit ba kasi hindi mo pa sabihin kay Paolo ang totoo na magkaalaman na?
1: Wait ka lang, malapit na. Mas makikita kong seryoso siya sa akin kung pati si Victor kaya niyang tanggapin.
0: Ito ang final question ko. Kung sakali ba magpag-asa ba sa isip Paolo? Aminin.
1: Tignan natin.

0: nakatuwa yung pelikula kanina, Manilyn Reynes, no? Kakakilig. Uminom ka muna ng soft drinks, Paolo.
1: Salamat. Alam mo, nagtataka lang ako, Melissa. Sa halos tatlong buwang panliligaw ko sa'yo, kayong alam pumayag na magpati dito sa bahay niyo, ha?
0: Kita mo naman, bukod sa hindi kalakihan tong bahay namin, hindi ko talaga ugali ang magpahatid. Para bang naiilang ako, ganun. Parating na rin ang inay, ipapakilala kita sa kanya.
2: Nay Melissa!
0: Hello, my baby! Pakis nga! Ang asim mo, may pawis ka!
3: Hay nako, Melissa! Bago ko nayakag pauwi mula sa klase, nakipaghabulan muna sa mga kaklase niya doon sa eskwelahan. Ang liko talaga ng batang yan.
2: Nay, sino po siya?
0: Victor, siya ang tito Paolo mo. Kaibigan ko siya. Nay, si Paolo ho.
3: Siya pala. Siya pala yung madalas mo maikwento sa akin.
0: Nay!
3: Siya, sige. Maiwan ko muna kayo at magluluto ko ng hapunan. Ay, Paolo, dito ka na kumain, iho, ha? Adobo sa gata ang lulutuin ko. Masarap yun.
0: Sige na. Victor, magpalit ka na ng t-shirt. Basa ka na ng pawis.
1: Ang kwento ng bata, no? Pamakin mo si Victor?
0: Ha? Hindi. Anak ko siya.
4: Magbabalik ang
5: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Iyakan?
6: Check! Sorry po.
4: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
7: Good boy ka na ba?
8: Good boy na po.
7: Sigurado ka?
8: Opo.
4: Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
9: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
10: Ay! Kilalan ba kung sino ko?
9: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
10: Magdasal ka na!
11: Tatapusin kita, demonyo ka!
9: Ang suwabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend eh.
12: Swerte pala ako. E pag-asa pa ako sa'yo.
9: Malvines Trumabaho.
14: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
9: Walang aksyong di tatata.
15: Ano?
9: Lahat ay magmamarka.
15: Sige! Tumukan mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
15: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
9: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
16: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
17: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
18: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
9: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Hindi ako susuko!
9: Digasin!
19: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
9: Habulin!
13: Ang lakas-lakas ng apil mo.
17: Bulaklak para sa'yo.
9: Hindi ka sasantuhin.
20: Si Manoy! Bumuga ng aboy!
19: Talagang
9: ang bumangga.
19: Kita!
20: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
9: Sinong sila dito?
20: Ako! Balakbak ang puna din ang magiting na lalaki!
9: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
21: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
21: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
21: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
22: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
23: kailangan ng gabay na maasahan.
22: Ako po si Master James Alejandro.
23: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
22: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
23: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding bakbaka na takson! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
24: Teritoryo ko ito!
9: Gawin niya espesyal ang bawat araw! Sa mga super pinikulang kakaayaw! Matinig na kapata! Ting isang palala tayo! Maaangas na sagutan!
24: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
25: Sorry, kailangan ng patayin.
26: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
9: May tulang yan sa sino. Ari ka rito!
27: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Kaya sa DZMM.
28: Sa totoo lang, Charo, kung papwede lang, ayoko nang sabihin pa kay Paolo ang tungkol kay Victor. Pero doon ko lang mas usukat kung talagang totoo ang hangarin niya sa akin. Pagkatapos noon, hindi na muling sumipot si Paolo.
29: Ating gabi na, Paolo. Huwag mo sabihin nag-overtime ka.
1: Dad, reunion ng high school friends ko. Ang KJ ko naman ko, 9 o'clock, uuwi na ako, di ba?
29: Marap ka nga sa akin, Paolo. Kinakausap kita. Tignan mo yung katwiran mong baluktot. Para ka pa rin teenager kung mag-isip.

0: Singalan niyo pa ako.
1: Ilang beses ko rin sinasabi sa'yo na mag-resign ka na dyan sa pipitsuging law firm na pinapasukan mo. Kung ayaw mong tulungan kami ng mami mo sa business, edi tapusin mo yung kurso mong law. Paolo, you're wasting your life.
0: Dad, masaya ako sa trabaho ko, sa buhay ko. Ayokong patali sa inyo. And besides, sarili ko naman pera ang ginagastos ko, di ba? Sige na, Dad. Please, pagod ako.
1: Paolo, nag-uusap pa tayo. Paolo! Paolo!

0: isa. Sa susunod na tanungin kita ulit at hindi ka na naman sumagot, magsulian na tayo ng kandila, ha? At kalilimutan ko na magkaibigan tayo. Ang tanong, bakit kanina ka pa walang imek? Masama ba ang pakiramdam mo? O dahil hindi dumaan si Paolo kagabi dito at hanggang ngayon, wala ni Anino niya?
1: Yung pangalawa.
0: Oh, see? Tama ako. Kailangan may takutan portion para sumagot ka, no? Kaloka ka. Mula umaga, kundi tumahimik, tulala. Sino hindi maluloka sa'yo, ha?
1: Kagabi hindi ako hinatid ni Paolo. Usually, Biyernes ng umaga, dadaan muna yung dito para sabihin kakain kami sa labas dahil off tayo ng weekends.
0: Minsan lang umabsent sa pagsundo yung tao para ka nang pinagsukluban ng dalawang building sa EDSA. Kaloka ka, ha?
1: Bernie, hindi naman yun ang point ko. 2 days ago, nagpahatid ako kay Paolo sa bahay. Tapos, pinakilala ko si Victor bilang anak ko. Hindi ba? Ang sabi ko sa'yo, katulad lang din si Paolo ng ibang manliligaw ko. Aatras din siya kapag nalaman niyang may anak na ako.
0: To naman? Jump into conclusion agad. Malay mo, baka may nangyari. Baka binaha. Pag-ulan ngayon. O pwedeng na-stranded sa grabbing traffic. O nagkasakit. Maraming reason, Melissa. Huwag kang mag-emote agad dyan.
1: Sabi niya, seryoso siya sa akin at mahal niya ako. Ayoko na siyang pag-usapan, Bernie. From now on, kalilimutan ko na siya. At pwede ba? Huwag mo na akong pinapaasa, no?

0: Ano? Gusto mo yung regalo ko sa yung toy car, ha? Victor?
1: Opo! Opo, Tito Paolo! Ang ganda po! Pero,
0: Oh.
1: yung pa rin pong regalo ni Nanay Melissa ang mas gusto ko.
0: Okay lang yon. Halika na at kakandungin kita. Ang bigat mo pala, ha? Pero alam mo ba, ang cute-cute mo. Manang-mana ka sa nanay mong maganda.
2: At bakit hindi ko alam na pupunta ka pala dito, Mr. Paolo Colandres, ha? Hmm?
0: Hindi ba day off mo? Kaya ako dumiretso dito. Maligo bang pumasok ka pala para mag-overtime? Kaya kumain na lang kami sa labas nitong si Victor.
2: Nakiusap kasi yung boss ko na pumasok ako. Tambak ng clients kanina.
0: Sorry, ha. Hindi na nadalo ng dalawang araw kasi nung isang araw nilalagnat ako, eh. Kahapon, nakiusap naman yung mami na pumunta ako sa Valenzuela. May family matters lang na inayos. Teka, balik ka ba sa akin, Melissa?
2: Ha? Hindi, ah. Okay lang yun. May dala akong pancit at hamburger. Tara, kain tayo.
0: So, yan, ha. Melissa, gaya ng request mo. Nandito na tayo sa park. Ngayon, ako naman ang magre-request. Pwede ba subuan mo naman ako ng dala natin pizza?
2: Hoy, Paolo, ano ka, sinuswerte? Hindi ba para sa magshota lang yung nagsusubuan ng pagkain?
0: Oh, hindi ba tayo ganun? Antakin mo, araw-araw tayo nakikita. Panay ang date natin. And lately, kapag Sunday, nandun ako madala sa inyo. So, hindi pa magshota ang tingin mo doon?
2: Ay, pag-isipan mo munang mabuti kung talagang mahal mo ko. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Alalahanin mo, may anak ako.
0: Eh ano, yun lang ba? Alam mo, hindi yun hadlang sa pagmamahal ko sa'yo. Lahat ng sa'yo, lahat ng mahal mo, aaring kong akin. Mamahalin ko din.
2: Talaga? Kung totoo yan, tanggapin mo itong ibibigay ko sa'yo. Oh!
0: Oh! Itong binibigay mo sa akin? 100? Libre ko naman yung pizza.
2: Ano yung makikita mo after nung number 1 sa 100?
0: Zero, zero. Teka. Bakit ka nakangiti yan? Gulo mo ah.
2: Zero, zero. Means, oo, ibig sabihin.
0: Talaga? At tanga ko. Sandali, ibig sabihin sinasagot mo na ako? Ha? Wow! Yes!
3: Babalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Iyakan?
5: Check! Sorry po.
4: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
5: Good boy ka na ba?
6: Good boy na po.
5: Sigurado ka?
6: Opo.
4: Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!
7: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
8: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
9: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito, eh pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
10: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: Hi! Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahal na pelikula.
12: Lumawak ang aking imagination.
4: Magaling! Nangunguna sa umaga.
13: Saan naman ang nakita mo?
14: Slow down.
4: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
15: Wala ka ng aalalahanin.
4: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
16: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
17: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
18: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
16: At masasayang usapan.
18: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
17: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
18: Leia?
17: De Guzman.
16: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Sa tulong ng tamang health information,
20: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin,
19: at pinalakas na health promotion, pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
21: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
22: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
19: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Super sa kastikan.
23: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
24: Tabla-tabla muna, tol.
4: Super sa katatawanan.
25: Okay na ba to? Eto pa!
4: Super pati sa Pogi Points.
26: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
25: Hindi ko maipaliwanag. Parang bang may magic!
4: Super sa lahat ng hanap mo.
27: For everybody!
4: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa Sine mo, hari ka rito!
28: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
29: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
16: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
30: Teritoryo ko ito.
4: Gawin niya special ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapatan.
31: Ding isang bala lang tayo.
4: Maaangas na sagutan.
32: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
33: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
34: Sorry, kailangan ng patayin.
35: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Ito lang yan sa Sine mo. Ari ka rito! Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
36: Charo, buong-buo ang puso ko nang sagutin ko si Paolo. Masayang-masaya ako dahil sa wakas, natagpuan ko na rin ang lalaking nararapat para sa akin.
37: Tama na, Tito Paolo!
38: Ano,
37: stop na!
38: Ano? Subukan na? Sabi mo kanina, hindi ka susuko sa kiliti yan, di ba?
37: Hinihingal na kasi ko siya katatawa eh!
38: Oh, sandali. Gusto mo ba yung game watch na binili ko sa'yo?
37: Opo! Ang ganda po! Sobrang bait niyo po, Tito. Sana Kayo na lang ang tatay ko.
38: Ako? Pwede naman, di ba? Sabihin mo yan sa nanay mo.
0: Ano sa tingin mo, Melissa?
1: Hay nako, Victor. Ang bata mo pa kung ano-anong naiisip mo.
0: Melissa, ang bata, hindi kailanman nagsisinungaling. Kung ano ang nasa puso niya, yun ang totoo. Mabait daw ako, tako daw ang gusto niyang tatay. So ano, paay ka ba doon?
1: Hay nako, bago pa mapunta kung saan ang usapang to, halika na. Sabi ng nanay, nakahain na yung hapunan. Magsikain na tayo.
2: Melissa, tanghaling tapat. Imbis matulog ka't day off mo, kot-kot ka ng kot-kot ng kuko mo.
1: Nay naman, ngayon nga lang ako nagkaroon ng time maglinis ng kuko, pipigilan niyo pa ako. Pagkatapos ko dito, lilinisan ko din kayo.
2: Mabuti pa nga, anak.
1: Gitera kayo.
2: Ay, maiba ko ng usapan na. Mukhang seryoso sa'yo si Paolo, ha?
1: At paano niyo naman alaman?
2: Ay, nakikita ko. Nararamdaman ko, Melissa. Inako, yung dinaanan ninyo, tapos na ako dyan. Maniwala ka, mahal ka ni Paolo.
1: Alam ko naman yun, Nay. Kaya nga bago ko siya sinagot, naniguro muna ako. Ako na magbubukas, Nay. Sigurado ako si Paolo yan.
3: Hi, Melissa.
1: Karen?
3: Oh, para kang nakakita ng multo. Oo, walang iba. Ako nga. Si Karen!
5: Ang lahat ng bagay ay may katapusan at ang lahat ay may itinakdang sandali upang wakasan anuman ang iyong nararamdaman. Lungkot man ito o labis na kaligayahan. Ngayong biglaan ang pagdating ni Karen sa buhay nila. Ano na ang mga susunod na tagpo sa pagkakataong ito? Huwag kaliligtaang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
6: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes na naman, June 22, 2026. Kumusta po ang inyong naging weekend? Kumusta po ang inyong paggunita ng Father's Day? Kaya batiin ko ang aking partner ngayong umaga. Ay happy Father's Day na imbag na bigat, partner Jack.
8: Yes, thank you partner and welcome back. Although nakita ko sa boses mo eh medyo ano kaya hinay-hinay lang yan. Thank
7: kaya,
8: you.
7: Kaya pag napansin niyo po na si parang si Jack lang ang nandito ngayong umaga kasi nga po baka
8: relax lang
7: mo na.
8: Ako bahala na.
7: Pero parang maganda na. No, yung parang may pagka-Beckham.
8: Iba yung boses mo, di ba? Ibang ibang version parang, ng Ninia Corpus.
7: Parang ako si sino ba yung singer na ganito ang boses? Di ba? Parang ganito ang dating ng kanyang boses. Ang ganda ng mga kanta niya.
8: Sino,
7: nung kabataan ako,
8: na ganun yung boses.
7: Oo, di ba si ano?
8: Alam mo, yesterday nung pinarinig mo sa akin yung boses mo, medyo ano, pero generation. Ngayon na narinig ko, talaga medyo may struggle talaga.
7: Actually, pinaganda ng iPhone yung boses ko eh.
8: Ah,
7: okay. Hindi ko alam. Kasi sabi mo, nag-sample po kasi ako kay Jack eh.
8: Pinarinig niya sa akin kasi kagabi.
7: Sabi ko, baka pwede na to kasi gusto ko nang pumasok, wala naman akong lagnat.
8: Oo.
7: Alam mo yun, tsaka tapos na ako sa antibiotics.
8: Mm-hmm.
7: Oo, pero so ibig sabihin, wala
8: nung,
7: na.
8: Nung narinig
7: dapat.
8: Ko sa iPhone last night, sabi ko, yeah, pwede. Pero ngayon...
7: Hindi, yun na nga eh, madaya. Hindi yun yung boses ko talaga. Pero sana po ay na-appreciate nyo pa rin. Dahil ka-boses ko nga, si sino nga yung singer?
8: Sino ba?
7: Si may Guns N' Roses. Si,
8: Axl Rose.
7: Hindi ba? or may isa pa, sino? Si Michael Bolton.
8: yung malat yung boses.
7: Malat ang boses. Pero hit ang mga kanta. Ayan, bago tayo kumanta, baka masira po ang araw ninyo. No? Pero ngayong umaga po ay magandang aming ang pag-uusap. Very close to my heart.
8: Oo nga, partner. Nung nakita ko, sabi ko, okay, maganda yung topic. Kaya may something to look forward to si partner na nandito ngayon sa mismong show. At pinasok mo talaga.
7: Hindi, kasi, yun na nga, isa pa akong, ba't talagang pinilit kong pumasok ngayong umaga? Dahil sila pala ang mga guests natin, ano? Gusto rin namin kasing ma-educate yung ating taong bayan, partner. Kasi I'm sure naririnig nyo palagi mga salitang pinya.
8: Yeah.
7: Diba, ikaw, nagsusuot ka ng barong, husi, diba, may silk cocoon. Pero minsan may naririnig tayo, sasabihin sa'yo, eto po, pinya cocoon.
8: Oo. Di mo may mga ganun pa? May pinya husi pa? Meron pa ganun?
7: Meron pa raw ganun.
8: May ganun, oo. Pero iba-ibang klaseng variety.
7: Sa totoo lang, wala akong ganun. Oo. Alam mo, there is no such thing po as pinya cocoon.
8: Oo.
7: Hindi ko alam bakit minsan yung mga nagtitinda or hindi lang sila siguro ganun ka alam. Hindi nila alam. Sasabihin nila, pinya cocoon po. Ito, ay ko, kuya, wala akong pinya doon sa tinda mo. Cocoon lang yan.
8: Ay, iba po yan. Natatanda ko yun, pag binibilan ako dati, yung mga term na yan, nung binibilan ako ng barong ng mom ko, maririnig mo, pinya husi, pinya cocoon, mga ganon.
7: Oo, pero wala namang pinya. Kaya medyo deceiving.
8: Pag sinabi, sorry partner, sa ignorance ko ha, pero pag sinabing pinya, as in made from sa fibers ng...
7: Galing talaga yan sa pinya. Yung halaman, di ba? Organic yan,
8: alin
7: partner.
8: Alin doon yung alin part ng...
7: Yun ang tanongin natin nila, mamaya. Hindi yung prutas.
8: Pero tingin ko yung balat ang medyo, sayang naman.
7: O yung dahon ba? Kasi syempre gagawin mo yung mga very, very thin fiber partner. Ganun rin naman sa cotton eh.
8: Mm-mm.
7: Para mo siyang ipaprocess mo pa yun.
8: Yeah.
7: Pero mayroon naman mga mixed. So minsan naririnig natin, pinya, seda. Seda is silk, di ba?
8: Siguro, ang i-assume ko dyan, partner, tama ba? Pag pure, siguro yun yung mas mahal.
7: Yun, pure. Pag sinabing pure pinya,
8: yun
7: pure yun.
8: Talaga.
7: Pinya talaga. Pag sinabing pinya, seda, may kasamang silk. Maganda rin, may pinya pa rin. Pinya, seda. Pero yung pag sinabing pinya, cocoon, tas iba yung itsura, hindi yung parang, alam mo yung itsura kasi ng pinya, iba siya eh.
8: Mm-hmm.
7: Hindi niya kamukha yung parang cocoon na yun.
8: Mm-hmm.
7: Kasi cocoon nga lang yun eh. Or yung husi. Sasabihin niya, pinya, husi. Husi lang yun. Hindi ko alam minsan, sinasama
8: husi,
7: nila yung salitang pinya.
8: Yung husi,
7: iba pa yun.
8: Ibang klaseng textile yun.
7: Iba rin.
8: Ibang material yun.
7: Yeah, tatanong, na ginagamit naman nating lahat. Nako, ako naman, I use all of those parang fabrics, kahit yung sa mga barong, yung ating mga kababayan.
8: Mm-hmm.
7: Yung iba, they really use it. Yung husi kasi, yun yung pinaka... Siguro pag hindi na yun yung pinakamura doon sa sinabi ko kasi pinya. We're talking about pinya, pinya seda, meron pang abaka, partner. Uh-oh. Yung husi yun yung parang pinaka-affordable. Pero guess what? Hindi yun made in the Philippines.
8: Siya?
7: Imported.
8: Imported.
7: Oo.
8: Actually nung kailan ba? Friday. After ng radio program, dinaanan ako mall. Tapos may nadaanan lang ako nagtitinda ng mga Filipino. So, nagandaan ako doon sa isang barong na short sleeve. Sa mura. So, ginawa ko, binili ko, tapos yun yung sinuot ko sa arangkada.
7: Ah, nakita ko.
8: Tapos sabi sa akin ni partner Maan noon, oh, kala ko ba parehas na mag-violet? Sabi ko, hindi, may nakita ako maganda eh. So, ito sinuot ko na lang.
7: Oo. Kaya, ano. Pero okay lang naman, partner. Yeah. Depende kasi yung style. Pwede ka naman, okay, ito ang style na Filipiniana.
8: Yeah,
7: pero iba-ibang tela ang ginagamit. Depende rin naman, syempre, doon sa affordability.
8: Yeah, oo.
7: Alam naman ng lahat na mahalang pinya.
8: Kasi yun,
7: pang special, pang kasal yan
8: eh. Oo, tsaka yun nga, iisipin mo siya kasi na, kunyari, I mean, bihira mo lang naman din isusuot, no? Yung kaya yun, yung mga iba siguro, kaya minsan yun ang iniisip nila.
7: Siyempre, pag ikaw ay may, kunyari, kasal.
8: Oo, kailangan maganda.
7: Or ikaw ay opisyal, executive, ganyan. Pero sana nga, ang dream nga natin na in the long run, ay maging affordable rin ang mga ito para masuot ng mas marami sa ating mga kababayan. Depende kasi rin yan sa supply at saka sa demand. Ayan. So, ayan, mamaya alamin po natin yung mga challenges na hinaharap ng paghahabi po ng, for example, pinya, ng abaka, at iba pang textiles.
8: Yeah, interesado din ako sa process eh. Paano nila nakukuha yung fibers from that?
7: Yung sa pinya, at saka yung cocoon, ba talaga bang galing sa worms yan? Di ba? Silk worms. Alam mo, dati nakanood ako ng video, amazed na amazed ako. Talagang galing sa mga maraming uod.
8: Oo, wag lang higad.
7: Di ba?
8: Bakit yun?
7: Para maganda rin yung higad.
8: Gawa sa higad yung damit mo.
7: Siya may natural
8: yung
7: talaga.
8: Yung fur mo ay higad.
7: OMG, di ba? Para ka nang na-allergy noon. Sobra. Pero ayan po, pag-uusapan natin. Tapos, mamaya, may makakasama rin po tayong Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Eh, naku, matagal na po ito. OG na to eh. Kaso mamaya sa Zoom lang, pero kahit na, ay makakasama natin ang orthopedic surgeon na si Dr. Jose Pujalte Jr. or si Dr. Bricks. Tungkol naman po sa ating mga buto-buto at ito, Scoliosis Awareness Month.
8: Yeah. Oh, actually, marami akong kakilala. Actually, yung sister ko may ganun.
7: Diba?
8: Scoliosis, yeah.
7: Hindi mo alam, baka meron kang, ako, hindi ko rin alam. Dati, may pagtitingnan ka rin, papatayuin ka, tas may mga ipapagawa sa'yo.
8: Minsan, hindi ka aware.
7: Hindi ka aware minsan. Tapos, kailangan kasi para siyang hugis S, kailangan, iba yung kuba sa scoliosis eh. Oo, so kailangan.
8: Kasi talaga nakatagilid.
7: Oo, kailangan mapaghiwalay mo yung dalawa at maganda ma-explain sa atin ni Doc kasi meron rin naman mga mild cases na siguro hindi mo na kailangang straighten pa, di ba? Kasi magsusuot ka ng brace,
8: talaga,
7: partner.
8: Meron din ako dati schoolmate na ganun talaga.
7: Ako rin. Naka-brace talaga siya. Talaga may bakal siya.
8: Ayun, hindi, parang wala naman siyang bakal pero makikita mo talaga na hindi pantay yung ano niya.
7: Pero imagine, yung kaklase ko yun noon, talagang for years, talagang kunyari buong high school, may brace siyang suot.
8: Ah.
7: Mabigat. Ewan ko na kung paano ngayon yung gamutan dyan. Baka siguro ngayon may mga mas light na material. Pero parang sa ngipin din yan, di ba? Hanggang ngayon, meron pa rin namang ilalagay na braces. Iba naman yun.
8: Diba? Hindi pa
7: pero,
8: rin na ano.
7: Talagang
8: so,
7: ano,
8: paano siya nakoko?
7: Yung iba bakal talaga minsan.
8: Nakokorekt pa ba? So early.
7: Pag maaga. Yeah. So yung friend ko na yon, alam mo, gumaling siya. Pero syempre, talagang tiniis niya yon for many years.
8: Siguro
7: suot niya yung brace.
8: Ang hirap siguro ng therapy.
7: Ang hirap.
8: For masakit
7: Oo.
8: Na therapy eh.
7: Yes, pero after ng high school, wala na. Tsaka, ayan, okay na siya ngayon. Oo, konting minsan sacrifice at tiis rin eh.
8: Yeah,
7: At syempre, resources rin, partner. Mahal
8: naman
7: din yung mga
8: Hindi biro
7: ganyan.
8: Yun. Hindi biro
7: kasama
8: yun.
7: Kaya yan sa PhilHealth?
8: Yeah, well, nga, no? Magandang
7: hindi siguro.
8: Din. Tsaka kung kasi, may health card ka man, ubos din ang health card mo dyan. Dahil
7: hindi ko alam kung kasama rin yun sa health card
8: hindi,
7: mo,
8: hindi
7: diba?
8: Biro yung ano
7: Oo, sakripisyo yun, partner. Kaya, alam natin, baka merong mga prevention tips rin si Doc Bricks ng Philippine Orthopedic Center. Pero Let's start with the good news, partner.
8: Oo, tsaka Sumoto, partner. Nalala ko dati nung mga 2 months ago, lagi mong binabantayan yung presyo na ito. Diba? Lagi mong pinopost yan eh.
7: Pinopost ko to. Hanggang sa hindi na ako nagpost kasi at least medyo bumaba na. Pero ito nga, good news, ay magbababaan. Nako, lahat to ha. Mm-hmm. Buti na lang. Lahat yan, gas, kerosene, at diesel, mm-hmm. starting bukas. Bukas po. Alam nyo naman po, every Tuesday.
8: Tuesday adjustment yan.
7: Kaya kung meron pa kayong gas ngayon, bukas na kayo magpagas. Uh-huh. Kasi effective 6 a.m. bukas, June 23, 2026, mm-hmm. ito po ay advisory ng Shell Pilipinas. So mm-hmm. sa Shell po ito, partner, sige nga, sabi mo ngayon good news.
8: Sige, sa diesel natin, unahin natin ito yung...
7: pinakamalaki. Hindi. Second
8: sa pinakamalaki. Pero yung diesel, bababa siya ng 9 pesos and 4 centavos kada litro ang ibababa niya. Sa kerosene, ito yung pinakamalaki, no? 11 pesos per liter ang ibababa. And sa mga gasoline users, tulad ko and ikaw, partner, 3 pesos and 90 centavos ang ibababa per liter. So, not bad.
7: At least.
8: O, importante, pababa.
7: At least, So, pwede na. Kesa dati, naalala mo, no?
8: Umabot tayo sa 100. Yung diesel, umabot sa 100. Yung... Ako, pinakamataas na nakita ko dati sa gasoline ko is 90 plus.
7: 90 plus, 98, 99, 104.
8: Oo, ganun. Kung sasampa na talaga nun eh.
7: Oo, so parang wala nang kamotche sa kalye nun eh.
8: Pero ngayon mukhang, pero although sabi nila matagal pa maibabalik sa mga 50.
7: Sa dati.
8: Pero okay na, at least pakonti-konti.
7: Sa mga hindi lang na-drive, di ba?
8: Pag na-apply itong 390 na to sa gasoline, siguro nasa ano, mga 72 to 74 pesos.
7: Hindi pa rin na. Malayo pa rin doon sa 50.
8: Malayo pa rin.
7: Ano?
8: Pero
7: sa diesel po,
8: na rin doon.
7: Maganda. Ang bukas, 9 pesos and 4 centavos po per liter sa diesel. Kaya bukas na po kayo magpa-gas.
8: Tisin nyo na. Kung kaya pa naman igapang
7: yung ano nyo. Huwag naman titirik na.
8: Huwag naman titirik. No? Baka magtulak kayo. Pero yes. Kung kaya pa, i-hold nyo na hanggang tomorrow. Or... katulad ako, nanghirap ako ng sakyan sa anak ko.
7: Kailangan ko na itipid. Mga iba dyan, di ba? May pwedeng hiramin, di ba? Yung iba naman, commute, tinitiis na lang mag-commute.
8: Yeah. Yesterday, nag-commute ako, nag-bus ako.
7: Uy, kumusta?
8: Yung bus carousel, in fairness, mabilis siya talaga.
7: Kasi Sunday.
8: Saan nagulat ako ang MRT? Ang baba na pala.
7: Magkano na ba ngayon?
8: Yung mula Mega Mall ko hanggang Trinoma ay 10 pesos lang.
7: Ha?
8: Yeah, gulat nga ako eh. Sabi ko, ay, ang mura pala.
7: Talaga?
8: Oo. Kala ko LRT 2 yung 50% dati.
7: Oo.
8: Pati pala MRT.
7: Yung MRT, yung sa Itana Edsa.
8: Yung Edsa, ang baba.
7: Oo, tapos nakita ko nga yung post
8: kala
7: mo, walang tao.
8: Oo, di, tsaka kala ko talaga, umaasa din kasi umilibring sa yung mga tatay. Wala pala.
7: Wala,
8: alam mo,
7: walang
8: ganun talaga, no? Walang cake, na, wala masyado bibili ng cake. Para sa tatay, hindi katulad ng Mother's Day.
7: Oo, hindi ko alam.
8: At walang libreng sakay sa nanay. Di ba dati may libreng sakay sa nanay? Ngayon walang libreng sakay sa tayo. Maasa pa naman ako doon.
7: Baka naman sa mga
8: baka naman next year, pwede naman.
7: Father's Day kahapon. Uh-oh. Kaya nga, sana meron din mga ganun.
8: Oo, may ganun din.
7: Naman.
8: Pero kung bakit nakita mo yung mga bilihan ng cake, hindi ganun karami katulad sa Mother's Day. Although ang traffic sa mall kahapon. Kasi
7: iniwasan ko.
8: Marami nag-lunch date. Oo. Yesterday
7: with their
8: mall.
7: Families.
8: Oo, punong-puno.
7: Oo, ako nagluto na lang kami, nag-order, stay at home. Ayan, kaya okay rin. Very, mas gusto ko, minsan, mas relaxing.
8: Yeah,
7: yung
8: sa bahay
7: na lang.
8: Hindi ka ma-stress maghanap ng parking, hindi ka ma-stress sa traffic.
7: Oo, nag-order na lang kami. At saka nagluto, actually. Yeah. Nagluto kami. O, di ba? Ang saya. Tapos yung anak ko, nag-attempt rin gumawa ng cake na nilalagay lang sa microwave.
8: Oo.
7: Meron palang ganun.
8: May ganun pala.
7: Pwede.
8: Maalsa pa rin siya.
7: Ha?
8: Umaalsa pa rin.
7: Parang mix-mix nice. Lang. Nakita lang niya yun sa TikTok, partner.
8: Okay.
7: Pinabayaan ko na lang, sige. Kaya, tapos tinatanong pa niya, ba't wala rin kumakain ng cake niya na nilagay niya sa microwave? So lahat kami kumain na rin. Kinain ko na.
8: Nag-effort siya.
7: Okay naman. Pasensya po, 8 years old lang siya, yung youngest ko yan eh. Naggumawa ng, siya excited gumawa ng cake. Oo. Okay. So, ayan po, haabangan nyo ang aming pag-uusapan ngayong araw at magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama ko po si partner Jack Batallones.
9: Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Justos.
10: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang kasaloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay...
12: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
13: Leia...
12: De Guzman.
16: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
14: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
14: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
15: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
14: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Hindi ako susuko!
18: Digasin!
19: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
18: Habulin!
20: Ang lakas-lakas ng apil mo.
21: Bulaklak para sa'yo.
18: Hindi ka sasantuhin.
22: Si Maroy! Bumuga na kaboy!
23: Talagang
18: ang bumangga.
23: Kita!
24: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
18: Sinong sinabi ko?
24: Ako!
25: Palakpakan po natin ang pag-iting na lalaki!
18: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
26: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
27: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
7: At eto na nga po sila, ang ating mga kampyon, o diba? Champion ng Philippine Textile na gawang atin partner.
8: Kaya tuntuwa ka, partner.
7: Tuntuwa naman ako, siyempre.
8: Yung excitement mo kanina eh.
7: Oo naman, iba. Natin, oo. Kung ako'y gumagawa ng Inabel, yeah. Oo, na galing sa Ilocos region, yung suot ko ngayon, may mga touches ng Binakul fabric. Ngayon pong umaga, makakasama natin ang... champion. Literal na champion rin to dahil sa Pina Weaving partner. Siya po ang marketing manager ng La Herminia Weaving and Arts Incorporated. Magandang umaga po, Miss Arlene Tumbokon. Good morning.
0: Magandang umaga din po, Ma'am Ninya.
7: Ayan. At syempre kasama niya ang ating board member ng HABI, the Philippine Textile Council. Walang iba kundi si Miss Wilma Santos Huang. Good morning po sa inyo, Miss Wilma.
1: Magandang umaga sa inyo, Jack at Nina. Welcome. It's nice
8: back
1: to be back.
8: Yes, welcome back.
7: Yes. Oo, kami po ay natutuwa na nandito kayo ngayong umaga para ma-educate po ang ating mga kababayan, mm-hmm, no, tungkol sa iba't ibang klase ng Philippine textile. Pero ang una ko pong tanong, Miss Wilma, siguro para sa mga hindi nakakaalam, ano po ba ang istorya sa likod ng HABI, the Philippine Textile Council?
1: Actually, Nina, 17 years ago, 2009, itinatag ng dalawang cultural advocates, sina Ms. Maribel Ongpin at Ms. Adedaida Lim. Mm-hmm. Ang HABI Council, after realizing na ang Pilipinas pala ay the only ASEAN country na walang official textile council. Okay. So they wanted to champion the preservation, promotion, and also innovation of our indigenous local traditional textiles. So that was actually the main reason why it was established. Tayo yung yagit.
8: Tayo yung wala.
1: After the ASEAN noon. So that is the history of HABI.
7: Kaya kailangan talaga natin yung mga katulad nila. Kung hindi, walang susulong nitong ganitong industriya na misa sabihin ng iba, boring naman yan. Pero alam nyo po, bigyan po natin ang pagkakataon at ang ganitong mga usapan dahil nakakatulong po ito sa ating mga kababayan, sa ating farms, sa ating weavers, diba? At sa ating kulturang Pilipino. Kaya yun yung gusto kong tanungin kay Ms. Arlene. Ano po ba ang inyong mga isinusulong ngayon na mga klase ng Philippine textile, kasi ang ganda-ganda po ng nasa likuran ninyo. Kita ko ngayon, napakaganda. Gusto ko na. Gusto kong kunin. Pwede ba isuot na yan? Di ba?
0: Tela pa lang ito.
7: Tela pa lang, yes.
0: Ito yung... Start ba ka?
7: Opo, yes.
0: Ito yung nanalo ng Pinya competition, yung 2018. Third Opo. Prize.
7: Okay.
0: Ganito wow. Design.
7: Oo, may black siya. Seda. Kita mo. Iba, hindi yung the usual pinya na traditional.
8: Hinawakan ko nga siya. Iba, malambot siya. Dahil
0: at saka ito, in-apply namin yung sinaunang weaving. Yung may butas-butas, tablero ringgi.
7: Bakit po ba ngayon iba na? Hindi na yung ganyang klase?
0: Yung iba kasi more on plain na then gagamitin ng sinuksok. Pero ang sinaunang weaving natin is mayroong tablero ringgi.
7: Anong ibig sabihin nun? Kung ma-explain natin.
0: Yung tablero ringgi, yung square siya na butas-butas na akala mo kinaladuhan, pero sineset up sa paghahabi.
1: Kasi sinuot ko ngayon, pure pinya. Actually, galing to sa closet ng kuya ko. Mahilig ako mag-arbor sa kuya ko at sa tatay ko. So, ito, okay. Traditional.
7: Yan yung traditional way, yung suot po ni Miss Wilma, yung parang barong. Ito, ano pong tawag ngayon dyan, yung ganyang klase ng design?
0: Sinuksok siya with tablero ringgi. Pag ano pala siya, after nang na-weave, hindi mo makikita may square na butas-butas. So, kailangan labahan mo siya, kusutin mo siya, para makikita itong butas-butas na square.
7: Okay, ang kakaiba siya. Kita mo, tsaka pwede siyang gamitin, kahit na mga kababaihan. Kasi mga pinya, pag sinabi mo, di ba? Parang pangbarong
8: kanina
7: lang yan.
8: Kanina nga nung hinawakan diba? Ko, kanina gulit ko. Kasi malambot pala. Dahil ngayon nakikita ko sa mga ibang mall or sa mga shop. Sabihin pinya, pero ang tigas. Medyo stiff yung pagkakaano
1: siguro
8: yan.
1: Siguro kasi may blend na to na silk.
7: May, ano
1: kaya
7: kasi
1: tawag
7: yan?
1: Na to?
7: Ano
0: pinya
7: po?
0: Silk.
7: Pinya silk.
1: Or pinya seda.
0: Pinya seda.
7: Okay.

0: Boss, ngayong earlier ngayong umaga no nagkaroon ng shooting incident sa may San Jose National High School na kung saan nakag-cause ng panic sa mga estudyante, mga guro at siyempre sa mga magulang na nandun sa nasabing eskwelahan. Sa initial natin na pagpunta mismo agad sa nasabing eskwelahan ay merong apat na kumpirmadong namatay sa nasabing shooting incident at merong dalawang suspect ang inaano ngayon ng kapulisan na kung saan isa sa kanila ay estudyante ng naturang eskwelahan at agad naman itong nahuli ng kapulisan. Papunta natin sa San Jose National High School. Nakita natin yung gulo ng lugar na kung saan yung mga gamit ng mga estudyante, mga sapatos ay kahit nagkakalat lang kahit saan. Nakita rin natin sa area yung ilang mga basiyo ng bala at saka isang magazine. So hindi pa natin mako-confirm kung anong specific caliber of baril yung kung pinagmulan ng nasabing magazine at saka ng mga bala. Pero sa ating nakuhang impormasyon, dalawa yung suspect. Isa may hawak na short firearm. Yung isa naman ay mayroong long firearm. At sa initial investigation, sa ating pagtatanong din sa mga kapulisan, ay napag-alaman na simultaneous yung nangyaring shooting incident. Parang mas shooting yung nangyari sa nasabing eskwelahan na kung saan kalawat kanan yung naririnig nilang putukan. Mm-hmm. Ito nga, wala silang specific target kasi ilang estudyante po yung nagtamo ng sugat, meron sa balikat, meron sa paa, meron sa kamay. At sabi ko nga kanina, apat po ang kumpirmadong patay. Agad naman na aresto yung isang grade 9 student na isang suspect sa nasabing pamamaril. At sa ngayon, before ako nag-end sa aking Facebook live kanina, ay tinutugis na ng ating kapulisan yung isang suspect pa sa naturang pamamaril na cited ng ilang residents na siya namang agad nagbibigay ng impormasyon sa mga kapulisan kung saan to. So hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung ginagawang hot pursuit operation para agad na ma-aresto ang suspect at hindi na to makag bigay ng karagdagang takot sa mga residente sa San Jose area ng Tacloban City.
1: Okay, Dan. Pwede bang itanong sa iyo kung ilang taon itong mga estudyante na armado?
0: Well, yung isa lang po yung confirm natin yung grade 9 student ng nasabing eskwelahan. Yung isa kasi hindi pa na-verify ng ating mga kapulisan kung sino talaga yung kasama nito. Kasi yung isa lang yung kilala nila, which is the arrested suspect of the said shooting incident po.
2: And then yung sinasabi mo ang sugatan ay mga estudyante, tama?
0: Tama po. Yung initial information, dalawa yung pagpunta natin, dalawa yung sinugod agad ng ambulansya na mga wounded. Yung isa may tama sa kamay, sa balikat, yung isa naman sa paa. Yung iba naman, per interview natin sa barangay kapitan ng area na munta agad din sa eskwelahan, siya yung nagkumpirma na meron ng napaulat na apat na namatay. Actually, tinubukan nating pumasok din sa area kung saan kung nasaan yung mga bata, pero pinagbawalan po tayo, no? Respect na rin po sa mga magulang ng mga namatayang magulang po.
1: Dan, so itong mga namatay ay mga estudyante ng eskwelahan na yan. At saan siya namaril? Sa loob ba ng classroom?
0: Yes, na-confirm po. Pawang mga estudyante po ng San Jose National High School yung mga namatay po. At sa San Jose National High School, medyo malawak kasi yung compound. Mayroong sinasabing left wing at saka right wing. So yung nangyari yung insidente, sabay po yung putukan sa kaliwang bahagi ng eskwelahan at saka sa kanang bahagi ng eskwelahan. So dun po yung target na nakita po natin mismo sa area, nasa labas ng mga classroom yung mga basyo ng bala, target nila papunta sa loob ng mga classrooms. So dun po yung mga target nila. So per room, bumabaril po.
1: So naglakad siya sa hallway, yung dalawang armado,
0: yes,
1: isa estudyante grade 9, isa hindi pa natin nakikilala kung estudyante ba siya, no? Tama?
0: Yes po. Opo, kay inikot pa nila po yung buong campus. Umikot pa po sila, kaya po nagtakbuhan lahat ng mga estudyante, lahat ng mga guro at saka mga magulang na nasa loob pa ng eskwelahan.
2: And Dan, ganito, alam ko syempre ginagawa pa investigation, pero sa initial ba, may targeted to, may target sila o random, kung sino yung nakasalubong yun yung binabaril?

0: nila. May nasabi
1: sa initial,
0: na ba?
1: Sa initial natin na pakipag-usap ano, sa mga kapulisan at saka sa mga nandun mismo sa area, sabi sa atin na meron daw sila initial na hinahanap, pero nung hindi nila ito nahanap, parang naghiwalay sila, doon na sila nag-umpisa na mamaril lang kung sino na. Laging random na lang yung naging pinamamaril nila po na mga estudyante.
2: Grabe naman, Dana, no? Itong balitang ito, kasi we're coming from the shooting incident rin ng dalawang magkaibang eskwelahan, no? Sa Cavite. Tapos ito naman po ay sa Tacloban. So, malamang eh wala namang kinalaman yung mga insidente na yan, ano? Sa isa't isa. Pero nakakabahala ang balita mo, no? So, nasa na ngayon itong mga shooters? Ito ba ay active shooters pa? O nahuli na sila?
1: Yung grading plan po, agad naman nahuli ng mga responding kapulisan natin. Kasi malapit lang naman din yung Station 1 sa eskwelahan. So, agad naman nahuli na apprehend yung grade 10 student. Sa ngayon po, ongoing po yung ginagawang hot pursuit operation sa isa pang suspect na nakatakas po sa nasabing insidente. Although may sighting na yung mga residente. Sa tulong ng mga residente, tinatawagan agad yung mga kapulisan na may sighting andito yung possible suspect. So agad naman nag-responde yung kapulisan. Maliban na lang po sa ating mga deployed, already deployed personnel sa PNP sa mga strategic places para hindi ito makapag ano pa ng takot sa may malapit kasi na elementary school dyan. So sinecure nila agad yung elementary school na hindi makapasok naman doon yung isa pang shooter o suspect na nakatakas pa po.
0: Yung isang at large ay estudyante rin?
1: Hindi po confirmed yung isa pang at large kasi to be verified pa to nung nahuling suspect kung sino talaga yung kasama niya. Pero
2: so
1: sabi ng mga guro na nakasaksi o nakakita sa suspect na at large kasi nakaano to eh nakabonnet at saka nakamask to, so hindi ma-identify ng klaro kung sino talaga yung identity ng isa pang suspect po.
2: Oo, pero yung grade 9 ay nag-aaral dyan sa, tama, San Jose?
1: Yes, National High School po.
2: National High School. So this is public school ito, no, Dan?
1: Opo. Yes po, isang
2: Oo.
1: Public school po.
2: At kapapasok pa lang ng mga estudyante nga natin, ano? Grabe naman to. Sige, Dan, mabigyan mo na lang kami. I'm sure may updates ka all throughout the day. Pero napaka-alarming at nakakabahala ang balita mo mula dyan sa Tacloban. Ingat kayo dyan, ha? Dan Kirk Requies.
1: Thank you.
0: Okay.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Okay, sa pambalita, iba't ibang grupo ng Homeowners Association sa San Jose del Monte, Bulacan, nagsagawa ng protesta laban sa Prime Water. Ang detalye mula kay PRTV News, JM Pineda. JM? JM? JM Pineda?
2: Nawala si JM Pineda sa linya. Balikan na lang po natin si JM Pineda. Para sa balitang yan. Okay, balikan rin natin ang ating mga live guests. Nako, pasensya na po at tayo ay napasukan ng
0: nakaka-shocking. Hindi tayo sa Pilipinas.
2: Sa Amerika lang yan nangyayari, di ba?
0: Isang beses lang yung na-cover ko dati sa Cavite na random shooter eh.
2: Oh,
0: hindi yung pinagbabaril niya yung kapitbahay. Pero other than that, wala. Hindi tayo ganun eh. Much more sa school ginawa.
2: Mga kabataan to.
0: Oo.
2: Anong nangyayari?
0: Hindi nangyayari sa atin yan eh.
2: Hindi, di ba? Tsaka naalala mo, may nahuli sila ng mga estudyante na nagbabalak. Yung DICT, may connection sa Roblox, na binrainwash yung mga kabataan. Iba rin to kasi, hindi ko rin alam. Baka, is it connected?
0: Kaya nga, di ba yung tanong ko yung kanina, kung targeted, may target ba talaga sila? Or ba't sila pumunta?
2: Kung random, di ba?
0: Ayun pala, may hinahanap, nung hindi nakita, naging random shooting ang ginawa.
2: Kasi minsan yung mga bata, may mga kausap sa internet, binibrainwash po sila eh. At inaano na sila, di ba? Yeah. Sasabihin ko ano gagawin. Anyway, ibang usapan po yan. Pero kaya kailangan bantayan po yung ating mga anak, ano? Kasi di mo alam kung sino nang kausap, ano?
0: Ito yan.
2: Okay. So anyway, balik po tayo sa usapang Philippine Textile. Kanina po ay may pag-uusap kami ni Jack tungkol sa ano ba yung tamang tawag sa pinya. At saan ba talaga galing ang pinya fiber? Anong part ng pinya, Miss Arlene?
4: Yung pinya, galing yan sa red pineapple na galing sa Spain.
2: Okay.
4: Yun ang pinaka matibay na pinya. Kasi okay. Meron tayong mga Hawaiian.
2: Yung yellow na kinakain.
0: Nakita na sa Tagaytay na marami.
4: Diba yung
0: sa,
4: may fiber naman yun.
0: Oh, pero hindi, hindi yun.
4: Hindi yun ang ginagamit namin.
0: Okay.
4: Yung red pineapple sa amin.
5: Tsaka yung, hindi siya yung fruit. Yung okay. Nasa taas. Yung
4: may fruits naman siya. Yung tanim na yun, yung hibla,
0: uh-oh,
4: kuha yun sa dahon ng pinya.
0: Yung sa taas niya.
5: Yung normally, tinatapon lamang.
2: Opo.
5: Kaya di ba ngayon, all the talk about sustainability, zero waste. Actually, centuries na ang Pilipino have been practicing zero waste. Imbis na itapon yung dahon, yun yung nagiging...
4: Yung dahon talagang simulaan.
0: Pero
4: yun talaga.
0: From Spain. Hindi pwede yung local dito. Hindi.
2: Meron tayong tanim.
4: Nasa atin na yun.
5: Tinatanim
4: na yun.
0: Tinatanim for specifically that purpose.
4: For the fiber.
5: Nanggaling lang sa Spain yung red.
0: Okay. Kala ko naman inaano
2: pa. Oo. Inaantatim din. Marami tayong ganyan.
5: May buto na tayo.
2: Marami na yan.
0: Oo.
2: Pero hindi pala yun yung kinakain natin.
0: Hindi pala yun.
2: Diba? Ginagawa juice.
0: Kala ko literally fruit na pinya.
4: Pwede naman kainin ang bunga niya.
2: Nung red pineapple.
4: Yes, pwede naman.
5: Yung dahon lang ang ginagamit para
4: mas importante kasi ang
5: thread ng pinya.
2: And saan karamihan ito tinatanim, Miss Arlene? Anong lugar sa ating bansa?
4: Sa Aklan, sa mga bundok.
0: Okay. Yung itsura niya is mukha siyang pinya talaga.
4: Pineapple talaga
0: siya. Pineapple
2: pero
0: talaga.
2: Red.
0: Oh. Pero red siya.
2: Pero pati natin gamitin.
5: Para nagdala po kayo, Miss Arlene.
2: Dapat ng egg.
0: I-google ko na lang later siguro. Para interested ako dyan sa red na pineapple na yan.
2: Walang masyado nakakaalam yan.
0: Oo.
2: Na hindi ito yung pineapple na yellow na kinakain mo. Na usually, di ba?
0: Kasi iba yung fiber ba ng local na pineapple?
2: Oo, paano pag yun yung ginamit?
4: Makitid ang kanyang fiber. At saka, kung makitid siya, ang tagal naman, manual natin kami. So, kailangan mahaba-haba naman.
2: Okay. So hindi yung sa kinakain na pinya na yellow, yung sabihin na lang natin yellow kasi may red eh. So, yun, hindi yun yung ginagamit po natin.
4: Hindi lang. Pero pwede naman yung gamitin. Ang pag-process lang iba, decorticating machine, ang pag-extract ng fiber, tapos ihahaluan mo na siya ng i-blend na yung ginagawa ng PTRI.
2: Ng PT, Philippine Tropical Research Institute ng DOST.
5: Philippine Textile.
2: Textile, sorry.
5: Research. Sa DOST. Yes. DOST sila.
2: Yes.
0: Pero yun po, ma'am. Kasi, let's face it, hindi naman kasi, pag tumingin yan, hindi naman siya na, ano yung nagpapa-increase sa price niya? Yung material mismo or yung craftsmanship na ginagamit for this?
4: Lahat talaga. Craftsmanship. Everything done by hand. Sa pag-extract lang ng fiber, manong-manong ginagawa yan. At kailangan eksperto ang scraper mo.
0: Mm-mm. Hindi siya basta-basta lang na ano. Hindi yan yung mga mass-produced na ano, di ba?
5: Hindi ito machine. Gawang kamay. Actually, yan nga yung theme ng aming Likanghabi Market Fair sa October. Worth every thread.
0: Mm-hmm.
5: Lahat ng ating textile, worth every thread. Kasi nga, dapat malaman ng publiko na iba ang gawang kamay sa gawang machine o yung mga RTW. So, lalo na sa pinya. Very labor-intensive. Bago maging barong Tagalog o isang tela.
0: Pero ano yung ma'am? Mas pure na pinya, mas mahal?
4: Yes, mas mahal. Pero dahil sa... hindi na gaanong katibay ang pure ang pinya fiber natin ngayon, hinahaluan namin ng silk.
2: Kaya pinya seda. Pero ano naman, i-correct lang natin kasi yung mga naririnig natin, minsan pag bumibili ka ng tela o nagpapagawa ka ng barong, ano naman yung pinya kukun? Tsaka pinya husi? Ano ba yung totoo po dyan?
4: Yun ay textile paint lang yan. Wala ho yung pinya fiber. At saka hindi yun hand-woven, machine na ho yun ang nag-habi.
5: Pinya husi at saka pinya kukun, hindi po siya pinya. Kaya nga ho, one of Habi Council's latest initiatives para sa forthcoming Likanghabi Fair, we are mandating na yung aming mga member vendors na dapat full disclosure yung content ng kanilang mga ibebenta. Mm-hmm. Kung 100% pinya, kung 50% pinya, 50% silk. Mm-hmm. Kasi dapat may full transparency sa public, sa publiko, na alamin talaga na totoo yung binibili nila. Kaya that's why we say worth every thread. Mm-hmm. Pati yung mga inabel, hand-woven lahat yan. Mm-hmm. So, iba talaga dapat ang perception ng value. Kasi madami, yung mga gawang kamay natin na from natural fibers, mm-hmm. pwede, ano yan eh, parang cultural treasures. Mm-hmm. Pwede mong ipamana sa next generations. Ito nga, suot ko isang barong ng kuya ko. Uh-oh. Meron akong mga barong ng tatay ko. So, depende kung magkakasya sa mga anak kong lalaki, mm-hmm. pwede ko ipamana kasi nagtatagal.
0: Pero ma'am, paano siya, yung handling niyan? I mean, kuya, hindi siya pwede yung basta... Paano hand wash pwede siya?
4: Talagang hand wash dapat.
0: Oh, hindi masisira yung form.
4: Pero pang paglalabas, hindi gaganon, hindi ko kusutin. Ganon lang siya.
2: Yun. Okay. Kasi yung iba nagpapa-dry clean ng pinya. Din. Parang ako, ko, hindi ko kasi alam nangyayari sa dry clean. Baka may chemicals.
4: Yeah, may chemicals.
5: Oh. Alas kabisado mo yung dry cleaner mo.
2: Oh. At least nakita ko talaga kung masok ako dun sa ginagawa niya, di ba? Feeling ko, parang ayokong ilagay sa dry clean yung pinya, for example, o pinya seda. Pati nga mga husi, hindi ko nilalagay sa dry cleaners. Okay. Ano pong opinion niya dyan, Tita Arlene?
4: Sa husi kasi, pag i-dry clean, sa katagalan, nag-yellowish ang tela.
2: Oh.
5: Because of the chemical reaction.
2: Oh, so wag.
5: Mm-hmm. So talaga hand wash pa rin. Pati sa mga inabel.
2: Yes, hand wash pa rin talaga. Pwede naman . Tsaka tried and tested ko na yan. Kahit yung mga cocoon, yung mga silk cocoon, very, very lang. Mm-hmm. Parang kumbaga mild, tsaka hindi yung kinukusot na hand washing. Mm-hmm. Okay. So bago po tayo magpaalam siguro, gusto ko natin i-congratulate muna si Miss Arlene Tumbocon. Siya po yung nanalo ng pinya weaving competition po natin ngayon.
4: Yeah.
2: Ano yung tela na nanalo, nandito po ba? Dala ba natin?
4: Wala, binili ng...
2: may bumili.
4: Sa hobby.
2: Binili ng hobby.
4: Dinidisplay pa lang siya. Wala na. So,
2: baka naka-frame na.
4: Pure liniwan.
2: Oh.
5: Just come to our next Likhang Hobby Market Fair sa October 9 to 11. Kasi makikita nyo yung mga bagong entries, mga bagong innovations in our pinya and abaca weaving.
0: Alright.
2: Okay.
5: Sa dalawang competition.
2: Saan nga po ito gaganapin ulit?
5: It'll be held at the space at One Ayala in Makati. Mm-hmm. Yung dating Intercon.
2: Okay.
5: So it was there also last year, yung Likhang Hobby Market Fair.
2: Actually, kasama ako dyan
5: Yes.
2: Sasali rin ako . Punta ka.
5: It's one of our popular
0: Kailan yan, sorry?
2: Sa October.
0: October.
5: Yeah, 9 to 11.
0: Okay.
2: Tsaka you're calling for entries, so may...
5: Yes, until August 15, we welcome interested parties who want to submit their creations. Kasi yung these two competitions, yung Lourdes Montenola Pina Competition and... Eloy Sahizon Gomez Abaca Competition, champion excellence in the weavings of these two textiles.
2: Ayan, maraming salamat po sa inyo. Mm-hmm. Incidentally, si Miss Wilma ang head ng Museo Pambata ng museum. Nakaka-open lang, di ba? Kaka-renovate.
5: We're continuing renovation. Yes. So a lot of the exhibition rooms binabago namin unti-unti. Gusto ko rin ibanggit sa forthcoming Likhang Hobby Fair, Museo Pambata will also have a booth kasi we will be hosting free workshops for kids weaving, making, and other even storytelling. So, pwede kami maging daycare, pero iwan nyo rin yung yaya ng mga anak nyo.
2: Huwag nyo lang iwan basta lang.
5: Para habang nagsashopping ang mommy, alam nila meron natutunan din yung mga bata. Family affair ang Likhang Hobby Market Fair.
2: Ayan. So, maraming salamat po. Talagang pumasok ako ngayong araw. Pasensya na po sa aking bosses. Pero kasi sila po ang guest natin, kaya nandito ako to interview our Hobby the Philippine Textile Council, a champions po ng ating Philippine textile. Maraming salamat po for the work that you do. Thank you po.
5: Maraming salamat.
4: Thank you po, ma'am. Salamat.
5: Thank you.
2: Ayan po, si Miss Wilma Santos Huang, ang board member ng HABI, Philippine Textile Council, and of course, Ms. Arlene Tumbokon ng Aklan, di ba? Ng La Herminia Weaving and Arts Incorporated. Maraming salamat and muli, congratulations po.
4: Thank you.
2: Ms. Arlene, thank
0: congratulations
2: you.
0: Congratulations po, ma'am.
4: Thank you.
2: Ang oras po natin, 11:50 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabriya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
7: Okay, iba't ibang grupo ng Homeowners Association sa San Jose del Monte, Bulacan, nagsagawa ng protesta laban sa prime water. Ang detalye mula kay PRTV News correspondent JM Pineda. JM.
8: Yes, Jack, daan-daang mga miyembro ng Homeowners Association ng San Jose del Monte, Bulacan ang nagprotesta ngayong umaga matapos katigan ng Las Piñas Regional Trial Court ang petisyon ng Prime Water na pigilan ang paghahawak ng LGU sa operasyon ng water supply sa buong lungsod. Nagtipon-tipon ng mga residente para panawagan ang pag-alis ng Prime Water sa lungsod at bitawan na ang water supply operation. Kahit pa nila higit 8 taon na silang nagtitiis sa pangit na servisyo ng water concessionaire at dapat na itong palitan ng mas maayos na supplier. Karamihan sa kanila, naranasan ang putol-putol na supply at mabahong tubig sa lugar. Kasama rin sa nagprotesta ang ilang mga grupo ng mga manggagawa sa lungsod na lubhang apektado rin ng pangit na supply. Reklamo nga rin nila yung matagal na rin silang hirap sa supply ng tubig sa kanila. Buong negosyo raw nila ay nakakaranas ng mga hindi magandang serbisyo. Ayon naman sa LGU, tuloy ang paghahawak nila sa operasyon ng water supply sa lugar dahil wala umanong jurisdiction ang Las Piñas RTC sa Prime Water. Simula June 1, ang SJDM Water District kasama ang interim company na Metro Pacific Water ang maniningil at magsasagawa ng operation system sa supply ng tubig sa buong lungsod. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
7: Maraming salamat, JM Pineda.
0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
9: Okay, kasama po natin ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Walang iba, kundi ang orthopedic surgeon na si Dr. Bricks Puhalte. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Bricks.
10: Magandang umaga, Nina and Jack. Salamat sa inyong anyaya this morning.
9: Yes. Well, Doc, can you tell us about this Scoliosis Awareness Month? Ngayong buwan ba ito ng June? Mm-hmm.
10: Yes. Scoliosis Awareness Month, kailangan na malaman ng madla na may nakikitang pagkabaluktot sa ating gulugod o spine. At ang awareness na malaman ito ng taong bayan na nangyayari ito.
9: Opo. Ano po yung gusto niyong malaman ng taong bayan tungkol po sa scoliosis, Dr. Bricks? At paano ba natin malalaman kung talagang scoliosis ba ito?
10: i-define muna natin siya, no? Ang scoliosis ay yung pagkabaluktot ng gulugod ng spine, no? Pag tinignan natin yung tao sa likod, makikita nyo na hindi pantay ang likod at ito ay nagiging parang ahas, no? Kumukurba siya o nagiging baluktot. Sa Pilipinas, according to Department of Health Statistics, about 3 million ang apektado ng scoliosis. At nakikita to madalas sa mga kababaihan. No? Mm-hmm. Ang ratio nga is about 2 to 3 per 100 teenagers.
7: Ayun, Doc, Doc, ano ba to? I mean, nade-develop lang ho ba to? Kumbaga sa posture ba, sa pagtulog, or parang inborn po ba? Ano ho ba yung cause na itong, ano yung nagdudulot po ng scoliosis po?
10: 80% ng scoliosis o yung pagkabaluktot ng gulugod ay tinatawag na idiopathic. Ibig sabihin, hindi alam ang pinagmulan. Mm. Yung natitirang 20% na neuromuscular disease, no, katulad ng cerebral palsy at muscular dystrophy. Mga exotic yun na sakit na nakikita rin sa mga taong may scoliosis.
7: Yun nga, Doc, siguro mahirap kasi makita, partner, di ba? Siyempre, nasa likod mo, so hindi mo naman malalaman kung ikaw ay may ganyan. Ano yung nararamdaman po ba ng ganyan? I mean, may pangangalay. Kung paano malalaman kung time na para magpa-check ka?
10: Malimit, nakikita to ng mga magulang, no? Usually yung nanay, nakikita nagbibihis yung kanyang dalaga. Mm-hmm. At may mga sinyales, no? Unang-una yung mga balikat hindi pantay, mas mataas yung isang balikat kumpara sa kabila, no? Mm-hmm. Minsan ang mga tadyang, yung ribs, mm-hmm, nakaumbok. Pangatlo, yung likod mismo nakaumbok rin. At maari din ang baywang ay hindi pantay at yung balakang, mm-hmm, ay hindi rin pantay. Ang normal kasi ay pantay yung mga lugar na yan. Mm-hmm. At panglima, yung tinatawag nating leg length discrepancy, pag malala talaga yung scoliosis, hindi na pantay yung haba ng mga lower extremities ng paa. Mm-hmm.
9: Okay.
10: Yan ang mga sinyales.
9: Opo. So ano po ba ang gamutan dito, Doc Bricks? Meron pa ba na paraan para ito may treat?
10: Tatlo ang proven ways, no, na pagsagot sa scoliosis. Unang-una ay yung observation. Kailangan sa mga kababaihan, yung mga nagdadalaga, between 10 to 12 years old, pag nakikita na ito, ay dinadala dapat sa doktor, maari sa orthopedic surgeon or sa rehab medicine specialist or physiatrist. Mm-hmm. Sa mga lalaki, 13 and above, no? Na-x-ray siya, yung tinatawag na scoliogram, at makikita nga na tabingi o baluktot yung gulugod, no? Mm-hmm. Kapag nangyari ito, ang unang solusyon ay observation. Babantayan ka ng doktor, babalik ka every 4 to 6 months, titingnan kung ang curve, yung kurbada ay lumalala. No? Sinasabi natin na ang curve ay minimal pag between 20 to 24 degrees, 25 to 40 degrees malala na ito, yung sinatawag natin moderate scoliosis. At binabantayan ito. At nagiging problema ito pag yung dalaga o yung pasyente ay lumalaki pa, no? Tumatangkad pa. Kasi habang tumatangkad sila, ang kurbada ay lumalala. So, okay. Second, meron tayong tinatawag na spinal bracing. Mm-hmm. Yung kung lumalaki pa yung pasyente, siya ay binibigyan ng spinal brace. At pangatlo, syempre ay ang operasyon, surgery ng spine.
9: Okay. Nako, maraming salamat po, Doc Bricks. Next time po, punta po kayo dito para mas mahaba-haba po ang ating usapan. Namisa namin kayo dito sa studio, Doc.
10: Yes. Just call on me a few days before. Thank you very much.
9: Yes, nako maraming salamat, Dr. Brix Pujalte Jr., ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. At nagdaan na naman po ang isang oras. Dito po sa nagseservisyo, ang bilis talaga.
7: No? Kaya nga, ganun-ganun lang. No?
9: Pero ang dami nating natutunan.
7: Actually, marami nabitin pa nga tayo sa usapan about sa fabric ni kanina. Of course, sa scoliosis. Ang dami din dapat na tanong tungkol.
9: Babalikan natin yan. Meron tayong doktor servisyo. So, partner, ano ba? Mamaya makita ba tayo?
7: Well, depende sa iyo, partner.
9: 5:30 po, meron kaming newscast.
7: Aalalayan na lang kita ngayon sa Arangada Balita.
9: Bigyan mo na yung konti lang yun sa akin.
7: Baka intro at extra na lang.
9: Yun na lang.
7: Mahirap
9: na, no work, no pay. Okay, maraming salamat po. Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo.
7: At ako naman si Jack Batallones. Mamaya-maya, magkita ulit tayo sa Arangada Balita. Again, magandang hapon. Ingat po kayo.
9: Have a great week ahead. Bye.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Napakagandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda ring partner Liza Aquino.
3: Hello, mga kapamilya. Happy Monday, guys. Nandito na tayo sa huling linggo ng ating buwan ng Hunyo.
2: Bilis. So, ibig sabihin, isang linggo na lang, kalahati na ang 2026.
3: Yes, grabe. Napakabilis po ng ating pong taon. Mm-hmm. At susunod na nga po niya ng State of the Nation address ng ating Pangulo, July.
2: Pero bago yon, partner, happy birthday muna kay Miss Pau Atienza.
3: Aba, kaya pala siya yung nasa dagat.
2: Kaya bumabaha po ng pagkain dito.
3: Akala ko dahil nasa dagat siya, may patubig siya. Pero ngayon, meron pala dito. Hindi ko napuntahan sa may banda.
2: Meron din may birthday.
3: Ah, marami ba? Marami. Sino pa isa? Sino isa?
2: Si?
3: Wala, si Miss Paula.
2: Hindi, meron pa.
3: Meron pa iba? Mm-hmm. Uy, happy birthday po sa lahat ng mga kapamilya po namin na nandito ngayon. Halatang late. Halatang basa pang buhok. Made it just in time. Ganon. On a Monday.
2: Yes, diba? Partner.
3: Buzzer beater tayo for today. Pero wag po kayo mag-alala. Kompleto naman po ating tambalan. Hanggang alas 2 ng hapon po yan. Magbibigay po kami ng libreng fire legal para po sa inyong lahat. Good afternoon. Happy Monday. Gising. Lalo po dyan sa mga nasa TV, nanonood po sa Sky Cable, Channel 26.
2: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: Alatang hindi ka nakakain ng mga pahanda nila
2: din, pa.
3: Partner. Dapat talaga dumiretso tayo dun eh. Mm-hmm. At syempre, wag po natin kakalimutan, yung mga hindi pa nagla-lunch katulad namin, nasa kalsada kumakayod. Nakikinig po dito sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. O, ngayon po yung Lunes na Lunes. Mm-hmm. Punuan nyo naman kami ng mga katanungan po ninyo. At mensahe, kaya yan ni Attorney Noel. Siya ay na-rejuvenate over the weekend. Ganadong-ganado yung sagutin ng mga katanungan po ninyo. Damihan po natin for today's video. Ipadala nyo na po yan sa amin po mga hotline.
2: Televiber hotline po, 0919-278-3000. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101. Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
0: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:09 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Monday lesson.
0: Usapang legal.
4: Usapang legal.
0: Usapang batas.
4: Usapang batas.
0: Komplikado yan.
3: Komplikado yan.
0: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Mga kapamilya, dahil Pride Month pa rin po at June pa rin po, sineselebrate pa rin po natin ang all kinds of love, di ba?
2: Yes.
3: Oo. E may kinalaman po sa ating pong Pride Month celebration ang ating topic for today. Ang ating pong katanungan ngayon, may batayan ba o pwede bang gawing batayan ng hiwalayan o annulment ang sexuality ng isang tao? And we asked this question and ito yung naging discussion natin ngayon, mga kapamilya, kasi di ba naalala mo yung isang balita kamakailan na nakasal sila, and then it turns out, hindi pala babae ang napakasalan niya. Lalaki pala. O papaano rin kung somewhere along the relationship, sa full 10 years, bigla, alam mo to, may celebrity na ganito ang nangyari, di ba? Mm-hmm. Bigla naging transgender ang kanyang husband. Itago natin sa pangalang Rustum Padilla.
2: Oh.
3: Di ba? Remember that?
2: Mm-hmm.
3: So, ano po ba, pwede bang gawing grounds ito, ayon sa batas, para po formally makapaghiwalay sila?
2: Okay. Ang sinasabi, partner, kasi dapat unang-una, mag-distinguish muna tayo.
3: Mm-hmm.
2: So, yung homosexuality bilang ground for tinatawag nating legal separation. Tandaan natin, ang legal separation ay pagbibigay ng korte, ng authority, para hindi na obligadong magsama ang mag-asawa pero nananatiling kasal ang lalaki sa babae. Mm-hmm. So legal separation lang po 'yon, bed and board separation. Doon po, 'yan ay ground, ibig sabihin pagka nagdeklara, okay, kayo asawang lalaki, asawang babae, hindi na kayo obligadong
3: magsama
2: at hahatiin na yung inyong ari-arian. Complete separation na as of the time na maging final and executory ang desisyon. Ngayon, yung tanong, yung homosexuality ba ay pwedeng maging batayan sa annulment?
3: Mm-hmm.
2: At ang sagot, pwede, pero ito yung mga kondisyon. Yung una ay hindi ang mismong homosexuality ang batayan,
3: mm-hmm,
2: kung hindi yung concealment o pagtatago ng homosexuality, kasi ito ay tinuturing sa batas bilang isang uri ng fraud. Pag may tinago kang mahalagang detalye ng iyong pagkatao, at yun nga, sinasabi, pero kasi hindi lang naman yun. Halimbawa, itinago mo, partner, yung iyong pagiging addicted sa pag-inom, sa droga, sa pagsusugal, yan din kasama ng homosexuality and lesbianism, yan ay isang uri ng fraud. Kasi kung pinagpapalagay ng batas na vitiated ang consent, ibig sabihin, kung alam sana nung mapapangasawa mo na ikaw ay may ganitong kondisyon, hindi ka na sana niya papakasalan. So, pero hindi yung homosexuality ang ground, kundi concealment of homosexuality.
3: Oh, okay.
2: Yung pangalawang instance, partner, ay yung psychological incapacity. Again, hindi in and of itself sapat ang homosexuality bilang ground ng psychological incapacity. Pwede siyang una maging indikasyon ng iyong pagkabigong tupdin ang pinakamahalagang responsibilidad ng mag-asawa, o yung tinatawag nating psychological incapacity to perform the essential marital obligations. Halimbawa, ang fidelity. Kasi nga, alam natin, kung ikaw ay homosexual, hindi ka attracted sa opposite sex.
3: Mm-mm.
2: Kung babae ka, hindi ka attracted
3: sa kapwa.
2: So, hindi. Pag homosexual or less, attracted ka pala sa kapareho mong kasarian. Okay. Pero, syempre, mahihirapan kang tupdin yung iyong marital obligation to be faithful, yung fidelity. Kasi nga, kumbaga naghahanap ka ng kapareho mo ng kasarian, hindi mo hinahanap yung iyong, kumbaga, kaligayahan kasama ang iyong asawa, whether lalaki or babae. So kung dito, pag psychological incapacity, partner, alam natin na dapat meron din tatlong condition yan. Dapat merong juridical antecedents. Ano yun? Yung dapat, bago kayo ikasal, meron na itong indikasyon. At
3: paano yun?
2: Ibig sabihin, meron ng napapansin.
3: May mga red flags na yan, signs.
2: Yes, partner.
3: Okay.
2: Halimbawa, doon sa isang kaso, yung pagiging malapit daw sa kanyang, kasi ang kaso doon, yung lalaki ang kinasuhan ng annulment, at sinasabi masyado siyang malapit sa kanyang mga male colleagues kasi doktor.
3: Okay.
2: At hindi lang yun. At yan ay, kumbaga, marami ng alingasngas, maraming marites, kahit hindi pa marites ngayon, marami daw marites na, kumbaga, binubulong, parang may duda sa kanyang pagkalalaki o pagiging lalaki.
3: Pero can we even use that in court?
2: Kung yan ang
3: mga tamang hinala?
2: Yan, hindi, kung yun lang.
3: Okay.
2: Pero dito kasi, meron pang ibang mga, kumbaga, ibang mga ebidensya, ibang indikasyon. Dito, puntahan na natin yan, partner. Dito sa kaso na to, very interesting ang nangyari. Kasi ang ground ng kanyang asawang babae sa pagpa-file ay psychological incapacity.
3: All
2: so
3: right.
2: At meron siyang pinresenta na psychologist na pinatutunayan na, kumbaga, yung kanyang asawa na homosexual ay hindi kayang tupdin yung kanyang mga essential marital obligations. Kagaya, ano yun? Yung pakikipagtalik, yung physical, sexual intimacy.
3: Mm-mm.
2: Pero kasi dito, partner, Yun nga, yung before the marriage, yung juridical antecedents, meron ng alingas-ngas, may indikasyon, may nagdududa, pati yung mismong asawang babae nung simula. Pero nung sinabi, chismis lang yan, hindi yan totoo. Sabi niya, gusto mo, kakasuhan ko pa yung mga nagkakalat na ng libel, pero wala siyang kinasuhan.
3: Mm.
2: So, tapos, hindi lang yun. During their marriage, ang allegation, hindi natin alam kung totoo, pero ito yung pinanumpaan niya sa kanya allegation, nahuli niya, not once, but twice,
3: na
2: may kahalik lips to lips na lalaki. So, pero
3: wala siyang litrato noon, kumbaga statement niya yun.
2: Kanyang salaysay. Pero dito, partner, ang kakaiba ay yung trial court ang sinabi, hindi na-establish ang psychological incapacity.
3: Huh?
2: Oo. Pero sabi niya, i-declare ko, i-aanal ko pa rin ito kasi sabi ng korte, itinago niya ang kanyang homosexuality. Kinunsil niya sa kanyang asawa. At dahil doon, yan ay fraud. At dahil may fraud, yan ang ground. Concealment of homosexuality. Pero hindi lang yun. Parang hindi natatapos yun ng marites ko sa iyo. Pagdating sa Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, nagsampa ka based on psychological incapacity.
3: Naku, eto na tayo.
2: Ang sabi ng trial court, hindi napatunayan ang psychological incapacity. Tapos, tinignan ng Korte Suprema ang record, sabi, hindi mo rin napatunayan na itinago sa'yo yung homosexuality.
3: Sorry,
2: so, hindi niya napatunayan na merong ebidensya na may psychological incapacity kasi dapat serious and incurable, dapat may juridical antecedent.

0: serbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Pinik. Manuper.
5: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa isarapin.
4: Matindi.
7: Kahit sino kong sipilag, puputay mo rin. Tutuloy lang kita.
4: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
7: Pananagutin ko kanyan.
4: Walang kakabatang nag-iisang alama.
5: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
8: Believe naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
4: Alamat ni akima.
9: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
4: Sa sine mo, hari ka rito.
1: Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo, at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
11: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
13: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
14: Manatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
16: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Basta batas? Hello, attorney yan!
2: At yan pong balitang kumpirmado at sigurado ang ihahatid po natin ngayon. Ayan, inintay lang natin ang maayos ang linya. Liderato ng Senado, ikinakabahala ang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado

0: Figurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Atty. Naalarma si Senate President Vin Gatsalian sa sunod-sunod na insidente ng karanasan sa mga paaralan matapos ang nagarap ng pamaril sa isang high school sa Tacloban City. Ayon kay Gatsalian, lubang nakababahala ang school shooting sa San Jose National High School at ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng limang iba pa. Bagamat na-aresto mga sospek na nawagan ng Senate President na tiyaking mapanagot ang mga maysala. Binigyan din ni Gatsalian na noong nakaraang linggo lamang ay 7 estudyante ang nasugatan sa magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite. Dahil dito, inihikayat niya ang Department of Education na magbigay ng agarang psychosocial support at sa mga apektadong mag-aaral, guro at kawali ng paaralan kasabay ng pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. At alamin natin iba pang mga balita mamaya na hatid po na ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila dito sa ating daming, Facebook Live.
2: Ang daming violent reactions. Mm-hmm. Si Estrella Garcia sabi niya, bakit ba ayaw ng karamihang Pinoy sa divorce? Hindi ko naiintindihan. I don't really think na yung kawalan ng ating divorce bill is because ayaw ng ating mga kababayan eh.
0: Oo.
2: Marami ang, I think, is for the bill. Pero of course, we know na our country is very Catholic-centered? Paano ba to? Tama ba yung term ko? Hindi ko alam yung tamang term doon. Eh. Pero
0: majority kasi pa rin ang Katoliko. Eh. Pero yung ang sinasabi ng mga nag-aaral nitong batas, na yung mga nananatili na kasal ay hindi naman sila na, kumbaga, napipilitan dahil walang batas sa divorce. With or without the divorce law, mananatili yung talagang gustong manatiling kasal.
2: Yes, tama.
0: And conversely, yung mga kahit wala tayong divorce law, yung mga gustong kumawala ay kakawala talaga. Dahil, kumbaga, hindi na nila matiis kung ano man yung kanilang pinagdadaanan.
2: O, sadyang hindi na nila kaya talaga mag-stick to one, ganon. Bato-bato sa langit. Partner.
0: Si Mrs. Gonzales ang Pangasinan, meron siyang katanungan tungkol sa lupa.
2: Wala na ba natin si ma'am before? First
0: hindi
2: time
0: ko alam.
2: Ma'am?
0: Mrs. Gonzales, welcome or welcome back.
4: Hello
0: to Hello Attorney. Yan, magandang hapon po. Go ahead po.
4: Magandang hapon din, sir.
2: Opo. Hi, ma'am. Ano po inyong katanungan? Go ahead.
4: Gusto ko lang... Hello po, sir.
0: Go ahead po. Narinig po namin kayo.
2: Ma'am, pakipatay po yung radio, TV.
4: Opo, sir. Opo. Pakipatay ko lang sandali po. Sandali lang po.
0: Kaya.
4: Hello, sir.
0: Go ahead
4: Attorney.
0: Po. Opo, go ahead po.
4: Attorney, ang problema ko... yung housing lot namin, nung ako'y dalaga pa, at saka meron akong kapatid na matandang dalaga.
0: Okay.
4: Ngayon, yung kapatid ko, may anak, yung inalagaan ng kapatid ko na matandang dalaga, pero malaki na yung bata noon. Luha na pinag-aral. Ngayon, namatay na yung kapatid ko na matandang dalaga, binibinta na yung house in lot na yan. Buwan na sila ng pauna. Ang bali sa hapon, sabi nila yung isa kong pamangkin, nakakuha na daw sila ng pauna na more or less 200,000 pesos.
0: Ano kaya ang... Mrs. Gonzales, linawin ko lang po ha, wala po akong narinig na yung kanyang inalagaan ay inadopt po niya legally. Ibig sabihin, either dumaan sa korte dati o ngayon doon sa ating NACC or tinatawag nating administrative adoption. Legal po ba yung pag-aampon dito sa kanyang inalagaan?
4: Hindi po, wala po.
2: Ah, okay.
0: Pero ang sinasabi niyo po, ito ang nagbebenta ngayon.
4: Opo.
0: Okay, so kung tutuusin, yung dahil sa kasamaang palad, hindi siya na ampon sa legal na paraan, eh sa batas po natin, wala siyang karapatan. Bagamat, dahil ang hula ko kung talagang inalagaan siya, meron po bang simulated birth certificate? Pinalabas po ba na siya ay anak nitong dalaga ninyong kapatid?
4: Wala po. Talagang dalaga po siya. Ate po siya.
0: So wala, hindi man lang ipinangalan, hindi man lang isinunod, o kaya hindi nagpanggap na siya ay inirehistro at lumalabas or pinalabas na anak siya ng inyong kapatid. Talagang wala.
4: Talagang wala po.
0: So ibig sabihin,
4: kinuha lang na pinag-aral.
0: Opo, pero ibig sabihin, pag pinag-aral ka at kinupkup, wala pong na-acquire or nag-grant ang batas na karapatan sa kanya. Kasi kumbaga, yun ay maituturing natin, pwedeng sabihing tulong o donation sa kanyang buhay. Opo. Pero hindi po automatic na dahil siya ay inalagaan, kinupkup, pinag-aral, eh mapupunta na sa kanya lahat ng ari-arian ng inyong kapatid. Kasi kung totoong walang asawa at walang anak ang inyong kapatid, ilan po kayo magkakapatid?
4: Lima po, lima.
0: Yung pong apat na kapatid ng inyong namatay na kapatid na dalaga, sila po ang maghahati-hati equally sa apat. So hindi ko alam kung paano na ibenta ng inyong or ng kanyang inaalagaan or inalagaan, kasi kung tutusin, nakapangalan yun sa inyong kapatid, hindi po ba? At bago niya yun maibenta, dapat dadaanan niya yung legal na proseso ng extrajudicial settlement of estate na hindi niya magagawa kung hindi naman siya sa kahit na anong legal na papel anak ng inyong kapatid. So dito po hindi ko alam kung ano nangyari. Tungkulin po ninyo, responsibilidad ninyo, alamin. Pero dahil kayo ang may karapatan, dahil wala rin po siguro iniwan na last will and testament ang inyong kapatid, dahil wala kayo nababanggit, tama po ba?
4: Wala, sir. Wala
0: okay,
4: po.
0: So ibig sabihin, by the laws of intestacy sa ating civil code, kayong apat na magkakapatid po ang dapat magmamana dyan. At yan ay pwede nyong igiit sa korte, pwede nyong pigilan. Kasi sabi nyo, may paunang bayad na. So kailangan nyo lang i-inform yung buyer at itong, kumbaga, pamangkin ninyong hilaw, kasi hindi naman siya na legally adopt, na illegal at walang visa yung kanyang pagbebenta. Kasi ang pwede lang magbenta nyan, nung buhay pa yung kapatid nyo, siya lang. Pero ngayon napatay na siya, kayo pong apat na magkakapatid ang may higit na karapatan dyan. At yung inampon na hindi legal, yung inalagaan lang at pinaaral, wala po siyang karapatan dyan. Nanay?
4: Oo, sir. Sir, oo po.
0: Opo.
4: Dalawa na lang po kaming magkapatid.
0: Opo,
4: na,
0: kahit,
4: na buhay.
0: Opo, kahit dalawa po kayong buhay, yung pong dalawa ninyong kapatid na patay na, yung mga anak po nila, meron po ba silang mga anak?
4: Meron, sir. Meron.
0: Opo. So, ang mangyayari po dyan, yung ari-arian ng inyong namatay na kapatid na matandang dalaga, hahatiin po yan sa apat. 1/4 po sa inyo at doon sa isang, 1/4 din po doon sa isang nananatiling buhay ngayon. At yung the other 2/4, tig 1/4 po yung pamilya nung dalawang namatay ninyong kapatid. Yun po ang tamang hatian sa batas.
4: Opo.
0: Opo?
4: Pero
0: kailangan niyo po, nanay, kumilos kaagad kasi kayo po ang nag-aabol. So kailangan niyo po mapawalang visa at dapat bigyan ninyo ng notice, sulatan ninyo yung buyer, pati itong pamangkin ninyong hilaw para po itigil yung pagbebenta. Kasi kumbaga, hindi na makiklaim ng buyer na siya ay buyer in good faith. Unang-una, dapat chinek niya yung titulo na kung hindi yung registered owner ang nagbebenta sa kanya sa deed of sale, eh hindi niya dapat patulan yan. Kasi walang pwedeng ilipat na karapatan yung tao na walang koneksyon. Sa batas po, walang legal na koneksyon doon sa inyong kapatid.
2: Okay po, ma'am.
4: Meron ang bumibili.
0: Nanay, sige po. Go ahead. Ang bumibili ay?
4: Yung bumibili po, yung kapatid niyang nasa Israel. Siya po ang nagbigay pa una sa lupa't bahay na yon.
0: Opo, pero hindi niya kasi po pwedeng ibenta eh.
2: Mm-mm.
0: Wala po siyang na-acquire na karapatan dahil hindi po siya legal na naampon.
2: At saka ano po, lulutang din po yan kapag po inasikaso nila yung documents.
0: Opo.
2: Kasi hindi po malilipat yung pangalan po doon sa kanyang kaanak. So sabihin
0: mm-hmm.
2: niyo na po as early as now, nasayang po ang pera niya. Kasi
0: mm-hmm.
2: hindi po talaga niya matatransfer yan under her name.
4: Ang bala ko po sana, pupunta muna ako sa barangay para magbigay ng sumon.
0: Tama po. Pero kailangan nyo po, pagkatapos ng mediation sa barangay, ay magsampa ng kaso kung hindi talaga nila ititigil yung bentahan. Kasi kung
4: saan po ako magsasampa, Torney?
0: Civil case po ito, nanay. Ang suggestion ko po, dahil ito po ay komplikado, ipaubaya po natin sa mga abogado. Kailangan nyo po kumuha ng private lawyer para po habulin yung inyong karapatan. At pwede naman kayong apat na pamilya na
2: chip in for the fees.
0: Patak-patak po tayo para yung hati-hati po tayo doon sa gastos, hati-hati rin po ay sa pakinabang. Nanay?
4: Opo, sir.
2: Okay po, ma'am. O, balitaan niyo po kami. If ever po, ma'am, tawag lang po kayo ulit sa amin.
4: Pupunta po ako sa barangay.
2: Mm-mm.
0: Tama po yung unang hakbang na yan. Tama po.
2: Okay po, ma'am.
4: Opo, sir, ma'am.
2: Salamat po, ma'am.
0: Mahapon po ulit.
2: Tawag po ulit, tawag nanay. Ulit. Thank you po.
0: Ay, nanay, first time niya po ba dito sa Hello Attorney or pangalawa?
4: Ako, pangalawa na po.
0: Ayun, sabi nga.
2: Makilala kayo ng partner.
4: Nagbibinta. Ito na naman yung nagbibinta sa... Silang magkakapatid, yung anak ng kapatid ko, na panganay na lalaki, sila ang nagpusap-pusap na ibinta yung mga ari-arian.
2: Okay, tawag lang po kayo ulit sa amin, ma'am.
0: Relax lang po kami.
4: Yung kapatid kong buhay na matanda sa akin ng 70 years na po siya.
0: Mm-hmm.
4: Parang uyaw-uyanin na, hindi siya nakaano. Ako na lang mag-ano sa mga ari-arian ng mga magulang namin.
2: Okay.
0: Mm-hmm.
4: Dahil yung tatlo, patay na. Mm-hmm. Kami na lang sa ate ko na matanda sa akin ng 5 taon, yun na lang ang buhay na ano.
2: Opo.
4: Ngayon, sinasabihin ko po yung ate ko na makialam naman. Hindi naman siya umiimik, parang baliwala lang. Pero opo, nagre-reklamo rin yung mga anak niya sa akin.
0: So yun, natulungan nanay.
4: Natulungan naman ninyo si ante.
0: Tama
4: sabi
0: po.
4: Yung,
0: wag niyo
4: yung
0: pong...
4: mga anak niya. Hindi naman siya umiimik dahil parang wala nang ano, makialam.
0: Hmm. Pero ganun pa man, nanay, huwag niyong tulugan ng inyong karapatan. Dapat po, maghabol po kayo. Kahit na ayaw kumilos ng iba, kasi pag lahat kayo hindi kumilos, pare-pareho po kayo mawawalan. So, kumbaga ngayon, kung kaya ninyo, i-advance nyo na lahat ng gastos. At kapag nabawi na yan, pwede nyo silang singilin doon sa mga nagastos ninyong na ipaluwal po ninyo.
2: Okay po, ma'am.
0: Okay.
2: Salamat po, ma'am. Ingat po kayo.
0: At yan, partner, ayun bago eh. Tayo, ano?
2: Nagalit siya sa tanong mo, partner.
0: Oo nga, sorry na po, nanay.
2: Bila, nahalungkat lahat ng dear Charo. Ganon, charas lang. Magbibigay dahil po namin sa mga paalala. Mga kapamilya, sa aming pagbubalik, babasahin po namin ang inyong mga katanungan. At sasagutin po ang ilan sa mga ito. So, wag po kayo bibitin yung babalik po. Hello!
0: Attorney.
3: Basta batas? Hello, attorney yan!
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Ras Abelga, Jesse Cruzat,
3: sa... Suko sa DZMM. Suko sa DZMM.
11: tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Anip sa tindig.
13: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
12: Ibang klase tumitig.
14: Alias Pretty Boy.
15: Agad narito ko, liligaya ka.
12: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
16: Ito ang tandaan mo. Estado ng bulok mo.
17: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo?
18: Hindi mo subukan.
12: Yan ang tunay na astig.
19: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
12: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
20: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
3: Hello, attorney. Sa DZMM.
4: Nagbabalik po ang tambalang Liza Aquino at Noel Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. PNP iniimbestiga na kung saan ang galing ang mga ginamit na baril ng dalawang estudyanteng na maril sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Attorney at Liza. Inaalam na ngayon ang mga otoridad kung may mga kaanak na miyembro ng law enforcement ang dalawang grade 9 student na walang habas na namaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kaninong umaga. Sa panayam sa Campo Grande, sinabi ni PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, isang Glock pistol at isang 38 caliber ang 38 revolver ang ginamit na armas ng dalawang estudyante sa krimen. Aniya, maraming entrance at exit ang paaralan pero iisa lang ang naka-duty na gwardiya na nasa guard post nang mangyari ang insidente kaya nagawang maipasok ng mga suspect ang kanilang mga baril.
6: Ang isa sa angle na tinitingnan natin at it's proven na owned by personnel natin, agad-agad filean po natin ang kaso po. Kakasuhan po natin yung personnel natin.
5: Sa ngayon, inaalam pa ang motibo sa krimen pero lumabas niya sa kanilang initial na investigasyon na biktima umano ang dalawa ng bullying mula pa noong sila ay grade 7. Habang iniimbestigahan na rin kung sino talaga ang kanilang target sa kanilang pag-atake sa naturang paaralan. Tatlo na ang kumpirmadong nasawi habang pito naman ang sugatan sa krimen na pa mga stable na rin ang kondisyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
7: Marlene, isang question lang. So grade 9 student ito, anong edad nila?
5: 15 tsaka 14, Liza. Parehong grade 9 student. At doon sa initial investigation ng Pro 8, close friends daw itong dalawang namaril na ito doon sa paaralan, Liza.
7: Bayan. Maraming salamat sa iyong update, Marlene Padiernos.
5: Balik sa inyo sa studio.
7: Samantala, DOJ at e-wallet platform lumagda sa kasunduan para sa kapakanan ng mga refugee at stateless persons. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Department of Justice. Hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Liza. At attorney, lumagda ang Department of Justice sa pamamagitan ng Refugees and Stateless Persons Protection Unit at isang e-wallet platform sa isang memorandum of agreement na naglayong palawakin ng access ng mga refugee, asylum seeker at stateless persons sa mga serbisyong pinansyal sa Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sumasalamin nito sa matagal ng tradisyon ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon sa mga taong napilitang lumikas mula sa kanilang mga bansa. Sinabi ng DOJ na layunin ng kasunduan na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga refugee para makilaw sa lipunan, masuportahan ang kanilang mga pamilya at makapag-ambag sa mga komunidad na kanilang tinitirhan. Tagdag pa ng kalihim, mahalaga na ngayon ang akses sa mga serbisyong pinansyal para makatanggap ng kita, makapagsagawa ng transaksyon, makapag-ipon at makatanggap ng tulong. Pero kinakaharap pa rin aya ng mga maraming refugee, asylum seeker at stateless person na mga hamon kaugnay ng dokumentasyon, verifikasyon ng pagkakakilanlan at pag-access sa mga formal na institution financial. Ayon sa DOJ, ang kasunduan ay isang mahalagang hakbang dahil ito ay isa sa mga unang pakikipagtulungan ng pamahalaan pribadong sektor para sa digital financial inclusion ng mga persons of concern sa bansa. Isinagawang ceremonial signing bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Refugee Day at kasabay ng paggunita sa ika-75th anniversary ng 1951 Refugee Convention kung saan tinatayang aabot sa 1,000 ang mga kinikilalang refugee sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney.
4: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino Del Prado, nasa linya na po natin si Aurora ng Cavite. Meron tanong po siya tungkol sa birth certificate. Nanay Aurora, alam ko na itanong niyo na to sa akin, pero para lang sa ating mga kababayan, pakikwento po ulit kung ano yung
9: magandang
4: sitwasyon.
9: Magandang hapon po sa inyo.
4: Magandang hapon din
9: at
4: po.
9: At mga nakikinig po.
4: Si partner Liza din po ay nandito.
2: Hello po ma'am. Go ahead po ma'am. Mm-mm.
9: Sige po. Attorney, ibang bansa po ako noong 1980s. Nakasampung taon po ako. Doon po ako nakapangasawa. Nagkaroon po ako ng tatlong anak na ipinanganak po doon na ang apelido po ay sa apelido ng asawa ko. Okay. Ngunit sa birth certificate nila, ang ginamit kong pangalan ay apelido ng asawa ko. Pero wala po kaming legal na marriage contract o marriage na nangyari kasi po ay may asawa po siya sa Pilipinas.
4: Naku.
9: Then naghiwalay na po kami. Naghiwalay na po kami ng mahabang panahon. Ngayon po, itong mga anak ko na po sila. Yung isa po ay nakarating po ng Canada. Gusto po niya akong kunin. Pero iba po ang pangalan ko niya sa birth certificate, sa apelido ko. Ang ginagamit ko po sa passport ko, dahil 20 taon na rin po ako nag-Saudi ulit nitong huli, ang ginamit ko pong apelido, yung single ano ko po na pangalan, na ano, na apelido.
4: At Nanay Aurora, hindi po kayo kinasal? Dito sa Pilipinas before kayo nagpakasal doon sa Saudi?
9: Hindi po. Up to now po, single po ako. Pero nung bago po ako umuwi ng Pilipinas for good noong 2018 po, nag-abroad po ako, nang pumunta po ako ng Sweden at may nanliligaw po sa akin doon at nagpakasal po ako doon. Hindi okay. Po lang alam po, hindi po siya nairehistro sa Pilipinas kasi po marami po akong ginawa at na papers. Pero pag tinitignan ko po yung status ko sa Sweden, yung pong napangasawa ko ay married po sa akin pangalan po.
4: Okay, ganito po Nanay Aurora. Dahil po ito ay usapin ng petisyon sa Canada, tama po ba?
9: Opo.
4: Okay, kailangan po ninyong kumbinsihin yung immigration authorities ng Canada na kayo ay one and the same person yung nakapangalan doon mismo sa birth certificate ng inyong anak. At yan po, sabi nyo, yung inirehistro ninyong pangalan nung kayo ay nag-abroad pa sa Saudi Arabia. Ano po? Tama po?
9: Opo.
4: Meron po ba kayo, halimbawa, company ID, company records, kung saan ginamit nyo po or kahit na anong matatawag nating public document, kahit yan pa ay nasa ibang bansa, halimbawa driver's license o ano pa mang pagkakakilanlan para patunayan na yung ginamit nyong pangalan doon eh talagang one and the same person, kayo pa rin po yan. So Aurora, kung ano man yung apelido ninyo noon, kasi yan po yung makapagkukumbinsi sa authorities ng Canada na kayo mismo yung pinipetisyon ng inyong anak, kahit pa iba yung pangalan ninyo dito sa inyong passport, kasi yung passport naman po ninyo, yan ang patunay na kayo ay Filipino citizen. So dito po ang unang tanong, tanungin nyo doon sa inyong anak or magtanong siya doon sa authorities sa Canada. And baka po may pangangailangan na mag-hire ng lawyer doon sa Canada para maproseso po itong inyong immigration application. Sapagkat yung lawyer po ng Canada ang makakaalam ano yung mga dokumento na katanggap-tanggap doon sa Canadian Immigration Office or officials para mapatunayan. Kasi kung tutuusin, baka sapat na halimbawa yung inyong sinumpa ang salaysay para maipaliwanag ano yung nangyari, bakit yun ang pangalan ninyo nung pinanganak yung mga anak ninyo, at baka pwedeng yung mismong mga anak ninyo ay maging mag-execute din ng affidavit na ganun talaga, na yung nakasulat dito sa aming birth certificate, ito talaga ang nanay namin at walang iba. Nanay Aurora?
9: Attorney, mm-hmm. Opo. Attorney, kasi yung passport ko po na ginamit noong 2008 po ay 22 years old ako.
4: Okay.
9: Yung hindi po ako pwede mag-abroad dahil 22. Ginawa po siyang 25 years old.
4: Naku!
9: Opo. Mm-hmm. So, nung nag-apply na ako, after how many years na naghiwalay na kami ng asawa ko, pagbalik namin sa Pilipinas, maghiwalay na po kami. Nahirapan po ako magpalaki ng mga anak ko kasi sa akin po sila, ako po ang nagpalaki sa kanila. Kaya binala ko mag-abroad ulit. Nung nag-apply po ako ng passport, ginamit ko na po yung original na birth certificate ko na ang edad ko ay 1959 akong pinanganak.
4: Naku nanay, medyo naging komplikado kasi kung tutuusin, nag-falsify po kayo ng dokumento. Pero kahit na po nag-falsify kayo, nananatili pareho yung pangalan na ginamit ninyo eh. Tama po ba?
9: Opo, pero ang doon lang po sa passport ko na ginamit ko na passport nung apelido ng asawa ko, nakalagay lang po doon is AKA Turudolpo.
4: Sorry, yun po yung yun po yung surname po ninyo.
9: First passport. Opo, okay. Yung so, una pong passport.
4: Nandoon naman po pala, may indikasyon din yung totoong or yung maiden surname niyo po yun. Tama po ba?
9: Maiden surname. Yun na po yung apelyido ng tatay ng mga bata. Yung hindi ko po siya ginamit pero nandoon pa rin yung original na ano po, apelyido.
4: Kaya nga po nanay, kasi yung pong nangyari sa inyong mga dokumento, kung ilan man yung apelyido na ginamit ninyo, kumbaga, ang kailangan yung kumbinsihin talaga yung Canadian authorities. Kasi kahit na po sabihin ko sa inyo, pwede kayong mag-execute ng affidavit. Kasi yung affidavit po ang pinakamadali dahil self-declaration. Pero kagaya po kanina, kaya ang kumbaga, naghahanap po ako, baka meron kayong ibang IDs o ibang official documents kung saan ginamit niyo yung same surname na nakalagay sa birth certificate ng anak na nagpipetition sa inyo para patunayan na kayo po ay one and the same person. Kasi for most na mga yung tinatawag nating immigration authorities, eh kumbaga mahina po sa kanilang maituturing yung self-declaration o yung ating affidavit lang. Pero kung tatanggapin naman po, eh di wala po tayong problema. Pero kasi hindi po ako magsasabi na katanggap-tanggap yan. Kasi ang pagpapapasok ng isang tao sa bansa, eh kumbaga sovereign authority, sovereign right po yan. So kahit na ako abogado dito, alam ko yung batas sa Pilipinas na yung affidavit, pwede yang, kumbaga, matibay na ebidensya rin yan, pero hanap pa po tayo ng iba pang mga dokumento na ginamit niyo yung pangalan para patunayan na kayo pa rin po yung tao na yun.
9: Attorney, mahinto ko kayo. Trabaho sa ospital, ang alam ko wala po akong papel na ginamit kung di yung lang po na pangalan ko at apelido ko. Doon lang po siya lumalabas sa passport na may nakalagay na AKA tapos pangalan po ng asawa ko.
4: Okay.
9: Yun lang po yung nakita ko.
4: So yun, tapos sa tingin ko pwede na po yun. Pero again,
9: wala na po akong passport ngayon, hindi ko na po nakita dahil nung umalis po ako ng bahay ng asawa ko sa lugar niya, Wala po akong dalang papel, kundi damit lang namin tsaka yung mga damit ng anak ko.
4: Okay, nanay, ganito na lamang po. Magsimula po tayo doon sa immigration authorities. Magtanong po kayo kasi naubusan na po tayo ng oras. Tawag po ulit kayo bukas, pero sa ngayon po wala po talaga akong maisip kasi unang-una hindi ko po ang alam ang immigration laws sa Canada. Kasi kahit po mag-usap tayo dito ng mga posibilidad, kung ano pa rin po ang tatanggapin sa Canada, yun pa rin po ang masusunod. So, kailangan niyo po talagang magtanong doon, at kung ano yung ebidensya na i-require nila, yun po yung kailangan ninyong i-submit at i-comply. Okay po, nanay?
9: Ma'am, at pong immigration?
4: Sa iba't iba pong bansa, iba't iba po yun. Tanungin po natin. Ang alam ko po sa Canada, per territory po, saan kayo nag-a-apply na territory, doon po kayo kailangan magtanong sa kanilang immigration policy.
7: Okay,
4: tanong niyo yung anak ninyo, magtanong yung anak ninyo sa kung saan siya, kasi doon siya magpe-petition. Okay po, nanay?
7: Salamat po, ma'am.
9: Maraming salamat po sa inyo.
7: Maraming salamat po, ma'am. Mga kapamilya. Ay, thank you po, ma'am.
9: Mabuhay po kayo.
7: Ingat po kayo. Goodbye, kapamilya.
4: Naubos po ang oras natin. Pasensya.
7: Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon na tumutok po dito sa ating isang oras na pag-uusap at huntahan. Bukas po babatiin po namin lahat ng mga nagmensahe po sa ating live stream. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
4: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado, dahil dito po sa Law Attorney, sagot ka ng batas.
7: Susunod! Doc Dennis Ngo at
4: Tita Winnie Cordero
7: sa DZMM. Action ngayon! Bye everyone!
10: Hello Attorney sa DZMM!

0: afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Happy Monday po sa ating lahat. Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta po ang inyong mental health? Naku, ay tayo po'y nalulungkot ngayong araw na ito dahil nga po dito sa mga balitang narinig po natin na nangyari dyan sa Tacloban. Grabe po talagang hindi makapaniwala ang napakarami po sa atin. Maraming mga magulang ang nag-aalala. Kaya ipagdasal ho natin yung mga pamilya ho doon na naapektuhan itong nangyaring insidente nga po. Talaga po ay nakakatakot talaga. Kaya ho napakahalaga na meron ho tayong ganitong programa kung saan na pag-uusapan ang mental health, yung mga nararamdaman at kondisyon ng bawat isa po sa atin, hindi lang ng magulang, ganun din po ng anak ng mga kabataan ngayon. Mahalaga po na ito'y bukas ang ating pong mga puso't isipan na ito po'y napag-uusapan. At ngayon nga pong hapon sa ating episode po sa ating pong Anong Feels Mo, ay pag-uusapan naman ho natin itong kumakalat sa internet din po ngayon. At napakahalaga din po nito na tayo po'y magkaroon ng mas malawak na pangunawa at pag-intindi dito po sa tinatawag na survivor guilt. Bakit nga ba nakakaramdam ng bigat sa konsensya ang isang taong nakaligtas po sa trahedya? Normal ba ang ganitong pakiramdam at ito ba ay isang senyales na kailangan ng healing at support? Yes, opo. Yan ang bibigyan po nating pansin ngayong hapon. Kaya kung kayo po may mga katanungan, ngayon pa lamang ho ay pwede na ho kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. At mamaya po sasagutin namin ang inyong mga tanong o yung mga nais pa ho ninyong malaman tungkol sa topic na ito na pag-uusapan natin sa Anong Feels Mo? Kasama po ang ating ekspertong psychologist na si Dr. John Patrick Magpantay. Magandang hapon po sa mga nakatutok sa radyo, ang mga Team Radyo po at Team Bahay, 630 kHz, sa inyo pong talapihitan, o diba? Sa inyo pong mga radyo, Metro at Mega Manila, at yun din po mga nakatutok sa atin sa cable, sa DZMM Teleradyo Cable Channel, and all over the world, sa atin pong mga kapamilya, saan man pong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat at sasamahan po ninyo ako dito po sa ating programa hanggang alas 4 ng hapon. Ang mga team online sa ating pong YouTube channel ay nariyan na rin at ready na rin pong sumali sa ating pong topic ngayong hapon. Mahalaga po na mapag-usapan natin ito at mas maintindihan ho natin ano, kung paano po natin, kumbaga eh, how do we deal with someone na meron pong survivor guilt? Kasi po talaga noong araw, eh, hindi ho masyadong pinag-uusapan ang emosyon ng bawat tao. Kaya ho talaga ngayon, hindi na ho po pwede nating sabihin na, ay wag mo nang natin pag-usapan yan. Eh, kailangan ho na pag-uusapan. Kaya yan ho ang ating pag-uusapan mamaya. Yung mga nasa online, binabati rin po natin ng magandang hapon. Happy New Week! Oo, umiinit na po ulit. At napakalakas ng ulan kagabi. Thunderstorm, ano po? Mami Tess Villamin, Miguel Andre Mira, at yung mga taga Claver, Surigao del Norte. Thank you, God bless you po. Sa lahat ng ating mga minamahal na tatay, belated Happy Father's Day po sa inyo. Sa aking papadal, sa aking asawa, sa aking Kuya Alvin, sa lahat ng mga pinsang kong lalaki at mga tito ko, Happy Father's Day. Si Tita Alicia Palomo, happy birthday daw kay Tita Nelly Vicente. Mainit na Monday afternoon, Chang Ami from Binangonan, Rizal. Nandiyan na ang ating kapamilyang si Elvi Vedua. Mami Ligaya Ching Tan. Magandang hapon din po. Marvin Riabad. Julius Bangalando. Hello, hello and happy Monday, ML Bartolay. Si Agnes Reca ay nariyan na rin present. Nona Damian. Josh Cal Edip Official, ganun din kay Agnes Reca, Tita Cory Alejandro, at kay Tita Babes ng Pasig City. Bakila Nona Damian, mukhang cloudy ng konti ah. Kasi ang pinadala niya mga emoticon ay medyo may, ano, may ambon. Len Paraiso at Grace Groyon. Good, good afternoon. Yes, Chris John Gatbunton, present. Si Kelly Sheila Ala, tama ba? Ano, Sheila Vera pala, 6253. Napakainit dito sa Las Piñas. O, ingat po kayo ha. Si Estrella Garcia, present na din. Birthday naman kay Tita Mila. Kelly, tama ba? Happy birthday po galing kay Belen Ledesma. Si Mind Gale, magandang hapon. Magandang madaling araw naman sa mga nasa Amerika. Anarian po sa Virginia, USA. Si Sir Manny Conanan, belated happy Father's Day po, Sir Manny. Ludi Ace Buke, tama ba? Maraming salamat po at nakatutok din. Si Virgo Profogo. Si Kyle Chua Leong. At nariyan na rin si Edna Domingiano. Magandang magandang hapon. At binabati ko lang din ng happy happy birthday ang aking ninang, ninang na tita pa. Ang napakagandang si Tita Linda Perez, na kapatid ng aking papa. Happy happy birthday, happy Susan birthday. Valenzuela. Shout out po sa FOD division namin dito sa Office of the City Accountant sa Manila City Hall. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Louie Basco. Energy, energy, energy daw Monday. Yes, nagbabantay daw siya ng tindahan. Mercy, magandang hapon. Si Carla Gabriel B. Lentejas. Happy Monday din. At binabati rin natin ang happy birthday. Si Pau at Yensa na nagbe-birthday today. Happy, happy birthday happy po. Birthday. Parang walang nakakaalam ng bigat na dinadala mo. Si aking kalang buddy at kaibigan na si Riza Abriega. Mamo Riza, happy happy birthday. Oras po natin 3:15 ng hapon. Tayo po'y magbe-break lang. At sa ating pong pagbabalik sa ating anong feels mo? Survivor guilt. Yan ang ating pag-uusapan. Dito po sa Ako To si Chang Ami. Magbabalik po kami sandali lamang. Ako To si
1: Chang Ami. Ako To. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinas.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia...
3: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Walang kalma-kalma!
7: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
6: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
8: Tawan mo ko!
9: Pagtatanggol ko kayo.
6: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
9: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
10: Yeah! Giling mo, giling! Pinabili po kami!
11: Ayun oh!
6: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa tulong ng tamang health information.
12: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
13: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
14: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio.
15: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
16: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas! Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ay, nasa online na rin po si Shay Zuel 4021. Pagpaki-greet po ng happy birthday si David Tomas from Alfonso Cavite. Happy birthday si Remy Matthew Manu. Ay, napapakinggan din po ang show ninyo. Ay, salamat po. Dalan Ledesma. Yes, malapit na ang ating anniversary. Thank you, thank you. Shout out din sa NYC for watching sa Blues Big City Adventures 2025, sabi ni Leon 2866. Maraming maraming salamat din kay si Agnes at si Mercy. Ayan, nandyan, nabati natin. Yes, Chase, well, nabati na natin si David Tomas. So, di po sa ating anong feels mo? Normal lang ba ang makaramdam daw na makonsensya matapos makaligtas sa isang trahedya? Yan po ang bibigyan nating atensyon ngayong hapon. Dito po sa ating anong feels mo? At makakasama po natin ang ating psychologist na si Dr. John Patrick Magpantay. Doc, magandang hapon. Happy Monday!
8: Hello, Chang Ami. Good afternoon po. Happy Monday to all our listeners and viewers. I miss everyone.
0: Yes, na-miss ka namin, Dr. John. Dahil,
8: it's a long time.
0: It's been a long time. Ang daming nangyayari tuwing araw ng Lunes. Pero kanina nga, meron din hindi magandang balita na nangyari po dyan sa Tacloban nga. Pero sa susunod, pag-uusapan natin yon. Pero ngayon muna, pag-usapan natin itong survivor guilt. Ano ba ito? At bakit tinawag na survivor guilt?
8: Well, Chang Ami, this term has been floating in social media, especially sa mga recent na nangyari.
0: Yes.
8: Survivor guilt na tinatawag, it's more of a emotional or psychological reaction kung saan yung tao or grupo ng mga tao ay nakakaramdam ng matinding guilt, consensya or self-blaming. Kadalasan sila yung mga nakasurvive or sila yung mga naka-observe ng isang tragedy. Pwedeng nasaktan or nagkaroon ng incidents ng death. So, kadalasan nangyayari po ito dahil sa pwedeng natural disasters o kaya man-made errors. And it can be considered as traumatic. No? And kadalasan meron mga tanong na naglilinger sa mga taong nakasurvive na bakit ako yung nakaligtas? Or dapat ba may ginawa ako para hindi mangyari yung isang bagay or yung isang tragedy? So, usually kahit wala naman tayong control sa isang pangyayari, sinusubukan kasi ng brain natin or ng utak natin na gawing understandable ang isang bagay or isang sitwasyon na mahirap natin tanggapin, especially yung mga traumatic experiences natin.
0: Yeah. Sa mahabang panahon, Dr. John, ito pa ulit-ulit ko talagang sinasabi sa programa because I feel that we should really take note of this na sa mahabang panahon, hindi po napag-uusapan ang mga ganitong bagay. Ang emosyon, kung gaano siya kahalaga, ang pagkakaroon ng problema sa ating brain, di ba? Na isa siyang mental health condition in the same way na may problema ka sa puso or may problema ka sa iyong atay o may problema ka sa iyong likod, ay dapat ding ina-address at pinag-uusapan ngayon yung mga bagay na ganito. Kung noong araw ay hindi talaga siya katanggap-tanggap, I mean, it's high time na tayo ay maging bukas na ito ay pinag-uusapan. Tama ba, Dr. John? Dahil napakalaga ngayon, lalo na in this new generation. Hindi mo siya parang pwedeng sabihin nung araw na, hindi, okay na yan, huwag na natin pag-usapan. Or pag nagsalita ka, may lilipad na Sparta na tsinelas, di ba? Na you are not allowed to express, you are not allowed to show your emotions, which is sa kaso ngayon, hindi na because proven sa napakaraming studies na may epekto talaga ito sa pagkatao ng tao, ha, hindi lang ng bata.
8: Yeah, totoo yan siyang Ami. Part talaga ng mental health yung overall well-being natin. And it's been there. It's an old concept. It's just that our country or let's say in our region, hindi siya ganun ka, I would say, hindi siya ganun ka, parang na-endorso sa atin. And we grew up, or most of us are exposed na may mga stigma and discrimination about mental health. And yung survivor guilt na tinatawag, it's not a mental health diagnosis or condition, but it has something to do with the mental health of the people, especially those who experience traumatic experiences na sila nga yung nakasurvive. So it could be, yun nga, pwedeng natural disasters, bagyo, baha, o kaya nasunugan tayo, or let's say, aksidente, or let's say, a crime. Kasama ka doon sa crime, isa ka sa biktima, and somehow nakatakas ka or nakaligtas ka. Yung survivor guilt, it can create a deeper psychological and emotional distress that can worsen or even trigger development or of mental health conditions.
0: Mm-mm. At ito nga na nakita natin sa online, sa mga balita, kung gaano ka vocal yung dalawa sa mga estudyante na kasama doon sa nangyaring trahedya nga sa Aurora, ay naikwento nila. Pero ang nakakalungkot, sila pa ngayon ang binubuli online na dapat hindi. Dr. Jan, bakit ganon?
8: Well, it's easy for us din kasi to call out those people. Na doon ka na.

0: ngayon. So as much as we have to be careful ano in invoicing out our opinions, or I would say lalo na kapag tinatarget natin itong mga individuals na ito.
1: Yeah, so let's be very, very careful naman din, ano? At saka yung empathy, madalas nakakalimutan natin yun, ano, Dr. John? So nabanggit mo nga...
0: Don't have to enroll to develop it. Wala siyang bayad.
1: Oo, wala siyang bayad, ano? Yung pagkakaroon ng empathy na minsan nakakalimutan ng marami sa atin. So nabanggit mo nga na ito ay nangyayari kapag ka ang isang tao ay nakaligtas sa isang trahedya. So kadalas, saan ba ang nararamdaman nito ay konsensya o yung guilt kahit hindi mo naman kasalanan yung nangyari, or may mga iba bang mga symptoms na pwede mong ibahagi sa amin?
0: Well, Chang Ami, automatically there will be konsensya and guilt talaga or regret.
1: Yeah.
0: Ito yung mga unang emotions na ma-heighten sa atin. Pero kasamahan din ito yung mga negative cognitions na tinatawag, o yung mga iniisip natin. Nire-replay natin paulit-ulit yung scenario, ina-analyze natin, ina-over-analyze natin kung ano kaya yung mga bagay na ginawa natin pwedeng to prevent it from happening, o kaya kung nangyari na, what can I do para hindi magkaroon ng tragedy, ano? So, nagkakaroon ng rumination, and with rumination, akala natin nagpaproseso tayo ng pangyayari. Pero pepeding mas we are adding to the negative thoughts and feelings that we have, ano? So other
1: malalim
0: than that,
1: malalim yung rumination, ha?
0: Rumination. Ibig sabihin, pinapaulit-ulit natin yung istorya o yung nangyari. We tend to ruminate on it.
1: Mm-mm.
0: We tend to analyze and see what we could have done differently.
1: Mm-mm.
0: No? And yung paulit-ulit na pag-iisip natin, it can create more intense anxiety, more self-blaming nga na tinatawag. And kasamahan yan siyang ami, pwedeng maapektuhan din yung ating socialization. Mag-a-isolate na tayo. O kaya yung mga bagay na magaganda sa buhay natin, mapifeel natin na hindi natin deserve. Baka may indirect or direct self-punishment din tayo na ginagawa. So ito yung mga pwedeng mag-occur sa isang taong nakakaramdam ng survivor guilt.
1: Mm-mm. So bukod doon sa mga nabanggit mo, meron bang specific na iniisip o feeling yung tao bukod doon sa paulit-ulit mong ina-analyze? Kasi nga yung magkamali ka lang ng isang bagay, I remember there was a time ganyan ako, yung parang pag nagkamali ako ng sabi sa TV, meron akong maling na i-pronounce. Grabe kung parusahan ko yung sarili ko. Talagang parang minsan, hindi lang days, linggo, na paulit-ulit sinisisi ko yung sarili ko, Dr. John.
0: Yeah. And that's one example of rumination, Chang Ami. Yung inner critic na tinatawag natin, it's part of our psychological system. It can help us to improve ourselves pa rin. Pero pagdating kasi sa taong may survivor guilt, Chang Ami, I think it's beyond the inner critic working. So mga karaniwang iniisip is more of like, bakit kaya ako nakaligtas?
1: Yeah.
0: O kaya dapat ako na lang yung naging biktima or nakaranas nung tragedy. Ako yung dapat naapektuhan noon. O kaya sana kung may ginawa ako, baka nga hindi siya nangyari or hindi naapektuhan yung tao. And pwedeng may mga thoughts din na, ay, hindi ko deserve na maging masaya. Kasi nga, ina-attribute ko yung tragedy sa akin. Ako yung may kasalanan. So, emotionally din, maaaring makaramdam sila ng matinding lungkot or sadness. Again, guilt and takot sa mga tao na rin. And I would say, yung hiya, yung concept or Filipino term ng hiya.
1: Yeah.
0: May shame. Pwede meron din tayong doubt because of what happened. So, mahalaga nating tandaan na yung mga kaisipan na nabanggit ko kanina ay hindi laging reflection of the truth or katotohanan. Kadalasan, ito yung mga products lang din ng ating trauma at yung mga emotional responses natin.
1: Mm-mm. So talagang parang

0: no, meron talagang epekto, 'di ba? At this is going to be very, very hard, not just for the person na naka-experience ng survivor guilt, but also sa family members and friends. So magbe-break lang tayo, Dr. John, at sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin on how we can help a family member or a friend na nasa ganitong sitwasyon. Kung kayo po yung may mga katanungan, ang ating pong Viber number or text ay 0919 27 83 1000. Pwede rin po sa ating online chat. Nandyan si Popoy Vladimir, si Mercy G. Welcome back daw kay Doc John. At na-miss ka rin daw ni Kelly Sheila Vera. At si Roberto Clemente, sabi niya, present siyang Ami, na-late ako ng konti. It's okay, Sir Robert. At binabati rin nila si Dr. John dahil na-miss ka nga nila ng ilang Mondays. O mag-break po muna tayo. Oras natin, 3:31 ng hapon.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
6: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
7: May bayad bang bata?
8: Wala.
7: Mga bata!
6: Isama pa ang tropa para mas masaya.
9: Ha! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah?
6: Present ang mga bida sa comedy.
10: Huwag sa may ceiling fan!
11: What?
10: Ma'am, bakit? Kuya!
12: Patayin ko!
6: Present din ang kulit nila sa fantasy.
13: Meron kang magic, eh.
14: Hindi magic ang
7: kailangan mo. Operasyon.
6: Oh, bawal lumausin, ha?
8: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na.
6: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Hari Carito.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
14: Manatili po kayong nakikinig.
15: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
16: Nagbibigay ng iba't ibang information.
15: Noong araw ding yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
17: Pag walang knowledge, walang power.
15: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Good afternoon.
0: Anong feels mo? Good afternoon. Pag-usapan natin. Kahit
1: anong mangyari. Kayo po'y nakatutok sa Ako to, si Chang Ami. Salamat sa ating mga kasama sa Team Online. Si Tita Lina Ho, humahabol, kumakaway. At ganun din si David Thomas, 2706. Sabi niya, shout out po kay Linnell. Galingan mo sa OJT. Aba, meron pa nga pa-sweet message. Si Donald Figueroa Bagawisa, ay, ang merienda daw niya ay ensaymada. Si Sheila Arbues, good afternoon. Okay, ang ating pong pinag-uusapan ngayong hapon ay ito pong survivor guilt. At kasama natin via Zoom si Dr. John Patrick Magpantay. So balikan po natin si Dr. John. Bago siguro natin pag-usapan, Dr. John, yung kung paano ba makakatulong ang kapamilya at mga kaibigan sa isang taong nakakaranas nito, ay siguro magandang pag-usapan din natin muna yung may mga trigger ba pagka ganyan?
3: Yes, Chang Ami. Trigger natin, obviously, yung tragedy na nangyari. Mm. Aksidente or yun nga, mga natural disasters natin. Pwede rin maging trigger, Chang Ami, yung anniversary nung pangyayari. So, ibig sabihin, for example, after 5 years, 6 years, nakita natin na, let's say, na proseso na nung tao yung survivor's guilt. Pero kapag palapit na yung anniversary nung pangyayari, pwedeng maramdaman niya ulit yung mga guilt, regret, shame, doubts, pwede rin bumalik yung mga pag-ruminate or pag-alala natin sa nangyari. And we analyze again. And magkaroon na naman tayo ng mga what-if scenario. No? Ano pa ba yung mga pwedeng triggers? Pwedeng pag na-expose tayo dun sa mga bagay na pwedeng makapagpa-remember sa atin.
1: O yung lugar.
3: Videos or lugar or yung mismong tao o kamag-anak ng tao, no?
1: Yeah,
3: ito yung mga trigger na pepede. Others would even attribute triggers pepede sa mga naamoy nila, narinig, or eksena na may similarity sa kanilang experiences, no? So kung titingnan natin siyang Ami, I'm talking more of traumatic symptoms or parang mga symptoms ng PTSD. Because usually people experiencing survivor's guilt, most likely they are candidates for PTSD as well. But not all, ha? So, normal na tayo ay matrigger, hindi natin matatanggal ang trigger, and naka-encode na sa ating brain yung memory, ano? So, we are allowed to feel these negative feelings or emotions. And we also expect na pwedeng manumbalik yung mga negative thoughts natin. So normal na ma-trigger. The question is, what can I do when I'm being triggered? Or let's say nga, how can we help someone as a part of family or a friend kung meron siyang survivor's guilt?
1: Yeah, paano nga ba? Dok, kasi talagang yun yung mahirap eh. Sabi ko nga, talagang ngayon, nagmamatter yung pinoproseso mo siya talaga, pinag-uusapan. Hindi siya isang bagay na pwede mong iset aside at sabihin mo lang na mag-pray ka lang, okay ka na. Hindi na. I mean, kasama, prayers, of course, it helps. Kasi nga, tayo bilang adult, yung problemang sa araw-araw, tapos yung iisipin mo na mag-think positive, ang hirap nun, di ba? For your brain to dictate to your mind kung ano yung, paano isa-set yung tone sa umaga, what more kung meron kang ganitong trauma na nangyari?
3: Yeah. So, to be a supportive friend or family member or let's say, colleague na rin, no? Isa sa pinakamalaking trait na dapat nating maipakita is yung pagiging present natin. And at the same time, we are ready to listen. So, wala namang kailangan na dapat we are ready with our advices. hindi naman kailangan may mga baon tayo na ito ang gawin mo para hindi ka maapektuhan. So, by just making the person feel na tayo ay ready to respond kapag may kailangan siya or kapag may gusto lang siya pagkwentuhan, that is enough already. So, we don't need to have a perfect advice.
1: Yeah.
3: So, mas mahalaga yung tayo ay nakikinig nang walang judgment.
1: Yeah.
3: So, pwede nating sabihin siyang ami sa mga kakilala natin or kaibigan or kapamilya na may survivor's guilt, no, na, well, I'm just here for you. So, just let me know if you need something.
1: Mm-hmm.
3: Or we can validate also what they're feeling and thinking na, we understand na may mga ganyan tayong reaction. It's normal to have that reaction. Natatakot tayo, nakukonsensya tayo. Kasi if we try to imagine ourselves or if we have the empathy, most likely we would have the same thoughts and feelings, diba? And we have to make them feel na they are not dealing with it alone. So kahit na we are figuring out how to feel and think like them, we can tell them na, you know what, hindi naman kailangan na mag-isa mo siyang hinaharap eh. So we will try our best to understand how you see it and how you feel about it. Basta magsasabi ka lang.
1: Oo. Yung simpleng nakakaramdam sila na safe space ka, 'di ba? Na wala ngang judgment, makikinig ka lang, wala kang reading advice na lagi mong ipipilit, 'di ba? Mahalaga na may conscious effort din doon eh. Yan kadalasan yung common mistake, Dr. John. Kasi we mean well, we tend to parang nag-aalala tayo ng sobra sa ating kapamilya or kaibigan na going through something, no? So ang nangyayari, parang kailangan may ready akong sasabihin. Oo, may solution ako agad, hindi ba? Like yung mga pag sinasabi, pagka may namatayan, laging sinasabi, oh, it's okay, at least nasa heaven na siya ngayon, or he's not in too much pain. We mean well, pero may ibang tao na hindi okay sa kanila pag ganun ang narinig eh, di ba? Which is a common mistake na akala natin okay, so magandang mapag-usapan din natin yan ngayon, para at least lahat tayo aware na medyo tayo doon, ingat ng konti.
3: It's true, maganda yung intention natin. And at the same time, gusto nating mapagaan yung nararamdaman ng tao the way that we know how to make them feel good, ano. Pero ito yung pwede natin i-rehearse or parang ilagay natin sa utak natin na we just have to be present and ready to listen. So most of the time, for people na may kilala na nakakaranas ng survivor's guilt, we have to avoid yung mga linyahan or mga lines na, oh, matagal na yan na, dapat naka-move on ka na. O kaya,
1: dapat mag-full
3: ka na lang kasi you're alive. O kaya wag mo na ngang isipin kasi nangyari na, wala na tayong magagawa. The thing is, they will think about it. That's the, the mechanism of survivor's guilt, they would think about it, no? So we try our best also now we avoid these lines and we just sit down with them and makiramdam lang tayo, anong kailangan mo, anong gusto mo, how can I help you? Kadalasan baka alam din nila on how to help themselves, they just need someone to be vulnerable with na alam nilang safe sila doon sa tao na yon.
1: Kaya sabi tuloy ni Virgo Profogo, it's much better, hug na lang at wala nang sinasabi. Totoo din naman, di ba? Kung,
3: that is being present, right?
1: Yes, being present
3: yun. And the person feel that you're there.
1: And if you feel like baka magkamali pa ako sa sasabihin ko, hug is a complete, yun na yun eh. Parang, full package na yun ng pakikiramay mo, ng pagsabi ng nandito ka, di ba? Listen, listen, listen to the child so that he or she can express his or her feelings and guilt. Sabi naman ni Sheila Arbues. Totoo din.
3: Yeah. Actions speak louder than words, di ba? May sinasabi tayong ganyan. So, the act of hugging someone na alam natin may pinagdadaanan, it means a lot.
1: Yeah. Para doon sa taong nariyan sa ganyang sitwasyon, Dr. John, alam natin kung gaano siya kahirap, pero paano ba siya pwedeng mag-cope sa kanyang nararamdaman? And kailan mo dapat sabihin na panahon na para ikaw ay mag-seek ng professional help? Kasi on a day-to-day basis, napakahirap talaga niyan, ha?
3: Well, with the moment it happened, the incident, no? And the moment that the person survived, nasa mechanism na yan ng troubleshooting yung ating psychological system. So nagko-cope na yan. Part ng coping chiang amin yung mga guilt na yan eh. That's part of emotional processing. And looking at it, kadalasan hindi natin kaya rin mag-isa. Kaya we would need friends, family, colleagues din. And in some cases nga, kailangan natin ng professional help. So unang-una, we have to slowly accept na normal yung mga emosyon pagkatapos ng trauma or ng incident na nangyari. Pangalawa, huwag natin na sarilinin yung pinagdadaanan natin. As much as we can, we have to connect with people. If we don't have a family or friend, colleagues can help. The company nurse can refer you to someone, no? Tayo ay social beings. Tendency natin is mag-reach out, no? So, mahalaga yung internally we slowly accept it. Second, we connect. And third, we focus on the things that we can control. Yung mga basic life aspects natin, like the way we eat, the way we move, and the way we sleep or rest, no? Ang tao, they don't stop eating. So may mga pagkakataon na pwedeng wala tayong gana. We have to eat pa rin kasi alam natin na kahit ang feeling natin task yon, we have to eat. Pinakamalaking bahagi ng healing, yung we have to look at the things that we can control because the thing that happened in the past, hindi natin kaya kontrolin yon. So, it's important na try din natin isipin na instead na tanungin natin yung sarili natin na bakit kaya ako nakasurvive or nakaligtas, perhaps we can transform that, lalo na kung kaya naman natin na we can ask the question this way, paano ko kaya magagamit yung experience na ito sa isang meaningful na purpose ng buhay ko. How can I get strength from this experience, no? Pero kadalasan siyang ami, if hindi talaga natin kaya, or let's say the person himself or herself is suffering with a mental health condition before or after, doon na tayo kailangan humingi ng professional help.
1: Nga eh, ang unang dapat gawin talaga, slowly, to accept it, di ba? Pero matagal bago makarating tayo dyan sa stage na yan. Meron bang mga...
3: Accepting doesn't mean that you have to forget it, ha?
1: Yeah, oo.
3: Accepting doesn't mean that dapat hindi ka maapektuhan. You will accept something and you are allowed to feel the hurt pa rin.
1: Mm-mm. Kasi nga, mahaba rin proseso yan. At yan ay, kumbaga, walang formula. Walang
3: timeline.
1: To each his own yan. Hindi siya parang applicable to all. Tama ba, Dr. John?
3: Kanya-kanya po yung timeline. Wala tayong definite na after 6 months, okay na.
1: Three months,
3: it varies among people.
1: Iba-iba po talaga. Kaya yung pinaka parang first step pa lang na yan ay mahirap. Mahirap talaga yung pagtanggap sa mga pangyayari. And mahirap din, lalo na sa edad ng mga na-involve dun sa trahedya na nga yan sa Aurora, ay yung sa edad nila na yung social media. Mahirap sabihin din na wag magbasa, wag tumingin, kasi part na ng buhay nila yung telepono o yung social media. Meron at merong makikita, may mababasa. Paano pag ganun, Dr. John? Anong pwedeng gawin ng mga kapamilya o mga kaibigan? O nung tao mismo?
3: Well, as much as we can, hindi naman natin sinasabi na totally we remove it, yung exposure natin sa social media. But I think it would be best to fix our algorithm or might as well create a new account wherein yung mga taong kakilala mo lang, yung may connection ka. Kasi pag naman tinanggal natin ang social media din, no, mamimiss out natin yung mga bagay-bagay. And baka lalo tayo maging hindi okay, mas ma-depress tayo. So that is something that we can control, the things that we can see, the things that we want to access. So as much as we can, we have to recalibrate yung ating social media use, no? If kung kaya mo mag-hiatus ka with intention na if you really want na to take some time off social media, that can be done din naman, no? And let us not forget, the people involved here is most likely developing pa ang mga brain. So can you imagine kung paano na-overwhelm din yung nervous system ng isang tao, especially looking at the developmental age of those who are involved, no? An adult can react the same way, but looking at the when it comes to differences din, ano, overwhelmed yung nervous system ng mga taong exposed nga dito sa isang traumatic incident na ito.
1: Thank you, Dr. John. Ako'y magta-time check lang muna at babalikan ka namin. Oras po natin, mga kapamilya. 3:50 ng hapon.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Dito nga po sa Ako To, si Chang Ami, ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mental health condition kasama ang ating mga eksperto. At ngayong hapon nga ay kasama natin ang ating psychologist na si Dr. John Patrick Magpantay. At pinag-uusapan natin itong survivor guilt. Sabi ni Estrella Garcia, mahalaga ang hugs o yung yakap. Dito ganun ang ginagawa pag ang mga bata ay nagpapanik. Ha? Siguro dyan sa Japan, kung hindi ako nagkakamali, nasa Japan si Estrella Garcia. Sabi naman ni Virgo, discipline na lang sa paggamit ng social media. O speaking of social media, Dr. John, yun namang mga tao na ano lang, nag-o-observe, nakita yung pangyayari. Eh, grabe din naman ang mga komento at mga salita sa online, Dr. John. Baka meron kang mga gustong ipaalala sa kanila na nakakalimot na at medyo nadadala sa kanilang mga emosyon.
3: Well, Chang, we are all human beings. Mm-hmm. We are capable of being kind, ano. Hindi naman natin pine-prevent to voice out their opinions o yung, kasi may freedom of speech na pinatawag.
1: Pero minsan abuso na yun, Dr. John.
3: That's true, ano? Pero when it comes to human nature, human kindness, I think, yun nga, sabi ko nga kanina, you don't have to enroll to learn it. You don't have to have a certificate to prove that you can be kind. It is free. So we have to be mindful. And siguro, we can practice empathy by trying to think na ano kaya yung mararamdaman natin or maiisip natin kapag tayo yung nasa sitwasyon. So kadalasan, ang nangyayari is that automatic din talaga sa atin na may judgment tayo. And mabilis tayo mag-comment. But then again, we have to be mindful kasi nakaka-apekto rin tayo. Those people na may similar experience na mababasa yung mga comments natin, maapektuhan din sila, no? So again, being kind is free. Try to empathize, try to understand. If may mga bagay na hindi naman tayo sure or hindi maganda ang yung sasabihin natin, might as well not comment. If you
1: not can. Say it na lang.
3: Oo, diba? Oo. So, but then again, Chang Ami, ito din yung mga bagay na most likely beyond our control, right? How other people would think and feel, or how would they use social media. So, babalik pa rin sa atin na what can I do about it? What's within my control? Kagaya ng mga sinabi ko kanina, if you can clean your algorithm or yung mga fina-follow natin na mga pages, we can do that to lessen our exposure. Or might as well, come up with a new account. Maging friends lang tayo sa mga kilala natin. At
1: yung mga toxic people, i-out na natin, i-unfollow or i-unfriend. Pwede naman. Setting your boundaries is also important. Part of coping din yun.
3: That's true. And yun talaga yung nasa control natin. Kasi we can never control or stop people from saying things. They will do things and say things to you, but what we can control is how we manage their access to us.
1: Yeah.
3: Okay. Mm-mm. And we can do that sa social media pa lang.
1: Yeah. And by doing that, ako nakakaramdam ng kapayapaan kapag ganun eh. Kumbaga, you don't let them in. I know things are always easier said than done, but it takes a lot of that, you know, conviction talaga na, ay, i-unfollow ko to, ay, tatanggalin ko to, or i-block ko kasi toxic siya, di ba?
3: Do it bit by bit.
1: And bit by bit, yeah.
3: You will feel some relief kasi baka nagwo-worry din siyang ami eh. Pero pag nalaman ng tao na to na binalak ko siya or na-restrict ko siya, di ba? But then again, lagi kong sinasabi siyang whatever we do, people will have something to say.
1: Ako hindi ko na iniisip yon kung anong iisipin niya kung in-unfollow ko siya. Pero kung alam kong may toxicity at may drama masyado and it's not protecting my peace, it's about time. Press the button. Sabi naman ni Sheila ulit, support and guidance is what the child needs. Totoo din. Mindful is the right word, Doc. Tama ka doon. And dahil may last 5 minutes, eto na nga, pag-usapan lang natin ng pahapyaw, Dr. John, at paalalahan hanan din natin yung ating mga kapamilya dahil nga dun sa trahedyang nangyari din ngayon sa Tacloba naman at kung saan ang mga bata ay biktima at meron din yung mga magulang, may mga kapamilya at alam ko yung iba, alam mo talagang will go out of their way, hahanapin pa yung account nung tatay or nung nanay, i-judge, bakit ginawa, bakit ganyan, ay pa, dapat may paalala ka ba sa kanila, Doc?
3: Well, for those who are affected by it, we're very sorry for for you to go through that. This is a phase in your life na talagang may mga challenges tayong kakaharapin. And kung titingnan natin, I will really stress na may mga bagay sa pangyayari or mga pangyayari sa buhay natin that we can never really control.
1: Mm-mm.
3: Pero may control tayo sa mga bagay kung paano tayo magpapagaling or mag-heal, no? So, at may control din tayo kung paano tayo magpapatuloy at magbigay ng kahulugan sa ating mga experiences. So, as we move forward, even if we don't feel like we are moving forward right now, no, we feel like we're stuck or we feel like we don't know how to move forward, as time goes by, with proper or with the right people around us, with the right support, we hope that we will be able to move forward, we will be able to accept, and we will be able to learn from what we experience.
1: Yeah. At mahalaga po na at this point ay 'di ba, huwag na tayong dumagdag sa sakit na nanararanasan ng mga naging biktima, 'di ba? At huwag din tayong dumagdag din sa sakit na nararamdaman ng mga magulang na siyang kumbaga ay yung anak naman nila ang kumbaga naging involved dito sa pangyayaring ito. So again, ang aming pong pakikiramay, ang aming pong panalangin sa mga biktima ng trahedya na ito sa Tacloban. Dr. John, yan po ang ating pag-uusapan next Monday sa pagbabalik mo. Kaya maraming maraming salamat. And dun sa mga interesado to get in touch with you at kailangan ng professional help, saan ka ba nila pwedeng matawagan?
3: Yes po. I have my private practice at Now Serving or Sirius MD. You can search up my name and everything lalabas na po sa Google. And yeah, you can also connect through LinkedIn kapag po may mga katanungan tayo, especially about this episode. I would be happy to reply to your questions.
1: Yan, maraming maraming salamat muli ang ating pong Monday Psychologist. Marami na naman kaming natutunan ngayong hapon mula kay Dr. John Patrick Magpantay. Maraming maraming salamat. At sabi naman ni Sheila again, ang daming message ni Sheila, maraming salamat ha. Sabi niya, yung sister ko po ay isang psychologist sa school. Araw-araw maraming estudyante ang pumupunta sa room niya at humihingi ng payo. Sabi niya, sige lang, kahit nakakapagod. Opo, totoo yan. Kaya yung pong mga magulang, yung pong mga tito-tita, mga ate, kuya, pati na rin po ang mga lolo't lola, ay mahalaga po na bigyan natin ng oras ang ating po, ang mga kabataan po ngayon, mapa Gen Z man yan, mapa Millennial, mapa Gen Alpha, bigyan ho natin ng oras na sila ay pakinggan at maluwag at very, very, kumbaga, open sila na makapag-express ng kanilang damdamin at huwag ho nating pigilan para alam din ho natin kung ano ang mga nangyayari sa kanila. So natapos na naman po ang isang oras ng aking programa. Hanggang bukas po ulit. Sabi nga ni Virgo, another productive Monday. Thank you, thank you. Thank you, Mommy Tess Villamin, kay Estrella Garcia, at sa inyo pong lahat na tumutok ngayong hapon.

0: sorry naman. O, ito na. Good afternoon, mga ka-ATM. Kapamilya, kaserbisyo, lahat na. Tipong hinabol ko talaga yung pag-lipstick. Hindi pwedeng sumalang nang walang lipstick.
1: Ayan.
0: Kasi ano to, kung kilay is buhay, lipstick is buhay naman sa akin. Ay, good afternoon. Ako po si Maan Makapagal. At ngayong hapon, ang kasama ko naman, ang aking partner, Willie Delgado Jr.
1: Ay, maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Monday.
0: Ay.
1: Akala ko, ngingiti tayo dahil sa bukas ay most likely may sasalubong sa atin ang magandang balita.
0: Mm.
1: Gawa ng magkakaroon ng rollback tomorrow, di ba? Sa diesel, more or less mga 10 pesos. Di ba?
0: Oo.
1: Nakakabigla ho yung pangyayari kanina dyan ho sa Tacloban na kung saan ho meron hong sinasabi na abuli raw ng mga estudyante, mga minor de edad, na marel. Kung saan ho ay nagresulta sa pagkamatay ng tatlong mga mag-aaral. Sa loob ho ng eskwelahan nangyari po yan.
0: Ito yung San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Yes.
0: Mga ninth grader yata ito, Kuyang Willie.
1: Yung isa,
0: 14 yung isa, and 15 years
1: yes,
0: old.
1: Oh, puro mga minors.
0: Oo. Naku! Akala ko sa US lang nangyayari yun, Kuyang.
1: Oo nga eh.
0: Diba? Sa atin na rin pala.
1: Ito.
0: Nung nakaraan ay
1: actually,
0: saan
1: hindi,
0: lugar
1: hindi
0: yun?
1: Actually, sa Cavite, meron.
0: Oo.
1: Tapos meron pa, saan pa yung isa pa? Meron pang isa eh, bukod sa Cavite eh.
0: Mm-mm.
1: Tapos kanina nga po, parang sampu yata yung sugatan doon.
0: Mm-mm. At ang motibo ay bullying.
1: Bullying daw.
0: Hawak na sila ngayon ng ating otoridad at iniimbestigahan. At may impormasyon, Kuyang, na yung isa ay may tita na pulis. Yung isa rin naman ay may kaanak na sundalo. So, inaalam ngayon ng pulisya, Kuyang, kung yung mga baril ba na ginamit nila ay pag-aari ng mga yun.
1: Oo, kasi yung pong baril na nakita, kasi may post sila sa social media na may hawak silang baril.
0: Nako, yun nga ba yun?
1: Yung mga ipinost nilang baril, hindi po yun ang standard issue.
0: Mm-mm.
1: Kung yan mo, be it policeman o kaya sundalo, dahil yung nakita kong baril nung isa, nung medyo, kung yun yung medyo may edad sa kanila, no? Revolver yung hawak.
0: Mm-mm.
1: Caliber 38 revolver, samantalang yung isa, Glock. Ang hawak niyang baril. Wala ka, Mike. Ayan.
0: Yun ang nakakalungkot, Kuyang. Kung makita mo sa mga video, taga yung isang estudyante, hindi talaga siya talagang hindi siya natinag, kinukunan pa rin niya ng video. Makikita niyo yun sa social media, sa Facebook. Yung talagang kita yung pagbarel. Yung sinasara yata yung pinto. Pilit na nilalak ng isang kaklase nila, kaso na baril nga. Tapos kitang-kita mo rin yung mga video na nagsisipulasan palabas ng eskwela. Mga teachers, estudyante, nag-iiyakan na iiwan na yung sapatos. Ganon sila katakot.
1: May mga lumabas nga, nakayapak eh.
0: Oo, nakayapak lang. Ang oras, 4:10, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ay, Kuyang, kamakailan ay lumabas itong balitang ito na pinatawa ng sanctions o ng parusa ng Foreign Affairs Ministry ng China. No, si Defense Chief Gibo Teodoro, no? Pero ngayon siya ay yun nga, ang kanyang mga parusa ay ano daw, Kuyang, bawal na siyang pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawal din ng Beijing ang mga entity sa China, yung kung anong pagkipag-transaksyon o negosyo ni Defense Chief Gibo Teodoro. So makausap natin, Kuyang Willie, si Dr. Sherwin Ona, Security Analyst, Associate Professor po ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University. Magandang hapon. Welcome po sa ATM, Doc Ona.
2: Good afternoon, Maan and Sir Willie. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon.
1: Gandang hapon po.
0: Mm-mm. Ito, first time to, no, Doc Ona, sa isang cabinet member. Kasi dati, meron na rin napatawa ng ang China. Pero yun nga eh, cabinet member na ito ng ating pamahalaan. Eh, para ring ano, alter ego ni presidente kasi, di ba? Hmm. Defense chief eh. Anong tingin nyo dito, Doc Ona?
2: Yeah, tama ka dyan, Maan. Ano? Although, narecognize naman ni Secretary Teodoro at ng DFA na ito ay sovereign right ng China, no? Sa akin tingin, hindi pa rin ito maganda dahil nga hindi ito nakakatulong dun sa pagbibuild ng confidence, no?
0: Mm-hmm.
2: Lalong-lalo na ngayon na nakikitaan natin sila ng mga moves dyan sa Bajo de Masinloc. Maraming mga nahuhuling mga espiya dito sa ating bansa, no? May malign influence operation silang nangyayari dito. Hindi ito nakakatulong sa ganitong klaseng environment, no? Idagdag ko pa dyan na syempre marami sa atin na nakakakita nito na bilang isang intimidation, no? Kasama mm-hmm. to dun sa ginagawang pagwa-water cannon at panggigipit.
0: Mm-hmm.
2: Especially ng Chinese Embassy, no? Nakikialam sa internal affairs natin. Isa to sa mga taktika na ginagamit para manahimik ang ating mga opisyal. Lalo na natin na si Secretary Teodoro, maliban kay President Marcos, ay isa sa pinaka-vocal na,
0: yes,
2: na mga opisyal natin, no? Pagdating dito sa ating pagigiit ng ating mga karapatan sa ating mga maritime territories.
0: So, ibig sabihin, pikon ang China. Nasasali niya, no? Nasasaktan din doon sa mga pahayag.
2: Alam mo, Maan, yung ganito kasing mga messaging, kailangan na iintindihan mo ang China, eh, no? Yung ganitong mga messaging kasi talagang para sa kanilang domestic audience, ang number one na, na purpose ito, eh, no? Para ipakita sa kanilang mga domestic audience na talagang ano, no? Yung kanilang rejuvenation, ano? Yung national rejuvenation nila na pinupush ng Communist Party. Pangalawa na dyan, of course, yung kanilang role dito sa region. Ano? Alam naman natin na ang Pilipinas ay nag-iisang nakikipaglaban dito sa South China Sea. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Wala tayong malapit na kakampi rito. Siguro pinakamalapit na rito ang Vietnam. Ano? So makikita nila na, kumbaga, ano bang ginagawa nitong maliit na bansa na ito na sinesermonan tayo sa isang international venue, no, sa Shangri-La Dialogue, napikon sila doon eh, no, at
0: mm-mm,
2: kumalat sa buong mundo yung mga sinabi ni Secretary Teodoro diyan, ano, kaya siguro talagang pikon ang pikon, tama ka. At at the same time, hindi nila nga matanggap na isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas ay nakakakuman ng ganung kalaking public interest.
1: Oh, pero Doc Sherwin, meron na rin ba tayong ginawang ganyan para naman doon sa mga officer ng China?
0: Kabaliktaran.
1: Kabaliktaran.
2: Wala akong maalalang ganyan, Sir Willie. Ano? Ang naalala ko lang, eh, yung mga, of course, yung ilang, nababalitaan ko lang yung iba nating mga akademiko, no, na nagsasalita against China. No? Ito yung medyo nagkakaroon ng mga harassments. Ano? But, you know, maliban doon, eh, wala akong matandaan na nagkaroon ng ganitong klaseng response ang Beijing.
1: Oh, kasi natandaan ko yung ano, di ba meron na rin tayong yung ambassador yata ng China ba yun?
0: Parang yung persona non grata ba yun? May ganun ba tayo?
1: Okay, hindi, kaya ko lang naman kasi naitanong, eh, big deal ba ito?
0: Kaya nga.
1: Meaning kasi, eh, no, kung di nyo ko papuntahin dyan sa China,
0: napakailan ko.
1: Ano ngayon? Diba parang ganon?
2: Yes, sir. Sir Willie, yun na nga yung sinabi ni, Secretary Teodoro, no, na ito'y, kumbaga, kinibit-balikat lang niya at sinabi nga niya na hindi siya naapektuhan sa ganitong mga, kumbaga, panunutsya na nanggagaling sa Beijing, ano? Pero again, kailangan natin itong tingnan sa isang long-term na pananaw, no? Alam naman natin na gumagamit at China ng maraming pamamaraan sa kanyang strategiya, no? At isa na rito yung tinatawag na intimidation, no? At again, no? Ang ano diyan is kung padadala tayo.
1: Oh, diba? Kasi
2: kung tatanggapin natin ito.
1: Oh, kasi Doc Sherwin,
2: enough na ba yung ganito na isang mataas na opisyal ay ginaganito nila, binibigyan nila ng ganitong kaparusahan ng tawag. Eh, kaya hirap tanggapin, di ba?
1: Oh, kasi parang sa akin, sige, bigyan mo ko ng sanction, pero hindi mababago yung paninindigan ko. Di ba? Na kung ano yung paninindigan ko dito sa kung ano yung nararapat para sa amin. Di ba, Doc Sherwin?
2: Agree ako sa iyo dyan, Sir William. No? At alam mo naman na almost 80% ng ating mga kababayan na naniniwala na kailangan ipagtanggol ng ating pamahalaan ang ating mga karapatan dyan sa ating mga maritime territories, itong mga ganitong mga incidents ay lalo lamang nagpapaalab ng damdamin ng mga Pilipino, ano, at nalalaman nga nila na tama ang ating posisyon, ano, dahil nga dinadaan tayo sa brasuhan eh.
1: Yes.
2: No? Hindi lang yung ating mga mangingisda, pati na yung ating defense secretary. Mm-mm. No, na dinadaan sa prosohan.
0: So, ibig bang sabihin yung implication nito ay parang yung communication sa defense, no, pag mag-usap ang militar sa militar, parang sarado?
2: Hindi naman siguro pa dadating sa ganong pamamaraan, ano, sa ganong hahantong sa ganong sitwasyon, maan, ano? Meron naman din tayong mga lines of communication, no, lalo na yung kanilang embassy dito at ang ating DFA. Meron naman yan, ano, it's just unfortunate na itong mga ganitong mga paninindak ay hindi nakakadagdag dun sa confidence building measures sa tinatawag.
0: Yun
2: no?
0: Na
2: nga. Bis na humanap tayo ng mga paraan na magkasundo, lalo pang dumadami yung mga rason para hindi tayo magtiwala sa isa't isa. No?
0: Anong pagdating naman sa security partnership natin sa ibang bansa, no? Anong tingin nila sa atin sa ginagawang ito ng China? Humihina ba yung kumpiyansa sa atin?
2: Well, ang aking tingin dyan, eh, lalong lumalakas yung resolve, no, ng ating mga kaalyado. No, nakikita naman yan sa dami ng mga visiting forces at status of forces agreements na binabalangkas ng Pilipinas sa kasama ang iba't ibang mga bansa. No? Ito yung isa sa malakas na ating pangontra dito, eh, no, na nakikita ng mga ibang bansa na isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas ay binubuli dito sa ating mga maritime territories, ano, at alam nila na maapektuhan din sila nito in the long run, eh, no?
0: Mm-hmm.
2: Kaya dumadami ngayon lalo-lalo na ang ating mga security partnerships as agreements.
1: Oh, related kaya din itong ginagawa ng China sa Pilipinas sa mga official natin dito. Doon sa nakaumang na exploration.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi natuloy kasi nga may binagong provision, eh, yung China, eh, kung saan tayo dapat yung ano, eh, lalabas na sa atin dapat kung ano man yung may explore. Di ba? Makakatulong lang natin ang China. Pero nung bandang huli, tinanggal nila yun, eh, inatras ng China, tinanggal yung dalawa. Alam ko dalawa yung provision na yung binanggit dati ni Justice Carpio yun, eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kaya related ito doon na parang baka sakali, eh, sa ginagawa nilang ganito sa ating mga opisyal, eh, magbago o lumambot yung
0: natakot
1: Pilipinas, ma-intimidate somehow.
2: Matagal nang ganyan ang China, no, Sir William, no, 2002 pa nung nagkaroon ng agreement dito sa magiging precursor dapat ito ng code of conduct, eh, no, na wala nang magbi-build, for example, ng mga additional installations dito sa South China Sea, eh, sila yung unang-unang nag-violate nito, eh, no?
0: Mm-hmm.
2: May deficit of trust talaga, Sir William, no? Mahirap sa bawat panig na magkaroon pa ng tiwala, ano?
0: Mm-hmm.
2: Nasabi mo nga itong mga agreements na to, lalong-lalong na dito sa oil exploration niya, no? Siguro yan, nung panahon ni President Gloria Arroyo, ano? Binago nga, or hindi nire-recognize yung ating sovereignty. Kaya hindi pumapasok sa agreement yung ating mga ano, eh, yung ating mga diplomats, kasi pag-upo pa lang nila, pinaparecognize sa kanila yung undisputable sovereignty ng China dito sa South China Sea. Kaya umaatras yung ating mga diplomats, mga negosyador, ano. Hindi na ako nagtataka kung yan ang sinasabi mo ay nangyari nga.
0: Ano? Bakit ano, Doc Ona, ano yan, mainland China, Hong Kong and Macau.
1: Mm.
0: Bakit hindi kasama yung Taiwan?
1: Yung nga isang pinag-aawayan pa, eh.
2: Yung pinag-aawayan,
0: so,
2: pa yan.
0: Ibig sabihin, hindi nila
1: hindi nila makuha yung China, eh, yung Taiwan.
0: So, ibig sabihin, kumbaga, hindi nila maisama, di ba, sa jurisdiction nila.
1: Dahil para mapalibutan
2: nila. Sa batas nila, kasama nila yan.
1: Ayaw na pumayag ng ano. Ayaw na pumayag ng Taiwan.
0: So, ibig sabihin, kahit ang Taiwan, hindi nila alam mo yun?
1: Hindi nila basta kasi makuha yung Taiwan.
0: Oo nga.
1: Kasi nahihirapan silang palibutan.
0: Correct.
1: Dadaan sila sa teritoryo natin, eh.
0: Kaya yun na nga.
2: Yan, Sir William. No? Ang Taiwan naman sa kanilang tingin ay parte ng kanilang teritoryo. Kaya nga lang, hindi nila talaga pa ma-occupy. Oo, kasi nga, la, medyo demokratiko yung nandun ng gobyerno, ano, at medyo western yung kanilang leaning. Ito nga yung kinakatakot natin, ano, kasi yung sinasabi nga nila by 2027, kumbaga, nasa China na yung mga capabilities para maglunsad ng isang malawakang invasion ng Taiwan, ano. So ito yung maring tinututukan din ng ating pamahalaan, ano, kung itutuloy nga ng China itong ganitong klaseng mga moves, kasi over the past few years nagpa-practice na sila eh.
0: Yes.
2: Nag-exercise na sila diyan, lalo na yung blockade, no.
0: Yes,
2: meron
0: yes.
2: ng mga nangyayaring ganyan nung isang taon pa.
1: Dr. Sherwin,
2: so, binabantayan natin.
1: Last sana lang sa akin. Ideal pa kaya kung dalin ulit natin ang usaping ito sa no sa Netherlands na gaya ng ginawa ng Aquino administration?
2: Depende yan, ano, kung anong kaso yung i-file natin, ano. Si Justice Scarpio ay nagmukahi, no, na bigyan ay mag-file ulit tayo ng mga kaso, lalong-lalo na rito sa Scarborough Shoal, ano. Kasi nga sa ating palagay naman, yun talaga yung pinakamalakas nating alas eh, no, yung batas, no, yung legality. No, mahirap tayong talunin diyan eh, no. Kaya lang yun nga eh, alam din ng China ito eh. No, mukhang hindi rin siya papayag na sumailalim sa ganong proseso ulit.
1: Pumayag man siguro, ang problema, tingin ko ang ano ng China, ang tayo ng China, hindi, wala namang nag-enforce niyan eh.
0: Oo.
1: Wala namang pwede mag-enforce niyan. Dyan,
2: ano? Pero diba? Natatakot nga sila diyan, yan yung isang kinakatakutan nila na mag-file ulit tayo ng kaso against them.
0: All right.
1: Pero anong possible? One last point. Anong possible kung sakali mangyari 'yon? Mabaliktad yung naunang decision before ng ano, ng Netherlands.
2: Ay hindi naman 'yon ang i-file natin na kaso, Sir Willie,
1: okay.
2: Ano? Yung mga usapin na kailangan ng resolusyon, ano? Diyan for example sa Scarborough, dito sa ano, sorry. Yung ating yung Scarborough nga, dahil yan ay traditional fishing ground eh, no.
0: Mm-hmm.
2: Pwede tayong mag kumbaga sampaulit ng clarification diyan at para ipag-declare ulit, no? Dahil ngayon ay sinaruduhan ng China yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Walang ibang nakakapasok diyan, pero sa UCLOS decision yan ay in-identify na traditional fishing ground.
1: Similar case during Aquino administration, ibang lugar lang yung ating ano dadaling issue.
2: Tama.
0: All right. Maraming salamat, Dr. Sherwin Ona, Security Analyst at Associate Professor ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University. Magandang hapon at maraming salamat.
1: Maraming salamat,
0: sir.
1: Po.
2: Salamat, Maan. Salamat, Sir Willie. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo.
0: Ang oras, 55 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Sa camera ay ano ba, chill ba ngayon, Kuyang Willy? Pero second day ngayon eh, no?
1: Ikalawang ano?
0: Ng pre-trial conference.
1: Ikalawang araw ngayon ng pre-trial.
0: Matatapos ba?
1: Mukhang hindi aabot eh. Kasi kanina, napanood ko yung interview kay Secretary Bantog. Doon pa lang pala sa article, unang article, yung ano, yung confidential fund, nasa 4,000 ang documents.
0: Wow.
1: Combine na yun, combine. Combine.
0: Mm-mm.
1: Kaya nga yung marking ng second art, yung pangalawang article, doon sa apat na article, baka mauna pa matapos yung marking noon, yung second article, kumpara doon sa first article.
0: So, ilan na lang ang natitira?
1: Bali, dalawa.
0: Dalawa na lang.
1: Kasi nakasalang yung dalawa, yung first at second articles. So, may dalawa pang ano, mamarkahan.
0: Mm-mm. So, kasi dapat ang target talaga nila matapos na ngayong araw.
1: Dapat.
0: Diba? Kaso,
1: duda raw siya na eh. Sabi niya ni Bantog, mukhang hindi kakayanin.
0: Hindi abutin sa dami.
1: Biro mo, 4,000 pala yung ano.
0: Pero at least,
1: yung mga ebidensya.
0: At least na isaayos na, naipila na lahat ng dokumento, no? Na-simplify na din. Kung may mga tinanggal,
1: yes,
0: o isinama pa. Pero yun nga, July 6 pa rin.
1: Well, sa bida ng House Prosecution Panel, nagagalak sila kasi walang na-strike out dung ano sa kanila, documents.
0: Sa defense.
1: Yun ang hindi natin nakakuha yung information.
0: Lumabas din yung fake news,
1: mm-hmm,
0: na sinasabi na ilang paso daw,
1: mm-hmm,
0: ng defense panel.
1: Ang sabi ni
0: ang House Prosecution
1: ni Lead Prosecutor Jinky Luistro, fake news 'yon,
0: fake news.
1: Ina-attribute niya yun sa mga gumagawa ng disinformation.
0: Oo nga. At saka, hindi naman debatihan yung...
1: Saka wala pa po sa trial proper. Wala pa.
0: Parang imposibleng may nanaig na kampo. Diba?
1: Kasi both camp naman nagsasabi na usual na nangyayari yan sa pre-trial conference. Na merong argumento sa pagitan,
0: mm-mm,
1: ng defense at saka,
0: mm-mm,
1: ng prosecution. So, normal yun. So, wala hong panalo, walang talo ho doon.
0: Yun nga. Tsaka technical to eh. Nag-aayos lang ng mga dokumento. Ilalatag yung mga witnesses. Yan, eto. Kausapin natin si Professor Antonio Contreras, isang political analyst at professor sa University of the Philippines sa Los Baños. Magandang hapon, Prof.
2: Magandang hapon din sa inyong dalawa.
0: Yun na nga, Prof. Kasi parang ang sinasabi ay hindi natapos ngayong araw ang pre-trial conference. Pero yun nga, isarado kasi sa public etong komperensya. So hindi din natin alam kung ano yung mga nangyayari sa loob. Sinasabi nga, napataob daw ng defense panel ang

0: At tapos, yung iba naman, sa halip na magtalo sila, sasabihin, okay, ipipresent namin ito, ipipresent namin itong ebidensyang to. Hindi naman nila, as walang room for questioning the other side. Parang ililista lang nila kung ano yung mga parameters, sino yung mga tatawaging testigo at ano yung mga dokumento. So, hindi naman siguro dadating sa punto na may magkakainan ng buhay.
1: Oo. Anong inaasahan natin pagdating doon sa trial proper, doon sa impluwensya ng mga disinformation, mga fake news? Eh kasi ngayon pa lang sa pre-trial conference, mukhang nagsisimula na eh. Eh what more pag dumating na yung trial proper?
0: Ay siguro naman kung open to the public na ang trial. Kasi ngayon, madaling mag-fake news ngayon, madaling mag-spin kasi hindi natin alam yung nangyayari. Kasi ako nga nung lumabas yung balita na si Atty. Sheila Season, ay nilamon ng buhay. Okay, na ng buhay si Girl Will Ruiz. Sabi ko, imposible. Hindi ako maniniwala na ang katulad ni Atty. Jinky Luistro ay magpapakain ng buhay ng kung kahit kanino mang naabugado. I don't think that will happen. So this is really an open season for misleading disinformation. But pagdating sa trial, kasi nakikita na natin lahat yan, open to the public yan, you know, mamiminimize siguro yung pagkalat ng impormasyon na ito ay nangyari, ito ay hindi. Ang, of course, ang ma-expect natin dyan, people will be spinning their own interpretation. Di ba? May kanya ka parang basketball game yan, may kanya-kanyang ano, kanya-kanyang analysis.
1: Uh-oh.
0: Kung sino may mali, foul ba si ganito, whatever. But nakita natin. Wala na yung tayo ay all in the dark na para bagang aasa lang tayo sa ano yung binabalita ng ibang tao na meron ng karga.
2: Uh-oh.
0: May karga ng bias o karga ng, you know, spin. Ito, kanya-kanyang interpretasyon na yan.
2: Yes,
0: pero at least nakikita natin.
2: Professor Antonio Contreras, magpapakilala lang po ang aming himpilan. Diyan lang po kayo.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Pero sa house, retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: Traffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Renta. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
8: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
9: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
7: Hindi kinakalawang.
10: Ibang klase ka pare, intindi mo.
11: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
7: Hindi mo malilinlang.
12: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
7: Ilabas ang mga matatapang.
13: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
7: Dito sa Sine Matapang.
14: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
7: Sa sini mo, hari ka rito!
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
17: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
17: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
17: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: at DZMM Teleradio.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
4: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinit.
5: Tulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: Nagbabalik ang ATM.
7: Anong take mo?
6: Kasama pa rin si Willie Delgado Jr.
7: At Maan Makapagal.
6: Ayan, balikan na natin, Kuyang.
7: Alright, balikan natin si Professor Antonio Contreras. Prof!
8: No, okay po.
6: Ayan. Eh, Prof, mukhang may move yata na i-delay ang impeachment trial, yung pag-uumpisa dahil nabanggit ng defense panel yung threshold, conviction na threshold nga na 16 doon sa pre-trial conference, dapat bang binabanggit na ito agad doon?
8: Sa tingin ko, hindi naman nagmamatter kung kailan magsisimula. Kasi alam naman sa unang araw pa lang, magkakameron na sila ng determinasyon kung convicted o hindi.
6: Mm-hmm.
8: So pwede naman pagsabayin yun na habang hinihintay o kunyari ipapainterpret sa Korte Suprema ang provision sa konstitusyon, tuloy-tuloy na rin yung pagdinig. Kasi balita ko halos lagpas ng 60 days ang kailangan ng prosecution para magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Samantalang 30 days naman daw ang kailangan, at least 30 days ang kailangan ng depensa. So, ibig sabihin niya 90 days at the very least. And hindi yun araw-araw, ha? Meron ding mga skip yun. So malamang mahaba-haba itong talagang matagal ang
7: trial.
8: Trial.
6: Oh, oh.
8: Hindi naman po, of course that they can always grant to the Supreme Court and you know, the Supreme Court can issue a TRO habang hindi pa nila nadedesisyunan kung ano yung threshold. But at the same time, kapag hindi nag-i-issue ng TRO ang Court Suprema, kahit pa merong nakasampang kaso at nagpapalinaw, kasi both parties naman kailangan to, eh.
6: Mm-hmm.
8: In fact, it is not a defense position, it could also be a prosecution position. Ano ba talaga yung threshold, 16 ba o iba?
6: Mm-hmm.
8: It will not be a partisan issue.
6: Mm-hmm.
8: It will clarify both for the defense and for the prosecution as well as for the Senate. For the public.
6: Mm-hmm.
8: So para sa akin siguro, habang dinidinig ng Korte Suprema yung issue, ay simulan na yung impeachment.
6: Mm-hmm.
8: Hindi na siguro yung saga para pigilan ng simula. 90 days ang kailangan kung susundan natin yung agreement sa pre-trial, tapos i-delay nyo pa yan. O di lalong hahamba yan.
7: Prof, kung gagalawin yung threshold, dapat ba galawin din yung number ng mag-a-acquit? Kasi most likely, baka erase din ito ng defense naman. O sige, willing kami, ibabanin nyo yung threshold doon sa conviction. Dapat bababa din yung ibaba din natin yung number nung mag-a-acquit. Kasi 9 yun, di ba?
8: Hindi naman yun sabay. Kasi pareho naman proportional yun pag bababa po yung bilang sa mathematics po
7: so
8: pag bababa yung entire number,
7: parang yung
8: bababa yung to acquit and to convict.
7: Matatangay
8: parang
7: na,
8: ganun din yun. Kasi one is the other side of the other. Yun, kung 24, 16, 8, 'di ba? Kung 20, pag isusuma total mo 'yon, 20 'yon.
7: Mm.
8: So, less than 16, less than 18 'yon.
7: Mm.
8: Ganun din pang kalalabasan. At saka, alam niyo, talagang kailangan na rin talagang revisahin. Ako naniniwala ako na kailangan pag-usapan yung threshold. Kasi kunyari ang halimbawa, paano kung palayo ng tadhana, paano kung sabay-sabay na mamatay ang 9 na senador? Hindi, 15 na lang sila. Hindi ba? Ibig sabihin, wala nang ma-impeach. Kasi 15 na lang.
7: Kasi,
8: so what would stop a person who is impeachable in the future?
7: Kasi knowing
8: who is ruthless, di ba? Napaka-ruthless, grabe, mamamatay tao, papatay na lang ngayon siya.
7: Mm-hmm.
8: Hindi siya ma-impeach. So, when we interpret the Constitution, we should interpret it in such a way that an extreme situation will not undermine the very principle behind the accountability provision. So, tatingin ko dapat pag-usapan to.
7: Okay, kasi knowing the camp ni VP Sara, yung mga abogado niya, hindi basta-basta bibigay yan o wala silang makukuha rin in return di ba?
8: Of course. It is a contentious issue. Adversarial process ito. To syempre, kung ano yung makikinabang yung kabila, ayaw yan yung kabila.
7: Yes.
8: Vice versa, syempre. So, labanan ito. Pero itong usapin ng pagbaba ng threshold, sa tingin ko, this is a non-partisan issue.
6: Mm-hmm.
8: This has to be determined because it will shed light.
6: Mm-hmm.
7: Pero kasi, confident naman ng House Prosecution na kahit na manatili dun sa kasalukuyang threshold, makakakuha sila ng conviction.
6: Tsaka sabi nga nila, maaga pa.
8: Habang
6: umuusad ang trial, posibleng mabago pa. Oh. Kung meron na talagang desisyon, ngayon pa lang, ang mga senator judges, mabago mo pa rin.
7: Hindi na dapat erase muna ngayon yan. Baka mag-cause pa ng delay .
6: Yes.
7: Diba?
8: Yan nga. At saka yung nga sinasabi ko, sa pananaw ko, hindi naman importante ngayon malaman na natin ng threshold.
7: Oh.
8: Mm-hmm. Kasi yan naman, that will matter when decisions will be up.
7: Yes.
8: You know, for determination, 90 days ang trial period, di ba, na hinihingi at the very least. So, matagal pa yun. So, bakit ngayon kailangan i-determine na? And besides, some school of thought are even saying, let us stick to 16. So, ma-acquit o ma-convict. And then the disadvantaged party can run to the court. Pwede naman yung ganun. Pwedeng saka na tumakbo pag na-disadvantage sila in the future.
6: Mm-mm. Sabi nga, sa dami itong testigo no, na ipapatawag, baka lumagpas pa ng September. Target kasi September . Matapos.
8: Baka lumagpas pa ng Pasko.
6: Pasko ng anong year? Professor Contreras, lumabas doon sa survey ng Okta Research na 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala na fair yung magiging hatol.
7: 19% ng mga Pilipino ang naniniwalang evidence-based.
6: Evidence-based. O magiging fair yung magiging hatol ng senator judges.
8: Well, that only reflects that many Filipinos are skeptical about the objectivity of the senators.
7: Mm.
8: That it's not going to be based on evidence. But of course, that's reasonable kasi nakikita naman natin sa ngayon may perception na itong mga ganitong senador na kalinya na sa pro-impeachment. Ito naman mga senador na to, anti-impeachment. So may ganun ng klase. So let us wait and see. 90 days is still a long time.
6: Mm-hmm.
8: And you know, the evidence will come out. Ngayon natin malalaman kung ano ba talaga yung mga kiniklaim, yung mga bank accounts, yung mga sal-in, yung mga hindi natin nakita noon. And then of course, the other side, the side of the defense will also be given the opportunity to rebut. Kasi ang tagal nilang iniwasan itong mga ito . Wala sila dun sa house. Wala, hindi sila nagpakita ng ebidensya. So pagkakataon na ito, tingnan natin kung paano nila lalabanan yung mga aligasyon at akusasyon. Na paano lulusutan, for example, ni Sara Duterte yung kanyang hindi pagdeklara ng kanyang savings sa Sal-in. Paano, anong argumento niya kung ba dun sa pinagbanta niya ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng former Speaker. So, ako mismo interesado ako kung paano niya yun sasagutin. Kasi that will be the first time that the public will hear the response. Kasi hindi natin narinig to . So ako, and people can be swayed. I'm not even closing the possibility na baka naman may tinatago itong mga to na rason na pwedeng ako mismo makumbinse na huwag siyang ma-impeach. But at the same time, you know, when evidence is there, I think people will even the senators, you know, itong mga senador, they're politicians. They are responding to the signal of the public. If public perception changes as they usually do, lalo pag nakikita na nung tao yung tandaan natin ano nangyari sa EDSA 2, 'di ba? Tandaan natin kung ano nangyari nung magalit ang mga tao. Well, yan ang pwedeng mangyari na mga senador mismo iisipin na lang kanilang political future.
6: Yes. Dahil eleksyon.
8: mga re-eleksyonista at saka may mga mas mataas pa na posisyon ang gusto ang inaasam.
6: Oo, yun na nga. Abangers tayo. Sabi nga, maaga pa, malayo pa. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras, political analyst at professor ng University of the Philippines, Los Baños. Salamat
8: maraming po. Salamat
6: magandang po. Hapon.
8: Magandang hapon din po.
6: Eh, yun nga. So, tingin nyo hanggang sa camera, hanggang kailan ang pretrial conference? Ilang araw
7: wala,
6: pa?
7: Wala pang nilalabas ang panig ng House Prosecution. So, siguro after nitong ano, itong araw na ito, ay maglalabas sila. Basta ang inilatag lang nila kanina, 62 days to be exact.
6: Wow.
7: Yung kanilang hinihinging trial dates.
6: Oh, eto. Kuha muna tayo ng mga komento. Shout out daw sa DZMM kay DZMM avid listener Ate Ea Hufana ng Tanza, Cavite. Good afternoon. Eto. Kay... Sabi ni Ma'am Estrella Garcia, bakit daw ka nakapajama? Eh kasi ano, parang bad weather ba? Hindi, ang init nga eh. Sige, kuyang.
7: Oh, mula kay Miss Mara. Atin ba ito? Gandang hapon ka ATM. Miss Maan at Sir Willie.
6: Abet Kamaing, magandang hapon sa iyo. Eto, si... basahin mo yan, ha?
7: Si Louie Basco.
6: Basahin mo.
7: Happy Energy Energy Monday po sa ating...
6: basahin mo. Sabi, oh, poging-poging, Sir Willie.
7: At blooming na blooming daw.
6: Oh.
7: Ma'am Maan.
6: Hindi ba isang pogi lang? Dalawa talaga. Ayun, habang nag-relax daw, ay watching siya from Valenzuela City.
7: Nona Damian, magandang umaga. Hapon na ho. Sir William,
6: sige,
7: Maman.
6: Sige, diretso mo na, kuyang.
7: Rio Dizon, magandang hapon po. At kay Jos Kyle Edip. Good afternoon, Miss Man, Sir Willie. Attendance check.
6: Check na check. Sige, kuyang, kuha muna tayo ng ulat mula Marita sa labas.
9: Sige, kuyang, si
7: Anandia. O, sige, basahin ko na. Pandaraya daw ng Prime Water sa isang treatment facility para makapasa sa mga water testing ng Department of Environment and Natural Resources na diskubre ng SJDM LGU. May report si JM Pineda ng PRTV. JM.
10: Yes, Willie, sa uling inspection nga na ginawa ng Water District kasama ang mga city engineers ng SJDM, nakita nila ang anomalyang ginagawa o ginawa umano ng Prime Water noong sila pa ang may hawak ng operasyon ng water supply sa Lutsod. Nadiskubre nila ang isang plastic pipe na nakalubog sa isa sa mga water treatment tank na may water waste. Ayon sa isa sa mga city engineers, ang pipe na ito ang binubuksan at naglalabas ng malinis na tubig sa tuwing nagkakaroon ng pagsusuri ang Department of Environment and Natural Resources sa kanilang pasilidad. Kaya umano nakakapasa sa water testing and treatment facility dahil nahahaluan ng malinis na tubig ang mga wastewater. Sabi ng LGU, matagal na umano ginagawa ng Prime Water ang ganitong sistema. Batay rin sa kanilang investigasyon noong una raw ay hindi agad nakakapasa ang mga tubig na nasa water treatment ng Prime Water. Ang naging solusyon umano nila ay ang ganitong pantaraya. Bukod dyan ay nadiscover rin ng LGU ang mga kinakalawang na water tank ng Prime Water. Ang ilan pa nga ay sira na ang mismong takip at nakalubog sa tubig na siyang isinusupply doon sa mga residente. Patuloy naman ngayon investigasyon ng LGU doon sa mga sistema na mayroon ang Prime Water dahil hawak nila ngayon ang operation system nito. Sa kabila nga yan ang pagpapor ng Las Piñas RTC sa hiling na TRO ng Prime Water para pigilan ang LGU na gawin ang operasyon nito. At yan muna ang nairas. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
7: Maraming salamat, JM Pineda ng PRTV.
6: Magbabalik pa ang ATM. Anong take mo?
11: ATM. Anong take mo sa DZMM?
12: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
13: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
14: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio.
15: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
16: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
17: Bakit masaya ang pare ko?
18: Makikinig ako.
17: Dahil araw-araw, may sinasaya.
19: What's happening here?
20: Bakit parang kasalanan ko pa?
21: Four sister lang, four sister.
17: Saya ka nakakakilig.
22: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
23: Ayaw ko mahal kita.
24: No one touches Shine. She's my jowa.
25: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
17: Sayang laugh trip.
26: Nah, nawala.
27: That's the most funniest I've ever seen.
28: Ooh, charinggera.
17: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
29: Mapit ka sa akin.
30: Ito naman yung drama mo. Ang dami mong chika.
31: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitisi.
17: Okay, relax. Sinesaya sa sine mo. Hari ka rito.

0: MM. Syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang radio patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-pagkinig.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Nagbabalik pa rin ang ATM. Anong Take Mo? Kasama si Willie Delgado Jr.
6: At Maan Makapagal.
5: O, oh, diba? Ako, kuya.
6: Si dating Senate President Chisa Escudero napalitan, diba?
5: Uh-huh.
6: Napalitan.
5: Tapos?
6: Ngayon, sino napalitan siya? Si Tito Soto.
5: Mm-mm.
6: Tapos sumunod si Alan Peter.
5: Yes.
6: And then ngayon, ay si Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Mm-hmm.
6: Siya yung ika-apat na Senate President sa first regular session ng 20th Congress.
5: Yes.
6: Now, ang tanong, siya ngayon ang uupong presiding officer sa impeachment trial, which is a non-lawyer.
5: Dapat ba talaga lawyer?
6: Sabi nang sabi sa batas, wala naman daw sinasabi.
5: Oo.
6: Pero ang abogado 'yan o hindi abogado?
5: Bentahe sana.
6: Bentahe sana kung abogado kasi at least rules of court ang pag-uusapan diyan eh, 'di ba? Pero ang sabi naman ng sa House Prosecution Panel, sui generis naman itong impeachment.
5: So, pwedeng may mga mabago.
6: In fact, wala nga criminal na aspect itong sabi nga nun, di ba? Ngayon, lumutang ang pangalan na pwedeng mag-appoint ng isang abogado.
5: Mm-mm.
6: Apat na nga abogado dyan eh.
5: Si
6: Chisa Escudero.
5: Kiko
6: Pangilinan. Mm-hmm. Rodanti Marculeta.
5: Yes.
6: At si Pia Cayetano.
5: Na, syempre.
6: Nasa
5: dalawa. Kabilang bakod.
6: Actually, balanse eh. Balanse, dalawa-dalawa eh.
5: Minority, majority.
6: Pareho meron.
5: Pero, ito nga, mainit na pinagtatalunan. Bakit siya, si Senator Chisa Escudero?
6: Siya ngayon ang lumulutang
5: na
6: i-appoint.
5: Correct.
6: And okay naman daw, sabi ng marami, even ng Malacanang, tanggap naman daw eh, di ba?
5: Pero...
6: Ngayon, tanongin natin.
5: Umaalma.
6: Tingnan natin yung ilan.
5: Kilalanin natin itong umaalma.
6: Ayan. Nasa linya po natin si Francis. Francis
5: din.
6: Kiko din ito.
5: Kiko din.
6: Aquino din ito.
5: Oo.
6: Yan. Ang co-convener ng Tindig Pilipinas. Kiko, magandang hapon sa'yo.
5: Good afternoon.
7: Magandang hapon po, Sir Will, Ms. Maan. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig po.
6: Alright.
7: Si Chisa Escudero po ay double tukaya po kasi Francis Joseph din po ang
6: pangalan. Ah, talaga?
5: Ayun. Ay, sa'yo siya na lang.
6: Tukayo naman pala kayo. Bakit ayaw mo?
7: Kasi medyo hindi ko mapipigilan eh. Hindi ako makalimutin eh. Si Senator Escudero yung pilit na hindi umintindi doon sa ibig sabihin ng fourth with nung hindi nga nakaraang Senado nung last year, parang nang tagal-tagal na nga. Pero ayun po, siya yung talagang naging isang malaking balakid dito sa proseso ng pananagutan kay VP Sara Duterte. Kaya hindi ako nagtataka na marami yung umaalma na siya yung ginawang presiding officer ng ating mayorya. Medyo disappointing decision po yan and we're hoping na sana pag-isipan muli ng mayorya yung kanilang choice of presiding officer.
5: Bakit daw hindi siya pagbigyan muli? Change of heart. Baka may
6: Sabi nga sa Congress move on, girl!
5: Yun na nga, Sir Kiko. Bakit hindi daw bigyan ng pagkakataon? Kasi baka daw ito yung pambawi niya.
7: Ako parang parang kapag meron kang kapag meron po tayong empleyado na nagkamali, tapos talaga nabigyan sila ng second chance, pero baka yung mas maliliit na tungkulin muna yung ibibigay sa kanila, hindi yung pinakamalaking okay, ikaw yung gagawin kong presiding officer right after hindi mo naintindihan yung nakasulat na batas, di ba? So parang very jarring po yung ganitong decision, kaya umaalma po kami.
6: Pero ang ating mga abogado sa Senado, apat na piraso.
7: Lima po ata. I think si Senator Alan ay abogado rin po. Although syempre di ko rin po ina-advocate na siya yung gawing presiding officer.
5: So tatlo sa minority na ngayon.
6: Si Alan,
5: at dalawa sa majority.
6: Si Alan nga pala rin.
5: So kayo po ba ay sino ang gusto nyo sa Tindig Pilipinas? Kasi kung tatanungin si dating former Associate Justice
6: Carpio,
5: ang gusto niya ay si Senator Kiko Pangilinan. Kiko din.
7: Malas talaga pangalan ko, no?
5: Oo. Lahat sila. Ikaw na lang kaya.
7: Fair call yung kay Senator Kiko. Hindi ako magdi-disagree dyan. Although meron ding isang argumento na baka mas mainam nga na hindi presiding officer yung abogado dahil kailangan nilang maging mas active sa proseso. Kasi kapag presiding officer tayo, parang ikaw yung tagapagpadalo. Ikaw mag-recognize kung sino magsasalita. Limitado yung pagkakataon mo na mag-intervene, no? So ako nga, Tingin ko hindi ganun kahalaga personally kung abogado man o hindi yung magiging presiding officer. Kasi lahat naman ng senator judges natin, kailangan pag-aralan yung proseso, kailangan pag-aralan yung batas, no? So tingin ko dapat hindi natin sinasara yung options dun sa mga abogado. Pero that being said, sang-ayon naman ako kay Justice Scarpio kung si or wala akong ano, di ako disagree kay Justice Scarpio kung si Senator Kiko yung magiging presiding officer. Pero tingin ko maraming ibang valid options naman. Nakita natin halimbawa na si Senator Lacson, magaling din siya tagapagpadaloy sa mga Blue Ribbon Committee hearings. Bakit naman hindi siya yung pwedeng maging presiding officer dito sa impeachment na pananagutan din yung usapan, no? So I think maraming options pa rin dyan na sana makonsider din ng ating majority.
6: Hindi kaya magkaroon ng problema, Kiko, dahil kung halimbawa ng lawyer ang upong presiding officer, eh doon lang sa mga simpleng objection, baka mahirapan eh.
7: Well, I think ano po eh, parang yung procedures sa Senate ay kahit hindi abogado yung karamihan ay napag-aaralan naman nila yung rules of procedure. No? And then, ano po, itong impeachment, dagdag na aral din yan. I would say even for a senator ay pag-aaralan din naman yan, even for a lawyer, pag-aaralan din naman yan dahil hindi naman karaniwang proseso yung impeachment. No? I think ilan lang dito sa current majority sa current Senate natin ang nakaranas ng isang impeachment process. So, kung mag-aaral naman silang lahat, bakit natin piniprivilege yung mga abogado? Siguro yun yung sana pag-isipan din ng ating majority.
5: Alright. Oo. Maraming salamat.
6: Dahil pa sana kaming tatanong.
5: Oo, kaya lang,
6: kinakapos na ako kami ng oras. Your Honor.
5: Your Honor. Eto, maraming salamat. Francis
6: Kiko, thank you. Maraming salamat.
5: Co-convenor ng Indig Pilipinas.
7: Maraming salamat din po sa mga nakikinig po ngayon.
5: Alright.
8: DTM. Anong take mo sa DZMM? Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted. Issue Spotted.

0: Alam mo, partner, kanina pa ako medyo balisa, no?
1: Mm-hmm.
0: Because after nga po na ibalita na sa atin, yung pong nangyaring school shooting, no, yung pamamaril, doon sa isang paaralan sa Leyte, hindi na talaga ako mapakali dahil iniisip ko nga, partner, and for the past several days, no? Ganito na ba ang nagiging pangkalahatang sitwasyon ng mga kabataan natin ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Ganito na ba hinuhubog ang mga batang Pilipino ngayon? Or is this an isolated case? Ang hirap lang nga po kasing isipin na isolated dahil sunod-sunod.
1: Tama, tama.
0: Magkakahiwalay na lugar, magkakahiwalay na paaralan, magkakahiwalay na okasyon. Pero lumalabas sa mga ulat na yung mga bata, minor de edad at that, ay sila po yung talagang merong intensyon na makapanakit kung hindi makapatay ng kapwa nila mag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: So what does that tell us, partner? No? Mm-hmm. Ito nga yung kinikwento ko din ata sa iyo before. Siguro araw-araw, kakabalita natin yung mga storya na may mga bata na pinapatay, kinikidnap, hinahalay, yung mga alitan sa kalsada, yung mga magkakapitbahay na konting iringan lang, nagtatagaan. Ganito na ho ba kabayolente ang lipunan natin ngayon, mga kapamilya? It's not just siguro yung mga stories of road rage, encounters, o yung mga away kapitbahay, o yung mga simpleng away inuman. Pero ano ho ba ang sinasabi nito tungkol sa mga moralidad at mga asal values ng ating lipunan ngayon? Because siguro no, iniisip natin na mga tao naman ngayon dapat may takot pa sa Diyos. Pero bakit ho ganyan na lang kasimple ang parang trigger sa mga tao na meron pong mangyari na mawalan sila ng pasyensya, eh papatay na lang? Partner, it is something that is very worrisome, bothersome, di ba? Sobrang nakakapag-alala. Na hindi nga natin alam kung ito bang bansa natin ay patungo na nga po talaga sa masamang estado, di ba? Because the strength of a country lies mainly in the values of its people. Pero kung ganito po ang asal, no? Sabihin na natin sa mga karaniwang mga komunidad, sa mga kakilala ninyo, sa mga kasama ninyo sa trabaho, mga kapitbahay ninyo, ay kung asal na pinapakitang pagwalang respeto na, di ba, sa buhay ng iba o sa kaligtasan ng iba, what does that tell us as a nation? San ho ba tayo papunta, partner?
1: Alam mo, parang nagsimula tayong pag-usapan to, partner, yung mga how worrisome the kids are. Nung naalala mo yung may bata, na batang babae na napukpok ng bote.
0: Oh.
1: 'Di ba? Grade pa, parang grade 5 ata 'yun eh.
0: Oh, yes.
1: 'Di ba? Grade 5 sila, nasundan itong dalawang may insidente ng pananaksak. Grade 8 naman ito, grade 11 yung isa at kanina yung
0: and
1: sa
0: today is the worst.
1: Oo, yung sa pamamaril naman grade 9. Teenage, pre-teens to teenager years lamang ito, mga batang ito.
0: Ito yung parang formative years na tinatawag.
1: Oo. Na saan nila ito nakukuha? Social media ba ito? Kung social media man ito, anong nagagawa o magagawa natin para mabaliktad pa yung takbo ng pag-iisip ng mga kabataan ngayon? Because for you, for them to be able to do that, ang tindi na nung influence nun sa kanila, partner, para ma-surpass nila yung konsensya.
0: And we have to assume that they are actually acting because they are influenced maybe by yung surroundings nila, yung upbringing nila, o sa mga napapanood nila. And siguro, sama-sama na lahat po ng mga factors na yon, no? Kung meron mga influence sa kanila ang
1: mga napapanood.
0: Popular, yung pop culture. May influence ba sa kanila yung nakikita nila sa balita mismo, partner? Nakikita ba nila ito sa kung paano din tinatrato ng mga kasama nila sa bahay, yung mga kapamilya nila?
1: Isa pa rin sa partner, how casual natin nakikita ang ganitong krimen. Malaking factor din yun eh, kung paano natin pag-usapan ang pagpaslang.
0: Di
1: ba? Paano natin tanggapin yung ganito katinding bagay?
0: That leads me to another point, partner, no? At pasensya na, mga kapamilya, kung bakit medyo nagde-dwell po kami ngayon ni Partner Rica sa isyong ito. Hindi naman po lingid sa kaalaman po na nakararami na yung pong balitaan natin kuminsan, no, ay hitik na hitik sa mga ulat tungkol sa krimen. Subalit, pagkatapos po ng pagbabalita, ay hindi naman po natin pinag-uusapan o sabihin na nating tinatalakay ng mas malaliman yung anggulo na kung bakit nga po ba nangyayari yung mga krimen na ito. Until may mangyari ngang ganito, at pag-uusapan na naman po muli yung mga panukala na kailangan ibaba daw yung edad kung kailan ang isang bata o minor de edad ay kailangan managot sa criminal justice. So, manunumbalik na naman to, itong debate tungkol sa what is the right age for a minor or a young person to be made criminally liable for their actions. Mm-hmm. Ano ba yung discernment na sinasabi na naman na alam ba nila yung tama sa mali sa ginawa po nila? Pero hindi lang naman ho yun ang dapat na pinag-uusapan natin pagdating sa krimen. Because kahit naman po yung mga adults, bakit po ba parang hair trigger ang tinatawag?
1: Tama.
0: Yung konting makanti mo lang ng konti, hahantong na sa patayan, mga kapamilya. Ganun na ho ba tayo as a culture? Eh, sabi pa naman ng mga foreigner, the Filipinos are the most kind and gentle people.
1: Yes.
0: They're smiling all the time. Smiling pero sinasaksak ka, babariling ka. Smiling, may pagka-psychopath yon dahil nakangiti habang pinapatay ka. Or tuwan-tuwa sila habang pinapatay yung mga kasama nila. Hindi ho happy and ano yun. Psycho yun ang ibig sabihin. There's something wrong already sa pag-iisip nung tao. So, saan ho tayo ngayon? Diba? Lulugar as a country, as a civilized society, paano ho ba natin wawakasan itong ganitong klaseng cycle na ng violence na nagsisimula na sa mga kabataan? Hindi na ho ito sa mga nakatatanda, ha, mga kapamilya. We are already seeing young Filipinos taking lives of other Filipinos. At hindi ho sila nagdadalawang isip. Kamo pa, partner, ha? Kanina, ang sabi nga ng mga nakakapansin, parang walang pagsisisi.
1: Totoo yan.
0: No remorse. Ibig sabihin nun, natuwa pa siya at baka nga mamaya, ipinagmamalaki pa niya na kaya niyang pumatay. Partner, nagiging bragging rights ang pagpatay ngayon sa mga kabataan. Nakikita naman ho natin sa mga balita, yung mga nagrarambulan sa kalye na kahit may curfew. Ay nagrarambulan, nagbabatuhan ng bote, ng mga kung ano-ano, di ba? Ang pakay ng mga yon, makapanakit eh. Or kung hindi man, makapatay dahil sabi nila, kalaban nila yon eh. Saan ho tayo patungo kapag ganyan, mga kapamilya, no? Eh siguro sinasabi nyo, si Kakanturing naman, para naman ngayon ka lang nakagis na ng ganyan. Hindi po eh. Matagal na nga ho natin sinasabi nga eh, kapag ganito na ang nagiging estado ng bansa, sino ho ba dapat ang merong obligasyon para po maituwid at mapigilan po na lalong lumala yung ganitong sitwasyon? Sino? Pamilya pa. Sisimula sa pamilya. Paaralan dahil yun ang pangalawang tahanan ng mga bata. Ito ha, pasintabi na po. Baka sabihin nyo, simbahan. Dahil yung simbahan, kung ano mang relihiyon nyo, lagi naman natin tinuturo, kahit na anong relihiyon, mahalin mo ang kapwa mo. Bakit ho sa tatlong sangay na ito, pamilya, paaralan, simbahan, ay parang wala hong talab ang mga itinuturo ngayon kung bakit ho tayo nagkakaganito? Sino pa? O sige, sabihin nyo, kasama na dapat ang media na magturo ng tamang asal. Siguro baka may pagkukulang dahil baka sa media nag-glorify ang violence, partner. And maybe there is something to be done, na introspection, silipin na natin muli, ano ba mga pinapalabas natin, partner?
1: And how do we also report it? Dahil baka mamaya, meron ding effect yon, no?
0: Yes.
1: Pero alam mo, nandito na rin tayo, partner, di ba? On pinpointing what we can do, saan tayo dapat magsisimula sa paghubog ng ating mga kabataan. Malaking factor din kasi yung aftercare na tinatawag, na kung may magawa mang mali, paano natin tuturuan itama, diba? Itama yung landas.
0: Rehabilitation.
1: Kasi, totoo yan. Uh-huh. Dahil katulad na lang ng sinasabi ng DSWD, kapag minor, hindi nila maipakulong dahil nga minor, ang mananagot dun sa kasalanan ay ang magulang. Papagalitan ang magulang, diba? Pero ang magulang wala rin naman sa bahay. So kulang talaga.
0: Or partner, wala rin sa wisyo. Baka nga dahil sa magulang ang naging mali ang pagpapalaki doon sa bata, eh kung ibibigay mo muli doon sa magulang yung supposed to be pag-aalaga doon sa bata, eh kung mali nga ang pagpapalaki, bakit mo sa kanya ngayon ibibigay yung responsibilidad? Alam mo, sa Amerika, I'm sorry to say, hindi yung naman tamang example din naman ng Amerika sa dami ng nangyayaring school shooting. Very strict sila na kapag ang bata ay parang sabihin nating mali yung pagpapalaki or parang yung kanyang environment ay conducive nga to parang wrong upbringing.
1: Papasok ang social services.
0: Yes, kinukuha yung bata.
1: Oo.
0: Dahil supposed to be yung state will try to bring up the child in the right way.
1: Oo.
0: I'm not saying that we should do that. Dahil malay mo naman, wala rin namang kakayahan ng estado na palakiin sa tama yung bata. But what I'm saying is, yung ang responsibilidad nga ng family to begin with, di ba? Sila nga dapat ang unang managot kung paano hinuhubog yung mga bata. And then, kung mali nga yung paghubog nila sa mga bata, what do you do with them? Tapos anak pa ng anak, di ba? Pero yung anak, hahayaan lumaki sa kalye, bahala ka sa buhay mo, dun siya natututo, out in the streets, kung ano yung parang sa kanya, ha? Ang normal na upbringing. Eh, paano kung mali? Yung itinuturo sa kanya. Eh, sige, tuloy natin mamaya itong pagtalakay natin itong mga isyong ito. Dahil yun nga pong balita kanina, no? Na tatlo po yung napatay, may pito pong sugatan, dahil yung dalawang minor de edad na magkaibigan, namaril. Namaril, ha? Doon sa loob ng paaralan, doon sa may Tacloban, sa may Leyte.
1: So, napaka-sensitibo kasi.
0: Kung anong impormasyon, ang kanila pong maisisiwalat, natural, kailangan malaman din natin yung panig po ng LGU, no? Dahil ito po ay isang public high school naman po na pinangyarihan. Itong insidente, ano rin po ang magiging hakbang ng mga otoridad dyan sa Tacloban, sa Leyte, nakakadalawang linggo pa lang, partner.
1: Yun nga.
0: Magmula nung nagsimula ulit ang school
1: klase.
0: Year.
1: At napakabilis para masabing may bullying na agad, no?
0: Grade 7 pa daw. Which means dalawang taon na ang nakalipas bago po nakaisip tong dalawang batang ito na maghigante.
1: Pero nga kasi alam mo, partner, hindi aside sa hindi lang yung tama, maling-mali, the trauma it will cause all the other students din.
0: Exactly.
1: Katulad ng mga video natin kanina na yung mga estudyanteng tumutulong magbuhat ng mga nasugatan nilang mga kasama, dala nila yun mapapanaginipan nila
0: yan.
1: So
0: in the meantime, hindi naman maaaring bumalik na lang sa normal na klase itong San Jose High School. At sa halip, ay baka nga kailangan mag-declare muna ng school break yung paaralan dahil hindi naman madali para din dun sa mga guro at mag-aaral na manumbalik sa normal yung kanilang school activities pagkatapos nitong ganitong klaseng karumal-dumal na pangyayari, no?
1: Although ang PNP naman ay nagsabi, partner, no, na nag-deploy na sila ng mga personnel para sa, at hindi lang naman to dahil dun sa nangyari kanina, nag-deploy talaga sila para makatulong sa pagbubukas ng eskwelahan.
0: Yes.
1: Pero dahil nga sunod-sunod na krimen ang nangyayari sa mga eskwelahan natin, kailangan bang pumasok ng PNP sa seguridad na ginagawa ng mga schools natin?
0: Ganyan din yung nagiging debate sa Amerika, no? Sa sobrang dalas ng mga school shooting sa Amerika, may mga panukala nga doon na dapat maglagay daw ng mga armed guards sa mga paaralan na tinututulan naman ng mga school administrators dahil ayaw daw nila na magmukhang garrison yung mga paaralan nila. Meron pa nga mga panukala sa ibang states sa Amerika na yung mismong mga faculty, armasan daw nila yung sarili nila na hindi rin naman papayag yung mga teacher na sila pa ang magiging tagapagdala ng armas sa loob ng paaralan nila. So marami pong mga ideas, marami mga security recommendations na hindi rin ho katanggap-tanggap. Dahil parang ang paaralan para maging isang lugar na may posibleng karahasan na mangyari ay hindi po kanais-nais. hindi ho ito lugar for any kind of deadly weapon eh. Mm-hmm. Kahit na sabihin mo pa na this is for the security of the students and the teachers.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, okay lang siguro may bantay yung mag-check ng bag, di ba? Mm-hmm. Hindi naman kailangan armado eh.
1: At saka akala ko meron naman talaga nun. Dahil naalala ko na nag-aaral ako, partner, binubuksan namin yung bag namin eh.
0: Yeah, sa gate.
1: Diba? Natigil ba yun ngayon?
0: Kaya, hindi natin masabi. Kasi, sa dami diba, ka na ng estudyante.
1: Naalala mo, last school year, meron ding isang nakapasok mula sa kabilang eskwelahan.
0: Mm.
1: Nakapunta dun sa school na yun at meron ding nasaksak. Dahil parang nag-break yata sila.
0: Pero yun lang ang dahilan.
1: Girlfriend.
0: Diba?
1: Oo. Mula sa ibang eskwelahan yun, pero yeah, nakapasok ka.
0: Oo. Maybe, yun nga, may mga panukala pa na katulad daw sa mga commercial establishments or yung mga malalaking opisina, maglagay daw ng mga
1: metal detectors.
0: Aba, may kamahalan po yun.
1: Oo, di naman natin afford.
0: Yun po ay mga medyo mabigat na investment, no? At saka, so what kung metal detector yun? Hindi naman siguro lahat ng bagay, baka ma-detect, no? Mm-hmm. Baka depende kasi, baka nga hindi, kahit hindi nga metal, pwede maging deadly weapon, eh.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Anyway, so mga kapamilya, medyo na baling lang po yung attention natin sa iba pang mga isyung pang-national. Katulad nga po niyan, yung pangalawang araw ng pre-trial conference dapat ng prosecution at defense sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte ay idinadaos po ngayong araw na ito. Eh, medyo na isang tabi muna natin yon mga kapamilya, dahil ito parang sa akin ay mas malaking trahedya ito kesa dun sa kung ano man yung ibinabatong akusasyon kay Vice Presidente Duterte.
1: Mas malaki talaga yan, partner, kasi sabi nga ni Whitney Houston, I believe the children are our future. Eh. Pero kung napapaling ang mga kabataan natin, kailangan nating masolusyonan habang maaga pa yan. Dahil ba wala na tayong GMRC? Alam mo, di ko nga alam, parang minamaliit natin dati yung GMRC, pero ngayong tinanggal yan at nakikita natin na ang daming nagiging ganito, baka may effect pala yun, yung pagtanggal natin nun. Kasi kung hindi natuturo,
0: hard to say.
1: Kung hindi man yan, hindi man nagagabayan sa bahay ang ating mga anak, kahit papaano may secondary layer na matuturuan sa eskwelahan.
0: Meron tayong dapat makakausap, no? Taga, saan ba ito? Juvenile Justice and Welfare Council. Ready na ba yung guest natin? Si guest, ready na ba?
1: Mm-mm.
0: Si Attorney Tricia Oco. Meron nga na. Tinatawagan pa.
1: Mm-mm. Napaka ano nito eh. Napaka nakakalungkot talaga to, partner. Dahil sunod-sunod na yung nakikita nating spate of killings in the span of just 2 weeks ng pagbubukas ng eskwela. Does this mean na mawawala na yung seguridad ng mga magulang na pag pinadala namin ang anak namin dyan, eh, secured sila at walang mangyayari? Diba? Dahil mga kapwa estudyante nila, nagsisimula ng krimen. And such a young age para mawala ang konsensya nila. Hmm. Nakakatakot yan para sa magiging future natin.
0: So, mga kapamilya, meron po tayong tinatawag na Juvenile Justice Act, no? Ito po yung batas na since 2006 pa po ito ipinatupad na binibigyan po ng kalinga or restorative justice na tinatawag yung po mga minor de edad na nasasangkot po sa mabibigat na krimen, no? Meaning to say, hindi ho sila ihahalo sa mga convicted criminals, mga hardened criminals, sa halip ay binibigyan sila supposed to be ng gabay para mas maging matuwid yung kanila pong asal. Pero hindi ho nga natin alam tatalab pa ho ba kaya yung ganitong klaseng restorative justice, and how do we actually apply it, di ba? Kunwari sa mga specific cases na ganito, partner.
1: Tama.
0: Sige, so makakapiling po natin ngayon, no, sa ating programa si Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Siya po ang tumatayong executive director po nito. Attorney, magandang hapon po. Tony Enrique po ito.
1: Attorney, magandang hapon po.
2: Hi, Tony Enrique. Sir and ma'am, kumusta po kayo?
0: We're very hearted, kung masasabi po natin, no, sa nangyayari pong ito sa Tacloban. Doon po sa inyong Justice and Welfare Council, very briefly lang po, attorney, no? Para po sa kabatiran lang ng mga nanonood ngayon. Ano po ba ang mandato or at least yung mission po ng inyong council?
2: Well, yung pinaka-mission talaga nito ay prevention na yung mga bata hindi nagkakaroon ng problema sa batas. At kung sakaling nagka-problema sila sa batas, hindi na mauulit ito. So, paano namin ginagawa yon? Sa pamamagitan ng pag-i-ensure na tama yung sistema na ginagamit pag yung mga bata ay pumasok sa criminal justice system natin, pagpapagawa ng mga programs for prevention, yun po talaga ang pinaka-importante, yung prevention program.
0: Okay. So, and then when you say, we're very short on time, kaya iklian lang ho natin yung natin. Attorney, when you say prevention, ano ho ba ang paraan para ma-prevent, kunwari, ang isang bata na mag-isip ng violente?
2: Malaki po yung role dito ng family. Nakikinig po ako kanina sa discussion ninyo. Malaki ang role ng family, ng ating community, ng ating mga paaralan.

0: regulating or controlling what these kids see.
1: Yes po.
0: Nagagawa ho ba talaga yon, attorney, no? Nagagawa ho ba talaga yon ng mga pamilya or nagiging pabaya ho ba talaga ang mga pamilya ngayon?
1: Well, yung isa naman sa ano, isa rin sa mga tinututukan namin ay yung tinutulungan yung mga pamilya kung paano nila i-handle yung mga anak nila. Kasi minsan, yung iba, kaya rin naman nila napapabayaan dahil wala silang kapasidad or minsan talagang hindi nila kayang bantayan dahil nagtatrabaho sila at walang ibang magbabantay. So, dapat may assistance po talaga yung ating mga pamilya para matuto silang paano i-handle yung kanilang mga anak.
2: Mm, yan din po kasi yung itatanong ko rin sana, attorney, diba? Dahil ang ginagawa ng DSWD, hindi nga kasi nila maaring ikulong ang mga minor de edad, yung magulang ang kanilang dapat pagsabihan. Pero if that's the case, wala naman po talagang nangyayaring reformation para doon sa mga bata. Sa tingin niyo po ba dapat baguhin na talaga ng DSWD yung ginagawa nila ngayon to help yung mga kabataan natin?
1: Well, marami naman pong programa ang ating local DSWD at ang national DSWD para tulungan yung ating mga parents. Halimbawa, yung parent effectiveness seminars, yung mga pinoprovide nating mga economic assistance sa kanila ay parte din yun para matulungan sila na matutukan nila yung mga anak nila habang sila ay nagtatrabaho or para makadagdag ng pera. Kasi ang isa pong reason din ay yung hindi talaga nila natututukan dahil sa trabaho. Pangalawa naman, sa totoo lang, may mga bata, lalo na yung mga above 50, nakakasuhan na kasi sila pag hindi sila nag-rehabilitate, pagdating nila ng 18 at pataas at hindi talaga nakitang nag-rehabilitate sila, maaari na silang ikulong. So, hindi lahat ng bata ay hindi nakukulong.
0: So, itong counsel po ninyo, attorney, you work hand in hand with social welfare workers ng gobyerno?
1: Yes po. We, basically, we do technical assistance para alam nila kung paano yung pag-handle ng mga bata. At hindi lang social workers, we also work with the police officers sa PNP. We also work with judges and prosecutors para lang sensitive yung pag-handle nila ng mga bata na nagkaroon ng suliranin sa batas. At hindi lang yon, para matutukan din yung mga biktima. Kasi ang pinaka-sentro dito ay yung biktima talaga. Dapat may hustisya tayo sa biktima.
0: Hustisya sa biktima. Okay, we will get to that point, no? Kanina nabanggit ko kay partner na yun sa batas po natin, ano, na yung Juvenile Justice and Welfare Act, eh kinakailangan ang priority is restorative. Tama ba yung term? Restorative
1: tama
0: justice.
1: Po tama po yun, sir.
0: And ang restorative, meaning to say, ibalik mo sa tamang wisyo yung pag-iisip ng bata.
1: Tama po yun.
0: How difficult is that to do, attorney? At gaano kalaki ang success or failure rate ng restorative justice sa bansa natin?
1: Opo. Ngayon ay ang mini-measure lang po kasi namin rehabilitation ng mga bata. Kasi po yung restorative justice, mahirap po siyang i-measure ngayon dahil mayroon pa tayong kulang. Pag sinasabi kasi nating restorative justice, tama po yung sinabi nyo, maibalik sila doon sa ano, ma-rehabilitate sila, pero hindi lang yon, dapat yung victims or yung survivors nila at yung community may healing din at saka services na nangyayari sa kanila. So tatlo po yung kinoconsider natin sa restorative justice, hindi
0: pati
1: lang
0: yung
1: po
0: victims.
1: Yung bata.
0: Yes.
1: Oo, pero yung pagdating naman sa rehabilitation, humingi po kami ng datos last year.
0: Kanina?
1: Doon po sa mga sa mga bahay pag-asa natin, yun pong mga bata na hindi nakakasuhan pero kinuha ng estado. Dahil dito po, kinukuha rin ng estado ang bata pag sila ay nagkasala at seryoso. Kinukuha po sila sa magulang nila, ini-institutionalize sila at dinideprive sila ng liberty.
0: Really?
1: 96% po ang rehabilitate.
0: Ilang percent
2: ang
0: po?
2: Ang taas po nun, ha? 96%?
1: 96% po, oo. Actually, pag mas bata pa, mas malaki po talaga ang chance mag-rehabilitate compared sa
0: bata,
1: adults
0: na. Okay, because in this particular case sa may San Jose National High School shooting, no? Grade 9 na eh, yung mga bata na namaril. Meaning to say, they're around 15 or 14.
2: 16, oo.
0: And at that age po, ano, attorney, sa psychology po ba ng bata, kaya pa ba ng restorative or rehabilitation sa kanya?
1: Opo, kaya po yun. Kahit naman po matanda yung sa ating mga prison system, meron po talaga tayong program ng rehabilitation. Dapat po, pag tinitingnan natin yung karapatan ng biktima, kasi hustisya naman talaga ito para sa biktima, huwag nating tingnan na inconsistent siya with rehabilitation kasi meron tayo doong interes sa rehabilitation ng bata or ng matanda dahil pag bumabalik sila sa community, dapat sigurado tayo na hindi na nila gagawin yung ginawa nila.
0: Hindi sila threat

0: to society.
1: Hindi na po sila threat sa society.
2: But how do you factor in, Attorney Tricia, yung social media ngayon at yung ease of access nila sa internet?
1: Opo. Dapat po talaga meron tayong regulation noon. Hindi ko alam kung, alam ko may mga panukalang batas ngayon, although hindi ako masyadong familiar kung paano nire-regulate.
0: Yes.
1: Pero I really believe na dapat nire-regulate yun. Habang wala pa tayo ng panukalang batas, dahil may ginagawa naman talaga ang gobyerno, dapat very, ano tayo, very, we watch out as parents.
0: Yes.
1: Magulang din po ako as ano yung mga teachers, yung mga adults ba,
0: yes,
1: na meron tayong responsibility na doon, hindi lang sa access ng mga bata, pero dapat nire-regulate din natin kung ano yung nilalagay natin doon sa online, kasi na-access nila yon. At
0: saka,
1: isa yun sa mga malaking bagay na nakaka-apekto sa behavior nila.
0: At saka siguro, hindi lang naman social media, no? Because we're talking about pop culture. Kung ano man yung lumalabas sa television, sa balita,
1: media.
0: Sa media,
1: yes,
0: no? Ito, easily accessible. Hindi mo naman kailangan mag-sign up for an account dito, eh. Wala namang age verification kung manonood ka lang naman
2: free
0: ng
2: TV.
0: Television.
2: Oh.
0: No? Pero nakikita nila sa balita yung krimen, patayan, away sa mga, di ba, kung ano-ano. Tapos yung bastusan ng mga politiko, di ba? Yung mga pananalita na nangiinsulto. Pagkatapos, napapanood nila sa mga pelikula, sa mga programa sa telebisyon, patayan o kaya kaliwaan ng mag-asawa o whatever, di ba? Paano nyo makikitang magkakaroon ng restorative rehabilitation sa bata kung exposed sila sa ganyan sa popular culture?
1: Ano pa rin yun, bumabalik pa rin yun sa ating mga nakakatanda na kasama niya sa bahay, kung paano natin nire-regulate yung access nila doon. Kasi wala talagang ibang magre-regulate yun, eh. Talagang first in line dyan yung magulang.
0: What I'm saying, attorney, and I sorry to interrupt, no?
1: Yes po.
0: Baka nga kasi you're talking about the viewers, kung paano mare-regulate. What about the source of the material? Do you need to regulate that? Because, sabihin mo na may MTRCB ka, lalagyan mo lang ng category or classification na parental guidance or whatever, so forth and so on. Pero yung mga nagpo-produce ng content na lumalabas sa popular culture, eh hitik na hitik nga sa mga violent themes. How do you now explain to our audience na yung source mismo ng violent images or even concepts ay natatanim sa utak ng bata dahil ito yung gustong ipalabas ng mga gumagawa ng entertainment, attorney?
1: Oo, nakakalungkot po yun, pero yan po kasi yung values at saka culture na ng isang society, eh. Kasi pag titingnan po natin, di ba, dati, yung may mga material na hindi yan makakapasa, na ngayon ay normalized na. At karamihan dyan, sex and violence. So parang sana we have to also look into ourselves as a Filipino people, as a community, na ganito na yung kultura natin.
0: Exactly.
1: Ngayon. Kasi minormalize natin yung
0: yun.
1: Sex violence.
0: Oh, because ako lagi kong pabiro na sinasabi ko sa partner ko, attorney, we are islanders at heart. No? Nagsimula po tayo na tayo po ay napaka-simpleng mga tao na nakatira sa magkakahiwalay na pulo, kapuluan, na wala naman po tayong idea of siguro violence towards others, pero nung natayo po ay sinakop ng mga dayuhan, na introduce sa atin yung mga concept ng, I don't know, corruption, greed, whatever, di ba? Tapos nagka-buhol-buhol na yung mga values natin, na now we don't have the kind of cultural discipline to say na dapat pag malaki natin that we are peace-loving people, attorney.
1: Yes po, agree po ako dyan.
0: Yeah, kaya mas
1: values po talaga.
0: Habang nag-uusap tayo, attorney, nagiging violente yung pag-iisip ko.
2: Dadang ka, partner.
0: Kasi nga parang nakaka-frustrate lang kasi, attorney. No? Now we've come to this point. Tayo pa naman, we were known throughout the region, throughout the world as some of the kindest, happiest people.
1: Yes.
0: And yet, we see our young people being molded into the kind of homicidal, murderous criminals that they are.
1: Kaya pala natin yung mga ano, no, violent things na nagagawa at
0: yeah.
1: And at a young age, nakakalungkot po. Parati po kaming nalulungkot pag dito sa ano, ha, juvenile justice, nalulungkot po kami every time we see these kind of news.
0: Now let's go to the legalese of these things, attorney. I'm sure you're aware of the debate na nabubuhay tuwing may nangyayaring ganito, na whether or not the age of criminal discernment or should be lowered, no, from 15 to 10, dahil yun ang gusto ng isang senador, ibaba pa to the age of 10 ang criminal discernment. In your line of work, does that even make sense?
1: Yung sinasabi ko parate, half of the solution is knowing the right problem. So sa tingin namin sa JJWC, ang pinaka-solution dito ay hindi pagpababa ng edad. Kung hindi, tingnan natin yung community, yung family, yung the usual pa rin. Dahil base din po yan sa studies namin eh. Hindi po yung batas ang dahilan kung bakit nagko-commit ng crime sa mga bata. Usually, most of the time, it's really their background. Kung ano yung family nila, ano yung community nila, ano yung peers na sinasamahan nila. So, parang, at nakikita din naman natin ngayon na ang karamihan po talaga na nagko-commit ng crime ay above 15. So, baka po mas kailangan nating tutukan yung mga programa ng prevention kesa sa mag-lower lang tayo ng age. Kasi baka hindi rin masagot yung mga gusto nating layunin. Okay. Yan naman po ay aking ano. Okay. Yan naman po ang aming position dyan. Okay. Pero kung gusto pong i-examine yung batas, wala namang problema. Kasi healthy discussion naman ang gusto nating gawin.
0: But from your perspective and your experience, Gail, I'm sorry to ask, gaano katagal na ho ba kayo dyan sa JJWC?
1: I've been here since 2011 po.
0: So 15 years na po. Ano?
1: Opo, 15 years
0: so
1: na
0: sabihin
1: po.
0: Mo na for the better part of a decade and a half, kayo po ay tumutulong sa mga napapariwarang mga kabataan na maibalik po sa tamang landas. If yung ganitong mga klaseng mga krimen ang nangyayari, involving mga 15, 14, 16 years old, ang nakikita nyo po, meron pang paraan para maitama yung ugali nila. Pero if older than that, wala na hum- ay may paraan pa rin. Sabi nyo, kahit matanda, kaya pa eh, di ba?
1: Pero mas malaki ang chance pag bata.
0: Mas malaki chance pag bata. So, kung kunwari, ibaba natin...
1: sige pa.
0: Kunwari, ibaba nga to 10 years old.
2: Ang criminal liability.
0: Yung criminal liability. Ano po ang magiging masamang epekto nun sa tingin nyo?
1: Oo, yung ibabase ko lang po doon sa present na panukala ngayon na. Kasi yung nakalagay po doon ay hindi na po sila... una, ang isa yung pinaka-general is sobrang dami nung kaso na ipapile sa mga bata na napakababa pa ng edad. Ngayon kasi ang iniisip lang natin ay yung, paumanhin na po dun sa mga nadamay talaga, naapektuhan. Pero ang iniisip natin yung mga serious case, pero karamihan po talaga ng mga krimen na nakumit ng bata ay hindi serious. So sila yung pwedeng makasuhan. Ito pong mga ito, kaya ito nababalita dahil talaga namang hindi lang siya karumal-dumal, kundi unusual din siya na yung mga bata, sila yung nagkukumit ng mga violent crimes. Pero karamihan po talaga ay mga theft, yung mga hindi po hindi po serious na crime. So dadami po yung kaso nila. Ang naging pag-aaral, pagsisiyasat, yung mga batang kinakasuhan, usually na light lang naman yung mga offense, usually hindi sila nagre-rehabilitate pagkakasuhan mo lang. Tapos nakaklog po yung courts natin. Dahil sa dami po ng kaso, hindi po yan hindi na po yan nakikita ng, yung parang hindi maaasikaso lahat. Kaya po dati, nung wala pa yung 9344, children as young as 9 to 10 years old, nakukulong na po sila because they stole candies. Ang tagal-tagal nila sa kulungan. hindi sila napofocus dahil sa sobrang dami po ng natin sa korte. Kaya ang sinasabi lang naman ng batas natin, kahit hindi sila kasuhan, iba yung proseso nila to make them accountable, pero dapat accountable pa din sila. So iniba lang yung proseso sa kanila.
2: Mm-hmm. Kung ang pag-uusapan naman natin, attorney, ay community reform, malaking bagay din yan kasi sabi nila it takes a village to raise a child, di ba? We also need to focus on community reform. Pero kung puro seminar lamang na hindi naman lahat ay umaattend, what else can we do?
1: Seminar, ika-clarify ko lang, ang ibig niyo bang sabihin yung programa ay puro seminar lang, ganun?
2: O, kunyari po, para mga DSWD seminars ang ginagawa nila na isang araw, isang Sabado,
0: lecture,
2: may
0: ganun.
2: Lecture tayo. Oo, hindi naman lahat po ay nakaka-attend dyan. Kukulangin po talaga tayo, ma'am.
1: Marami naman po tayong, yung kung community reform po yung pinag-uusapan natin, hindi lang po siya dapat seminar. Actually, yung tinatawag natin Comprehensive Juvenile Intervention Program, mas malalim pa po yun. Halimbawa, yung primary noon ay dapat access, magpo-provide ka ng access to education sa mga bata para wala sila sa streets. Magbibigay ka ng mga livelihood sa parents para hindi nila pinapatrabaho yung mga anak nila sa streets. Pag nakita mo na yung isang community ay may drug problem, dapat mag-establish ka ng drug prevention program. Ganun po yun, hindi lang po seminar. Tapos economic aid naman doon sa mga nahihirapan, shortchanging our citizens. Dahil nagbabayad po sila ng mga tax eh. Dapat ano, maganda po yung mga programs natin sa community.
0: Actually, alam mo, partner tsaka attorney, no? Kahit na mga may ganong mga incidents of ang tawag dito, school-related violence sa Amerika, laging as a course of in course of the investigation, laging tinatanong ngayon kung merong warning signs or red flags sa behavior na ng mga bata for the community to be concerned already. Eh laging after the fact, kapag may namatay na, saka lilitaw na oo, may red flag 'yon kasi meron na itong ano eh, parang naging juvenile record or nagkaroon na ito ng parang encounter with the law nung bata pa ito. Pero never naman nilang
2: tinulungan.
0: Or yeah, pinabayaan lang. Di ba, attorney?
1: Thank you for bringing that up, Tony. Ano. Actually, ang isa rin kasing programs na dapat nilalagay sa school para mas strengthen yung anti-bullying program is tutulungan yung mga teachers. Hindi lang sa magkaroon ng capacity para malaman yung red flag, kundi paano yung referral system. At saka, alam nyo, yung mga teachers, karamihan dyan talagang overwork na dahil sobrang dami ng estudyante at kulang yung mga teachers. So sana mas strengthen din yung education program natin para mas marami tayong mga guro na well-trained talaga. Marami tayong mga schools na. So malaki siya eh. When you talk about prevention, napakalaki niya talaga. Dapat budgetan talaga siya. And you're not just talking about CICL, kundi gagawa ka ng isang magandang environment para sa mga bata na safe sila lahat doon.
2: I wonder, attorney, no, napansin nyo ba sa JJWC na nagkaroon tayo ng malaking cultural shift pagdating sa values ng ating mga kabataan? Because unlike katulad ng Japan na meron talaga silang bata pa lang tinuturuan na nila ng values yung kanilang mga anak. Parang nawala yung sa atin ang ganun eh.
1: Yes. Sana maano. Sa totoo yun. Talagang ano siya, babalik tayo sa values. Yun talaga.
0: GMRC.
1: Bago natin isipin yung iba. Values talaga.
0: Yeah. Attorney, we'd like to discuss this sana further pero naubusan na po tayo ng oras. We really appreciate it po ah, yung bon trabaho ang ginagawa nyo dyan sa JJWC. Sana nga po mas lumawak pa yung pong natutulungan po ninyo lalo na kapag may mga ganitong insidente. I can't say anymore na this is unusual. Baka nga magiging norm na ito eh. Yun ang nakakaalala eh. Attorney?
1: Wag naman po sana.
0: Wag naman nga po. Ano? Eh paano? Nasanay po kasi tayo na may...
1: Patulungan po tayo.
0: Nasanay po kasi tayo na meron tayong leader na patayan is the norm eh, di ba?
1: Magtulungan po tayo para ano baguhin natin yung values kasi hindi po normal ang karahasan.
0: Eh sa 2028 ibalik daw yung mga gustong pumatay, ganun ba?
1: Nako.
0: No, anyway, sige na tahimik tuloy si Attorney. Attorney, thank you so much Attorney sa oras.
1: Maraming salamat,
2: Attorney.
1: Sir.
2: Po kayo.
1: Tony and Rica, thank you.
0: Attorney Tricia Ocko po, Executive Director po ng JJWC Juvenile Justice and Welfare Council. Meron po tayo mga tatanggapin po, mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Ready na ba? Papasok na ba natin? Tanungin ko lang yung ating Mission Control. Are you ready? Sige, tinatawagan pa po lahat ng mga Radyo Patrol natin. Mm-hmm. But in the meantime, gusto ho natin, no, na ang lipunan natin ay magiging safe para rin sa mga kabataan.
2: Mm-hmm.
0: Eh kung yung mga kabataan pa pala mismo ang maghahasik ng lagim at karahasan, sino ho dapat ang kailangan nating sisihin?
2: Mm-hmm.
0: Sino ho ba dapat ang humuhubog sa kanila?
2: Mm-hmm.
0: Di ba yung mga nakatatanda?
2: Mm-hmm.
0: So ano, nasaan sila? Where is the family? Where is the community? Where is the school? Where is the church? In all of this, kung bakit po tayo humantong sa ganitong sitwasyon?
2: Andiyan na ba yung mga report natin, partner? Kasi ako gusto ko rin magtanong sa iyo dahil napapanahon na Father's Day kahapon eh. 'di ba? Tapos nandito tayo, nakikita natin ang mga nangyayari sa ating mga anak. Malaki ba, ikaw na tatay, nararamdaman mo ba yung tindi ng kinapupuntahan ng mga kabataan ngayon as a father?
0: Oh, definitely.
2: 'Di ba?
0: Definitely. Because syempre, gusto mo na kapag nagkaroon ka na anak, eh maging maganda yung kanyang values, yung kanyang karakter, 'di ba? Matuto siyang mag-

0: respeto sa iba, matuto siyang magpasensya sa iba, matuto siya na gumalang, di ba? Mm-hmm. Sa karapatan ng iba, kahit na siya po ay sabihin na natin may mga bastos na makaharap, di ba? Eh parang sa iyo eh sa para sa sarili mo, hindi mo na kailangan makipagbastusan eh. Dapat siguro hanapan mo ng ibang paraan to resolve the conflict, no? Ang mahirap, yung talagang ang shortcut to a conflict is violence. Mm-hmm. Very tempting. Totoo naman eh. Masama man sabihin, pero kung magtaas ka ng boses, sana hanggang ganun na lang. Pero kung kunwari't pagbuhatan mo na ng kamay or magiwa ka pang mas marahas, ay ibang usapan na yon. Paano kung yun po ang naisip ng bata? Eh ganun ang ginagawa nung nakikita ko matanda. Bakit hindi ko gagayahin? Ganun ang nakita kong ginagawa nung naging presidente. Bakit hindi ko gagayahin? Di ho ba? O bago ako magpatuloy na sumabog na yung tukto ko, pasok muna natin yung mga radyo patrol. Department of Justice, nakikipag-ugnay na sa Office of the Regional Prosecutor, kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Narito ang balita, kumpirmado sigurado mula Maynila, hati ni Radio Patrol Bert Dizon. Bert?
1: Tony, nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice upang, o doon nga sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8, kaugnayan ng naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa DOJ, kahayaan muna nitong tapusin ng mga law enforcement agency at mga piskal ang kanilang investigasyon habang tiniyak ang pagsunod sa mga provision ng batas, lalo na mga panuntunan para sa mga batang nasasangkot sa paglabag sa batas. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Tacloban City Police ang insidente kasama ang Office of the City Prosecutor ng Tacloban. Inaalam na ang lahat ng mahalaga detalye ng kaso, kabilang ang pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan, maging ang posibleng sangkot at mga botibo sa pamamaril. Sinabi rin ng DOJ na maglalabas ito ng karagdagang impormasyon kapag natapos na ang investigasyon sa kaisa sa publiko ang mga detalye ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
2: Mabilis at malalimang investigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ipinanawagan sa Kamara ang detalye, hatid sa atin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
3: Sa Ferdinand Martin Romualdez na dapat managot ang mga nasa likod nito. Ang paaralan niya ay dapat maging lugar para sa pagkatuto, kaligtasan at pag-asa at walang sinumang magulang ang makaranas ng sakit ng mawala ng anak sa naturang lugar. Nakikipag-ugnay na rin niya ang kanyang tanggapan sa local authorities at mga ahensya ng pamahalaan para makapag-abot ng tulong sa affected families sa San Jose National High School. Para naman, titingog Party List Representative Duda Cidre, dapat matukoy kung paano na ipasok ang baril sa paaralan. Dapat din anyang itaguyod ang accountability o pananagutan ng naaayon sa batas at magbigay ng special protection kung minor de edad ang sangkot. Dapat ding mapaising ang school security protocols at pangangalaga sa kapakanan ng bawat mag-aaral. Mahalag rin anyang mabigyan ng psychosocial support sa mga naulilang pamilya, maging nasugatang mag-aaral, guro at iba pang personel. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Philippine Red Cross nagbigay ng emergency at psychosocial support sa mga naapektuhan ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
4: Tony at Rika, agad na nagbigay ng emergency at psychosocial support ng Philippine Red Cross sa mga estudyante at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng ilan pa. Ilang minuto matapos ng insidente, nagpadala ang PRC-related chapter ng ambulansya na may tatlong responders at mga welfare volunteer para magbigay ng psychosocial o psychological first aid o PFA sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon sa PRC, agad na nabigyan ng paunang lunas ng kanilang emergency response team ang mga nasugatang estudyante bago dinala sa mga paggamutan para sa karagdagang gamutan. Aabot sa 28 tao ang kabilang ang mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan ang nabigyan ng psychosocial support. Apat naman ang ginamot dahil sa galos at hyperventilation buntod ng matinding takot at pagkabigla. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Job Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, John Garner.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLM Radyo Patrol sa East 30. May humigit ko mo lang dalawang minuto na lang ang nalalabi sa ating programa today. So malamang sa malamang ang storya pong ito sa pamamaril ng dalawa pong bata sa mga kapwa mag-aaral nila sa Tacloban ay yan ang laman ng mga balita no? Ngayong gabi, lalong-lalo na sa TV Patrol. So abangan nyo na lang po yung buong detalye po ng mga istoryang ito sa anggulo po ng pulis, sa anggulo ng mga mambabata, sa anggulo ng sino pa ba? Mga nag-react dito.
2: Yung mga teacher, syempre. Yung mga teacher,
0: wala pang angulo doon sa mga pamilya nito mga bata. Ewan ko kung magsasalita na sila. But in any case, ito po ay isang mag-iiwan ng palaisipan ho sa ating lahat ngayong gabi. Ano na nga po ba talaga ang nagiging estado na ating bansa? Because kung ganito po ang nagiging ehemplo na kung paano po nagiging violente ang mga tao sa Pilipinas, baka ho talaga there has to be some radical shift sa pagtuturo po ng values sa mga kabataan. At kahit po siguro sa mga may edad na, yung discernment na tinatawag, nawala na ho kaya talaga tayo tuluyan ng discernment, hindi na ho natin alam ang tama sa mali at kung ano pa yung mali, doon po tayo pumapanig. Sana naman po, magbago na nga po lahat yan. May oras pa kaya? Hopefully meron. Dahil pagpasok po ng 2028, sana naman po, ay huwag naman po tayo mabaling muli sa maling mga pag-aakala, paniniwala at asal. Kung hindi, ay baka balik na naman po tayo sa medyo madilim na bahagi o yugto po ng ating kasaysayan.
2: Basta ako, partner, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga magulang at sa mga matatandang may inaalagaan.
0: Okay.
2: Ang mga bata po, monkey see, monkey do palagi. Correct. Yan kung paano sila matututo.
0: Correct.
2: Nakikita nila, gagawin nila.
0: Tama.
2: Kaya di po ba, gabay na rin yan sa sarili natin kung paano tayo magiging mamamayan.
0: Correct. Anyway, so mga kapamilya, malungkot man ang mga naging pangyayari today, sana nga po't maging maganda pa rin po ang gabi ninyo. Kami po ay magbabalik pa rin po bukas dito po sa Issues Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Rica Lazo po inyo nakasama. Ingat po kayo, kapamilya.
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Kutan.
12: It's insane. Anong gagawin natin?
13: Umalis na kayo dito!
11: Kapulan.
12: Naging monster!
11: Magpumawa
12: po kayo sa
11: akin! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinesigaw!
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
15: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
16: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
17: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
18: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
19: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
20: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
21: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
19: At masasayang usapan.
21: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
20: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
21: Leia?
20: De Guzman.
18: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
22: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
23: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Hoy! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Kilos Gising Bangon, 4:01!
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon. Radyo Patrol.

0: Ngayon po ay Martes, June 23, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita, alas 4, Bagyong Francisco. Lalo pa lumakas at isa ng super typhoon. No sailing policy pinatutupad sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Tatlong estudyante patay sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban City. Mga suspect, biktima umano ng bullying. Pangulo Marcos Jr. iniutos sa masusing investigasyon sa school shooting incident sa Tacloban. Seguridad sa mga paaralan, mas pinaigting na PNP. Malaki ang rollback sa presyo ng langis, ipatutupad ng mga oil company. Posibleng epekto ng muling pagsasara ng Strait of Hormuz, pinangangambahan. Sa lalawigan, sanggol, pinatay ng sariling ina sa Davao del Sur. Bagong silang na sanggol, inabandona naman sa Capiz. At sa balitang sports, world ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala, umangat sa number 30. Magandang umaga mga kapamilya, magandang madaling araw.
1: Good morning!
0: Oras na naman ng Team Pogi. Makakasama niyo po kami hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano at siyempre, hahabol ang ating kapartner na Steve Raz. Maya-maya po lamang. Kaya simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Update po tayo sa Bagyong Francisco. Lalo pa itong lumakas na isa ng super typhoon habang nagbabanta sa extreme northern Luzon. Taglay ng bagyo, lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso na 190 kilometers per hour. Ang sentro ng Super Typhoon Francisco ay namataan sa 9,620 kilometers sa silangan ng Tugig Raw, Cagayan, na kumikilos ng pakaluran hilagang kaluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan lalabas ang Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Francisco sa Biyernes patungo naman ng Japan. Hihilahin ng Bagyong Francisco ang habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang eastern portion ng Babuyan Islands.
3: AM-TZMM!
0: Mahigit 100,000 family food packs ang nakapreposisyon sa Cagayan Valley para sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Una nang itinaas ang Blue Alert sa Cagayan Valley bilang paghahanda sa bagyo. Tiniyak ng DSWD Region 2 na sapat ang supply ng family food packs na nakapwesto sa mga lugar na posibleng masalanta ng bagyo. Bukod sa nakapreposition ng family food packs, nag-imbak din ang DSWD ng halos 100,000 food packs at household kits sa kanilang mga bodega. Naglaan din ang kagawaran ng 3 milyong pisong pondo para ipambili ng emergency supplies. Samantala, kuha tayo ng report sa probinsya.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Philippine Coast Guard sa Northern Luzon, naka-alerto sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. No sail policy ipinatutupad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Hilagang Luzon, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Naka-heightened alert na ang Coast Guard District Northeastern Luzon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa mga susunod na araw. Ayon sa Coast Guard, naka-standby ang kanilang deployable response group kasama ang mga Coast Guard station at substation sa buong Northeastern Luzon upang agad rumisponde sakaling magkaroon ng anumang emergency. Kasabay nito, nagpatupad na rin ng no-sail policy sa ilang bahagi ng Northern Luzon bilang pag-iingat sa mga naglalayag dahil sa inaasahang sama ng panahon. Dahil dito, kansilado na rin ang mga biyahe ng mga pampasaherong bangka patungong Batanes upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Pinapayuhan ng Coast Guard ang publiko na manatiling mapagmatyag, subaybayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad habang patuloy na binabantayan ang galaw ng Bagyong Francisco. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Oras po natin, 4:07. Pasintabi po muna sa susunod natin balita. Sa Leyte, patay po ang tatlong estudyante at may gita 10 ang sugatan sa pamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Nasa klase ang ilang estudyante ng San Jose National High School nang walang habas na mamaril ang dalawang grade 9 students na edad 15 at 14. Tumakbo palabas sa mga estudyante at guro habang kinordona ng mga polis ang paaralan. Kabilang sa mga namatay ang dalawang babae at isang lalaking estudyante habang mahigit 10 ang sugatan. Agad na aresto ang isa sa mga sospek matapos ang pamaril habang sumuko naman sa pulisya ang isa pang sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit ng isa sa mga sospek ang baril ng tiyahing pulis na isinailalim na sa restrictive custody habang nakarehistro naman sa security agency sa Cebu City ang isa pang baril. Sinasabing biktima ng bullying ang mga suspect mula pa noong grade 7. Sinabi ni Tacloban City Police Public Information Officer Lieutenant Evelyn Lay Diaz na lumalabas sa investigasyon na walang particular na target ang mga suspect na sinasabing biktima ng pambubuli simula pa noong grade 7.
1: AMDZMM. Pinaiimbestiga na ng Malacanang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kung saan tatlong estudyante ang namatay at mahigit 10 ang sugatan. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ikinalulungkot ni Pangulong Marcos ang insidente kaya inatasan na mga otoridad na siyasatin ang insidente at tiyakin ang siguridad sa mga paaralan. Nababahala rin ang Department of Education sa insidenteng tinawag ng kagawaran na high alert situation at iginit ng papadala ng medical at psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at guro. Kinundi na rin ng liderato ng Senado ang pamamaril at inikayat ng mga otoridad na tiyakin ang ustisya para sa mga biktima. Hiniling na rin sa Kamara na imbisigan ang insidenteng patunay umano ng kakulangan sa budget, kawani at suporta sa mga paaralan. Ang opisina ni Leyte First District Representative Martin Romualdez kumikilos na para magbigay ng tulong sa mga apektadong insidente. Nananawagan naman ang Alliance of Concerned Teachers sa pamahalang paigtingin ang seguridad sa mga paaralan na dapat anilang maging ligtas na lugar para sa mga estudyante. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Siguridad sa mga paaralan mas pinaigting pa ng PNP kasunod ng mga insidente ng karasan sa mga eskwelahan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Badieros Mars.
3: Ipinagutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notates Jr. sa lahat ng police commander on the ground na paigtingin pa ang police visibility at preventive patrol sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod ito ng insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at pananaksak sa eskwelahan sa Cavite, Camacanan lang. Ayon kay Nartates, pinag-utos din niya ang pag-asagawa ng security assessment sa mga paaralan kasabay ng patuloy na koordinasyon sa mga magulang, school authorities at LGU. Sa bukod naman pahayag, sinabi ni Civil Security Group Director Police Brigadier General Aden Lagradante na iratasan na rin niya ang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies na makapag-ugnayan sa mga Regional Civil Security Unit para atasan ang mga security agency na mas maghigpit pa sa pagbantay sa mga paaralan. Nagabala rin siyang maaaring maharap sa kaukulang parusa ang mga security personnel na mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan. Samantala, inirekomenda naman ng PNP sa DepEd na mas paigtingin din ang koordinasyon sa mga barangay para sa mas mahigpit ang pagbumonitor at screening sa mga papasok sa school premises. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Radyo Patrol.
0: Isa pa po sensitibong balita, patay ang isa 16 anyos na binatilyo matapos saksakin sa leeg nang nakaalitang kapwa binatilyo habang nagiinuman sa Sampaloc, Maynila. Ayon po sa ulat ng Manila Police District, nagkaroon umano ng konfrontasyon ng dalawa na nauwi sa suntukan. Bigla umanong bumunot ng patalim ang suspect at ilang ulit na sinaksak ang biktima. Isinugod ang biktima sa ospital ng Sampaloc ngunit idineklarang dead on arrival. Naaresto naman ang suspect sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad.
2: DZMM. ZZMM.
1: Naniniwala ang ilang ahensyang may kinilaman ng access sa violent content sa internet sa mga estudyante ng karasang kinasasangkutan ng mga estudyante. Iginit ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco na dapat tutukan ng mga magulang ang mga napapanood sa internet ng mga anak at gabayan sa mga gagawing desisyon. Isinusulong din ang ahensyang paigtingin ang seguridad sa mga komunidad sa halip na ibaba ang age of criminal liability sa 10 taong gulang mula 15 taong gulang.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sa iba pa po balita, magpapatupad na malaki ang rollback sa presyo ng langis sa mga oil company mamayang alas 6 ng umaga. Mahigit 9 pesos kada litro ang bawas presyo sa diesel, halos 10 piso naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina, tatapyasan ng halos 4 na piso ang kada litro. Nababahala ang Department of Energy sa magiging epekto naman sa bansa sakaling muling pumutok ang gulo sa gitnang silangan. Ito'y matapos muling isara ng Iran ang Strait of Hormuz dulot ng pag-atake ng Israel at Lebanon na anila'y paglabag sa Memorandum of Understanding sa Amerika. Wala pang plano ang DOE na rekomenda na alisin ang State of National Energy Emergency.
2: DZMM.
1: Alas 4:13 na po na madaling araw, posibleng tumagal pa ng ilang araw ang pre-trial conference para sa nalalapit na paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Muling nagharap kahapon ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vivi Duterte para sa pagmamarka ng mga ebidensya sa dalawang huling articles of impeachment kaugnay sa manitagong yaman at paglustay sa milyong-milyong pisong confidential funds ng Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, spokesperson ng Defense Team, posibleng tumagal hanggang sa Webes ang pre-trial conference dahil sarami na mga dokumento na dapat markahan. Magsisimula sa Hulyo sa isang impeachment trial ni Vivi Duterte at naniniwala si Poa na posibleng tumagal ito ng mahigit 3 buwan. Muling iginit ni Poa na nalulutang sa impeachment trial ng Vice Presidente kung kinakailangan. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Pagkakasunod-sunod ng pagpresenta ng mga ebidensya at testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inanunsyo narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Bam!
5: Article 4 of Threats to Destabilization, Article 1 o Misuse of Confidential Funds, Article 3 o Alleged Bribery and Corruption at Article 2 o Unexplained Wealth at Issues sa SALEN. Ito ang napagpasyahan ng House Prosecution Panel kaugnay ng sequence of presentation ng mga ebidensya at testigo sa paglilitis. Ayon kay spokesperson Zia Alonto Adyong, bukod sa bahagi ito ng kanilang strategiya, naniniwala ang prosekusyon na sa pamamagitan nito ay mas mauunawaan ng publiko ang magiging takbo ng impeachment. Bahagi rin ang kanilang isinumite sa Clerk of Court on Prayer o hiling na ipatukoy sa defense team kung ano ang layunin nito sa pag-adapt sa mga witness sa pagdinig. Napansin kasi ng prosecution sa pre-trial brief ng defense na karamihan ng mga testigo sa inilistang purpose o layunin ay vague o hindi tiyak. Paliwalag pa ni Ko, ito ay para rin maprotektahan ang oras ng impeachment court at maiwasan ang anumang delay sa proseso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
0: Sabi ko sa'yo, Pami.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magkasama kami kahapon ni Pami. Diyan sa Pami Senate. Kasi tawag sa kanya dyan sa Senado. So, syempre habang gumugulong ang defense, kay Attorney Michael Poa, sumasagot naman din yung kabila, yung prosecution naman. Oh. Pero na din silang sariling legal spokesperson. Pero pa silang ibang mga spokespersons. Okay, kahapon ang defense, ganun din. Si Attorney Michael Poa, may hinatak na din ang dalawang abogado
1: pero
0: na kasama niya.
1: Pero tatagal pa talaga yung
0: retrial. Ang nakikita nila partner hanggang Webes,
1: nako.
0: Either today or Webes, kasi doon sa Article 1 pa lang mismo, yung pinag-uusapan natin confidential funds, nasa 4,000 documents eh.
1: Nako.
0: Ang mamarkahan mo, isa-isa yun. Ano pa lang yon, Article 1, yung Article 2, halos magkasabay naman yan eh, dalawa kasi lamesa yon, Article 1, Article 2, pero mas posibleng mauna daw talaga yung Article 2 dahil mas marami talaga, voluminous yung documents ng Article 1.
1: Pero ang assurance partner, sa July 6, tuloy.
0: Just in case, tama ka, yung schedule ng impeachment court na susunod pa rin. Itong kahit hanggang mag-Webe sila, ayun, anticipated yun. Pero yung July 6 nila na 2 PM, tuloy na tuloy. At ang mangyayari, tuwing ang schedule nila before the SONA partner, 2 PM onwards every
1: 2 PM onwards.
0: Monday, Tuesday, Wednesday.
1: Ayun.
0: Masama after the SONA, dahil may mga session na yan, so iibahin yung schedule. Antabayan na natin yun.
1: Ayun, antabayan din po yung kapamilya. Basta ang sinasabi nga po, hindi po matidelay at tuloy nga po yung July 6. Yung pre-trial lamang po, medyo binubusisi.
0: Kasi lahat ng documents gagamitin ko to ha. Sasabihin nung isa, sige, gagamitin na din namin. Markana anten, exhibit A.
1: Basahin.
0: Samantala, inilatag na po sa pre-trial conference sa mga panukalang petsa para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecution Team hiniling na gawing 62 ang trial dates na doble sa iniling na 30 araw ng defense team. Paliwalag ni Prosecution Panel Legal Spokesperson Benjamin Tolosa, sakop na ng panukalang 62 trial dates ang presentasyon ng mga documentary evidence at mga testigo. Nilinaw rin ng prosecution team na posible pang magbago ang mga panukalang bilang ng trial dates depende sa magiging takbo ng paglilitis at itatakda patakaran ng Senate Impeachment Court na una nang igriit ni Lead Public Prosecutor Jervil Luistro na posibleng lumampas pa ng Setyembre ang impeachment trial ng Vice Presidente dahil sa dami ng mga testigo at ebidensya ng defense team at prosecution.
1: DZMM. Suportado ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang White Ribbon March sa linggo po yan, June 28 sa EDSA People Power Monument. Ayon kay CBCP President Gilbert Garcera, pangungunahan ng iba't ibang religious group ang White Ribbon March na mananawagan para sa katotohanan, pananagutan at hustisya sa mga hamok kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan tulad ng malawakang korupsyon at kawalan ng hustisya. Hinikayat ng CBCP ang mga Katoliko na lumahok sa White Ribbon March kasabay ng panawagan na panitiliin itong mapayapa at taimtim na panalangin. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Melencio Ratates Jr. ang seguridad ng White Ribbon March. Inatasan ni Ratates ang NCRPO at iba pang police unit na magsagawa ng security assessment sa EDSA People Power Monument at mga kalapit na lugar. Sinabi ni Ratates na prioridad ng PNP na mapanatiling mapayapa ang pagtitipon at maiwasan ang anumang kaguluhan.
2: Basta AM DZMM.
0: Oras natin, 4:19 ng madaling araw, kinumpirma po ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ang pagdideliver umano ng 90 million pesos na commitment fee kay dating Senador Ramon Bongol Revilla Jr. Domestiko si Alcantara sa pagdinig ng Sandigan Bainford Division sa kasong graft laban sa dating senador kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ipinadalaan niya ang 4-5 kahon ng pera sa driver ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong 2025. Ayon kay Alcantara, sinabihan umano siya ni Bernardo tungkol sa 30% commitment fee ni Revilla. Pero hindi niya makumpirma kung natanggap ng dating senador ang milyong-milyong pisong commitment fee. Ibinunyag din ni Alcantara na umakto ang Bulacan First District Engineering Office bilang in-house contractor kasabwata ang mga dating tauhan ng sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Umaaktuan yung contractor sina Hernandez at Mendoza, kumukubra ng advance payment na dinadala naman kay Bernardo para ipamudmod sa project proponents. Sinabi pa ni Alcantara na binigyan siya ng gobyerno ng hanggang 2027 para isauli ang 300 million pesos kapalita ng pagpasok sa kanya sa Witness Protection Program. Ang tanong ko dito, partner, parang nananahimik. Nasaan na ang Zaldi ko? Nasaan na ang dating Congressman Zaldi ko na itinuturo ng lahat?
1: Siya yung ano eh, partner.
0: Nandoon sa likod.
1: Yung tinatawag natin promotor.
0: Oo nga. Oh. Eh di ba last time sabi na huli. Tapos hinold lang pala. Tapos ngayon wala nang update kung nasaan siya. Eh kasi malaki ang responsibility nito. Plus yung mga lumuluta na nagsabing bagman niya to confirm din yung mga statements ng mga yun.
1: Oo, alam mo kailangan
0: natin. Ano sabi ng DOJ?
1: Alam mo kailangan natin, partner, na i-follow up yan sa DOJ dahil parang medyo, alam mo yun, tatabunan na eh.
0: Oo nga, eh parang
1: kasi sa dami nang nangyayari
0: ito yung ano eh, kumbaga big catch na tinatawag, di ba?
1: Yan yung sinasabi natin, big fish talaga.
0: Oo, kung gusto mong makita at magkaroon ng overview talaga kung ano yung nangyari, ito ang itinuturo na lahat eh. Pag, si Saldi ko.
1: Oo. Pag nagsalitayan about sa 18 Marines, tapos ang problema nating lahat.
0: Mm-hmm.
1: Pag nagsalitayan about flood control projects, tapos. Kailangan lang talaga ng testimonya ng taong yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mahagin.
0: Eh, ano ba sabi ng DOJ? Nasaan daw siya?
1: Wala pa rin. Kumbaga, inaasikaso yun ng DOJ kung ano ba yung mga dapat legal remedies na gagawin dapat para makuha yung taong yan. Pero sa ngayon ay
0: mailap eh, no?
1: Wala pa
0: talaga. At wala na rin siyang pinalabas ng mga statement.
1: Kasi diba nung,
0: before video statement ang inilabas, pero ngayon wala
1: kasi
0: na rin.
1: Kasi nung nakaraan, diba, pumunta sila sa isang lugar ba yun?
0: Ano, mismo si Sekretary yung nagpunta?
1: Saan? Oo, sa ibang bansa.
0: Oo. Nung sinabi, doon siya na-hold.
1: Oo,
0: kasi
1: pero
0: sinusubukan niyang tumawid.
1: Pero pagpunta nila doon, wala na?
0: Wala na.
1: Ay.
0: Oo. Eh, di rin naman pwedeng ibigay sa kanila yung information dahil yung bansang na sinasabing nahuli siya, eh mahigpit pala pagdating sa mga ganyang private information.
1: Nagkagulo pa tayo dahil hindi natin alam yung terminology na gagamitin. Nahuli ba, na-hold, na-aresto? Medyo maingat dahil sa tinatawag nilang privacy doon sa lugar na yun.
0: Oo nga, so, may privacy.
1: Buti pinaalala mo, partner. Follow-up natin yan.
0: Sige, alamin natin mamaya.
1: Importante yan eh.
0: Sa, kaya nga, nagtataka. Parang yung walat na nahimik.
1: Piniyak naman ni Paulong Marcos Jr. na mabibigyan ng sapat na pondo sa 2027 national budget ang flood control at rehabilitation projects ng gobyerno. Sinabi ng Paulo na sisiguraduhin nilang dadaan sa tamang proseso at

0: Sada probinsya. Probinsya.
1: Ari.
2: Ito ang pinangako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita kahapon sa Cebu. Ininspeksyon ng Pangulo ang flood mitigation structure sa Barangay San Isidro, Talisay City, kung saan umapaw ang Mananga River sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Ayon sa Pangulo, maglalagay siya ng 3 dam sa mga malalaking ilog sa Cebu, ang Mananga, Butuan at Kotkot. Kaya kung uulan ay doon na mapupondo ang tubig at hindi na bababa sa mga kabahayan. Pinaigting din ang no-build zone malapit sa ilog. Dagdag ng Pangulo, magsisimulan ito sa taong 2027 dahil kasama na ito sa National Expenditure Program. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Pogi, anong araw sa Pogi?
3: Oy, Pogi, 4:24 na po na madaling araw.
1: Aba, kumilos na kayo ha, gumising na kayo, bumangon na kayo.
3: May pasok
1: ha, o, mga bagets po natin ha, yung mga baby pinagigising ninyo dahil may pasok, pupungas-pungas ha, antok-antok pa ba? Gising!
3: Good morning!
1: At syempre, dahil gising tayo, magkasama ang Team Pogi, kailangan nyo na ito.
3: Ayan. For sure, eh, si Kuyang J.R. Reyes, sinasikaso na yung kanyang mga chikiting.
1: Correct. Na
3: pasok po ngayong Tuesday.
1: Mm-hmm.
3: Maaga pong pasok, kaya gising-gising na, ano Kuyang J.R. Reyes.
1: Ano bang mga pangalan ng bagets na araw gisingin
3: ito
1: natin?
3: Ito nga, kukunin natin
1: ano
3: yung...
1: Ano bang pangalan yan? At
3: si
1: syempre,
3: ano?
1: Ayan, sino yan?
3: Si Kel. Good morning! Diba sa Kel yung nagigising na?
1: Good morning! Good morning! Bangon na, Kel.
3: Bangon
1: ka na. Breakfast na. Pati si Nico. Ayan o, Nico, bangon na anak, gising na, tumatawag na si ma'am, may message na si ma'am, baka malate ka daw, Nico. Natasha, Isabel,
3: Gabi,
1: gising na ha, Marco,
3: Leon,
1: gising na, Daniel, gising na ha. Okay, ito po, ipadala niyo ang inyong mensahe sa 0919-278-3000. Eh, mamaya po, basahin natin yung pagising pa ninyo na iba na yan, ha. Charmaine!
4: Good morning!
1: Bangon ka na, Charmaine! Bea!
4: Good morning!
1: Bangon ka na rin, ha? O, abangan nyo po sa aming pagbabalik, babae, pinagtataga at ilang beses na minartilyo ng dating live-in partner sa Batangas.
3: At NPA leader patay sa engkwentro sa Bukidnon. Yan at iba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng...
1: Radyo Patrol, balita alas 4!
3: Kape,
0: Basta AM! MM! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM, Radyo Patrol, 6:30! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol, balita alas 4! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
5: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
5: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
7: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
5: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapag gay na impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang, nakakanin na kami.

0: lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ating CNN. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Press, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: 4:29 na po na madaling araw.
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Bagyong Francisco lalo pa lumakas at isa ng super typhoon. No sailing policy ipinatutupad sa ilang bahagi ng Northern Luzon.
1: Tatlong estudyante patay sa pamamaril ng dalawang minor de edad sa Tacloban City. Mga suspect, biktima umano ng bullying.
2: Pangulo Marcos Jr. iniutos sa masusing investigasyon sa school shooting incident sa Tacloban. Seguridad sa mga paaralan mas pinaigting ng PNP.
1: At malaki ang rollback sa presyo ng langis, ipatutupad ng mga oil company. Posibleng epekto ng muling pag-isara ng Strait of Hormuz, pinapangambahan.
0: Ulat, panahon.
2: Ating alamin ang latest sa Super Typhoon Francisco. Mula po sa PAGASA DOST, makakausap natin si Binibining Veronica Torres. Ma'am, good morning. Kumusta po si Bagyong Francisco?
3: Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ito nga si Bagyong Francisco. Kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan na nasa may layong 420 kilometers silangan ng Aparika, Cagayan. Nagtataglay na ito ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay dahil nga sa kanya may ilan pa rin tayong tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng ating bansa. At yung latest dyan, ilalabas natin ng alas 5 ng madaling araw, yung kanyang latest bulletin. And maliban nga dito kay Bagyong Francisco, meron pa tayo isang minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito naman, nasa may tropical depression category pa nga lamang. At hindi tinatanggal yung possibility na ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy pa rin tayo magantabay sa mga update ng PAGASA. Para naman sa lagay ng panahon, habagat o southwest monsoon naman, yung inaasahan na magpapaulan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Rains with gusty winds o ulan na may mga malalakas na hangin dulot ni Bagyong Francisco ang inaasahan sa Batanes at Babuyan Island. Sa inaasahan naman natin magpapaulan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang dala ni TC Francisco sa may Aurora, Isabela at mainland Cagayan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ng Metro Manila, asahan naman natin yung bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala pa nga rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Hilaga at Silangang bahagi ng Northern Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yun nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
2: Marami pong salamat, Binibining Veronica Torres.
0: Ulat Kalusugan.
1: Mahilig ka po, partner, sa...
4: Inunahan na kita, no?
1: Sa tsokolate.
2: Ay, oo naman.
1: Ito, sa ating pong ulat kalusugan, mas maraming antioxidant ang dark chocolate. Medyo mapait na lang siya, pero...
2: Si mama ko, si Mami Lucci, favorite niya yung dark chocolate.
1: Dark chocolate, medyo mapait yun, di ba?
2: Oo, medyo
1: pero
2: mapait yun.
1: Pero ano yung partner? Mas maraming antioxidant ang dark chocolate kumpara sa green tea na nakatulong sa pagprotekta ng katawan laban sa cell damage, pamaga o inflammation at ilang sakit. O, so, mas healthy siya, no?
2: Oo.
1: Ayon po sa mga eksperto, pareho may polyphenols ang dark chocolate at green tea na mas may benepisyong pangkalusugan, pero mas mataas ang antioxidant content ng dark chocolate, lalo na kung mataas ang kokwa nito. Nakatulong naman ang green tea sa pagiging alerto at pag-focus dahil meron itong caffeine at L-theanine na maaaring makatulong din sa pagbabawas ng stress. Pero paalala po ng mga eksperto, dapat pa rin itong inumin o kainin ng tama dahil ang dark chocolate ay maaaring magtaas sa calories, asukal at taba.
2: Ayun.
1: At yan pong ating...
2: So, ibig sabihin, tansya pa rin.
1: Tansya lang.
2: Ibig sabihin, huwag pa rin dadamihan. Huwag magpapasobra.
1: Kung magkakain ka ng dark chocolate, dapat yung saktuan lang. Hindi yung...
2: Paano yung sakto?
1: Huwag naman siguro yung every meal. Diba?
2: Tama. yung maghapon, no, nag-isang bar ka ng dark chocolate.
1: Marami na yun.
2: Mahirap yun, mahirap.
1: Siguro kahit
4: Ano lang, konting ganun lang. Isang kurot. Konting putol lang. Oo, isang kurot lang.
1: Isang kurot
4: lang. Tama na yun.
1: Yung pag nagtitika naman, hindi naman every meal, di ba?
4: Ah?
1: Minsan.
4: Ay, pero yung iba.
1: Yung iba.
4: Ganun. Lagi maghapon.
1: Minsan, after ng dinner.
4: Ah, pwede.
1: Para maganda yung tulog.
4: Magaan sa pakiramdam.
1: Pero parang mas ganun din dapat yung... kung pag-consume dark natin ng dark chocolate. Diba? Para mas healthy po at syempre mas mataas.
4: Alam mo, natikman ko masarap din na chocolate dyan sa Mindanao, sa Davao.
1: Davao.
4: Masarap ang mga chocolates nila doon.
1: Puro durian ang pinakain sa akin.
4: Ah, durian ba? Pero naku, meron silang chocolates doon. Natikman ko nung mga panahon ng kampanya-kampanya. Ay, sabi ko sa'yo, masarap. Naman. Tikman mo
1: dark
4: minsan.
1: Dark chocolate din.
4: Oo, meron din silang dark. Panalo.
1: Talagang ginawa nila doon.
4: Actually, sa Mindanao, kung hindi ako nagkakamali, nananalo yung mga produktong tsokolate doon, nakikipaglaban sa ibang bansa.
1: Baka may mga listener po tayo na viewer dyan sa Mindanao, medyo...
4: Bekenemen. Bekenemen ang hingi.
1: Patikim nga ng tsokolate po ninyo. Yan po ang ating ulat kalusugan na Tuesday morning.
0: Agri-Balita! Agri-Balita!
4: Ito, kung kanina pinag-uusapan natin, partner, ang tsokolate ng Mindanao natin ay nakikipaglaban sa international arena.
1: Ayun.
4: Ay, meron din pala tayong iba pa.
1: Ay, hindi mo
4: pala mo kung ano?
1: Sino yan?
4: Ube.
1: Ube? Atin talaga yan.
4: Pakinggan mo to, ha? Para po sa ating agribalita, tutulong ang Amerika, tingnan mo, Amerika pa, ha? Sa pagpapalakas ng production ng ube o yung tinatawag na purple yam ng Pilipinas para sa lumalakas na global demand. Baka may mga negosyo po kayo ng ube, ha, pag-uube. Pakinggan nyo to. Naglaan ng US Department of Agriculture ng $34 million na pondo para sa Foreign Agricultural Service o USDA FAS na naglalayong tumulong sa pagpapataas ng farm productivity at pagpapalawak ng kalakalan ng agricultural goods. Kabilang ang Pilipinas sa mga priority countries ng USDA FAS na nakasentro sa pagpapalakas ng produksyon ng ube na in demand sa global market. Ilang lugaraan nilang may kakayahan at pasilidad para sa pagpoproseso ng grated at powdered ube. Pero hindi pa rin ito sapat para matuguran ang tumataas na global demand. Tinukoy ng USDA FAS ang Luzon at Kabisayaan para paglaanan ang pondo ng naturang programa. O naku, sa mga magsasaka po, ha, ay baka gusto niyo mag-alternative. Ube.
1: Sarap.
4: Tumataas pala yung demand dito. Matindi yung demand abroad. Magpa-seminar tayo sa DTI. Turuan tayo sa pagpoproduce niyan, sa packaging niyan, at sa proper handling. Diba? And then, patulong tayo kung paano niyan mapapadala abroad.
1: Kung sa ibang bansa may matcha, sa atin may ube.
4: Ube. Eh, pag nagtinda ka ng ube partner abroad, yung label, anong label lang ng ube mo?
1: Ube?
4: Sige nga, bigyan mo ng idea mga ano yung papatok.
1: Maganda talaga ube. Ube yung pangalan talaga. Yun na yun.
4: Tapos lagyan mo ng acronym.
1: Oo. Para mas tumatak sa tao. Mas pag may mga halimbawa may mga tourist na mga Pilipino doon.
4: Do you have ube here?
1: Ube? At least alam nila.
4: Oo. At saka ang sarap naman kasi ito lang. Lalo kapag yung todo yung ang hirap na lang ng preparation pero yung todo yung ano, 'di ba, paghalo habang mainit sa kawa.
1: Kasi hindi nila alam na pwede pala siya sa ice cream.
4: Ang dami
1: pwede
4: na.
1: Pwede pala siya sa kakanin.
4: Iba-iba, di ba? Pwede ka mag-jam, ihalo ko sa... May powder na pero din. Oo, di ba?
1: So lahat pwede. Halos lahat pwede.
4: Yung mga mag-uubi natin, ha? Baka ito na ang pag-uubi natin. At yan po, ang ating agribalita. Kaya naman, ubi kayo dyan! Mm-hmm. Sa oras po natin na 4:38, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Probinsya! Probinsya!
4: Sa Kalinga, patay ang 21 taong gulang na lalaki matapos pagsasaksakin ng 16 na taong gulang na binatilyo sa Tabuk City. Pauwi na ng bahay ang biktima kasama ang ilang kaibigan ng harangin at kumpronta hinumano ng 7 individual na nauwi sa suntukan. Hinabol pa ng sospek ang biktima at pinagsasaksak kaya nawala ng balanse at bumagsak. Agad na tumakas ang sospek habang isinugod sa ospital ang biktima pero idinektarang dead on arrival. Natimbog sa follow-up preparation ng sospek habang inaalam pa ang motivo sa nasabing krimen.
1: Yan naman po sa Davao del Sur, patay ang isang sanggol matapos sakalin at hiyampas sa gilid ng higaan ng sariling ina sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Ayon po sa Digo City Police, sinubukan pang sagipin ng mga kapitbahay ang bata nang masaksihan ang ginagawa ng sospek, arestado at maharap sa reklamong parisay ng sospek na posibleng nakaranas ng postpartum depression.
2: Sa Capiz, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol na lalaki na inabandona sa liblib na bahagi ng sitio proper, Barangay Agtatakay, Norte, sa bayan ng Sapian. Ayon po sa Sapian PNP, nakakabit ba ang pusod ng sanggol at wala itong saplot ng makita ng mga manggagawa o ng manggagawang si alias Ariel. Agad itong dinala sa ospital habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng nag-iwan sa sanggol.
1: Suratan ng isang babae matapos pagkatagain at paulit-ulit na martilyuhin ng kanyang dating live-in partner dahil umaroy sa selos sa Tanawan City sa Batangas. Ayon sa pulisya, hinabol ng suspect ang biktima matapos itong bumaba ng motorsiklo na sinasakyan kasama ang dalawang kaibigan. Nakita ko yung video nito, partner. Grabe. Nagtamo ng malalang sugat sa ulo at halos maputol na ang isang braso ng biktima. Selos umano ang nakikita motibo sa krimen. Nakaligtas ang biktima habang patuloy ang tinutugis ng mga pulis ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act.
2: Isa pa tayo matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Catanduanes.
0: Pasada probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Catanduanes, hatid ni Vince Villar. Vince!
5: Nasawi ang isang 18-anyos na dalaga nang hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay sa St. John Village, Barangay Calatagan, Tibang, Virac, hating gabi ng Linggo, Hunyo 21. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Virac, natanggap nila ang report tungkol sa sunog dakong alas 11:59 ng gabi na agad naman nilang nirespondihan. Pagdating nila sa lugar, malawak na ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero na pasukin ang bahay dahil zero visibility na dulot ng makapal na usok at kakulangan ng ventilasyon sa loob ng istruktura. Nahirapan din tumulong ang mga sumaklolo sanang residente dahil sa kakulangan ng supply ng tubig sa lugar. Nang tuluyang makapasok ang mga tauhan ng BFP, doon na nila natagpuan ang bangkay ng biktima. Naapula nga po'y bandang alauna na ng mag-uumaga. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhinang sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Alas 4:42 na po na madaling araw sa Batangas. Sugatan ang tatlong individual matapos sumiklab ang sunog sa isang restaurant sa Barangay Talisan, Lipas City. Ayon sa pulisya, naghahanda ng mga sangkap ang mga empleyado ng Lomi House nang tumagas ang LPG at magliyab dahil sa bukas na apoy mula sa lutuan. Agad dinila sa ospital ang mga biktima habang naapula naman ng Bureau of Fire Protection, BFP, ang sunog.
2: Sa Bukidnon, patay naman ang leader ng New People's Army North Central Mindanao Regional Committee matapos makaengkwentro ang mga sundalo sa Malaybalay City. Nagsagawa ng operasyon sa lugar ang mga sundalo matapos makatanggap ng tip kaugnay sa mga rebelde na paikot-ikot sa lugar. Tinawag ng militar na malaking hakbang ang operasyon para sa kapayapaan sa mga komunidad sa Bukidnon.
1: Sa Negros Occidental, pagbabawal sa pagpasok ng baboy sa bayan ng La Castellana, ipinatutupad.
0: Pasada probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Romeo Subaldo. Romeo.
6: Naglabas ng executive order ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental na pansamantalang nagbabawal sa pagpasok ng baboy pati na semilya nito, karne at iba pang pork-derived products na galing sa ibang lugar. Epektibo sa lalong madaling panahon ang kautusan na ito ni Mayor Anyeho Nicor nitong Lunes. Layunin nito na mapalakas ang biosecurity measures ng bayan kasunod ng mga inireport na nagkakasakit at namamatay na mga baboy ng ilang backyard hog raisers sa iba't ibang lugar sa Negros Occidental. Ayon sa Association of Hog Raisers Association of Negros Occidental, may mga inireport na namatay na mga baboy sa Southern Negros Occidental. Maglalagay ang bayan ng La Castellana ng mga checkpoint sa bawat barangay na may mga boundaries sa ibang bayan para masigurong walang makakalusot na baboy mula sa ibang lugar. Ang Bacolod City, nagpaplano na ring maglagay ng mga border control. Maliban sa tubo, isa ring malaking industriya sa Negros Occidental, ang backyard hog raising. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo!
2: Arestado naman ang tatlong suspects sa isang operasyon laban sa ilegal na pagmimina sa liblib na bahagi ng bayan ng Santa Cruz Occidental, Mindoro. Ayon sa mga pulis, bigo mga suspect na magpakita ng permit o pahintulot para sa kanilang pagmimina. Nakumpiska mula sa lugar ang ilang kagamitan tulad ng pala, bareta, maso, chain block at mga sample ng bato. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995.
1: 444, arestado ang 39-anyos na lalaki matapos makuhanan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2.72 million pesos sa Batangas Port. Para sa kaitasaran ng barko ang suspect patungong Calabon City, Oriental, Mindoro, nang harangin ng mga tauhan ng PIDE at Philippine Ports Authority. Nahulihan ang suspect ng 400 grams ng shabu at sasampa ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa South Cotabato, nasagip ang isang batang Brahmini Kite o Lawin matapos po itong i-turnover ng mga opisyal ng Barangay San Vicente. Ayon sa DNR, Community Environment and Natural Resources Office, dinala ang Lawin sa Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat para sa pagsusuri, pangangalaga at maging rehabilitasyon. Susuriin ng mga eksperto ang kalagayan ng Lawin bago ito muling ibalik sa natural nitong taharan bilang bahagi ng pangangalaga sa wildlife.
1: Sa South Cotabato pa rin, namata ng isang Philippine tarsier sa taniman ng mais sa Barangay Lacoron sa bayan ng
4: picture niya, partner. Picture niya.
1: Talagang nandun sa taniman, partner. Mais pa talagang tinambayan
4: napili niya.
1: Sa bayan po yun ang Tibuli. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, indikasyon ito na may nanatili pang angkop na tirahan para sa wildlife sa lugar. Pinalalahanan din ng DNR ang publiko na protektadong species ng tarsier at hindi dapat hulihin, gambalain o gawing alagang hayop. Mahalaga rin ang tarsier sa ecological balance dahil tumutulong itong kontrolin ang populasyon ng mga insekto sa kagubatan at mga sakahan.
2: Binabantay naman ang barko ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard vessel na ilegal na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa bahagi ng Zambales. Tuloy-tuloy ang pagpapatrolyahan ng BRP Malabrigo mula pa noong Sabado para bantayan ang kilos ng barko ng China na namalagi sa lugar mula pa noong June 16. Ilang beses na nagpadala ng radio challenge ang PCG pero walang tugon ang barko ng China Coast Guard. Isang maritime domain awareness flight na rin ang isinagawa kahapon at tiniyak ng PCG na ipagtatanggol ang soberanya ng Pilipinas at babantayan ang karapatan ng mga mangingisdang Pinoy.
1: Isasagawa ngayong araw ang ikalawang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Hindi dadalo sa status conference si Duterte matapos payagan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng kanyang abogadong si Peter Haynes. Tatalakayin sa ikalawang status conference ang deadline sa filing ng observation protocol sa paghawak ng mga confidential information at paglimitas sa trial brief ng prosecution panel. Ang unang status conference sa kaso ni Duterte ay isinagawa noong Mayo.
2: Inilatag ng Office of the Vice President ang mga accomplishment nito sa kabila ng umano'y pamumulitika at pag-atake kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, mahigit 500,000 pamilya na natulungan sa Disaster Operation Center ng OVP. Ibinida pa ni VP Duterte ang mahigit 600 estudyante na nakatanggap ng school at dental kits mula OVP Pagbabago Campaign. Nakapagbigay din anya ng puhunan ang programang pangnegosyo ng OVP sa mahigit 4,000 maliliit na negosyante at nakapagtanim na mahigit 1,000,000 puno.
1: 448, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. 6 baril ng wanted na si Senator Ronald De La Rosa isinuko na sa PNP. Nagbabalik si Radyo Patrol Marlin Badiaros Mars.
7: 26 na mula sa 117 mga pasong baril ni Senator Ronald De La Rosa ang hawak na ngayon ng Philippine National Police. Alinsunod pa rin ito sa inilabas na revocation order ng PNP Firearms and Explosives Office sa mga lisensya at rehistro sa mga baril ng senador kasunod ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa PNP, kahapon Hunyo 22, isinuko na ng legal representative ni De La Rosa ang 6 sa kanyang mga armas mula sa tahanan nito sa Silang Cavite para sa pansamantalang pag-iingat at sunod sa umiiral ng mga proseso. Matatanda ang noong Hunyo 11, unang isinuko ng kampo ng puganteng senador ang 20 sa kanyang mga baril sa Regional Civil Security Unit 11 sa Davao City. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Marlene Padiernos, isa pang report. Aksyon ng Paranaque National High School Maine sa guro na sangkot sa sexual harassment ipinanawagan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
8: Kinumpirma ng pamunuan ng paaralan na isang senior high school student at dati nitong guro ang nasa sensitibong video na kumakalat sa social media na naganap mismo sa loob ng paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, kinakalap na ang lahat ng impormasyon at tiniyak na maingat na tinututukan ng investigasyon para sa kapakanan ng estudyante. Nakikipag-ugnay na rin ang paaralan sa pamilya nito. Sa hiwalay na pahayag ng Paranaque City School Division Office, tiniyak nila na magiging patas ang investigasyon. Nanawagan naman ng SDO Paranaque sa iba pang posibleng biktima at mga testigo na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa kaukulang aksyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alas 4:50 na po ang madaling araw, submitted for resolution na sa Department of Justice ang mga reklamong libel at cyber libel na sinampan ng iba't ibang personalidad laban sa 18 bagman ni dating Congressman Zaldico. Ipinapaubahay ng abogado ng mga ito na si Attorney Levy Baligod sa desisyon ng panel of prosecutors kung isasampa sa korte ang mga kaso laban sa kanyang mga kliyente. Kabilang sa mga nagkaya na nireklamo sa mga bagman ni Co, sina dating Senator Antonio Trillanes IV, ML Partilis Representative Lyle De Lima at Father Flavi Villanueva na inakusang umarang tumanggap ng milyon-milyong pisong cash mula sa dating kongresista. Samantala, kuha tayo ng report ulit ng Radyo Patrol. Attorney Baligod at mga bagman ni dating Congressman Zaldico handang sagutin sakaling magsampan ng reklamo ang mag-asawang Senador Francis Pangilinan at megastar Sharon Cuneta. Babalik Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
8: Handang sagutin ni Attorney Levy Baligod at mga nagpakilalang bagman kung magsasampa man ng reklamo laban sa kanila sina Senador Pangilinan at misis na si Sharon Cuneta matapos silang maiugnay sa umunoy pagtanggap ng maletang may pera. Sa ambush interview sa DOJ, hindi kinumpirma ni Baligod kung totoo ang aligasyong tumanggap ng maletang may lamang pera ang mag-asawa, pero hindi anya misleading ang pagkakasama ng larawan. Wala ring ideya si Baligod kung bakit naisama ang larawan ng mag-asawa dahil hindi siya ang gumawa ng presentation. Nagtungo kahapon sa DOJ si Baligod at mga nagpakilalang bagman, maging ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Matapos maghain ng sagot o rejoiner sa reklamong libel at cyber libel na hiniain ni Senador Antonio Trillanes IV matapos siyang akusahan na tumanggap ng 2 milyong dolyar mula kay Co para umanusuhulan ang mga tauhan ng International Criminal Court, isang aligasyong una ng itinanggi ni Trillanes. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
2: Bert Dizon!
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Samantala sa Maynila, 22 container ng mga inihinalang puslit na sigarilyo ang nasamsam ng National Bureau of Investigation at Bureau of Internal Revenue sa North Harbor sa Tondo. Sa visa na mission order ng NBI o ng BIR, sinalakay ng mga otoridad ng container yard at nasama ang mga container van na naglalaman ng halos 31,000 master case ng mga sigarilyo na walang internal revenue stamps. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na bahagi ito ng mga aksyon ng kawanihan laban sa iligal na pagpasok sa bansa ng mga imported na sigarilyo at iba pang produkto. Patuloy na makikipag-ugnayan ng BIR sa NBI Bureau of Customs at iba pang ahensya ng gobyerno laban sa iligal na pagpasok ng mga imported na produkto.
1: Arestado ang isang babae na hindi nagbayad sa pagpaparibad ng buhok.
2: Nagpaganda pero walang pampay?
1: Walang pera, partner. Diyan po sa isang salon sa Tondo sa Maynila. Ayon sa Manila Police District, nagtungo ang suspect sa salon sa loob ng isang mall sa Dagupan Street. Pero matapos ang serbisyo, ay wala itong pambayad. Dinala muna ang babae sa security office ng mall bago tuloy ang inaresto ng mga responding police.
2: Sana sinad mo na lang itong partner ko para na
4: Nabayaran niya yung pambayad mo ng...
1: Baka may talagang importante pupuntahan siya. Kailangan niya ma-reband partner.
4: Ayun, pupunta siya sa kulungan.
1: Magkano'ng reband? 3-5.
4: Oh.
1: Medyo mahal. Okay.
4: Depende pa sa length yan, di ba?
1: Depende pa yun. Wag po ganon.
10: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng
4: bansa. Sa labas ng bansa, nagkasundo ang Amerika at Iran sa roadmap para makabuo ng final peace agreement at matuldukan ng gera sa Middle East. Una na lumagda ang Amerika at Iran ng Memorandum of Understanding at nagtakda ng 60 araw na negosasyon para sa kapayapaan sa Middle East. Bubuo rin ang Amerika at Iran ng deconfliction cell kasamang Lebanon para sa tigil putukan at paghinto sa military operation. Maglalatag din ng Iran at Amerika ng linya ng komunikasyon para maiwasan ang anumang incident at miscommunication para sa ligtas at malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Samantala, 13 naman ang patay at halos 70 ang sugatan sa pagsabog sa Barzan Local Gas Supply Facility sa loob ng Ras Rafal Liquefied Natural Gas Complex sa Qatar. Ayon po sa Qatari Energy Ministry, pawang mga Indian at Pakistani ang namatay sa pagsabog ng Anilay Technical Accident. Ilang buwan nang naka-maintenance shutdown ang pasilidad na muling binuksan kamakailan lamang.
10: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating Kachika sa Umaga, Jessica Luna. Jessica!
11: Anong latest?
12: Gandang umaga, kapamilya! Wagi bilang Best Asian Content ang collaborative series na The Silent Noise sa Global OTT Awards 2026 sa South Korea. Tinanggap ang nasabing award ng direktor ng serye na si Onat Diaz at nagpasalamat sa mga taong dahilan ng tagumpay nito. Nominado rin para sa kategoryang Best Female Lead Actor ang lead actress itong si Angelica Panganiban. Ito ang kauna-unahang panalo ng bansa sa nasabing award-giving body na kumikilala sa mga platforms, creators at mga programang nangunguna sa mga streaming media. Samantala, ito pa nga! Kumita ng $160 million ang pelikulang Toy Story 5 sa unang araw pa lang ng pagpapalabas sa North America. Itinuturing ito na best opening weekend of the year para sa pelikula dahil sa record-breaking nitong debut sa mga sinihan. Natapat sa selebrasyon ng Father's Day ang showing ng pelikula na sumusunod sa istorya ni na Woody the Cowboy, Buzz Lightyear at ang kanilang mga kaibigang laruan na haharap sa hamon ng mga tablet at gadgets. Para sa kumpirmado siguradong update sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Ooh, Jessica Luna.
10: Sports Balita.
4: Ang ating sports balita ay atin ang big man ng DZMM with a big heart and a killer smile.
1: Yon!
4: Alfred Zalde. Alfred, good morning!
13: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, umangat ang world ranking ni Pinay tennis star Alex Ciala sa Women's Tennis Association. Mula sa number 35, nasa number 30 na si Ciala na resulta ng kanyang semifinal finish sa Berlin Open kung saan tinalo niya ang world number 2 at world number 8 sa WTA ranking. Dahil dito, pasok na sa main draw ng Wimbledon Open si Ciala na number 29 seed sa Grand Slam Tournament. Samantala, tinalo ni Belgian tennis player Elise Mertens si Ciala sa first round ng Bad Homburg Open sa Germany sa score na 6-3 at 6-3.
4: At yan!
13: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
4: Maraming salamat, Alfred Dalde!
1: Hoy, good morning po kay Cassie at si Listine. Gising na, may pasok po, may pasok. Good morning po yung JRS. Nanay Ineng, dyan po sa Kabuyo City, Laguna. Aga pagpirma, nood niya.
4: Nanay Ineng.
1: Nanay Ineng, oh, nanonood dong, aga-aga.
4: Good morning po.
1: Good morning.
4: At syempre, maganda morning din kina Darwini Cabalan, kay Bill Las, na taga Katubig, Northern Samar. Leonila Valiente. Kay Flor Artemio Suarez mula sa
2: Malimono, Surigao del Norte. Mm-hmm. Aba, Mercy, magandang morning din. Sandra Pelia, Sharad from Naikabite.
1: Sir Sosimo Gasvin, good morning. Romeo Valdirama, kay Danica Jane and Diane. Romeo Guion, Tita Nona Damian. Tita Lina ho at Tita Maria Dulce Orate. Jerome Cesar, Isabelito Gregorio, Bochay Diaz, Hubert Canivel, Renz Bagayawa, good morning po sa inyo lahat. Kay Lorena Pascual, at syempre kay Maggie De Manzana, mula po sa Makati City. Elce Balion Florentin,
2: LC, good morning. Si LC, yan binago mo na naman.
1: Luis Cruz, mula po yan sa DOH. At kay Alex Faustino, Cher Diaz, Sarsi, kay Jogabel Rizavilla, Antonio Manalo, kay Felix Valdez, Marta, Janie Machate, Danilo Salvador, kay Socorro Edurice, good morning! Akil, gising ka na.
2: Thank you ha, thank you sa everyday na pagtutok. Eksakto, alas 5 na na madaling araw, susunod na.
1: Kasada balita,
2: kasama si Dari Johnson Marabat at Christian.
1: Your source.
2: Your source.
1: Bye. Bye. Ingat.
14: Steve Rass, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Pasyada ng mga balita antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rass, Robert Mano. Radyo Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP ang oras! 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang morning, Pilipinas! Happy, happy Tuesday! Ngayon po ay June 23, 2026, araw po ng Martes. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Magandang morning! Ako po naman si Johnson Malabad.
0: At sa oras na 5:03, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga mainit na balita ngayon, Bagyong Francisco lumakas bilang super typhoon. Signal number 1 nakataas sa 3 lugar.
1: Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
0: Dating opisyal ng DPWH, inaming nangolekta ng kickback fee sa mga kontraktor para kay dating Senador Bong Revilla.
1: 3 estudyante patay sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban. 2 minor de edad na sospek arestado.
0: At sa ating Pasada probinsya, lalaki patay matapos saksakin ng 16-anyos na binatilyo sa Kalinga. Yan po ang ating mga mainit na balita ngayong Martes. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Muli ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon! Gising na sa mga may pasok. Ako po si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, lumakas bilang super typhoon ang Bagyong Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 440 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging aabot ng 185 kilometers per hour at pagbugsong 230 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasahang lalakas pa ang Super Bagyong Francisco na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Binabantayan din ang pag-asa ang isa pang bagyo na tatawaging Gardo sakaling pumasok ng PAR.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes kasama ang ating pag-asa weather forecaster na si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, good morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update, lalo na dito sa bagyong si Francisco. Ganap po siyang super typhoon at huling namataan sa layong 410 kilometers east ng Apari, Cagayan. May taglay na lakas na hangin 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito, meron po tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kasama na ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasahan po natin, ito pong si Francisco ay magdadala po ng malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan dito po sa may extreme northern Luzon starting today po. So pinaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po tayo. Sa ngayon po, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seabirds po ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na po sa periphery po netong bagyo dahil maaasahan po natin yung mga matataas na alon. Dahil po kay Francisco, inaasahan po natin yung kaulapan po neto na nag-extend ay magdadala po ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Aurora, Isabela at mainland Cagayan. Tulot naman ang southwest monsoon na hinihila nito ni Francisco, asahan din po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila naman po, posible naman po maging maaliwalas po yung ating panahon, no? Mainit at malinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga isolated rain showers at yung mataas na chance ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Pero ma'am, nakikita pa rin ba natin na tatama sa lupa itong si Bagyong Francisco, lalo't lumakas pa po ito habang nasa loob ng ating PAR?
3: Ay, so nakikita po natin, hindi po tayo nakikita na magla-landfall po siya, mababa po talaga yung chance. Ha? Pero yun po, mahagip din po talaga dahil sa lawak po niya, ito pong extreme northern Luzon, yung Batanes, Babuyan Island.
0: Pero parang ang bagal ng pagkilos, ano ma'am, kasi sa Biyernes pa inaasahang lalabas ng PAR?
3: Yes po, nung mga nakaraan po, mabilis po yung pagkilos niya, umabot pa po siya ng 30 kilometers per hour, pero ngayon po, bigla po siyang bumagal, at Friday pa nga po yung kanyang labas ng PAR.
1: Ma'am Chanel, kailan ba nagiging super typhoon na isang bagyo? Gano'ng kalakas ang hangin yan?
3: 185 kilometers per hour po yung kanyang maximum sustained wind.
1: Gaano karaming dalang ulan?
3: Iba-iba po kasi kada bagyo po regarding po sa ating mga pag-ulan, pero yung sa base po sa hangin, yung pagdideklara po natin ng super typhoon.
1: Yung isang panibagong posibleng maging bagyo, nandiyan pa ba?
3: Yes po, ito po ay huling namataan sa line 2,680 kilometers east ng southeastern Luzon po. So yun po, di po natin inaalis yung posibilidad na pumasok po ito ng ating PAR at patuloy po natin minomonitor dahil yung mga current analysis po natin ay iba-iba po yung pinapakita po niya na kanyang direction.
1: Baka naman pwedeng pakiusapan mong wag nang pumasok.
0: Wag na lang, please.
3: Yes po.
1: Kung pwede nga lang sana, no? Para wala tayong ganyang kalalakas na bagyo, no, Ma'am Chanel?
3: Tama po. Panahon din po kasi ng El Nino, so inaasahan po talaga natin malalakas po talaga yung mga bagyo po natin.
0: Alright, Ma'am Chanel, maraming salamat po sa pag-asa.
3: Maraming salamat din po.
0: Si Ma'am Chanel Dominguez sa ating Pag-asa Weather Forecaster.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa mga balita. Patuloy naman ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa kabila ng ilang pag-ulan. Kahapon, bumagsak pa sa 164.5 meters ang water level sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Samagat Dam. Noong Linggo, naranasan ang downburst o malakas na ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat sa maraming lugar sa Metro Manila. Ayon po sa PAGASA, delikado ang downburst dahil wala isang direksyon ng daloy ng hangin. Maaari rin itong magdulot ng pagkatumba ng mga puno at pagkasira ng mga bahay na gawa lamang sa light materials.
0: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit 7 oras ang yellow alert simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Punso ito ng forced outage ng 21 planta habang 15 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumagal pa ang yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas. Nauna nang inihayag ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas, bunsod ng serye ng yellow alert.
1: Ipatutupad na mamayang alas 6 ng umaga ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ay mga mamang chipper dyan, baka naman kaya pang paabuti ng hanggang alas 6.
0: Kapit!
1: Kahit medyo nagbi-blink-blink-blink-blink na yan, ay lumapit-lapit na kayo sa gasolinahan ha. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, mahigit 9 pesos ang bawas sa presyo ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 90 centavos naman sa gasolina. Sa ngayon, malabo pang irekomenda ng Department of Energy na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakang matatapos na ang giyera sa Middle East sa kabila ng kasunduan ng Iran at ng Amerika. Nauna na isinara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pinag-aaralan rin ng pamahalaan ng mga hakbang sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
2: Pasada Balita!
0: Sa iba pang balita, sa oras na 5:11, pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Tatlong estudyante ang namatay habang 11 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nasa kusodiya na ng mga pulis ang 14 at 15 anyos na mga sospek kabilang ang grade 9 student ng paaralan. 40 basyon ng bala mula sa 2 baril na mga sospek ang na-recover sa loob ng San Jose National High School. Iniimbestigahan pa ng PNP kung may kinalaman sa bullying ang insidente at kung may target ang 2 sospek. Sa pag-iimbestiga sa social media account ng 14 anyos na sospek, natuklasang may ilang violent tendencies ang bata. Sa investigasyon, natuklasang tiyahin ng isa sa mga sospek ang pulis na may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Inaalam na ang posibleng kapabayaan ng pulis na nakatalaga sa Regional Police Office ng Eastern Visayas. Nakikipag-ugnay naman ang PNP sa Security Agency sa Cebu City kung saan nakarehistro ang isa pang baril na ginamit sa krimen. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City ng curfew para sa mga minor de edad simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Nanawagan din si Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez sa publiko na iwasang magpakalat ng maling impormasyon habang hinikahit ni late Congressman Martin Romualdez sa mga polis ng malalimang investigasyon.
1: Sa kaugnay ng mga balita, pinaiimbestigahan din sa Senado at Kamara ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Acting Chair's Party List, Representative Antonio Tino, na nalalantad sa insidente ang kakulangan ng pondo at suporta sa mga paaralan na pinaniniwalaang may epekto sa bullying sa mga estudyante. Nababahala rin si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga karahasan sa paaralan, lalo't may nauna ng napaulat na insidente ng pananaksak sa isang eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chairman Bam Aquino na iimbestigahan ang insidente sa Tacloban para hindi na maulit. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco, kailangang paigtingin ng seguridad sa komunidad sa halip na ipatupad ang isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability mula sa 15 anyos. Pinaniniwala ang may kinalaman sa pagkakaroon ng access sa mararahas na content sa internet ang mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante at ng mga minor de edad. Dilino po naman ang may akda ng batas singil sa age of criminal liability na si Senador Francis Pangilinan na hindi exempted at illegal kung pakakawalan ng mga minor de edad na may pananagutan sa batas.
2: Pasada balita.
0: Muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong araw ng pre-trial conference mamaya. Hindi pa rin tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular sa 4,000 dokumento sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa defense team, posibleng tumagal ang pre-trial conference hanggang sa Huwebes dahil sa dami ng ebidensya. Nagahain naman ang manifestation ang prosekusyon at planong unang ipresenta ang mga ebidensya sa ika-4 na article of impeachment kaugnay ng pagbabanta ng vice-presidente kay Pangulong Marcos. 62 araw ang hiniling na trial dates ng prosekusyon habang 30 araw lang sa depensa. Pero desisyon pa rin ng Senate Impeachment Court kung ilang araw tatagal ang paglilites na magsisimula sa July 6. Niniwala naman si Senador Robin Padilla na dapat umaksyon ang minority block ng Senado sakaling itulak ng majority block na gawing presiding officer si Senador Francis Escudero sa halip na si Senate President Sherwin Gatchalian. June 3, inamyendahan ng majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi Pangulo ang nililitis.
1: Naglabas naman ang accomplishment report ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng papalapit na impeachment trial. Kabilang dito ang medical assistance at proyektong pagtatanim ng mga puno na pinangunahan ng Office of the Vice President. Nakasaad din sa report ang pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad at pamimigay ng gamit sa iba't ibang paaralan. Iginit ni VP Sara na mas nahirapan ang kanyang opisina sa pagsisilbi sa publiko dahil sa mga sinasabing sistematikong pag-atake sa kanya. Pero, buwelta ng prosecution team ng Kamara, hindi sinagot sa accomplishment report ang mga kinakaharap na reklamo ni VP Sara. Hinamon din ng vice-presidenteng patunayan sa Senate Impeachment Court na walang basihan ang mga akusasyon.
0: Nakatakdang desisyonan ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang mga reklamong libel at cyber libel laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Sa ngayon, submitted for resolution na ang mga reklamong inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila De Lima at Father Flavio Villanueva laban sa mga nagpakilalang bagmen. Nagugat ang reklamo sa pahayag ng mga bagmen na pagpapadala sa ilang opisyal ng pamahalaan ng maletang may perang kickback mula sa flood control projects. At investigasyon ng International Criminal Court, inamin naman ng abogado ng mga bagman na si Attorney Levito Baligod na nagkamali lang nang maipakita ang larawan ni Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong June 16. Ipinaubaya rin ni Baligod sa mag-asawa kung magsasampa ng kaparehong reklamo laban sa mga bagmen. Nauna nang nangako si Pangilinan na magsasampa ng reklamo at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa anomalya.
1: Oras po natin 5:17, walang natukoy o nakumpirmang banta ang Philippine National Police sa Senado. Kasunod ito ng paghingi ng tulong ng Senado sa seguridad para sa mga paparating nilang aktibidad. Pero ayon sa PNP, bahagi ng preventive measures at contingency plan ang paghingi ng tulong ng Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng konektado sa banta sa seguridad ng Senado ang 18 nagpakilalang bagmen ng puganting si dating Congressman Zaldico.
2: Pasada Balita!
0: Gising, bangon, Pilipinas! Meron pong pasok ang oras natin.
1: Oras po natin sa mga gumagayak na dyan, naghahanda ng mga baon ng kanila mga chikiting gubat. Lungganisa na naman. 5:18!
0: Sarap!
2: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita! Balita!
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pasada Balita na! Pasada Balita!
1: Pasada Balita! 5.21 ang oras, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Nangulekta si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 90 million pesos na halaga ng kickback fee sa mga contractor para ibigay kay dating Senador Bong Revilla. Ibinunyag ni Alcantara ang testimonya sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng 92.8 million pesos na peking flood control project sa bayan ng Pandi. Sinasabing utos ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagpapadala kay Revilla ng kickback sa pamamagitan ng advance payment ng mga contractor. Ayon kay Alcantara, ipinadala niya kay Bernardo ang perang nakalagay sa mga bank box sa hotel sa Rojas Boulevard. Pero hindi sigurado si Alcantara kung buong natanggap ng dating senador ang 90 million pesos na kickback. Nangako naman si Alcantara na magbabalik ng 300 million pesos sa pamahalaan bilang bahagi ng Witness Protection Program. Sa ngayon, 181 million pesos na ang naibabalik ni Alcantara at kukumpituhin ang pagbabayad hanggang sa susunod na taon.
2: Huling binigyan ng otoridad ang mga opisyal ng DPWH na lumagda sa mga transaksyon na magkaugnayan sa infrastructure projects. Sa department order na nilagdaan ni DPWH Secretary Vince Dizon noong June 10, pinayagan na ang Regional Director, District Engineer, Bureau Director, Service Director at Unified Project Management Office na mag-aproba ng mga transaksyon. Kabilang dito ang pagbabayad sa contractor, pagbili sa mga kagamitan at iba pang gastusin. Sa pagbabayad ng contractor, binigyan ng otoridad ang mga regional director na lumagda sa transaksyong nagkakahalaga ng hanggang 300 million pesos, habang hanggang 100 million pesos naman sa mga district engineer. Inilabas ang kautusan sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na bawasan ang kapangyarihan ng regional at district officials na mag-aproba ng kontrata matapos pumutok ang issue sa maanumalyang flood control projects. Wala pang pahayag sa Secretary Dizon hinggil sa naturang kautusan.
0: Pasada Balita.
1: 5.23, tumistigo ang opisyal ng Commission on Audit sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM para sa pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Tumistigo si COA Records Officer Eljun Humamil bilang records custodian sa audit findings sa inilipat na pondo. Pero nag-waive ang depensa sa cross-examination at iginiit na walang direktang partisipasyon si Humamil sa paglilipat ng pondo.

0: na pagdinig sa July 6 ang hiling ng prosekusyong magpresenta ng panibagong ebidensya sa kaso. Sa iba pa mga balita, sa oras po nating 5:24, ibinyahi na pabalik ng Nigeria ang labinang namatay na manlalaro ng Ateneo basketball team na si Divine Adili. June 8, namatay si Adili at Rene Baterbonya matapos malunod sa dagat sa kanilang team building activity. Ngayong araw, nakatakdang humarap sa NBI ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Inaasang magsusumite ng counter-affidavit sa insidente si Baldwin sa kabila ng 20 ipinasabina o kabilang na sa 20 ipinasabina ng NBI. Noong Biyernes, humarap sa PNP-CIDG sa Campo Crame si Baldwin kaugnay na imbestigasyon sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili.
1: Pasada Balita!
0: 5:25 ang ating oras, narito na ang balita sa mga probinsya.
1: Pasada Balita! Probinsya!
0: Tating Pasada Probinsya, patay ang 21-anyos na lalaki matapos saksakin ng minor de edad sa Tabuk City, Kalinga. Pauwi na ang biktima at mga kasamahan ng harangin ng grupo ng mga kabataan na naawi sa suntukan. Nakatakbo ang biktima pero hinabol at sinaksak ng 16-anyos na binatilyong sospek. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang naaresto na ang sospek. Pero dahil minor de edad, inilipat lang ang binatilyo sa kustodiya ng City Social Welfare Office.
2: Sa Nueva Ecija, natagpo ang patay ang isang negosyanteng Koreano sa loob ng abandonadong sasakyan sa bayan ng General Tino. May tama ng bala sa katawan ng biktimang sinasabing sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga. Natuklas ang halos 2 taon pa lamang sa Pilipinas ang dayuhan na binaril ng malapitan sa loob ng sasakyan. Tukoy na ang gunman na sinasabing kakilala rin ng biktima. Tinutugis na rin ang babaeng may utang sa biktima at itinuturong mastermind sa krimen.
0: Sa Capiz, nakaligtas sa pananambang ang anchor at manager ng local radio station sa Rojas City. Sakay ng kotse ang biktimang si Jay Lapies at palabas na ng National Road ng pagbabarilin sa Barangay Cagay. Walang tinamong sugat ang biktima kahit 4 na tama ng bala ang tumago sa sasakyan. Inaalam pa ang pagkakakilanla ng mga sospek, gayon din ang motibo sa pananambang.
2: Samantala sa Batangas, sugatan na isang babae matapos tagain at hatawin ng martilyo ng dating live-in partner niya sa Tanawan City. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktima nang bigla na lamang atakihin ng suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktimang nagtamo ng sugat sa ulo at halos maputol na ang braso. Selos ang iniimbestigahang motibo dahil 1 linggo pa lamang nang hiwalayan ng biktima ang suspect. Tinutugis na ang suspect na maharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Catanduanes, patay ang 18-anyos na babae matapos matrap sa nasunog na bahay sa Verac. Natutulog ang biktima nang sumiklab ang sunog kaya hindi na nakalabas ng bahay sa Barangay Kalatagan, Tibang. Naging pahirapan din ang pag-apula sa sunog dahil sa kakulangan ng supply ng tubig sa lugar. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng natupok na ari-arian.
2: Sa Laguna, arestado naman ang construction worker dahil sa panggagahasan ng minor de edad na anak ng nobya sa Calamba City. Sa bisa ng warrant of arrest, dinampot ang suspect na paulit-ulit na nanggahasa sa 11 taong gulang na biktima noong pong 2023. Natuklas ang ginagawa ng suspect ang pangahalay kapag umaalis ang ina ng biktima para magtrabaho. Nakakulong na ang suspect na maharap sa kasong rape.
1: Pasada Balita!
0: Oras 5:28 ng umaga, narito na po ang balita ng ating mga Radyo Patrol! Pagpapatrolya ng mga pulis sa mga paaralan sa Mimaropa, pinaigting. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
3: Chris Galen Johnson, inatasan na lahat ng unit ng pulisya sa Mimaropa. Paigtingin ng police visibility at koordinasyon sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro kasunod ng mga insidente ng pananaksak at pamamaril sa ilang paaralan. Dahil dito, inatasan ng PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz ang mga police commander na dagdagan ng pagpapatrulya at makitag-ugnayan sa mga administrator ng paaralan, luhal na pamahalaan at iba pang stakeholder upang maagapan ang anumang banta ng seguridad. ayon sa opisyal.

0: Bagamat walang naitatalang kahintahalin tulad ng incident sa Mimaropa, mananatiling prioridad ng pulisya ang kaligtasan ng mga mag-aaral at pagpapanatiling ligtas ng mga paaralan sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DGMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar. Samantala, pagpapaunlad sa industriya ng pinya, tinututukan na rin sa Masinlog, Zambales. Balitang wala kay Radyo Patrol Rod Izon. Magandang morning, Tata Rod.
2: Good morning. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Masinlog sa Zambales ang pagpapaunlad sa pagtatanim ng pinya sa pamamagitan ng pagbibigay ng agri-credit loan sa mga pineapple farmers. Sa ilalim ng programa ng Masinlog LGU, ang mga pineapple farmers ay bibigyan ng pautang para sa pamumuhunan sa pagtatanim ng pinya sa ilalim ng Masinlog Cooperative Development Office na ang interest ay 1% kada taon. Ayon sa lokal na pamahalaan, isang pangmatagalang programa ang kanilang inilunsad at inaasahang magpapaunlad ito sa kabuhayan ng mga magsasaka at mapaunlad ang pineapple industry sa bayan ng Masinlog. Base sa pagtaya ng LGU, kikita mga pineapple farmers ng Masinlog ng higit sa 10 milyong piso base sa mga programang inilalatag ng lokal na pamahalaan sa industriya ng pinya sa Zambales para sa taong 2027. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ison, DCMM.
1: Tata Rod, matamis daw ba yung pinya dyan sa Masinlog?
3: Yun.
2: Abay, malalaman natin yan kapag namungan at umani at matitikman natin yan. Ayun, kung gaano katamis ang pinya. Yun. At kung ito ba singtamis din ang mangga. Ayun. Ng Palawig, Zambales.
1: Yung mangga, naniniwala akong matamis eh. Uh-oh. Yung pinya, hindi pa ako sigurado.
3: Hindi ko pala tikman din kasi.
2: Susubukan natin. Alam ko, mas matamis ang pinya ng Bataan.
1: Ayun. Maraming salamat, Tata Rod Izon.
4: Pasada Balita.
1: Tata Rod, talaga ay mahirap bibiruin. Ano?
3: Kasi tinototoo yan. Pag nagsabi ng magdadala.
1: Pero in fairness, yung talagang manggang ipinadala niya, ang bilis na ubos.
3: Oo, kasi matamis talaga. Natikpat ko din yun eh. Aabangan ko yung pinya.
1: Para maikwento din naman sa inyo kung matamis ngang talaga.
3: O, talagang masarap, di ba? Pinya, handa ka na.
1: 5:31 ang oras, ito naman ang ating Metro Pasada.
4: Metro Pasada!
1: Sa Metro Pasada, lalaki arestado sa pangmumolestya sa Paranaque City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Christian at Johnson, arestado ang 26 anyos na lalaki matapos umanong gumawa ng kahalayan sa Barangay Tambo, Paranaque City. Batay sa ulat ng pulisya, sinabi umano ng babaeng biktima na inihahatid nito ang suspek gamit ang e-bike papuntang Puyat Compound nang biglang hawakan ang masailang bahagi ng kanyang katawan. Agad na nagsisigaw ang biktima na nakakuha sa atensyon ng mga rumorod ng pulis dahilan para masukol ang suspect. Nang magsagawa ng search operation, natuklasan pang may dala ang suspect na isang sachet ng hinihinalang shabu. Naharap ang suspect sa reklamong acts of lasciviousness at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMN.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, dalawa timbog sa bypass operation sa Caloocan City. Detalya ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen. Cueto Rowen, magandang morning.
6: Good morning, Johnson at Christian. Dinampot ang dalawang suspect sa isang bypass operation ng Caloocan City Police Station matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer. Itinuturing na high-value individual ang isang suspect habang street-level individual naman ang isa. Nasamsam sa mga suspect ang mahigit 60 gramo ng hinihinalang shabu at 14 na gramo ng marijuana kush na nagkakahalaga ng halos 500,000 piso. Nakakulong na ang dalawang suspect na nakaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Roen. Sa Maynila, lalaki arestado sa pagbebenta ng shabu. Balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish.
7: Good morning, Christian at Johnson. Timbog ang 24 anyos na lalaki matapos mahulihan ng ilegal na droga na nagkakahalagang 170,000 pesos sa bypass operation sa Barangay 712 sa Malate, Maynila. Sa ulat, binentahan ng suspect ng 3 plastic sachet ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer mula sa bit-bit nitong 25 gramo ng ilegal na droga. Nakaditin ng lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
1: Five ang ating oras. Good morning po mga kapamilya. Gising na po, bango na po, may pasok po ngayong Martes. At syempre lalong-lalo na po doon sa mga motorista, sa mga chopper, mga manong chopper. Abangan ninyo ha, yung rollback mamayang alas 6 ng umaga. Onting kapit lang po, pasasaan ba't may rollback din mamayang alas 6? Oh,
8: medyo malaki-laki din, sayang nga naman. 9 pesos sa diesel, parang 4 pesos yata sa gasolina.
1: Oo, baka yung ibang mga gasolinahan dyan, may mga nakapila ng mga PUV na mag-aabang ng eksaktong alas 6 ng umaga para maramdaman at least yung rollback ng produktong petrolyo na yan.
8: Araw-arawin yung rollback.
1: Tama. Huwag yung araw-araw namang tumataas na hindi namin na alam, di ba? Ano, Department of Energy, meron na bang update doon sa ipinupunto nung nakaraan na may biglang pagtaas kahit hindi naman araw ng adjustment?
8: Ay, hindi, dahan nyo sa EGOV app.
1: Wala pa rin bang nagfa-file? Hindi kikilos hanggat walang nag-file? Patuloy kami magfa-follow up dyan ha, para malaman natin kung ano nga ba din talaga yung ginagawa ng mga kumpanya ng langis na hindi po nalalaman ng ating mga motorista na umaasang kapag nagsabing may rollback ay talagang may rollback.
8: Huwag yung inuunahan yung pagka-increase. Halimbawa ay Martes ang increase, Lunes pa lang ay nag-i-increase na. Panggugulang yun.
1: Oo, sinasamantala niyo yung ano eh. Yung pagustuhan ng mga motorista na mababa ang presyo pero hindi naman nila nalalaman na meron palang adjustment na ginagawa kung totoo man. Malalaman natin yan. Magandang umaga po sa mahigit 21 million viewers natin ngayong Martes sa ating online. Good morning, good afternoon, good evening. Magandang araw po sa ating lahat. Una na dyan si Ma'am Elsie Balion Florentina at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Magandang morning.
8: Pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig po kayo ng mundo nanonood at anuman na inyong mga ginagawa at ginagawang background ng DZMM pero gumagawa ng mga gawaing bahay. Magandang morning. Sa YouTube nakatutok sa atin si Darwin Cabala, nag-a-attend and sec. Magandang morning daw sa mga taga-barangay Katmon dyan sa Malabon. Uy, tag-ulan na naman mga taga-Malabon ha. Alam nyo na. Si Vea Vlog, nagmamagandang morning kay Olive at maganda umaga rin daw kay... Nawala.
1: Good morning pa rin sa inyo.
8: Ayun, si Amber Audrey Maravilla, nag-good morning po from Santa Cruz, Zambales.
1: Maganda
8: umaga po sa inyo.
1: Maganda umaga sa mga taga-Zambales. Pagbati rin po kay Jill Borjal at kay Sir CO sa kanilang tandem. Good morning. Binabati rin natin ang mga taga-Lipa, Batangas, si Tandy Maano, get well soon, at si Melissa Malabanan dyan din sa Lipa, Batangas. Good morning!
8: Maganda umaga rin kay Tita Chrissy Galvez, pinababati si Father Jojo Zerudo. Magandang morning po sa inyo. At si Ate Josie, nagpapabati sa kanyang pinakamamahal na nanay na 93 years old na.
1: Wow.
8: Ay nanay, maganda umaga po sa inyo. Nanunood daw sa... Hindi naman sinabi pangalan ng nanay.
1: Good morning, nanay!
8: Nanay ni Ate Josie Katindig, maganda umaga po sa inyo.
1: Happy viewing at good morning din sa mga nakapila sa mga salon para magpareban. Makinig po kayo.
4: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
1: Ganda now, kulong later.
8: Uy!
1: Yan ang eksena ng 41-year-old na babaeng hindi nagbayad sa pagpapariban sa salon sa Tondo, Maynila. Bakit naman hindi nagbayad? Sinasabing kinausap muna ng vendor na suspect ang manager ng salon kaugnay ng mga alok na serbisyo at promo. Pumayag ang suspect na sumailalim sa hair treatment kabilang ang pagpapaliban ng buhok. Pero matapos ayusan, natuklasang walang pangbayad ang suspect. Naituwid na yung buhok pero wala palang pambayad.
8: At ituwid naman na yung buhok niya.
1: Ay, na mahalaga doon.
8: Kaya lang, kailangan niya ituwid yung buhay niya ngayon.
1: Oo, dahil kailangan niyang magbayad doon sa hindi niya binayarang serbisyo. Ang mahalaga, maganda siya.
8: Oo, tsaka nakariban siya ha.
1: Dinala ang suspect sa security office ng mall kung saan nakapwesto ang salon sa kainaresto ng mga
10: pulis.
1: Ay, ang ganda ng mugshot niyan.
10: Uy, kasi banat ang buhok eh.
1: Ay, mga magpapariband na ganyan, pumunta kayo dun sa mga salon na talagang marunong gumawa ng riband-riband at kung ano man ang papagawa nyo sa buhok at baka naman malagas.
3: Ma-murder naman yung buhok ninyo,
1: kawawa ho
3: diba?
1: Kayo. Meron akong kakilalang ganyan eh. Siyempre, nagharap ng mura.
10: Oo.
1: Mura nga naman yung ino-offer kumpara sa ibang salon. Pero nalagas yung buhok nung ali.
10: Tiis ganda.
1: Hindi na makita ngayon yung mimiari ng salon.
10: At saka ano rin, alamin din ninyo talaga yung ano, kung talagang tapat yung mga services saka mga promo. Kasi sabi naman dito, kinausap ng nung babae yung manager ng salon. Kasi may mga alok naman daw na servisyo at promo.
1: At ang pinakamahalaga, kung magpapariban ho kayo, alamin nyo muna kung may budget kayong pampariban.
10: At kung magkano, di ba? Mamaya naman gusto nyo magpariban, may pera ikamo kayo. Kaso hindi naman pasok doon sa budget ninyo.
1: Eh di kalahati lang ang iriban.
10: Okay, buti sana kung kakilala mo, no, kapitbahay mo lang yung salon. Kaso sa mall pa eh.
1: Ayun lang.
10: Hindi mo pwedeng tawaran yung mga yan. Good morning po sa mga may salon, sa ating mga parlorista at sa mga magpapareband. Yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes.
11: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita.
1: Ay, ang Team Salak nanonood pala sa atin, nakikinig, maganda-magandang morning kina Papa Dan and Ate Sitet sa kanilang mga magagaling na swimmer. Magandang morning sa Team Salak. Ingat po kayo.
10: Good morning po at good morning din po sa ating mga teacher at mga guro. Good morning din po sa Department of Education. Dahil sa ating pagbabalik mamaya, partner, pag-uusapan natin yung sensitibong balita na nangyari kahapon dyan sa Tacloban, hindi ba? Na merong dalawang estudyante, dalawang minor de edad, ang unfortunately po ay namaril doon sa isang eskwelahan.
1: Although na-aresto na po yung mga minors, eh, syempre, dapat po ay maging aral na ito, hindi lamang po sa paaralan, sa lahat, pati sa mga magulang, sa mga bata, at sa atin bilang isang community.
10: O kasi nababalik lang po ng pasukan at hindi ito yung unang beses na may nabalitaan tayong karahasan sa mga paaralan mula po nung nagsimula ang klase ngayong buwan. Last week, di ba, meron din yung nanaksak sa Cavite.
1: Sa Cavite, minor din.
10: Minor din po yun. Ano kaya ang nangyayari sa ating mga kabataan at paano kaya natin uunawain din yung ating mga estudyante, lalong-lalo na po sa mga magulang at sa mga guro. At para doon sa mga batang nakakasaksi ng gantong klase ng karahasan, ano ang pwedeng gawin ng community para sila naman ay makabangon doon sa trauma na yun. Mamaya po may makakausap tayo na isang counselor at registered psychologist. Ang oras po natin ay 5:41. Magbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin Christian Yosores.
1: Ay, happy birthday daw kay Director J. Reyes de la Fuente ng Manila Department of Social
10: happy
1: Welfare.
10: Birthday.
1: Pinababati kay ni Kuyang J.R. Reyes. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday.
10: Magbabalik po ang programang Pasada Balita. Diyan lamang po kayo.
11: Pasada Balita! Papasada na ang Pasada Balita!
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
13: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
15: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
16: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita, Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol Size 30. Una sa balita, una sa public service.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balita! Pasada! Balita! Pasada! Balita!
1: Live 45, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Manaba. Sana po'y okay lang po kayo, pati sa mga teacher. Lahat po ng yan ay kinakailangan siguro ng kumbaga ay debriefing or counseling sa mga ganyang klase po ng sitwasyon na talaga po namang napakasensitibong bagay para sa lahat.
1: At hindi lang dun sa mga eskwelahan kung saan nangyari yung mga insidente na yan. I think sa pangkalahatan na mga paaralan ay dapat magkaroon din ng debriefing, kasi syempre nababalitaan eh. Nasa balita po na pag-uusapan at mentioned all the time yung setting ng eskwelahan. Kailangan siguro magabayan yung mga estudyante, lalong-lalo na po din yung mga magulang, kung paano siguro ihahandle yung sitwasyon pagkatapos makarinig ng mga balitang ganun.
2: Pati mga security guard ng mga eskwelahan, lahat po ng yan ay kinakailangan na kumbaga kune-konektado, alam kung paano ihahandle yung situation sa mga pagkakataong hindi ho dapat kasi nangyayari talaga yung ganyan.
1: Hindi ito pwedeng ano, hindi ito pang isang grupo lang o sektor ang kikilos. Sama-sama po tayo dito. Hindi pwedeng basta iasa ng mga magulang sa mga nasa eskwelahan. Hindi rin pwedeng basta iasa ng mga guro sa mga magulang na nasa bahay. Dapat tulong-tulong po, sama-sama sa pagbibigay ng protection para doon sa mga kabataan, bilang tayo naman po yung nakatatanda eh. At least may kakayahan na maging line of defense para hindi makaabot sa mga bata yung ganong klase mga insidente.
2: Kaya importante po yung may mga eksperto, may mga psychologists, may mga guidance counselor sa bawat eskwelahan na po pwedeng mag-monitor or gumabay doon sa mga bata na maaring merong pinagdaraanan sa eskwelahan o kaya sa bahay,
1: yes,
2: na nadadala po nila sa loob ng klase.
1: Kung hindi man nila nagiging safe space ang bahay, dapat ang eskwelahan kahit papaano nagiging safe space sa kanila sa pamamagitan ng mga part, yung mga guidance counselor, mga experts, na dapat ay provided din sa mga eskwelahan.
2: Although syempre ang reality po naman sa mga, lalo sa mga public schools, hindi laman lahat ay may guidance counselor.
1: Correct.
2: Minsan ay yung teacher ay umaaktong guidance counselor, pero in reality, hindi naman talaga siya guidance counselor.
1: Diba, for a time, pinag-uusapan natin yan na kulang ng mga guidance counselor sa mga paaralan at hinahabol ng DepEd yung hiring para doon, dahil maaaring hindi nare-realize ng ilan yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga eksperto sa mga paaralan. Pero napag-uusapan at nakikita lang natin, nare-realize natin yung kahalagahan kapag may mga ganitong klase na ng insidente na dapat ay hindi umabot dyan, kung meron din sanang line of defense ng ganun sa mga paaralan. Para maintindihan po natin at para alam din po natin ang ating gagawin para po sa ating mga kabataan, kasama po natin counselor and registered psychologist si Dr. Lilian Nanggi. Doctor, good morning po sa inyo, Christian at Johnson po sa DZMM.
2: Hi Doc, good morning.
3: Hello, good morning Christian and Johnson. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Doc. Pag-usapan lang po natin yung nangyari po ng insidente kahapon sa Tacloban. Pero siguro po ang mas malaking katanungan dito ay paano po ba dapat i-handle ng immediate community, particularly po ang mga teachers, ang mga magulang, kapag may mga ganitong klase pong insidente ang nangyayari sa paaralan?
3: Opo, sa mga, alam mo po, yung mga pangyayari na ito, ang gusto ko lang naman ang sabihin, number one, yung mga kabataan, bakit po sila meron mga baril? Dapat iwasan natin at hindi sabihin hindi, kung hindi turuan natin sila. Di ba? Na hindi lahat ng violence ay nadadaan dito. Para maiwasan, dapat nakikinig tayo. Alam ko nakikinig tayo, pero minsan sinasabi natin, wala tayong nakikita. Meron, if we only listen to them, excuse me, kung ano yung galit nila. Kasi minsan yung violence ayan, hindi lang dito nangyayari ha. Excuse me, nangyayari yan elsewhere. So, ang dapat natin gawin talaga is, number one, pakinggan muna sila. Ano ba ang nangyayari? Ano sa loobin nila? Pangalawa, intindihin din natin na ang protection natin, hindi lang sa sarili, kung hindi para sa mga lahat din ng mga kabataan na nakapaligid din.
1: Opo, ang lumalabas po doon sa initial na investigation ay di umano'y may naranasang bullying yung dalawa pong namaril. Say, likewise, yung nangyari namang pananaksak ng isang estudyante sa Cavite noong nakaraan, ang sinasabi, meron daw pong naranasang depression. Siguro pa para po sa mga pamilya ng mga kabataang may mga pinagdadaanan. Lagi po natin ito na pag-uusapan. Ano ba ang mga senyales na dapat nilang tingnan kung ang kanila pong mga anak ay may nararanasan o may pinagdaraanan para po hindi umabot sa gantong extreme na pangyayari ang sitwasyon?
3: Madalas sinasabi natin yung word na depression, no? Ang katotohanan din, dapat intindihin natin ang difference between depression and sadness, ha? Ang depression is talaga is a mental state or mental health yan talaga ng isang tao. Ang sadness, inararamdaman natin tuwing pag may mga dahilan, kaya tayo nalulungkot. Ang depression, nangyayari yan, mental health yan, ibig sabihin, nangyayari yan na hindi dahil lang may dahilan na para malungkot, kundi nasa sa isipan ng isang tao yan, nasa sa mental state niya yan. Persistent sadness yan, paulit-ulit, syempre, loss ng interest, at saka disruption ng tulog niya o pagkain niya o mga daily activities niya. Yan ang mga bagay-bagay natin tignan dapat. Ano ba? Naiirritable ba siya? Parati siya nagagalit? At nagwi-withdraw ba siya sa mga kaibigan niya? Hindi siya nakikipagsalimuho ba yan sa lahat? Hindi ba siya nakikipag-usap? Yung dating gusto ba niyang gawain, hindi na niya ginagawa? May mga physical symptoms din yan, tulad siyempre ng mga headache, stomachache. Pag yung isang bata pa ulit-ulit sinasabi sa iyo, may sakit ng ulo siya, huwag natin sabihin, ay hindi totoo yan. Tignan din natin kasi isang yan manifestation. Saka siyempre, ano mga habits niya? Nagtutulog sobra ba? Kumakain ba sobra? O hindi? Pangabag yun, number one, tignan natin. Academic niya, nagde-decline ba? Nagde-decrease ba? Nandiyan ba yung feeling niya na hopeless na siya? Hindi, wala ng pag-asa? Iba yun na frustrate ha? Iba yung hopelessness ha? Na feeling na walang nangyayari at very critical sa sarili nila at nag-express sila ng thoughts ng, you know, magpapakamatay o may papatayin. Yung mga ganyan bagay-bagay, dapat tignan natin din ganyan. Okay.
2: Dr. Lillian, meron ho bang mga scientific na napag-aaral kung bakit umabot tayo sa ganitong sitwasyon ngayon na, ewan ko lang po ha, kung ikukumpara daw sa dati, sa mga unang panahon, or baka hindi lang natin alam ang salitang depression noon, na ngayon ay tukoy naman na meron talagang depression and it's a reality, at habi mo nga, magkaiba siya sa sadness. Ano bang factors, bakit ho nauwi sa ganon?
3: Ang mga bata, at ang kadalasan ng sadness, ang depression nila, hindi ko sinasabi na may dahilan o nabubullying. Pag nabully ka, hindi ka lang nadidepress agad ha. Hindi po ganun yon. Ang depression talaga, it exists in the mind. Parang katawan natin, meron tayong mental state, na meron tayong dapat isip, ay, meron dapat tayong alamin na ito ay isang bagay-bagay tulad ng kulang tayo ng may mga, kaya kailangan uminom minsan ng mga gamot. May mga kulang tayo sa atin pag-iisip na dapat natin inumin, ay bigyan ng pansin at bigyan ng pansin at inumin ang tamang gamot para dyan. Yun. Ang mental state ng ganyan, dapat ina-address. Hindi yun, so, ikaw talaga, nalulungkot ka naman, OA ka naman. Hindi po totoo yun. Kailangan po tinanong tulong at kailangan talagang pumunta sa isang psychiatrist para magpatingin kung ano talaga ang kailangan sa isipan, neurons nila, brain cells nila. So, ano ba dapat talaga? Anong dapat inumin ng gamot? Yun ang dapat tignan natin. At ang kabataan ngayon, hindi lang basta-basta depression. Maraming bagay-bagay din nakaka-affect sa mental state ng mga bata ngayon. Tulad ng social media, tulad ng mga friends nila. Tandaan natin, ang kabataan, ang most na nag-i-influence sa kabataan, hindi magulang, kung hindi mga kaibigan. Yun mga social media, yun ang dapat ingatan natin sa mga bata.
2: Opo. Kailan ho at gaano ho ka-importante, Dr. Gee, yung intervention ng isang professional, halimbawa'y psychologist or ng guidance counselor, gaano siya ka-importante at kailan kinakailangan ng intervention ng mga eksperto?
3: Huwag na natin sabihin na ito ha, kung nakikita na natin ng anak natin, number one, na nakikiba ng mga behavior, number one, ano ibig sabihin ng ibang behavior? Dati tahip, dati palabiro, dati ingay-ingay, dati masaya. Pag-uwi, ngayon tahimik na, ayaw na magsalita, nag-iiba na yung kanyang hilig. Ayun, ibig sabihin, ibang hilig, depression na. Ibig ko sabihin, yung dating gusto niyang gawain, mahilig mag-basketball, ngayon gusto na lang sa bahay, ayaw na lang lumabas. Diba? Kung matulog, mahaba ang tulog, o matagal ang tulog, o hindi nakakatulog. Dapat yung mga ganyan, tignan natin, nahihirapan na ba siya minsan uminga? Meron ba siyang signs na sumasakit madalas ulo? O yung mga sinasabi niya na akalain lang natin na maliliit na bagay, masakit ulo, masakit dyan. Tignan natin, yun ang mga cry out nila eh. Yun ang mga overwhelming cry out nila na may stress sila o nadidepress sila na nakaka-disrupt ng araw-araw. Dapat puntahan na. Kailangan talaga puntahan na ang isang professional. Madalas kasi tayo mga Pilipino, sinasabi natin pag pumunta tayo sa professional, sa psychologist o sa mga tumutulong psychiatrist, may depresya ang utak natin. Hindi po. Gaya ng katawan natin, may kulang tayo ng mga vitamin C. Katawan natin, minsan kulang tayo vitamin C, vitamin D. Ang pag-iisip natin, kailangan din alagaan. At hindi naman ibig sabihin, pumunta ng professional, may depresya ang pag-iisip. Tulong lang para ma-improve tayo.
2: At saka syempre, hindi ho ba, Dr. Gee, ang mga magulang, alam niyan kung kailan merong biglang nagbago sa behavior ng kanyang anak, pero bilang magulang, minsan may hesitation ka kung paano mo ba ia-approach yung bata. Baka kasi maging mali yung pagkausap sa bata na imbes na mapabuti, baka magkaroon ng misinterpretation sa bata. Ngayon, ang tanong, papaano ho bang dapat sisimulan yung pagkausap dun sa bata na bigla na lang ikanyong tumahimik na dating hindi naman ho niya natural na pag-uugali?
3: Minsan mga magulang talaga, tayong, actually dapat tayong mga magulang una nakakaalam, no? Pero minsan yung mga magulang sobrang busy, hindi nila nakakausap o hindi nila napapansin. Pero kung napapansin nila, unang sabihin, wag naman natin sabihin, oh, ilika ka, may depresya ka na, punta na tayo sa psychiatrist o psychologist. No, hindi po. Ang ganyan ng bata o kanyan ng state, dapat marunong tayo umunawa at marunong tayo mag-timing kailan natin silang kakausapin. Hindi natin sabihin na, ito, may depresya, nakikita ko, hindi. Anak, magpatingin tayo, baka naman meron kayong kailangan na malaman tungkol sa nararamdaman mo. Tulungan natin sarili mo, tulungan kita, samahan kita. Huwag natin pa-feel sa bata na mag-isa siya. Ipa-feel natin sa kanila na kailangan na nandyan tayo bilang magulang para samahan sila. Tandaan natin, yung kanina nabanggit niyang bullying. Minsan kadalasan yung mga kabataan, di naman nila sinasabi, victim sila ng bullying.
4: Yes.
3: Hindi naman nila sinasabi, nanay, tatay, nabully ako. Hindi naman ganyan nilan eh. Kadalasan tinatago nila eh. Sinasaloob nila sa sarili nila eh. Hindi din nila sinasabi. Kaya minsan pag nakita natin na nag-iiba na at alam na natin hindi na siya regular, kausapin natin dahan-dahan, hindi yun agad-agad. Maghanap tayo ng tamang timing din. So ano ang tamang timing? Kung ready yung batang makipag-usap, o siyempre hindi din siya ready, no? Dahan-dahan, lapitan natin, find time to talk to them. Hindi niyo nakukuha sa isang usapan lang, ha? Huwag natin sabihin, isang usapan lang, pupunta na yung sa doktor, hindi. Paulit-ulit, ibig ko sabihin, dahan-dahan, we try again, anak. Alika, samahang punta tayo, magpatingin tayo sa doktor. Kasi hindi lang naman ikaw, may mga tao din, kailangan din magpatingin. Tingnan natin, baka kailangan din natin. Yun, huwag natin sabihin, ikaw lang, natin. Don't always tell the child na ikaw lang, kailangan mong magpatingin sa doktor, may depresya ka, ano. Anak, napapansin ko na meron kang pinagdadaanan yata, gusto mo ba pag-usapan? Kung hindi siya ready pag-usapan, then you can offer, baka anak, gusto mo, puntahan natin ang professional, maghingi tayo ng tulong. Meron naman sa Quezon City, mental health, ganun, pwede naman tayo magpatulong sa kanila.
4: Opo.
3: Yun.
4: Opo. Last point na lang po, siguro, Doc.
3: The way we say it is important, ha? The words and the tone of voice is very, very important.
4: Sensitivity, yung pagiging sensitive din dun sa mga bata.
3: Yes.
4: Opo. Doc, siguro last na lang po, no? Dahil po sa nangyari kahapon, of course, bukod po doon sa mga batang na-involve, yung trauma po, paano naman po i-handle yung traumang na-experience naman po o nararanasan ngayon ng mga batang naka-witness doon first-hand. May nakarinig po ng mga gunshots, nakita po doon sa mga sa mismong insidente. Paano po ang pag-handle sa mga ganun, ma'am?
3: Alam mo, nakakatakot yan, ha? Number one, para maging witness ka, nakaka-cause ng trauma yan. Ha? It can really be profoundly, ha? maramdaman ng isang bata hanggang paglaki niya. Nandiyan nagto-post-traumatic syndrome sila, 'di ba? Yung paulit-ulit, ang tagal nila natatakot, napaparanoid, yung behavior shift nila. So ang dapat nating gawin talaga, be sensitive. Huwag natin pilitin sila na pag-usapan natin, sabihin natin, pag-usapan, no, listen to them when they talk, listen to them. Pag ako ang gagawin ko talaga diyan, yung mga victims, you gather all them together. Huwag naman ang dami, ha? A few of them. Pag-usapan natin, do a group, small group therapy. Lahat kayo mag-usap. Kasi minsan, pag natutrauma sila, hindi sila magsasalita, ay nahihiya sila, natatakot sila. Nandiyan yung natatakot sila, yung safety nila. Feeling nila, hindi din sila safe. So if we create a small atmosphere wherein they can speak and talk about it, maaaring yung takot niya, maiinggan yung pag-usapan dahil may ibang pinag-usapan. They have to talk about it. Dapat na maintindihan natin, mailabas natin yung takot nila, yung fear nila. At lalong-lalo na dapat ma-assure natin na safe sila.
4: Opo. Maraming salamat po dun sa payo at paalala na na sana po ay ma-adapt din noong immediate community sa paligid po noong mga batang nandun po sa insidente noong nangyari po yun.
3: Doc, importante na victims na witness sila. Importante ang support ng family, school at community. Ha? Huwag natin ulit-ulitan yung ano nangyari, ano naramdaman. Huwag pa ulit-ulit to relive the incident. Pag-usapan natin yung incident and pag-usapan dapat lang how to move forward and make them feel they are safe. Okay. Yung paulit-ulit tanungin sila, ano nangyari, is not making them feel safe. Okay?
4: Maraming salamat po doon, Doc. At ingat po kayo. Happy Tuesday po sa inyo. Salamat po.
3: Thank you.
4: Si Dr. Lillian Nanggi, counselor po at registered psychologist, nagbahagi sa atin ng mga payo at paliwanag kaugnay po sa pag-handle sa mga gantong insidente kapag may mga karahasan po sa mga kabataan.
2: Para ho sa mga kapamilya natin na merong pinagdaraan ng emotional o kaya mental challenges, maaari ho kayong tumawag naman sa mga hotline numbers ng National Mental Health Crisis o NCMH numbers na 1553 o 1-800-188-1553 para ho sa Luzon wide toll-free landline o kaya naman sa 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at sa 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Importante po yung merong kausap, merong nakikinig.
4: Yan po, picture po ninyo, tandaan po ninyo yung mga numero na yan na pwede po ninyong tawagan anytime. 6:02 na po ng umaga, mga kapamilya. Narito na yung aking therapist.
5: Pwede na ba ako?
4: Pwede na yan, approve. No. Approve.
5: Therapist ako.
4: A therapist. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po si Christian Yusores.
2: Maraming salamat din po. Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin Alchico. Ako po naman si Johnson Malaba. Tuesday pa lang.
4: Yes. So,
2: medyo mababa pa.
4: Ingat po.
2: Kayo. Ingat.
0: Sada Balita!

0: Member KBP, gising na, bango na, may pasok po today, 6:03 in the morning.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Let's go! Arriba-arriba, Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Pinaimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. 3 estudyante pong namatay habang 11 o 11 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang 14 at 15 anyos ng mga suspect kabilang ang grade 9 student ng paaralan. 40 baso ng bala mula sa 2 baril ng mga suspect ang na-recover sa loob ng San Jose National High School. Inimbisigahan pa ng PNP kung may kinalaman sa bullying insidente at kung may target ang 2 suspect. Sa pag-iimbestiga sa social media account ng 14 anyos na suspect, natuklasang may ilang violent tendencies ang bata. Sinabi ni PNP Acting Spokesperson Colonel Alan Ray Co na mapipigilan sana ang krimen kung natuklasan ang aktibidad ng minor de edad. Sa investigasyon, natuklasang tiyahin ng isa sa mga suspect ang pulis na may-ari naman ng isang baril na ginamit sa krimen. Inaalam na ang posibleng kababayaan ng pulis na nakatalaga sa Regional Police Office ng Eastern Visayas. Naikipag-ugnay naman ang PNP sa Security Agency sa Cebu City kung saan nakarehistro ang isa pang baril na ginamit sa krimen. Itinuturing ng Department of Education na high alert situation ang insidente at tiniyak ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Nagpadala na ang DSWD ng mga social workers para magbigay ng psychosocial support sa mga naapektuhan ng insidente. Nagpatupad naman ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City ng curfew para sa mga menor de edad simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala, pinaimbisigahan sa Senado at Kamara ang pamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na naglalantad sa insidente ang kakulangan ng pondo at suporta sa mga paaralan na pinaniniwala ang may epekto sa bullying ng mga estudyante. Nababahala naman si Senate President Sherwin Gadzalian sa mga karahasan sa paaralan lalo't may nauna ng napaulat na insidente ng pananaksak sa eskwelahan sa Cavite. Nangako si Senate Education Committee Chairman Bam Aquino na iimbestigahan ang insidente sa Tacloban para hindi na maulit. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Patricia Oco, ay kailangan pong paigtingin ang seguridad sa komunidad sa halip na ipatupad ng isinusulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability mula sa 15 anyos. Pinaniniwala ang may ginalaman sa pagkakaroon ng access sa mararahas na content sa internet ang mga insidente ng karahasang kinasasangkutan ng mga estudyante at minor de edad. Nalinaw naman ang may akda ng batas hinggil sa age of criminal liability na si Senator Francis Pangilinan na hindi exempted at illegal kung papakawalan ang mga minor de edad na may pararagutan sa batas. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Leyte. Partikular na dyan sa Tacloban, maupay na aga sa inyong atanan. Para sa amin, para sa amon, sa atin din pala, Camila, no? Mayong aga sa atanan ng mga Ilonggo. Ibugtaw na kamo. Halong. Lagay po muna tayo ng panahon na panatili ng Super Bagyong Francisco ang lakas nito habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Ulitong namataan sa layong 410 kilometers sa silangan ng Apari sa Cagayan, taglay lakas na hangin maabot ng 185 km per hora at pagbugsong 230 km per hora. Lakas-lakas po yun. Nakataas ang Signal 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasang hindi po magla-landfall kung hindi inaasahang magla-landfall ang superbagyong Francisco sa o nalalabas na po ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga. Binabantayan din ng PAGASA ang isa pang bagyo na tatawagin namang Gardo sakaling pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga. Muli po'y sinailalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 7 oras ang Yellow Alert simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 21 planta habang 15 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na posibleng tumagal pang Yellow Alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas. Noon na sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas. Bunsod po ng serye ng Yellow Alert. O magandang umaga po sa lahat ng ating mga consumers sa Visayas at Mindanao. Ay pati na rin po dito sa Luzon. Hindi lang po Visayas yung apektado ng pagtaas ng singil sa kuryente. Tayo dito sa Meralco, kahit papano, 15 centavos lang tayo. Alam nyo po ba sa ibang lugar, kagaya limbawa ng Mindoro, yung report ni Noel Alamar, mahigit na 2 piso. Kada kilowatt hour po. At yung iba sa Visayas, naglalaro po sa 2 hanggang 3 pesos kada kilowatt hour. Anong gagawin mo doon? Dihahatiin mo ngayon, July at saka August. Eh, paano pag tumaas din yung July? O di papatong din yun doon? Mario Josep talaga. Tapos po, ang mga pumapalyang planta ng kuryente, parang wala lang. Pero ang dinudulot po na abala ay matindi po, hindi lamang sa mga sisinghap-singhap po ang supply, kung hindi sa singil sa kuryente, ano po? Wala naman tayo kinalaman, eh. Pakialam ba natin kung pumalya yung planta, anong kasalanan natin dun? Pero ang epekto po nasa atin pa rin dahil tayo ang nagbabayad ng singil sa kuryente. 10 minuto makalipas ay 6 ng umaga, ipinatupad ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ay, oo nga pala, 6 Gs na! Ay, teka muna, nagkarga na ba kayo? Mamaya na ako magkakarga. Talagang tiniis ko eh, kahit isang guhit na lang po, hindi ako nagkarga talaga. O, mamaya na lang, o di kaya sa weekend, dahil sayang din po yung rollback, pero babantayan ko yung presyo at tinandaan ko na yung presyo kapon eh. Pag yan ay hindi minus 9, kung sinasabi ko sa inyo, ha, mga kumpanya lang isa, sa mandated price adjustment ng Department of Energy, mahigit 9 pesos po ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 3 piso at 70 sentimo sa gasolina. O di kulang-kulang 4 na rin yun. Sa ngayon, malabo pang rekomenda ng Department of Energy na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakang matatapos na ang gyera sa Middle East. Hindi ba isinara na naman po ulit yung Strait of Hormuz? Diba? Nauna nang isinara po ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pinag-aralan na ang nampamahalaan ang mga hakbang sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero hindi po pwedeng itaas ang presyo ng mga produktong petrolyo at ang idadahilan po ng gasolinahan ay dahil isinara ang Strait of Hormuz. Ay hindi po. Yan ay mararamdaman natin next week pa, hindi po ngayon linggo. Dahil ang reflection po ngayon linggo ay nung may delay po kasi tayo ng isang linggo. So ibig sabihin, ang presyo ngayon, yan pa yung reflection ng presyo nung nakaraan linggo. Eh, nung nakaraan linggo, putok na putok yung balita ng peace deal. Hindi ho ba? Ay talagang nagbubunyi po ang maraming mga negosyante, mga lalo na po yung mga oil dealers, ay dahil nga po magkakaroon ng peace deal. O di pababa ng pababa ang presyo, ano po? Standby Radio Patrol, kayo susunod. Magandang umaga sa mga suki natin. Nagising na as office time si Ma'am Grace San Mateo, nagpapa-attendance as always from Bacoor, Cavite. Ganon din si Boss Ted Cua at si Kagawad Marlon Nason at si Dr. Angelo Libroho naman. Magdasal daw tayong hindi bumaha today dahil sa effect ng super typhoon. Kahit malayo siya, ganun ba ang forecast? Uulan. Kasi bagay na, naambun eh, no? Naambun sa labas. Hindi naman malakas. Ano bang sabi sa inyo sa forecast? Talaga bang ano? Malakas ang ulan today. Sana hindi naman po bumaha. Magandang umaga din si Richard Merck at si Alfred Estilan. Punta natin si Zeus Legazpi na nasa gasolinahan. Teka mo, nasa gasolin ba siya? Ah, hindi. May jeepney driver siyang kausap. Go, Zeus!
3: Alvin, umaasa ang ilang jeepney driver mula Mandaluyong City na babalik na sa dati ang kanilang kinikita sa pamasada kung magtutuloy-tuloy ang malaking rollback sa produktong petrolyo. Ngayong araw kasi, ganap na alas 6 ng umaga, ibinaba ng mga kumpanya ng langis ng hanggang higit 9 na piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Ayon sa mga tsuper na nakapanayam ng Radyo Patrol, malaking bagay na ang 9 na pisong rollback, lalo kung sasamahan ng 10 pisong fuel subsidy sa mga piling gasolinahan. Bagamat itinuturing na malaking tulong ang rollback ngayong Linggo, aminado ang mga tsuper na malayo pa ito sa dating presyo. Narito ang ating panayam sa kanila.
4: Kasi yung dati talaga, 49.50, 5.52 yung pinakamahal nun. Gumukod na magandang balita na rin yan, makakapawas na, makakita paano makakapulog.
5: Malaking bagay po sa akin yung aming driver ng jeep na rollback na 9 pesos. Malaking bagay po yun. Dahil sa isang araw makakasave ka ng 200, nakakalimandaan pa naman.
6: Limandaan, okay. Tapos ngayon pag nagkaroon ng rollback,
5: mga 700 na.
3: Yan ang mga tinig nina Joseph at Rodante, mga jeepney driver. Alvin, nandito nga tayo ano, sa isang gasolinahan at inikot natin yung ilang pa mga gasolinahan dito sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Yung presyo ngayon ng ordinaryong gasolina, nasa naglalaro na sa 77 pesos hanggang 70 pesos and 40 centavos. Mula yan dun sa dating presyo na 80 pesos and 90 centavos hanggang 74 pesos and 30 centavos. Sa diesel naman, yung presyo ngayon, yung iba nasa line of 6 na, naglalaro sa 70 pesos and 50 centavos hanggang 68 pesos and 36 centavos. Mula yan doon sa dating presyo na umaabot ng hanggang 80 pesos.
0: Parang baliktad, Zeus. Paano ulit? Bakit parang mas malaki yung una? Baliktad, di ba? Ulitin mo nga yung diesel. Magkano ka mo yung diesel?
3: Yung diesel ngayon, Alvin, yung bagong presyo, nandito na sa line of 6 yung iba. Yung pinakamalaking naikutan natin na presyo, adjusted na ito, 70 pesos and 50 centavos hanggang 68 pesos and 36 centavos. Yan yung diesel. Yung dating presyo niyan, Alvin, 79 pesos and 60 centavos hanggang 77 pesos and 40 centavos.
0: Hindi, baliktad, Zeus, dapat mababa, paakyat. Hindi paakyat, hindi mataas, pababa. Ibig mo sabihin, yung diesel ngayon, ang pinakamura, 68?
3: Tama, yun yung 68, pinakamura ngayon,
0: ang pinakamahal, 70, tama?
3: 70 pesos and 50 centavos, Alvin.
0: Oo, so hindi baliktad, hindi 70 to 68. Hindi siya paurong, paakyat dapat ang range, tama? So 68 to 70, tama? Ayun, halito
3: yes,
0: ako
3: din.
0: So kung may minus 10 pa yan, dahil nga may diesel discount yung mga chopper, di ang ibig mo sabihin yung 68 magiging 58?
3: Tama, Alvin, yun nga. Pero yun nga yung sabi rin ng ilang mga jeepney driver kanina na limitado lang din kasi merong limit lamang yung kanilang fuel subsidy na hanggang 150 liters lamang sa isang buwan.
0: Oo, pero naman yung mauu...
3: Sa isang linggo.
0: Sa isang linggo. Yun naman yung...
3: sa isang linggo.
0: Ano yun, malaking bagay din yung 10 pisong discount. Ibig sabihin, may mga araw na talagang ang kanyang diesel ay nasa 58 na lang lalabas.
3: Tama, Alvin.
0: Oh, malapit-lapit na yun kumpara doon sa dati na bago mag-gera na nasa 52 pesos lang yung ano. Yung bangbangit niya na 49, sobrang baba naman yung 49. Naalala ko 50 to 60 pesos kada litro.
3: Yun nga yung nabanggit din kanina, Alvin, yung ibang jeepney driver na nakausap natin. 52 talaga yung minamata nilang presyo ng diesel.
0: Kaya nga, 50 to 60 pesos, okay? Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus. Thank you. Si Zeus Legaspi po yan, nandyan sa area ng Mandaluyong City. Punta natin si Trish Alindo. Go, Trish!
7: Good morning, Alvin. Tinuturo ng Alliance of Concerned Teachers ang overcrowding, kakulangan ng support personnel at pasilidad gaya ng maayos sa counseling office kung bakit dumadami ang insidente ng school bullying at violence sa mga paaralan. Sa panayam sa Radyo Patrol, sinabi ni Ruby Bernardo, National Chairperson ng ACT, na hindi na natututukan masado mga pangangailangan ng estudyante kung siksikan na sa loob ng classroom. Kinakarga rin umano ng mga overwork ng guro ang pasanin na magsilbing counseling personnel. Narito ang kanyang pahayag.
8: Kasi ang hirap talaga na kontrolin yung ating mga estudyante kung madalas yung mga classroom natin lalampas talaga sa 50, meron na ang 60 to 70 doon sa mga paaralan. No? Hindi na yan matututukan ng ating mga guro. Tapos kulang pa yung ating education support personnel. Alam nyo, yung infrastructure pa nga, Yung mga guidance offices natin, hati pa yan na minsan pagka umaga, registrar, paghapon, guidance. No? Mm-hmm. O kaya sa isang tabi na lang magkakaroon ng counseling, yung privacy nawawala.
7: Dagdag pa nito na bahagi na rin ng lumalalang learning crisis sa bansa na kailangang susunod ng gobyerno ang umano'y discipline crisis. Kailangang mapabuti o mapalakas ang holistic development sa mga bata, kaya dagdag na budget ang sigaw ng mga guro. Samantala, may papel rin anila ang mga magulang na magabayan ang mga anak sa paggamit ng social media. Alamin ang mga kaibigan sa loob at labas ng eskwelahan at maging bukas sa usapin ng mental health. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod natin si Manong Noel Alamar from Occidental Mindoro. Go, Manong Noel, good morning.
9: Good morning, Alvin. Umani ng atensyon ng isang insidente sa Ligaya National High School Senior High Compound sa Barangay Ligaya sa Blayan, Occidental Mindoro matapos magliyab ang isang tubo na karaniwang pinagkukunan ng tubig. Sa mga video at larawang ibinahagi ng lokal na pamahalaan, makikitang may apoy na lumalabas mula sa naturang tubo. Sa video, nagagamit pa ang apoy sa pagsasaing, dahilan upang lupahan sa mga haka-haka na maaaring may natural gas o ibang uri ng fuel na nagmumula rito. Ayon kay Sablayan Mayor Walter Bong Marquez, hindi imposibleng may kaugnayan ito sa mga oil at gas resources dahil kabilang ang bahagi ng Barangay Ligaya sa mga lugar na dati nang isinailalim sa exploration activities ng Pitkin Petroleum Limited. Dahil dito, plano ng lokal na pamahalaan na humingi ng tulong sa DOE at Department of Environment and Natural Resources upang magsagawa ng masusing pagsusuri at verifikasyon sa pinagmumulan ng nasabing apoy. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga eksperto kung natural gas nga ang lumalabas sa tubo at kinakailangan pa ng scientific testing upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Noel Alamar. Magandang umaga sa iyo, Honey Reyes ng PDO. Ganon din si Ma'am Luz De Leon. Gising na gising na. Isunod natin si Arnel Ozaita. Go, Nel!
10: Yes, good morning, Alvin. Nalambat ng pulisya ang isang lalaking nasa high-value individual list na pulisya at ang kinakasama nitong nasa street-level drug list sa isinagawang bypass operation sa Barangay Santa Elena, San Pablo City, Laguna. Ayon sa San Pablo Police, ang dalawang suspect ay kapwa-residente ng Sitio Lagaslasan, San Pablo City. Naaresto ang dalawa matapos magkasa ng bypass operation ang pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 4A at ang Provincial Intelligence Unit ng Laguna Police, PDEA 4A at San Pablo Police, dakong alas 2:05 ng hapon sa lugar kung saan nakatira mga suspect. Nasamsam sa mga ito mahigit 200 grams na hinihinalang shabu na aabot sa halagang 1.3 million pesos at mga drug parapernalias. Na-recover din ang sa bypass operation ang bypass money na ginamit sa operasyon at isang cellphone na gamit sa transaksyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Arnel Ozaita. Si Mark Hernandez ng South Pacific, gising na gising na rin. Ganun din si Ma'am Lina Ho. Hoy, parami kayo ng parami, ha? Dami niyong gising na, ha? Ganun din itong si Jerry Diaz, ang ama. Napapagay ngayon yung iba. O iba din doon kayo sa X, di kaya sa sa Messenger. Eh wag po dyan sa Instagram na madalang kung buksan eh. Pero mamaya, tingnan natin kung mabubuksan ko ha. Manong Rod Izon! Go Manong Rod!
11: Good morning, Alvin. Ikinandado na ng bayan ng Morong Bataan ang panibagong oportunidad para sa pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Ito'y matapos ideklara ng sangguniang bayan sa pamagitan ng isang ordinansa ang Morong Town bilang non-nuclear zone. Ang Morong Bataan, ang mother site ng kontrobersyal na mothballed multi-billion nuke plant sa bansa. Ayon sa Nuclear Free Bataan Movement, maliwanag na senyales ito ng tuluyang pagbasura sa anumang hakbangin para buhayin ang nuclear power plant. Bukod sa deklarasyon ng non-nuclear zone ordinance, babalangkas din ang lokal na pamahalaan ng mga pulisiya upang mahadlangan ang konstruksyon, operasyon, storage o ang pagtransport ng nuclear power facilities at iba pang related nuclear materials sa sakop ng nasabing bayan. Ayon pa sa Nuclear Free Bataan Movement, katibayan rin ang ordinansa sa maigting na commitment para sa environmental protection at long-term safety ng lokal na pamahalaan para sa mga residente at coastal ecosystem. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Manong Rod, na-curious tuloy ako. Yung Bataan Nuclear Power Plant, ang host niyan yung Morong, di ba?
11: Yung so, Morong Bataan?
0: Oo, oh, yung Morong. Oo. Oh, nandyan ako nung 2 weekends ago. Naligo ako dyan sa beach eh. Pero... yung ibig sabihin ng ordinansa bang si ang ano pinasa?
11: Yung ordinansa ay isang lokal na batas na idiniklara kahapon.
0: Ayun.
11: Na ayot sa gusto ayaw ng lokal na pamahalaan, ayaw na nilang itayo pa o magkaroon man lamang ng revival ang Bataan Nuclear Power Plant.
0: Tama. So ibig sabihin hindi pwedeng magtayo ng bago at hindi rin pwedeng buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant. Yun ang sinasabi
11: nyo. Pero marahil, maliban na lamang kung hindi ito para sa nuclear power plant o sa ibang conversion

0: Garcia at Maria Angela Garcia ay nagdeklara na no to Bataan Nuclear Power Plant, pero bukas sila sa opsyon ng ilang bahagi ng conversion na hindi Bataan Nuclear Power Plant.
1: Ayun. Sige, maraming maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Meron po kasi mga local government unit na willing, lalo na po yung mga island municipality. Ang naalala ko sa binanggit ni Secretary Garin dati, siguro last year pa yun, parang may isa sa Pangasinan na willing mag-host ng nuclear. Itong Meralco, plano din po na maglagay ng nuclear para may sarili din po silang nuclear. Ang hindi ko lang alam kung saan po ilalagay. Kasi para ang na-cross out na ata Bulacan ay masyadong malapit sa sentro. Parang Batangas, naalala ko rin yung Batangas At yung iba pa pong lugar. Ito po hindi naman yung malaking nuclear power plant ang willing silang i-host. Kagaya po ng nasa Murong, ano po? Yun, malaki talaga po yun. Ang bago, ang gusto nila yung small modular reactor na parang kasi laki lang po ng malaking ref. Ganun lang kaliit, ano? Pero matindi po ang power niyan. Dahil kaya hanggang magkano ba yung small modular reactor? 100 megawatts? Malaki-laki na rin po yun kumpara sa ibang sources of energy na wala pa nga pong 100. Ayun, naalala ko na yung Agnes Sabater Eason pala. Ma'am Agnes, huwag ka dyan sa Instagram, please. Ma'am Lina ho, magandang umaga po sa inyo. Sa oras na 6:26, sa atin pong pagbabalik, si Police Colonel Alan Ray Co, ang officer in charge ng Public Information Office ng Philippine National Police. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday.
3: Good morning!
4: Boses na gigising sa umaga.
5: Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
8: Happy 40th, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
9: Bago pa man sumikat ang araw,
10: Kape!
11: Good morning!
9: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
9: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. At DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Pilipinas!
11: Good morning!
12: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
11: Good morning!
1: Yung mga taga-ex muna at baka magtampo, alam mo naman yung mga

0: Yan, nagtitake ng time para mag-tweet. Pag hindi nabati, baka magalit. Ano? Kagaya ni Ruby. Sabi ni Ruby, isa na po, may school. Sa mga school, may counseling every month. Paano counseling ang sinasabi mo, Ruby? Hindi nga lahat ng paaral may guidance counselor na licensed. Ay, opo, hindi po lahat. Di ba dati pinagtalunan na natin yan eh. Si Noel Maranan, magandang umaga po sa inyo. From Saskatchewan, Canada. Si Altea 0620, ganun din. At si Elsie Balion Florentin. At si Ma'am Sarah Concepcion, na pina-shoutout si na Yuel Alantijo at Carlo Concepcion from QC. Ayan, si Josh Kyle Edip, ganun din. At si Mary Ann, pag-greet naman po. Ayan, Mary Ann, binati ko lang. Mamaya ayusin ko. Kakahiya po, nandiyan na si Kernel, ha? Hausapin muna natin saglit. Mamaya na yung bati. Unahin natin si Kernel, nandiyan eh. Police Colonel Allen Rayco, ang officer in charge po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo, Colonel.
1: Good morning!
0: Colonel, good morning
2: po.
0: Magandang
2: umaga po, sir. Magandang umaga po.
0: Apo, si Alvin ito, Colonel. Ano po, makikibalita lang po kami. Kaugnay po ng insidente dyan sa Tacloban. Ano po yung latest, sir, na kausap na ba natin yung tsahin nung isa sa mga sospek? Sa kanya pala galing yung baril. Ano po?
2: Yes, sir. Unang-una po, may update sa number of injured.
0: Sige po, sige po. O, sige po.
2: Sa incident. Naging ano na po, may pagbabago po sa follow-up po ng local police natin doon, ng Tacloban City Police Office. Coordination with the hospitals and other areas doon ay lumalabas po na ang total na wounded na po natin or injured ay 20. So out of this 20, 15 po dito ang firearm-related injury. So ibig sabihin po tinamaan, nadaplisan nung mga pinaputok nung dalawa pong CICL natin.
0: Ano po ba yung previous number?
2: Ano po?
0: Ano yung previous number ikaw mo? So 20 ngayon, kahapon ilan yan? 11?
2: Kahapon po ay 3 at 7, di po ba?
0: 3 yung patay, 7 yung sugatan.
2: Apo, apo. Apo, ngayon so, po ay 20 na po ang sugatan, 15 dito ay firearm related. Yung 5 po ay yung dahil po sa panic or sa kaguluhan ay may mga tumalon sa from the wall. May mga nadapa po, yun po ang
0: President Sara Duterte impeachment trial. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy, Energy on a Tuesday.
3: Gising! Gising Pilipinas!
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Magandang umaga po sa lahat ng gising na sa oras na 6:49. May time check pa ba? Wala na. O magandang umaga muna kay Jerry Diaz. Nabati ko na si Jerry Diaz, di ba? Magandang umaga muna kay Dr. Mario Festin. Ayan, Doc, ha? Doc, nasa Zoom na natin si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at isa din po sa mga private prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So lalabas ngayon, tatlo na ang official spokespersons ng House Prosecution Team. Siyempre bukod pa sa lead prosecutor na nagpapa-interview din at yung ibang miyembro ng prosecution team. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Jay.
1: Good morning!
2: Good morning, sir. Good morning.
0: Opo, si Alvin ito, Jay. Tagasang Tolosa ka, ang daming Tolosa sa amin sa Negros.
2: Hindi ho. Sa Pampanga side ho tayo.
0: Akapampanga na Tolosa. Ano po? And it's not your first rodeo, so to speak. Ano po? Dati na po kayong may karanasan sa mga ganitong klaseng impeachment, attorney?
2: Not for impeachment cases. As you would remember, in the recent history, there's only been how many? Maybe two impeachment cases. No? So there's just a very limited number of lawyers who's actually been involved in impeachment proceedings before.
0: Pero ang forte ninyo, ang specialization ninyo is litigation, Attorney Jay.
2: That's correct. Oh. Because, you know, although you hear it a lot, no, that impeachment is both a legal and a political process, no, still similar to what you do in normal hearings, pareho naman ho yan na pagpapresenta ng ebidensya, pagpapresenta ng testigo. No? So, it's still litigation work, which Opo. Is what we usually do.
0: Opo. Not today, may continuation po nung pre-trial. Ano po? Papakipaliwanag nyo nga po in layman's terms, yung maintindihan po ng ating mga kababayan, Attorney Jay, bakit umabot po ng pangatlong araw at ano ang ini-expect natin na ma-achieve sa ikatlong araw, Attorney Jay?
2: Okay. Dahil yung ito, umabot ho ng tatlong araw dahil sa talagang napakarami lang ho ng ebidensya na pinipresenta ng magkabilang panigo. At itong mga ebidensya ay minamarkahan ho yan isa-isa. Some of them consist of hundreds of pages ho yan. No? And habang minamarkahan, lalo na if they're common exhibits, we usually compare, no, yung copies ho that each other have. No? And as we've stated in our previous submission yesterday, ang usual na practice when you have common exhibits, you just mark one copy, no? And mamarkahan niyo as exhibit for both parties. But in this case, the other party has insisted on marking separate copies. So medyo mas nakakatagal din ho yun, no? Kasi as you would see, we will have to check both. So,
0: pero matatapos naman po today. Kaya naman tapusin today.
2: Hopefully po. Hopefully matapos today. That's why we're very thankful din ho, no, sa secretariat, no, under the impeachment clerk of court na gumagawa ho ng mga arrangements para mapabilis. No? So for example, instead ho, ang pagmamark ay minsanan lang, no, para sa lahat ng articles, ang ginawa, gumawa ho ng separate teams para pwedeng sabay-sabay, no, na makapag-marking. Kaya ho, natapos tayo nung first day dun sa dalawang articles, no, which is for bribery and dun sa grave threats. Kaya ho, ngayon naman, nas nakapag-devote ho din ng more teams dun naman ho dun sa other articles, no. But stated yesterday, medyo we wanted sana ho, no, na more, kaya lang may limitation din yata from the side of the defense, no, in terms of manpower. So but still, no, we're really hoping that by today we'll be able to wrap it up.
0: Opo. Attorney, paano po yung sistema in previous impeachment proceedings? May nakita naman din talaga tayo na private prosecutor na nag-a-argue. Iba nga, naalala ko, parang ginigisa pa ni namayapang Senator Miriam Defensor Santiago. Ano po? But this time, sa trial ni Vice President Sara Duterte, paano po yung discarding na pagkasunduan? Kasali din po kayo sa mag-a-argue? O sa sidelines lang yung mga private prosecutor, hayaan natin yung mga congressman ang makipagtalastasan dun sa korte?
2: Hindi naman ho. No, pag-usapan din ho yan, no, with Kirk of Court, na sabi naman, acknowledge naman ho no, na pwede naman talaga na in addition to the public prosecutors, no, the private prosecutors will also actively participate, of course, always under the control and supervision of the public prosecutors. So pwede naman ho yan, and pinapayagan naman to talaga yan sa rules.
0: Po. At anong nakatoka po sa inyo, Attorney Jay?
2: Medyo, it's a matter of strategy that right now I hope you'll understand that I won't disclose yet.
0: Eh bakit gano? Akala ko parang hinati-hat. Naalala ko may guest po kami dati na nagsabi na ang nakatoka sa akin ganire, ang nakatoka sa iyo ganito. So sa inyo...
2: For the public prosecutors ho kasi yan, because that was already announced before.
0: Opo.
2: Ho, na nasabi na din ho kung sino ho yung magiging lead public prosecutor for each of the articles.
0: Yes.
2: But for the private prosecutors, no, ang advice ho sa amin is for now, maybe it would be better not to disclose too much details first.
0: And why is that?
2: Should
0: is
2: be
0: that,
2: part of the strategy.
0: And why is that so? Because it's a matter of strategy.
2: Tama ho yun, tama ho yun.
0: Ah, so kumbaga, para ma-surprise yung depensa, bigla na lang mag-a-appear yung Jay Tolosa sa isa sa mga... Pero sa palagay mo, Attorney Jay, alin yung pinakamabigat na akusasyon laban sa pangalawang pangulo? Ano yung sa palagay mo ay talagang wala siyang kalusot-lusot among the articles of impeachment?
2: Well, first of all, para ho sa prosecution, lahat ho yan malakas. No? Hindi ho yan if a file, no? Any of those articles of impeachment, kung hindi ho naniniwala na may sapat na ebidensya para sa lahat na yan. No? But maybe what you could say, for example, in terms of factual issues, no? Meaning they won't be tedious anymore in terms of proving them. You could say, for example, the grave threats. No? Dahil mahirap, the respondent never denied, no, in her submissions that she in fact made those utterances. No? Ang depensa ho niya yan is more of legal arguments. No? Mm. So in terms of presenting witnesses, medyo mas mabilis ho yan, which is also one of the reason why we've decided to tackle that articles of impeachment first. But you know, even the others, no, sa amin, malakas ho yan. Tulad ho nung, for example, unexplained wealth. Mm. Siyempre, no, this will be based on bank records. Bank records don't lie.
0: Yeah.
2: Diba ho? So,
0: at saka yung sa threat, yun ang pinakamabilis din maarok ng ordinaryong Juan de la Cruz. Ano po, parang madali siyang maintindihan kasi factor din po ang audience, yung mga nanonood, yung public opinion. Kasi sabi mo nga, political din ito as it is a legal proceeding. Yung depensa po doon, naalala ko dati, parang sinabi ng mga abogado na dumidepensa sa kanya, hindi yun, ano, hindi naman yun grave threat, conditional threat yun. Yun ang sabi.
2: Tama ho yun, tama. But I hope you'd understand, no, I can't delve into the merits too much, no. But what I could say about that is, no, under the law, there's really no such thing as conditional threats.
0: Ah, walang ganun, attorney? Wala bang ganyang,
2: yes,
0: wala bang ganyang krimen? Kasi ang sabi niya, papatayin nyo yan pag namatay ako. O di, para may condition nga po. Pero sa batas, wala pong ganun. A threat is a threat.
2: Tama ho yun, tama ho. Basta, lalo na. But again, I'm sorry, I can't really delve too much into the comments. Baka, because this is a matter that's already been submitted.
0: What about Attorney Jay? Ano po ang position ninyo tungkol doon sa pagbangga ng two-thirds vote? Saan ba dapat ibangga, sa 24, sa 23, o sa 22?
2: Alam niyo, ang position namin dyan, no, isisiguraduhin namin, no, that we will be able to establish a compelling case backed by solid and overwhelming evidence such that regardless of how this two-thirds vote will be interpreted, we'll be able to secure it. No? Kasi ho, yung usapin ho ng two-thirds vote, again, although we have our position on it, it may be improper to discuss it now. No? It could be covered by the sub judice rules.
0: Mm.
2: So since I'm sure this is something that will be tackled by the Senate at the appropriate time. Pero sa amin ho, yun ang importante sa amin, regardless kung paano ho yan ma-interpret, no? Para sa amin, siguraduhin ho namin na secure ho natin yan by presenting overwhelming evidence.
0: Pero do you see the issue reaching the Supreme Court?
2: Again, that's another matter, no, that will be, I'm sure the Senate sitting as an impeachment court would have to tackle also before even determining what constitutes two-thirds, if they're the proper body to make that determination. So that's something that would come up during the impeachment trial. So I don't want to preempt that issue
0: What
2: and
0: about
2: preempt
0: the
2: any
0: issue?
2: action the
0: Sorry.
2: Senate may take.
0: Sorry. What about the issue of the presiding officer, Attorney Jay? Ano ang posisyon ninyo? Si dapat ba si Senate President Sherwin ang mag-preside niyan? O pwede silang maghalal among themselves at si Senator Cheese ang ilagay nilang presiding officer being a lawyer?
2: Sa amin ho, that matters. That matter, no, is something that falls under the exclusive prerogative of the Senate, no? So we will respect whatever decision will reach on that matter. Sa amin ho, no, kahit sino ho ang presiding judge dyan, pareho ho ang trabaho namin. Sisiguraduhin ho namin, mapresenta namin ang ebidensya ng mabuti para mapatunayan ho namin lahat ho ng charges under the Articles of Impeachment.
0: Okay, and one last, may nakikita pa ba kayong balakid sa pagsisimula po ng trial sa July 6? At ready na ba ang prosecution? Gaano kahanda ang prosecution for the beginning of this trial?
2: Hopefully, wala na ho, sir, because there's still enough time before July 6 for the pre-marking of documents to conclude and for the clerk of court to issue a pre-trial order. No? So sa tingin namin, wala na hong dapat na maging dahilan para hindi ho ito matapos by July 6, no? Para makapag-start na yung first day of presentation of evidence. Now, the prosecution team is very ready, no, to commence trial and present our first witness and even our succeeding witnesses. But of course, these preparations are continuing. No? It's an ongoing process.
0: Attorney Jay, maraming salamat. Huwag kang magsawa sa amin ha. Mangungulit kami ha. From time to time. Alam mo naman kung gaano kami kakulit ha. Thank you, Attorney
2: No
0: Jay.
2: problem po, sir. No problem.
0: Sinabi mo yan ha.
2: Thank you for having me here.
0: Nakarecord dito. Sabi niya, no problem daw. O sige.
2: Yes,
0: Thank you,
2: sir. Good
0: Attorney.
2: morning. Good morning, and thank
0: Magandang
2: you.
0: umaga po si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team. And partner, may bago tayong ano, asset ha. May bago tayong pwede makausap.
1: What is the name?
0: Jay nga, paulit-ulit. Kasasabi ko lang.
1: Yung apelyedo.
0: Tolosa.
1: Yun. Akala ko nga kolosa. Kaya dapat.
0: Tolosa.
1: Ang kulit.
0: Tolosa. Ang kulit mo ha. Sabi naman niya, no problem daw kahit makulit tayo
1: hindi
0: ha.
1: ba, hindi ba kayosa?
0: Iba naman yung
1: Iba
0: ego
1: yun.
0: Yun.
1: Ego.
0: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse.
5: Balanse.
4: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bagyong Francisco lumakas bilang super typhoon habang kumikilos sa Philippine Sea. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Hilagang Luzon.
1: 40 basyon ng bala na recover sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Estudyanteng suspect nag-reload pa ng baril matapos maubusan ng bala.
0: Pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban, pinaiimbisigahan sa Senado at Kamara. Panukalang ibaba ang age of criminal liability, isinulong din ng ilang senador.
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na naman dadalo sa ikalawang status conference sa kinakaharap na kaso sa ICC.
0: Barko ng China na nagtangkang lumapit sa Zambales, Pangasinan at Ilocos, itinaboy ng Philippine Coast Guard.
1: Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipinatupad na.
0: Lalaki nag... Lalaki, nag-antada muna bago ninakaw ang cellphone sa loob ng simbahan sa Batangas.
1: Sa showbiz spotlight, mahigit 400,000 online live viewers nanood ng pilot episode ng seryeng Sigabo.
0: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, June 23, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigonia.
0: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon. Napanatili ng Super Bagyong Francisco ang lakas nito habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Ulitong namataan sa layong 410 kilometers sa silangan ng Aparisa, Cagayan. Taglay lakas na hangin umaabot ng 185 kilometro per hora at pagbugsong 230 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Hindi inaasahang magla-landfall ang Super Bagyong Francisco na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga. Binabantayan din ng PAGASA ang isa pang bagyo na tatawaging Gardo sakaling pumasok na ng Philippine Area of Responsibility.
1: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa kabila ng mga pag-ulan. Kahapon, bumagsak sa 164.5 meters ang water level sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Noong Linggo, naranasan ang downburst o malakas na ulan na sinabayan ng kulog at kidlat sa maraming lugar sa Metro Manila. Ayon sa PAGASA, delikado ang downburst dahil walang direksyon ang daloy ng hangin.
5: Sa mga agricultural lands po, no, yung downburst po kasi kaya na po yan na magpatumba ng mga kapunuan. Kung sa areas naman Metro Manila, especially po yung mga kabahayan na gawa sa mga lightweight material, kapag nagkaroon po ng downburst, maaari pong makasira yon ng mga tahanan.
1: Si PAGASA weather forecaster Charmaine Varilla.
0: 6 minuto makalipas sa 7 ng umaga, muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 7 oras ang yellow alert simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Busod ito ng forced outage ng 21 planta habang 15 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, posibleng tumagal pang yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Kabisayaan.
6: Yung pong sa PEDC Unit 3, from July 3 na move siya ng July 6. Ang latest submission nila is they are working and on track with the July 6 return to service. For TBI naman or Termo Visayas, Unit 1 is scheduled to be online on August 30. While Unit 2 will be 1 week ahead on August 22.
0: Nauna ng sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinataas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas, bunsod ng serye ng yellow alert.
1: Ipinatupad na ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, mahigit 9 pesos ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 3 pesos and 90 centavos sa gasolina. Sa ngayon, malabo pang irekomenda ng Department of Energy na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakang matatapos na ang gear sa Middle East sa kabila ng kasunduan ng Iran at Amerika. Nagkasundo na ang Iran at Amerika sa 60 araw na roadmap para maabot ang kasunduang itigil ang giyera. Nauna nang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pinag-aralan na rin ng pamahalaan ang mga hakbang sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 70 centavos ang gasolina habang 8 centavos sa diesel.
7: We cannot relax until it's very, very clear for us, very, very clear for our country that wala nang disruptions caused by the Middle East war.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: 6 minuto makalipas sa 7 ng umaga, pinaimbestigahan na ni Pangulong Marcos ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang mga suspect na edad 14 at 15 anyos, kabilang ang grade 9 student ng paralan. 40 basyon ng bala at 2 magazine ang na-recover sa loob ng San Jose National High School. Inimbisigahan na ng PNP kung may kinalaman sa bullying incident at kung may target ang mga suspect. Sa pag-iimbisiga sa social media account ng 14-anyos na suspect, natuklasan may ilang violent tendencies ang binatilyo. Sinabi ni PNP Acting Spokesperson Colonel Alan Rayco na mapipigilan sana ang krimen kung natuklasan ang aktibidad ng minor de edad. Tinanggal na sa pwesto at nasa restrictive custody ang police woman na tiyahin ng isa sa mga suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakarehistro naman ang isa pang baril sa security agency sa Cebu City.
8: Ay, naka-recover tayo ng as of now at least 2 magazines. So Definitely ay nag-reload pa po ito. Ito po yung sinasabi nga natin na during the review of yung mga post niya sa social media, dito po natin nakikita na nagpapaputok siya ng baril as well as violent videos of killings na nandun po sa kanyang mga post. At ito nga po yung kamag-anak nung ating policewoman na naturuan nga. So marunong po talaga mag-reload pa.
0: Itinuturing ng Department of Education na high alert situation ang insidente at iniyak ang kaligtasan ng mga teacher at estudyante. Ang KDSWD Secretary Rex Gatchalian nagpadala na ng mga social worker para magbigay ng psychosocial support sa mga naapektuhan ng insidente.
9: Kung tayo nga, hindi tayo pamilya, nasa state of shock tayo, Sila pa ba? Sisiguraduhin din natin na yung mga financial assistance, no, medical and burial, gagawin rin natin yon. Hindi pangkaraniwan o hindi nangyayari to sa bansa natin. Marami ngayong magulang na nagtataka, what made them do it?
0: Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City ng curfew simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Nanawagan din si Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez sa publiko na iwasang magpakalat ng maling impormasyon habang hikayat naman ni late Congressman Martin Romualdez ang mga pulis na magsagawa ng malalimang investigasyon.
1: Pinaiimbestigahan sa Senado at Kamara ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na nalalantad sa insidente ang kakulangan ng pondo at suporta sa mga paaralan na pinaniniwala ang may epekto sa bullying sa mga estudyante. Nababahala na rin si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga karahasan sa paaralan, lalo't may nauna nang napaulat na insidente ng pananaksak naman sa eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chairman Bam Aquino na iimbestigahan ang insidente sa Tacloban para hindi na maulit.
10: Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril, hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin.
1: Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco, kailangan paigtingin ang seguridad sa komunidad sa halip na ipatupad ang isinusulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability mula sa 15 anyos. Pinaniniwala ang may kinalaman sa pagkakaroon ng access sa mararahas na content sa internet ang mga insidente ng karahasang kinakasangkutan ng mga estudyante at menor de edad.
11: Hindi po yung batas ang dahilan kung bakit nagko-commit ng crime sa mga bata. And most of the time, it's really their background, kung ano yung family nila, ano yung community nila, ano yung peers na sinasamahan nila. Baka po mas kailangan nating tutukan yung mga programa ng prevention kasi baka hindi rin masagot yung mga gusto nating layunin.
1: Nilinaw naman ng may akda ng batas na si Senador Francis Pangilinan na illegal kung pakakawalan ang mga menor de edad na may pananagutan sa batas. Maaari ring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagkaroon ng kapabayaan.
0: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa 3rd araw ng pre-trial conference mamaya. Hindi pa rin tapos ang pagmamarka ng ebidensya partikular sa 4,000 dokumento sa unang Articles of Impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Umaasa si Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na matatapos ang proseso ngayong araw.
2: Umabato ng 3 araw dahil sa talagang napakarami lang ho ng ebidensya na pinipresenta ng magkabilang panigo. At itong mga ebidensya ay minamarkahan ho yan isa-isa. Some of them consist of hundreds of pages ho yan. No? And habang minamarkahan, lalo na if they're common exhibits, we usually compare no yung copies ho that each other have. No?
0: Nagahain naman ang manifestation ng prosekusyon at planong unang ipresenta mga ebidensya sa 4th na Article of Impeachment. Kaugnay ng pagbabanta naman ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos, 62 araw ang hiniling na trial dates ng prosekusyon habang 30 araw lang sa depensa. Pero desisyon pa rin ng Senate Impeachment Court kung ilang araw tatagal ang paglilitis na magsisimula sa July 6. Nilinaw din ni Clerk of Court Renato Bantug Jr. na maaaring magpresenta ng Supreme Wit or Surprise Witness at dokumentong maaaring hindi pa available sa pre-trial. Pero dapat magbigay ng abiso 3 araw bago ang pagharap ng Surprise Witness.
12: Both parties are allowed to make reservations. Reservations of witnesses that are not yet available or known to them at the time of the pre-trial. Each would have to notify the other party at least 3 days before the presentation of their witness. So it's not surprising in that sense. No?
0: Para kay Sen. Robin Padilla, dapat umaksyon ang minority bloc sakaling itulak na majority bloc na gawing presiding officer si Sen. Francis Escudero sa halip na si Senate President Sherwin Gajalian.
13: Kailangan namin yung opposition. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan.
0: June 3, inamyendahan ng majority bloc ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ang nililitis.
1: Naglabas ng accomplishment report ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng papalapit na impeachment trial. Kabilang dito ang medical assistance at proyektong pagtatanim ng mga puno na pinangunahan ng Office of the Vice President. Nakasaad din sa report ang pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad at pamimigay ng gamit sa iba't ibang paaralan. Iginit ni VP Sara na mas nahirapan ang kanyang opisina sa pagsisilbi sa publiko dahil sa mga sinasabing sistematikong pag-atake sa kanya.
14: Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino.
1: Pero buwelta ng prosecution team ng Kamara, hindi sinagot sa accomplishment report ang mga kinahaharap na reklamo ni VP Sara. Hinamon din na ang vicepresidente na patunayang sa Senate Impeachment Court na walang basihan ang mga akusasyon.
0: Pasado na mamayang hapon ang 2nd status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Gaganapin ang conference mamayang 5 PM hanggang 7 PM oras sa Pilipinas. Hindi po haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kung saan inaasahang tatalakayin ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa expert panel report at pagpapatibay ng protocol para sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Mayo 27, hindi rin humarap ang dating Pangulo sa unang conference sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan. Noon na lang iniutos ang panibagong medical examination sa 81 anyos na dating Pangulo bago humarap sa paglilitis sa November 30. Sa pagsusuri ng 3 independent experts noong Enero, lumabas na may kapasidad at walang pagkukulang sa mental capacity si dating Pangulong Duterte para intindihin ang kaso.
1: Nakatakdang desisyonan ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang mga reklamong libel at cyber libel laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Sa ngayon, submitted for resolution na ang mga reklamong inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laida De Lima at Father Flavie Villanueva. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ng mga bagmen na nagpapadala sa ilang opisyal ng pamahalaan ng maletang may perang kickback mula sa flood control projects at imbestigasyon ng International Criminal Court. Inamin naman ng abogado ng mga bagman na si Attorney Levito Baligod na nagkamali lang nang maipakita ang larawan ni na Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong June 16. Ipinaubaya rin ni Baligod sa mag-asawa kung magsasampa ng kaparehong reklamo laban sa mga bagmen.
15: If Senator Kiko and Sharon Cuneta feel that we maligned them, then they are welcome to resort to whatever legal means to redress their grievances, to clear their names, no? At kung kakasuhan nila kami, handa rin naman kaming sagutin yung reklamo nila.
1: Nauna nang nangako si Pangilinan nang magsasampa ng reklamo at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa anomalya.
0: Time out muna, Miss Beautiful. What time is it?
1: Time check! 7:20 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Radyo Patrol Balita alas 7!
17: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
18: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
19: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
18: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
20: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
17: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.

0: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23 ng ulekta si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 90 million pesos na halaga ng kickback fee sa mga kontraktor para ibigay kay dating Senador Bong Revilla. Ibinunyag ni Alcantara ang testimonya sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng 92.8 million pesos na peking flood control project sa bayan ng Pandi. Sinasabing utos ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagpapadala kay Revilla ng kickback sa pamamagitan ng advance payment ng mga kontraktor. Ayon kay Alcantara, ipinadala niya kay Bernardo ang perang nakalagay sa mga bank box sa hotel sa Ross Boulevard. Pero hindi sigurado si Alcantara kung buong natanggap ng dating senador ang 90 million pesos na kickback. Nangako naman si Alcantara na magbabalik ng 300 million peso sa pamahalaan bilang bahagi ng Witness Protection Program. Sa ngayon, 181 million pesos na ang naibabalik ni Alcantara at kukumplituhin ang pagbabayad hanggang sa susunod na taon.
3: Muling binigyan ng otoridad ang mga opisyal ng DPWH na lumagda sa mga transaksyong may kaugnayan sa infrastructure projects. Sa department order na nilagdaan ni DPWH Secretary Vince Dizon noong June 10, pinayagan ng Regional Director, District Engineer at Bureau

0: Sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nabawasan ang kapangyarihan ng regional at district officials dahil sa issue sa maanumalyang flood control projects.
1: Alas 7.25, tumistigo ang opisyal ng Commission on Audit sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM para sa pagbili ng medical supplies ng COVID-19 pandemic. Tumistigo si COA Records Officer Eljun Humamil bilang records custodian sa audit findings na inilipat na pondo. Pero nag-waive ang depensa sa cross-examination at iginit na walang direktang partisipasyon si Humamil sa paglilipat ng pondo. Tatalakayin sa susunod na pagdinig sa July 6 ang hiling naman ng prosecution magpresenta ng panibagong ebidensya sa kaso.
0: Itinaboy ng barko ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na naglalayag malapit sa Luzon. Nagpadala ng radio challenge ang BRP Malabrigo sa barko ng China Coast Guard na nagpapatrulya sa Bajo de Masinloc. Naalarma ang Philippine Coast Guard nang magtangkang lumapit ang barko ng China sa Zambales, Pangasinan at Ilocos Province. Batay sa obserbasyon, pinaniniwala ang tinatahak ng China Coast Guard ang illegal na 9-dash line ng Chinese government. 2016, pinabura ng Arbitral Tribunal ang Pilipinas at ibinasura ang 9-dash line ng China. Nangako naman ang Philippine Coast Guard na patuloy nilang babantayan ang karagatang sakop ng Pilipinas.
1: Alas 7.27, attention po sa mga kating-katina na magbakasyon sa Japan. Tataas po ang visa fee. Partner, tataas ang
0: so this ka.
1: Tataas po ang visa. Dati libre to. Tataas po ang visa fee sa mga turistang papuntang Japan. Simula sa July, 15,000 yen o mahigit 5,600 pesos na po ang single entry visa. Mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos lang. Yung multiple entry visa, kung yan ang gusto mo, partner, gusto mo pabalik-balik ka sa Japan, nakuaabot na po ng 30,000 yen. Pero maliit lang yan sa pera ng Pilipinas.
0: O
1: kasi mas malaki yung halaga ng pera natin kaysa sa yen. Ha? 30,000 yen o mahigit 11,000 pesos.
0: Malaki pa rin.
1: Ay, pero mas maliit naman yun kumpara sa 30,000.
0: Sa bagay.
1: Bisi, mayigit kalahati ang value ng kanilang pera.
0: Ay, doon na lang ako punta sa Gapan.
1: Gapan. Wala kang, hindi mo kailangan ng... Mula po sa 6,000 yen, mayigit 2,000 pesos. Ang laki ng taas,
0: Laki.
1: Nakita siguro ng Japan, ang daming Pinoy na gustong pumunta ng
0: Pabalik-balik eh.
1: Parang ginagawa niyo ikamong Quiapo,
0: Yes.
1: Yung Japan, pues, itaas yung visa niya, ha? Ibinatay po ang desisyon sa inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilin at serpisyo sa Japan. Buti nalang buhay pa yung visa ko. Next.
0: Sa Batangas, hinahanap na ang lalaking tumangay sa cellphone sa loob ng simbahan sa bayan ng Taal. Sa video, makikitang nag-antada pa.
1: Hindi ko nga alam yan eh. Kanina kayo nag-alangan ako eh. Anong bigas?
0: Antada.
1: Hindi, antanda naman daw, sabi ni Archie.
0: Antanda, hindi.
1: Sabi niya.
0: Antada.
1: Antanda.
0: Nag-antada pa. Hindi, nag-antanda. Hindi.
1: Nagtalo ngayon. Hindi, pero nakasanayan mo, nag-antada.
0: Nag-antada.
1: Ay, baka naman ikaw kasi galing sa South.
0: Oo.
1: Si Archie naman, batang Caloocan yan.
0: Kang Caloocan.
1: Baka sa kanila, sa North, antanda ang bigas.
0: Pero wala itong kinalaman po sa edad.
1: Tuloy mo.
0: Makikita pang nag-antada o sign of the cross muna ang lalaki bago kinuha ang cellphone na nasa upuan. Ayon sa may-ari, agad niyang pinatawagan ang cellphone pero hindi na makontak.
1: Mali ka, antanda nga. Nakita ko sa graphics natin, antanda, hindi antada.
0: Di sige, huwag nyo naman akong pagalitan.
1: Sa Batangas pa rin, sugatan po... Ay, tapos ka na ba? Sa Batangas pa rin, sugatan po isang babae matapos tagain at hatawin ang martilyo ng dating live-in partner sa Tanawan City. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo, ang biktima ng atakihin ng suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa ulo at halos maputol ang braso, Mario Joseph. Selos po ang iniimbestigang motibo.

0: dahil isang linggo pa lang nang hiwalayan ng biktima ang tumakas na suspect.
1: Pag-ibig nga naman.
0: Pag-ibig.
1: Sa Navota City, 10 ang arestado sa paihi modus sa Barangay Tansa 2. Dinampot sa entrapment operation ang mga suspect na nahulihan ng 28,000 litro ng diesel na nagkakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Tinangkapan ng isang suspect na suhulan ng 200,000 piso ang mga pulis. Natuklas ang hinahaluan ng mga suspect ng tubig ang diesel at ibinebenta ng 150 pesos kada balde. Iniimbestigahan na ng pulis ang sinasabing protektor ng grupo.
0: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Mahigit 400,000 ang nanood ng pilot episode ng sering Sigabo sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Nagdaos din ang watch party ang mga cast, empleyado at boss ng ABS-CBN para panoorin ang unang episode ng serie. Matapos ang watch party, sinabi ni Coco Martin na masaya siyang nagustuhan ng mga Pilipino ang bagong primetime series. Sa ngayon, 59 ang mga artistang kasama sa serye, pero nangako si Coco na marami pang celebrities ang magpapakita. Mapapanood ang Sigabo alas 8 ng gabi sa AllTV2, A to Z, TV5, iWant, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan! At dyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigoynia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Kung hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Radyo Patrol Balita alas 7!
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Gordia!
3: Gising Pilipinas!
0: Umali ka! O sabi ni Pao Achen, saan tanda? Hindi, ano sabi mo ulit? Anong bigas mo?
1: Antada. Nag-antada pa. O si Pao Achenza,
0: maka... Siyempre, matanda na ito partner sa newsroom.
1: Oo.
0: Antanda daw, antanda. Hindi antada. Baka sa South talaga sa inyo, antada.
1: Pao Achenza, antanda mo rin.
0: Ano ka ba nagpakain yan?
1: Nagpakain, masarap. Oh. Masarap. Thank you. Pero ayoko yung maanghang eh.
0: Pero
1: tinira ko pa rin kagabi, tinikman ko. Meron pa kayang kasunod?
0: Sabi naman ni Johnson Manabat. Oh. Ang tanda, ang tanda din si Johnson Manabat.
1: Ang tanda.
0: Iba naman do yung ambata. Hindi naman niya sinabi ambata, sabi niya antada. No, antada sabi mo, di ba?
1: Eh, kasi bata.
0: Ibig sabihin, iba-iba siguro talaga ang bigas. Depende sa lugar.
1: So si Johnson, pareho kami ang tanda?
0: Hindi, pareho sila ni Pao. Ikaw
1: wala
0: lang
1: mag-isa. Wala kakampi sa akin?
0: Wala kang kakampi. Wala daw kumakampi sa mali. Oo, ayun. Oo. Tama ang pronunciation mo, sabi ni Mark Hernandez. Alin yung tama dun, Mark? Ang dami ko nang binigkas. Antada, antanda, o... Ano yun?
1: Antanda
0: o antada?
1: Antanda.
0: Isang letra lang yung diferensya. Pero malaki pala yung ano.
1: Asan ba diferensya? Si Professor?
0: Yung Professor? Si ano? Sige nga, o Professor Lacandupil.
1: Yan.
0: Sino nga po ang tama sa kanilang dalawa? Kasi si Bigonian, tigas po ng ulo eh.
1: Ayaw umami na mali eh.
0: Pag mali. Oo. Kaya lang minsan kasi, nag-iba talaga ang bigkas.
1: Oo.
0: Pwede na nag-iba.
1: Alam mo, kasi ang lahat ng may kasalanan nito, yung mandurukot. Bakit mo kasi pinitik yung cellphone? Nasa simbahan ka pa man din. Ano ba?
0: Bonbon Ramos, magandang umaga, watching from Riyadh. Ganon din si... kailangan ba ipasok yan? Ano? Liza? Wait lang ha. Partner kasi nagmamadali si Asek ha.
1: Okay.
0: Mamaya na yung bati ko. Sabi muna natin si Asek Roger Masapul, Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education. Nasa Tacloban na sila, partner.
1: Ah, okay.
0: Pagkatapos ng insidente, pumunta ka agad sila. Pati si Yusek Garma, nandiyan na rin kausap ko kagabi.
1: Ay, mabuti.
0: Asek, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning. Good morning!
9: Ay, magandang umaga sa inyo, Alvin and Doris.
0: Opo. Asek, ano ang susunod na hakbang? Anong pinaka-aksyon ang gagawin ng DepEd pagkatapos po ng pamamaril ng dalawang estudyanteng minor de edad dyan sa Tacloban City?
9: Yeah, so bago yan, Alvin, gusto ko lang sabihin na kahapon nang dumating kami, dumiretso kaagad kami sa mga hospitals, no? At tinignan namin at kinumusta yung mga bata.
0: Very good.
9: So bali, 22 po yung victims, no, total. 12 yung injured as of last night, dalawa yung nasa ICU pa. Pero tatlo yung casualty, hopefully hindi naman dagdagan. Tapos yung 7 discharge na ito yung mga na ano na sa stampy tapos na hyperventilated lang, mga nawala ng malay. So right now po 12 yung nasa ospital, tatlo yung casualties.
0: Opo.
9: At nagbigay na rin po ng ano ng counting tulong ang DepEd sa mga magulang at nakaschedule po ngayong araw yung ano yung psychological first aid sa mga teachers po.
0: Opo. So ano po ang susunod na hakbang? Anong pinaka-direktiba ni Education Secretary Sani Angara after the incident?
9: Bali po, ang immediate response po ng DepEd dito is titingnan kung paano pa mapapaigting yung security sa mga schools natin. So itong school pong ito, nandito ako ngayon sa school, may dalawa po siyang ano security guard na talagang hired talaga ng school, tapos isa na hired ng LGU, so bali tatlo. So may random bug inspection po siya, pero mayroon siyang 1,600 na estudyante. Itong gunmen, itong mga offenders, sa likod po dumaan eh. Kasi sa likod niya, mayroong parang subdivision, mababa lang yung fencing. Isa pa sa problema dito, hindi siya well-fenced. Kaya isa rin siguro sa dapat natutukan ng school is sa... ano po talaga masisecure environment tapos sa paano magiging regular at lahat ma-i-inspect yung bag.
1: Apo.
9: So bali po nung kung matatandaan ninyo Alvin, nagkaroon ng incident noon sa Santa Rosa sa Tarlac yata yon na naging trigger po siya sa pag-issue namin ng DepEd Order Number 6 Series of 2020. Ito po yung ensuring safe and motivating school environment. Doon po ay nakalatag doon paano may improve yung security arrangement, security mechanism sa schools. May mga schools na po tayo na naglagay na ng mga body scanner, nagbumili na ng mga metal detectors. Pero of course, hindi pa po sapat yung ating pondo. Kaya I think isa sa mga gagawin namin is siguraduhin na magkakaroon ng mga resources ng mga schools natin sa pagpapa-increase ng security arrangements sa mga schools natin.
1: Opo. Habang inilalatag po ninyo itong mga planong measures na ito, ano ho ang gagawin ninyo doon sa eskwelahan? Ano ho ang gagawin nyo doon sa principal? Doon po sa mga parent-teacher? Oo, kasi Lahat po yan may kinalaman doon sa kapakanan, seguridad at safety ng mga bata. Eh bakit po nagkaganon? At hindi nga po talaga ito unang kaso. Bakit sunod-sunod?
9: Tama po yan. Ang edukasyon po ay obligasyon po ng nakararami, ng community, ng parents at ng principal. Right now po, tinitinan po namin yung iba't ibang angulo kung mayroon po bang nangyaring kapabayaan dito sa school. Ini-establish pa po natin yan. Tapos yung offender po, kung mamarapatin nyo ay nasa custody na po siya ng PNP at tinatanong po kung ano yung motibo. So ongoing po yung interrogation or investigation sa kaso ng dalawang bata. Medyo po nakakalungkot yung nangyari dahil marami po ang na-involve.
1: So nasa ngayon po, nasa ano yung dalawang suspect na bata?
9: Nasa kustodiya po ng PNP po, Doris. At siguro within this day, ito turn over na yan sa MSWD.
1: Alright. Apo. Pati po yung kanilang magulang ay kailangan bang i-put in i-custody?
0: Hindi, yung minors.
1: Bata lang talaga.
9: Hindi naman po kasi although mayroong mayroon ding liability yung magulang kasi minor pa tong mga bata eh. So yan po yung ini-establish pa natin with the help of PNP.
0: Si Secretary Angara po yung nandiyan sa Tacloban, pumunta na rin.
9: Paparating na po, kalalapag lang po nung plane. So diretso po yan dito sa school.
0: So may activity din si Secretary ngayon dyan.
1: Oo,
9: bibisita po siya sa mga biktima po at magbibriefing lang sa mga teachers at sa principal and PNP. And then pupunta na po siya sa mga ospital po.
0: Opo, so anong instruction natin sa mga teacher at sa mga school administrators, ASEC?
9: Dito po sa school na to, suspended yung klase until Friday. Pero yung mga teachers pwede nang pumunta dito at mag-undergo ng psychological first aid or session. Yung mga school sa buong city ay suspended until today. So pero mayroon nang pasok bukas yung iba. Pero itong school na to until Friday po suspended yung klase. Opo. Para lang po maayos lahat yung mga kailangan ayusin dito sa school.
0: Yung gwardiya ba, ikamo? Di ba may tatlo kamong gwardiya o dalawa?
9: Dalawang galing talaga sa company, tapos isang funded ng LGU, bali tatlo.
0: Opo. So wala bang lapse sa kanilang sistema sa pagbabantay? Kamoy, dumaan kamoy sa likod, ano po? Pero siguro naman kung alam ng mga bata yon, alam din ang gwardiya yon na may butas doon sa dulo, ASEC.
9: Yun po ang titingnan natin kasi di pa namin na-interview yung mga gwardiya kung ano ba yung mga nangyari talaga, mayroon ba talaga mga lapses. Pero ang sabi nung principal talaga, itong dalawa na to na bata, wala naman nakikitang mga kakaibang kilos. Pero nung pinull out namin yung kanyang records, yung academic performance nito, maganda naman. Yung isa nga, may with honors pa yung isa eh. So yun po, kailangan po talaga dito ng mga psychologists na kailangan tingnan ano yung nakaraan, may mga pinagplanuhan ba talaga itong pangyayaring to? Premeditated ba o random lang talaga?
0: Opo.
1: Sa una po, sa initial po ninyo na pag-iimbestiga, lalo na doon sa mga bata, meron na po ba kayong nakuha na report na medyo hindi maganda ang naging epekto na trauma yung mga estudyante at nakailangan ng agarang intervention?
0: Psychological, yeah.
9: Pinuntahan po namin bawat room doon sa hospital po, as in matindi po yung trauma. Pati po magulang, makita lang nang nalaman nilang taga-defense nila kami, naiyak na yung bata. So, ang tinitingnan namin ngayon, Doris, saka Alvin, I'm sure itong mga batang to, kahit pa makalabas na silang hospital, parang ayaw pa nilang pumasok sa school. So, ang gagawin po ng DepEd, mag-device po kami ng mechanism for distance learning muna sa mga batang ito, na as in mataas po yung trauma level ng mga bata. Kaya naka-standby po dito yung aming mga guidance counselors. Once na ready silang makinig na sa mga guidance counselors namin, kakandak po tayo ng ano ng psychological session.
0: Opo. Ngayon eh bumalik na naman po tayo. Dati kasi na bring up na yung issue, ASEC, na kailangan talaga ng mga lehitimong guidance counselor sa school, kasi ang nangyayari po ngayon kahit sino na lang na may libreng konti, yun yung guidance ka. Hindi dapat ganoon, dapat trained, ano po?
1: Correct.
0: Moving forward, ano ba ang maganda, ASEC, na talagang gawan nyo na ng item at talagang mag-hire na po tayo ng guidance counselor for each of the public schools that we have in the Philippines?
9: Opo, ganun na po yung direction, Alvin. Pero alam mo naman, may budget concern ka. Pero pasalamat tayo ngayon sa DBM kasi in-approve po nila yung 10,000 additional guidance counselors na i-hire natin ngayong taon. So ongoing na po yung recruitment natin at i-deploy po natin yan doon sa mas nangangailangan munang mga schools na magkaroon ng licensed guidance counselor. Doon sa mga maliit na school, mag-train po tayo ng mga guidance advocate at yun muna i-deploy natin doon para mayroon din silang mayroon ding mga titingin sa mga ganitong pangyayari. So, ganun po yung direksyon natin, bawat school regardless of size. Eventually, kailangan magkakaroon na po ng licensed guidance counselor po.
0: Ang problema natin, ASEC, yung sweldo, ano? Naalala mo dati, yung pinag-usapan natin, Bigornia, parang may bukas namang posisyon, hindi ma-fill up dahil walang nag-a-apply, dahil mababa ang sweldo, ASEC.
9: Alvin, binago na natin yun. Yung sinasabi mo, ito yung guidance counselor na grade 11 lang. Tapos ang requirement, kailangan master's ka, tapos
0: yes.
9: License ka.
0: Yes.
9: Bago ka makapag-license, kailangan mag-master's ka muna. Binago na po natin yon. So, ngayon po, pwede ka ba graduate o kaya license na by the counselors, mataas-taas na po yung ano entry level ng...
0: Magkano na sweldo?
1: Magkano na po?
9: Nasa grade 14, from grade 11 to grade 14.
0: Magkano yung pag-grade 14 ka?
9: More than 30 siguro.
0: More than 30,000. At least tumaas, ano. So pwede dyan yung mga fresh graduate ng psychology? O kailangan may experience?
9: Pwede po. Pero preferred natin siyempre yung license na.
0: Kailangan,
9: napaka-kunti po talaga ng supply po talaga.
0: Kaya yan ang kunin yung kurso. Ano, sa mga magulang dyan na may mga magka-college na kamo, pwedeng psychology. Anong kurso dyan psychology, ano?
9: BS Ecology po.
0: Oh, BS Ecology. Mayroon din. May oportunidad.
1: Oo. Kaso mo, pagka, binigyan ka ng choice, psychology o IT, anong pupuntahan mo?
0: Nursing.
1: Nursing.
0: May opportunity sa abroad. Ano
1: correct.
0: Ngayon, yung dalawa, hindi niyan makakabalik sa school ASEC. I suppose, ano po? Yung dalawang suspect po na minor.
9: Mag-undergo po sila ng processing po ng DSWD.
0: Opo.
9: Kung below 15 sila, of course, wala silang criminal liability. Pero mayroon pa rin civil liability yung magulang na dadaanan din po nila. So, hindi po ibig sabihin na minor sila, wala pong liability. Mayroon din po na pagbayad ng damages. At ito po ay directed sa mga magulang.
1: So, walang kulong? Hindi sila makukulong o detain.
9: Wala pong kulong po.
0: Hindi, may detention yan, ASEC, di ba, sa Department of Social Welfare and Development Facility.
9: Habang binibigyan sila ng intervention, lahat ng klaseng intervention, para mabago yung kanilang perspective sa buhay, ay nandun sila sa center.
0: Yeah.
9: Parang bahay pangarap. Yeah. Parang ganun.
0: Tama. And then, na-bring up ko kasi may issue na lumutang kahapon na sila ay biktima ng bullying. At nandun sila partner sa school with the arms para mag-rest back. Kumbaga na-bully di umano. Ano po? How does the Department of Education deal with the issue of bullying? Kasi pwedeng totoo, ano partner, na napuno yung bata, may skill sa baril kasi tinuturuan ng tsahin at marunong mag-reload. Can you imagine, 14, marunong mag-reload ng armas?
1: Napuno na ang salop, ika nga.
0: I don't know how you deal with the bullying and how do we prevent bullying in school, ASEC?
9: Mayroon po tayong dalawang mekanismo po. Mayroon po tayong Child Protection Committee at mayroon po tayong anti-bullying law po talaga na ini-implement natin. Yung pong sinasabi na lumabas social media na victim din ng bullying yung dalawa, ay na-establish pa po natin yan kasi nga parang hindi naman nakitaan na bullied yung dalawa . So, yan po yung pakikipag-coordinate po kami sa PNP kung para ma-establish kung totoo ba talaga yung reason kung bakit sila nagkaganon. At ngayon po ang PNP, yun po ang ini-establish na ano ba yung motibo ng dalawa, bakit nagawa nila yung ganong klaseng krimen.
0: Oh, pero may lumutang na anggulo, ano? I don't know if you've heard
9: mayroon
0: about it.
9: Mayroon pong ganong anggulo, ano, Alvin? Oo.
0: Pero ang pinakasusi din talaga dyan, yung access sa baril. Paano sila naka-access ng baril? Kung may adult sa bahay o kung guardian ng adult, eh, hindi mo dapat pinabinibigay yung baril sa minor. Kasi minor yun, asin, wala pa sa tamang
9: hindi
0: pag-isip.
9: Hindi naman po yata binigay, Alvin. Kasi based po sa initial report ng PNP, yung isa, yung grade 10, na may access doon sa isang baril, ay mayroon siyang tita na pulis na babae. So parang yun yung nakuha. Pero yung isa, parang nakarehistro siya sa Cebu, parang isang security company, yung isang barrel. So, dinitrace pa po yan, yung mga ganong angulo. Pero na-establish na po na yung isa po ay, na yung barrel ay naka-assign po sa isang policewoman dito sa Tacloban.
0: Hindi, pero kung hindi mo tinago ng maayos, it's as if you have given the child the
1: authority. Temptation.
0: Yung hindi mo man lang sinecure, may susi ka dyan, o hindi niya alam kung saan nakatago yan, para hindi niya gawa ng paraan, eh di parang binigay mo na rin. Kasi alam niya kung saan nakalagay. No?
9: Alvin, tingnan natin yung oras, di ba? Nangyari to mga 9:15.
0: Ng umaga.
9: Pero di ba, pag pulis ka, dapat laging nasa tabi mo yung pulis.
0: Exactly.
9: I don't know. Yun yung in-establish ngayon ng PNP.
0: Or kung hindi man sa safe siguro, sa ano tawag mo, safety deposit box. Or whatever.
1: Deposit.
0: Yung isang lugar na hindi accessible sa... Kasi ang 14-15 partner, may isip na yan eh.
1: Meron na.
0: Gagawa ng paraan yan. Di ba, binatilyo mga ito eh. May paraan.
1: Mentras nga pigilan mo, lalong nanggigigil eh. Yung mga ganyang edaran. Kaya siguro, kung andyan dyan na, nakikita niya yung oportunidad, eh sinagpang. Pero nakakapanlumo na nangyari po ito. Ano po, sir?
0: Sige.
9: Grabe po. Grabe.
0: Partner, kailangan na natin bitawan si Asek kasi may iba pa siyang interview. Hindi lang tayo. Sorry, Asek. Pasensya na.
9: Okay,
0: maraming
9: okay,
0: salamat
9: okay,
0: sa oras mo. Thank you very
1: thank
0: much.
1: Thank you, sir.
9: Salamat sa inyo.
0: Regards na lang kami kay Secretary. Bye-bye. Si Assistant Secretary Roger Masapul po, ASEC for Governance and Operations ng Education Governments and Department of Education. Eh kasi partner, ang dami, sila ang ano ngayon, flavor of the day.
1: Yeah.
0: Ang Department of Education, dahil nga po sa nangyari, nakakalungkot na nakakagulat. Kung sa Amerika yan, nasanay na tayo from time to time. May nangyayaring ganyan, may nagra-rampage sa Amerika.
1: Yung mga kaso dati dito sa Pilipinas, sunod-sunod eh. Oh. Yung una, saksakan.
0: Yung private school yun.
1: Nagsaksakan sila doon. Tapos ito naman.
0: May namatay din doon, di ba?
1: Ay, mukhang wala naman.
0: Wala, sugatan lang. Tapos yung isa pa partner, yung teenager, hinatid. Yung hinahatid niyang bata, parang pinatay ba niya o ginahasa or something?
1: Pareho. Inabuso niya tapos pinatay.
0: Ang amin pong pakikiramay sa pamilya po ng mga estudyante, ng mga batang nasawi, pati na rin po doon sa mga na shock, pati na rin sa mga nasugatan partner.
1: Totoo.
0: Kasi ay part of them died that day.
1: Exactly.
0: Hindi lang literal na may namatay. Hindi, alam mo yun, yung sakit sa ano yan.
1: Tayo po ay iba-iba po, lalo na ang mga kabataan. Iba-iba po ang ating mga emosyon at ang pagdi-deal natin sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw. Kaya yung mga bata, yung mga nanay, kailangan mag-usap po kayo ngayon dahil nakakabahala itong mga pangyayaring ito. Kung nakikita po ninyo o ramdam ninyo na kailangan kayong kausapin ng inyong mga anak, kayo na po mauna, mami, daddy, di ba, nay, tay, unahan nyo na po.
0: Kausap ko nga si Camille, Diyos ko kako, kanyo yung maji si Bon, ganyan. Eh, si Bon, binatilyo.
1: Binatilyo
0: Sus
1: na.
0: Mario Josef.
1: Huwag naman po sana. At pinakaano dyan, umayos tayong lahat, Sus Mario Josef.
0: Ma'am Elsie Balion Florentine, ngayon lang nangyari sa amin, yung ganyang tragic school incident dyan sa amin sa Leyte. Nakakalungkot. Sana matulungan ng victims ng LGU, whatever appropriate national agency ang pwedeng tumulong. Ano po? At si name cannot be blank sa Senado, marami doon ang kumakampi sa kamalian. Charot.
1: Ay, charot.
0: Louis Vasco. Happy Tuesday po sa Coco Jul. ng Gising Pilipinas. Wow, parang Coco Jewel pala tayong dala. Dapat nakamahaba ang buhok mo.
1: Akala ko sabi niya, Coco Juice.
0: Buko juice naman yun.
1: Buko.
0: Errol sa floor, mga umaga. Babati daw kay Kuya Adonis Manzan watching from Mandaluyong City. Jay Collins, ang tanda na ni Miss Doris. Ano daw?
1: Hindi, sabi niya, ang tanda ni Miss Doris. Yun ang tama.
0: Happy Tuesday po. So may kumampi sa'yo?
1: Hindi nga. Ano sabi ba? Niya, kasi daw matanda na ako. Research group, pakitrack nyo nga ito si Jay Collins.
0: Final na partner. Pina-CI. Magandang sa'yo. Mark Men 2000. Tapos every Thursday, Friday, may price increase sila. Ay, mga kumpanya ng langis. NBC, magandang umaga sa'yo. Ronald Soriano. Magaling po mag-explain si Colonel Alan Rayco. Praying for all the victims of Tacloban. Jeffrey Mangay, ng Barangay Pagsawitan. Governor,
1: Laguna. Samante Calomarde, watching every day from FB Live hanggang Tandem. Maraming salamat.
0: Salamat ha. Para kasi Ma'am Lina ho ito. Marami-rami parte. Na-open ko yung messenger ko. Ang dami.
1: Very good.
0: Si Jenna Peñaranda. Ayan. Pa-attendance check from Pilar Abra. Singitan mo ko ha. Si Jem. Anang Ottawa, Canada. Nagpa-attendance check. Then sana maubos ko. Marami partner. Sige, go.
1: Wala ako.
0: Si watching from Anjo, Japan. Si Maritoni Rogers. Si Let's... Meron kayong binigay sa iyo. Let's Mardizos. Ayan ha. May send po ako. Okay. Sa nangyaring incident kahapon. Sige po. Pero hindi ko mababasa po yan. Masadong mahaba. Mary Ann Tan. Avid listener po natin yan. Ma'am Lina Ho, of course. Si Chris Abrini Casiano. Si Flordalisa Oledan. Ging Pahe, ang dami. Yodge DL.
1: Si Amboy.
0: Sige pa na.
1: Si Amboy Perez, sabi niya, dapat panoorin ng mga mambabatas natin at DepEd yung Korean series na Teach You a Lesson. Baka dapat amend na ng law natin sa mga bata sa school. Dati naman, pwede tayo pagalitan at paluin. Pero hindi yung todo-todo.
0: Hindi na pwede ngayon yan.
1: Bawal yun eh. Ang ngayon, pwede mo lang sermonan. Yeah.
0: Kahit sigawa mo nga pa yun, pwede kang mareklamo, di ba?
1: Abuse na rin po yun.
0: Watching from Gloria Oriental, Mindoro. Morning routine namin mag-asawang manood. Uy, thank you naman Kit Harit Sena Gutierrez. Bago yun, partner. At si Vic Horlano. My first time greetings from Dumaguete City. Uy, mayong buntag!
1: Mayong buntag.
0: Na-miss ko yung Dumaguete, partner. Sarap sa Dumaguete.
1: Ano masarap?
0: Yung kulay yellow. Ano nga ang tawag doon, Camille? Yung kulay yellow?
1: Papaya?
0: Hindi. Naka-yellow siya. Yung punong-puno ng butter. Yung parang pabilog siyang gano'n.
1: Ensaymada ba ito?
0: Hindi. Yung, ano pa, nalimutan ko tuloy yung tawag. Silvanas. Ayun, no? Thank you, Jerome. Brian Tang, thank you.
1: Nun,
0: masarap yung Silvanas.
1: Silvanas.
0: Kasi ang kapal ng butter eh.
1: Oo, talagang sarap. Tsaka ano, partner, saan ang galing yung seafoods na pahaba yung shell?
0: Pahaba?
1: Yung
0: tahong?
1: Pabilog ang...
0: Pahaba?
1: Yung pag ganyan,
0: baka sa kapis yun. Diwal.
1: Diwal!
0: Oo nga. Ang ibig sabihin ng diwal, ganun. Yung nga, pag sa amin, diwal.
1: Dila.
0: Yung pag gumanong ka, magbelat ka.
1: Pagbelat mo.
0: Diwal, ang tawag
1: doon. Sarap.
0: Angel something, ang tawag doon. Sa kapis yun.
1: Okay.
0: Although meron din sa amin sa Negros niya na. Jarwin Ante, good morning ha. Ay, nagingin ng tulong sa Meralco pala yun.
1: Ay, okay.
0: Viana Villanosa, nakakalarmang pangyari sa school. Dati bullying lang, pero ngayon meron ng sakitan. Hindi, meron talagang ganyan, partner.
1: Oo. Hindi lang, yung iba hindi lang natin agad nalalaman.
0: Oo, diba? Totoo lang.
1: Oo.
0: Si Deo Jeronimo, nakamonitor, magandang umaga. Ayan na, partner, sila Kandupil.
1: Ayan, nandun daw.
0: Magandang umaga sa inyong dalawa. Pagpalain kayo, ang salitang, ano nga sabi mo ulit?
1: Antada.
0: Antada. Ang salitang antanda ay pagpapaikli ng dalawang salita, ang tanda, mula sa the sign of the cross. So ano nga po yung tama?
1: Lalo naman ninyo kaming confuse eh, Professor.
0: Huwag basta ka nga, pakinggan ko, may pinadala siyang audio. Go ka muna dyan.
1: Prof, kailangan po namin ng kalinawan.
0: okay.
1: Ano daw? Paano?
10: Ang haba naman ang paliwanag ni
0: Wait lang! Ulitin mo.
1: Ulit.
0: Ayan.
11: Yan ay ang tanda.
1: Ang tanda.
0: Ang tanda.
11: kaya the sign of the cross. Yung sign sa Pilipino ay tanda.
0: So ibig sabihin, Professor, mali si Bigonya. Wala ka pala eh.
1: De,
0: mali ka.
1: De, oh. Lalaban ko yan sa Korte Suprema.
0: So ano ang tama, no? Ang tanda.
1: Ang tanda. Ayan.
0: Hindi okay. Ang tada. Ang tada. Ang tada. Ang tada. Okay. Ay, tinuturuan mo pa ako ng mali. Nag-alangan nga ako sa Helen kasi hindi ko alam yung word eh.
1: Eh kasi ang alam ko, tama ako. Kaya nga ilalaban ko sa Korte Suprema eh. BMR agad yan.
0: thank you, Professor. Ray, sinang pa ako, magandang umaga sa iyo. Thank you po. Ayan, natutunan, natuto po tayo ng tama.
1: Para
0: Professor
1: sa inyong,
0: po yan,
1: ano, para sa
0: ang tanda. Ayun ang
1: term. Tanda.
0: Okay, okay.
1: Kunting
0: okay.
1: Kaalaman ay pa. Mali pala mali. Ernesto Valdero. Good morning.